0: anyway, yan po naman po, ano lamang, kaisipan po ng ibang nag-aanalisa. Pero, sir, bakit po sa dinami-dami ng bansa, ang tanong din po na marami, bakit sa France napapagamot si Ma'am Lauren? Meron ba ho doong espesyalista sa kanyang karamdaman? At kung mamarapatin po ninyo, kung ito ho ay hindi labag po sa kanyang privacy, ano ba karamdaman ni Ma'am Lauren?
1: Nasabi na yan sa isa lang, dalawa yan, may lang disease na seryoso, no? Na seryoso ang sipang kailangan. At meron din siya autoimmune disease. Isa lang. Isa lang din. I mean, yun lang alam ko in general,
0: opo,
1: no?
0: Opo.
1: Bakit France? Kasi yun ang pinaka-familiar niya na lugar din. Kasi the French government has honored her several times already. Parang pinaka-familiar sa kanya in terms of getting the best treatment possible, di ba? Diba ako, Ted, meron akong cancer. Dito ka nagpapagamot, pero pupunta ako sa Singapore for opinion, for second opinion. Kasi para na sigurado.
0: Opo, opo. Sige. So, sir,

0: Wala pa pong kasiguraduhan talaga kung kailan po ang balik ni Ma'am Loren.
1: Wala pa po. Ang alam ko, nabasa ko kapan, hindi ko naman tinanong sa kanya, pero nabasa ko din siya na naghingi siya ng another extension sa kanyang medical leave.
0: Opo. Sir, ngayon na meron na pong arrest warrant si Ginoong Leandro, pwede ba siya maghain ng kanyang piyansa habang na kahit nasa abroad siya? Pwede ho bang kayo, ang kanyang mga abogado, magpunta sa hukuman at to file a bail?
1: Hindi pwede yun. Ang alam ko, I'm sure ako, hindi na alam. Sir, pero hindi pwede yun. He has to be here. But if he's here, pwede naman na ayusin yung papeles niya before siya pumunta para hindi siya mag-spend ng detention time.
0: Opo. Sir, kayo na po nagsabi, meron siyang mga nakabangga na mga kontraktor, di ba? May mga binanggit na siya, no? Malalaki pong mga kontraktor yan na hanggang ngayon nga po wala pa rin po yata ang kaso yung iba. Pero napag-uusapan niyo ba yung possibility naman na si Ginoong Leandro Leviste, kapag hindi siya umuwi, baka meron din maghain ng complaint sa kanya sa Senado, sa lower house, at siya po ay matulad sa ilang kongresista na na-expel dahil hindi umuwi para harapin ang kanilang mga kaso.
1: Hindi pa namin pinag-uusapan yan, Ted, pero sa totoo lang, ito, this is a particular importante itong case na ito kasi maliit yung penalty dito. Sa tingin ko nga, may immunity of arrest dito kasi at least one time resistant session. Kasi nga, medyo maliit ito na kaso, Ted, no? Hindi ito malaking kaso, no? So, as long as may leave naman siya from the house, hindi naman siya siguro ma-expel o masususpend.
0: Apo. So, ang penalty po dito po sa charge na ito is less than 6 years.
1: Parang sa, ata, 2 years lang ata eh. If I'm not mistaken, maliit talaga siya.
0: Okay.
1: Kasi it's a violation of the Public Service Act. Tapos yung Public Service Act, yan yung mga applicable to public utilities. And ina-encourage ko lang yung prosecutor, tingnan nyo naman kung public utility mo yung franchise. Kasi a franchise on the generates electricity. Pwede yan public utility. Public utility yun yung mga Meralco. Public utility yan. Diba yung mga Aboitis na nag-distribute na ng electricity. Public utility yan. Pero if you're just generating electricity, hindi yan public utility.
0: Okay, sige po. So sir, again, to answer the query of so many people now, dito po sa kasong ito, wala pa tayong kasiguraduhan kung kailan po babalik sa Pilipinas ang inyong kliyenteng si Leandro Leviste. Wala pa po. Wala pang kasiguraduhan yan.
1: Wala. Okay. Apo.
0: Yung kaisipan po at sinasabi ngayon, meron na po na namang mga red notice ng Interpol. Ano po ang reaksyon ng inyong kliyente doon?
1: Siguro naman tingnan nila kung ano yung applicable sa Interpol na sa red notice. Siguro, Ted, a little bit of homework ulit, di ba? Hindi yan pwede sa mga maliliit na crime, di ba? Imagine, as I said, it's a 2-year, di ba? 1-2 million penalty. Ang Interpol para yan sa mga murder, para yan sa mga embezzlement, di ba? Para yan sa mga fraud, na ano, para yan sa mga napakalaking mga crime, no? Rape, sex abuse. Tingnan mo lang, Ted, i-google mo lang yan. At pagkita mo naman mismo yung text ng red notice, di ba? It's only applicable to the worst crime, the most serious crime. So, sa tingin ko, opinion ko lang, at a legal expert, international expert din naman ko, nagtuturo ako niyan sa PUP, hindi siya applicable yung Interpol.
0: Apo. Okay. May pahabol pong tanong si Chacha Dean, ha? Ito po. Okay.
2: Oh, sorry, attorney.
1: Sorry, Chacha.
2: Wala pong problema. Attorney, ang tawag na po kasi ngayon ng NBI kay Leviste ay fugitive from justice. So, kasi sinasabi niyo po na wala pa pong pinal na date kung kailan siya babalik. Yung arraignment na nakaset sa October 26, malabo po siyang dumating doon. At may ugnayan na po ba kayo sa NBI?
1: Ako wala kasi to clarify lang, spokesperson ako ni Senator at ni Representative, no? Part ako ng legal team, pero yung actual legal work are done by other lawyers.
2: Okay.
1: No? Na magpo-file ng mga motion at lahat. And the only thing na masasabi ko, kung hindi na-file kahapon, anytime soon, di ba nga ipa-file ng mga motion, di ba, I can talk about that also sub judice rin siya.
2: Mm-hmm.
1: Yung mga ano, yung mga lawyers, Congressman Levista.
2: So we're not yet sure kung pupunta po siya sa arraignment on October 26 or abogado lang po?
1: Well, kung babalik na si Senator Lauren, then babalik na rin siya.
2: Oo, but what's... What
1: mm-hmm, I don't sir. Think you can go to an arraignment na hindi ka sarili.
2: Oo,
1: diba?
2: Correct.
1: You will not be arraigned. Kasi you have to be arrested first before being arraigned.
2: Mm-hmm. So, sir, ano reaction niyo doon? Ang binabanggit nila fugitive from justice na po si Leviste?
1: I don't think he's a fugitive from justice. Eh, kasi babalik din naman siya. Yung fugitive from... Alam niyo naman kung saan siya, diba? Yung fugitive from justice, Senator Bato is a fugitive from justice. Malaking hindi pa lang siya.
2: Sino po? Sino po ang fugitive from justice, sir?
1: Senator Bato.
2: Si Senator Bato po.
1: Kasi, yeah, we don't know where he is, diba? He's running. We don't know where he is, diba?
2: Oo. So si
1: pero hindi pa lang taman.
2: Oo,
1: but pag-aiba sila.
2: Yes po. How's Congressman
1: Lee? Akin yan na di yan sabi ni Senator Ligarda. Then Senator Ligarda on the living center.
2: Oo, kumbaga
1: that's my own opinion lang. What the fugitive from justice.
2: Oo. Sige po, understandable po.
0: Sige, so Sir Tony, muli kaming tatawag ha, para ho sa update sa inyo pong kliyente.
1: Of course, favorite ko naman kayong dalawa kasi you're very fair eh. You're both sides tinatanong nyo eh. Maganda po. Thank you.
0: Opo, salamat Sir Tony and we'll be keeping in touch. Thank you, sir. Thank you very much po. Si Dean Antonio Tony Lavinia, ang spokesperson po ni Congressman Leandro at Senador Lauren Ligarda. Mga kapatid, kapag po ang ating lalamunan ay may iritasyon, alam nyo bang may Camusil throat spray na solusyon? Yes, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon? Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, ha? Camusil. Dito tayo humuhugot ng ating pong ganda ng boses. Oh, diba? Thank you, Camusil. Sandali lang po sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Paris, France. O diba? Good morning.
3: Good morning.
0: Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur. Good
3: morning.
2: Bonjour.
0: Bonjour, bonjour.
2: Sa kanila, diba yung voulez-vous que je avec moi ce soir? Iba yun.
0: Ah?
2: Voulez-vous que je avec moi ce soir?
0: Ba, ewan ko. Sa lahat ng mga kababayan natin sa abroad. Ate Dina Aquino, dyan sa Canada, yung mga kamag-anak mo, mga anak mo, ha, sa lahat sa inyo, sa ating mga Pinoy overseas, ang tanong, kayo ba'y meron ng video kabayan savings? Kung meron na, aba, download na agad-agad ng BDO Pay App now na. Ito yung BDO. Ito ho yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyong BDO Kabayan Savings para agad pong magamit. Yes, basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO account, ibang bangko ha, ibang bangko, kahit na ibang bangko, or e-wallet, no fees. Wala ng InstaPay o Peso Net fees pa. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas? Libre! Dahil wala ng service fees. Mag-check ka ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo? Libre! Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Kaya nga hashtag BDO Pay muna at i-download agad-agad ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit lamang po sa pinakamalapit na BDO branch para po mag-open ng account. BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits nga po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Sa mga Pilipino, ha, dyan sa Canada, sa abroad, kahit nasaan pa po kayo, magbukas na po kayo ng BDO Kabayan Savings and agad-agad pong i-download ang BDO Pay App now na at lahat ng akin nabanggit na serbisyo na libre ay inyo na pong matatamasa. O diba, thank you very much. Yan nga po ang alagang BDO Kabayan. Sandali lang ha, mga kapatid. Sa oras po na alas 8:31 na. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans. At puno yan ng Nangustin with Zanto. Mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Prime time, drive time, alas 8:31. Abogado po iyon, mga kapatid, ha, ni Loren, Ma'am Loren, at ni Congressman Leandro. Mm. Ngayon, tanungin naman natin sa pang abogado. Abogado naman ni Jepoy. Si Jepoy.
2: Si Jeffrey.
0: Kilala mo si Jepoy?
2: Sinong Jepoy? Maraming Jepoy sa mundo.
0: Si
2: Jepoy na nabanggit ba ni Rodolfo?
0: Si Jepoy po'y nabanggit ng ilang ulit sa affidavit. Ito ho yung unang salaysay nito pong si Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Ito po yung sinasabi na public information officer daw ho ng Davao City Hall. Ngayon, may claim siya dito na ito po ay executive assistant supposedly po ni VP Inday. Pero sabi ni VP Inday, hindi.
3: Hindi
0: ko yan executive assistant, hindi ko yan ano, hindi nakabuntot sa akin lagi yan. Pero sabi po ni Gracioso, hindi. Siya ang taga-tanggap.
2: Oo nga.
0: Nabigyan daw yung susi, bigyan mo kay Jepoy.
2: Oo nga. Nabigyan din daw ng bag, sabi kahapon ni Rodolfo. Oh,
0: yung susi, bigyan mo kay Jepoy.
2: Mm-mm.
0: Okay, yung mga bigay ni Ma'am...
2: Yung ano, paper bag na Hermes.
0: Yung...
2: Tsaka yung Roy's Chocolates.
0: Yung bigay lagi ni Ma'am Wen.
2: Oo, si Ma'am Wen, na asawa ni Lord Velasco. Oh.
0: Mga binibigay daw po lagi, abot mo kay Jepoy. Okay. At si Jepoy daw, pinuntahan ng NBI.
2: Oo, at may offer daw ang NBI na titira daw sa Forbes Park. May mga ganun. Basta lang daw tumestigo, yun ang sinasabi. Okay. Pero sinagot na yan ni Matibag, ha?
0: Ni Director
2: Matibag. Ang sabi ni Director, walang budget ang NBI para itira siya sa Forbes Park. Wala daw ganun.
3: Wala.
2: Hindi rin daw sila nagkausap kasi kiniklaim nitong si Jepoy na nagkausap sila via phone ni Matibag.
0: Pero di ba may bahay doon si Junior sa ano?
2: Sa Forbes? Alam mo naman doon titira si Jepoy, doon ba?
0: Sino ba binabag ko Junior?
2: Sino ba Junior? Sa dami ng junior sa mundo. Si Rodolfo nga, junior din eh.
0: Sandali lang po! True
4: FM. Ted Filon and DJ Chacha sa True FM. KBP Golden Dove Awards. Best Public Affairs Program on Radio.
5: Kayo na ang nangunguna.
6: Yung masaya.
4: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
7: It's time to fiesta with Bet88.
8: Come dance with me.
7: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
9: It's always a party at Bet88.
10: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
11: Rise to the summit, train. Club. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
12: The right hydration matters.
13: To perform.
14: To win.
12: To rise above challenges.
15: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
16: Fuel your peak.
17: With the right hydration.
12: With the right minerals.
11: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit.
16: Summit Natural Drinking Water.
4: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
18: Sabah.

0: group. Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at pag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
2: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
3: Yakap ng
0: PhilHealth, your partner in health.
4: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
6: It's time to fiesta with Bet88.
7: Come dance with me.
6: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
8: It's always a party at Bet88.
9: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
10: True FM.
11: Good morning! Mga kapatid, sa oras nga po na 8:38, dawit nga po itong pangalan ni dating Davao City Information Officer Jeffrey Jepway Tupas dito po sa alegasyon ng bagman daw nitong si Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Tungkol pa rin po ito dun sa cash delivery sa ibinibigay daw po kay VP Sara at sa iba pa pong mga Duterte. Kasama po natin ngayon ang kanyang abogado, si Attorney Cesar Europa. Good morning po, Attorney. Mayong buntag.
12: Magandang umaga, Ma'am Chacha. Magandang umaga rin, Sir Ted. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa inyo.
11: Good morning po sa inyo, Attorney. Are you in Davao po, sir?
12: Apo, nasa opisina ako.
11: Sige po. Kamusta po si Jeffrey ngayon? Siya po ba'y nandyan pa rin sa Davao?
12: Hindi ko po alam exactly kung nasan si Jeffrey ngayon. Hindi namin pinag-uusapan kung nasan siya. But, last naming usap, okay naman siya.
11: Okay, pero you're unsure po kung nasaan po siya sa or kung nasaan man po siya ngayon, Davao or Manila. Pero sir, kailan po kayo huling nagkaroon ng ugnayan at ano po ang mga napag-usapan ninyo ni Jeffrey?
12: Ang last naming usap ni Jeffrey over the phone kagabi? O kagabi yata. Ang ano nga is sinabihan ko siya, nag-relay ako sa kanya ng information na nung isang araw ay in-interview ako ng ibang taga-media patungkol dun sa mga sinabi ni Director Matibag.
11: Mm.
12: Tapos kahapon rin, sinabi ko naman sa kanya, meron ding nag-interview rin sa akin at tumingi ng statement tungkol sa mga sinabi ni Director Matibag.
11: Mm-hmm. Mamaya pupuntahan po natin yung mga nabanggit ni Attorney Matibag. Maging yung claim po ni Jeff Tupas na may offer nga daw po ng pagtira dito at ng pera po yata ang NBI sa kanya. Pero sir, para lang po klaro, bukod po sa pagiging Davao City Information Officer, nagkaroon po ba ng iba pang responsibilidad si Jeffrey kay VP Sara?
12: Nung Vice President na si VP Sara, nag-work din si Jeffrey sa OVP.
11: Mm-hmm. Ano pong trabaho niya dun, sir?
12: Si Jeffrey naman, ever since media yung assignment niya. Dati kasi siyang reporter ng Inquirer, doon kami nagkakilala. Noon-noon pa.
11: So,
12: tapos, media yung palagi ang ano niya. Palaging...

0: Just consult your doctor.
1: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Parang ang lutong naman.
2: Ito, Chacha, o oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
1: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako mag-tempura. Easy to get in supermarkets.
2: Teka, Chacha, for sharing yan, ha?
1: Baby, nasolo ko na.
2: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
3: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoka
6: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cashali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Ginebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka.
10: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya

0: PhilHealth, your partner in health. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. MX3, dito ako believe. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Magandang umaga, Pilipinas, at narito ang mga balita sa oras na ito. Mahigpit na minomonitor ng Department of Health or DOH ang ulat kaugnay sa posibleng pneumonic plague sa Russia. Ayon sa ahensya, binabantayan nila ang bawat advisory ng World Health Organization or WHO. Bagamat hindi pa ito itinuturing na health concern, meron nang ginagawang hakbang ang Bureau of Quarantine. Ayon naman sa infectious disease experts, hindi raw ito kasing bilis kumalat ng COVID at nagagamot din agad. Pati na ang palasyo, tiniyak na nakabantay ang ahensya sa posibleng banta ng malanyumonya na sakit na ito. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan, ito ang 105.9 True FM News Update. Ako si Reggie Malinaw, laging true sa'yo, kapatid!
0: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. MX3, dito ako believe. Well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong

0: bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
3: Sir Director, Ninya Glorioni po, kausapin lang po natin sa napaka-importanteng isyong ito ha. Doktora, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, Ted. Sino pa ba na
3: si Chacha po yung kasama ko. Opo, paumanhin si po ha. Kaya kami tumawag sa inyo kasi una, ako mismo tinamaan ako ng influenza A, no? At ngayon po, siguro alam din po ninyo, maraming mga bahay, mga pamilya, tinatamaan ng trangkaso. Kaya po, ang iba nga ay, di ba, nangangamba na, ano ba ito? At para yung trangkaso, ma'am, na tumatama ngayon, pati sa akin, parang dengue na ang dating. Sobrang sakit ng ulo, sakit ng katawan, parang ibang klase na, ano ho ba ito?
4: Okay. Yung trangkaso ay marami naman possible causes, no, influenza-like illness. Pero nga sa ngayon, may umiikot na influenza A at lalo nga yung sinasabi natin sa Japan. So, siguro, well, yung sa Japan ay medyo early, no? Sa atin, actually, every time, no? Yung almost ano na, every time na endemic na in a way. Pero mas mataas kapag mas malamig, no? Hindi pa naman din malamig, in fact mas mainit.
3: Mm-hmm.
4: So, oo. So, itong posibleng medyo dumadaming kaso ay dahil siguro mayroong counting mutation na naman itong virus ng flu. Pero maganda yung sayo, sabi mo influenza A yung sayo na diagnosed.
3: Mm-hmm. Opo,
4: kasi nagpa-test ka.
3: Yes, ma'am.
4: Kasi pwedeng iba, oo. Sa ngayon, yung dumadami anywhere in the world, sa Amerika, sa malalamig na lugar, yung H1N1. Kung nare-remember nyo, noong 2009, meron tayong pandemic ng H1N1. Pero sa ngayon, hindi naman ito pandemic outbreak or early onset ng, hindi na nga siya seasonal, unseasonal ang tawag nila dito sa flu na to. So may konting mutation na nakikita.
3: Mm-hmm.
4: Kaya siguro yung mga bata na walang exposure o walang immunity ang mas naapektuhan.
3: Mm. Ano ho makaibahan muna ng influenza A sa influenza B?
4: Okay, yung kanilang yung coat nila, meron tayong tinatawag na hemagglutinin, neuraminidase, yung antigens nila sa, sa na nagco-cover sa virus, yun po ay nag-mutate. So yung H is hemagglutinin, yung N ay neuraminidase. So may 1, 2, 3. So kung ano yung 1, may sarili siyang antigens. Yung 2 ay iba rin. So nag-mumutate po yon. Kaya over time, well, nawawala yung ating immunity. So magiging susceptible tayo.
3: Opo. So ano ba, ma'am, kasi ngayon sa mga nakakausap ko na tinrangkaso din, kasi ako po bilang senior na obliga ako magpa-confine kasi ang taas ng lagnat. Ang payo sa akin, huwag munang hintayin na mag-40 ka. Oo, di yung temperatura mo, no? At magpa-check ka na kaagad kung dengue ba yan, COVID ba yan, o influenza yan.
4: Yeah.
3: So, ang common pong ano ngayon, ang daing, para yung trangkaso ngayon, ibang klase. Ito yung sinasabi nyo na bagamat influenza ito, A, pero parang lumalakas siya o nag-mutate?
4: Maaring ganun. Actually, yun ang tingin nila. May mutation. Meron ang pag-aaral na may naiba na, no? Doon sa dating H1N1.
3: Mm-hmm.
4: So, posibleng yung pagkakaiba ang nagkukos ng mas severe na symptoms. But we do not know that yet. Maari. Yun ang sinasabi lang natin. Kasi kailangan mapag-aralan ng marami na ganun nga ang nangyayari. So yung mutation causes changes even sa symptoms.
3: Pero ito hong, ano hong muna ang danger ng influenza, itong trangkaso, kapag hindi nagamot ng tama? Lalo na ho doon sa mga vulnerable, no, mga seniors.
4: Okay, ang importante lalo doon sa mga seniors, may comorbidities, and even doon sa mga mas bata na medyo hindi maganda ang immunity, ay mabigyan ng, although may antiviral agent, hindi naman normally yung binibigay sa atin. Siguro yung supportive therapy para sa lagnat, sa tipon, sa ubo, at maraming ano, fluids, yun po, yung mga ganung precautions, actually, early ano, na management.
3: Okay. Ito hong nakababahala ngayon na report na nangyari dyan sa Russia, ang WHO naman daw nagbabantay na ano ho ba yung pneumonic plague na ito? Ano ho ba yun, doktora?
4: Ito po ay bacterial infection. So, kumpara doon sa flu virus yun, no? Ito po ay bacterial infection. Kaso itong bacteria na ito ay matagal nang wala sa atin, very rare. Ang problema, yung nangyari sa Russia, nangyari ito sa isang institusyon na nag-research doon sa bacteria na yan. So, ang pneumonic plague, kaya pneumonia, pneumonic, ay kasi yung symptoms niya ay, of course, aside from the influenza-like illness, nagkalagnat, headache, and so on, yung severe cough, severe pneumonia, at mabilis po itong ma-develop. So, nyari yung incubation period niya ay nasa 1 to 3 days lang. So, mabilis ang ano niya, ang progression. Kaya tayo natatakot.
3: Kapag pneumonia, baga ang inaatake, ano? Okay. At, apo, at ito po, nagagamot naman ito kung maaagapan, pero pag hindi naagapan, nakamamatay agad.
4: Yes, dahil bacterial infection to, mayroon tayong mga antibiotics. Ang importante ma-diagnose po early. Kasi importante maibigay ang antibiotic within within 1 day, within 24 hours. Mabilis po kasi mag-progress to severe form ito kung galing doon sa Yersinia pestis na 'yon.
3: Ito ho ba kasi bilis din ng COVID makahawa?
4: Ay, no. Ang COVID mas mahaba ang incubation period. Tapos, well, ang COVID naman, iba, may airborne. Ito, droplet, yung talagang malapit ka dapat. Close contact, apo.
3: Okay, sige.
4: Hindi po siya, ano, medyo virus yung COVID, saka ito ay bacteria. Pero, hindi siya common.
3: Okay, sige po. Sige, so nagbabantay kayong lahat dito sa development po, no? Sa Russia, no?
4: Opo. Ang gobyerno naman ay naghahanda kung sakali na opo. Ano.
3: Kung sakali nga po, sana nga po ay magsabi ng totoo dito ang Russia sa kanila pong ginagawang investigasyon. Okay.
4: Opo. Sige. Hintayin na lang.
3: Opo. Salamat, doktora. Thank you po.
4: Okay po. Thank you din.
3: Thank you. Doktora Nina Gloriani, isa pong immunologist, microbiologist, at infectious disease expert. Okay, ngayon girl, kami po ay magbibigay po ng dalawang papremyo this morning as promised, baby girl. Dahil ang ating po mga bibida ay eto na at handang-handa na tuloy ang pagpapaulan ng papremyo.
5: FM. Suramires po, baka manalo ka. Sa ginuma na, hinebra na. Just another promo na. With 5 winners to 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Endeavor San Miguel and other participating products. Sing na ng ilalim ng Selyo Cup.
7: Para sa Senet Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Kasyali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra Products para sa chance manalo. Drink responsibly.
10: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
11: Himalaya Pilipino.
12: True FM.
13: Mga kapatid, 3 minutes back.
7: bago po mag-alas just ng umaga, oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.ph. At bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan. At open na rin po sila for franchise. Their newest branch ay sa May Festival Mall in Alabang at sa Robinson's Galleria, mga kapatid. Eto na nga po tayo. Puntahan natin ang ating pabida sa True FM, private motorist, at naghanap din po tayo ng public transport driver. Pero unahin na natin ito, pribadong motorista. Mula po sa Batangas City ang napili ng ating mga kasabahan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng entries. Eto na muna ang video na pinadala po sa atin ni Heidi Benedicto. Panoorin. Ay, sabi ni ano, ito daw muna. Sino bang uunahin natin? Si TNBS driver daw muna ba tayo? Oo, o sige, ito na tayo partner. Ito na lang ang unahin natin. Oo, dito na muna tayo sa TNBS driver. Bukas si Heidi dahil nabanggit na natin ang kanyang pangalan. Ito nga po mula sa Mandaluyong, 47 years old. Green GSM taxi driver. Tatlo po ang anak at nakatutok sa atin sa 105.9 True FM. Narito po ang video na pinadala sa atin ni Alan Lobitania.
12: Good morning po. Ako po si Alan Lobitania, 47 years old.
7: Bakit malungkot?
12: Aga Cebu po.
7: Oo, baka po yan. Driver. Oo. Malungkot siya.
12: Asawa po, tatlo po ang anak. 15, 13, saka 3. Kung papalaro po sana eh, yung mga papanalunan kong premyo, papadara ko kay misis na naiwan po sila din sa Cebu. Kung pangyagastos po,
13: saka
12: simula ko lang po sa trabaho.
13: Bagamat na ilatag ang anilay pattern ng pagtatago, walang naipresentang prosecution na dokumento.
12: Kinakapos pa po sa budget. Maraming salamat po.
7: So hindi natin masyado marinig yung boses niya, pero sure naman nakatutok siya sa True FM. Si Kuya Alan po.
3: Di ba abogado sa impeachment to?
7: Hindi! Chika mo nga sa akin, sino pa kamukha? Ang dami kasing abogado doon eh. Hindi, pero ito, si Kuya, ang pamilya nasa Cebu. Oh,
3: si,
7: siya po'y nandito sa Maynila.
3: Si Ma'am Heidi Benedicto, ha?
7: Oo, bukas to ha, dahil
3: si
7: nasabi ko na.
3: Si Ma'am Heidi, pagsimula pala ng programa bukas, importante yung mga kausap-target natin ito.
7: Correct. Ma'am Heidi, tomorrow, tatawagan ka po namin, wala lang kaming oras.
3: Talaga, kasi nag-overtime kayo eh.
7: Ikaw kasi eh. Exacto, alas just ng umaga. Si partner, si ito na. Ito. Kuya Alan, good morning.
14: Good morning po.
7: Good morning.
3: Baka kami nakaka-estorbo sa'yo, malungkot ka eh.
7: Hindi naman, kinakabahan siguro. Kuya Alan, bakit nakapag-almusal ka na ba doon kanina sa video mo? Parang ang ano mo, lungkot-lungkot mo.
14: Wala pa po almusal, ma'am.
7: Walang almusal na nagbiyahe. Oo. Tinitipid mo para may mapadala ka sa pamilya mo?
14: Kape lang po.
7: Okay lang daw. O, kuya kasi si Kuya ay taga Cebu talaga. Nag-apply bilang TNVS. Dito siya na ibase sa Maynila. Miss mo na ang pamilya mo, Kuya?
14: Miss na po. Sobra.
7: Tatlong anak mo. 15, 13, 3 years old. Ito pong dalawa, high school na.
14: Opo.
7: So, saan ka po kayo? Saan po kayo nakiki... Opo, sige sir.
14: Grade 8 po at grade 10.
7: Oo, parehong nag-aaral. So, diretso po sa anak ninyo, ito pong 2,000.
14: Yung ano po?
7: Diretso po sa pamilya ninyo, ito pong mapapanalunan po ninyo.
14: Opo, ipapadala ko po dun. Kasi po, kakasimula ko lang po, wala pa pong ipon.
3: Sige. Sige, so ayaw na namin dagdagang pangkalungkutan mo ngayong umaga. Oo, bibigyan ka namin 2,000 piso ha. Ito yung manggagaling pa rin sa ating kay Happy K. Kaya sa kanya ka magpasalamat. Kami lamang din ang nagpapasalamat sa iyo at nakikinig ka sa amin. Ngayon ka lang ba nakinig sa amin o araw-araw habang bumabiyahe ka?
14: Actually, Manang Ped, simula pa lang po kayo, napinig na po ako. Kaya lang po hindi po ako araw-araw nakakapapinagawa lang. Hindi po, ano sa minsan. Hindi po, minsan po walang biyahe, kaya hindi po nakakapag.
3: Minsan wala kami. Opo. O sige.
14: Lang po ako nakikinig.
3: Oo. Saan ka na uwi dito?
14: Sa Mandaluyong po. Sa pinsan ko po. Nakikita ako sa pinsan ko.
3: Ah, nakikita na ka sa pinsan mo. O sige. Okay, sige. So, Alan, salamat na marami.

0: programang ito ay hatid ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Perfect mornings, mga kapatid. Public Service Day po tayo ngayong Webes. Katuwang po natin ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa panahon ng pagsubok, mahalagang alam po natin kung saan tayo maaaring lumapit at humingi ng tulong. Mula sa serbisyong medikal, ayuda sa sakuna, edukasyon at suporta sa mga komunidad, may mga programang handa po ang PCSO para sa mga Pilipinong nangangailangan. Kaya tuwing Webes, aalamin po natin ang mga serbisyong maaaring makatulong sa inyo at mga kwentong nagbibigay pag-asa. Ito po ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Dito lang sa Perfect Mornings. Ako po si Cheryl Cosim at kami po ay napapanood nyo sa 1PH, sa Signal at sa Satellite Channel 1 hanggang Tawi-Tawi Island. Ayan po, hello po sa inyo. Kamusta po kayo dyan? Naaabot Kalayaan Group. Ayan, Kalayaan Group of Islands. Kaya natin yan maabot through Signal at sa Satellite po. At sa mga taga-Tawi-Tawi, sa mga taga-Batanes, hello po sa inyo. Ayan, maaari rin po kayo mag-download sa Signal Play app. I-download nyo lamang po yan. Mapapanood nyo rin po kami. Siyempre, present po kami sa Facebook at YouTube ng 1PH at sa Cheryl Cosim FB page na nasa 2.2 million followers na po. Marami pong salamat for following my page, mga kapatid. And ngayong umaga, kasama po natin muli si PCSO General Manager GM Mel Robles upang pag-usapan ang mga programa ng ahensya at mga serbisyong hatid nila para sa mga kababayan nating nangangailangan. Perfect mornings, Jemel!
2: Perfect mornings sa iyo, Cheryl, at sa iyong mga taga milyong-milyong taga-panood. 2.2 million.
1: Oo, nakakatuwa eh. Salamat po. Thank you for following us, mga kapatid. At dyan po, live din tayo para mas marami tayong naaabotan ng napapaalam yung mga programa po ng PCSOGM. Pero bago po natin simulan yung ating discussion this morning, nababalikan natin itong mga illegal na mga nahuhuli po ng ating authorities na nagpapatakbo ng loto. Ayan, mamaya po. Balikan muna natin yung mga mahalagang naging aktibidad po sa PCSO nitong nakaraang linggo. Unahin ko, ito po yung pamamahagi ng PCSO ng mga wheelchair, tungkod, ayan, yung mga cane at hygiene kits sa iba't ibang barangay ng lungsod po ng Baliwag, Bulacan noong October 6 noong Martes. Formal na ipinagkaloob po ni PCSO Director Jennifer Guevara ang mga donasyon kina Mayor Estrella at Mayor Vice Mayor Ferdinand, yung layunin po ng inisyatiba na ito na matugunan ang ilan sa mga pangangailangan sa kalusugan, mobilidad at kapakanan ng mga mamamayan, lalo na ang mga persons with disabilities at senior citizens. Bahagi po ito ng patuloy na charity at corporate social responsibility efforts ng PCSO upang makapaghatid ng tulong sa mga komunidad na may mga malalaking pangangailangan. GML, October 30, ang National Day of Charity natin, pero sa PCSO, every day ay araw naman ng pagtulong. So paano po natin patuloy na pinapalawak pa o para po mas marami pang mga kababayan natin ang makinabang, yung mapalawak pa yung ganitong mga charity initiatives, lalo na nga po sa mga seniors po natin lalo na?
2: Well, tama ka dyan, Every day is a charity day sa amin. Mm. Pero syempre, we have to mark it dahil meron pong presidential proclamation dyan, ang ating Pangulo, at tinakda nga po ang pagkakatatag ng Philippine Charity Sweepstakes Office as the National Day of Charity. Mm-hmm. Maganda rin po magkaroon ng paglaan ng isang araw para malaman ng mga tao at na hindi lang po trabaho ng PCSO ang maging charitable, no? Tayo pong lahat ay tinatawagan maging charitable. Hindi naman po kailangan kasing kahindik-hindik ng ginagawa namin ng mga ambulansya. Little acts of charity will really help kung bawat isa po sa atin, kahit na tulungan mo lang bumaba sa hagdan ng matanda, tulungan mo lang tumawid, no? At in fact, even being charitable with your words, eh, malaking bagay po yan, lalo na yung mga may issues ng mental health ngayon. Being charitable towards others, even the way you talk, it gives you, speaks about the person saying it, no? Yung pagbigay mo ng dignidad sa bawat tao. Mm-hmm. Yan is a form of charity. No? Pagbigay mo ng respeto, maaring hindi ka umayon, at hindi ka naman dapat umayon sa lahat ng sasabihin, pero ang paggalang sa kanyang karapatan na maghayag ng kanyang saloobin, ay kailangan irespeto. And that, for me, is also charity.
1: The form,
2: no?
1: Of charity.
2: Malaking bagay yan. So, magkaroon tayo ng araw na bilang bansa na i-mark natin, tataka natin, i-monumento, idambana natin ang araw na ito para ipaalam na narito ang PCSO na gumagawa ng kawang-gawa charity sa iba't ibang paraan. At yun na nga, sabi ko, panawagan sa lahat ng ating mamamayan na tayo rin po ay tinatawagan makiisa sa paggawa ng kawang-gawa. Sapagkat tayo-tayo rin lang po ang magtutulungan, tayo pong mga Pilipino, hindi po tayo makakaasa ng tulong sa ibang bansa, kundi tayo po ang may karapatan at may obligasyon na tulungan ang ating mga sarili.
1: Maganda yung theme ngayon taon eh, ng ating National Day of Charity. Charity for all. Heal, help, hope. Napapanahon hindi lamang doon sa bawat isa, pero as a country, ito pong theme na gusto po natin, na sa selebrasyon nitong National Day of Charity. Tatlong H, heal, help, and hope.
2: Yeah. others, sabi ko nga, others give you hope, PCSO gives you help. So, we just don't stop there. Of course, hope is very important. No? Mm-hmm. It is our driving force. Pero here at PCSO, we heal, syempre lalo na there's so much vile in social media. Mm-hmm. Kung makita nyo, and I think it, because it's so easy to do it, no? Lahat ng tao. So let's have a glimmer of hope dito, no? Na yun yung sinasabi ko, yung, alam mo ba yung meliorism?
1: Ay,
2: natuwa po ako eh. Kasi it is the belief na kaya pala natin baguhin ang daigdig sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti.
1: Mm-hmm.
2: Maraming paraan paano baguhin ang daigdig eh. Others go to war to change the world. Others become change governments to change the world, no?
1: Mm-hmm.
2: And others conquer people. Pero itong isang napakagandang nakita kong paraan, paano baguhin ang mundo sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. No? And that is meliorism, kung masasearch po nyo. The belief that we can change the world, not by force, not by war, not by ideology, not even your beliefs, ideology, not even maybe by religion, but by doing acts of charity, good deeds. Doon babaguhin natin ang daigdig.
1: Act of goodness. Mm-hmm. Ayan. Meliorism. Ayan. We learned something today. Another word sa ating vocabulary, mga kapatid. Hindi po niya nung una. Actually, the first time I heard that, sabi ko, paano ba to? Parang inimbentong word. There is really a word, meliorism, mga kapatid.
2: Pinadala sa akin magandang, I didn't know it existed. Meron pala talaga. And I researched, ito ba ito? Pinapangiti lang ako nitong recender na ito. And it's true. Then sabi ko, there are many ways to change the world.
1: Yes.
2: According to our beliefs, may become a superpower, you can change the world. Become rich, you can change the world. But this one is a path na medyo mahirap kasi...
1: Yes, very challenging. Pero ito po yung sa mga ganitong panahon, hindi lamang sa kapwa, pero sa bansa eh. Gusto po natin magkaroon ng change, ng good change, ano? At sana magkaisa tayo on this, mga kapatid. And hindi yun yung sa National Day of Charity eh. Alam ko, GM, na kayo yung lead agency para sa mga iba pang mga ahensya na mapaalala na bawat agency, ito iparamdam din natin yung act of goodness or yung charity. So bawat agency din ay ini-encourage po ng PCSO na magkaroon ng charitable activity on October 30 po ito, pero the whole month of October ay gusto natin yung iba't ibang activities po ano ng charity works po ng iba't ibang ahensya. Okay, isa pa. Ito, nakiisa rin po ang PCSO sa pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026 noong October 1 sa CSI Stadia, Dagupan City. Namahagi po ang PCSO ng charitimba sa mga senior citizen na dumalo sa aktibidad bilang bahagi po ng pagdiriwang. Ang Elderly Filipino Week ay pagkakataon din para bigyang pugay ang ambag karapatan at kapakanan po ng ating mga nakatatanda. Sa pagdami ng ating senior citizens, GML, ano pa yung mga hakbang ng PCSO para mas mapalakas yung serbisyo at suporta po para sa kanila?
2: Ito yung sector na palay ko sila ang mas nakikinabang sa PCSO kasi sila yung mga nangangailangan ng mobility device. No? Uh-huh. Sa mobility device pa lang sila na talaga nakikinabang. And rightfully so kasi sila po ang nagtrabaho ng husto ng kanilang kabataan para paunlarin ang ating bayan. No? Uh-huh. At sabi nga ng mga magulang ko, tatanda rin kayo. At eto na nga, senior na nga rin po ako. So that's very true. We have to take care of our elderly because this is a time na wala na rin silang ganun ka daming lakas and opportunities na magagawa. So, ito po ang malaking sector na tinitignan natin at tinutulungan natin na nakakatulong sa, nakabibigyan natin ng medical assistance at yung mga devices nga po.
1: Yeah.
2: So, as long as this sector is here, tayo po ay maglalaan ng substantial amount of our efforts and resources para po sa kanila.
1: Mm-hmm. At ito naman, itinaas na po ang ranggo. Ayan, yung iyong ranggo, GML, mula Auxiliary Commodore sa Rear Admiral ng Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA sa seremonyang ginanap noong October 5 sa Philippine Coast Guard Headquarters. Ang bagong ranggo ay nakikita ni GML bilang dagdag na pagkakataon upang mapalakas pa ang kanyang paglilingkod sa publiko, kabilang ang pagkikipagtulungan po ng PCSO at Philippine Coast Guard sa paghati ng supplies at tulong, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Congratulations, okay. GM!
2: Maraming salamat po. Ito po ay isang icing on the cake. Ang cake po talaga rito, yung aming samahan po ng Coast Guard. Sabi ko nga, we've been living together. Ito po'y parang marriage na lang. Uh-huh. So we've been together for the longest time. Lalo kung nagsimula ako, sila po tumutulong magdala ng aming mga charitimba at pati yes. Minsan ambulansya pa nga. Uh-huh. Nakakatulong sila. So pagkilala lang po ito ng aming pagsasama. At ang aming nga pong iba pang kasamahan sa PCSO ay inaano rin namin, rini-recruit namin ng mga auxiliary PCG rin po.
1: Ano yun? When you say, okay, you want na nire-recruit, pero ano ba yung role? Ano rin na, anong ibig sabihin nito para sa isa, para po sa inyo bilang isang lingkod bayan?
2: Well, ito yung kaya nga auxiliary ito whenever they need help, manpower most likely, and other resources, kami po ay tumutulong. Pero except yung duties nila for guarding the, so yung medyo police and militaristic function nila, hindi po kami kasali dyan, no? Yung guarding our shorelines, defending our shorelines, and hindi except for that, but kunyari, tutulong kami mag-repack.
1: Yes,
2: and we need volunteers to work on and support whatever action nila. Pagbahaho, ang Coast Guard po ay very active din po.
1: Mm-hmm.
2: Naghahanap ng boats yan, paano ma-deploy. So, mm-hmm. Ganyan po ang it's really the support that non-military, non-guarding, non-Coast Guarding
1: mm-hmm.
2: Function nila. Now, when mm-hmm. it comes to rescue and civil works, dyan po nangangailangan ng ang extra hand ng si
1: Coast pwede, Guard. Pwede pa kami.
2: Pwede pa.
1: Ayan, mga kapatid, ma-inspire tayo na in our own little ways, di ba may mga pagkakataon kasi GM na you want to be, kahit na isa ka lang, malaking may tutulong mo eh kung marami kayo magsasama-sama.
2: The power of one. Yes. Yeah, PH1.
1: Ayan, PH1. Ayan, no. Ayan. So, ayan mga kapatid, ma-inspire tayo kay GML. Ano natin, baka pumasa tayo at pwede tayong maging bahagi. Parang as a volunteer po ito sa ating mga authorities. At ito naman mga kapatid, bago tayo pumasa sa Philippine Coast Guard, tila muna natin if we're physically fit also. Ito sa mga aspiring runners. Gaganapin na po ang ikatlong taunang charity run ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa October 18 na po yan, next week. Ayan, sa Ayala Triangle Garden sa Makati City. Ang nasabing programa ay bahagi po ng pagdiriwang ng National Day of Charity. Kasi ano talaga to, month-long celebration po yung ating National Day of Charity. Inaanyayahan po ng PCSO ang mga kapatid natin, mga kababayan na nais makibahagi po sa kanilang misyong pagtulong sa kapwa na sumali sa Charity Run. Ang Charity Run po ay isa sa pinakamalinaw na pagpapakita ng pagkakaisa at pakikiisa ng publiko sa mga programa at gawaing isinasagawa ng PCSO para sa kapakanan ng mga Pilipino. O ito, GML, invite nyo na po yung ating viewers dito sa nalalapit nating charity run.
2: Ay, magparehistro na po kayo dahil marami po talaga ang sumasali, lalo na it's dubbed as the running era.
1: Ngayon, marami po
2: tumatakbo. Pero kaya nga po ginawa namin ito, it's an external manifestation ng ating pakikiisa sa adhikain naman ng kawang gawa, no? Mm-hmm. And of course, ito rin po ay isang magandang ehersisyo para rin naman sa ating mga kababayan. Ako po ay...
1: runner ka eh!
2: Tumakbo na rin na po ako.
1: Runner
2: po
1: at
2: ako
1: swimmer
2: sa,
1: pa.
2: Sa pagtakbo.
1: Oo.
2: Kaya medyo nagpaparepair na ho ako ng ano.
1: Tuhod. Swimming ka na lang.
2: Hindi, I run din. Still... Pero 5K na lang po ang sasalihan ko dahil nung araw po, nakaka-41 pa eh, nung bata-bata.
1: Wow.
2: Pero ngayon po, alam naman natin, it's one of the cheapest form of exercise. Rubber shoes lang po yan. Maganda rin humakita na ang karamihan din ho ay kabataan at mamulat din po sana sila sa value po ng charity na ibig sabihin, may responsibilidad din po tayo sa ating kapwa, hindi lang po sa ating sarili.
1: So sali na po kayo, isama nyo po ang inyong buong pamilya. Huwag po kayo ma-pressure na kailangan yung tumakbo the entire time. Pwede po tayo magkita-kita sa 3K. Ayan, yung mga beginners, bitbitin nyo po yung inyong mga chikiting at mamulat din po sila. Ito po isang klase ng pagpapakita sa kanila kung paano na isasagawa ang charity projects po, ano, kagaya ito, habang naglalakad kayo, explain nyo bakit ganito karami yung tumatakbo, ito ipagpapakita ng suporta dun sa mga kapatid din po nating nangangailangan. So, buong pamilya, bitbitin po ninyo. Again, no pressure. Para marami akong makita, marami akong makasabay, GM, na naglalakad. Hindi po natin kailangan. Pwede tayong tumakbo pa konti, tapos lakad, takbo, lakad.
2: That's the fun.
1: Don't remove
2: the fun.
1: Yes. Ayan. So, ayan po, on October 18, mga kapatid, bukas na po, magparehistro na po kayo at magkita-kita tayo dyan, ha? Okay, eto muna po, we'll have a short break sa ating pagbabalik. Pag-usapan natin yung mga illegal na lotto outlets at paano tayo makakaiwas dito. Magkakasama rin po natin mamaya ang NBI. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Perfect Mornings!

0: Kumakon, mahiling kamugabos, lalo na sa kapistahan ni Ina, Nuestra Senora de Penefrancia, ang satuyang patron tigdi sa Kabigulan. Asahanin doon ang PCSO sa irarong kansakuyang liderato, mapauling asistensya sa gabos na Bicolanong nangangaituhan. Ang branch office training, sarong simbolo sa sindakulang paglaon kan mga Bicolano na iguaning PCSO na sa indong madudulukan. Ang mga serbisyo kan PCSO makukuha man sa online, tanganing dawa sa inaparte ka mo kan tinaban, maabot at makakakuha ka mo ng ayuda hali sa gobyerno.
1: Napakilaki pong karangalan na sa araw po ng ating mahal na ina ng Pinoy Pransya ay amin pong ipinagdiriwang ang blessing ng PCSO building. This physical building represents ng amin pong mandato, lalong higit ay ang amin pong pagbibigay ng amin pong charity works. Ito po ay patunay na lalo pa po namin palalawigin ang amin pong pagtulong, hindi lamang po sa probinsya ng Camarines Sur at sa lungsod ng Naga City, kundi po sa buong kapuluan.

0: At kami po ay nagbabalik dito sa Perfect Mornings. Katuwang po natin ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulog. Kasama pa rin po natin si GM Mel Robles. GM, nabanggit mo noong nakaraan when you were here, no, na naglabasa na naman yung mga illegal na nagpapataya ng loto. Eto na naman. Wala pa rin ba? Yung huli kong pinadala sa...
1: Pinalalaki pa.
0: Ayun, pinalalaki pa rin. Ito.
1: Marami ka kasing bibigyan eh.
0: Ang dami na kasing malaki din. Meron mga kapatid na merong almost 100 million, may more than 200 million, may more than 300. Ilabas nga natin, Lance, ano? Kamusta na ba yung ating mga jackpot? Ayan, sa ating loto. Ayan, puntahan ko nga dito. Nasa dulo po yung, eto na, yung ating mga jackpot prizes. Ayun! Okay. Sa ating Ultra Lotto, mga kapatid, Ultra Lotto 658, umaabot na sa 368,814,933.67 ang jackpot prize. Ayan po, walang winner noong October 6, which is Tuesday. Noong Tuesday, hindi ako nanalo. Noong Tuesday ako tumaya.
1: Talo ka na naman ng 368 million.
0: Oo, okay.
1: Pag hindi ka rin nanalo, di natalo ka.
0: okay lang yan. Okay, noong October 7, kahapon, ay wala pa rin pong nanalo sa jackpot prize sa Grand Lotto na umaabot na ngayon sa 253,978,527.08. Aba, yung 649, mataas na rin, 37,053,882.75. Ang 645, nasa 96 million na.
1: Mag-100 dyan.
0: Oo, 96,418,628.55. Malaki na rin ang 642, mga kapatid. Ayan, 18,317,113.63. Ayan, kaya igaganon ko na lang aking mga tickets, lotto tickets. Pero nung last Tuesday, na tatlo yung baliktaya ko.
1: Okay.
0: So, ayan.
1: Nakatulong ka lang, may baliktaya ko.
0: Oo. At lahat yan, permado agad. Natatawa sa akin.
1: Yung ano, grabe yung combination ng 648.
0: Pinang ano ko.
1: Dikit-dikit eh.
0: Yes.
1: 43, 44, 49, 57.
0: Matataas. Oo,
1: 43. Kaya pag nagbe-birthday ka, talo ka kagad dyan eh.
0: Oo. Pag mabababan lumalabas, doon ang mataas ang chance mo.
1: Chance ng birthday.
0: Oo. Sa minsan kasi ako pag namimili ako ng number, tinitingnan ko yung edad naming magkakapatid. Ayan, ako pasok pa ako, 52. Merong sa amin nasa 45. Ayan. Yung isang ate ko nasa 54. Ayan. Minsan ginaganong kong combine kasi wala. Kasi di ba minsan, depende yan sa'yo eh. Sinisiguro mo na bawat merong ka mababa, may mataas. Minsan ako feel ko, lahat mataas. Diba? Yung may mga ganon. Kanya-kanya yan eh. Tingnan mo yung halos magkakadikit din. Yung 645 oh. Halos magkakadikit siya oh. Diba?
1: Pero mababa yan. Tingnan mo. 38 lang mataas dyan.
0: Oo. Pero nasa parang, wala siya single digit. Diba? Yeah. Matataas siya.
1: Ayaw talaga eh. Walang pattern. Ayan,
0: walang pattern talaga. Tingnan mo yung yung 642. May mababa. Pero may mataas din. Ito yung nakikita kong combination ng birthday at saka edad. Ayun, mga ganon. Hi, mga kapatid. Ang mahalaga po, syempre gusto natin manalo lahat. Pero talagang yan eh. Pag sa'yo, para sa'yo. Ako naniniwala ako sa'yo. Pag sa'yo, nasa'yo. Pero more than this, mga kapatid, ay yung sa bawat taya po natin, may kawang gawa tayong natutulungan. At nakikita po natin yan sa mga programang. Kaya nakakapag-abot po ng wheelchair, ng tungkod, nakakatulong po ang PCSO sa mga bayarin sa hospital bills. Mga kapatid, nakakatulong sila sa mga nangangailangan ng chemo drugs. Dahil po, bahagi po tayo niyan. Bahagi po ng taya natin yan. So natutulungan natin. May representation tayo sa kanila dito sa mga natutulungan ng PCSO, no, GM? Kaya siguro po mas magandang tangkilikin natin. Ano pa yung efforts ng PCSO?
1: Well, let me qualify that. Tangkilikin natin yung illegal.
0: Ay, de! No!
1: Yung legal.
0: Yung legal lang. Yung legal. Ano nga po pa, yung efforts ng PCSOGM na para na manatili yung tiwala ng mga mananaya natin sa PCSO, but at the same time, nandoon yung challenge sa inyo na maprotektahan kaming mga mananaya laban dito sa mga salbaheng authorized sila pero gumagawa ng illegal.
1: Well, unang-una sa game natin, we make sure that we use the world standard on security.
0: Yeah.
1: Meron po tayong ISO, meron po tayong security certification from the World Lottery Association. We only use the best equipment, no? Dahil mechanical po yan. At, and it's very expensive kung malalaman nyo po. Dahil as much as possible, dapat untouched by human hands, no? Yan ang ginagawa natin. At yung mga bago nga pong lalabas, may RFID na. Paglabas ng bola, pag na-capture na siya, hindi na mabubulol yung yung nagbabasa ng magkakamali ang host kasi lalabas mismo kagad. The moment may RF siya, may radio frequency siya. So hindi na kailangan basahin.
0: Mm-hmm.
1: Mismong lalabas na kung anong number. So the chances na magkaka-mistake kasi minsan nagkakamali
0: mm-hmm.
1: which is not good.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya parang it will cast doubt. No?
0: Mm-hmm.
1: So dito sa mga bagong equipment namin, equipped na with RFID, the moment yun ang na-capture na bola, yun ang napili, lalabas agad yun instantaneously. No? So yan yung mga efforts natin and of course, fully documented po lahat ng nangyayari sa draw, the pre-draw procedures and even after the draw, they are fully documented by video. And then to assure our people na wala hong chance na magkaroon ng rigging.
0: Mm-hmm.
1: At hindi ho talaga pwede magka-rigging nang hindi ho mahuhuli.
0: Yeah.
1: I assure you that sa dami ng tao na nakabantay.
0: Oh.
1: At doon naman po sa mga katanungan mo, ano naman yung mga doon sa mga nag-i-illegal, especially, meron na pong nag-i-illegal ng loto.
0: Kaya,
1: hindi na po small town lottery ang ini-illegal ngayon. Ultimo po yung loto na alam nyo, na binibili sa mga booth at kamakailan nga po ay may nahuli po dyan. Eh, yung temptation naman po kasi talaga na kumita ng malaki sa illegal na paraan, napakalakas. At ang ano nga natin sa mga kababayan natin, huwag niyo pong tangkilikin ito.
0: Yes.
1: Ang pwede naman lang sabihin, hindi naman namin alam dahil ang booth ninyo ay kapare-pareho lang, kapareho nila. So, yun, it is incumbent upon us to really make an effort na hulihin ho itong mga to. At, at di naman po kami tumintigil para gawin ito.
0: At kaya may coordination with the authorities.
1: Mm-hmm.
0: Ito po, inimbitahan natin, GML, ang National Bureau of Investigation para bigyan linaw tayo sa ginawang aksyon para mapigilan ang illegal operations. Perfect mornings po sa inyo. Head Agent Palmer Malyari, ang Chief ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI. Thank you for joining us. Sir,
2: magandang umaga po sa inyo, Ma'am Cheryl, GM Robles, at sa lahat po ng inyong nanonood at mga tagapakinig.
0: Mm-hmm.
2: Magandang umaga po ulit.
1: Magandang umaga, perfect mornings.
0: Opo. Sige nga po, balitaan nyo kami, attorney, gaano ba kalawak itong problema ng mga illegal na lotto outlet sa bansa, sa kasalukuyan, at paano natutukoy ng PCSO o ninyo, paano nahuhuli ang isang lotto outlet ay lehitimo o illegal? Go ahead po.
2: Okay, hindi po natin masabi na malawakan, no? Pero hindi rin naman namin masabi na isolated instance kasi po in the investigation and in 5 separate operations we conducted in Visayas, meron po tayong nahuli na 5 individual.
0: Mm-hmm.
2: Representing 3 legitimate outlets.
0: Mm-hmm.
2: At 2 guerrilla operations kung saan, if you will allow me to give a brief background there.
0: Go ahead po.
2: Ito po kasing PCSO, meron po silang tinatawag na lotomatic eh.
0: Mm-hmm.
2: Yung kanila pong lotomatic, the intention of that is to reach to the most remote of areas in Visayas, in Mindanao.
0: Mm-hmm.
2: Ang nangyayari po yata, dahil mayroong predicament ang mga mamamayan na kinakailangan pumunta pa sa town para tumayaan ng loto, yung mga draws ng loto, nagkaroon po ng lotomatic kung saan nagkaroon sila ng sub-agent. Ito pong diversified financial news network kung saan meron pong tinatawag na point of sale na maliit lang na aparato. Sinlaki lang po ito ng, ano, ng cellphone. Eh.
3: Mm-hmm.
2: Pwede pong tumaya kayo doon ng anumang draw ng loto o kaya yung mga iba pang games nila at maglalabas din po ng ticket at ang inyong itinayang numero ay mairerehisto din po sa PCSO bilang lehitimong taya.
3: Mm-hmm.
2: Kaya lang po, in the complaint which was filed to us by the DFNN, yun pong sub-agent ng PCSO, nalaman po nila noon pang nakarang taon na supposedly meron daw yatang mga fake na point of sale apparatus yung pong ginagamit para mag-key-in ng mga taya at ito ay pinalalabas na supposedly ay lehitimong point of sale apparatus ng PCSO. Kaya naman po, marami po ang naloloko. At ang mas masama po dito, yun pong mga taya na dapat ay napupunta sa PCSO gaya ng binanggit po ninyo kanina eh, para dapat makatulong sa ating mga nangangailangan ay napupunta po sa mga unscrupulous individuals. Kaya naman po in the investigation that we conducted, we eventually decided to conduct an entrapment operation. Mm-hmm. Naganap po ito sa Maylite at po sa Samar noong September 2, mm-hmm. 2026. Pero ulitin ko po, bago po tayo nagkaroon ng operation, nagkaroon po ng masinsinang investigation at undercover work ang DFNN at ang NBI po. Meron po kaming coordination sa aming local NBI office at nag-decide po kami na magkaroon ng entrapment operation. In the entrapment operation which was conducted by the NBI, we were able to arrest 5 individuals.
3: Mm-hmm.
2: At nakita po namin talaga na mayroon talagang fake na POS apparatus.
3: Mm-hmm.
2: And then we decided to file cases for violation of Republic Act 9287 in relation to Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act of the Philippines. Nakita po namin, ito po ang medyo interesting po dito. Doon po sa mga outlets, mga legitimate outlets in Samar, dalawa ang kanilang POS machine. Isang ginagamit para sa pagkuha ng taya ng loto draws at isang peke na POS na para naman sa mga 3D draws. Meanwhile, doon po sa dalawang nahuli natin, doon sa Maylite, talagang mga hindi po sila authorized na outlets ng PCSO. Meaning to say, yung kanilang POS na ginagamit, peke talaga. Although, in all the instances that we operated on, talagang pinalalabas nila sa mga taong tumataya na ang itinatayang numero ay para talaga sa PCSO.
3: Mm-hmm.
2: Kaya medyo nakakalungkot po ito dahil gaya ng binanggit ko po kanina, imbis na mapupunta po ang mga draw money na ito sa PCSO at makatulong po dun sa ating pondo para makatulong sa ating mga kababayan, ay napupunta po sa mga illegal na tao.
3: Mm-mm.
2: At ito po ang hindi natin papayagan.
0: Yeah. Ang mahirap din doon, attorney, kung biglang yung numero nila, maka-jackpot.
2: Magandang yan, point yan, no?
0: Diba?
2: Originally, we were thinking na ganun ang nangyayari. Pero ang nangyayari pala, sabi ko, doon sa Samar, dalawa po ang kanilang aparato. Isang aparato, yung totoo na POS nila, na kapag tataya ka ng loto draw, doon nila ipapasok.
0: Okay.
2: Pero pag ang draw, ang papasukan mong draw, yung 3D, doon nila ipapasok sa peke na aparato. So meaning to say, walang pagkakataon na tataya ka ng loto at mapupunta doon sa fake na aparatus. Ang nakita naming reason for this is, malaki nga naman ang premyo sa loto. At kung halimbawa may tataya at gagamitin yung peking aparato, baka hindi nila mabayaran. Whereas kung 3D draw, ang nakikita namin ay may kakayahan itong mga individuals na to na bayaran po yung anumang mapapanalunan ng ating tao na tumaya. Although, we are not discounting the possibility na later on, baka po pati ang loto draw ipasok doon sa peking aparatus o point of sale aparatus. Ayan.

0: At nakasuhan nga po natin ito, kinasuhan po natin ito ng violation ng Republic Act 9287 in relation to to Republic Act 10175, which is the Cybercrime Prevention Act. Ang ibig pong sabihin nito, kung ano man po ang penalty na naipapataw ng batas for violating Republic Act 9287, dahil ginamitan mo ng information and communications technology, automatic po, no, 1 degree higher ang penalty. Pero hindi po nangangahulugan na porkit nakapag-file na kami ng kaso, ay hihinto po ang NBI. Last week, we had a top-level meeting with select officials of the PCSO na nautusan po ni JM Robles, at nagkaroon kami ng brainstorming kung paano namin itutuloy ang aming investigation, kasi naniniwala kami na may pinanggalingan itong mga peke na point of sale apparatus. At ang nakakalungkot nga po dito, doon po sa mga nahuli natin sa sama, sila po ay mga legitimate at authorized, yes, na outlet ng PCSO, and yet gumagamit sila ng peke na point of sale apparatus. Ano? Ibig sabihin, wala tayong problema doon sa mga hindi authorized eh. Kasi in-expect mo na gagawa talaga ng illegal. Pero itong mga authorized na outlet, nakakalungkot na nagkakaroon pala ng dual na operation.
1: Anong kwento nila, attorney? Saan nang galing yan? Sinong nag-approach sa kanila? Kasi I don't think, di ba, kung ikaw ay may lotto outlet, parang hahanap ka pa ba? Meron at meron yan na kumbaga pasimuno na magiging supplier, and eventually tinitignan nila kung saan pa nila ito may offer. And syempre, akala nila siguro kasi liblib na lugar na, malayo, hindi na yan, mas mahirap silang mahuli. Diba? Kasi less yung attention sa malalayong lugar.
0: Well, gustuhin man po namin, Ma'am Cheryl, na magbigay ng update patungkol dito. Ayaw naman naming ma-prejudice yung anumang operations na gagawin, yes, pa namin in the future.
1: So mas marami kayong nakuha.
0: Namin na hindi pa namin masasabing malawakan, pero hindi po ito isolated instance, dahil limang areas po ito sa Samar at saka sa Leyte.
1: Kaya nga.
0: Meron po kami mga tinututukang mga tao, dahil yan naman po ang binibigay po na instruction sa atin ng ating director na si Attorney Melvin Matibag, na hindi pa pwedeng surface value lang ang ating investigation. Kinakailangan we have to get to the bottom of the incident para malaman namin sino ang nagmamanufacture ng POS, sino, yes, nag-distribute nito, para eventually magkaroon tayo ng mas malawakang operation o investigation at hindi na maulit yung gantong mga bagay. Ito po ang ating instructions from the director himself.
1: So far po ay sa may Samar, Leyte area pa lamang. Are you looking into other areas po?
0: We are looking into other areas, hindi lamang po necessarily dito po sa Samar and Leyte. Pero gaya po ng binanggit ko kanina, we are very glad sana na magbigay ng update para makita naman ng mga tao na meron pong, yeah, ginagawa ang PCSO at ang NBI. Kaya lang po, ayaw naman po naming ma-prejudice o ma-compromise ang mga future operations namin. Kasi giving out so much information might actually, ayaw nating magkaroon ng pagkakataon ng ating mga iniimbestiga na makapag-prepare ang laban sa NBI at sa PCSO.
1: So, GM, yung ganun na nahuli nila, 3 outlets ba, attorney?
0: Apo, 3 in Samar and 2 in Leyte.
1: Outlets yan. So, automatic yun. Wala na kagad yung putol na yung kanilang...
2: Very, very quick due process administratively, itigilan natin yan, no? Papatigil natin yan. I don't know kung anong strategy nila, baka may makukuha pa silang information doon, attorney, kung ano nyo. Pero merong penalty na sigurado yan. But you're only talking about the physical, ha? Yung online, mas malaki yan. Yung mga nag-o-online na lottery, online lottery. Yun naman na, attorney Malyari, yun naman ang nakikita kong more on sa lottery, no? Yung nagkumukuha ng lottery, merong online. Pero yung talaga, tatakbo talaga yun. Kasi pag tinamaan, yan lalaking jackpot yun. Pag tinamaan yun, mawawala na lang yun. Kasi talagang slash and burn yun. Nawawala yung mga site na yan. Pag napasara namin yun, bubukas lang uli yan. So that's the cyber aspect niyan. Ito kanila, yung binawag namin yan, ilalabanan yung 2D.

0: games namin, no? Kasi kaya nilang bayaran yun. Eh. Actually, inaalok nila yan. Eh. Ang pagkakaalam ko yan, attorney, inaalok nila. Saan mo gusto? Yung may tax o wala? Mas malaki bigay nito, ganyan. So, nagbebenta talaga dyan yung agent, no?
1: Mm-mm.
0: So, siya talagang nag-aalok niyan, yung sa mga booth na yan.
1: Uh-huh.
0: Oo. Kaya, malaki talagang problema yan dahil agent, pinagkatiwalaan namin sila ng mm-hmm. pera ng gobyerno yan. Eh. Actually, pera na ng gobyerno yan. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga kinukuha nila. Eh.
1: Mm-hmm. So, ito yung ano eh, ito yung pinanlalaban din sana na akala natin na solusyonan na yung parang waiting type na, mm-hmm. sa STL. Mm-hmm. Pero ito, nagawan pa rin na naman ng ano, ng ibang kailigalan, Attorney Malyari. So, patuloy po kayong nag-iimbestiga and even itong na-mention po ni GM Mel na yung sa online din, this is something din ba na iniimbestigahan nyo ho?
2: Yes, nung nagkaroon po kami ng top level meeting with the officials ng PCSO na pinadala ni GM Robles, na ipaliwanag po sa amin na mas active nga po pala yung kanilang collaboration with our cybercrime division. Kasi hindi lamang po yung lupa, sugal lupa, o kaya yung may mga physical outlets ang iniimbestigahan po ng NBI. Active din po ang investigation ng cybercrime division in determining and attributing to the persons responsible for doing illegal lottery draws online. Mm-hmm. Ito po, medyo mahirap ng konti kasi there are certain processes that you have to follow. Kinakailangan makuha mo mga internet protocol addresses tsaka yung mga date and timestamps kung saan nag-i-exist yung gantong internet activities para ma-pinpoint mo. Kaya medyo matrabaho ng konti, pero meron naman po tayong know-how sa gantong klase ng investigation. Kinakailangan lang, medyo long haul ito, kaya dapat nating tiyagain yung investigation. Pero we would assure the public na ngayon po ay meron talagang active collaboration ang PCSO at ang NBI. Maaasahan nyo po yan kung ano man pong tulong ang may bibigay namin.
0: I would like to second that. No? Totoo, napaka-active nila ngayon and we are very glad na very active ang NBI kasi this has been the problem from the longest time. No? Ibang agencies natin ay hirapan din. Pero nakita mo yung resolve ng NBI to deliver. Siguro dahil nature nila, prosecution eh.
1: Mm-hmm.
0: So talagang kung mag-raid sila, hindi pwedeng labas ka na lang agad. Tapos na, no? Sa kanila, pag-raid nila, they will see to it na masasampahan ng kaso ito. So malaking bagay po yan, lalo na sa ating mga kababayan na yan, nag-i-engage sa kanya, nakala nila biro-biro lang ano, bigay pa ng ibang pangalan niya, balik na naman yan bukas.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag ganitong alam nilang siniseryoso sila ng NBI, palagay ko, yan ang, sa atin kasi enforcement, pag nakita ng mga Pilipinong seryoso ang enforcement, mm-hmm. at nangyari ngayon, under niya, ng watch ni Director Matibag, no? Mm-hmm. Naramdaman namin talaga more than before, pag nakita ng mga tao na, ito, seryosohan pala ito. Lalo na, I'm sure you would agree with me, Attorney Malyari, na medyo magaang pa yung ating mga penalty sa illegal gambling. Eh. No? Comparatively. Kaya dapat siguro to tax evasion ang isang parito. Eh. Kung pwede lang, hindi ko lang alam. Kasi in effect, tax evasion yan eh.
1: Mm-hmm. Siguro po,
2: maganda po yung punto ni GM Robles.
1: Go ahead po, attorney. Go ahead.
2: Maganda po yung punto ni GM Robles na relatively mababa pa rin talaga ang mga penalties for illegal gambling. Pero swerte naman po tayo kasi sa paraan po ng pag-commit ng crime o ng offense nitong ating mga iniimbestigahan, gumagamit sila palagi ng information and communications technology. Ito po, kapag nabanggit ko nga kanina, if the crime is actually committed using ICT, meron po tayong pagkakataon o kakayahan na mag-file din ng violation of Public Act 10175, yung pong Cybercrime Prevention Act. Automatic po, no, 1 degree higher. Kung ano man po ang penalty ng illegal gambling, that would be 1 degree higher. Because the commission, the manner of commission is using ICT. Ganun po.
0: Yan yung in relation to cybercrime, di ba? Yan yun lagi, rider na yan.
2: Tama po yun, Jim.
1: Siguro po panghuli Attorney Maliari ay dito po mapasok din ano yung kahalagahan po ng suporta natin mga kapatid tayo mga mananaya o mga nakakaalam. Ano po ang apila natin sa mga kapatid natin kung sakali man kagaya niyan alam niyo na po na yung tinatayaan niyong outlet eh may ino-offer sa inyong kailigalan or may illegal pong nangyayari saan po ba ano ang maaaring gawin?
2: Napakaganda po nung punto ninyong ibinigay kanina, ang atin pong pera na itinataya sa lahat ng draws ng PCSO ay para po sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya naman, kung may pagkakataon tayong tumaya doon sa mga lehitimo, tumaya po tayo doon sa lehitimo. Kapag naman po nakakuha tayo ng information na merong mga illegal na gawain kung saan pinalalabas, na pataya ng PCSO pero hindi naman, nandiyan po ang NBI, meron po kaming mga opisina sa inyong mga probinsya, sa inyong mga regions. Katunayan, ang PCSO meron din po siyang mga opisina sa mga probinsya at mga regions. I-report nyo lang po doon ang information and we will be more than happy to act on it para naman matigilan na po yung gantong mga illegal na trabaho.
1: Okay. Marami pong salamat sa inyong oras, Head Agent Palmer Maliari.
2: Maraming salamat ang... po sa inyo, Ma'am Cheryl, Sir GM.
0: Maraming salamat. Mabuhay kayo, Attorney Maliari.
1: Ang Chief ng Fraud and Financial Crimes Division ng NBI. Break po kami ng kaunti. Nang saglit, huwag po kayong bibitaw. Magbabalik po ang Perfect Mornings.

0: Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa, mga kapatid. Thank you for joining us again. Ito po, tangkilikin po natin ang yung mga legal na mga lotto outlets. Dahil nga po sa bawat taya na ginagawa po natin ay may kawang gawa po tayong nagagawa sa mga kapatid nating nangangailangan. At inaanyayahan po namin kayo na makilahok sa National Day of Charity. I'll be there October 15, GM. Magiging bahagi po ako ng inyong selebrasyon. Pero ano pa ba yung aasahan natin sa National Day of Charity this year? Busy kayo eh.
1: Hindi, yan yung traditional natin na perennial na ginagawa natin. There's the run, there is the charity summit. Ito, importante ito. Yung lahat ng involved sa charity ng organizations, NGOs, lahat ng mga invite na.

0: namin. I mean, karamihan dyan ay ini-invite namin. Pero lahat ng tinutulungan namin, kasi kami po, hindi lang po individual, hindi lang po munisipyo ang tinutulungan natin. Mga NGOs din po binibigyan natin ng tulong, lalo't kailangan nila para sa kanilang chosen advocacy. Mm-hmm. Iba-iba po ang advocacy ng charity. At yun po ang ginagawa namin, suportahan sila dahil alam naman namin, hindi naman po natin kayang balikatin lahat ng ating mga gawain sa pang-charity, mga sektoral, mga batang naaabuso, mga matandang iniiwan at nililigaw, mm-hmm. no? May mga women na abused. Yes. Marami pong samot-sari ang mga kawang gawa na ginaganap ng iba't ibang organisasyon. At meron po kami dyan yung Charity Summit para mag-share kami ng best practices. Ano ba nyo, paano nyo ba nagagawa yan? And magkaroon din tayo ng sharing ng common experiences, common challenges. At isi-share din namin kung ano pwede namin bukod sa aming karanasan, isi-share din namin ang aming resources. Mm-hmm. No? At paano nila mapapalawig yan kung para lalo nilang ma-achieve ang kanilang mini-meeting advocacy. Ano?
1: Mm-hmm. So ayan mga kapatid, again, yung charity run on October 18 at charity day naman natin, National Day of Charity ay October 30 po yan. And also mga kapatid, inaanyayahan po namin kayo sa PCSO, hindi umuurong sa pagtulong, every Sunday po, alas 8 ng gabi, dito po sa 1PH. Dito makikita po natin yung iba't ibang storya, iba't ibang mukha po ng mga natutulungan ng PCSO. Sana tumutok po kayo, Sundays po yan, 8 PM, dito lang sa 1PH. Again, GM, thank you for joining us today. See you again. Hopefully, you're free next week. So every Thursday po dito sa atin sa Perfect Mornings ay PCSO Day, Charity Day po dito. Maraming salamat mga kapatid sa inyong pakikisa sa isa na namang magkabuluhang talakayan na way mas nakilala po ninyo ang mga programa at serbisyo ng PCSO at kung paano po ito maaaring maging sandigan sa oras ng pangangailangan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang opisyal na website at social media pages ng PCSO o makipag-ugnayan po sa pinakamalapit na PCSO office. Patuloy nating isabuhay ang malasakit at pag-asa dahil sa bawat buhay na natutulungan, may pag-asang muling bumangon. Ito po ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. At mga kapatid, anuman po ang pinagdadaanan nyo ngayon, may panibagong araw ng pagharap bukas. At tandaan, kasama nyo kami sa Perfect Mornings.

0: Age to age, heart to heart.
1: 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Ay, happy Thursday!
1: Ay, happy naman ho talaga tayo, no, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga hindi mga nakakaranas ngayon ng sobrang init ng panahon dahil medyo makulikulimlim.
2: Correct. At umaambun-ambun kanina pagpunta ko dito sa opisina.
1: Yan. Oh. Oo, na hindi rin naman maganda kung ikaw ay magmamadali sa kalsada, kaya naman take it easy.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Take it easy. October 8 pa lang, ha? Huwag ka nagmamadali. October 8 pa lang.
1: Oo. Ilang araw pa ba bago magpasko?
2: Hindi, akala ko magsweldo. Kasi na LSS ako kanina. Pero bago natin pag-usapan yung LSS ko kanina, 11:09 na, mga ka-PM. Alam nyo na.
1: Oras na para dito sa programang Dahilan.
2: Siyempre, ng pagtutok ninyo sa radyo.
1: Yee! Dahil damang-dama mo ang bawat tibok ng mga kwento. Isama mo pa ang magandang korte ng bangs ko ngayon.
2: Ganda.
1: Parang pang cartoons.
2: Plot na plot ngayon, ha? At saka in fairness sa mga suotan natin, para talaga tayo nag-uusap araw-araw. Kasi lagi tayong color-coordinated.
1: Color-coordinated. Noong mga nakaraan, halos parehas yung mga mga shade natin. Pero ngayon, magkaiba.
2: Magkaiba ba?
1: Magkaiba, pero pasok pa rin eh.
2: Pasok pa rin, no? Sa palette. Wow! Color palette!
1: Palette ka pa dyan, ha?
2: Palitan kita dyan. Tiyari! Palay? Ah, palay pala yun. Mm. Ah, palay. Eme. Sinaulo ka, Jeff. Babaliin mo pa ako.
1: Ano, no? Parang French kasi.
2: Color palay.
1: Silent C.
2: Palette yun.
1: Ayun nga eh. May blue na...
2: Blue ba yan?
1: Hindi, ano ba?
2: Blue. Parang black kasi na wash out kasi ng color. Ng elaw.
1: Oo, blue.
2: Para ka raw, zebra.
1: Parang zebra. Sinong parang zebra?
2: Ikaw daw.
1: Hindi ako.
2: Ako?
1: Ah, ako?
2: Oh, sabi ni Yuri, talaga si Yuri, at least zebra, ikaw kaya mukhang tuta. Charing!
1: Yung kasama namin dito. Wala ho kasing kapintasan yung kasama namin dito.
2: Sobrang perfect kasi yan.
1: Siya ho ay lumilingon sa tawag na...
2: Charing! Ay, joke lang. Napakaganda niyan.
1: Ganda.
2: Close na sila nung mami ni Butterborn niya.
1: Sige. Sit! Sit!
2: Ay, naku naman talaga.
1: Hindi, joke lang. Yan, kaibigan namin yan, kalokohan namin yan dito. Kapag mababa ang mga enerhiya ng mga tao, meron talaga tayong isang kasama na katulad niya.
2: Yes.
1: Na hindi na uubusan ng baterya.
2: Oo, kailangan natin yan sa buhay. Para naman. Kung kapag ka nalulungkot ka, alug-alugin mo lang. Oo, diba? Masaya ka na.
1: In short, laruan. Meron kaming laruan dito.
2: Charing!
1: Sa katauhan ni Yuri. Alam mo, bilib ako sa mga taong ganyan. Oh. Sa mga kasama natin na hindi pikunin.
2: Yes.
1: Diba? Pero daman-dama mo rin kapag yung parang biglang nawala yung energy nila. Kasi nakita ko na to eh. Na nagkasakit siya. Siya parang talagang para madi-dehydrate na kasi nasirain siya. Kung ano-ano kasi kinakain. Lahat yata nang yaya sa kanya, sinabayang kumain.
2: Pero alam mo, mali natin yung mga ganyang uri ng kaibigan natin, ng katrabaho natin. Kasi yung mga masisiyahin, sila pa madalas yung mas marami ang problema sa buhay. Sila yung mas mabigat ang pinagdaraanan. Diba?
1: Para bang sinasabi mo na... Maraming pinagdaraanan.
2: Maraming pinagdaraanan yan.
1: Patawa-tawa lang sa labas.
2: Oo. Kaya nga, relate ako dun sa sa kanta kanina na LSS ako, yung ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito.
1: Wow, ganda yan.
2: Jean Velasquez.
1: Oo.
2: Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. When I heard
1: yan.
2: That song,
1: I
2: felt that.
1: Na-feel mo yan?
2: Oo, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito.
1: Sino ba yung ikaw na tinatawag mo? Ako ba yan?
2: Hindi, paras kami ni Yuri. May problema.
1: May someone special ka na ba?
2: Hindi, paras kami ni Yuri ng problema.
1: Ano yun?
2: Pera.
1: Nga!
2: Yan na lang ang kulang sa buhay.
1: Yan na lang.
2: Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito.
1: Correct. Meron na totoo naman yan, Maki, meron ka na kasing mga plano.
2: Yes.
1: Diba? Buong-buo na eh.
2: Buong-buo.
1: Naka-print na nga eh.
2: Yes.
1: Pagkatapos, naka... Basta ready,
2: ready na yung susuotin mo.
1: Yung
2: mga mo.
1: Yung pondo na lang.
2: Oo, wala.
1: Yung pondo na lang, doon sumasaklay.
2: Yun na lang ang medyo strict. Kasi yung parents ko, medyo na ano ko na yan eh. Nahilot ko na, pinapayagan na ako. Bahala ka na. Hindi na strict ang parents ko ngayon. Pero ang strict yung wallet. Yung wallet na ang strict.
1: Sa sobrang strict ng wallet, diba? Nagpapaiwan na nga siya sa bahay.
2: Di ba nga?
1: Total, wala naman akong pakinabang sa'yo sa labas.
2: Totoo.
1: Dito na lang ako sa bahay. Baka mawala pa ako.
2: At saka diba sabi nga nila, para gumaan daw yung pakiramdam mo, gumala ka, kainin mo yung mga gusto mo, bilhin mo yung mga gusto mong gawin.
1: Yes.
2: O gumaan yung pakiramdam mo. Bilhin mo yung mga gusto mong ano.
1: Bilhin mo yung mga gusto mong gawin?
2: Bilhin mo.
1: Yung mga gusto mong gawin?
2: Bayaran mo. Di ba binabayaran naman yan?
1: Pagbilang nga po ng isang pickleball, bilhin mo ang gusto mong gawin.
2: Bayaran mo. Ibig sabihin. Kapag lahat naman kasi nabibili ng pera, di ba? Kagaya ng mga ganyan, para maging masaya ka. Kailangan mong bayaran, kailangan mong magkapera.
1: Oh.
2: Para gumaan ang pakiramdam. Pero, gagaan ang pakiramdam mo, gagaan din ang wallet mo.
1: Diba? Kasi linipisan laman.
2: Kasi sabi diba?
1: Ganun yan. Meron naman talagang kapalit yung lahat, ano? Pero, kumpara naman yan sa mental health mo. Kumpara yan sa happiness mo.
2: Mm-hmm.
1: At yung happiness din ng mga mahal mo sa buhay, why not?
2: Pero meron naman kasing pwede mong gawin na nakakagaan ng pakiramdam na hindi mo na kailangan gumastos ng pera.
1: Ano yun?
2: Ay, gumastos ng malaki.
1: Diba? Ano ba yan?
2: Siyempre, yan, lakad-lakad ka.
1: Pwede.
2: Nakakagaan yun ng pakiramdam, lakad-lakad ka. Yun nga lang, huwag ka lilingalinga. Takpan mo mata mo kasi pag lumingalinga ka, meron kang makakain dito, may bibilhan dito, ang daming tukso sa paligid.
1: Ay, parang, diba? Paano yun? Maaamoy mo naman yung iba, hindi mo nga nakikita, mapapadaan ka. Parang may ng barbecue doon ha?
2: Wala! Wala, guni-guni mo lang yan.
1: Ang lakas ng magnet sa akin kapag ganun yung nagiihaw-ihaw tapos ang bango-bango nung usok.
2: Wala, guni-guni mo lang yan. Wala. Diretso ka lang ng lakad.
1: Kainis naman.
2: Ganun lang yun. Diba? Wala nga. Yun na lang nga ang kulang. Diba? Gusto mong gumana ng pakiramdam mo, lakad-lakad ka lang.
1: Pero alam mo ako, hindi talaga, pagka nagja-jogging ako, pagka nagbabike ako, hindi ako basta tumitigil dyan sa mga bigla na lang mapapagastos ka.
2: Diba nga? Tukso nga kasi eh.
1: Dahil unang-una talagang nag-aano ko cycling shorts.
2: Ay,
1: nagsa-cycling shorts ako.
2: Wala kang paglalagyan
1: masyado ng
2: di bakat yan, boy, bakat.
1: Oo. Lamang always lamang ang hinebra. ganyan yan.
2: Bakat na bakat, Diyos ko, Felix. Ayan na. Pero dapat mahaba ang t-shirt, ha?
1: Ay, hindi.
2: Ay, talagang pinapakita ang bukol.
1: If you have it, flaunt it.
2: Wow! Kung meron talagang pu-flaunt.
1: Pero, naka-mask naman ako. Para hindi ka nakakalanghap ng usok.
2: Ang hirap huminga nun.
1: Hindi naman. Ganun din naman.
2: Ito pa, isa pa sa nakakagaan ng pakiramdam. Mm. Kung ayaw mong gumastos pero gusto mong gumana ng pakiramdam mo, makinig ka ng radyo.
1: Yan.
2: Makinig ka ng mga magagandang tugtugin. At syempre, ang kwentuhan namin dito ni Popoy.
1: Nakasama ka rin naman dyan sa mga kwento. Welcome na welcome ka. Makisaw-saw ngayong pananghalian sa mga kwentong hatid natin sa H2H Confessions.
2: At syempre, meron tayong kwento mo, LSS ko mamaya.
1: Diba? At syempre, ang ating love question of the day.
2: Love question of the day natin, bibigwasan ko na para makasagot ka na. Yung love question natin.
1: Kahapon.
2: Itutuloy lang natin ngayon kasi nga medyo kinapos tayo ng oras.
1: Yeah.
2: Pero marami na kayong kasagutan, nakita ko po.
1: Oo nga eh. Dagdagan pa natin yan ha. Para sa mga hindi nakasagot kahapon, ang tanong.
2: Ano ang senyales na malapit ka nang i-ghost ng kausap mo?
1: Yan.
2: Diba? Ano ba yan?
1: Parang mga nangungutang lang yan eh. nangungutang, mayat maya follow up.
2: Tsaka diba? Mukhang kawawa. Nagmamakaawa.
1: Boss Jeff, nasa bahay ka na ba? Pick-upin ko na yung inuutang ko.
2: Dali kausap, no?
1: Ay, oo, friend. Aki, napirmahan ko na yung ito, nakapagulog na nga ako.
2: Diba?
1: Magulog ako eh. Pero kapag ka medyo patapos na, nasa kalagitnaan na.
2: Maniningil ka na.
1: Maki?
2: Hindi mo na makausap.
1: Kumusta, Maki?
2: Hindi, may tulog ko. Silensya ka na, ha? Kasi hindi ko wala akong ganang makipag-usap ngayon.
1: Ay, friend, sorry ha, meron lang problema. Ayun na.
2: Di ba?
1: Meron lang problema. Ito, ginagawa ko nga eh. Para sa'yo to eh.
2: Di ba nga? Pag nangutang, bait. Pag siningil siya, pagalit.
1: Yeah.
2: Ganyan ang ugali.
1: Di ba? Walang pinagkaiba sa mga manggogos na minsan na lang talaga mag-message yung iba. Ganyan ang style, ha?
2: Mm-hmm.
1: Okay, sige. Antawayana ng inyong mga kasagutan mamaya. Ano nga ba ang naging senyales sa'yo na malapit ka ng i-ghost ng kausap mo? Kahapon may nakausap tayo dito, di ba? ba? Ang sinabi niya, ay, hindi ako ang ginost. Ako yung nang-ghost na.
2: Pero huwag niyo daw gagayahin yun kasi hindi daw magandang halimbawa.
1: Yan, pero kung sakali nga na ginawa mo, di ba, edi, sabihin mo.
2: Sagot ka kung ano, kung base ba yan sa experience mo, pwede mo i-share yan sa amin. Mag-comment ka lang sa ating FB post. Nandiyan nakapin pa rin sa ating Facebook page. O kaya naman nakapin dyan sa ating comment section. Sa ating yan. FB live. Naka-live tayo ngayon. May pabati tayo. Ano yun? Happy, happy birthday sa aking tropa na sina Renzo Guradillo at Alfred Quebec. Mula kay Jeff. Bekenemen, Jeff.
1: Akala ko naman nasa Quebec, Canada.
2: Ah, Alfred galing, Quebec yung apelido. Bekenemen, pedali ka naman dito ng ano, barbecue. Barbecue.
1: Barbecue.
2: Oo, taga Quebec.
1: Sepelemen, sepelemen. Gaming with security.
2: Dahil simple lang ang pangarap na sa'yo na ang lahat.
1: Sa letra ng E!
2: Enebe!
1: Enebe!
2: Enebe, pero kitingin!
1: Sige, paingayin pa nga po natin at pasayahin pa ang inyong mga tanghali sa pag-uumpisa ng ating programa dahil sa kalagitnaan nito, hindi natin alam kung ano na ang mararamdaman natin nang dahil nga po sa mga kwento na hatid ng inyong mga ipinadala naman din dito sa amin. Mm-hmm. At ito, reminder lang ha, para doon sa mga gusto nga po magpadala ng inyong mga kwento, pwede po kayong mag-follow, mag-join kayo ha sa Facebook po ito, H2H Conversation Official.
2: Yun.
1: Okay? H2H Conversation Official. Diyan nyo po ipadala ang inyong mga kwento. Yan. Ipi-PM nyo kami dyan, ha? Private message. Inyong contact number. Kasi nga yung iba, makakausap natin. Pero syempre, kwento nyo na muna dyan. Tsaka namin kayo tatawagan para mas madali yung proseso, ha? Hanapin lamang po sa Facebook. Mm-hmm. Mag-join kayo. H2H Conversation Official.
2: Ah, speaking of tatawagan, pwede rin kayong tumawag, makisawsaw, makialam, at syempre makireal talk sa atin dito sa ating kwentuhan sa H2H Confession at kwento mo LSS ko. Pwede kayong tumawag o sumagot sa ating love question of the day. Mm-hmm. Pwede kayong tumawag sa ating mga numero 8689-3289 at 8689-3290. Again, it's 8689-3289. 8689-3290.
1: Yun. At syempre, naku, babatiin ko lamang ha ng happy, happy birthday si Dr. Maros Lusod, our very good friend. Mula nung mga bata pa kami, talagang hanggang ngayon.
2: Family doctor niyo yan.
1: Oo naman. Mm. Actually, yung tita niya pa.
2: Oh.
1: Yung tita niya pa, yung alam mo, yung ini-inectionan ka pa lang sa puwet.
2: Ayun. Binabakunahan ka. Yung
1: mga magkukumarian sila, mami, hanggang ngayon. Sina Dr. Maros Lusod. Maraming maraming salamat po sa inyo. May you have many, many more birthdays to come.
2: Yon, happy, happy birthday sa lahat yung mga nagbe-birthday ngayon, October 8. Mag-birthday lang kayo hanggat gusto ninyo. Pero bekenemen.
1: Oh, yan.
2: Oh, happy listening, Mami, Dory, Nanay ni Yuri.
1: So, binibiro lang po namin si Yuri.
2: Ayaw po.
1: Bait-bait niya.
2: Mami Dory, ko naman. Balita ko si Mami Dory, isa daw parlorista.
1: Oh.
2: Parlorista si Mami Dory, no?
1: Talaga?
2: Alam mo, nakaka-relate ako kasi yung mami ko, parlorista din yun.
1: Oh, talaga. Ano naman ang special, ano yan?
2: Specialization.
1: Ayan. Yung iba kasi, di ba, buhok.
2: Gupet. Gupet yung sa nanay ko. Tsaka nagtitreatment siya, yung mga ribbon, ganyan. Mm. Pero kasi ibang parlorista ang specialization niya, nagkukulkul ng kuko, di ba?
1: Yes.
2: Manipedi, ganyan.
1: Tapos yung iba naman, yung sa assistant naman. Sa
2: banlaw-banlaw. Shampoo.
1: Walis-walis.
2: Pero si Mami ni Yuri, na si Mami Dory, ay hair and makeup. Right?
1: Hair and makeup din. Ay, magkakasundo ang mga...
2: Kaya nga kami magkasundo niya ni Yuri. Kaya nga, nakshi-nakshi ko yan si Yuri. Kasi nga, yung nanay namin, parehas din ang galawan.
1: Naka-hair and makeup kayo.
2: Oo.
1: As sa'yo, maintindihan ko kay Yuri anyari.
2: Mami Dory, oh.
1: Mami Dory. Si Yuri, oh.
2: Mami Dory, ah. Hindi, Mami Dory, dyan ka lang, ha. Huwag kang bibitaw. Sinasabi ko sa'yo. Bantayan mo lang tong anak mo kasi ang dami kalokohan nito, eh.
1: Oo, hanggat maaari nga, huwag nyo nang papuntahin dito, eh. Dyan na lang po.
2: Huwag nyo nang pinapalabas kasi kung ano-ano mga pinapakalat dito.
1: Alam nyo, talagang mga talentado yung mga nagugupit-gupit. Tsaka nga haba ng pasensya niyan.
2: Yes.
1: Kasi minsan, meron mga darating na napaka-particular sa mga pagupit nila.
2: Oh, yeah.
1: Na parang wala naman nag-iba kapag ka, di ba, pagka ginupit, may mas maganda sana ang gupit, pero pakikialaman pati yung nagugupit.
2: Tama.
1: Alam mo yun, yung mga...
2: Masyadong particular sa mga tutsang-tutsang. kutsutsang, mga ganyan. Masyado silang OC.
1: Yan. Oo, pero ang ayoko talaga, minsan narinig ko, alam mo, Maki.
2: Ano?
1: Yung mga medyo malalait. Yung nagawa naman na maayos, pero ano ba yan?
2: Ay, mayroon tawag sa ganyan. Matapobre.
1: Parang matapobre pa.
2: Oh.
1: Galit, pero gandang-ganda naman. Biglang ipinost din sa Facebook yung...
2: Matapobre. Ang daming sinasabi.
1: Ayaw lang magbigay ng tip.
2: Hindi naman nagbayad ng maayos.
1: Correct.
2: Diba?
1: Nagtaray pa.
2: Huwag kayong ganyan, nakakahiya. Baka mamaya kasi, diba, gantihan kayo sa buhok.
1: Yun nga. Lalo na yung mga chemical-chemical. Hindi pala lahat ng mga naggugupit, nag-aano rin sila, nagka-color ng buhok, nag-re-band.
2: Hindi. Yun yung sabi ko sa'yo, may kanya-kanya silang specialization.
1: Diba?
2: At saka may training-training yan po. Pwede ka basa-basa dapat nag-mimix ng gamot at nagpapahid-pahid sa ulo, sa buhok ng mga gamot.
1: Yung iba, nagsusugat-sugat. Ako nagsugat-sugat dati yung
2: yan ang tinatawag nating mamaru.
1: Oo, may nagmam...
2: Oo, mamarunong. Oo, dapat talaga mga expert ang gumagawa niyan.
1: Sabi ko kulay purple. Sabi ko nun lumabas.
2: At saka parang hanggang dito, may kulay. Hanggang sa may ano. Sa anit lang po yun, di ba? Dito lang sa buhok. Pero pati yung eto, nagkakulay yung noo.
1: Bakit po yung hapdi hanggang kilay ko na?
2: Ay, yung kilay ba? Hindi kasama pag kinukulay.
1: Alam mo, sabi sa akin,
2: ano?
1: Free na yan. Libre na raw yan.
2: Ay, may mga listener tayo dyan, ha? Sa parlor, sa barbershop. Happy listening po sa inyo. At naway, masarap po ang ulam ninyo ngayong katanghalian.
1: Yeah, pwede po kayong magpahinga muna para sa inyong mga chika-chika kasi hindi masigla ang parlor, hindi masigla ang barbershop kung wala mga huntahan.
2: Yes.
1: Wala mga kwentuhan.
2: Wala mga nismisan, alam nyo na.
1: Kami na muna ang bahala. Kami na muna ang bahala sa inyong pananghalian. Alam ko yung iba, mga nag-yaya na ngayon. Oy, tignan mo na nga dyan yung anong ulam dun sa favorite ko, ha?
2: Meron pa, yung meron pa, may pupunta sa kanila.
1: Correct.
2: Sabihin, anong ulam mo dyan? Diba? Ano kayo dito? Itong ano natin ngayon, menu natin ngayon. Yung mismong karinderya ang pupunta sa kanila, diba?
1: Correct.
2: May bit na basket.
1: Tapos
2: may mga styro, yan.
1: Nakakatuwa yung mga
2: kahit sa opisina, diba? Maraming ganyan, eh.
1: Correct, kahit ako minsan, napapabili ako sa ganyan, eh. Pag inabot ka ng gutom.
2: Oo. Hindi, tsaka pagka ganun, dapat sinusupport mo.
1: Mm-mm.
2: Supportahan mo yung mga ganyan, mga small business nila. Kasi nga, sila talaga yung isang tuka talaga, Popoy, na kailangan talagang kumita. Yan sila yung naghahanap buhay ng talagang, alam mo yun, kukarampot lang ang kanilang kikitain. Pero
1: tutubuin.
2: Pero talagang pinupush nila araw-araw. Tapos may mga suki yung mga yan, di ba?
1: Hirap magluto.
2: Hirap po. Ganyan gumigising.
1: Correct. Mm-hmm. Ayan. At syempre, ha, ganun din po. Magandang tanghali. Biruin nyo bida ngayon yung mga hairstylist natin.
2: Yes.
1: Sa mga hairstylist natin, mga may hangover, ha? Kasi nga, merong ano kagabi, ha?
2: Ano meron kagabi?
1: Sana wag na maapektuhan yung ginugupitan.
2: Ano meron kagabi?
1: Medyo mainit ang...
2: Maga kasi ako natulog kagabi. Ano meron?
1: May gimmick. May nagyaya, eh.
2: Okay.
1: Si Jowa, eh.
2: Hindi, kasi nakakota sila kagabi sa parlor. Kaya ayan, di ba? Alam mo na, be!
1: Sam, sakit ulo ko ngayon, ha? Huwag mo na kayong maingay.
2: Wait, ulo ko. Huwag kang maano. Nag-away kami ng jowa ko. Ganon!
1: May hangover. Hindi ng alak ng away.
2: Nag-away kami ng jowa ko. Ayaw mo putputang hereret mo. Umayos ka.
1: Dami niyong reklamo. Ito na lang. Dito na lang sa kabilang hairstylist kayo. Oo.
2: Ang dami ko mga kaibigan ganyan. Mainit ang ulo pag walang dilig.
1: 27 minutes makalipas ang alas 11. Batiin na natin mga present na present. Isa niya Susan Sabala. SP Bugtong. Sina Mami Ana Marie Macapanes Batlanggao. Hello po.
2: Ay, kay Hernando Fernando. Ang ganda pa nga. Hernando Fernando.
1: Si Kuya Teban yan, eh.
2: Oo. Mag-share ka lang. Ayan, may sharer badge siya. Yung iba walang sharer badge. Grabe kayo. I-share nyo na. Maring Susan, i-share mo na yan kung present ka, di ba?
1: Yan. Mm-hmm. At syempre, sina Himawari. Magandang tanghali sa inyo.
2: Mm-mm.
1: PM, mga susi ninyo. Popoy and Maki.
2: Ayan, yung iba dyan, silent viewer lang. Kaya kaway-kaway din kayo dyan. Batiin din natin yung mga silent viewer at listener natin. Lalo na mga nakatutok sa atin sa 105.9 True FM sa radyo.
1: Yan. Silent lang kayo, ha? Kasi pagka maingay kayo, hindi nyo kami maintindihan.
2: Ingat-ingat sa mga bubuhay. mga biyaya at syempre sa mga pasahero ninyo. Sana ay makarating kayo ng matiwasay at safe.
1: At syempre sa mga enjoy na enjoy din dahil busy-busy sila ngayon sa kanila mga pinagkakakitaan. Sabi nga ni Maki kanina, kahit maliit ang itinutubo, basta tumutubo.
2: At marangal. Yan yun, eh. Marangal. Yan yun.

0: tiyaga, yan ang kanilang puhunan talaga.
1: Yan, pero sa iba naman na parang nawalan ng pag-asa, pero tinutubuan na rin talaga.
0: Nang ano?
1: Nyo na yan.
0: Nang sungay?
1: Hindi, nang katamaran at nang kasamaan. Wag nyong gagawin yan.
0: Ayan.
1: Hindi yan ang tubo na gusto natin.
0: Ayaw natin yan. Ayaw natin yan. Pero ito na muna. Ito talaga ang talaga nga namang dapat nating abangan sa ating Kwento Mo LSS ko sa oras 11:28.
1: Ito na!
2: May kwento ka? Ikwento mo na. At hanapan natin ang kantang swak sa'yo. Kwento Mo LSS ko.
0: Unahin natin ang ating kwento mo LSS ko sa ating unang sargo sa oras na ito.
1: Unang sargo?
0: Unang sargo, parang bilyar.
1: Oo nga. Sarguhin ka.
0: Oo. Ang kwento mo LSS ko ay mula sa ating kumaring si Rachel ng Antipolo. Nang sabi, ayoko nang magseryoso. Dalang-dala na ako. Kwento mo LSS ko. Grabe si Maring Rachel. Makirena at Popoy, ako po si Rachel. Sana mapayuhan niyo po ako tungkol sa pinagdaraanan ko ngayon. Marami na kasi akong naranasang sakit dulot ng pag-ibig. Ilang beses na akong naloko. Naranasan ko ng ipagpalit, pagsabayin, at maging kabit. Ngayon, parang napagod na ang puso ko. Maraming nagpaparamdam na gusto nila ako, pero ako na agad ang umaayaw. Friend zone agad sila sa akin. Busted.
1: Uh-huh.
0: Ako na ang unang umiiwas at nanggo-ghost. O kaya, kung chururutan, chururutan lang talaga.
1: Ano yung chururutan?
0: Walang seryosohan. Chururutan, churbahan.
1: Parang hindi.
0: Hindi.
1: Churut lang.
0: Chururut, churbahan.
1: Landian lang.
0: Ganunan. Ganunan lang. Oo. Walang seryosohan.
1: Mm-hmm.
0: Ganun na lang. Okay. Kaysa masaktan. Uunahan ko na bago ako yung maiwanan na naman. Ganyan na ganyan yung ginawa ko sa isa kong nakachururutan recently lang.
1: Churot. Pwede pa churot?
0: Churot naman. Churot, Makati yan ha. Di ba pag kinagat ka ng churot?
1: Ayan. Aray,
0: kating. Sa bus.
1: May churot dito, chachupa.
0: Ano ba yan? Huwag kakachupo dyan, chachupa. Lumayan yung chupa. Lumayan yung chupa, kaya maraming churot.
1: Oo nga.
0: Oo, sinabi ko sa'yo. Huwag ka upo dyan, chachupa. Alik ka, chachupa. Umalis ka dyan, chachupa. Kasi maraming churot yan. Aray! Aray ko, tsaka chachurot. Ay, tsaka chachupa, tsaka chachupa eh.
1: Gusto mo ba magpahinga?
0: Chachupa? Mabuka mo na dyan, chachupa. Kasi malaki, malaki churot yan.
1: Sakit ng tsanggo
0: ha. Ito na nga.
1: Balik mo na dyan
0: ganyan
1: sa chururutan
0: na ganyan
1: nila.
0: Yung ginawa ko sa isa kong nakachururutan recently lang sa chupa.
1: Chupa. Chupuan.
0: Chupuan.
1: Ah, okay,
0: naitago na lang natin sa pangalang Jonas. Sa ilang beses may nangyari sa amin ni Jonas, ang sabi niya na fall daw siya sa akin. Pero ang sabi ko, wala akong planong magseryoso sa ngayon dahil hindi pa ako ready. Nasaktan ko siya.
1: Oh.
0: At ngayon, wasak na wasak daw siya.
1: Bah, dapat sinabi mo, ikaw pa wasak.
0: Medyo guilty, pero hindi naman ako nagsisisi na sa huli, pinili ko pa rin ang aking sarili. Normal lang ba ito, Maki at Popoy, o baka nagiging manhid na ako sa pag-ibig? Real talk naman dyan. Muyaya.
1: Yan. Nahipan na ng hangin.
0: Mula yan kay Rachel ng Antipolo. Ang ating kwento mo, LSS ko.
2: Kwento mo, LSS ko.
0: Alam mo para sa akin? Rachel.
1: Si Rachel.
0: Rachel.
1: Makikipagsururutan ka,
0: Chen. Para sa akin, hindi naman masama yung pagpili sa iyong sarili, di ba? Ano naman yan? Yan naman talaga dapat natin ang ginagawa. Di ba? Pinipili natin ang ating sarili more than anyone else. Pero hindi naman yata magandang gagawin ang pakikipaglaro mo.
1: Oo.
0: Di ba? Kung ayaw mo ng relasyon, edi magpahinga ka muna.
1: Sa?
0: Di ba?
1: edi
0: magpahinga ka muna. Gawin mo yung lahat ng makakapagpasaya at magdudulot ng kapayapaan sa puso mo. Hindi na ikipagsururutan ka kaliwat kanan. Nakakadumi yan, be.
1: Dumi yan. Delikado yan, Maki.
0: Oo, churot ka ng churot.
1: Oo. Motorsiklo nga ng mga lalaki. Ayaw basta paupuan sa hindi nila kakilala, di ba?
0: Di ba, hindi yung parang ano, nilalako mo yung katawan mo. Di ba? Ayaw mo magseroso, pero kung kani-kanino ka nakikipag-churvahan, di ba? Kung kani-kanino ka nakikipag... Chururutan. Diba? Oh. Eh, paano kung mabuntis ka? Mm. Ang girl, diba? Eh, di pa di bagong problema na naman.
1: Alam mo, more than the, yung pregnancy, yung mga infection na pwede mong ma-acquire dyan.
0: Yun nga.
1: Oo, kahit pa sabi mo, ay hindi, nagpipills naman ako, makian
0: ko po. Diba?
1: May mga ganyan, meron naman ako mga safety na ginagawa. Pero, di ba, one way or another, magkita kayo sa palengke nitong mga taong ito. Tapos, papaano rin, hindi naman sa pinag-overthink kita, magkaibigan yung ano, ah?
0: Yung mga kamag-anak ninyo.
1: Naano rin pala yan? Tapos,
0: naano mo yan? Okay. Naano mo yan?
1: Oh.
0: Ay, naano ko rin yan sa ano? Naturot ko rin yan sa pa.
1: Oo nga eh. Ang ganda sana, no? Maayos sana, kaso ayaw, gusto, ganun lang eh. Di ba mali-label ka pa ng mali?
0: Yeah.
1: Diba, malilabel ka ng mali. I know that you are emotionally drained doon sa mga nakaraan mong mga relationship dahil sabi mo, ipinagpalit ka, ipinagsabay, ginawang kabit. Diba, napagod ka doon. Emosyon mo yung napagod. So, kailangan mo rin magipahinga yung emosyon mo sa pakikipagrelasyon.
0: Ang bakit naman, no? Kung malilabel lang kang, pachururot ka.
1: Oo.
0: Diba? Ay, wag yan. Ay, pachururot yan.
1: Ay, paturok yan eh.
0: Mas lalong mahihirapan ka makahanap ng taong para sa'yo. Kasi nga, yun yung na-label sa'yo.
1: Mm.
0: So, pag narinig nila yung, ay, ayoko dyan. Kasi ang dami na pala naka-ano dyan. Diba?
1: Diba? May gusto man na magseryoso. Ay, teka lang.
0: Hindi naman sa ginajudge natin. Diba? Hindi naman sa ginajudge natin. Pero yun talaga yung mangyayari, di ba, Popoy? Mm. Yan yung posibilidad. So, paano ka nabuntis ka, tapos di mo alam kung sino ama, di masyadong, ano na naman yan? Panabagong problema na naman.
1: Naghahabol ka ng,
0: masasaktan
1: ano to?
0: Ka na naman.
1: Ano yan? DNA test. Oh, di ba may mga ganun
0: yes.
1: eh?
0: Yes. At saka sa ginagawa mo yan, honestly, Rachel, sa ginagawa mo yan, di parang wala kang pinagkaiba doon sa mga taong nanakit din sa'yo.
1: Correct.
0: Di ba? Ang dapat mong gawin ngayon, stay single.
1: Mm-hmm.
0: Stay single until you are valued.
1: Gusto
0: mo yun?
1: Diba?
0: Stay single until you are valued. Kasi sa ginagawa mo sa sarili mo, parang hindi mo binibigyan ng value yung sarili mo. Hindi mo binibigyan ng halaga ang sarili mo. Diba? Paano ka papahalagaan ng taong magugustuhan mo kung ikaw sa sarili mo, wala kang pagpapahalaga?
1: Diba? Please, respect yourself enough na magpigil at ingatan yung sarili mo no sa pag alam mo yung pagpasok kung hindi ka ready kung hindi ka ready na makipagrelasyon edi huwag makipagrelasyon
0: reserve mo yung sarili mo
1: pwede naman kasi alam mo maraming mga klase ng relationship na pwede mong pagtuunan ng pansin sa mga oras na parang nawawala ka your family yan ang unang-una diba mga kamag-anakan mo ang kasunod dyan
0: friends.
1: And yung mga friends mo diba make new friends kung sakasakaling hindi ko naman na sila nakikita Popoy and Maki diba you make new ones na hindi naman not necessarily magiging romantically involved ka.
0: Yes.
1: Diba?
0: And most especially, your relationship to yourself. Mm-hmm. Yan ang pinakamahalaga. Kasi kung ikaw masaya ka pa sa sarili mo na alone, kahit kailan di ka malulungkot. Kasi masaya ka sa sarili mong company.
1: Uh-huh.
0: Diba?
1: Pero syempre, mangyayari ang lahat yan. Hindi naman sa nagiging competitive ako sa sinabi ni Maki.
0: Mm.
1: Meron pa talaga. Nasa likod ng mga problemang ito, ng mga dumating sa relationship mo, yung relationship mo with God.
0: Ay, totoo naman.
1: Diba? Kailangan
0: yan.
1: spiritually nag-heal ka rin.
0: Totoo.
1: Hindi naman kasi pwede. Alam mo, ang dami-dami kasi, Maki, dito sa programa natin. Ang dami-daming hinihil ko naman yung sarili ko, pinagagaling ko yung sarili ko eh.
0: Mm.
1: Pero meron kasi mga bagay na hindi tayo yung may kapangyarihan, hindi tayo yung may power to heal ourselves.
0: Yes,
1: diba?
0: So
1: you just
0: yan.
1: Have to surrender yung mga bagay na out of your control.
0: And the moment you found God, diba, within yourself,
1: yes.
0: Diba? Pag nahanap mo si God within yourself, unti-unti mahanap mo rin yung sarili mo.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Unti-unti makikilala mo yung sarili mo kasi nga, kinilala mo siya.
1: Ganun yun. Tsaka, nakuingatan mo yung katawan mo.
0: Mm.
1: Yun lang yun.
0: Your body is your temple,
1: yan.
0: Diba? Our body is a temple.
1: Yan, na kailangan, hindi pa pwedeng lahat papasok, nakachinelas pa, baka nakaapak pa ng ano yan.
0: Oo, i-treat mo yung katawan mo as a divine,
1: yan.
0: Divine being.
1: Divine
0: diba?
1: Being.
0: Kasi divine tayo eh, diba? Mm-hmm. Lalo pag babae, precious yan.
1: Yan.
0: Diba? Sa kanyang tama yung nag-focus ka muna sa sarili mo. Oo, kasi lahat man tayo may feminine, masculine, di ba? So mag-focus ka muna sa sarili mo. Tama yan. Para maging karapat-dapat ka sa taong karapat-dapat din. Para sa'yo. Oo. Tama yun. Your relax body is a temple. Our body is our temple. So ang katawang ito ay tahanan din ng Panginoon. Di ba? Popoy, totoo yan.
1: Correct. At huwag mo nga hayaan na yung pagpapalit sa'yo dati. Di ba? Ipinagpalit ka, nasaktan ka. Nung ipinagsabay ka, nasaktan ka. Oh. We know that. At na-feel din namin sa ilang mga napakarami ng mga kwento rito na ginawa ka pang kabit. Yes, masakit naman talaga yon. But it doesn't necessarily mean na pwede kang masaktan na lang for life.
0: Yeah.
1: Hindi. Ikaw ang may control niyan na sandali lang. Di ba? Iaangat ko pa siguro, mas mainam na itaas ko yung standards ko sa pagpili ng susunod na makakarelasyon ko. Kasi in the first place, hindi ka magiging kabit kung hindi ka pumayag na maging kabit. Di ba? Real talk ka mo eh.
0: Tama.
1: Hindi ka isasabay sa iba kung alam nung karelasyon mo noon at nararamdaman niya na hindi ito pwedeng ipagsabay
0: at saka,
1: sa iba.
0: Kung alam mo sa sarili mo kung anong deserve mo,
1: yes.
0: Diba? Kapag alam mo kung anong value mo, may standards ka, hindi mo ma-attract yung mga ganyan tao sa buhay mo.
1: Diba, Maki, nagtataka tayo, bakit yung iba, ba't sila pumapayag na ipinagsasabay sila? Eh kasi yun yung ibinigay nilang message doon sa taong nagsabi na, ay, may girlfriend ako, pero gusto rin kita eh. Okay ka lang ba?
0: Hindi, tsaka pinapahintulutan niya eh.
1: Oh, pinahintulutan niya eh. Pumayag ka, di ba?
0: Oh,
1: pero meron mga babae na sinabi, ay, may iba kang gusto. Hindi, doon ka na lang.
0: Yes.
1: Kaya yung mga lalaki, ay, hindi ito.
0: Take it or leave it. Diba? Take it or leave it.
1: Ako lang or wala.
0: Oo, take it or leave it. It's now or never. Ganon ang mga ano natin. Atake natin dyan, di ba, Mare?
1: And it's not pride. Ang pinapakita nun, yung binanggit ni Maki kanina, it's how you value yourself.
0: Self-worth.
1: Oo.
0: Yan.
1: Kaya yan yun eh.
0: Oo.
1: Pahalagahan mo yung sarili mo.
0: Yes. Taasan mo pa yung standards mo. And eventually, pagdating ng araw, yung standard na sinet mo para sa sarili mo, yung value na inano mo sa sarili mo, sinet mo, pag nakita ng tao yung karapat-dapat sa'yo, papantayan nila yon. Minsan ihigitan pa nila yon. Yeah. Diba?
1: Narinig mo yung expression na parang inilalagay ang isang karelasyon sa pedestal.
0: Pedestal, yes.
1: Diba? Itinataas sa pedestal.
0: Uh-huh.
1: Kumbaga, wala ka sa ground.
0: Mm.
1: Well, sorry to say, Rachel, sa ngayon, inilagay mo yung sarili mo dyan sa baba.
0: Yeah.
1: Na kung sino-sino ang umaapa, kung sino-sino ang, sabi mo, chururot. Kung sino-sino ang chumuchururot sa'yo, madumi dyan.
0: Uh-oh.
1: Umalis ka dyan.
0: Huwag ka dyan sa lapag. Doon ka sa pedestal.
1: Yeah. Akyat tayo doon sa pedestal dahil doon inaalagaan, nakikita ng ibang tao, at ikaw rin, makikita mo yung sarili mo. Diba na hindi ako ganun kababa, katulad nung lupa na pinanggalingan ko na ang daming dumi.
0: Yes. At saka kapag ka pumunta sa pedestal, takpan mo. Diba? Lagyan mo ng cover para hindi ka maalikabukan.
1: Diba ganun yun eh. Nilalagay natin yan. Iingatan ang mga nasa pedestal.
0: Okay. Pahalagahan ng sarili. Self-worth, Mare. Ha? Rachel, wag kong chururot ng chururot kong tsaan-tsaan. Sa chupa-chupa-chupa.
1: Ano na, sinapian na naman yung chipmunks na kasama ko.
0: Eh, kung sino bang sabi niya, chururot at chururot eh. Diba? Pag chururot at chururot ka na si Rachel talaga eh. Kasi mag-uurot ko chikit mo eh.
1: Chororot.
0: 11:40.
1: Tulog ako sa
0: sofa. Nakatulog ako sa
1: sofa.
0: Sa sofa. Pachachara. 11:41 ang oras. Ito na naman ang kantang katapat ng iyong storya, Maring Rachel. Ito ang Migraine by Moonstar 88 para sa'yo. Dito pa rin sa H2H.

0: makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
1: Tunay Natural at Rinal.
0: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sabah.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans. DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart, so 105.9, True FM.
2: Mga kapatid, uy! Kita mo, Maki, oh,
3: uy, grabe. Uy, grabe.
2: Saktong, sakto.
3: Ay, ano yan?
2: Plakadong, plakado.
3: Ano?
2: Alas 12 na. Yun lang naman ang gusto ko sabihin.
3: Buset ka. Alam ko ano nangyari.
2: Saktong, sakto eh.
3: Sakto, alas 12 eh.
2: On the dot eh. Mm-hmm. O, di ba? Alas 12, yan nga po ang ating tamang oras. At oras na rin para naman sa ating...
4: Age to Age Confessions.
2: Eto na. Opo, para sa lahat ng mga nakahain na ang pananghalian, sige, nguya-nguya lang po kayo dyan. At oras na rin para makinig naman sa aminin sa atin ng isa sa mga kapatid natin na medyo malala rin, ha, Maki, ang pinagdaanan nito dahil literal na naging itigil ang kasalan.
3: Agoy.
2: Na eksena.
3: Agoy.
2: Itigil ang kasalan. Walang kasalang mangyayari ang kwento nitong si MJ sa kanyang ex-jowa na si Cheska. 4 na taon po kasi na on and off ang relationship nitong dalawa bago nila maisipan na magpakasal na. May cheating issues daw kasi itong si Cheska. Pero... na-trigger yan nang makipaghiwalay nga itong si MJ. Yan po ay matapos na makita nitong si MJ sa video call na may katabi itong ibang babae.
3: Ay.
2: Si Cheska.
3: Si
2: may
3: Cheska.
2: Katabing ibang babae. Sige nga, linawin nga po natin yan. MJ, magandang tanghali sa'yo.
5: Magandang tanghali po, DJ Popoy at DJ Maki.
2: Oo, tama Hi. Ba yun? Ikaw, Cheska, ikaw, MJ, ay nakita si Cheska na may katabing iba sa video call.
5: Yes po, pero yung katabi po niya kasi, kawork po niya, kadorm niya.
2: Uh-huh.
5: So, ang nangyari po kasi, nasiraan po ng kama yung kadorm niya.
2: Mm-hmm.
5: So, kumbaga, wala pong choice. Nakikita. At sensitive po. Opo, at very sensitive po kasi skin ng babae. So, kumbaga, no choice na. So, yun po, nagkatabi na po sila sa isang kama.
2: Wait. Very sensitive ang skin. Bakit meron ba opo. Siyang skin condition?
3: Oo.
5: Opo yata, meron daw po yata.
2: Oh, okay. Hmm. Ano ba ito, kapwa nyo? Si Cheska ba ay Pilipino? Pilipina?
5: Yes po, Pilipina po.
3: Opo. LGBT rin?
5: Opo.
3: Okay.
2: At pareho yung babae. Isang babae ay Pilipina rin?
5: Ibang lahi po. Mm. Pero yung ganun din po, kapareho din po namin na babae din po yung
2: isa. Yan. Okay, LGBT bago natin puntahan yung eksena na yan, ano, kwentuhan mo nga muna kami kung paano kayo nagkakilala nitong si Cheska.
5: So, ganito po yun. Way back 2015, mga ganun po. Mm. Nagkakilala po kami sa... show ng isang Mocha Girls, if familiar po kayo.
2: Oo naman.
3: Oo naman.
5: Yes po. Opo, tapos yun po doon po kami nagkakilala, naging FB friends po kami. Pero noong una po, parang di naman po kami naging close talaga. So, parang friends lang talaga kami sa FB, parang ganon. Tapos hanggang sa tumagal na nung way back 2022, doon na po kami nagkausap po talaga.
2: Oh, at sino nanligaw? Ikaw? Ikaw ang nanligaw ng Jay?
5: Ay, hindi po siya.
2: Siya? Oh, yes, si Cheska ang nagpa-cute, nanligaw na. At kailan kayo finally naging mag-on?
5: Noong 2022 no, October din po.
2: Yo.

0: Okay. And since 2022, October 2022, hanggang 4 years after, bakit meron kaming, meron kang binanggit dito na may kasalan na magaganap? Nasa ibang bansa ba kayo? Kung saan merong pwede mag-ikasal ang mga LGBTQIA+?
1: Mm-hmm. Opo. Si Jessica po kasi nasa Canada.
0: Mm-hmm.
1: So, ako po nasa Japan. Mm-hmm. So, kapag sa Canada po, pwede niyo po kunin at doon po kami magpapakasal po sana.
0: Yun. Okay. Oh, sige. Oh, yun. Bago kayo na punta doon, ang gaganda na ng mga plano ninyo. Ibig sabihin ba nito, sabi mo kasi literal na stop the wedding. Ibig sabihin, preparado na ang lahat ng ito. Planchado na sana.
1: Mm-hmm. Yes po. Kasi na-invite na po namin mga family and friends. Oh, invitation, at kung saan po namin, saan po kami kakasal. Meron na po yung
2: may venue na? Meron
0: na.
2: May venue
1: na. Opo, ready na po talaga lahat.
0: May catering na?
1: Ah, wala pa naman po
2: yun. May sing-sing na,
1: Opo, meron po.
2: Nakabili na kayo ng damit na susuotin, ganyan? As in, prepare na?
1: Damit po, wala pa naman po. Pero yung sing-sing po, meron na. At
2: may venue na rin.
1: Opo, venue po, ganun.
0: Oo, okay. Sige, continue.
1: So, ayun po, dapat po sa Canada po kami kakasal.
0: Aha.
1: Kasi, yun po talaga yung pangarap po namin noong una pa lang na mag-aaral muna dun si Jessica, tapos kukunin po niya ako.
0: Mm-mm.
1: Tapos, ayun, ikakasal po kami dun.
0: Correct.
1: Tapos dun na po kami titira po for good, parang ganun.
0: Ikaw ba ay nakarating pa sa Canada?
1: Hindi po. Pupunta pa lang po sana.
2: Ah, so ready na rin yung ano mo, yung visa, yung passport, di ba, para makapunta doon.
1: Opo, ready na po talaga lahat.
0: Kumbaga, literal na lalapag na lang. Tapos,
1: opo, lalapag na lang.
2: Lalapag na lang, kakasal na lang sila, yun na yun.
0: Oh, ando na, alam
1: opo,
0: na.
1: Yun na po.
0: Sabi mo kasi naimbitahan na rin ang mga kamag-anakan, kaibigan.
1: Opo. Yun na nga po. Kaya medyo masaklap.
0: Oo.
2: Dami nang nagastos, kumbaga, ang dami nang nailabas.
1: Opo, yun na po yung masakit.
0: At ito naman ay pinagtulungan ninyo ni Cheska o ikaw ang sumasagot nito? Sabi mo kasi nag-aaral pa si Cheska doon sa Canada. O working student.
1: Nagtutulungan naman po kami.
0: Mm-hmm.
2: Ah, hati kayo. Sa
1: hati naman po.
0: Oh. Okay, so talagang hindi lang emotionally nag-invest, ano. Talagang meron na rin sila mga pinansyal na mga pinaghatian, pinaghandaan.
2: Siyempre, gastos na, Popoy, at hindi biro ang gastos niyan, Popoy.
0: Okay, kaya balikan na natin yung eksena kanina na binabanggit mo, may nakikwarto na ibang lahi na babae doon sa kay Cheska na nakita mo. Bakit naman napunta sa pagkakatigil yan at pagkakancel ng wedding ninyo?
1: Kumbaga yun nga po, dahil hindi lang po yan isang best nangyari, parang cheating issue. Kasi nagkaroon pa siya ng lalaki bago po yung si girl.
2: Aha.
1: Tapos, yes po, una po kasi parang may nakakasama po siya na gustong lalaki sa kanya. Pero sabi niya, mag-friends lang daw. Pero, siyempre, partner ko siya. Iniintindi ko na lang kung ba ganun. Kaso, parang may nakita po ako sa isang video na parang over na sa pagiging magkaibigan, ganun. Parang kasi nagiging touchy yung si ex ko, si Cheska. So, kung ba, may, yun na nga po, may cheating issue na nga. So, ito si ate girl na. Kaya, ko tinigilan kasi parang nung last po namin na magkausap kami, magka-vid call, parang binabantay ko po sila. Kasi wala na po akong parang masyadong tiwala sa kanya, ganun.
0: Mm-hmm. Tapos, bakit? Papaano na ba yung mga nagiging, ano to, paghawa?
2: Yung mga gesture, Cheska, ano na ba yun?
0: Holding hands na ba?
1: Opo, magka-holding hands o kaya hawak sa mukha. Parang, alam niyo po yung parang sweet na po.
2: Pero bakit niya napunta doon sa bahay, sa kwarto niya, yung babae?
0: Hindi, ito yung lalaki pa lang.
2: Yung lalaki pa lang ito.
1: Yung lalaki po kasi matagal na din po sila magkasama sa work doon sa Canada.
2: May lalaki.
1: Kaya, ayun po.
0: Oo, Pilipino rin. Iba rin lahi.
1: Iba din po lahi.
2: Anong lahi?
0: Dalmatian. Pudel.
2: German Shepherd.
1: Taga Saudi, parang ganun po.
2: Arabo.
1: Parang ganun po.
2: Okay.
0: Pero ito ba, kasi pag when you say cheating issue, meron talagang cheating na nangyari. Diba? Opo. Pero ang binabanggit nitong si Cheska, naging kaklose niya lang. Di ba? Siguro parehas naman sila kasing immigrant, di ba? Doon sa Canada, naging ka-close niya, lagi lang nakakasama. Ano ba, naging masyado ka lang kayang selosa kung in-assess mo na yung sarili mo? Or talagang iba yung ano eh, iba yung pakiramdam? Meron talaga?
1: Opo, meron po talaga iba po pakiramdam.
2: Umamin ba siya sa'yo? Umamin ba siya sa'yo? Inamin ba ni Cheska na may somethingan sila nung lalaki na yon? Na may nangyari talaga?
1: Actually, on and off po kasi kami ni Cheska. Nung mga panahon po na hindi kami okay, parang good terms nga daw po sila. Tapos si Cheska po kasi 32 na siya at gusto na po niya magka-baby. So parang gusto po niya, balak po niya sana magpabuntis dun sa guy kasi close nga po sila, magkaibigan nga daw po, ganun.
0: At nangyayari ito kapag ka-off kayo?
2: Wala kayo,
0: pagka mag-break kayo. Nabubuo yes, yung thought na yon sa isip niya?
1: Apo.
0: Na ano, may baby maker. Parang
2: oo,
0: ganun.
2: Oo, pero apo. I doubt na magpapabuntis lang siya doon. Pero feeling ko, meron talagang may feelings involved. Oo.
0: Ang chismosa.
2: Chismosa talaga ako.
0: Yung, kasi, yung uso nitong si Maki, AMJ.
2: Hindi naman siya basta-basta magpapachorva at magpapabuntis sa isang tao na wala siyang ano. Yeah.
0: Walang intentions.
2: I mean, wala siyang
0: emotional attachment.
2: Yes, hindi siya attracted dun sa tao. Kasi parang papabumbum ka tapos
0: hindi naman pwedeng
2: tsaka naman ito, ayoko nito.
0: Gusto ko lang yung lahi mo.
2: Oo, hindi pwedeng.
0: That's one.
2: Pwede, pero kasi kung hindi ka attracted dun sa tao, hindi ka magpapabumbum.
0: May lalim dapat, ano?
2: Mm-mm. So, ibig sabihin, meron talaga silang ano.
0: Okay, so gusto niya pala na magkaanak.
2: Papalahi lang.
0: At ipinresenta niya ito sa'yo?
1: Opo.
0: Nung naging mag-on na ulit kayo?
1: Opo.
0: Ah.
1: Actually, nakausap ko din po yung guy.
0: Nakausap mo rin? At ano naman ang sinabi mo? Are you okay ba kayo noon? Kumbaga, pag-partner kayo, imbes na artificial insemination, kasi that's isa pa yun, di ba? Na paraan para mag-buntis. Di ba? Mahal. Pero, yun ang isang paraan.
2: Ito natural. Ito,
0: actual na gawan mo ko ng baby.
2: Oh.
0: Uh-huh. Yun yung gusto ni Cheska. Nililinaw ko lang, no, para sa mga nakikinig sa atin. At anong pinag-usapan ninyo nitong lalaki?
1: Una po kasi nagpaalam sa akin yung guy, in-explain nga po na gusto nga ni Cheska na magkaroon ng baby, tapos yun lang po talaga yung susi daw ko, no? At sabi naman ni guy na kaya naman daw po niya parang alam niyo po yung parang tumaya bilang tatay din daw, willing siya tumulong daw po sa amin, ganito ganito.
2: Anong sinabi mo?
1: Sabi ko, kung lang okay lang sa akin. Pero kung tatayo siya as a father o ano na, kapasok siya sa buhay namin, parang hindi na po ako ano doon.
2: Kumbaga, pagka nagka-baby sila, wala na siya doon dapat abulin.
0: Wala na.
2: Sperm
0: donor ka lang sana. Oh, yun yung gusto mo, no, MJ?
2: Mag-donor
0: ka lang, pero hindi, wala kayong connection. Wala ka nang
2: sa amin na to.
0: I-adopt namin yung baby.
2: Wala ka nang habol.
0: Okay, pero hindi siya pumayag. Ayaw niya.
1: Apo, hindi po ako pumayag. Noon na po pumayag po ako, pero na-realize ko po na parang hindi po tama. Parang baka hindi maging healthy po talaga.
0: Anong nararamdaman mo nito, MJ? Well, alam naman kasi natin, di ba? LGBTQIA+ community members kayo. Lalo ka na hindi mo maipoprovide ito eh. Naturally, hindi kayo pwedeng magkaroon. Nakaka-insulto ba habang pinag-uusapan nyo ito?
1: Hindi po. Okay lang ho.
0: Okay lang naman noon. Okay.
1: Opo.
0: Sige, bukas lang naman yung isipan mo.
1: Opo, very open naman po.
0: Okay. Sige, so natapos ang usapan, hindi siya pumayag, hindi ka rin pumayag. Natapos?
1: Opo.
0: Okay.
1: Yes po.
0: Nasaan si Cheska? Ano ang stand niya doon? Gusto ko pa rin ng boom boom pow or hindi? Makikinig ako kay MJ.
1: Ang nangyari po kasi nung after, parang sumuko na din po si Cheska dun sa guy kasi ayoko nga po. Kasi nagkaaway na po kami. Okay. So anong nangyari po, usapan, maghanap na lang po kami ng sperm donor.
0: Yeah.
1: Tapos, yun, nakahanap naman po ako kaso parang hindi na po siya interesado.
0: Si Cheska?
1: Yes po, si Jessica. Hindi na po sa interesado. Kaya parang hindi na po namin pinush.
0: Oo. Pang ilang taon nyo na to together ni Jessica? 4 years kamu, eh, no? Ang tinagal, eh, no?
1: Ang 3 years na po namin yan.
0: Third year.
1: 3 years na po kami. Apo.
0: Oo. So may mga magaganda pa sanang plano for the future. Pero bigla may change of heart na itong si Jessica. Okay. Ito namang... pagdating, ito na ba agad yon o may iba pang mga cheating incidents?
1: Yun lang po, yung kay Guy at dun sa ka-dorm yung babae na nag-house po sa kanya.
2: Sige. May gusto sa kanya yung babae.
1: Oh, yeah. Nangyari po kasi, balak po namin umuwi sa Pinas, mag-vacation. Kaso, ang nangyari po, hindi po sinabi ni Jessica na kasama ako sa vacation. Kasi gusto po ng babae sumama sa vacation.
2: No, may gusto sa kanya na afam?
1: Opo.
2: Okay.
1: Tapos hindi sinabi ni Jessica na kasama pala ako sa vacation. So parang na-disappoint ako doon, na-hurt po ako. Kaya parang simula po noon medyo nawala na din po ako ng gana sa relationship po namin.
2: Tsaka nagdududa ka na?
1: Opo, nagdududa na po ako simula noon.
2: Wait lang, yung magbabakasyon, hindi ka kasama or kasama yung babae?
1: Kasama po talaga ako doon. Kaso, hindi po minention ni Jessica na kasama ako doon.
2: Na magbabakasyon sa Pilipinas?
1: Opo.
2: Oo. Kasama din yung babae na afam?
1: Opo.
2: Ay, tatlo kayo.
0: So, opo. So, natuloy. Natuloy na umuwi dito. Nagbakasyon.
1: Hindi ko lang po sure kung natuloy po sila. Kasi after po ng breakup po namin, wala na po kami contact.
0: At itong breakup na to, ito na yung final breakup?
1: Apo, final breakup.
0: Wow. Habang pinaplansya na lang ng konti pa, yung wedding na pinaplano nyo sa Canada.
2: So ano nga ang naging dahilan kung bakit hindi natuloy? Dahil ba to dun sa nakita mo lang sa kwarto? Or meron pa iba?
1: Yun lang po, yung dalawa na po yan. Kumbaga, sumabog na po kasi lahat po. Kasi kinikim-kim ko po eh, parang napagod na lang din po ako mintindi o ano kasi kung ano po yung gusto niya, yun po dapat nasusunod, ganun.
0: Yeah. MJ, ano nga ulit yung dahilan? Bakit nakikwarto? Kailangan makikwarto
2: yung... Sensitive daw yung balat.
0: Sensitive yung
1: balat. Masira po yung kama ng babae.
0: Sira yung kama.
2: Kama ng babaeng afam.
0: Uh-huh. Di ba siya pwede maglatag?
2: Dahil may surot yung ano kama, gano'n.
0: Ito na naman si surot. May surot?
2: Bakit nasira yung kama niya? At bakit may kinalaman yun sa sensitive na balat niya?
1: Nasira po yung kama niya kasi luma na daw po yata yung kama.
2: Ganda.
0: Gano'ng katagal na nakikwarto doon sa girlfriend mo?
1: Mga 1 month din po.
0: Matagal ah.
1: Kasi matagal din po.
0: Pwede mo naman ng i-replace, i-repair.
2: Pwede kang bumili,
0: yung,
2: diba?
0: diba? Pero nakapagtaka, tumagal ng ganoon. Naging mag-roommate sila. And knowing na gustong-gusto siya nitong, gustong-gusto si Cheska nitong, friend niya na ito. Bakit? Ano ba yung hindi ba bahay? Ano ba yung mga dorm ba yung mga tinitirhan nila?
2: Ano parang boarding house?
1: Dorm po.
2: Dorm
1: po.
0: Di ba merong pagkaganyan, merong mga landlord, landlady?
2: Yes. Pero kasi pagkaganyan dorm, may magkakasama sa loob talaga ng kwarto. Like, merong mga double deck, di ba? May mga ganon.
1: Opo. Tama po.
2: Mm-hmm.
0: Pero may nasira lang dun sa kabilang kwarto eh.
2: Kaya nga, di ba na siya na-fix? Di ba dapat kinausap yung landlady, landlord para ayusin yung kama, ganon, di ba?
1: Parang ang pagkakasabi daw po sa kanila, parang... Bago daw po maayos yung kama, para it takes time daw po.
2: Sabi? Sinabi niya lang yun. Sabi niya lang yun.
1: kasi nagdududa po
2: di ba sabi mo, pa nagbi-video call kayo ni Cheska, lagi nandoon yung afam na girlaloo.
0: Uh-huh.
1: Yes po.
2: To the point na binabantayan mo na siya kasi nga, alam mo may gusto sa kanya yung girl.
1: Opo.
2: Imposible ko lang nangyari doon kasi syempre pag di na kayo magka-video call, baka mamaya, di ba? Di ba, gumagana yung pag-overthink natin dyan eh. Kaya naiintindihan ko si
0: Double dick ba dun sa May double dick ba dun sa...
2: Kaya naiintindihan...
0: Sa kwarto ni... Cheska?
2: Kaya naiintindihan ko si MJ kung bakit niya binabantayan sa video call.
0: Oo, kasi personal kasi nga, nang nandun eh.
2: At saka pag nasa lisihan niya, nakakapraning talaga yan.
0: Siyempre.
2: Diba?
1: Opo.
2: So binabantay mo siya hanggang sa matulog?
1: Opo, binabantay mo.
2: Naka-video call kayo?
1: Opo, magdamag
2: wow, po. Tutok.
0: Ang layo niya, nasa Canada yung binabantay mo, nasa Japan ka.
2: At saka parang ang hirap diba? Ng ganyan po, parang nakakadrain.
0: Mm-hmm.

0: Para kasi si TV, girl.
1: Oh, yun nga po eh. Sana po, nag-apply na lang po ako eh.
0: Kasi TV yarns. Kasi nakatutok siya magdamag dun sa girl na natutulog. Tapos binabantay mo, baka mamaya merong gumapang, nakamay, diba? So, nandun ka na sa point na parang wala ka ng peace of mind. Kasi iniisip mo palagi na baka mamaya anytime may gawin.
1: Apo, wala na po talaga.
0: Diba? So, nakakapuyat yan po eh.
2: At ang sinabi nga nitong si MJ, MJ, nagplano kayo ni Cheska na uuwi ng Pilipinas for a vacation, kasama yung babae?
1: Apo.
2: Pero hindi niya sinabi sa'yo na kasama yung
0: girl.
2: Babae?
1: Yes po.
2: Diba?
0: Nakakaloka.
2: Yun yung kasama mo pala yan. Alam mo pinagseselosan ko yan. Yes, alam ko, ka-roommate mo siya, pero hindi nga ako at ease na kasama siya.
0: Comfortable. Hindi mo ba yan, inopen mo naman sa kanya yan, at least alam niya alam naman pala niya, bakit ganun? Baka parang kawala naman ng respeto yun.
2: Kahit ako paglalakad, di ba? Personally, MJ, kahit ikaw paglalakad, alam mong medyo may grudge yung dalawang kasama mo, yung dalawang kaibigan. Parehas mo silang kaibigan, pero hindi sila magkasundo. Pili ka lang ng isa.
0: Oh, hindi mo sila pwedeng pagsamahin kasi magka-clash.
1: Yung nga po.
0: Oh, tsaka magkakaroon kayo ng parang awkwardness. So ito.
2: Pero naka-prepare ka ng umuwi, kamo eh. Di ba? Naka-prepare na kayo magbakasyon sa Pilipinas. Ilang araw lang o ilang oras bago mo nalaman na kasama pala yung pinagseselosa mo na matindi?
1: After a week din po.
0: Grabe naman.
1: Apo.
2: Nakabook ka na? Nakabili na ng ticket?
1: Magbubook pa lang po sana. Kasi hinihintay ko po yung approve. Punya doon sa work po ni Cheska kasi approval po. Kasi hindi naman po ako pwede basta mag-book. Alam ba, mamaya hindi kami.
0: Pero sila sure na. Silang dalawa sure na.
2: Schedule na lang.
1: Sure naman po. Schedule na lang po.
0: Hindi kaya pinlano lang yan. Diba?
2: Pero ginulantang ka pa rin.
0: Pinlano nilang dalawa. Sila ready na eh. Ito, mag-ano pa lang eh. Magbubuk pa lang eh.
2: All the while, alam mo, magkikita kayo mag-jowa. Magkasama kayo. May kasama pa palang isa. At yung pang binabantayan ko, ha?
0: Galing.
2: Ibang klase rin. Anong kinatwiran ni Cheska? Bakit niya? Baka naman meron kasi, kumbaga mag-reconcile kayo, mas maigi na kilala niyo yung isa't isa para hindi ka tamang hinala sa kasama ko. May mga binanggit ba siyang ganun, MJ?
1: Sinabi niya lang po kasi kaya po niya hindi sinabi kasi alam naman po niya na kumbaga set na po kami parang ganun. So parang no need na daw po i-mention na magkasama, ganto ganyan.
0: At least, in-assure ka ba naman ba niya na wala yan, wala naman kaming something yan? In-assure ka ba niya na gano'n? Bilingan ka ba niya security na wala kami niyan? Ikaw ang mahal ko.
1: In-assure naman po niya ako. Kaya mas lalo po ako naging CCTV po.
0: Ano ba to? Sarcastic ba to? O ano?
2: Mas lalo na papantay. Oo. Mahirap na magtiwala kasi meron niyang history ng
0: TV. Hindi, tsaka kasi kung alam naman niya, nung aware naman siya na hindi ka komportable dun sa babaeng yun, di sana gumawa siya ng paraan para hindi sila magkasama sa isang kwarto. Kasi nga, di ba, hindi ka nga komportable, nagseselos ka nga ka mo, nagdududa ka. Di sana gumawa siya ng paraan para bumukod ng kwarto. Hindi niya kasama yun. Pero ang nangyari, magkasama sila sa kwarto.
2: Nang mahabang panahon. Okay lang mga ilang araw eh. Okay lang mga ilang araw
0: isang
2: siguro.
0: Isang buwan. Malinaw na kawala ng respeto sa partner mo kapag ka ganun ang ginawa sa'yo.
2: Yan. Pero eto na nga. Puntaan na natin yung hiwalayan blues na nangyari. Sino ang naghamon nito? Sino ang nagsabi na the wedding is off?
1: Wala na po.
2: Wala na. Okay. At ano ang ginawa naman ni Cheska nung sinabi mo na hindi na tayo ikakasal?
1: Sinabi po niya na okay lang, basta magkaroon na daw po ng peace of mind. Nagsasorry na din po siya.
2: Buti naman naka-move on na siya agad.
0: Agad-agad? Hindi man lang siya teka lang, huwag naman kasi, ano mo yun?
2: Wala pagsisimula.
0: Wala man lang resentment sa kanya?
1: Wala, never po siya naghabol or what pa sa
0: akin. Grabe. Ibig sabihin, alam niya na yun na mangyayari. Matagal na siyang ready. At bago ka palang mag-move on, mas naka-move on na siya.
2: Wow.
1: Opo.
0: Grabe ha. Galing ha.
2: So, meron na siyang naka-ready na advice sa'yo na, oh, ito na lang gawin natin, ha? Wala na tayong aayusin, eh.
0: Hindi, at saka may reserva na siya agad, eh. May kapalit na, eh.
1: Aray ko.
0: Oh, ayun diba? Yung ano, pagka may kapalit, eh. May kapalit na, eh.
2: Mm. Sige nga, MJ, kwento mo sa amin yung usapan nyo, yung final na usapan ninyo, na nagpapaalam ka. Did you even think na ikaw ay pipigilan? Na huwag kang umalis. Tutuloy natin to. Ayusin natin to.
1: Ganito po kasi ang nangyari. So, diba, binabantayan ko po silang tutulog. Tapos, nung kagising po kasi niya, doon ko na po sinabi na hindi ko na kaya kasi natitrigger nga po ako.
2: Mm-hmm.
1: Tapos, wala na nga po akong peace of mind.
0: Yes,
1: tapos sabi ko, nag-worry ako para sa future namin kasi baka mamaya ganto na naman yung may mangyari sa amin, ganto ganyan. Kaya sabi ko, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa, ganun. Kaya, yun, sabi ko, tigilan na natin, sabi ko pa ganun.
0: Ano sabi niya? Madali sabi na lang niya, para sa kanya.
1: Apo, mag-agree na lang po siya. Wala na po siyang ano, habol o wala po talaga.
2: As in, four years yan. Di ba, Maki?
1: Yes,
2: 4 years ang itinagal, MJ, ng relationship niyo. Tapos ang sagot sa'yo, sige, okay lang. Sige, wala
0: alam
2: na lang samahan ng loob. Ganon?
0: Sorry, MJ, sa sinabi mo, sa kinuwento mo, alam ko na na bago ka pa bumitaw, nakabitaw na siya, matagal na.
2: Wala na yan.
0: Bago ka pa mag-decide ng ganyan, matagal na siya nakapag-decide.
2: Mm-mm.
0: Sorry, pero talagang ganon eh.
1: Naisip ko din po yan, DJ.
0: Di ba? Masakit lang kasi umasa ka na alam mo yung kayo sa dulo pero ang ending parang madali lang para sa kanya na kalimutan ka, nabitawan ka. Mm-hmm. Dahil yung lang sa merong iba.
1: Tama.
2: Yan. Gano'n ba kayo kadalas na nagkita kasi nitong si ano naman, si Cheska? Magkalayo kayo eh.
0: Pinagpalit sa malapit eh.
1: Bago po kasi siya mag-Canada, yan, madalas po nagkikita, like, umuwi po ako sa Pinas noon, like, thrice a year, mga ganun po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, tsaka, nung nag-Canada na po siya, yun po, di na po kami nagkikita kasi bawal pa po siya umuwi ng Pilipinas para makakuha po siya ng PR doon sa Canada.
2: Okay, well, nagpaalam na itong si Cheska nga sa'yo. No? Actually, nagpaalam na pala siya. Hindi mo lang siguro narinig noon na wala na si Cheska. Pero ikaw, MJ, papaano ka naka-move on sa ganito? Siya ba yung pinaka-malalamong minahal?
0: Hindi. Naka-move on ka na ba, MJ?
2: Kasi parang naliluha-luha ka pa.
0: Kasi ba, di ba narinig mo parang nanginginig-inig pa yung boses niya habang nagkukwento siya?
2: At may kasalan tayong pinag-uusapan.
1: First time ko po kasi mag-open about sa relationship po namin. Kasi di ko po talaga kinakwento to kahit kanino. Ano. Sinasabi ko lang po na hindi nag-work hanggang doon na po yung kinakwento ko.
0: Pero, so ngayon ka pa lang talaga nag-open?
1: Apo. Pero okay naman na po ako.
2: Would you consider her, si Cheska, as yung greatest love mo sana?
0: Totga? Ganun ba yun?
1: Totga, apo.
2: Okay. Ayan, pero greatest lesson na ngayon. Itong si Cheska. Okay.
1: Yes.
2: Saka kasi dito sa Pilipinas, syempre, wala naman tayong same-sex marriage. Eh
0: wala.
2: Ito, nabigyan sila ng, nabigyan si MJ at si Cheska ng pagkakataon sa ibang bansa.
1: Yes,
2: at iba yung pag-asa mo, MJ, di ba?
1: Apo.
2: I understand. Iba yung buhay na buhay yung pag-asa mo and then this happens. Ganyan talaga ano yung pangyayari. So ano, meron pa ba kayong communication itong si Cheska?
1: Actually binlock po niya after po namin mag-break.
0: Siya tapos
1: apo, siya po nag-block po sa lahat ng self-med. Tapos pero meron pa kasi akong private account sa FB. Doon po kasi friends pa kami. Tapos nakaraan nag-message po siya sa akin na sana, yun nga po, meron na akong peace of mind. Wala na po yung sakit na nararamdaman ko.
0: Ganun. Wow.
1: Tapos, nakikipag-friends po siya.
0: Okay.
2: Anong sinagot mo?
0: Mukha mo,
1: ganun.
0: Mukha mo. Ganun ang reply doon, mare.
2: Ay, hindi kasi, ano ba yun? Salitang hapon ba? Mukha mo.
0: Mukha mo.
1: Opa, ganun nga po, napagalit.
2: Di ba? Mukha mo.
3: Mukha mo, Miss Mike.
2: Nasa Japan eh. Nasa Japan itong si MJ. Sandali, ano nangyari doon sa mga, syempre ginastosan nyo yung mga preparation nyo noon eh. Ano yun?
1: Wala na po yung kumbaga.
2: Na-refund,
1: hindi na
2: na-refund pa ba o balato mo na kay ano yun?
0: Wala nang refund?
1: Wala na po. Hindi na po namin din inasikaso kumbaga kahit ako sinuko ko na lang po. Parang ganun kasi tsetsiburetso na po ang hassle na po para sa akin. Hassle. Ano po makipag-communicate sa kanya din.
2: Correct. E paano yung mga wedding ring ninyo?
1: Binenta na po. Siya po kasi una nagbenta sa ring po.
2: Binenta tapos, talaga?
1: Kaya ginaya ko din po siya, binenta ko na din yung binili ko.
0: Ano yun? Magkaiba kayo ng ano, sing-sing?
1: Opo, bumili din po ako.
0: Ganun pala yun. Pwede pala yun po. Yakala ko yung naman. Isa lang ang ano.
2: Eh kasi nga, di ba, lalapag na lang, ikakasal na. Yun na yung usapan ni MJ.
0: Well, lesson learned. At charge na lang sa experience ang mga nangyari. Ang yaman naman ng experience. Ang daming charge sa kanya.
2: Kaya nga. MJ, ikaw ba ay ready na ulit for a relationship?
1: Hindi po.
0: Mukhang hindi pa eh. Kasi talagang parang nadala pa siya.
2: Meron ka ba mga bagay na parang gusto pang sabihin kay Cheska? Kasi mahirap din, MJ, na nakipag-break ka, na hindi ka hinabol, wala kayong mahabang diskusyon o pag-uusap man lang.
0: Hindi sa personal.
1: Wala.
2: Yung bang, kumbaga parang sandali mag-usap pa tayo, yung ina-expect mo tatagal pero cannot short. Di ba? Yung pag-uusap ninyo na sayang, wala akong chance eh para sabihin sa'yo yung mga gusto ko sabihin.
0: Saka hindi man laki nagkaroon ng kaya yakapan, di ba? Last hug, ganyan, last kiss, di ba?
2: Kaya kung meron ka mga gustong sabihin kay Cheska, since sabi mo, ipinagkatiwala mo nga rito sa ating programang Heart to Heart, ano? Ang kwento mo na hindi mo rin ikinikwento sa mga kaibigan, kakilala mo, basta-basta. Ano yung mga bagay na gusto mong sabihin o marinig man lang ni Cheska? Go ahead.
1: Gusto ko lang po magpasalamat sa kanya sa 4 years namin pagsasama. Sa maikling panahon na yon, kahit pa paano, feel ko po yung pagmamahal niya kahit na ganun nangyari sa amin. At wish ko lang po sana makahanap siya ng taong naarapat sa kanya. Yun lang po.
2: At ano naman din ang gusto mong ibigay na assurance sa iyong sarili, MJ, that you'll be okay?
1: Sorry po, choppy po.
2: Eh, yung ngitin ko
0: lang. Ngitin na naman, napakahirap naman mag-compose ng salita eh. Charing!
2: MJ, ano naman yung gusto mong sabihin palagi sa sarili mo na you'll be okay. Di ba? Magiging maayos ka rin since sabi mo nga kanina, hindi pa talaga ako naka-move on from Cheska. Go ahead.
1: Parang naman pa sa sarili ko, parang hindi naman din po kasi ako nagmamadali. So parang take your time lang para mag-heal ako at maayos ko yung sarili ko talaga at para maging ready na. Ayun po, parang yun lang po talaga. Take your time lang, self, ganun lang po. At love yourself lang din po talaga.
0: Yes.
2: And of course, I understand, nasa malayong lupain ka. Sino ba ang umaalalay naman sa'yo dyan sa Japan?
1: Mami ka po.
2: Oo, habang may pinagdaraanan ka, lagi bang ready rin si mami para pakinggan ka at alalayan ka sa mga oras na umiiyak ka rin?
1: Actually, isang beses lang po ako nakita ni mama na na-broken talaga sa kanya. Kasi hindi din po ako pala open sa kanya.
0: Pero nakapag-open ka and then nayakap ka naman ba niya? Or may makakaibigan ka ba dyan na pwede mong kausapin?
1: Yeah. Hangout kayo? Kahit mga friends ko din po naman, sinasama naman din po nila ako. Nag-ahaya po sila mag-shot ganyan.
0: Yeah, no. Basta gawin mo lang lahat na makakapagpasaya sa'yo. Yung tingin mo makakapagpasaya sa'yo.
2: Masaya ka ba nagpapadala dito sa Pilipinas na mga kung ano-ano galing dyan sa Japan?
0: Hoy!
1: Opo, super.
2: Gusto mo?
0: Pwede bang Kit Kat na green?
2: Ito yung
1: green matcha.
2: Matcha ba yan?
0: Matcha. Kit Kat na matcha, baka naman. Tsareng!
2: Tsaka yung mga Adidas na dyan lang inilalabas.
0: Hoy! grabe naman talaga.
2: Yung mga ganyan, MJ. Let's be friends. Fun kami na maging friends. Magiging happy ka.
0: Diba, MJ? Hindi, charing lang. Pinapatawa ka lang namin. Basta, kung ano yung makakapagpa-happy sa'yo, makakapagpagaan ng kalooban mo, yun ang gawin mo. At hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo. Yeah. Hindi dahil para makamove on ka mula sa kanya, gagawin mo yan dahil gusto mo makagante, gusto mo makita niya na masaya ka. Kundi gagawin mo yan para sa sarili mo kasi gusto mo maging legit na masaya.
2: Yon.
1: Opo.
2: Oh, 'di ba? Para happy ka lalo, i-follow mo kami sa IG namin. Ano yung IG mo, Maki?
0: DJ Maki Rena, DJ MAKIREN. I-follow mo ko sa IG, tapos mag-usap tayo doon. Baka pwede ako magpabili sa iyo ng KitKat na Gren.
2: Yung yung sa akin, bala ka kung ifa-follow mo, hindi mo ifa-follow sa ano naman, sa Instagram din ito, ha? DJ Popoy underscore Guapopoy. Okay? DJ Popoy underscore Guapopoy. Please send my regards to your mom.
0: O yan. Kung meron ka lang gustong i-share na problema, pwede pa naman kaming kausapin dyan.
2: At i-share din na gifts. Pwede na.
0: Gift of love.
2: Biro lang.
0: Gift of
2: biro
0: love. Hindi, charing MJ, nagbibiro lang kami. Lang. Alam mo. Pero kung tututuhanin mo, okay lang din naman.
2: Alam mo, then, paulit-ulit na. Gusto talaga, no? MJ, anong dama mo? Gusto talaga? Gusto talaga namin?
0: Hindi, joke lang, MJ. Joke lang. Pinapatawa ka lang namin kasi ayaw namin ng ganyan na parang alungkot-lungkot mo.
2: Oo nga.
0: Yeah, basta happy ka, okay na kami dyan.
2: Basta MJ, okay lang mapagod, ha? Lalo na dito sa experience na ito. Legit yung naramdaman mong nasaktan ka, napagod ka. Sabi mo, once ka palang umiiyak kay mami mo, if you wanna do it again para ma-unload yung bigat ng nararamdaman mo, para for you to fully move on na dito sa experience na ito, maintindihan tayo ng mga magulang natin.
0: And Popoy, I hope na nakatulong tayo sa kanya at nakagaan-gaan kahit papano sa bigat na dinadala niya.
2: Yan.
1: Sobra po.
2: Correct.
1: Thank you so much.
0: Thank you. You're welcome.
2: Nga. Maraming salamat sa iyo, MJ.
1: Maraming salamat din po, DJ Popoy.
0: Sino? DJ ano?
1: DJ Popoy at DJ Maki po.
0: Thank you. Akala ko kung sino nabanggit mo.
2: MJ, ano nga yung IG name ko? Sige nga, MJ, kung nakikinig ka, paano?
1: Hala, nawala na po ako sarili, char.
0: Kalimutan mo na, MJ.
2: Basta sabi mo lang nung pangalan ko, tapos biglang DJ Popoy underscore Guapopoy.
0: Hindi, MJ, okay lang. Kalimutan mo na yun, pero, di ba?
2: Yung Maki.
0: Maki Rena, Hindi, di ba rin ang hindi mo maalala yan? Okay lang yun. Basta, huwag mong kakalimutan na merong mga taong nag-care sa'yo.
2: Lalo na, ilang araw na lang magpapasko na.
0: Tingin ko na po, boy, kanina ka pa.
2: Ayaw talagang tumigil.
0: Nakalata na kami sa'yo.
2: No, eto na muna. Bigyan na muna natin ng special na mga kanta. Itong si MJ na happy naman din ako, Maki, dahil tumatawa siya. Ang bigat niya kaninang kausap. Ang bigat ng mga experiences.
0: Ngayon medyo gumaan-gaan na siya. Gumaan na.
2: Sarap din ang tawa nitong siya, MJ. Sana nga iyan na rin ang bit-bit mong tunog sa mga susunod na mga araw, no? Yung masaya na. 36 minutes makalipas ang alas 12.

0: DJ Popoy, DJ Makirena, Heart to Heart sa 105.9 True FM.
1: Love Question of the Day.
2: Mga kapatid, ito na nga po ang ating katanungan. Kahapon pa ito, hindi natin nabasa ang inyong mga kasagutan na itutuloy natin ngayon.
3: Love question of the day, ano nga ba ang sinyales na malapit ka ng i-ghost ng kausap mo? Kamikaze! With gout! Uy, nakita ko yun kahapon ha. Grabe talaga, trending na trending sila ngayon.
2: Di ba nga?
3: Oo, bago pa sila masabihang masyosyonda na, inunahan na nila.
2: Pinresenta ang mga sarili na thunders.
3: Thunders sa talaga, as in, ino-e.
2: Ino-e. Yan ang presentation.
3: Totoo. Ito na mga kasagutan ninyo sa ating FB page. Sabi ni Fema Dancel, yung biglang nagbago ang effort. Dati mabilis at excited mag-reply, ngayon puro scene. Late replies at one-word answer na lang. Hindi naman laging busy ang tao eh. May time ka talaga para doon. Kapag gusto ka pa niyang kausap, somehow, he will still make an effort. Pero wala eh. Ibig sabihin, konti na lang. Igo-ghost ka na niyan.
2: Ayan, si ano naman? Kanino yung binasa mo nga?
3: Si Fema Dancel.
2: Si HP. Sabi ni HP, para sa akin, yung sign na madalang na siyang makipag-usap. Kung makikiusap man, wala na rin sense yung usapan ninyo. Oo nga, yung wala ng lalim. Ano?
3: Yes.
2: Yung tipong wala kang kausap, wala ka na rin, wala na rin mapag-usapan.
3: Oo, naubusan ng topic.
2: Wala ng plano.
3: Oo, hindi na nag-iisip ng bagong topic.
2: Correct.
3: Laging open-ended.
2: Oh, di ba kasi kapag you are in a relationship or you're trying to build a relationship, gusto mo nag-evolve yung conversation. Pero, ito wala na.
3: Wala.
2: Kumusta? Kumain ka na?
3: Answerable by yes or no.
2: Oo, sige.
3: Lahat ng tanong.
2: Ay, may gagawin ako eh.
3: Oo, oo. Kaya naman, kumain ka na. Oo. Tapos wala nang kasunod.
2: Bye.
3: Bye. Kainis, no? At saka, ito pa pinaka talagang

0: mag-end ang conversation. Mm. Kapag ang sagot ay, ha, ha, ha, ha, ha.
1: Tapos, walang kasunod.
0: Wala na. End of conversation na yun. O kaya naman yung reacts lang ng heart. O kaya, okay.
1: Yan. Thumbs up.
0: Naka-thumbs up lang. End of conversation na yan. Wala na. Yan.
1: Anong conversation killer?
0: Correct.
1: Wala nang tinanong eh.
0: Ako busita-busita ko sa kausap ko kapag ang reply sa akin, ha, ha, ha, ha. Like ko sinasabi, wala na ako i-re-reply dyan. Ano i-re-reply ko dyan?
1: Correct. Alam mo, sometimes you do that, lalo na kapag ka magpapahinga ka na, di ba? O sige, tapusin na natin ang usapan na to. Yan, thumbs up na lang, ganyan. Para maintindihan mo yun. Pero kapag ka nasa kalagitnaan pa naman kayo ng hindi pa naman oras ng pahinga, dati-dati, ang kulit-kulit mo. Yan yung mga ganyan, medyo...
0: Ako kapag ganyan, gusto ko na matapos yung conversation, hindi ko na nire-replyan, hindi ko na sinisin. Para hindi na siya ma-feel bad. Ganon. Ruby Bautista, nabasa mo na ba ito?
1: Hindi pa.
0: Ang sabi niya, parang wala siyang interest na kausap ka. Parang laging nagmamadali at maraming dahilan para lang maiwasan ko.
1: Aragay.
0: Aragay.
1: Si Himawari, sabi niya, nawawala na siya ng walang explanation.
0: Akala ko nawawala siya parang bula.
1: Ayun nga, nawawala na lang ng wala ng explanation. Dati may pa-good night, dati merong busy ako, or mamaya na tayo mag-usap. Mm-hmm. Naku, ngayon, biglang nawawala for hours
0: wala
1: or for
0: na.
1: Days. Yes. Then babalik na parang walang nangyari.
0: Yes, legit yan. Legit na legit yan. For someone na lagi nag-ghost. Naku, talaga, legit na legit yan.
1: Tinuro ko yung sarili mo. Sige, kwento.
0: That is true. Okay, that is true talaga.
1: Yung that is true mo ba? Meron ding mommy's true yan?
0: Yeah, that is true and mommy's true.
1: Parang daddy yung sinabi mo eh.
0: Hindi, totoo talaga yan. Oh. Sabi ni Oliver Baltazar, go-ghost ka na yan pag paiksi na ng paiksi ang time niya sa'yo, pati mga replies. That is true.
1: Nadali, si ano, si Alona Obrense. Ano ba namang klaseng tanong yan? Happy life lang.
0: Hindi sana hindi ka sumagot. Alona.
1: Hindi, ito yung ano eh. Ito yung favorite ni Maki. Si Simon. Yeah. Ang sabi niya, pagtigil sa pag-uusap tungkol sa future events o paggamit ng vague phrases such
0: ay,
1: as,
0: bongga.
1: Tingnan natin sa halip na gumawa ng firm commitment.
0: Ay, ang bongga mo dyan. Ang dami
2: pagaling ka eh.
1: In fairness, Simon. Ha?
0: Simon Wright, are you alright?
1: Diba? Hindi, kasi minsan mahalata mo yan sa kausap mo. Interesante yung pinag-uusapan ninyo. Pero sige, tingnan natin.
0: That is right. Ay, para sa akin, ako sasagot ako dyan. Senyala sa malapit ka na i-ghost ng kausap mo. Yung kapag yung usual ninyong oras ng usapan, biglang nagiging unusual dahil hindi na siya nagre-reply.
1: Mm-hmm.
0: Or, wala na siyang... Alam mo yung walang kalatoy-latoy kausap, makikita mo wala nang emojis.
1: Aha, uh-huh. Ganun na lang.
0: Wala nang emoji. Lalo na kapag walang emoji, ako magaling ako magbasa sa ganyan. Eh. Nakakaramdam ako kapag yung kausap ko ay wala nang latoy at saka wala nang gana sa akin.
1: Correct.
0: Alam ko yan. Mm. Parang yan, si Popoy, ganyan.
1: Pag lagi na lang, pagkalagi na lang, okay. Oh. Sige.
0: Yes, di ba? Gay.
1: Tsaka yung sabi mo kanina, ha-ha.
0: O, tapos reacts na lang. Pagka ganyan, la na to, go-ghost ako nito.
1: Pero, hindi naman lagi.
0: Hindi lagi.
1: Mati, hindi naman lagi dahil minsan naman talaga meron din pinagdadaanan yung taong kausap mo. Di ba, na-interesado naman talaga siya sa'yo. It's just that, pwedeng busy sa trabaho.
0: May pinagdaraanan.
1: Pwedeng may pinagdaraanan din na personal.
0: Or baka diba? Hindi ka talaga bet.
1: Oo.
0: Or, hindi ka na bet.
1: Baka naman din masyado ka ng maraming tanong. Di ba?
0: You should
1: be able to learn the difference yung you're having a conversation doon sa ini-interrogate mo na.
0: True.
1: Diba? Maganda kasi yung nagkikwentuhan lang kesa yung parang iniimbestigahan na.
0: Mm.
1: Ako, I don't like the feeling na parang nang iniimbestigahan at parang ini-interrogate mo na ako eh. You're not trying to get to know me.
0: Mm.
1: Gusto mo nang malaman yung mga maliliit na detalye sa akin na hindi pa ako ready.
0: Tama.
1: Diba? You should learn the difference. Yung tamang conversation lang in getting to know each other or sa sa pangangalaga lang doon sa relationship na meron kayo o situationship na tinatawag natin.
0: True. Ang galing mo dyan, Popoy. Gusto ko yung sinabi mong yan. Mm-hmm. Pero syempre, ito proven and tested talaga to ha. Huwag kayong ma-feel bad kapag ginawas kayo na isang tao kasi darating at darating talaga yung oras panahon, ilang buwan man na makalipas, ilang taon na makalipas, babalik yan, magpaparamdam ulit sa inyo.
1: Oh.
0: At magugulat kayo, parang, ay, bakit ano to? Bakit bigla nagparamdam to?
1: Ay.
0: Ay, pero...
1: Maki, na, kumusta ka na?
0: Di ba?
1: Napatext lang ako kasi... Hindi mo parang binabayaran yung utang
0: mo. Oh, hindi. Hindi, pero pag dumating yung pagkakataon yun, Popoy.
1: Oh, ano?
0: Pag dumating yung pagkakataon yun, sinisigurado ko na hindi ka na interesado.
1: Naniningil na?
0: I mean, hindi. Hindi ka na interesado na kausapin siya.
1: Mm-mm-mm.
0: Kaya kapag ginuos ka na isang tao, yan mo lang.
1: Okay lang.
0: Huwag mo abulin. Huwag mong kulitin.
1: Oh.
0: Kasi, nako talaga, darating talaga ang panahon na magpaparamdam ulit yan sa'yo.
1: Okay,
0: at kapag dumating yun, hindi ka na interesado.
1: No,
0: siguraduhin mo hindi ka na interesado.
1: Unless, hindi pa binabalik yung mamahaling sapatos na hiniram sa'yo.
0: Ibang usapan yan kapag ibang may usapan. Inutang at may hiniram.
1: May,
0: iba yun, iba.
1: Ayaw natin yung ganyan. Pero ito talaga, ang kumaga, yung mga pagkakataon na ayaw at na ayaw natin dumarating.
0: Mm-hmm.
1: Yung oras ng pagpapaalam namin.
0: That is right.
1: Okay, dahil oras na nga po natin, 4 minutes bago mag-alauna ng hapon. Sana naman masayang-masaya kayo ngayong Thursday na ito, no? At marami na namang mga natutunan sa mga kwento na ibinahagi po ninyo, di ba, dito sa ating programang Heart to Heart. Diba? At syempre, sige, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Bukas, ulitin na naman natin ito ang pagtatawid ng ating umaga papunta sa masayang hapon dito sa 105.9 True FM. Dahil ito ang programang...
0: Dahilan kung bakit ang sarap-sarap pa rin tumutok sa radyo.
1: Dahil damang-dama mo ang bawat tibo ng mga kwento. Ito ang...
0: Heart to Heart!
1: Kasama nyo nga po, PM is the key! Ako po si P, Popoy!
0: At ako naman si M sa PM, Maki Ren at your service mga kapatid, dito pa rin sa 105.9 True FM.
1: Laging true sa'yo, kapatid!
0: Happy weekend! Practice lang!
1: Bukas pa!

0: Bukas ulit ang usapang with feeling. H2H, heart to heart. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang oras, 12:59. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May maililihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa chikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Susunod na ang Christy for Minute sa True FM sa 105.9.

0: mga balitang showbiz tatalakayin. Bawat angulo bubusisiin. Dahil walang isyong uurungan. Bawat komentaryo palaban. Ito ang programang may kasamang kantahan at tawanan. Sa reyna ng chicken na si Nike Christie, hindi ka maiiwan. Tara na't magip...
1: Ngayong araw sa Christie per Minute. Zanjo Marudo at Ria Taide, may baby number 2 na. Pagpapaaral ni Alden Richard sa mga scholars. This is my vision until the day I die. That's my legacy. Angelica Yulo at Rovilin Baterbonya, dalawang nanay, magkaibang kwento ng mga anak. Oji Nuna, napamura, magbayad kayo ng utang nyo.
2: Ang maiinit sa showbiz balita, narito na!
3: Alauna na po uli ng tanghali, mga kapatid. Thankful first day na po tayo ngayon sa Christie per Minute. Totoo po, mga kapatid, wala pong bayad ang pasasalamat sa kabila ng mga paghamon, problema, kalamidad. Napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa buhay na ito. Maraming salamat sa mga biyaya. At syempre, mga CFMers dito sa ating bayan, lalong-lalo na po magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nakakarinig na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. Ito, napakalinaw na po ng ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganon din po sa Radyo 5FB Live at syempre meron din sa YouTube channel. Maingat na hapon po para sa ating lahat. At ito na po ang aking partner, Romel, Romel, Romel. Pasok na, Romel. Romel, chika.
4: Ito ang maganda, masayang chikahan. Salamat sa Diyos at syempre para maging masaya din po tayong lahat. Pakishare po ang ating MP at YouTube para sa mga pusi at comments. At huwag po kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christy per Minute. Salamat
3: ayan,
4: po.
3: Sabi ko nga sa iyo, thankful Thursday.
4: Tama!
3: Yes. Okay, ariyan na tayo sa una natin. Napakaganda nito. Mga bata pa sila, si Zanjo Marudo at saka si Ria Taide. Nadagdagan na naman ang baby nila. Siyempre, a baby is always a blessing, di ba?
4: Ayan. Napakaganda.
3: Hindi pa nga natin nakikita ang itsura ng panganay nila. May kasunod na. Oh.
4: Correct. Talagang ayaw nila ipakita talaga eh. Pero ang maganda naman, naging ma-honest naman sila kahit ano inihag nila na nagdadalang tao ulit. Si diba, si Yataite. Yun ang naman maganda.
3: Hindi lang nila ano, sinasabi. Totoo naman yun eh, sa pagdadalang tao raw, hindi mo muna ina-announce yung first 3 months hanggang na maayos yung binhi sa iyong sinapupunan. At alam mo kung ano magiging kasunod nito. Merong kasunod yan. Naunang kinasal si Congressman Aljo at saka si Maine Mendoza. Nakadalawa na si Sanjo at saka si Ria. Sila wala pa rin baby. Yan ang pressure dyan. Ganun talaga, diba?
4: Naku, siguro. At saka matutuwa ka na yun, no? Tutok talaga si Rana Siria, hindi na bumalik sa pagiging artista.
3: At saka si Zanjo, isang responsableng ama. Si Ria, isang dakilang ina ng tahanan.
4: Galing.
3: Kaya, alam mo, dapat lang silang biyayaan talaga ng mga supling. Kasi ginagawa nila ang mga responsibilidad nila para sa kanilang anak, di ba? Kaya nakakatuwa, ang daming maligaya para sa kanila. Eto lang, oh, sabi ni Juris Dr. Channel, maganda po yan na habang bata pa si Zanjo at Ria, may mga anak na sila. Mas may energy pa sila sa paghatid, pagsundo at pag-attend ng PTA meetings. At kapag malalaki na ang mga anak nila, parang magkakabarkada lang silang buong pamilya. Oo, totoo yun ano.
4: Yun ang pinakamaganda, yung kasabayan lang.
3: Parang kasabay mong lumalaki ang mga anak mo. Yung generation gap na sinasabi, hindi masyadong malaki yung agwat, di ba?
4: Totoo.
3: Oo. Mm-mm. Ay, si Ching Bautista Silverio, inunahan mo lang ako. I see that you're you have the scarf I gifted you, love you, Nay. Congratulations to Ria and Zanjo. Another bundle of joy coming. Talagang sasabihin ko, John at Ching Bautista Silverio, 7 taon nang iniingatan ko sa puso ko itong scarf na ito na regalo nyo sa akin. Noon-noon pa to. Ang tagal na nito. Mga 5 years, ganon. Yun. Thank you sa inyo. At eto pa, sabi ni Gaison, Nay, kahit mga anak sila ng napakarami, walang problema kasi mga rich naman sila. Ha, ha, ha. Pero congrats sa kanila. Oo, at saka alam mo, Gaison, wala yan sa kung maraming pera o kakaunti lang ang mga magulang. Nasa responsibilidad at disiplina yan, di ba? Kahit kung kaunti ang pera, kung talagang alam ang trabaho at ang obligasyon, gagawin. Oh, diba?
4: Tutok para sa pagiging magulang nila sa kanilang mga anak, yun ang maganda. Tutok
3: bakit
4: sila.
3: Wala bang mayayaman na nagpapabaya ng anak? Meron din naman na. Oh. Kaya wala diba yan sa estado sa buhay. Okay. Tapos sabi ni Wating-Wating, kung maganda ang jeans, humayo at magpakarami. Ipakalat ang beauty. Huwag lang magmamana kay ante. Alam ko yan, huwag magmamana kay ante. Di ba, mga pintor na Pilipino, kalalalaking tao, mga chismoso. Ayan na, nakaabang na. Jo Florendo, Jun Morondos, Louis Tolentino at Nick Masangkay. Kakatuwa naman. Sabi ni Marichu, Formation Espiritu, gusto ko po ang mag-asawa, nanay. Tahimik lang sila at hindi gumagawa ng mga issue para mapag-usapan lang. Ano na, main? Kilos-kilos pag may time. Ang lakas po ng ulan dito sa amin, nay. Sabi ko nga, bad weather talaga. Naku, mapag-imbita, Marichu, ang panahon. Diba? Nakakapag-imbita ng paghilata sa maghapon. Diba naman?
4: Alabalan mo lang talaga kung di wala kang magagawa.
3: Yes, magpapahinood ka. Sabi ni Miss Nags ng Belgium, isang napakagandang biyaya at magandang balita para sa kanilang pamilya ito. Wala nang mas tatamis pa sa pagpapalaki ng pamilyang puno ng pagmamahal at pagsuporta. Naku, si Papa Art, parang nakikinita ko na. Abay, nadadagdagan na ang iyong pamilya, di ba?
4: Si Papa Art. Palaki ng palaki.
3: Totoo yan. Ito pa. Please don't mention my name. Oo nga. Mas nauna pang ikinasal si Maine at si Congressman. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin silang baby? Ano, kung minsan ano, hindi natin mawawari, hindi natin malalaman kung ano ba talaga ang dahilan. Pupwedeng choice nila yan na hindi muna sila mag-anak. Unahin muna ang kanilang karera at sariling buhay. Or saka na isunod yan, yung baby, ano. Baka ganun ang kanila eh. Diba?
4: Oo. Maaari. Kasi di ba gusto, dati naman sabi, gusto lang muna nilang ma-enjoy na magkasama sila. Wala
3: yung
4: pa silang baby.
3: Kakasal nila, yun ang sinabi nila. Gusto diba muna namin i-enjoy ang buhay namin bilang mag-asawa. Ang panganganak nga naman, pagkakaroon ng anak nga naman, eh, it will come naturally, di ba? Yun yun.
4: Correct.
3: Ayan ang ano dyan. Okay. Nako, dito na tayo sa isang napakagandang ginawa na naman ni Alden Richard. Sobra. Wala na ako, hindi na ako makakaapuha pa ng mga salita sa diksyonaryo kung paano ko ilalarawan ang kabutihan ng puso ni Alden Richards. Ang sabi niya, yung pagtulong sa mga scholars na pinag-aaral niya, sabi niya, this is my mission until the day I die. That's my legacy. Romel, saan tayo hahanap ng isang tao na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang kapwa? Di ba? At alam natin ang pinag-uugatan nito. Si Alden Richards po ay hindi mula sa isang maalwang pamilya. Mapaghamon din ang kanilang kabataan sa pag-aaral. May mapagkakataon din na kapos sila. Kaya alam niya, kaya sabi niya, I know how it feels, di ba?
4: Alam niya yan.
3: Oo.
4: At saka, tapos napakaganda kong ginagawa ni Alden. Oo.
3: At saka sinabi niya, yung sinabi mo kanina nga na, wala kayong dapat tanawing utang na loob sa
4: utang
3: akin.
4: Utang na loob. Correct.
3: Dapat mag-aral kayong mabuti at kapag dumating ng panahon na kayo naman ang may kakayahan at kapasidad na magpaaral, pay forward. Diba?
4: Yan ang maganda. Talagang iikot lang yan. Talagang parami ng parami ang bata makakapag-aral dahil sa gagawin ni Alding ito. At saka sana maging puwaran
3: sa mga ibang
4: isa. Maraming ipon. Ayun,
3: kaya nang sabi ng buong mundo, Kaya si Alden Richards, ang kanyang biyaya ay
4: siksikling umaapaw.
3: Umaapaw. Totoo yan. Sabi nga ni Wating Wating, ang tunay na bituin, hindi kailangan magningning para sa sarili, kundi magningning para sa iba. Mabuhay ka, Alden Richards. Totoo naman, ano, hindi makasarili, para sa kanya lang talaga. Hindi ganun, para sa kapwa. Dito po talaga ako naniniwala na there are saints among us, sabi ni Juris Dr. Channel. Tayo nga pong may dalawa o tatlong anak na sabay-sabay nagkokolehyo, halos mahilo na sa kaiisip ng pang-tuition kung saan hahanapin. Kaya kahanga-hanga po talaga ang commitment ni Alden sa mga scholars niya. Sana mas marami pang ma-inspire at tumulad sa magandang ginagawa niya. Totoo yun. No, sana nga ano, matularan siya ng marami. Yun yun.
4: Yes.
3: Kasi tama yung sinabi ni Wating Wating eh. Ang tunay na bituin, hindi yung pagniningningin mo lang ang pangalan mo. Kundi magseservisyo ka sa kapwa mo. Tutulong ka ng kung ano ang kaya mo. Ganon. Kakatuwa. Kakatuwa lang talaga. Eto, pwede mong sabihin ang pangalan ko. Hindi ko ipatatago. Mula kay Melania Peñac ng Russia. Oo. Matagal na ako dito sa Russia. Marami nang nagdatingan at nag-alisan ng mga artista. Pero dito ako kay Alden Richard sumasaludo. Ibang klase siya. Sana dagdagan pa ng Diyos ang mga biyaya niya. Dahil sa mga biyayang yan, ang dami rin niyang natutulungan at nabibiyayaan. Totoo naman. Melania, pag-ingatan mo yung dinadala mo. Ayan. Nagdadalang tao siya eh. Ayan. Tayo daw ang dahilan kung bakit ang buhay sa Russia sa kabila ng pagiging malungkot at pagiging malungkot lalo dahil sa yelo, tapit-tapiton, bundok-bundok, ay maganda ang kanyang pakiramdam. Tayo
4: ay, salamat naman.
3: Salamat, Melania. Ayan. O, eto na. Eto. Sabi ni Randy Balaguer, Nay, kung wala kami ni Marky, baka kami po ni Zanjo Marudo. Oo, crush niya si Zanjo eh. Crush ni Randy Balaguer.
4: In fairness naman,
3: oh, kung wala raw sila ni Marky, oy, dekada na kayo ni Marky ah. Huwag mo na ipagpapalit yung anak ko ah. Ayan. At eto pa, sabi naman ni Marichu, firma siya ng espiritu. Pareho po tayo, Nay. Grabe rin ang paghanga ko kay Alden kasi nga, one in a million siya. Kulang na lang halo at anghel na siya. Snap, ano to? Snap salute para sa iyo, Alden. Tagalan mo, anak. Huwag snap. Tagalan mo pa, di ba? Ayun. Nakakatuwa. Ang dami-dami yung mahanga talaga kay Alden Richards. Eto. Ito yung please don't mention my name. Kaya yung mga bashers dyan na nagsasabi na ipinagpipilitan niya ang kanyang sarili kay Catherine Bernardo. Maghunos dili nga kayo, kumain kayo ng tama. Uminom kayo ng mga bitamina at tamang pagkain para sa inyo. Sis, thank you. At eto pa, meron pang isa. Si Lara May Abrigo, of course. Wala na po akong masasabi pa kay Alden Nay. Siguro naman po sasang-ayon ng mga kapatid kong CFMers na walang perfect. Pero si Alden, yun na. Finish na. Go lang, Alden. God bless you more. True. Hindi niya pa, patatalo ang kanyang manok. Di ba? Hindi niya patatalo yung manok niya. At kahit hindi mo manok si Alden Richards, hindi mo patatalo. Kabutihan ang puso niya, di ba?
4: Oo. At saka nakita mo si Alden sa kabila ng mga pagiging busy niya, nababalansin niya talaga ang ginagawa niya. Nakakapag-ersisyo, nakakatulong sa kapwa, mga ganun na
3: pakahusay. Nagagawa dapat sa tamang panahon at tamang paraan. Si Randy Balaguer, nangiinggit. Nasa isang Japanese restaurant siya. Nay, wow. May mga kasama po kami yon na Japanese nationals. Palambing po, Nay, sina Heidi Katasaki and the Shinkai family. Konnichiwa! Domo arigato! Oh, di ba? Ayan, Heidi Takasaki at saka the Shinkai family. Or Romel, kausapin mo yung mga kaibigan ni Randy. Kumustahin mo? Mga Japanese
4: nationals. Domo, hajimemashite, kumbawa, ay konnichiwa. Koiskite, tsumo koiskite, arigato.
3: Ayon. Ano ibig sabihin doon?
4: Dali mo, kamusta po kayo ba? Kamusta po kayo? Mag-ingat po kayo. Yun. Salamat.
3: Ayun na. Sabi ni Laramie Abrigo, ay, ang nanay namin na napakagaling magdala. Truly a thankful Thursday. Kasi alam niya ay naganap sa akin kahapon at kagabi. Salamat anak sa inyong mga panalangin ay maayos ang buhay. Ayan. Napanood ko po yung time na nasambit ni Alden about sa mission po niyang makapagpaaral ng mga bata. Sobrang emotional po niya. Naluluha siya. Makikita mo talaga na very sincere po siya. At very sincere po siya. Ano ba to? Kaya hindi na po tayo magtataka kung bakit po siya very blessed. God bless you more, Alden. Para marami ka pang matulungan. Totoo yan. Oo. Saka walang pagtatanggap. Alam mo yun? Yung hindi ako galing ako sa isang maayos na pamilya. Hindi po. Sinasabi niya yung katotohanan kung saan siya nagmula. Di ba? Ayan.
4: Kaya lalo nung maiintindihan yung hugot niya.
3: Maaano mo talaga, di ba? Eto. Yeah. Ako, dalawang kamay, pati dalawang paa. Saludo ako. Saludo ako kay Alden Richards. Sinusubaybayan ko na siya kahit noon pa. Napakabuti ng kanyang puso. More blessings para sa iyo, Alden. Thank you, sis. Ayan. At si Jamie Dasha, naiwala akong masabi kay Alden. Humble, masinop, at higit sa lahat, mabait sa mga animals. Salamat at love you, Nay. Oo naman. Kapag kaya mo magmahal ng hayop, mas kaya mo magmahal ng kapwa mo. Di ba naman?
4: Yeah.
3: Ganun yun. At eto pa. Sabi ni Ching Bautista Silverio, he's a role model and a great person. Alden is someone who should be admired and copied for his attitude towards everyone. Totoon, totoo. Ito yung magandang halimbawa, si Alden. Thank you, Ching and John. Salamat sa inyo. Okay.
4: Nako, kaya nga, ang tanging dalangin na lang natin talaga kay Alden, sana makahanap na talaga siya ng kanyang iibigin naman. So, yun na lang talaga ang kulang talaga. Hindi talaga mibibigay lahat sabay-sabay. Unti-unti din yan.
3: Sana inigalo sa kanya ng kapalaran ang tamang babae para sa kanya. Kasi sa bilyon-bilyong ipinanganganak sa mundo, huwag naman sabihin, sabi nga ni Alden, huwag naman sabihin kahit isa lang dyan, wala para sa akin. Di ba? Excuse po. Totoo naman yun. Sabi pa ni Randy, thanks po na sa pagbati. Naka-green po kayong tatlo ni na Kuya Romel at Alden sa screen. Oo nga, naka-green tayo nang hindi tayo nag-usap-usap. Tama, Randy Balaguer. Konnichiwa. Domo arigoto again. Meron akong gustong sabihin, pero censored. Alam na ni Romel yon. Sa Japanese, di ba? Yon. Eh, si Romel, pag sinasabi ko yun sa kanya, tawa na siya ng tawa, di ba? Alam mo rin yon, Randy. Di ba? Ano ba yung kain sa Japanese?
4: Taberu.
3: Oh, yun na nga. Eh, hindi ko sabihin yung isang word. Naku, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng inyong magagandang mensahe. Paborable at hindi, panalo yan. Magbabalik pa rin po ang
4: Christy for Minute. Mwah, mwah, mwah.
3: Maraming salamat po. Maingat tayo lahat.
4: Yes. Thankful Thursday. Yan ang ating
5: nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po. At sinasamahan nyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
6: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
7: Himalaya Pilipino.
8: Ang oras, 1:21. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
9: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
10: Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan. King Crab, isa na namang produkto ng matagal na nating pinagkakatiwalaan at sinusuportang Regent Foods Corporation. King Crab, ang crab flavored crackers na masarap kasama sa kwento ang pampamilya at pagbabanding ng magkakabarkada. King Crab, happy ka na, hari ka pa sa sarap at lasa. Bigyan ng King Crab yan. Sanay na at hinahanap ng ating maselang panlasa sa merienda ang assorted cupcakes, pandan, ube, melon, mocha at iba pa. Queso cheesecake, patatas crisps, tempura, sweet o, snacku, cheese ring at pineapple pie, ang hopyang pinya. Mga ipinagmamalaking produkto ng Regent Foods Corporation, wala nang iba.
11: Oh, problema mo rin ba ang dry hair at nasubukan na lahat ng conditioner? Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. I-follow ang kanilang Facebook account at Black Beauty PH at Instagram account at BlackBeauty_PH. Black Beauty Silk Conditioner. The secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
10: Jurassic Waterworld, Tsunami Wave, Zipline, 11 Swimming Pools. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park sa Pandi, Bulacan. Personal na tikman ang nagsasalimbayang alon ng kanilang 13 waves na sila lang ang meron sa Pilipinas. Kaya para sa masarap na bakasyon, tayo na sa Amana. Kompleto na ang ating agahan, pananghalian at hapunan kasama ang baliwag lechon manok. Klasikong lasa na may 200 sangay na ngayon sa buong Pilipinas. Lechon manok, liempo, crispy pata, spicy chicharon, baliwag special vinegar, pork barbecue, siopaw at bottled achara. Sa baliwag lechon manok lang yan.
8: Ang oras, 1:24. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Hydration Check. Fuel up with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
10: Para sa banding ng buong pamilya, baliwag grill and restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, baliwag lechon manok. Etong manok ko.
12: Oh!
10: Makipag-selfie sa Justice League, Marvels, Dragon Ball Z, Avatar, Lord of the Rings, at Transformers. Pinag-isang saya na matatagpuan lang sa Amana Water Park. Ang Amana Water Park ay pag-aari ni Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Para sa banding ng buong pamilya, baliwag grill and restaurant ang puntahan. Para sa pinakamasarap na lasa, garantisadong busog na kayang-kaya ng bulsa, baliwag lechon manok. Etong manok ko.
12: Oh!
11: Subukan ang Black Beauty Silk Conditioner. Sobrang lambot sa buhok at super bango pa. Share mo na sa family at friends. Bumili na sa pinakamalapit na Mercury at South Star Drugstores at leading supermarkets sa inyong lugar. Black Beauty Silk Conditioner. The secret to beautiful hair. Gawa ng Manyip Corporation. Distributed by Filusa at Halal Certified.
8: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
13: Amoy Chico!
8: Usapang may tama pero walang hangover. May inip na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute sa True FM sa 105.9.

0: kayo kay Richard Reynoso. Napakagaling po niyang performer. At syempre naman, ano pa ba ang inaabangan ngayong alas 4?
1: Ay naku, patuloy pa rin pong gumugulong ang showbiz. Now na.
0: Of course naman. Ay, at nasan po bang ating mga kamay? Huwag po tayong mapagod na mag-ano ng heart na emoji para sa ating mga CFMers at mga kapatid sa iba't ibang dako ng buong mundo. Of course, kasama na rin dyan ang mga miyembro ng NMA Ladies at Tingalingaling Angels at ang tatlo nating Tala Girls, Iram Lia, Lulu Malig at Rona Gabriel. At hindi maaaring kalimutan ang tulay ng mga CFMers at SNNers nagpapatid sa atin ng magagandang balita. Wating-wating ng London, lagi ka mag-iingat kay ni Bahaw. Kailangan maayos ka rin, huwag puro kami ni Romel. At syempre si Miss Nags ng Belgium, kayo ni Bubuit, dapat nag-iingat din kayo. Lagi-lagi. At salamat sa inyong masarap na suporta at pagmamahal. Idol Lord De Vera and Ka-Earning. Of course, Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Napaka-informative ng inyong programa. Diyan na tayo, mga kapatid. Maraming salamat, Tita Dina Aquino. Happy birthday, Tita Dina Aquino. Nasa Canada siya ngayon. Tito Al Mendoza and Tita Sol Hubida, Marion Asley at Lana Honor. Ang mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Jay Brothers. Ang si Tito Boy Christopher Ramos at si Richard Reynoso, salamat. Sarado pa, saradong-sarado pa kanina. Kumatok na si Dean Signacio ng Singapore at si Ray Reyes. At Romel, magtawid tayo ng pasasalamat kay Jamie Dasha sa sweetness na pinadala niya.
1: Maraming Jamie salamat.
0: Jamie, thank you. Maraming salamat. Sobrang salamat. At syempre, ang ating mga Winnipeggers na mahal, Ray Reyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Tia, Loida Saginsin, Juvians, Mama Joey De Silva, Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona. Nandito na ba si Jenny? Uuwi siya eh. Neneng Putot Gensoli, Joseph and Dante Akailar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Merle Ventura ng Sydney, ang Rampadora at Reina ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo, at ganun din si Mami Christy Vlogs at si Yumi. At isang linggong pasasalamat to, walang patid, Liberty Beza, Alex Fuentes, Dibs Ignacio, Malubukid, Marikeza ng Japan, Andrea Jong, salamat sa mga text mo anak, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Rory Silayan, Wilma Reyes, and of course, ang hindi pakakabog kailanman,
1: Juris, Dr. Chanel.
0: At si Papa Marlon at si Mama Luisa, mag-iingat po kayo palagi. At syempre mga kapatid, ito po ay kailangan natin suportahan. Kung naghahanap po kayo ng mga tutsang-tutsang at baby hair sa inyong buhok, eto na po ang sekreto. Gumamit po tayo lagi-lagi ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner dahil pinatitibay po nito ang bawat tibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Binabantayan po sa totoo lang. Kaya iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Hello na po tayo sa matibay at mag-slap na buhok gamit ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Go na tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pag ang pinag-usapan naman natin ay food supplement, yung tunay na pampalakas at pampasigla ng katawan. Abay, huwag na po tayo mag-isip pa ng iba. Wala nang iba kundi ang mga produkto ng Sante Barley. Certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Wala po itong chemical. Walang pesticide. Walang artificial fertilizer at purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kaya naman kompleto sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. At tama ang ating mga kapatid na may nararamdamang allergy. Gumuo na sila ng todo sa mga produkto ng Sante Barley dahil gluten-free po ito. Mahalaga pong malaman natin na 100% organic ang mga produkto ng Sante Barley. Thank you! Ayan, magbabasa muna ako. Wow! Andito na, of course, ang mula sa bulwag ang pambalitaan ng TV5 at 1PH, Jovi Francisco. At
1: hello, syempre, Sir Jovi.
0: Sino pa? Sino pa? Oh.
1: Si Mick Eletto. Si Miss Mavic. Mavic Amarillo.
0: Mavic Amarillo. Mavic Amarillo. At si Edeletata, tahimik lang daw at masayang nakatutok. Nandon ang pusa, kaya ang mga daga hindi makagalaw ang mga mamananahay nating televiewers. Thank you, Eddie Letada. Ayan. Nakausaping ina na naman po ito. itong ating susunod na tatalakayan. Ay, maraming magiging emotional na naman. Siyempre po, nagkasama sa isang siguro chika-chika nila. Chika-chika blues, di ba? Si Mrs. Angelica Yulo at si Mami Roveline
1: Batentonya.
0: Alam mo, dalawang nanay ito na may magkaibang kwento ng mga anak, no? Isang na mayapa na, na hanggang ngayon ay sugat na walang paggaling para kay Mami Roveline. At si Mami Angelica naman, may anak nga na buhay pero wala sa kanilang piling. Romel, paano makakatiwaraan to?
1: Alam mo na, tingnan mo ang buhay talaga, pinagtagpo pa sila. Diba? Ito na yun siya. Sabi, paano makakarelate ka sa nararamdaman nila na nananag, ano mo yung tumatawag, ano yung
0: naghaharap
1: ng pagmamahal. Naghaharap ng pagmamahal. Yung isa naman, sobrang pagmamahal. Yung isa ba, hindi maibigay ang pagmamahal. Ano mo yun yung parang, ano mo gagawin natin dito na nakalulungkot? Pero ito
0: si
1: na
0: yung... Si Mami Roveline, mas katanggap-tanggap yung dahilan kung bakit hindi na niya kasama ang kanyang anak. Katanggap-tanggap yun.
1: Totoo.
0: Diba? Si Rene na wala na, na mayapa na. Pero yung kay Mami Angelica, napakasakit tanggapin na buhay ang anak mo, nandyan.
1: Yes.
0: Nakakakuha ng mga gintong medalya. Pareho naman na, si Rene at saka si Caloy, may mga gintong medalya. Pero anong sabi ni Elma Muros, lahat ng medalyang ginto na nakuha ko sa pagiging sprinter, bali walang lahat. Ang tunay na medalyang ginto para sa akin ang aking mga magulang. Ang sakit itong dalawa, di ba? Ang hirap, ano? Ang hirap-hirap katwiranan. Naipit daw sa traffic sa Belgium si Miss Nags, pero kasama naman tayo kaya okay lang. Pero ang sabi, eto, eto na, walang pare-parehong kwento ng pagiging ina. May mga pamilyang na pagbubuklod ng tiwala at respeto, at meron din namang nasusubok, ano, totoo to, ng ingay at pride. Sa huli, ang tunay na sukatan ng magandang pagpapalaki ay ang kapayapaan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Tama naman yan, di ba? Okay. Meron pa siya, nalampasan ko yata ito. Ang tunay na legacy ay hindi nasusukat sa kasikatan o sa dami ng parangal, kundi sa mga buhay na nababago mo sa pamamagitan ng edukasyon. Saludo sa iyo, Alden. Mula kay Miss Nags to. At sabi naman ni Wating-Wating, eto ang kanya, ha? Siyempre, nanay, di ba? Makaka-relate. Okay. Eto ang kanyang sinabi ni Wating-Wating ng London. Eto, magkaiba yung kanyang ano eh. Magkaiba ang kanilang sugat. Magkaiba ang kanilang laban. Pero pareho ang pusong nasasaktan. Dalang isang ina, kahit ilang beses masaktan, mananatili pa rin magmamahal. Oo, ang mga anak nga, maraming anak nakatitiis sa magulang. Pero ang magulang, nagkamali man ang anak, kapag bumalik, dalawang kamay pa rin na tinatanggap. Diba? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Nakakalungkot yung ganito. Eto, you can mention my name again, sabi ni Melania Peña. You can mention my name again. Hindi ko alam eh kung saan ang gagaling si Carlos Yulo. Nakakaiyak yung ganyan. Ako nga, nandito sa Russia, maayos ang buhay. Pero pag naaalala ko ang inang ko sa Batangas na nagpapakahirap, hindi ko na alam ang gagawin ko. Walang perang makatatakip sa kalungkutan ng anak kapag naaalala ang magulang. Oo, totoo yan, ano. Walang makakakompensate ng ganyan. Magulang talaga ay magulang. Yun yun. Ay, nako.
1: Pero itong picture na to na yung nakakaloka lang, nakaka-intriga lang. Kasi nung pinost ito ni Aling Angelica, nakalagay doon na caption, Bashers, pasok, ay attack. Bashers, attack.
0: Yun ang sabi niya. Tapos finally, sabi naman ng isang nanay, Mami, ano, Roveline. Basta sa larawan pa lang po, tatawid na tayo sa kanila. Larawan ni Mami Roveline at saka ni Mami Angelica. Alam na po natin na sa kabila ng mga ngiti, yung ngiti na yan, may napakit-sakit pong sugat na nagnanaknak sa kanilang mga puso. Sa totoo lang.
1: Oo, oh, dalawang ina ng dalawang mahuhusay na atleta. Alam mo yun?
0: isang hindi na magbabalik kailanman. Sabi nga niya, yakapin ko man, simyento na lang na yayakap ko. Yung puntod na lang ni Rene. Si Mami G, ano naman, Angelica, hintayin po natin yung pagbabalik ng anak niyo. Yung kwento ng the prodigal son, di ba? Tingnan natin, okay. Baka sakaling magising, di ba? Baka magising naman. Tingnan natin, pag wala na yung ingay, wala nang mga sulusol, wala nang kung ano-ano pang mga bagay na makaka-impluensya sa anak nyo, malay po natin, di ba? Si Mami Robin, anggap na niya. Totoo yan. At kaya lang naiintriga si Mami Robin dahil sa pagbibenta ng mga memorabilia ni Rene, di ba?
1: Ayan.
0: Natural po yun, ibig lang niyang sabihin, kahit na mayapa na ang kanyang anak, hindi pa rin sila iniiwan. Sinusubaybayan pa rin sila. At siguro po, kung tayo ang nasa kanyang kalagayan, ganun din ang ating gagawin. Bubuhayin natin ang alaala ng ating anak kapag wala na siya. Ito lang kay Mami Angelica. Ano bang bubuhayin? Eh buhay naman. Di ba? Buhay naman. Kaya alam.
1: Wala siyang bubuhayin. Hihintayin. Hihintayin.
0: Hintayin mo na lang. Hintayin mo na lang, Mami Angelica. Okay, ang dami-dami dito. Hindi ko na po mababasa. Dito na po tayo sa mga online messages natin. Bilang pagpupugay sa mga CFMers, pero bago lahat, sa mga taga-gitnang silangan, Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iram Lian ng Qatar, Donna Karandang, Phil Kirk, at Isay Gonzalez ng Qatar. Kumusta na kayo? Ang ating mga Tokmani Boys, si Pinilakan Lakbay, at saka si Tokmani Boy ng Finland. Kumusta na kayo? At ang ating mga magigiting na nurses ng Oslo, Norway. Mag-iingat kayo palagi. Pag nanonood ako, yung mga nagaganap na flash flood sa iba't ibang bansa, nalulungkot ako, may iba ako naiisip, Romel. May iba ako. Parang ito na yon, ano? Parang ito na yon. Nayan, kasi si Gasulito, nasa peak ng fame at high in love, chuchu, kaya dead mas sa magulang. May balik naman lagi yan. Wait na lang natin, sabi ni Dimsi Ignacio. Tama, di ba? Okay, ayan na.
1: Ito na, si Yvette Rovinos. Hello, Nanay Christy and Romel Chica. Happy Throwback Thursday. Watching live po sa YT while working. Salamat sa palaging pagbate.
0: Yvette Rovinos with Estromel. Yvette Rovinos, Ferd Santos, and Dims Ignacio. Itong armas nyo. Maraming salamat. Di natin kailangan ng baril. Diba?
1: Yes. Okay. Tingula ng vlogger, SP. Happy Throwback Thursday po, Nanay Christy, Chikamel, and Sia Peppers. Happy lang po while watching po. Salamat po lagi, Nanay Christy, Chikamel. I love you po.
0: Of ingat course po naman, Ana de Guzman. At si Hedrick at si Teresita Roser ng Seattle, Washington. Nakaabang na siyempre pa. Okay?
1: Oo. Oh, ito na, si Shiro Kansaki siguro ito. Shiro Kumasyo.
0: Iba marunong ka magbasa
1: na. Ay, ito na yung mahirap itong basahin nito, itong kanji niyan. Yung ko 20th like. Uy, hello Nanay Chrissy and Romel Chica. Ayan.
0: Shiro Kansaki. Thank you, anak.
1: Shiro Kumasyo.
0: Parehong ina na atleta po ang mga anak. Ang isa namatayan ng anak. Ang isang ina naman ay pinatay na ng anak sa puso niya. Napaka-ironic. Ibang-iba po si EJ Obiena at si Rene Baterbonya na sobrang mapagmahal sa mga magulang. Thank you, Dan Clavesillas. Totoo. At si EJ Obiena, mapagmahal sa pamilya, sa mga magulang. Sa totoo lang.
1: Ayan. Ito na lang, si Teresita. Sir, hello and happy Thursday po sa inyo, Nay Christy and Robin. Sana po ay okay na pakiramdam nyo, Nay Christy. Take care.
0: Tama,
1: po.
0: Tama. Anak, kinakaya natin ang lahat. Sabi ni Rene De Leon, generally lahat ng ina ay mapagmahal and mapagkalinga sa mga anak. Ang kanilang laging dasal ay mapabuti, magtagumpay sila sa buhay. Pero hindi rin may kakaila na may mga magulang na iilan na kabaligtaran. Baka si Aling Angelica ang naiiba. Kaya gaon-on na lang naramdaman ni Caloy sa kanya. Hindi ko pinagtatanggol si Caloy, pero hindi natin talaga alam ang tunay niyang dahilan. Totoo to. Totoo naman itong sinabi ni Rene. May mga magulang din pong nagkakamali. Hindi anak lang. Totoo yan. Thank you, Rene.
1: At si Salvador Valde, gandang hapon po Nanay Chrissy at Sir Romel. Happy Thursday po. Watching po ako dito sa Bagumbong, Caloocan City. Maraming salamat po.
0: Siya yung gumagawa ng furniture, si Salvador Valde. Ang pinakamagandang furniture ay gawa ng isang karpinterong hindi naiinip at nagmamahal sa trabaho. Ito sabi ni Joey Francisco, Honor your father and your mother that your days may be long in the land is the fifth commandment. Okay lang naman di makasundo ang magulang. Huwag na lang isa publiko, lalo na if hindi naman ikaw ang anak. Ang anak at mas maingay ka pa. Naku, kilala ko to. Kung sino yung hindi ka na nga anak, maingay ka pa. You know, hindi na nga ikaw yung anak. Di ba, Jovi? Alam ko yan. Si Blandina. Okay, ayan na.
1: Si Ruth Castaneda, happy Thursday po, Nay Rommel and everyone in MMA Ladies. Ingat po lagi sa lahat. Watching with my partner, May Lelis.
0: Thank you, Ruth Castaneda. Si Rina Katuray, kaibig-ibig, wala pa, no?
1: Oo, namimisa natin sa si Joseph Gallardo. Present Joseph, na po, Nay.
0: Joseph Gallardo, maraming salamat sa'yo. Ayan, ako, ang dami-dami ditong nag-ano tungkol sa mga nanay. Hindi lang ka kabasa-basa. Hindi ka basa-basa talaga. Okay, sige pa, magbasa pa tayo. Ilang minuto pa tayo, Rebo? Ah, may dalawang minuto pa. Okay, Cathy Baby! Ay, sige lang.
1: Si Nico Cabales, narito rin. Hi, Nay and Rommel and Direk Bo. Happy 16th anniversary sa CFM.
0: Sa November 10 yan, Nico Cabales. Oh, thank you so
1: 16th.
0: Much. Sa Saudi Arabia siya, di ba, si Nico?
1: Si Nico. Mag-iingat ka lagi dyan.
0: Maraming salamat. Ingat.
1: Sa pagtutok mo lagi, maraming salamat. At si Agnel Ferrer. Ayan, good afternoon po, Nanay Chrissy Rommel Chica. Pa-shoutout po, Sampaloc, Manila, Barangay 531.
0: Oh, saan yung 531, Arnel?
1: Sampaloc.
0: Sa Sampaloc, Romel, saan? Oh. Ang alam ko sa yung Galacito, Barangay 554 sa Calabas. Yun ang alam
1: ayan.
0: Ko.
1: Ayan. Kila Junaido.
0: Thank you.
1: Joshua Tagle, thankful Thursday, Nanay Chrissy Rommel.
0: Tama ka, Joshua Tagle, sa kabila ng lahat. Ang dami nating dapat ipagpasalamat, anak. Thank you.
1: Mm-hmm. At si Monina Lulu. Hello, hello, Nay Chrissy and Rommel Chica. Happy watching from Bataan.
0: Monina Lulu, mag-ingat sa Bataan. Alam mo naman, paborito tayo ng bagyo dyan. Diba, tabi-tabi tayo, Nueva Ecija, Bulacan. Ayan, Tapampanga. Tapos yung inyo sa Bataan. Paborito tayo ng bagyo eh. Ba't alam niya yung daan papunta sa atin? You know? Ayan, Monina Lulu, maraming salamat. Naku, nakakatuwa itong mga CFMers natin. Okay.
1: At si Evelyn Aveno, watching from Real Quezon, magulang hapon. Magandang hapon po, Nay and Kuya Mel. God bless po. Ayan.
0: Evelyn Aveno, thank you so much. Mag-iingat lagi. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating programa.

0: po ang
1: Christy Permitted.
0: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. MX3, dito ako bilib. At bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9. True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Magpupulo ngayong araw ang mga miyembro ng gabinete para talakayin ang mga dapat gawin ngayong may El Nino na sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, posible kasing mas mababa ang paglago sa sektor ng agrikultura, lalo't ramdam na sa ilang probinsya ang epekto ng mas mainit na panahon. 45 billion pesos ang dagdag na pondong hihilingin ng DA mula sa Department of Budget. Hindi raw para sa ayuda, kundi para sa mga solar-powered water pumps, irigasyon at fertilizer para makatulong sa mga magsasaka sa gitna ng El Nino. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal, laging true sa'yo, kapatid.
2: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. MX3, dito ako bilib. At bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong. Walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapong Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute sa True FM sa 105.9.

0: At paalala lang po mga kapatid, hindi lang po ang ating katawan na dapat nating binibigyan ng bitamina ang ating buhok. Kaya ganun din. Kaya ugaliin na po natin ang paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner dahil pinatitibay po nito at binabantayan ang bawat ibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. At yan po ang dahilan kung bakit iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets. Order na po tayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pagdating naman po mga kapatid sa food supplement, napaka-epektibo po nitong hawak kong powder na ito. Sa umaga, paggising nyo po, yung wala pang laman ng inyong tiyan, itimpla po natin ito sa napakalamig na tubig at napakasarap. Epektibo po ito, makakaramdam kayo sa maghapon ng sigla. At ito po ay mag-aalis ng inyong pagod, ng inyong stress. Wala, epektibo talaga. At 100% organic po ang mga produkto ng Santay Barley. Wala po itong pesticide, walang artificial fertilizer, purong-purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kompleto po ito sa vitamina, sa mineral, sa calcium, sa magnesium, sa zinc. Basta dito po tayo sa mga produkto ng Santay Barley. Okay. Romel, sabi ni Dan Clavesillas, ako po, batang barangay 534 po ako, Calabash, balik-balik. Di ba ito yung sa likod ng UDMC? Di ba?
1: Ano? Ako 573 dati.
0: Ah,

0: 573 naman ako dati.
1: Ako naman, nung kolehiyo, nag-dorm naman kami sa Laonlaan, corner Dapitan. Laonlaan, corner Antonio Maceda, ang kabilaan Dapitan. Okay. Now, speaking of benta, totoo po kaya yung peanut butter bonya? Sorry po, pero tawang-tawa po ako nung marinig ko yon. Ang witty. Eh, okay. Ano yun eh? Laramay, ano nila yon? Atake nila yon. Atake nila yon. Ang pinagtatakahan ko doon, yung gumaling dahil niyakap yung rebulto. Huwag po nating ibigay sa tao ang pagganda ng ating katawan at ang ating pananampalataya. Sa Diyos lamang po galing yan. Yun lang naman ang akin. Okay, ito maganda to yung kay OG. Napamura si OG. Punong-puno. Bakit ba, Romel?
0: Ay, naku, siyempre naman. Ikaw yung nagpautang ka, na in good faith. Ito naman, hindi man lang makaalala kung kailan ka magbabayad. Ayaw mo. Di ba sabi niya na nga, magbayad naman kayo kahit unti-unti. Okay lang naman yun, magparamdam kayo. Hindi yung makikita ko kayo, nagpupus kayo ng gastusan nyo.
1: Ang nakakainis kasi, mangungutang, mangangako na sa ganito ay magbabayad. Hindi na nga nagbabayad, binablock pa siya. Pangalawa, wala man lang pasintabi na, Odge, wala pa akong pambayad. Sana maghintay-hintay ka lang muna. Mababayaran ko rin, pero pasensya ka na muna. Tapos makikita niya na bongga-bongga, bili ng kung ano-ano. Abay, natural, magagalit ka, di ba?
0: Oo, kasi pag siningin mo pa daw, galit. Sila pa yung galit.
1: Oo, yun. Oo. At least sabi ko nga kay OG, baligtad na ang mundo. Hindi na ikaw ang nangungutang.
0: Oo, yun naman ang maganda dyan.
1: Napakaganda nun, di ba? Abay, napakayaman na itong anak ko. Grabe.
0: Totoo.
1: At maluwag naman siya sa pera. Kaya lang, may mga tao talaga na kapag umuutang, dead man na pagbayaran. Diba? Dapat lang talaga.
0: Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Pag nangungutang, napakaamong tupa. Diba?
1: Sabi ni Wating-Wating, huwag mong pahirapang maningil ang mga taong hindi ka pinahirapang pautangin. Mga animal, kayo, magbayad kayo ng utang nyo. Sabi ni Wating-Wating, mga animal. Makakaloka ha. Ang utang ay utang, pero kung hindi makapagbayad agad, magpasintabi man lang at hindi yung nawawala na lang na parang bula, sabi ni Miss Nags, di ba? Nakakaloka ha, nakakaloka kayo, mangungutang kayo, tapos utang na loob pa, no? Nagpa-utang, na pinautang kayo. Yung ano ba naman yung magpasintabi, pasensya na po.
0: Pusa, oo.
1: Ganun lang yun, magkarespeto ka sa inutangan mo. Dahil unang-una, hindi ka pinadala ng imbitasyon para mangutang ka. Yun. Diba? Ikaw ang lumapit. Ikaw ang lumapit. Pinautang ka, pinagkatiwalaan ka, tapos de-deadmine mo. Abe, mapapamura ka na lang talaga, lalo pag nakikita mo na, ang bubongga ko, ano-ano ba yung bibibili?
0: Oh, yun.
1: Tapos yung utang, nakalimutan na. Naku, boy, si Karagay na nga tayo.
0: Maraming salamat, boy, si Karagay. Marichu, to Direct Travis, Amoran, Direct Joey Nombres, Direct Chops, Manansala.
1: At syempre, ang nagmamalaki na kung wala sa buhay niya si Marky Valencia, dapat ay silang dalawa na ni Zanjo Marudo. Randy Balaguer, maraming salamat. Dalawin po natin ang 16-cent coffee sa Silang Cavite at babalikan po natin. Mama Lidia naming mahal, tayaka po ng malayuan, ganun din kay Mama Ana Liaguno at Teacher NL Andaragalbay at si Tito Manny Garcia and Tita Norski. Nasa Hong Kong pa kayo. Magliwali muna kayo dyan. Pagbalik nyo dito, eto na naman tayo sa realidad. Salamat sa suporta. Mahal namin kayo.
0: John and Jim Bautista Silverio, Louis Florentino and Fern Hernandez, Jun Morong, Dr. Joe Florendo, Aris Magtas, Tita Rex Chanko, Tito Renente, Tita Sophia Aguiles, Tito Manin, Tita Norski Garcia, Tito Abel and Tita Rene Olanday, Chan Chan Torres, Sean Sebastian, Nestor Nanos, Judy Paras, Dims Ignacio, Nori Corneo, Arnold Guzman, Amit Spilajit, Len Cabrera, Jimia Carrion, Reggie Colombo, Pong Gris, Toby Moraben, Mama Ana, Dan Clevesillas, and Mama Sel, Eddie Lipata, Jamie Dasha, Sir Surasyon, Radhi Guevara, Pilipin Nueva, at Lara May Abdico, maraming salamat po. Ayan.
1: May text si Direk Joey Perez, ang director natin. Marami po niyan dito sa TV5. Nakakaawa habang nangungutang, pero dead man nasa bayaran. Ikaw na ang magmumukhang kawawa. Direk Joey, sino-sino ba yan?
0: Direk Joey, mukhang biktima ka rin ah. Biktima ka din.
1: Oo. Ay nako, maraming salamat James Vincent Navarrete and Mamadaan, Tita Flores Estrada, Alvin and Filipina Magdalas ng Hunter Valley Plantation and Resort. Katalbuka mo nito ang Citelo kay Beaver. Reliable Pest Control and Falcone, Tito Henry and Tita Lily Chua. Tito Henry and Letlet Tukabo, mga anak kong pinakamamahal. Mag-iingat kayo palagi. Nandito kayo sa puso ko. Salamat din sa inyong pagmamahal. At syempre, Tito Elmer ng Cherry Loom. Kaya Tito Elmer nga, mag-bekenement tayo, no?
0: Diba? Oo nga, bekenement.
1: Tito Elmer ng Cherry Loom. Ang yerong may aluminum na, may pintura pa. Mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Yero lang ba ang kukunin natin kay Tito Elmer?
0: Oh. Ay, nang pwede bang pajigas naman?
1: Oh, ano sasabihin mo? Sabi ni Gaison.
0: Ay, rain or shine, dapat ang bubong po natin maasahan yung makapal para hindi na po natin alintana. Ano mang uri ng panahon ang mapunta dito sa Pilipinas, dumadaw sa atin.
1: Ayan.
0: Wala tayong alintangan.
1: Maraming salamat sa iyong tiwala at pagmamahal. Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amaro Water Park, anak ang katawan, usong-uso, sakit, alagaan mo mabuti ang kalusugan mo. Siyempre, mga anak kong mahal sa Amerika, Rene at Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pangatal, mag-iingat kayo palagi, ah. At Tita Weng Jamaji, magparamdam ka naman. Doktora Joan Barcelona Bigan at Doktora Elvi Almasan Padlan. Mabait kasi si Ojina eh. Madaling lapitan. Parang ikaw kaya naaabuso kayo. Wala na akong maipauutang. Noon yun, Gaison. Si Ojina lang uutangan natin. Okay. Romel, maraming salamat. At syempre, gumugulong pa rin po ang SNN. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan. 1PH teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli dito pa rin sa ating...
0: Christy, per minute. Wah.
1: Maingat na maghapon po para sa atin.
0: Salamat po.
2: Nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Unay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo. Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwalaang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas kompleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute at alas 11 sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Orisyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo.
3: Sa magandang hapon mga kapatid at welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapit ngayon po ay October 8. Ako po si Sherry at makakasama niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Ngayon po si Idol Raffy po ay ongoing pa rin po no, yung impeachment trial po sa Senado at kaya ako po ang makakasama po ninyo. Gayunpaman, ituloy-tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng serbisyo publiko at simulan po natin ang unang sumbong at aksyon, si Ma'am Shara May Quiñones. At kasama niya po ang kanyang mister na si Mr. Joel Quiñones from Caloocan City at humihingi po ng tulong na makausap po ang kanyang kapatid para mapaimbestigahan po ang nangyari sa kanilang nanay September 24, 11 po ng gabi sa kanilang bahay sa Barangay 69, Caloocan. Una sa lahat, Ma'am Shara and Sir Joel, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. Pero maaari niyo po bang maikwento sa amin kung ano po ang ikinasawi po ni Nanay Evelyn, Maria Evelyn Moran, 65 years old po.
4: Magandang hapon po sa inyo po. Ako po si Shara May po. September 24, 2026 po, ay binawian ang buhay yung aking ina. At sa pagkakataon po na ito, ito po ang nangyari sa kanya. Nahulog daw po siya sa kama, sabi ng nakababata kong kapatid na si Justin Allen Moran. Nahulog po siya dahil wala po ako sa panahon po na iyon. Nasa itaas po ako ng bahay or sa second floor po ng aming tahanan. At yung umaga po na iyon, napakain ko pa yung aking nanay at naasikaso ko pa siya. Hindi ko po masabi kung anong oras po ito naganap, pero tinawag po ako ng kapatid ko. Sabi po niya, babaka, babaka. As po ito naganap, pero tinawag po ako ng kapatid ko. Sabi po niya, babaka, babaka. At hindi po ako makababa agad. So sa pagbaba ko, nakita ko po yung...
3: Asan po kayo nun, ma'am?
4: Nasa second floor po ng
3: ano
4: bahay
3: po. Ano po ginagawa niya nun, ma'am?
4: Kasalukuyan po ako nagtutupi at nagliligpit po. Okay. Dahil meron po akong estudyante na 8 years old
3: si,
4: po.
3: Si nanay po, si Nanay Evelyn, ay bedridden po ba siya?
4: Opo, bedridden na po siya. Meron okay. po siyang stage 4 colon cancer and stage po, which is may taning na po na 7 to 9 months po, ma'am.
3: Okay. At ano po ang naging problema, ma'am?
4: Yun nga po, nung pagkahulog po niya, dali-dali po ako nung sinabi niya na babaka, babaka. Pagkababa ko po doon, nakita ko po na nakahiga na po ulit yung nanay ko doon sa kama kasama yung kapatid ko po. At pagtingin ko po, nakita ko na may bukol siya. At pagtingin ko po na may bukol, naghanap po agad ako ng towel at ng yelo para maampatan po yung bukol ng nanay ko. Mm-hmm. So ibinigay ko po yung towel, may kasamang yelo sa kapatid ko. At pagkatapos po nun, umakyat po muli ako para ipagpatuloy po yung mga kinakailangan ko pong gawin.
3: Okay. Opo. So in short, ma'am, ang cause of death po nito ni ma'am ay traumatic head injury.
4: Opo, tama po. Opo. Yun, ma'am.
3: Maliban po ba doon, meron pa po bang ibang injury si nanay sa katawan? Ito lang po, yung nandito po sa screen.
4: Opo, ma'am.
3: Yung noo po ni nanay sa kanang bahagi ng kanyang noo na meron pong bilog, no?
4: Opo.
3: Sheep po na siya na bilog.
4: Opo.
3: Pasa.
4: Opo.
3: Maliban po doon, wala na po ba siya ibang tama sa kanyang katawan?
4: Ang napansin lang po namin is yung sa ulo po niya, tapos parang, lumubog po yung mata po niya. Dahil po sa pamamaga po nung sa ulo niya or pagkakahulog po niya.
3: Nung nadatnan po ni Justin, yung inyong nanay, ito po ba ay nakadapa na?
4: Yun po yung hindi po namin makita dahil po yung kwento ko po ay supported po ng 24/7 po CCTV. Na CCTV na katutok po na nakakabit po sa bahay po namin.
5: Nakatutok kay mama
4: po. Doon po sa mama po
3: okay.
4: namin.
3: Meron po ba tayong copy ng CCTV?
4: Unfortunately, wala po kaming copy po noon okay. dahil ang username and password po ay nasa kapatid ko po.
3: Which is si Justin.
4: Si Justin Allen Moran
3: po. Si Justin po ay ang ilan po sa inyo?
4: Dalawa lang po kaming magkapatid.
3: So, bunso?
4: Opo, opo.
3: Okay. Ano po ang inihingi niyo po ng tulong, ma'am, maliban po sa investigation po?
4: Unang po hinihingi po namin ng tulong na magkaroon po kami ng

0: pagkakataon na masilip man lang po yung nanay po namin sa burol po niya at sa libing po niya. Kasi simula po na dinala po namin siya sa kinuha na po siya ng St. Peter, which is yung morgue po. Wala na po kami pagkakataon na makita po yung nanay ko po.
1: Okay. Opo. Bakit, ma'am? Bakit daw po?
0: Kasi po siya po yung tinatawag na contracting partner po sa St. Peter po. At dahil contracting partner po siya, wala po akong karapatan po na makita po yung mama ko po.
2: Pinagbawalan
0: po ako kahit ako po.
1: Bakit po kayo pinagbawalan, ma'am?
0: Dahil po sa isinagawa po niya or ni-request niya po na autopsy. At yung autopsy po na iyon ay may pagdududa po siya may nangyari pong foul play. At isa pa po sa mga paratang po niya ng nakababata kong kapatid na si Justin Allen Moran ay pinatay po namin yung nanay ko po. Yun dahil po sa pagkakahulog daw po niya.
1: So hindi po kayo pinapayagan sa St. Peter na makadalaw po sa burol ng inyong ina dahil kayo po ay pinagbibintangan ng inyong nakakabatang kapatid na kayo daw po ang pumatay sa inyong ina.
0: Opo, yun po yung sabi.
1: Bakit daw po, ma'am? Kasi ano po ang pinagbasihan niya?
0: Hindi ko din po alam, ma'am, kung ano po yung pinagbasihan niya dahil nandun din naman po ako, pero yung pagkahulog daw po niya, wala po ako sa mismong eksena po ng pagkahulog.
1: Pero, ano po ang napag-usapan niyo po ng inyong kapatid?
0: Nag-usap po kami ng Friday po na kasi pinabukasan na po ng namatay, which is September 25, 2026. Pinaliwanag niya po sa akin yung dahilan po kung bakit gusto niya magpa-autopsy. Ito lang po ay para magkaroon po kami ng mas maayos na copy po ng death certificate ng aking ina. Para
1: wala rin kayong copy, ma'am, ngayon?
0: Wala din po kami, ma'am, kasi dahil po contracting partner po siya, lahat po ng mga dokumento po ay nasa kanya po. Wala po akong karapatan na makita or masilip man lang po ito.
1: Hindi ko yes sir, go ahead po.
2: Pero hindi po siya registered.
0: Hindi pa po registered.
1: Ang pinagtataka ko lang po, ano daw po yung ginawa niyo sa inyong ina? Na ano po yung ginawa niyo daw po sa inyong ina at sinisisi po kayo sa pagkamatay?
0: Base po sa mga social media post po nung spokesperson niya, which is yung tiyahin po namin na nasa ibang bansa, ay pinalo ko daw po ng baseball bat. Na wala naman po kaming baseball bat sa bahay. Kaya po nasasaktan po kami na kami po yung kami na po yung nag-alaga sa kanya mula po nung na-hospital siya hanggang sa naging bedridden po siya. Kami na po yung lagi nag-aalaga sa kanya, pero yun po ang pinakamasakit na paratang na pumatay daw po kami, pinatay daw po namin yung nanay po namin. Na kami po bilang mag-asawa, tinigil na po namin yung pagtatrabaho po namin para po maalagaan po siya. Dahil po si Justin Allen Moran, lagi po siyang wala, busy po siya. Kahit nandun po siya sa bahay, di niya po naaalagaan 24/7 po yung nanay po namin. Kaya masakit po na hanggang ngayon, hindi po namin nakikita yung bangkay ng nanay namin. Kasi sa totoo lang po, paulit-ulit po kaming bumabalik sa St. Peter. Hindi po kami binibigyan na kahit na anong impormasyon. Tapos pinagtataguan din po kami ng St. Peter. Sinasabi po nila na kung gusto nyo pong makita, kailangan nyo pong approval po ni Justin Allen Moran para
1: which
0: po
1: is,
0: makita po.
1: I think ano po yun ng St. Peter,
0: opo,
1: no?
0: Opo.
1: Pero ma'am, saglit lang po, no? May makakausap po tayo. Ngayon po kasi, ma'am, tinatry po namin kausapin ang inyong nakakabatang kapatid na si Justin. Ang problema, madam, eh hindi po tayo sinasagot, hindi rin po siya sumasagot sa mga text namin. Pero sa investigation, ma'am, makakausap po natin si Police Captain Julius Villafuerte, yung hepe po ng investigation ng Detective Management Section po ng Caloocan PNP, para humingi lang po tayo ng update. Captain Villafuerte, magandang hapon po.
3: Yes, ma'am, magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa mga taga-pakinig at nanonood po ng inyong programa.
1: Yes po, Captain. Si Shari po ito, no, sa programa po ni Idol Raffy Tulfo. Captain, andito po kasi si Ma'am Shara at ang kanyang mister. At patungkol po ito sa kanyang nakakabatang kapatid na binibigyan siya, no? May allegation po sa kanya na siya daw po ang pumatay sa kanilang ina, which is ginamitan daw po ng baseball bat. Base po sa investigation, Captain, na ilapit na po ba ito sa inyong tanggapan?
3: Yes, ma'am. Actually po, ma'am, na ilang beses ko na rin po nakausap si Ma'am Joel, si Ma'am Shara and si Ma'am Joel. At the same time po, nakuha na rin din po namin ng sworn affidavit po yung kapatid po nila, si Sir Justin, regarding po dun sa incident ng pagkamatay po ng kanila pong mother po.
1: Okay. Ano po ang, sa initial po na investigation, Captain, ano po ang lumalabas?
3: Yes, ma'am. Bali, ma'am, sa initial investigation naman po namin, ma'am, wala naman po kaming nakitang foul play regarding po dun sa incident na nangyari po sa kanilang mother. And nandito rin po sa amin, ma'am, yung autopsy report na nirequest ni Sir Justin sa pagtandak po. Ang lumalabas po dito, ma'am, is yung cause of death po ng kanilang mother is blunt force trauma of the head. Ang manner of death po niya is through accident. So makikita po natin dito na wala pong nangyaring foul play po, ma'am.
1: Ayun, so ibig sabihin wala po talagang nangyaring foul play. At base po sa investigation ng PNP is accident po. Tama po ba, Captain?
3: Yes po, ma'am. Accident po. Accident by fall.
1: Accident by fall. Okay. Pero Captain, nakausap niyo na rin po ba yung kanilang nakakabatang kapatid? Patungkol po dito, yung Justin Moran?
3: Yes, ma'am. Actually, ma'am, execute din po siya, ma'am, ng sworn statement niya po. And ang ina-allege niya nga po doon, ma'am, kaya po sila nagsimula yung ganito dahil nagsimula po daw ito doon sa sinabi ng allegedly sa isang kapitbahay nila na sinabi daw po ni Ma'am Shari na kasalanan daw po ni Sir Justin yung pangyayari. And ang nakikita po kasi namin dito, ma'am, is mas naniniwala po sila doon sa mga sabi-sabi na kung sino-sino, hindi po natin malaman kung ano po ang pinagugutan nila. Ang na-advise nga po namin, ma'am, sa kanila, mag-usap po silang dalawang kapatid, magkapatid po, para mas maliwanagan po ang both side po sa kanila, ma'am.
1: Okay po. Captain, saglit lang po, no? Ma'am, I'm so sorry at matatanungin ko po ito. Ang inyo po bang ina ay meron pong mga pension, may mga mana, ma'am?
0: Meron po yung nanay ko o yung mama ko po ng mga pension. And yung tatay ko din po kasi 3 months ago po namatay na po siya. At sa pagkakaalam po naming magkapatid, may last and willing testament po yung mga magulang ko po.
1: Which
0: yung
1: is?
0: Yung papa ko po.
1: Ah, okay. Ayun lang, ma'am, no? Ang tinitignan lang din po namin, even sila Captain na Villafuerte, mukhang may personal na problema po sa loob ng bahay. Siguro maganda, ma'am, na makapag-usap muna kayo ni Justin. Unfortunately, sa aming part, ma'am, tinatry po namin siyang i-reach out.
0: Opo.
1: Kaya lang, ma'am, wala po talagang response from him. Captain?
3: Yes, ma'am.
1: Opo. May way po ba na baka pwede naming, baka pwedeng makausap ni Ma'am Shara, ang kanyang kapatid, no, through your office o ano, baka sakaling maibigay natin yung autopsy report, maliwanagan si Justin na hindi naman talaga involved si Shara doon sa pagkamatay ng kanilang ina.
3: Subukan po namin, ma'am, through doon sa IOC po natin, papakontak po namin, ma'am, para po subukan po natin silang pag-usapin.
1: Yes, sir. Captain Villafuerte, maraming salamat po at pupunta po kami dyan para maibigay na din po yung copy po ng autopsy report dito po kay Ma'am Shara.
3: Bakit po, ma'am? No problem.
1: Captain, pasensya na, baka lang na-mention sa inyo. Si Justin po ba, yung labi po ba ng kanilang ina, is nakaburol pa po or nailibing na?
3: Ang alam po, ma'am, namin is nakaburol po sa St. Peter.
1: Nakaburol pa
3: po. At ang last Apo, ang last na nasabi po sa amin, ma'am, ni Ma'am Shari, parang nagre-request daw po ng re-autopsy si Sir Justin sa NBI para po dito.
1: Nagre-request pa ng re-autopsy.
2: Tapos na po.
0: Tapos na po na isagawa na po yung NBI na re-autopsy daw po.
1: Wait lang po. So na-autopsy na po kasi ito, ma'am. So pinapare-autopsy pa po ulit ni Justin.
0: Opo.
1: True NBI naman.
0: True NBI naman po.
1: Okay, sige po. Captain Villafuerte, maraming maraming salamat po.
3: Yes, ma'am. Maraming maraming
1: salamat. Magandang hapon po. Ma'am, ang magagawa po namin ngayon is masamahan po kayo sa tanggapan po ni Captain Villafuerte and makita naman po natin through their office, nalaman po natin through their office po na wala naman po. Base po sa autopsy, may tama po talaga sa ulo and accident by fall. Ang yes. Lumalabas po doon sa autopsy.
0: Apo, ma'am.
1: Nagtataka lang ako, re-autopsy pa niya sa NBI, pero karapatan naman nila yun.
0: Opo.
1: Diba? Baka gusto niyo pong manawagan kay Justin, and kami naman din po, ang aming pong tanggapan, Sir Justin Moran, ay bukas po, kung nais niyo rin pong makausap si Ma'am Shara, alang-alang po sa inyong ina. Mamanawagan po kayo kay Sir Justin. Baka sakaling mapanood po niya ito at magbigay din po siya ng kanyang panig at makapag-usap po kayo ng maayos po para po sa inyong ina.
0: Justin, kung nanonood ka ngayon or nakikinig ka, bigyan mo naman kami ng pagkakataon na makita man lang yung burol ni Mama at makapunta man lang sa libing niya sa huling pagkakataon. At kung meron man tayong di pagkakaunawaan or gusto mong ayusin, mag-usap tayo kasama ni Kuya Joel mo. At nandito kami para makinig kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Nandito kami ng kuya mo.
1: Okay. Ma'am, matanong ko lang po, before the incident, ma'am, meron pa po ba kayong dalo po?
0: Ang pagtatalo po na ito, nagsimula po dun sa post po niya sa My Day na isinare din po ng tito ko na parang inconsiderate daw po kami sa pag-aasikaso. Dahil nga po may inaasikaso po kami at may mga ginagawa din po na siguro hindi po namin naalagaan yung nanay namin kasi kaya pa naman po niya, hindi pa po siya bedridden that time. Pero nagkaayos na po kami, nagkausap at okay na po kami. Wala na po kaming pagtatalo or whatsoever po.
1: Okay.
0: Apo.
1: Ano po ba ang setup sa bahay niyo po, ma'am? Sa inyo po talaga nanunuluyan si nanay?
0: Apo, I mean, sa amin po siya.
1: Kaya ikaw po talaga ang nag-aalaga or may caregiver po?
0: Ako po, kami pong mag-asawa ang nag-aalaga at nag-aasikaso po.
1: Asan po si Justin umuwi?
0: Sa kabilang kwarto po. Bali, yung bahay po namin,
1: yes, ma'am.
0: Meron lang pong partition ng bato.
1: Apo.
0: At doon lang po siya sa kabila po. Opo.
1: Okay. Pero paano po yung doon po sa gastos kay ma'am?
0: Yun po, kami po na yung gumagastos po doon.
1: Mm-hmm. Yung sa mga pension po, saan po napupunta?
0: Sa kanya po. Sa kanya po yung lahat ng mga ATM
1: kanina po.
0: Kay Justin po.
1: Okay.
0: Yun na po yung time po na naging namatay po si Papa, siya na po ang humahawak.
1: Okay. At napag-usapan niyo po yan? Hindi po.
2: Hindi namin pinakialaman.
0: Hindi po namin pinapakialaman. Pagdating po kasi sa pera, hindi po ako nakikialam. Dahil po, meron din po kaming, maayos naman po yung finances namin mag-asawa po.
1: May mga negosyo po bang naiwan si Ma'am Evelyn?
0: Wala pong negosyo, pero meron po yun sa mga pension po niya. At yun po yung meron po kaming tenant po dun sa bahay po.
1: Ah, okay. Sige po. Ma'am Shara, ayun po ano, sa ngayon po, na-verify naman po natin through PNP na wala talagang nangyari. No? Walang foul play and meron tayong autopsy report na sasamahan naman po namin kayo sa Caloocan PNP para makakuha po kayo ng report na ito po ay accident by fall po ang nangyari.
0: Opo.
1: At wala po kayong kinalaman doon.
0: Opo.
1: Okay? Kung mag-message din po sa amin si Justin Moran at magbibigay din siya ng message sa inyo or mas maganda kahit off-air kung saan komportable si Justin, makapag-usap kayo ng personal, mas maganda po.
0: Opo.
1: Para na lang din po sa inyong ina.
0: Opo.
1: Okay? Maraming salamat po, Police Captain Julius Villafuerte at ang aming pong reporter ay sasama po sa kila Ma'am Shara, dyan po sa inyong tanggapan, Captain. Hello po, nawala na si Captain. Ayun ma'am, sasamahan po namin kayo sa Caloocan PNP ma'am ha. At buksan niyo lang po yung line niyo just in case lang po na mag-reach out din po si Justin sakaling mapanood niya po ito ma'am.
0: Opo.
1: Salamat po at muli po ang aming pong taus-pusong pakikiramay sa inyong pamilya.
0: Opo.
1: Salamat po. Okay. Ang magbabalik po kami mga kapatid pagkalipas lamang ng ilang paalala at ang oras po natin ay 2:24 ng hapon. Ang oras po ay hatid sa atin ng SMDC The Good Guys. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. And Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. Doon lamang po kayo at kami magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala.
4: Nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
5: Pinatili pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang Family Rubbing Alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato, epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
6: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
7: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Sinomorium, at GABA.
8: With proper diet and exercise.
7: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust.
8: 75 pesos SRP per tablet lamang.
7: Robust. Para sa mga kalalakihan.
8: Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mocha Frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
10: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: With timplang lasang shrimp, pang picnic, break time at movie, itempura mo na.
1: Kahit saan itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo parang Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: lasang shrimp. Pang-picnic, break time at movie. Itempura mo na.
1: Kahit saan, itempura mo na.
0: Tempura by Regent.
2: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
4: Alas po natin, 2:30 ng hapon at kami po ay nagbabalik. Pero bago ang lahat, happy birthday kay Ma'am Rhea Tagaca. Happy birthday, Ma'am Rhea. And hello happy din po birthday kay Tita Mirna and Tita Demi Tagaca. Happy watching po sa inyo. Okay, and syempre sa mga kapatid po natin, kung nagtatanong po kayo saan ang aming tanggapan, dito po kami sa TV5 Media Center Alliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Iwasan niyo po ang pagpapaniwala sa mga nakikita niyong mga Facebook page na wala naman pong verified blue check, no? At nakaka-transaction po ninyo. Mag-ingat po kayo sa mga nagpapanggap po na staff ni Idol Raffy Tulfo. Kung meron kayong sumbong o reklamo, dito lang po ang aming action center sa TV5. Or kung nasa malalayong lugar po kayo, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede naman po kayong mag-download ng Action Link. Sa Action Link, libre po ang pag-register dyan. I-download nyo po yan sa Google Play and Apple App Store. Okay? Ang Action Link po natin, pagka-download nyo po, mga kapatid, pindutin nyo lang po yung plus sign button sa ibabang bahagi ng inyong screen at kalaki po ng inyong mga sumbong at aksyon. Maglagay po kayo ng inyong mga dokumento na magsusuporta po sa inyong mga reklamo. Okay? And sa Batangas, sa mga malapit naman po sa Batangas, narito po ang aming Action Center Satellite Office sa National Highway Palyokan West, Batangas City, and sa Benguet, sa Tricky Buildings, Swamp Betag, La Trinidad, Benguet. Bisitahin niyo po kami dyan. And sa Kawayan City, Isabela, yung office po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo of ACCIS Party List. Yung satellite office po natin ay sa Merlin City Square National Highway, Barangay Minante 1, Kawayan City, Isabela. At mag-weekend na, mga kapatid. Huwag niyo rin pong kakaligtaan ng kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, na mapapanood every Sunday. Tuwing Linggo po yan, alas 6 ng gabi sa TV5 and alas 8 naman sa 1PH. From Naval, biliran po ang makakausap po natin. Nasa studio po natin si Ma'am Gina Cabuenas na tindera po ng ulam. At nire-reklamo niya yung kanyang customer, mga kapatid, dahil sa tangkang pagpatay daw nito sa kanya nang hinabol siya nito ng itak sa loob ng kanyang bahay. August 11 po ito nangyari, 8:20 ng umaga sa Barangay Talustusan, Naval, Biliran. Magandang hapon po, Ma'am Gina.
5: Opo, magandang hapon po.
4: Bakit naman, Ma'am, humantong sa hinabol po kayo ng itak sa loob pa mismo ng inyong bahay?
5: Kasi po, nung una, nagbanta na po siya na hinahanap ako kung saan daw yung Gina Cabuenas, kasi daw ipaurong niya yung pinapaano ko sa barangay, pinapasumunan ko kasi. Tapos, akala ko, banta na niya yun, hindi na siya babalik. Bumalik pala siya kasi sadya talaga niya ako. Ako yung maitak niya. Kaso, tumakbo ako eh.
4: Okay, nanay, simulan po natin ano. Bakit po kayo nagkaroon ng sumon sa kanya sa barangay? Dahilan kung bakit kayo hinabol ng itak?
5: Kasi po, pag tuwing nakikita niya ako, binabastos niya po ako, may kasama akong minor, tapos pinapatawad ko lang siya.
4: Ano pong ginagawa na?
5: Yung inaano po niya ako, yung binubuli po niya ako na ano daw yung mukha ko ang pangit, para daw tamala, bantol na tamala sa dagat. Kahit daw sa pista, hindi daw makain-kain. Tapos nung bandang huli, nung umiyak na ako sa sobrang hiya kasi maraming tao dun sa wifi yan, bigla niya akong...
4: Kahit po sa maharap ng maraming tao.
5: Opo, ganyan po siya kabastos. Opo, ganun siya kabastos sa akin. Ewan ko, wala naman akong kasalanan sa kanya. Yun ang tinanong ko na, bakit lagi mo akong binabastos? Na, ang pinaglako ko, paninda ko lang, hindi yung mukha ko, hindi yung pagkatao ko. Tapos ang sagot niya sa akin, ang pangit mo kasi. Anong, para kang tamala sa isda, para kang bantol, para kang tamala sa dagat, kahit sa pista, hindi ka makain. Di sinagot ko siya, antayin mo, ipapatawag kita. Sabi niya, ah, ipapatawag mo ako, patunayan ko na lang. Kaya bigla niya akong niyakap, pinastos niya ako, nahuli ako sa kalibin ko na niyayakap niya ako, niyayapos po niya ako ng ganito, ganyan,
4: baka
5: ganyan.
4: Baka nanay may gusto po sa inyo, kaya nagpapapansin itong si ano, si Rodolfo Gonzaga.
5: Ewan ko sa kanya po.
4: Farmer po ito, Nay.
5: Farmer po, lagi po magdadala ng itak. Nagulat ako kahit sa inuman may itak po siya. Eh, ang sagot ng kapitan namin, ganun daw talaga yan, magdadala ng itak kahit sa inuman may itak.
4: Okay, ang tanong ko po, Nanay, matagal na po ba niya itong ginagawa sa inyo or nito lang po?
5: Pag tuwing nakikita niya ako, binabastos niya talaga ako.
4: Matagal na, Nanay?
5: Opo, mga ano na, mga... Itong ginawa niya huli, pang-anim na to eh.
4: Opo. Tapos nanay, nung kayo po ay niyapos niya, inaka po niya, ano po ang ginawa?
5: Hindi po ako makapalag kasi may itak po siya.
4: Ano pong ginawa sa inyo, Nay?
5: Yung bigla niya akong ginanon, inapos, ganyan.
4: Opo.
5: Tapos ginanon ko siya, hindi niya ako mabitaw-bitawan. Nung nakita niya yung pag-anon siguro niya, doon yung... kinakasama ko, kalibin ko, saka pa niya ako binitawan. Tapos tinanong siya ng kalibin ko na nakatubil, nakaano man, nakatubil.
4: Ano po yun?
5: Nakainom.
4: Nakainom
5: po. Lasing kasi siya.
4: So ano po yun? Every time na nalalasing siya na yun, nagmamaoy po siya ng ganun?
5: Sa akin, nang babastos talaga siya. Pero pag tuwing nakikita niya ako.
4: Pero na, sa teka lang nanay ha. Okay, bago natin kausapin sa chairman. Nanay, ano po ang pinakareklamo niya, Nay?
5: Yung pinakareklamo ko po sa kanya, yung pagbabastos niya, tsaka yung lagi niyang, pag tuwing nakikita niya ako, pag naglalako, yung binubuli niya yung mukha ko.
4: Okay.
5: So, dala ng itak niya.
4: Okay. Chairman Edwin Pitao, ng Barangay Talustusan, Naval, Biliran. Magandang hapon po, Chairman.
6: Magandang hapon.
4: Opo. Chairman, si Shari po, at live po tayo ngayon sa programa ni Idol Raffy Tulfo. Chairman, ano po ba? Saglit lang, biglang pumasok si Rodolfo. Chairman, saglit lang po, napakinggan niyo muna po. Kakausapin po namin si Mr. Rodolfo Gonzaga. Sir Rodolfo, magandang hapon po. Sir Rodolfo, good afternoon, sir.
7: Good afternoon, ma'am.
4: Opo, sir, magandang hapon po. Si Shari po sa programa po ni Idol Raffy Tulfo. Sir Rodolfo, nandito po kasi si Ma'am Gina. At gawa po ng siya daw po ay binubuli nyo. Sinasabihan nyo daw po siya na pangit siya at minsan niya daw pong niyapos siya. At ang pinakamalala dito, Sir Rodolfo, eh hinabol mo ng itak.
7: Wala, ma'am. Hindi.
5: Lasing yan. Lasing.
7: Ano, ma'am? Ako, hindi pa po magpagalong. Bisaya ako na po, ma'am.
4: Nakot. Ay, pasensya na, hindi po ako hindi po ako makasabot ng ano tayo, ng Bisaya.
8: Ako na lang yung magta-translate, ma'am.
4: Ah, okay. Sino po ito, ma'am? Pasensya na po.
8: Anak niya po, ma'am, anak.
4: Okay, ano pong pangalan niyo, ma'am? Sorry.
8: Angie.
4: Ah, okay. Ma'am Angie, ano daw po ang kwento ni Sir Rodolfo? Ano po ang kanyang panig?
8: Bakit? Ang sumbong sa inyo ni Ma'am Gina, ma'am, ano po yun, ma'am?
4: Apo. Regarding po sa pambubuli sa kanya, sinasabihan daw po na pangit, at pagyapo sa kanya, at panghahabol daw po ng itak, Ma'am Angie, nito ng inyong ama.
8: Ma'am, yung pambubuli po, ma'am, nakasanayan na nila yung gawin doon sa lugar nila doon. Okay. Parang biro-biro lang ba? Sineryoso naman ni Gina. And then yun pong yung sabi niyang hinahabol sa lang itak, walang katuturan yung kahit. Tanongin niyo sa buong sitio namin dito, ma'am, hindi po yung nangyayari yun.
4: Andun po kayo, ma'am, sa insidente po?
8: Wala ako, pero may mga taong naging witness, ma'am, na nakakita talaga sa nangyayari sa kanila. Yung biro-biroan lang kasi nila, kasi unang nang biro daw doon si Gina. Pero hindi yung papa ko yung biniro niya na ang pangit. Yung ibang tao. Tapos si papa yung tumagot na mas pangit siya nga, binubuli mo pa ng ganun yung isa.
5: Hindi yan totoo.
4: Okay.
8: Ate Gina, haaka din na ha? Buhi o buhi ka, Ate Gina. Gigukod ka tundang sa kamahan.
4: Angie, Miss Angie, sorry, pasensya na. Magtagalog po sana, ma'am.
8: Ay, ma'am, andyan po si Gina, nakakaintindi yun ang Bisaya.
4: Ah, hindi ma'am, kasi ako hindi ko maintindihan, ma'am. Pakitranslate po, ma'am,
8: Ang sinabi ko po sa kanya, andyan sa tatagpo. Siya mismo sa sarili niya, alam niyang hindi siya hinahabol ng papa ko ng one time, sabi niya, nagtatawag siya ng 911 kasi daw may mga taong na umaaligid sa bahay niya.
5: Totoo
8: ma'am, nangunguha po yun ang gagamba.

0: maraming witness dito na hindi siya pinuntan.
1: Eh,
0: may isang beses na pumunta yung papa ko doon sa kanila. Tinitingil siya sa sukle. Yun lang.
1: Hindi yan totoo.
2: Ma'am, may gusto po kayong sabihin
0: kay Jose.
3: Ito, sasagutin ko yung ano mo, Je. Sasagutin ko yung ano mo, tanong mo sa akin. Paano ka nakasiguro na hindi yan ginawa ng ama mo? Bakit?
0: Sino? Hindi,
3: patapusin mo muna ako. Patapusin mo muna ako. May tao akong makapagsagot sa unang punta ng papa mo na nagbanta sa akin na hinahanap ako. May witness ako dyan nung kinausap niya bago niya ako binalikan na naghatid ako ng estudyante sa talustusan. Talagang pinatunayan ng papa mo yung banta niya kasi bumalik talaga siya nung nakita niya ako, nung nasalubong niya kami ng kalibin partner ko. Ngayon, paano mo mapapatunayan na ang tanong ano mo sa akin na hindi totoo ang ginawa ng ama mo? Andoon ka ba? Wala. Ang nandoon yung mismong matanda na anong wala?
0: Si Ating
3: Sabong yung witness, 79 years old. Sakit lang po. Ang binantaan.
2: Miss Angie, ano po ba yung witness? Ano po yung sinasabi ng mga witness nyo?
3: Wala yung doon.
0: Maraming witness lang po. Ano nangyayari dito?
2: Hindi nga ma'am. Kaya nga po, ang tanong ko po, ano po yung sinasabi ng mga witness? Hmm. Ninyo.
3: Wala po. Tanong niya yan makasagot.
0: Walang kasalanan yung wala papa ko.
2: Hindi nga po ma'am. Kasi ma'am Angie, saglit, makinig ka. Ang witness ni Ma'am Gina, meron siyang witness na talagang hinabol ng itak.
1: Mm-mm.
2: Kaya ma'am, ano ang panig naman ng mga witness ninyo?
3: Eh wala doon eh.
0: Sabi niya, dito sa amin, dito siya nakitira. Palaging binadala niya sa DSWD para makapagpreperahan niya.
3: No, ang dami mga...
2: Hindi ma'am, ang layo na. Ang tinatanong ko lang ma'am, ano po ang panig?
0: Ano yan ma'am, kahit tanungin mo sa kapitbahay nila, may kapitbahay yan dito.
2: Ma'am, opo ma'am. Pupunta po tayo doon. Ang tinatanong ko lang ma'am kung ano po ang sabi ng inyong mga witness. Noong August 11, 8:20 ng umaga, diyan sa Barangay Talustusan, ano po ang sinasabi ng witness
0: ma'am, ninyo? Ma'am, nasa ano yan ma'am, nasa minute yan ma'am. I-send ko sa inyo yung minute ma'am, naka-record yan.
3: Wala yan.
2: Chairman Edwin Pitao, Chairman...
4: Yes po, ma'am, sir.
2: Opo, Chairman, si Shari po ulit no, sa tanggapan po, sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Chairman, ano po ba ang nangyari po dito?
4: Dito nga, nagreklamo po si Ma'am Gina sa barangay po, Ma'am Shari. Tapos, nung nag-midget na ako, si Mr. Gonzaga, may dalang witness.
2: Okay po. Ano po ang sinasabi ng witness, Kapitan?
4: Tapos, ang sabi ng witness, hindi daw totoong nangyari. Kasi, ang sabi ng witness is, talagang nakaugalian na nila yung mga biro-biroan na ganyan. Kasi, magkakilala talaga sila matagal na. Ang nangyari lang kasi, nung itong lately na nangyari na, nagbiroan sila, tapos nandoon naka-witness yung asawa ni Ma'am Gina. Kaya, simpre nag-react si Ma'am Gina kasi magiging sani ng away nila kung hindi siya mag-react. Kaya yun ang ano ng witness na wala namang gano'n na nangyayari. Tapos, yung sabi po Ma'am Chari na bayaran yung mga witness, hindi po naman natin masasabi na bayaran kasi yung mga witness na dala ni Mr. Gonzaga is doon talaga nakatira kung saan nangyari allegedly yung biruan na ganun or yung ano man yung nangyari.
2: Chairman, pasensya na ha. Chairman, kung ako ang bibiruin, nahahabulin ako ng itak. I don't think nabiro yun, Chairman.
3: Talaga to.
2: It is considered as, I think, mamaya magtatanong tayo ng abogado, no? Frustrated homicide, frustrated murder. Kasi, Chairman, hindi biro, nahahabulin mo ng itak yung isang tao. I don't think biro yon.
4: Kung si Ma'am Gina, pakinggan lang po natin, Ma'am Chari, siyempre, sa kanya yun, sa kanyang side yun. Pero pwede naman tayong mag-imbestiga dito.
2: Yes.
4: Kasi,
2: okay. Yung witness po ba na sinasabi, credible po ba yan? And naghanap din po ba kayo ng witness? Nakausap niyo din po ba yung witness ni Ma'am Gina?
3: Hindi pinasalita.
4: Opo, nakausap ko kasi...
3: Hindi pinasalita.
4: Mga kakilala ko rin naman dito kasi isang barangay lang naman po kami, ma'am.
3: Pinaupo si tatay.
4: Kaya yung witness...

0: Actually, si Ma'am Gina is wala namang masasabing witness kasi yung witness na sinasabi
1: niya. Hindi, sir. Apo, ano pangalan ng witness niya?
2: Si Ading Sabong po, yung 79 years old.
1: Okay.
2: Yung unang binantaan po, na hinahanap ako.
0: Oh, sige.
2: May dalang ita.
0: Sige po, ma'am. Sabihin natin si Mano Ading witness
2: tapos
0: niya.
2: Tapos yung isa pa,
0: kasama
2: may isa pa.
0: Niya yan doon sa tirahan, ma'am? Mm. Magiging credible ayos witness ba yan?
1: Chairman, pinaniwalaan niyo nga po yung witness ni Rodolfo. Eh, bakit di niyo paniniwalaan yung witness ni Ma'am Gina?
2: Yung witness
0: kasi, siyempre, alam nga naman, ma'am, kung hindi papanig kay Ma'am Gina.
1: Hindi, chairman. Yun? Alam niyo, chairman, wala kung panig-panig lang din, chairman, dapat maging patas kayo. Kung naka-interview niyo yung witness ni Rodolfo,
2: yes.
1: Di ba? Dapat ipagpakinggan mo din yung credible witness
2: yes.
1: ni Gina kasi siya po ang nagko-complain.
2: Nagbabayad po ako.
0: Ma'am Sari, pwede naman po kayong mag-send ng ano kung paano ko may record. Recorded naman kung paano ko minidjit po sila, ma'am.
1: Yes. Oh, chairman, hindi ko po... Hindi ko po kine-question yun. Sana ma-interview din po natin yung witness ni Ma'am Gina.
2: Yes.
1: And huwag po natin agad sasabihin na hindi credible witness. Ang witness ni Ma'am Gina. Kasi,
2: yes,
1: well, in fact, tumalun ka na nga sa conclusion, sir, na credible ang witness ni Rodolfo.
2: Mm.
1: Di po ba? So sana po, sir, yun lang po yung tinitigdan kong angulo na sana
2: pakinggan
1: din po yung
2: yes.
1: witness po ni Ma'am Gina.
2: Pinaupo
0: na. Ma'am Cherry, ang sinabi ko lang po naman na hindi bayaran ang witness ni Mr. Gontaga.
2: Kasi wala doon.
0: Hindi ko sinabi na mas credible yung witness ni
2: wala
0: ano.
2: Wala naman doon sa pangyayari.
0: Mr. Gontaga.
1: Nakailang patawag na po sila, Kapitan?
0: Sa akin, tatlo. Tapos sa Lopon po, tatlo din po, Ma'am Cherry.
1: Okay. Nakakuha na po kayo ng CFA, ma'am?
2: Hindi po ako binigyan. Kung hindi po ako nakarating dito, lagi lang ako pinapangakuha na ibigay daw sa 30. Nung pagpunta ko, sabi hindi pa nagawa kasi nag-seminar daw.
1: Apo.
2: Tapos hanggang ados, bumalik ako, wala pa rin daw. Tsaka yung minutes, hindi pa raw nagawa. Kaya naisipan ko na pumunta dito kasi wala silang magandang sagot sa akin.
1: Okay.
2: Pinagalitan pa nga ako eh, ang kulit ko raw.
1: Okay. So kaninang nakarating po sa amin na tinatay po ng researcher po na kanina po ay naibigay na daw po yung CFA.
2: Nangako na isabay po yung minutes. Nagulat ako, ba't walang yung minutes?
1: Pero ang mahalaga, ma'am, may certificate to file action na po kayo. Kumbaga, nanay, yan po ang magiging pasaporte po natin para makapaghain po ng kaso.
2: Opo.
1: Okay? Chairman...
0: Yes po. Yes po, ma'am.
1: Yes po. May sasabihin po kayo, chairman?
0: Actually, ma'am, nung nag-midget ako, pinuntahan ako ni Ma'am Gina.
1: Yes, sir.
0: Para
1: yes, sir.
0: Bago mangyari yung pangalawang patawag sa barangay. Kasi sabi niya, hingian natin ng 50,000 or kung hindi kaya ng 50,000, 40,000 na lang.
2: Kasi sila nag-utos niya ni
0: sekretary
2: niya.
0: Tapos bibigyan kita, chairman, pag kapitan, pag binigyan ako ni Mr. Gonzaga. So, sabi ko, uy, mura mag, parang negosyo na to ah.
2: Negosyo.
0: Parang namira na itong si ano, Ma'am Gina. Hindi nga nabigyan sila. Kasi
2: bakit
0: kaya din lang naman po nung nag-usap kami, nag-midget ako kay Mr. Gonzaga is 2,000, pinakamalaki na yung 5,000 na kaya niyang maibigay. Kaya hindi nga sila nagkasundo. Yun ang isang dahilan na hindi sila nagkasundo. Tapos, yung nangyari na ano daw, Ma'am Cherry, nung
1: yes, sir.
0: Pinuntahan daw siya nung gabi na ni Mr. Gonzaga, nung akala pala niya ano, mga kapitbahay lang, anak ni Aisa na isang DSW, sila naman si Aisa ang nag-ano na anak niya yung pumunta doon sa kay Mano Ading Dapit. Nang gagamba kasi uso dito sa amin yan kaya nagano siya na parang may mga taong naguro aligid sa kanila tapos naghingi ng pabor yan kay Mayor.
1: Okay.
0: Sabi niya
1: Chairman, ganito na lang po since nandito na po yung certificate to file action sasamahan po ng reporter ni Senator Raffy Tulfo si Ma'am Gina na makapaghain po ng kaso laban po dito kay Rodolfo. Okay? Ganun na lang po at hayaan po natin yung korte na mag-imbestiga po dito regarding po, I think may grave threat pa. Diba? May pagtangka pa na pananak na
2: petisyonan din daw ako. Hindi na ang sabi nila kasi hindi daw ang nagpag-ariglo.
1: Ganun na lang.

0: mahalaga na din po yun na natanggap na din po ni Ma'am Gina kanina.
1: Opo, opo, Ma'am Tere.
0: Imagine nyo, Chairman.
1: Ma'am Tere, nag-imbestiga din naman po tayo eh.
0: Opo. Imagine nyo, Chairman. Opo, alam nyo po, Chairman. Si Ma'am Gina po ay bumiyahe pa po mula Biliran hanggang dito po sa TV5 para lang po sa CFA. Kasi hindi po siya makakuha sa inyo ng CFA para makapaghain po siya ng kaso. Una sa lahat na pakiramdam niya na agrabyado siya, di ba, Chairman?
1: Pakiramdam lang po niya, Ma'am Tere. Pakiramdam lang po niya. Yan.
0: Sir, so hindi mahalaga yung pakiramdam niya at yung pakiramdam ni Rodolfo ang mahalaga?
2: Yun ang pabor nila.
0: Di ba? Hindi maganda yun, Chairman.
2: Hindi nga pinaupo yung witness ko, Ma'am. Yun ang inaano ko sa kanya, Ma'am.
0: Kung ako nga, Chairman, di ba, naaawa kami sa sitwasyon ni Madam. Dapat hindi ka ganyan magsalita, Chairman.
2: Nasa likod yung witness ko eh. Yung mga
0: pakiramdam niya lang yan.
2: Nasa magandang upuan yung 79 years old, Ma'am, nakatago sa likod. Hindi niya pinapakinggan kasi bulag yung ano niya sa akin. Hindi siya nakikinig sa akin. Doon lang siya sa mga pick witness.
0: Magkumpare po ba kayo, Chairman, ni Rodolfo?
2: Pre yung tawag niya eh.
1: Bakit naman ako papanig yan?
2: No, isipin mo.
0: Chairman, alam niyo po, na? Hindi naman po ako ganong katagal kay Idol Rafi, pero alam ko naman po yung mga...
1: Ma'am Tere, may gusto lang akong i-correct, Ma'am Tere.
0: Yes, sir.
1: Yung sabi ko kanina na pakiramdam, another term is akala niya lang. Kasi bisa, alam mo, Ma'am Tere, Bisaya ako, hindi ako masyadong fluent sa Tagalog. Kaya yung mga words din na mga termino na ginagamit ko, hindi magka, yun hindi apa. Talaga right nga term na ano. Pasinsya lang magsalita tayo kasi yun lang ang paabot ko eh. Ang ibig ko palang sabihin, akala niya lang na ano,
2: na
1: pumapanig or ano, sa, nandito naman yung record. Naka-record naman, may minutes naman.
0: Sige po.
1: Hindi naman natin mapakinggan po para
0: apo.
1: Para naman sa side ko rin na hindi naman.
0: Sige po, Chairman. Sasamahan naman po namin si Ma'am Gina. Pupunta po kami dyan sa inyo, sir. Kasama po yung reporter po ni Idol Rafi Tulfo. Gusto lang po namin, magkaroon po na CFA. And of course, Chairman, pupuntahan din po namin kayo, no? Para makausap din po kayo. Saglit lang po, Chairman, nasa linya na po natin si Police Lieutenant Renato De Dil, ang Deputy Chief of Police po ng Naval Biliran PNP. Magandang hapon po, Teniente De Dil. At live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Magandang hapon po, Teniente.
3: Okay po, Ma'am Chair. Good afternoon po.
0: Lieutenant, nandito po sa tanggapan po namin si Ma'am Gina. Bumiyahe pa po siya from Biliran dyan po sa inyong lugar upang matulungan natin siya na makapaghain po ng kaso laban po dito sa kanyang nireklamo na si Rodolfo Gonzaga. Sasamahan po namin siya, Lieutenant De Dil, sa inyong tanggapan para makapaghain po ng kaso.
3: Oh, yes po, Ma'am. Yes po, Ma'am. Akala ko po na andito siya sa area namin. Susundin na sana ng post namin doon sa barangay lang.
0: Opo. Sasamahan din po namin sa isi-schedule po natin, Lieutenant De Dil, no? Para makapaghain. Ang mahalaga po, nakakuha na din po siya ng CFA. Kay Chairman Pitao po. Opo. Tsaka, Lieutenant, baka pwede na rin po naming ilambing ang kanyang seguridad sa inyong tanggapan.
3: Gusto man dyan. Opo.
0: Salamat po. Magandang hapon po at mabuhay po kayo, Lieutenant De Dil, ang Deputy COP po ng Naval Biliran PNP. Maraming salamat po. Chairman?
1: Opo, Ma'am Terry.
0: Opo. Chairman?
1: Opo, Ma'am Terry. Deserve naman po ng lahat na magkaroon ng justice. Okay naman po.
0: Yes sir, yes sir. Opo. Yes sir, opo. Deserve po talaga lahat ng hustisya, no, ng bawat isa. Kaya po okay na to, Chairman. Sasamahan na lang po namin si Ma'am Gina sa inyong tanggapan po, no? Para makapag-usap din po kayo, gayon din po yung reporter po namin, Chairman. Salamat po at magandang hapon po. And kay Miss Opo, yes Chairman. Opo.
1: Maraming salamat din po, Ma'am.
0: Opo, salamat po, Chairman. Magandang hapon po. Sir Rodolfo and Ma'am Angie, thank you very much po. At sasamahan naman po ng reporter po ni Senator Rafi si Ma'am Gina. Okay, salamat po at
3: sige
0: magandang
3: po,
0: hapon
3: maganda
0: po.
3: Maganda yung mag-imbestiga, Ma'am.
0: Yes, Ma'am. Opo. Hindi po ito natatapos dito, Ma'am. Ma'am, of course, meron din pong investigation din po yung reporter po namin. Mag-iimbestiga din po doon.

0: witness. Witness po ni Sir Rodolfo.
1: Sige po, ma'am. Mas maganda yun.
0: Yes,
1: mas maganda yun, ma'am, para malaman talaga kung ang nangyari.
0: Yes, ma'am Angie. Si Sir Rodolfo and sa witness din po ninyo, ma'am.
2: Opo.
0: Okay. Ma'am, yung ginastos po ninyo from Biliran as per Senator Raffy Tulfo, ibabalik po, i-reimburse po namin. And si Idol na din po ang bahala sa pamasahe po ninyo pabalik ng Biliran. And yung seguridad po ninyo, yan po ay inilapit na po natin sa Biliran PNP.
2: Opo.
0: Para wala pong mangyaring masama, no, nanay, sa inyo. Salamat po, nay. At yung reporter po namin, assist po kayo.
2: Salamat po.
0: Salamat po, nay. Magandang hapon.
2: Magandang po.
0: Ano oras po ninyo natunggap yung CFA, nay?
2: Sabi ng asawa ko, hapon daw hinatid. Ngayon lang niya nasabi, kaya wala siyang matawagan sa akin kanina, kay lubat ako.
0: Okay po. Ang mali ka na, may CFA na tayo. Salamat, nay. Okay, magandang hapon.
2: Salamat
0: po. Okay. At mag-news break. Thank you. Thank you po, nay. Ay, nay, hindi narinig ni Idol. Hindi po narinig ni Idol.
2: Salamat po, Sir Idol Rappi. Kasi kung wala ka, hindi man-solve yung problema ko. Kaya salamat, hindi ako nagsisisi, nakarating ako sa programa mo.
0: No,
2: salamat talaga.
0: Thank you, Nay. Salamat po. Okay, mag-news break po na po kami, mga kapatid. Ang oras natin, 2:56 ng hapon. Ang oras po yatid sa atin ng SMDC, The Good Guys and Clean Fuel, Quality Fuel for Less. Kami po yung magbabalik. Diyan lamang po kayo.

0: sa totoo.
1: Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaru pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 75 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico.
3: Amoy Chico!
2: Usapang may tama, pero walang hangover. Maiinip na balita, matitinding banat, legal na paliwanag, at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala. Kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9. True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
4: Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingin sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket.
2: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha. Tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Orisyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Huwag din sa radyo sa True FM sa 105.1 sa radyo.
0: Ang oras po natin, 3:01 ng hapon, tayo po yung nagbabalik. At sa susunod po nating sumbong at aksyon si alias Lola, 77 years old na po si Lola, and si Tita, 54 years old. At humihingi po sila ng tulong na mapaalis na lang sa kanilang bahay ang kanyang anak na nananakit sa kanyang apo na may karamdaman sa pag-iisip. Mga kapatid, tinatali at ginagapos ito at sinasaktan. At pasintabi lamang po sa mapapanood niyong video, mga kapatid. Panoorin niyo po. Ito po yung... Okay, dito po. Kasama po si, ano, si Tito. Ayan, nakabukas na yung ilaw. Ginagapos nga siya. Pero wala pong saplot ang inyong apo dahil ito nga po ay may sakit sa pag-iisip. Okay, ginagapos niya, inupuan niya. Bakit niya po inupuan? Okay. At ano po ito na yung naka-diaper po? At naghubad po. Naghubad po yung nire-reklamo. At wala pong saplot itong apo niyo, Nay. At tinulak niya sa sofa. Okay. Tapos sinusuntok niya po. Okay. Lola?
5: Opo.
0: Okay, Tita.
6: Opo.
0: Ano po ang nangyari po dito? Bakit po, pasensya na po, medyo na-curious lang po ako, bakit niya inuupuan yung bata? At ilan taon na po yung bata? Yung apo niyo po?
5: 14.
0: 14? Hmm. Ano po ang ginagawa niya doon sa video?
5: Kasi, ano daw, hindi na daw nakayanin yung ano ng bata. Tapos, sabi ko sana huwag naman ganyan. Ano mo lang, kasi ayaw na yung sigaw ng bata. Pag sinisigawan siya, nagagalit din ng bata, nalaman din nga pinapagalitan siya. Kaya ganun ginagawa niya, ginapos niya. Para lang nga, hindi na daw kaya daw ano yung bata kasi natatantrum daw. Sabi ko, huwag naman ganun. Sabi ko, kausapin mo lang. Kasi ginagawa niya pa rin eh. Kasi naawa ako sa kanya. Sapo ko.
0: Opo, Nay. Opo, opo.
5: Ginagawa na kasi.
0: Opo, opo.
5: Parang baboy yung ginagawa na sa akin. Matagal ko na nilagaan yan.
0: Okay, Nanay. Siguro si Tita na lang po ang kausapin ko, no? Tita, ano po yung nandun sa video? Maliban po doon sa nananakit, nakahubad po yung si Boy, si alias Boy. Inuupuan niya.
5: Opo.
0: Ano pong ginagawa nung Tito?
6: Yung ama. Yung ama.
0: Ama
6: po. Ama yung umuupo doon sa ano, sa Otis, sa mismong ano.
0: Yes po. So ama po
6: sa
0: yun.
6: Sa bata.
0: Okay, okay po.
6: Kasi siguro para kumbaga ano, dahil nga ano pa, palakad-lakad.
0: Opo, opo.
6: Siyempre ganun naman ho ang medyo hindi ano no, autistic ho na tinatawag. So para kumbaga hindi na maglakad siguro, hindi siya mapagod. So ganun ang ginagawa niya, para controlled niya. Na upuan na lang niya para nakapirmis lang. Parang okay. Ganun, para hindi na lakad ng lakad.
0: Okay, I'm so sorry, ma'am. Tanungin ko lang po, may sexual harassment din po ba na nangyari?
6: Wala naman.
0: Wala, okay.
6: Kaming ano, although dun sa isang video na mapapakita, yun, na medyo mayroon lang doon na nabigla din ako. Na
0: ano bakit, po yun, ma'am?
6: Parang makikita naman po ata dyan na parang may portion na ano to, yung inaano niya yung dibdib ng kanyang anak. Parang inaano yung, ako, tama bang sabihin yun? Sa ano? Parang inaano niya yung mismong dibdib.
0: Hinahawakan
6: ina, po. Tawag dito, inaano ng bibig niya. Parang
0: din, okay.
6: Parang nakita ko lang na ganun. So nagulat din
0: sinusup-sup
6: ako.
0: Sinusup-sup niya po.
6: Mm-mm.
0: Yung dede ng kanyang anak.
6: Oh, may, yun lang yung once na na ano. Isang beses ko lang naman ano, nakita. Okay. Noong nakita ko yung video.
0: Saglit lang po, no? Alias Nonoy, ito po yung tatay ng bata. Magandang hapon po, sir. Live po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Sa Shari po ito, Sir Nonoy. Hello, sir.
7: Hello.
0: Opo. Hi, Sir Nonoy. Magandang hapon po. Uh-huh. Si Shari po ito at nakalive po tayo ngayon sa programa ni Idol Rafi Tulfo. Sir Nonoy, ang pakiusap ko lang po, wag po kayo magbabanggit ng any names. Kahit po ang inyong pangalan, ano? Nandito po kasi si Lola and si Tita at meron po silang pinakita ng mga video kung saan na tinatali, ginagapos at may pananakit po doon sa inyong
7: madam,
0: anak.
7: Yes po, madam, yes sir. Yung pananali po rin, madam, minsan nauutusan na ako ng mother ko kasi mother ko kasi senior na huyang. Ako lang akong lalaki sa bahay kasi minsan ako, hindi ko na kayang makontrol yung anak ko eh. Hindi ko talaga siya makontrol kasi nasaktan niya po yung sarili niya. Tapos nilasaktan po yung mukha niya kaya nagkaroon po siya ng black eye.
0: Opo, opo.
7: Eh ako, siyempre ako bilang ako tatay ako minsan, sabihin yes, natin sir. Kung ganito, minsan sabihin po natin pag ang kahit yung mga normal na anak ko natin, di ba minsan pag makot, di ba minsan napapala natin, nasasaktan natin, di ba? Normal naman yun. At sa akin po kasi siya, sa, due to stress to talaga, sa ano ko siya, pagkakapagod na rin katawan ko, struggle sa anak ko. Siyempre, minsan nasasaktan ko talaga din yung anak ko. Hindi ko naman po may tatanggi yun.
0: May gusto po kayong sabihin, tita?
7: Tapos ngayon, naging okay na po yung anak ko. Ngayon magko-complain siya ng ganyan.
8: Ay, no, diba? Kasi ako nagalaga.
7: Ngayon, sasabihin niyo po amin, ngayon, naging okay si Chester. Tinatago niyo sa kwarto ko, inilalak niyo yung pinto, halos hindi ko na makita yung bata, nilalayo niyo naman sa akin. Diba? Samantaling yung nagwawala yung bata, ako yung tinatawag ninyo.
0: Okay. Sir Nanay, wag po kayo magbanggit ng pangalan, ano? Nay, Lola.
7: Ba't po kasi gano'n pag nagwawala yung anak ko, bakit nila sinasabi sa anak mo naman yan eh. Pero yung good naman yung anak ko, sasabihin nila sa akin na, ayos sa alos, hindi ko malapit yung anak ko.
8: Kasi ma'am, ano, kasi na ganyan ko ang anak niya, kasi ayaw ng anak na maingay, kasi ang bunga nga na sobra. Mm-hmm. Kaya pag ganyan, nilayo ko muna para magpahinga yung anak ko, kalma. Kaya ginaganon ko para mabalik sa back to normal yung ugali na.
0: Sino pa po ba ang nag-aalaga
8: ako
0: kay
8: po.
0: Boy, maliban po dun sa kay
8: ako,
0: tatay?
8: Ako lang po. 14 years ko nang nilagaan yan.
0: Asan po ang nanay ng
8: bata? Ewan ko. Sa nanay okay. Na yan.
0: Pero Sir Nonoy, ang anak po ninyo ay sumasa ilalim po sa therapy?
7: Hmm? Po, nag-therapy po siya. Nagtaso, nag-stop lang po eh.
0: Ano,
7: nag-stop po siya. Kasi yung school po kasi niya, nawala po yung kasi yung school na nilalim sa school eh. Nawala po yun.
0: Okay. Sir Nonoy, ganito po ang gagawin po natin. Meron po tayong mga alegasyon no? Sa amin naman po. Of course, kailangan nating maipa-assess po yung bata. Saglit lang po, wala ba tayong na WCPD, CSWD? Si Police Executive Master Sergeant Eva Saging, ang chief po ng Clerk and Investigation WCPD Makati. Sergeant Saging, magandang hapon po.
9: Yes, ma'am. Good afternoon po.
0: Opo. Okay. Sarge, baka pwede lang po nating matulungan si alias Lola and si alias Tita. May allegation po no, na ang kanilang mismong ama po ng bata ay nakakaranas po ng let's say pagtali at pananakit mula po doon mismo sa biological father na yung bata po ay isang PWD, 14 years old po.
9: Opo. Okay po ma'am, ganito po kasi yan. Kung ang una po natin i-establish dyan ma'am ay carefully ay yung violation ng Republic Act 7610 natin, which is the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. So ang gagawin po natin ma'am dyan ay titingnan natin po kung sa ilalim ng Republic 7610, the Child Abuse Law, ay kung mayroon talagang kaso o kaya na-violate dito sa batas na to. Wherein, sa ilalim naman po ng batas natin ng child abuse law, titingnan natin po ma'am yung elemento ng psychological and physical abuse, neglect, cruelty, o kaya kung may sexual abuse. Lalo-lalo na ma'am yung act by deed or word na debase, degrade, or demean the intrinsic worth ng dignity ng bata. Kasi itong batas naman ma'am, ang lagi pong tinitingnan ng batas ng 7610 ay yung best interest of the child, yung kanyang safety at saka yung disability related needs ng bata, magigiven po ng paramount consideration in evaluating the incident. Anyway, ma'am, ito pong dinulog nyo sa amin ay cross-coordinated na to, ma'am, sa MSWD at sa ating BCPC.
0: Opo. Ang nais lang po sana namin, Sargento, no, na makipag-coordinate po kayo sa CSWD and magkaroon po ng proper assessment po doon sa mismong sitwasyon po ng bata. And makausap din po natin, no, yung biological father. And kung may maitutulong po ang tanggapan po ng Makati para po doon sa bata, for therapy, baka pwede na rin po natin maisama, Sergeant Saking.
9: Yes, ma'am. Close coordinated din to, ma'am, sa ating ano MSWD at saka sa ating BCPC, ma'am. Meron naman po 'yan mga para mga youth na programa, and then i-close visit coordinated na po ito ko, i-coordinate po natin na maayos sa BCPC para po ma-visit po namin yung bata at saka yung magulang at saka yung situation po ng bata.
0: Okay po. Maraming salamat po, Sergeant Saking, ang chief ng clerk and investigation WCPD Makati. Salamat po,
9: Ma'am, correction, hindi po ako chief, ma'am.
0: Okay,
9: hindi
0: sorry.
9: Hindi po chief, ma'am. On behalf of Police Lieutenant Lloyd Ayadaw, ma'am.
0: Okay. Maraming salamat po, ma'am. Magandang hapon po.
9: Okay, ma'am. Salamat sige po. Magandang
0: na-promote
9: hapon.
0: Ko agad, na-promote ko agad si Sergeant Saking. Sir Nonoy? Opo, may nais po kayong sabihin, sir?
7: Ayun nga po kasi, ba't kasi ganun? Kung kaya naging ngayon, naging okay ni anak ko. Kasi may tagabantay na uso, kung buwan ng tagabantay. Ngayon naging okay anak ko. Ngayon nilalayo naman lauli yung anak ko sa akin. Okay. Samantaling yung nagwawala yung anak ko, halos ako na yung nag-ano sa anak ko. Ako na yung nagbabantay. Lahat po kasi talagang hindi ko nakakaya eh. Hindi ko nila kaya kasi dati po yung dinila po namin sa Sacred Heart dyan, sa Mandaluyong. Halos limang tao po yung ano, yung nag-ano po sa anak ko, tapos tinalian na lang po kasi nagwawala po talaga yung anak ko. Tapos okay. Ngayon, naging okay yung anak ko. Bakit ngayon, nalayo na naman nila sa akin?
0: Ma'am, bakit ano? Sige po, ma'am.
8: Kasi nung isang araw, kasi ang alam kong ugali ng apo ko yan, ayaw na maingay kasi mabunganga kasi ito eh. Mabunganga. Nung isang araw nga, ginpaliguan na, sinampal na ito sa banyo. Biro ko yun.
0: Sinampal po yung apo po niyo?
8: Oo, sinampal kasi ayaw maligo. Sabi ko, huwag mong pilitin. Ayun, narinig na nagtubantay sa kanya. Sinampal na para. Sabi ko, palabasin mo lang kung ayaw na maligo. Mamayang gabi na lang, ano, si tita na lang. Apo. Sinampal na. Kasi ganyan siya, mainitin ang ulo eh. Ganun siya. Kaya hindi kami magkasundo eh. Kaya ako yan, hindi na ko ginagalang yan. Ilang taon na nga, hindi na ko ginagalang. Ang nasakit na putang ina mo dyan, sabi na, di kanan, ganun. Pati sa mister ko dati, ganun, namatay lang mister ko, ganun din ang ginagalang yan. Kaya ayaw ko, gusto ko napalitin sa bahay.
0: Sir Nonoy, gusto daw po kayong paalisin ni Mama, ni Lola.
8: Hindi ko na matiis ang ugali na, grabe.
0: Dahil sa kabastusan niya daw po, sa kanya.
8: Grabe, nila sa apo ko,
0: opo.
8: Ako rin, ganun, binabastos na, hindi na ko ginagalang yan.
0: Opo.
8: Pag doon sa bahay, ang ginanoon ko po, tayo na muna, nanay, hindi kita nanay, ganun sinasabi na sa akin, grabe
0: nanay,
8: yun.
0: Nanay, oo, pakalay po tayo, nanay ha, wag po tayo magmura.
8: Grabe yun.
0: Okay. Sir Nonoy, ang pakiusap po ni nanay, umalis po kayo dyan sa bahay.
8: Gusto ko pa, hindi siya, nanay ko na matiis, so galing.
7: Ito lang kapatid yung panganay yan eh.
8: Ano po?
7: Ano po kung titiyan yan eh.
8: Ano po? Ngayon lang siya na gano'n yan.
7: Yung mother ko eh, dahil kapatid yung panganay eh.
0: I don't
7: kaya
0: think, sir, kasi mismong si, ma'am, kayo daw pong sinisisi ni sir, ano pong
6: na, anong hindi. Sabi niya? Na,
0: natuturuan. Parang natuturuan
8: daw po. Ito na gano'n sa,
6: natuturuan, syempre, ang sinasabi lang naman namin sa magulang, sabihin niyo yung totoo.
8: Diba?
6: So, di ba? O ngayon ba, inaano ba siya ang mami ko? Wala, hindi naman, di ba?
8: Nahimita
6: naman, di ba? Kapag ako ano lang yun na sa loob mo, sabihin mo, di ba, ganun lang. Walang pipigil sa'yo, walang magtuturo sa'yo.
8: Kaso siya.
0: Sir Nonoy, kasi ang inyong ina ay hindi po komportable na nandyan po kayo. In short, sir, kayo daw po ay lumayas dyan sa bahay ni nanay. Dahil nga, syempre, kayo daw po hindi marunong rumespeto sa kanya. Minumura-mura nyo lang daw po siya, Sir Nonoy.
7: Yan po yung hirap sa kanila. Pag-inog yung okay ni anak ko ngayon, nilalayo nila. Pero nagwawala ako kung halos nila malapitan.
0: Hindi
7: na malapitan yung anak ko.
0: Hindi na po ito patungkol po sa inyong anak. Dahil sa anak po ninyo, magkakaroon po tayo ng assessment from the CSWD ng Makati and sa kapulisan po ng Makati. Ang sinasuggest naman na po ngayon ni nanay, eh kayo po mismo ang umalis na dyan sa bahay ni nanay, ni Lola. Dahil wala daw po kayo respeto.
8: Hindi ako narespeto dyan, matagal pa, na matagal na. Hindi ako ginagalang. Nanay ko, hindi ako ginagalang. Matanda na. Halos na napapatayin ako yun. Bakit po,
7: hindi nyo, yung ano,
8: anay nga, okay na daw yung anak na kasi hindi ko daw pinapakita. Ginagawa ko lang yan kasi maingay yung bunga nga na. Kaya ginakuan ko lang kasi ayaw ng bata na maingay. Mm-hmm. Di ba? Kasi normal na ngayon yung kilos ng bata
0: may,
8: eh.
0: Ano po, may special needs po yung bata.
8: Needs,
0: so kung ayaw po nang madaldal, Sir Nonoy, kayo daw po ay napakadakdak nyo daw po kaya ayaw daw po nung bata. Yung na maingay.
6: Yung sinasabi po ng karamihan, di ba? Kung sino yung nagpapatrigger, yun ang tanggalin.
8: Minsan may
6: alam nga naman ho yung autistic ang tanggalin sa bahay.
8: Minsan nga nagbubuhos ng tubig, ugali, nabuhos po tubig yan. Ano ba ginawa mo? Putang ina kang bata ka, hindi kita anak.
0: Bagay yung
8: ganon. Di ba?
0: Nanay, iwasan po natin.
6: Iwasan po natin.
0: Nanay, kasi nakalag
6: na ano lang ho niya.
0: Yes po.
8: Lahat na tinabi ko sa apo ko. Diyos mo.
6: Kumbaga po, for 14 years, talagang makikita po yung pag-aalaga. So ngayon lang po nangyari.
8: Yung
6: ganyan na naging parang worst po talaga.
0: Opo.
6: Kasi ano po, talaga siya kasama sa bahay. Very toxic.
0: Mahirap po, toxic Sir Nonoy. Oo, mahirap. Tsaka mahirap may kasama sa bahay na ganyan. No?
6: Toxic talaga.
0: Sir Nonoy, pakiusap po nila nanay na pag-uwi po after po nito, nakaalis na po kayo dyan sa bahay. Papa-assistihan po namin kayo ng pulis, nanay, ha? Pag uwi po ninyo.
8: Oh,
0: Sir Nonoy?
7: Saan po ako pupunta, madam? Kasi dito na po yung wala po ang asawa.
0: Dito na po kayo, sir. Kaya nyo na po yan.
6: Kaya nyo na buhay ng sarili.
8: Ayun ko, sir. Buti pa malakas ano ko eh. Ay, may high blood pa ako.
0: Sino pa po yung kasama niyo, nanay, sa bahay?
8: Yung katabi ko, yung ano?
6: Di sa bahay.
8: Sa bahay.
6: Ano, kami kapit-bahay
8: niya. Kapit-bahay naman.
0: At least naman po may, ano, magkalapit lang po kayo nila.
8: Magkadikit. Magkadikit.
0: Pa, pero sa Sir Nonoy, doon po mismo sa loob.
6: Sa kanila.
8: Matagal na dito. Yung
0: sino pa po ang kasama?
6: Saan po?
0: Doon po sa bahay nila, nila. Nanay. Opo.
6: Siya, yung apo, tapos yun.
0: Ah, okay. Tapos
6: isan po sila. Yung half-brother, minsan half-brother bumibisita.
0: Okay. Sir Nonoy, ang pakiusap po ni nanay, maghanap muna po kayo ng matutuluyan ninyo at hindi na po niya po problemahin kung saan kayo pupunta.
8: O kaya nga eh. Matagal ko nang binalakay kasi hindi ko nang matis.
6: Kasi hindi naman siya masabihan ng ano eh, ng person na ng matagal na na umalis ka na. Hindi talaga siya umalis.
8: Kaminsan din ako nagsalita pag sinabihan ko yan, dinaraknakan ako. Naku, Diyos ko, matalo lang. Kaya minsan, pinipigilan ko lang bibig ko.
6: So, ano lang talaga ito dahil hindi na ko healthy dahil apo na yung apektuhan eh.
0: Tapos, Sir Nonoy? Kasi kung hindi po kaya alis dyan, ipupush po talaga nila nanay ang pagsampa po ng kaso laban sa inyo patungkol po sa pananakit sa inyong anak. So, if I were you, sir, 52 years old ka na, baka pwede naman, sir, desisyonan mo naman yung buhay po ninyo kung saan kayo po muna pupunta. Kasi may bintang po ng pananakit sa inyo and habang iniimbestigahan po ito, eh, alis muna po kayo, sir, sa bahay ni Lola.
7: Diyos kayo, pananari sa anak ko. Minsan,
0: sir, yung doon sa bata, sir, wag po kayong mag-alala kasi ito po, pinapuntahan na po namin ng kapulisan at ng CSWD ng Makati. At sinuggest ko nga po, kung may maitutulong po para sa therapy ng bata, mas maganda po. Okay. Ang pakuusap lang po ni nanay ay umalis po kayo dyan sa bahay. Yun lang po.
8: Ay, Diyos, my Lord.
0: Sir, kausapin niyo po si nanay, sir.
8: Basta yun ang desisyon ko tapos.
0: Sir Nonoy.
8: Yun ang desisyon ko na ngayon. Ayaw ko na magbago. Ayaw ko na magbago.
0: Sir Noy? Hello po, sir.
8: Wala hindi na sumagot.
0: Okay. Nanay.
8: Opo.
0: Pag-uwi po ninyo, papa-assistihan po namin kayo ng barangay, ng kapulisan, and Opo. Of course, ng CSWD. Magpapapunta na po tayo doon. No? hindi na po sumasagot si Sir Nonoy, pero...
8: Pinatay na yan.
7: Ano po? Yan naman po yung gusto nila sa akin. Paya ako eh. Okay. Yan ang gusto nila sa akin. Okay lang. Okay lang po yun.
8: Paya, no?
0: Opo. So, aalis na po kayo dyan, sir? Yun po ang gusto ni Nanay, sir. Sir Nonoy. Sir?
7: Oo.
0: Apo, aalis na po kayo dyan ngayon, sir. Sa kagustuhan po ng inyong ina. Na magbalut-balut na daw po kayo ng inyong gamit. At kailangan pag-alis po, pag-uwi po dyan ni Nanay, wala na po kayo dyan. Sir Nonoy?
7: Hello po.
0: Mm-hmm. Ano po? Nakikinig po si Nanay, Sir Nonoy. Ang gusto po ni Nanay, sabi niyo po si Nonoy.
8: Eh, sabi ko, malis na siya. Wala na akong, yun ang decision ko ngayon.
7: Matagal, mapamatay na lang po ako.
8: Matagal ko na sinabi dyan nga pag nag-ano kami nung debate. Sinabi ko, umalis na dito sa bahay. Sabi ko gano'n. Ayaw pa rin umalis. Inapunta na tayo dito.
0: Sir, ang ginagang sinasabi lang po ni Nanay, no, ayusin po ninyo yung buhay niyo, lumayo muna po kayo doon sa bata, pati sa kanila, dahil po wala kayong respeto.
8: Wala talaga respeto.
0: Okay.
8: Wala talaga.
0: Naputol na, in line. Nay?
8: Yuk po.
0: Ngayon po, Nay, ongoing po, papuntahin na po natin yung pulis po sa lugar, barangay, and CSWD.
8: Opo.
0: Apo. Now na po, papupuntahin po namin sa bahay. Okay. Kung nasan din po. Nandun si Nonoy.
8: Buti kung doon pa siya.
0: Para makausap din po natin.
8: Okay.
0: Opo, ha? Sergeant Saking? Sergeant?
10: Hello po, ma'am.
0: Opo. Sarge, baka pwede niyo pong papuntahan ngayon po. Kung nasan po si Sir Nonoy, baka pwede niyo pong makausap. Kasi kasama po niya ngayon yung bata. Baka kung ano man, I'm so sorry ma'am, baka ano po ang mangyari, no? Magpasama po tayo ng CSWD ng tanggap sa Makati at ang barangay po. Papuntahin na lang po ngayon para makausap na po yung si Sir Nonoy, gayon din po yung bata.
8: Ay, doon yung bata, baka ano yun.
10: Sige ma'am.
0: Nay, papunta po yung kapulisan okay. Ngayon doon, Nanay, ha? Huwag po kayo mag-alala, ma'am, at mumonitor po namin to. Okay, ang gusto lang namin, sa ayos po yung bata muna,
8: oh,
0: Nanay.
8: Oh.
0: Ang yun po ang pinakamahalaga sa amin kasi Nanay, ito pong 14 years old ay may special needs.
8: Oh.
0: So ang susunod po natin, kakausapin din po natin si Sir Nonoy na siya po ay pansamantala na umalis muna po doon sa poder po ninyo. Okay?
6: Pakitulungan na po ang aking
0: yes po, opo. Nakamonitor na po yung mga kapulisan at papunta na po doon sa area.
8: Salamat.
0: At ang CSWD po.
6: Kasi kami po ay hindi rin kampante pag pumasok sa trabaho, iiwan namin silang ganito.
0: Pero ano pong trabaho ni Sir Nonoy, ma'am?
6: Wala. Sa ngayon,
8: dati,
6: wala na.
8: Dati may trabaho.
0: Pero paano po na yung mga therapy ng bata, yung
6: ako,
0: pagkain
6: siya,
0: po?
6: Si tita. Ito.
8: Si tita na nag-aaral.
6: Kaya kumbaga, kahit wala siya, magagawa ng paraan.
8: Siya nagbayad ng therapy.
0: Ay, maraming salamat po.
8: Siya nagbayad yan.
6: Sabihin lang po ng namami ko.
8: Siya nagbayad lahat
6: yan. Kaya kumbaga, hindi po kawalan kung titingnan niyo po.
8: Kung ano na, mga expenses sa mga grocery.
0: Ang ayoko lang po, ma'am, no, na magbabanta siyang magpakamatay na para bang nag-agrabyado siya.
8: Nag-agrabyado.
6: Saka makikita niyo kung paano siya magsalita, di ba po?
0: Yeah, do ang ina-expect ko nga po, tita, no, nahihingi siya ng sorry kay Nanay. Magpapakumbaba siya na Nanay, huwag niyo naman gano'n sa akin.
8: Hindi, pag nagsure yan, uulit yan.
0: Kaya lang nag-trip pa po. No,
6: sinisiraan siya, ganyan daw ang gusto daw na.
8: Sa mister ko dati, ganun ginawa na si mister ko, namatay, ganun rin.
6: Mm-hmm.
8: Ganun ginagawa na, luhod pa doon, mag-ano, ay naku.
0: Okay.
8: Parang hindi nagbabago.
0: Sige po. Nay, okay na po ito, Nay. Yung mga staff din po natin, nakamonitor po sa WCPD, CSWD, and barangay po. Saan barangay kayo, Nay?
8: Viejo. Barangay Viejo.
0: Makati. Opo.
8: Makati.
0: Sige po, Nay. Kakausapin din po kayo ni Rio sa labas ng studio, ma'am, sa likod po. At fa-follow up na po natin yung rescue operation po sa inyong apo. And makausap din po natin si alias Nonoy.
8: Salamat, ha. Thank you.
0: Opo, Nanay. Wala pong problema, Nanay. Para po sa inyo.
8: At
0: sa
8: talaga dito, po.
0: Na huwag niyo muna tanggalin, Nay. Opo. Opo. Sige po, Nay, ha. Kakausapin po kay ni Rio. Opo. Salamat po. Salamat po, tita. Thank you very much po. Opo. Magandang hapon po. And again, maraming salamat din po kay Police Executive Master Sergeant Eva Saking ng Clerk and Investigation ng WCPD Makati PNP. Thank you very much po. Magandang hapon at mabuhay po kayo dyan sa Makati PNP. Kami po ay magbabalik, mga kapatid. Ang oras natin 3:26 ng hapon. Ang oras po ay hatid po sa atin, mga kapatid, ng BDO. At Burmans na naman, mga kapatid, at mag-ingat po tayo sa mga scammer na naglipa na, no? Minsan po, tatawag po at mag-i-increase daw po sila ng credit limit or magsasend po ng mga fake text messages. Pero ang pinaka-red flag po dito, kapag meron pong tinext sa inyo na link, huwag niyo pong basta-basta i-click yan, no? Huwag po tayo magbibigay ng kahit anong detalye and huwag din pong pipindot ng mga link. At ang holiday savings mo, para sa'yo yan and hindi sa mga scammers. Be smarter than a scammer with hashtag BDO Stop Scam. And mga kapatid, nandito na po ang Hotel Sogo mobile app. Ilang tap lang po natin sa cellphone. Pwede na po tayo maghanap ng malapit na branch and mag-book ng mas mabilis. Para po sa hassle-free na stay, i-download niyo pong Hotel Sogo mobile app sa Google Play. And para naman po sa exclusive discount, text HSVIG Action sa 225-657-646. Hotel Sogo, so clean, so good. Kami pa'y magbabalik, mga kapatid. Diyan lamang po kayo.
11: Idol. Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
12: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
13: Himalaya Pilipino.
11: Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
14: Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matigas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Sinomorium, at GABA.
15: With proper diet and exercise.
14: Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust.
15: 75 pesos SRP per tablet lamang.
14: Robust. Para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
16: Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang Family Rubbing Alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa.
17: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
18: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
17: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
18: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
17: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
19: Orinsyang Idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Wanted sa radyo sa True FM sa 105.9. Wanted sa radyo.
0: Oras po natin ay 3:33 ng hapon at alam niyo po mga kapatid, habang nire-ready natin yung ating next case, ano, masakit sa dibdib pero very emotional na si Lola sa kabilang studio. Iyak po siya ng iyak at gusto niya lang talaga na makaalis yung kanyang anak dahil hindi na rin po siya komportable doon sa bahay. Umuwi si nanay na lagi daw kumakabog ang kanyang dibdib dahil nga po sa kawalan ng respeto ng kanyang anak. And nangako naman kami, yung team, na i-assist po si Lola, I think 77, si Lola, ng Makati PNP at kayo din po ng CSWT. Okay. Ito po, again, sa mga nagtatanong po sa comment section kung saan po pwedeng makapagreklamo, makahingi ng tulong kay Idol Raffy. Pwede po kayong pumunta sa TV5 Media Center, Alliance Corner, Sheridan Street, Mandaluyong City. At kaya po ng next case natin na nakuha po natin sa Action Link. Mag-download po kayo ng Action Link kung nasa malalayong lugar po kayo. At libre po ang pag-register dyan. I-download nyo lang po sa Google Play and Apple App Store. Pagda-download niyo yan mga kapatid, pindutin niyo lang po yung plus sign button sa ibabang bahagi ng screen. I-tap niyo lang po ang Raffy Tulfo in action at pwede po kayo maglagay ng mga sumbong o reklamo. Hassle-free din po ang Action Link. Mag-download po kayo niyan at kalaki po ng mga sumbong at reklamo, pwede po kayong maglagay ng mga ebidensya, dokumento para yan po ay makita ng aming mga staff. And happy viewing po kay Ana Marie Coloma Miulio. Na nanonood daw po ngayon. Happy viewing po. At sa lahat ang nakamonitor sa Facebook and YouTube Live. Ayan. Thank you very much po. Nasa linya po natin via video call si Marion Doroteo na isang OFW po sa Singapore. Marion, Miss Marion, magandang yes, hapon po. Hi ma'am, magandang hapon po.
20: Hi ma'am, good afternoon po. Good afternoon po sa inyong lahat.
0: Opo, at nire-reklamo po ni ma'am Marion yung kanyang mister dahil daw po sa pambababae. Kakakasal lang po ninyo last year pagkatapos daw po inahuli niyo daw po ang account nito na nag-hire ng iba't ibang babae.
20: Yes po ma'am.
0: Opo, paano niyo nahuli ma'am?
20: Bali po ma'am, yung roaming number ko na ginagamit dito na SIM card ng Pilipinas, ginawa niya pong email ad niya. So lahat po ng notification, nag-notificate po sa akin.
0: Okay, pero po, kakakasal niyo lang po last year, Ma'am Marion. Yes,
20: ma'am, kakakasal lang po namin.
0: Pero gani po kayo katagal bilang mag-girlfriend and boyfriend po bago kayo ikasal?
20: Bago mag-pandemic, ma'am, nagliligaw na siya po sa akin. Oh?
0: Matagal-tagal na din po.
20: Yes, ma'am, kasi nasa Qatar pa po ako noon. Then after that, nakauwi na po ako ng Qatar. Tapos bumalik po ako dito sa Singapore. So before po nag-pandemic, mga matatapos na po yung kontrata ko bago nag-pandemic, nangliligaw na po yan sa akin noon. Tapos naging kami po before pa pandemic.
0: Sorry, ma'am, ha? So, itatanong ko lang to gaya po ng mga tanong ni Idol Rafi. Saan po kayo nagkakilala?
20: Actually, ma'am, yung nanay, kababata. Ibang lugar okay lang po kami dyan.
0: Hindi naman po sa internet, ma'am, no? Sa Facebook, ma'am. Hindi naman po.
20: Ay, hindi po, ma'am. Okay. Bali, yung nanay niya po, nilang ko pa sa Binyag, ma'am.
0: Organic encounter pala ito, sila, ma'am. Okay, so parang magkakilala po kayo since magkababata pa
20: po
0: kayo?
20: Bata pa po, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Pero kasi po, ma'am, ahead po siya sa akin ng 4 years.
0: Yes,
20: bali,
0: ma'am.
20: Yung mga sister ko po ang kababata niya.
0: Okay. Tapos, ma'am, hanggang sa kinasal po kayo last year. Pero before, yes, po nun, ma'am, wala na po kayo. Kaya ako po yan natanong. Before po nun, ma'am, wala na po kayong nahuli kay Sir Ariel?
20: Ma'am, actually, ma'am, meron eh. Meron po. Pero kasi po, etong mga huhuli ko sa kanya before pa kami kinasal, mga hipag niya po, ma'am.
0: Opo.
20: Oh. Asawa po ng kuya niya. Pero pag tinatanong ko naman po siya, nung una, tinanong ko siya, dinideny niya po. Pero po kasi nung 2004, nabuntis po ako.
0: Yes,
20: tapos na nalaglag po yung bata, gawa po ng isa sa mga ipag niya. Yun po yung rason kaya nakunan po ako.
0: Okay, I'm so sorry, so, ma'am. I'm so sorry po.
20: Nag-ano po kami noon, dumista siya na po ako sa kanya noon.
0: Okay.
20: Then after po noon, wala na po kung kaming communication,
0: okay,
20: po.
0: Okay, ma'am, saglit lang po. Magsiskip lang po tayo. Ano po yung mga nahanap niyo po doon sa nahuli po ninyo na nag-hire siya ng iba't ibang babae?
20: Yes, ma'am. Kung makikita niyo po dyan yung mga pinasa ko na may mga ka-video call sex siya, binabayaran niya to through GCash. May GCash po siya. Tapos, iba pa po yung mga pawok na ina-hire niya sa labas. Nag-notification po kasi lahat sa akin, ma'am. Kaya
0: okay
20: po alam.
0: Okay. Ma'am, saglit lang po, no? Nasa kabilang linya naman na po si Sir Ariel Doroteo. Hi, Sir Ariel. Magandang hapon po. Sir Ariel? Apo, hi, Sir Ariel. Magandang hapon po. Si Shari po ito. At live po tayo ngayon sa programa po ni Idol Rafi Tulfo. Sir Ariel, andito po ang inyong nisis, si Ma'am Marion Doroteo, at ang sinasabi niya nga po, kakakasal niyo lang daw po at nahulihan daw po kayo na nag-hire daw po kayo ng iba't ibang babae. Sir Ariel, ano po ang panig niyo dito, sir?
1: Kung may evidence siya, labas niya. May evidence
0: niya? Meron, sir. Meron po siyang mga screenshots na pinakita dito sa amin, Sir Ariel.
1: Oh, i-edit niya. Baka nung kami yan, tapos i-edit niya.
0: Ma'am, may gusto po kayo sabihin?
20: Ipatunayan niya po ng mga edit yung mga binigay ko po sa inyo. Kasi kung hindi niyo po mapapatunayan yung edit, wag na po siya magsalita. Kasi kahon na po siya. At saka, yung minor po na nire-reklamo ko po, ma'am, yan po, 2023 niya pa po yan ginagalaw yung batang yan. 15 years old lang po yung bata, ma'am. Tapos nung umuwi po ako nung March 4, pumunta po ako ng Angeles City. Pumunta po rin po ako dyan sa ano niya, sa mismong trabaho niya. Pagdating ko po dyan sa trabaho niya, ma'am, pumunta ako dun sa tinutulugan niya. May nakita ako dung bag. Nung binuklat ko yun, ma'am, may blouse pa ng babae, tsaka panty ng babae. Tinanong ko siya, ma'am, kung kanino yun. Sabi niya, pinulot niya lang daw. Sabi ko, sinong tanga maniniwala sa'yo, mamumulot ka, mga ano pa ng mga babae. Doon na lang po, ma'am. Tsaka may pinapakilala po yan dyan na ibang babae na asawa niya daw po. Dyan po sa trabaho niya.
0: Nasa Singapore lang po kayo, Sir Ariel, no?
1: Hindi po, ma'am, sa
0: ano po. okay, security guard po si Sir Ariel. Okay, Sir Ariel, meron po kasi dito, pinasa po ito ni Ma'am Sir Ariel, no? Meron si Samkara, si Darwina, si Snow, si Celine, si Seb, si Torres Dump, at si Stephanie, si Villena, si Roxy.
3: Sino po? Ano po yung mga yan?
0: Ang nakalagay po dito, ito po yata yung ina-avail po ninyo, sir.
3: Ano mga ina-avail? Ano pong ibig sabihin yung avail?
0: Ma'am, ano po itong sinendyo sa amin, ma'am?
20: Ina-avail niya ka-video call sex niya, ma'am. Binabayaran niya through GCash. Yung iba, ma'am, dyan, inaano niya pa, minimit niya yan sa labas, ma'am. Tinawagan ko po isa-isa yung number na yan, ma'am. Tinanong ko po sa kanila kung nag-a-avail tong number na to. Ano pong number, sabi? Binigay ko po yung number niya.
0: Ano pong sabi, ma'am?
20: Yes po.
0: Sir.
20: Ma'am, hindi naman po ako magbibigay ng mga ganyan kung hindi naman
0: okay
20: po totoo.
0: Ma'am Marian, saglit lang po. Sir Ariel, may gusto po kayo sabihin, sir?
3: Alam niyo po, ma'am. Siyempre, tinawagan niya pala yung babae. Yung bayaran na babae yun. Tatag ko talaga sa kanya yun.
0: Si ma'am po ang mag-a-avail ng babae?
3: Kahit siya, at yung sarili niya, inaamin niya eh.
0: Sir, saglit. Sorry, hindi ko mag-gets.
3: Wala naman akong tinatawagan ako. Sino?
0: Sir, I'm so sorry. May sinend po si ma'am dito na kayo po ay nagsasarili. I think screenshot po ito doon sa nakausap niyo pong babae.
3: Alam ko, hindi ko alam yan, ma'am.
0: Ma'am, kausapin niyo po yung mister po ninyo, ma'am.
3: Ano naman yung may pag-usap dyan? Ang gulo.
0: Sir, actually, hindi siya magulo. Sir Ariel, hindi po magulo ang misis po ninyo.
3: Asyong kayo yan?
0: Oo, ang nangyayari dito, sir, kayo po kasi, ang misis po ninyo ay may ebidensya po na kayo po'y nag-a-avail at meron po kayong mga video call, no, na katibayan din po, sir, na kayo po ay nagsasarili. Nagsisend din po kayo ng inyong ari sa inyong mga nakakausap. Yun po ang hawak ni misis na ebidensya. So I don't think na magulo ang misis po ninyo.
20: May sasabihin lang po sana ako.
0: Yes, ma'am. Go ahead po.
20: Nung nag-report po sa akin yung minor, ma'am, nung last month,
0: opo,
20: nagsabi po yung minor sa akin na pag inaamin niya daw po yung bata, tinatawag niyang mag-sex sila, binabayaran niya po ng 4K. Tapos may time daw po yung bata, ma'am, na ayaw na nung bata kasi tapos naman na daw yung oras nila. So ngayon, pinipilit niya daw po hanggang sa sinasaktan niya. Tapos meron pa po isang check-in nila dyan sa may renovation na ano po, ma'am. Tinanong niya pa po yung bata, ma'am, kung gusto niya, may tatawagan daw po siyang isang babae na mag-join sa kanila as a threesome.
0: Sir Ariel, ganun
20: po kalala, ma'am.
0: May sinasabi po kayo, sir?
3: Magaling siya gumawa ng Aria.
20: Sobra, Ariel. Sobra. Yung kasi sinungalingan mo, grabe. Sobra.
0: Sir Ariel. Hello, sir.
3: Apo?
0: Apo. May gusto pa po kayong sabihin sa misis po ninyo?
20: Kahit sa airport yan, nanonood yan ng Bold, ma'am. Yung hinatid ako niyan. Nakita ako nanonood ng Bold, kaya po ako tawag ng tawag sa kanya kung nasa na siya. Hindi niya po masagot yung tawag ko kasi gawa po ng nanonood ng Bold.
0: May anak po kayo, ma'am?
20: Wala po, ma'am. Actually, ma'am, sinabi ko nga
0: apo
20: po sa inyo. Nakulang po ako.
0: Apo. Pero maliban po doon, wala po kayong anak sa mga nauna?
20: May anak po ako sa una ko, ma'am. May paanak po ako sa una ko, ma'am.
0: Okay. Si Sir Ariel din po.
20: Ah, wala po, ma'am. Bali po, may kalibinyan dati, 5 years. Ganun din po, nakunan din po yung anak niya.
0: Okay
20: yung
0: na, ma'am. Okay niya na po. Wag na natin i-discuss yun, ma'am. Sir Ariel? Sir Ariel?
3: Apo.
0: Ang pinakamagandang sagot po dito, sir, ay humingi kayo ng tawad sa misis po ninyo. Hindi po yung i-deny nyo, sir. Kasi kayang-kaya po nating ipatrace, sir, kung ito po ay edited o hindi. Through PNP. Meron din po kayong kasulatan sa VAUSI 2026 nitong March po na kayo po ay nangangako na hindi niyo na po gagawin yung kasalanan po ninyo sa inyong misis?
4: Hindi ko naman ang ginawa ko, eh. Nangako na nga po, eh. Siya, paulit-ulit ang ganyan.
20: Ay, hindi po, ma'am.
0: Ma'am,
20: hanggang ngayon po, ma'am.
0: Kailan po ito nahanap, itong mga picture po?
20: Meron ka po niyan, ma'am. Ito lang po, halos araw-araw po may nag-notification po sa akin. Lahat po ng ina-avail niya, ng ina-add niya sa mga Facebook niya,
0: opo,
20: sa TikTok niya, lahat po, ma'am. Kasi po nag-install po ako ng isang apps, eh. Hindi niya, sinasabi ko na po yun sa kanya, pero hindi po siya naniniwala, eh. Ganun po siya ka-compute.
0: Sir Ariel?
4: Naniniwala ako dahil alam ko naman na yung account mo, inakinukuha mo, alam ko yun.
20: Hindi ko kinuha yung account mo. Parehas nating account yun. Ako ang gumawa nun. So okay, ngayon, sa dami-dami mong account, hindi mo na alam kung saan ka naglalagin. Pati roaming ko, ginawa mo.
0: Sir, saglit lang po, Ma'am Marian. Ma'am Marian, saglit lang po. Sir Ariel, ano po yun?
4: Kasi po, ma'am, kung gumagawa ako ng kalokohan, magpapalit ako ng account, eh. Hindi naman po ako nagpapalit, eh. Dahil alam ko, nababasa niya lahat ng ano ko. Kaya alam niya na wala naman akong ginagawa.
0: Okay.
4: Alam niya lahat ng mga ano ko din sa...
20: More than 20 pounds.
0: Pero sir, bakit niyo po ito nagagawa sa misis po ninyo, sir? Paulit-ulit po.
4: Well, hindi naman wala akong ginagawa.
0: Ma'am Marion, saglit lang po. No? Ma'am Marion, saglit lang po. Saglit lang po, ma'am. Kausapin ko lang po si Sir Ariel. Sir Ariel, ano po ang rason bakit niyo po ito nagagawa sa misis po ninyo, sir?
4: Ulitin ko po, ah. Kahit dito sa trabaho, alam ng mga tao rito, hindi ako lumalabas, dito lang ako.
0: Okay.
4: Sa trabaho lang.
0: Pero ano pong rason, sir? Bakit nag-aagaw po kayo?
4: Ma'am po, nang bababae po ako. Magpapalit ako ng account, eh. Para hindi niya na ako mag-read, eh. Kada yung mabilis lang naman magpalit, eh. Kaso nga, hindi po ako nagpapalit. Alam ko na nababasa niya lahat ng ano ko. Pero wala naman akong ginagawang ano. Ang kanya, puro duda. Eh, masakit naman. Nasakit sa ulo na lahat ng pagdudaw.
0: May kausap po kayo dito, yung Xiang. Nagsasabi po kayo, ito po ay pinasa lang po ng inyong misis. Pwede ba kitang tira... hindi ko pala pwedeng basahin to. Masyado pong malalaswa, sir, yung mga message po ninyo doon sa Xiang. It seems, sir, na inaaya niyo po siya. At inaalala niyo po kung saan po kayo nag-check-in na hotel.
4: May ebidensya po po siya na nakikita kami.
0: Meron dito, sir. Sinabi niyo po 1-5 lang. At saan tayo doon sa magandang hotel? Sa pinapag-Google Maps po sa inyo nung kausap niyong babae. Sabi po dito, di ba asawa mo nag-chat sa akin? Ikaw ba yan? Nag-re-recap po kayo ng kung saan po kayo nag-check-in. Sir, saan ba tayo nag-check-in noon?
4: Alam niyo, ma'am, yung kaso na yan, ma'am, nakaano na yung po sa DSWD yun, eh, natapos na, eh.
0: Okay.
20: Anong natapos? Walang natapos.
4: Binabalik-balik niya na lang, eh.

0: Kasi hindi na po talaga matitipid yan. Ang ano niya po, ma'am, pag hindi po siya nakagamit ng shabu, matinong-matino po yan. Halos hindi po makipag-usap. Ano po yan? Pag hindi nakashabu yan, ma'am.
1: Saglit lang po. Sir, yan, kailan kayo huling gumamit ng shabu?
2: Online, ma'am. Pag-drug test po.
1: Ayun, ma'am. Kahit na ipa-drug test daw po siya.
0: Pa-drug test nyo siya, ma'am. Pa-hair follicle test nyo siya.
2: Eh, basta sabit niya yung ano, ha?
1: Oh naman, sir. Wala naman pong problema, sabit sir.
2: Sabit niyo po yung gasto.
1: Opo.
2: Willing ko ako, sige.
1: Okay. Pero kung ano nga po ang plano nyo, Ma'am Marion?
0: Ma'am, pakukulong ko po siya, ma'am. Kung matutulungan nyo akong masampahan siya ng kaso at mapakulong, ipakukulong ko po siya, ma'am. Kasi wala na pong ano yan, ma'am. Paulit-ulit po yung cycle, eh. Paulit-ulit. Okay. Hindi po, pati po mga ano niya, pamilya niya, sinasabi niya, kahit mamatay pamilya ko, hindi na ako uulit. Ganun po yung mga ano niya. At saka ma'am, wagas na bilib na ako sa kasinungalingan niya. Siya po yung taong naniniwala sa sarili niya kasinungalingan. Siya po yun, ma'am.
1: Okay. Ganito, Sir Ariel, ang pinakamaganda po natin gawin dito, aantayin. Ma'am, kailan po kayo uuwi? Ma'am Marion? Ma'am?
0: Anytime po, ma'am.
1: Apo, ma'am, ganito po. Gaya po ng sinasabi ni Idol Rafi, no? Antayin po namin kayo makauwi. Bigyan po namin kayo ng pagkakataon na makapag-usap. Okay? Ngayon, ma'am, saglit lang po. Ngayon, ma'am, doon sa pag-uusap, kung hindi po talaga kayo nagka-settle, hindi po talaga kayo nagkaayos at wala naman po talagang patutunguhan yung pag-uusap, that's the time, ma'am, na pwede po tayong magsampa ng kaso. Okay? Pero syempre, ma'am, depende po yan sa piskal kung paano nila tatanggapin, ma'am, yung mga ebidensya po na meron tayo. Okay? Ganun po yung gagawin po natin. Pero ang gusto lang po namin, bago po tayo magsampa ng kaso, is mag-usap muna. Pag wala, ma'am, file tayo ng kaso.
0: Yes po, ma'am.
1: Okay? Pero desidido na po ba kayo, ma'am, kasi kakakasal nyo lang po last year?
0: Ay, ma'am, kakakasal lang po namin, ha? Pa-apply po, nung kinasal po kami niyan, bumalik po ako dito ng March 26. 25 po, ma'am, bumalik yan sa amin, iyahatid niya ako sa airport. May katagpuan pa yan doon, malapit sa 7-Eleven, ma'am. Ganun po siya, ma'am. Sobra.
1: Sir?
0: At saka, ma'am, ang gusto ko lang maano rito, ma'am, ha? Ang ano po kasi ng tao sa akin, eh. Hinahabol ko siya, ma'am. Wala akong dapat habulin sa kanya. Mas nanaisin ko pang mawalan ng asawang sobra sa kasinungalingan
1: Opo.
0: At kababuyan kaysa po mawalan ako ng trabaho.
1: Opo.
0: Yun po ang akin.
1: Sir Ariel, may last message po kayo sa inyong misis bago po namin tatapusin.
2: Wala na po.
1: Hindi po kayo hihingi ng kahit anumang paumanhin sa inyong misis, sir?
2: Hindi na po.
1: At pero kayo, sir, willing pa po ba kayo na ayusin yung relasyon nyo? Sir Ariel?
2: Pa?
1: Willing pa po ba kayo na ayusin yung relasyon nyo ni Ma'am Marion?
2: Ayun po, sa palagay nyo, kung ganyan siya.
1: Eh, sir, bakit ako yung magdedesisyon? Hindi naman ako yung mister niya at hindi naman ako yung may pagkakasala sa kay Ma'am Marion. Kung kayo nga ang tatanungin namin, sir, 'di ba? Kasi kayo yung may nahulihan ni Madam. Kayo yung nagluko. Base kay Ma'am Marion. Ano ang gusto niyo pong mangyari? Willing pa po ba kayo na ayusin? Sagot, sir. Para ano? Alam namin. Wala po sa akin ang bolang kristal, sir. Kayo lang po ang makakasagot niyan, sir. Sir Ariel? Opo, ano po? Gusto niya po ba mag-usap muna po kayo? Gusto niya po ba na humingi ng tawad? Gusto niyo pa po bang buuin ang relasyon niyo?
2: Sa personal na lang po, pag-uwi niya, doon na lang po kami mag-usap.
1: Mahal mo pa, Sir Ariel, ang misis po ninyo?

0: Mahal niyo pa po ba si Ma'am? Ma'am Marion?
1: Sa ngayon, Ma'am, sarili ko na lang muna minarito eh.
0: Hindi naman. Sige po, Sir Ariel. Ang if I were you, sir, no, ayusin mo muna, sir, yung relasyon niyo ni Mrs. Hindi, kung ayaw niyo na talaga, sir, makipaghiwalay po kayo ng maayos. Pero huwag niyo pong lolokohin ang Mrs. po ninyo. Kasal po kayo. Di po ba?
1: Opo.
0: At sir, bilang isang OFW, sir, hindi po maganda na nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Tapos, no, homesick sila. Iniisip nila, sir, yung kanyang asawa dito, no, na nagloloko. Ang ina-expect po namin dito sa programa ni Idol Raffy, isihingi kayo ng patawad sa inyong misis. Pero yung para makipagmataas ang kapanang-ihi sa inyong misis, well, in fact, na nasa harap na po namin lahat ng ebidensya na pwede na po namin ipasa sa PNP. Sir, hindi naman po maganda yon. Ginagawa ko lang pong light kanina, no? Pero hindi po maganda na nakikipagmataasan pa po kayo sa inyong misis na nasaktan na rin po ninyo. Kung ako sa inyo, sir, humingi kayo ng pasensya sa inyong misis ninyo at kung gusto nyo mag-file ng annulment, mag-file kayo, saka kayo mag-hire ng iba't ibang babae. Wala na pong pipigil sa inyo, sir. Tsaka, sir, di po ba? Hygiene, sir. Kung titira kayo ng ibang babae, sir, diba? Tapos andyan yung misis po ninyo. Diba? Aanuhin nyo yung misis po ninyo. Hygiene. Di po, Sir Ariel? So if I were you, sir, kausapin po ninyo ng maayos yung misis po ninyo. Huwag na po kayo makipagpilosopohan. Yun lang po, sir. Kasal po kayo. Konting, kahit respeto lang, sir. Kung hindi siya, hindi bilang isang misis, pero bilang isang tao, sir, kausapin mo ng maayos yung misis po ninyo na pinakasalan nyo lang po nung isang taon. Kausapin niyo po ng maayos. Ayoko na sana, sir, yung nakikipag-sarcastican pa kayo sa akin. Gayun din po sa inyong misis.
1: Sige po, ma'am. Salamat.
0: Okay. Ma'am Marion?
2: Yes po, ma'am.
0: Opo. Ganun po ang gagawin natin, ma'am. Maantayin muna po namin na makauwi po kayo dito. No? Ingatan niyo po yung sarili niyo po dyan sa Singapore, ma'am. At pag uwi niyo po dito, sasamahan po namin kayo kay Sir Ariel na makapag-usap. Dahil yun din po ang gusto niya na makapag-usap muna po kayo. Kapag wala pong nangyari, ma'am, that's the time, ma'am, na tayo po ay magsasampa ng kaso laban po sa inyong mister.
2: Yes po, ma'am. Opo, yun po. How about doon sa minor?
0: Opo, ma'am. Yan po, papatawag po natin yung minor de edad. Pwede rin po nating ipatawag yung magulang po ng minor de edad.
2: Actually, ma'am, yung magulang po ng minor de edad, ma'am, yung nanay po wala na pong pakialam. Tanggap niya na daw po kung anong ginagawa ng anak niya, pero yung tatay po, willing naman pong sampahan ng kaso yung asawa ko, pero pagdating po kasi dun sa jurisdiction ng barangay na nasasakupan ng asawa ko, ang sabi po dun sa tatay, wala daw pong karapatan yung tatay na magsampa ng demanda laban sa asawa ko, gawa daw po ng matagal na silang hiwalay nung nanay nung bata. At saka wala daw po sa poder nila nung bata.
0: Apo. Yun po. Sige po, ma'am. Yes, ma'am.
2: Ma'am, may papakiusap lang po sa anak ko sa inyo. Pwede po bang paliwanag niyo po dyan sa asawa ko, kay Ariel, na ang kasal po, kahit po sinasabi niya sa mga babae niyang hiwalay na kami, hindi.
0: Sa mata po ng batas.
2: Yes, ma'am. Pwede na po siya mga babae na mga babae.
0: Opo. Ma'am Marion, wala lang po tayong oras, pero kakausapin po namin si Sir Ariel, no? Sa mata ng batas ng Pilipinas po, kahit hiwalay po kayo, hiwalay po kayo na by verbal, hindi po yan tatanggapin ng batas. Sa mata ng batas, kayo po ay kasal pa din po kahit ilang taon na po kayong hiwalay, kasal is kasal. Yan po ang sinasabi po nila Attorney Aina and nila Attorney JV, Ms. Marion. Pero huwag niyo pong ibababa yung line, ma'am. Diyan lang po kayo. Kakausapin din po namin si Sir Ariel. Wala lang po kaming oras. Okay? Apo. Salamat po, Sir Ariel Doroteo. Magandang hapon po. Salamat po sa pagtanggap ng aming tawag. And Ma'am Marion, maraming salamat po. Huwag niyo pong ibababa yung line. Okay,
2: maraming salamat din po.
0: Thank you, ma'am.
2: Ma'am Shari. Apo. At saka po kay Senator Rapi Tulpo, maraming salamat po sa inyong lahat dyan ng mga staff po.
0: Thank you, ma'am. Thank Ingat you. Po kayo dyan, ma'am, sa Singapore. Mabuhay po kayo, ma'am. Salamat po. Okay, maraming salamat din, mga kapatid, sa lahat ng nakasama natin dito sa Wanted sa Radyo. Ang bibigat ng kaso ngayon, kung kailan mag-isa lang ako. Thank you very much. At bukas po muli ako po si Sherry sa magandang hapon po sa ating lahat. I'm

0: matches get better and better.
1: One Friday Fights 174.
2: Papo, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papo, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo.
3: Napanood ko na yan. Marami na, ang dami ng views niyan eh.
2: Yeah.
3: Oo, tulungan kaya natin.
2: Oo, pakontak natin.
3: I-guess natin sa show. Quality
4: above all. Everyday panalo sa Cebuana Luel Gear. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako believe. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
5: Po may tuturing na pugante si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ayon sa Department of Justice. Paliwanag ni Senior Deputy State Prosecutor Herbert Abugan, may kailangang sundin na proseso bago ideklarang pugante ang isang individual. Sa ngayon, bibigyan muna raw si Leviste ng pagkakataon na humarap sa korte bago malaman kung ano ang magiging sunod na hakbang sa kanyang kaso. Bago ito, tiniyak ng abogado ng mga Legarda na si Attorney Tony Lavinia, nababalik ng bansa si Leviste. Sa huling impormasyon ng NBI, sa France o Germany lang nag-iikot ang mambabatas. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal, laging true sa'yo, kapatid.
4: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
4: Everyday panalo sa Cebuana Luel Gear. Araw-araw, goods ka. MX3, dito ako believe. Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At well-informed ka na, hydrated ka pa. Drink up, fuel up, rise to the summit with Summit Water. Ang oras, 3:59. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At
6: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade

0: Lawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Narito na ang radio drama ng buhay sa paglalahad ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
1: Aray! Aray!
2: Aray! Aray!
1: Lord De Vera ang inyong lingkod, mga kapatid. Bago tayo magpatuloy at sabihin na welcome po sa paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Palakpakan muna natin si Manong Ted Failon at DJ Chacha naman. Alright, maraming salamat Manong Ted at ilang oras na para tayong magkwentuhan. Ang kwento ng pagtataksil ng panlilinlang. Ang hinding-hindi yata mawawala sa ating lipunan. At kung bakit nangyayari ito? Kung bakit may ganyan?
3: Sus, eto na.
1: Ay napakaraming dahilan. Kung bakit palaging rumurupok ang katapatan? Kung bakit ang mga pangako na nagpalitan pa sa kasalan, Catherine Cristobal, ay laging sintibay ng mga palasyong buhangin sa dalampasigan.
4: Diyos ko po!
1: Ito ay dahil palaging may sinungaling. At meron din namang naniniwala.
5: Dahil Christy!
1: Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang magkalaguyo. Ang isa ay may matagal lang asawa. Habang ang isa naman ay may kasintahang pangseryosohan. Kung paano nag-cruise ang mga landas ng dalawang yan at kung paano mapapasok ang isa at kung anong gagawin niya. Yan mga kapatid, ang malalaman natin sa isang mapanuksong kwentong sinulat ni Macris Magboo Orpilla ngayong Huwebes. Mga kapatid, mga dodong, mga marites, eto na po ang kwentong hit na hit. At ito itatawagin natin walang katapusan. Init.
6: Ano ba? Nakikiliti ako.
7: Ano ka ba? Magdadaan dito kasi private parking to. Sina, umpare mo na yan.
6: Sa condo na lang tayo.
7: Ano ka ba? Gusto ko dito para maiba naman.
6: Ay.
7: Mas exciting, di ba?
6: Teka. Ba't tawag? Ano ba yan? Lang. Sige na, sabihin lang. Mabawi ako mamaya.
7: Sige. Masalamat ka. Kanina pa ako nag-iirit kasi... sige na, basta magsa mo lang, ha?
6: Mamaya, ang pibirusan ko yung palitayain ka. Nalabas muna ako ng kotse, ha?
7: Sige.

0: sabi mo, umaga ka uwi ngayon, ha?
1: Nag-overtime ako eh. Wala kasi akong pang-night shift na ang kagaling ko. Mauna ka nang matulog, ha?
0: Ano ba naman yan? May surprise pa naman sana ako sa'yo. Sige, di ba? I love you. Teka, bakit parang hinihingal ka? Okay lang ba?
1: Hindi, naglalakad kasi ako eh. Sige, bye. Bye na. Please. Baka may makakita sa atin.
2: Ryan, nandara na sa loob ng kotse. Hindi na ako makapaghintay.
3: Ninang Maris, pasensya na. Hindi pala makakawisilisa ng maagi. Dapat pala, kanina ko pa tinawagan. Lumamig na tuloy itong mga pagkain na dala niyo.
4: No worries, Carlo. Alam ko naman na busy si Lisa sa trabaho. Hindi ba sabi mo nga, kaka-promote lang niya. Binisita lang talaga kita. Tagal natin hindi nagkita eh. Dahil kababalik ko nga lang galing States ng isang linggo.
3: Ganun po ba? Ang dami niyo nga pong pasalubong sa amin. Ninang, salamat po ulit.
4: Ano po, para sa inyo talaga yan. At itong pinabili mong wedding bands, from Tiffany's yan, ha? Dala ko rin yan.
3: Talaga po. Salamat po ulit, Ninang. Itatransfer ko na lang po yung bayad mamaya.
4: Huwag na. Ako naman ang ninang nyo sa kasal. Advance wedding gift ko na yan. Yung engagement ring ba, nakapagpagawa ka?
3: Opo. Matagal na pong nakaready. Naghahanap na lang po ako ng tamang pagkakataon.
4: Ako, 10 years na rin kayo, no? Hindi ba?
3: Opo.
4: At 3 taon na rin kayo magkasama sa bahay. Sigurado ka na ba kay Liza?
3: Siyempre naman po, Ninang. Kilala na namin ang isa't isa at compatible kami sa lahat ng bagay. Hindi rin kami nag-aaway. Very happy and peaceful ang buhay ko dahil sa kanya.
4: Well, that's good. Just always keep the romance alive. Minsan kasi kapag complacent tayo masyado, alam mo na, nawawala ang thrill. Lalo na ang tagal nyo na.
3: Oo nga po. Alam nyo, Ninang, hindi kami maghihiwalay ni Liza. We're so perfect for each other.
4: Well, buti naman kung ganun. Basta kapag nagka-time kayo ni Liza, dalawin nyo kami ng ninong mo sa bahay sa Dasma. Okay? Ang kwarto mo doon, di pa rin naman namin ginagalaw. It's still the same.
3: Nako, maraming salamat po, Ninang.
2: Grabe, baby. That was amazing. Ang galing mo talaga.
1: Next time, sa SUV natin ito gawin. Ang sarap dito sa sedan. Ang dami ka pag-exhibition eh.
2: So, payag ka na may next time sa ganitong setup.
1: At this point, payag naman ako sa lahat. Miss, kailan mo ba iiwanan ang asawa mo?
2: Lisa, alam mo, hindi madali ang gusto kong mangyari, di ba?
1: Wala naman kayo, anak eh. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo siya mahiwalayan.
2: Ay, nako. Pagtatalunan na naman ba natin to, Lisa? Sisilahin mo ba yung gabi natin dahil na naman dito? Hindi ba sapat na madaming beses kitang napaligaya ngayon? Uungkatin mo na naman to.
1: Wait! You promised! Sabi mo, gagawin mo ng paraan! Eh, bakit tuwing nasa ibabaw mo lang ako, nangangako kang iiwanan niya siya?
2: Baby, huwag ka nang sumigaw. Ikaw naman, gusto ko kapag sumisigaw ka, yun ay dahil nasisiyahan ka. Hindi mo ganitong galit ka sa akin, ha? Sumigaw, tama na, ha? Tama na.
1: Kaya kong igipa pang lahat para sa'yo, Luis. Ganyan kita ka, mahal.
2: Mahal din naman kita. Sige na, huwag ka naman inis, ha? Okay, payakap na lang.
1: Honey! Oh, nag-shower ka na? Bakit hindi mo ako hinintay?
2: Nasira ang aircon sa office. Naglalagkit kasi ako kanina eh. Ano? Tara, shower ulit tayo.
1: Masahe na lang, honey.
2: Okay. Massage and some romance.
4: Wala ka talagang kasawaan. Okay ka ba ang tuhod mo?
2: I can't help it. Even at 45, you're still so hot and sexy, honey. I can't get enough of you.
4: Hindi ko na nga iniisip na maganda na tayo tapos pinapaalala mo pa.
2: Ito naman.
4: By the way, saan mo gusto mag-celebrate ang 21st wedding anniversary natin?
2: Kilala mo naman ako eh. Gusto ko happy wife, happy life. Kung ano gusto mo, hindi na gusto ko. Okay?
4: I want to make this year special. Isasama ko ang inaanak ko at ang girlfriend niya.
2: What? Why?
4: Oh, my godson will be proposing soon. I'm planning to invite him to do it with us on our anniversary. Hindi ba ideal nun? Parang same ang love story nila sa ating dalawa. Mag-boyfriend, girlfriend since high school. Then we tied the knot and here we are, happily married for 21 years. Hindi ba napaka-inspiring nun?
2: Nga, honey. Siyempre, di ba? Baka lang gusto nilang silang dalawa lang sa special moment na yun, di ba?
4: You know, he's like a son to me. Maaga siyang iniwan ang mama niya na best friend ko. I raised him as my own. Kaya I want to share his happiness kapag na-engage na siya sa long-time girlfriend niya. Pumayag ka na, okay? I'll plan everything. You don't have to even lift a finger.
2: Okay. Mahal, may tumatawag sa phone mo. Hindi niya ako naririnig eh. Sino ba itong tumatawag? Boss? Hating gabi na kung tumawag naman itong boss ni Lisa. Nag-message yung boss niya. May email daw sa sinend kay Lisa. Dapat nagpapahinga na yung mahal ko eh. Buti nga nakauwi na siya at hindi nag-overnight duty. Pero kinukulit naman siya ng opisina. Ayaw mag-open ng phone sa alam kong passcode? Nagpalit pala ng passcode ng phone niya si Lisa.
1: Oh, bakit tawag mo yung phone ko?
2: Mahal, hindi mo ba narinig ang sabi ko kanina? May tumatawag at nag-message sa'yo. Eh, boss mo yata eh.
1: Hayaan mo lang yan. Bukas na yan. Matulog na tayo. Pagod ako tubing.
2: Mahal, gusto mo ng chamomile tea? Huh? Dala si Ninang kanina eh. Nakaka-relax yun. Para kahit pa paano, sumarap yung tulog mo.
1: nandito ang ninang mo kanina?
2: Mm.
1: Dito sa bahay natin?
2: Mm. Di ba sabi ko kanina may surprise ako sa'yo dapat?
1: Oh.
2: Eh, marami siyang dalang pasalubong. Nasa walk-in closet na. Tingnan mo na lang bukas, ha?
1: Okay. Sige. Mahal, gusto ko ng tea, please.
2: Ayoko naman. Sige. Gagawa lang kita. Sandali. Mabilis lang to, ha?
1: Thank you. May email daw si Luis. Gabing-gabi na. Ano bang email yun? Wala talagang kasawaan tong si Luis. Baka nag-send na naman ang hubad na pictures niya. Mabuksan nga habang wala pa si Carlo. Pampasarap ng tulog. Ano raw? Magpapropose si Carlo sa isang resort at kasama sila ng asawa niya.
5: Sa paglalaro ng apoy nila Lisa at Luis, sino nga ba ang unang mapapasok? Sino ang unang bibigay? Sino ang unang aatras? Sino ang unang kakalas?
6: Gusto mo akong barang kita?
5: O ang apoy pa ba ang siyang magpapatibay sa kanilang bawal na ugnayan? Hanggang sa adela kayang ipagpatuloy itong kasalanan? Mga kapatid, kung kasalanan po ang magkuwento sa inyo, abay, di kidlatan ako. Mga kapatid, welcome po sa isa na may edisyon ng paborito niyong radio drama program sa buong sanlibutan. Ito po ang programang Sana Lord na hindi lang po basta narinig sa radyo sa 105.93 FM. Tayo rin po'y napapanood sa YouTube channel at sa Facebook page ng 105.93 FM. Ngayon pa lang mga kapatid, ako po'y nakikiusap na baka naman pwede paki-share. Hindi ba? Para gumanda ang buhay nating lahat at para hindi ka masaktan. Aha, masasaktan ka rin pag hindi mo natapos ang kwento ngayon. Pero kung hindi mo man matapos, may alas 4 hanggang alas 5 tayong replays. Araw-araw po yan, mamayang hapon mga kapatid. May pagkakataon kayong muling marinig ang ating kwento. Basta, dito lang kayo. Ako po ang inyong lingkod, Lord Rivera. Bagaman ang pangalan natin ay nasa pamagat ng palatuntunan, tayo po'y hamak na nagpapadaloy lamang. Ilang tunay na bida sa ating programa ay mga pangmalakasang radio drama. Dinig po tayo mula Luzon hanggang Mindanao. Alright, Lord Rivera po ang inyong lingkod, mga kapatid. Tayo po muna ay mambibigin. At sana'y nakatuto ka pa rin sa pagbabalik ng Sana Lord.
6: Step row.

0: Nakikinig pala talaga kayo. Maraming salamat po at sinasamahan niyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-is sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026. For DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. Ang oras, 4:21. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng PhilFirst, PhilLife, PhilCare, PhilPlans for insurance, healthcare, and pre-need plans. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa kwento ng iba. Kwento mo rin ba? Sana Lord sa True FM sa 105.9.
3: Radio drama
4: Mindanao,
3: Visayas.
4: Mindanao,
3: Visayas.
5: Sugra! Nagbabalik mga kapatid.
6: Fire.
7: Ako yung kwento natin ngayon, medyo ano siya, sabihin na natin eh. May may konting halay lang. Just the way you like it.
6: Ikaw talaga.
7: Alright, mga kapatid, ito po ang programang Sana Lord. At batiin muna natin nung hindi natin nabati kahapon. Hello kay Christina B. Garcia. Long time no read. No hear. Kay John Mark Burgos. Pang malakasan na naman. Present ka palagi, John Mark Burgos. Tess Kabili Detona ng Botolan Zambales. Sorry, hindi ko naisindihan yung mga ano, test. Ano kaya ibig sabihin nito? Nagpa-test siya. Okay yan, oo. Test dito na. Positive thinking lagi. Positive, ika nga natin ito. Leon Ebonia, magandang umaga. Kay Alex Fuentes ng Bacolod, Marina Arcua. Present pa rin si Marina Arcua. Kay Georgette Pansakala from Cebu. Alma Aranilio. At si Leonor Caniotal Aranilio. Magandang umaga sa iyo, Leonor Aranilio. At orsa po, para ituloy natin ating kwento. Matagal lang magkasintahan sina Lisa at Carlo. Pero, higit na mas matagal na mag-asawa si Maris at si Luis.
8: True.
7: Pero matagal na rin may interseksyon ang dalawang pares na yan. Dahil si Lisa at si Luis ay lihim na magkalaguyo.
8: Aray.
7: At si Lisa ay umaasa na paninindigan ni Luis. ang pangakong palaging binibitawan tuwing sila'y magkasama sa, alam mo na, sa
4: vroom. Wow naman!
7: Wala ka bang barena dyan, Erwin Ocaña? Drill sound effect. Ang gano'n, no? Huwag gano'n. Aha. Si Lisa'y umaasa na paninindigan ni Luis yung pangako na iiwanan niyang kanyang asawang si Maris at sasama sa kanya. Hindi nakakahalata o nakakahalata si Luisa kasi, si Lisa kasi na sinasabi lamang yon ni Luis na ninindigan lamang siya ng tapat na pag-ibig.
6: Alam ko ang ginagawa
7: itong
6: mo.
7: Lalaking may asawa tuwing nakapatong sa kanya.
6: Ano man talaga ang gusto mong palabasin, ha?
7: Bah, hindi ako yung may gusto mong palabasin. Si...
8: Oh my God.
9: My goodness.
7: Yung guard. Ito na mga kapatid, ang pagpapatuloy ng ating kwentong sinulat ni Macris Magbuo Orpilla. Ito na po mga kapatid, ang dulang pinamagatang walang katapusang init.
10: Sigurado ka ba? Hindi tayo mahuli dito? Tulog ba yung asawa mo? Bumalik na tayo sa hotel bago pa sila magising.
11: Tulog na siya. Nalasing yun kagabi dahil sa engagement celebration dinner nyo.
10: Bakit kasi pinabayaan mo pa akong tanggapin yung proposal ni Carlo eh? Hanggang saan ba natin paaabutin ito? Pababayaan mo ba ako maikasal sa kanya?
11: Naman eh. Hindi ba stable lang ng relasyon niyo ni Carlo? Komportable din ang buhay mo dahil sa kanya, di ba?
10: Anong gusto mo namang sabihin doon? Na hindi ko mahiwalayan si Carlo dahil may malaking pera at mga properties na ipinamana ng magulang niya? I'm willing to risk everything, lose everything just to be with you.
11: Hoy, diba? Honey, relax. Huwag kang magpakagalit, okay? Sinasabi ko lang naman na pwede naman ganito lang tayo. Wala namang makakalam sa relasyon natin eh. Basta mag-iingat lang tayong dalawa.
10: Mag-iingat ba ang ganito? Nasa iisang resort tayo na naka-check-in sa hotel. Kasama ang asawa mo at ang fiancé ko. Tapos inaya mo ako dito sa dagat para makascore ka dahil sabi mo, namimiss mo ako.
11: Ano ka ba? Namimiss na nga kita eh.
10: Namimiss?
11: Oo.
10: Ano ba? Hindi ka naman yata seryoso eh.
11: I'm serious. Pag-isipan mo ang sinabi ko, ha? Pwede naman ganito lang tayo. Walang problema. We can have the best of both worlds, di ba?
10: Pero hindi ko na kaya to. Para kung nakikipagsaw-saw-suka sa dalawang tao at nagsiselos ako, ha? Tuwing hinahawakan ka ng asawa mo, ayoko nakikita na hinahalikan mo siya.
11: Tingnan mo to. Hindi ko naman siya mapipigilan eh. She's my wife.
10: Exactly! Dapat maghiwalay na kayo eh. Make me your wife. Ayoko magpakasal kay Carlo. Ikaw ang mahal ko ni Will.
11: Lisa. Let's not do this now, okay? Tara na. Bumalik na tayo sa hotel bago pa sila magising.
12: Kala ko pa naman may hangover ka dahil sa dami nang nainom natin kagabi.
11: Oo nga po, Ninaw. Pero buti na lang po. Sanay na ako sa alak. Konting tulog lang. Okay na. Teka, Ninang, nasa nga po pala si Ninong?
12: Oh, he's just still showering. Pababa na rin yun pagkaligo niya. Nag-jogging daw siya sa beachfront.
11: Siguro nag-jog din si Lisa. Wala pa siya sa kwarto eh, bago ako bumaba. Akala ko nga po nandito siya.
12: Oh, well, I don't think she went to the beach. Oh, ayan. Andito na pala. Good morning.
11: Oh, kanina ka pa dito? Oh, etong copy mo. I made this for you.
12: Kadarating ko lang. Galingan pong gym. Thanks dito sa kape, ha?
11: Tama ka nga, Ninang. Sa gym pala siya galing. Akala ko kasama siya nininom ng jog eh.
12: Iha, be careful. Baka mapasok ka. Mainit yung kape. Yes. Mukhang intense ang workout mo, ha? Just trying to get fit. Same tayo ng gym membership, di ba? Pwede kitang ipakilala sa fitness trainer ko, if you want.
10: Sige po, if it helps to have a great body like yours, why not?
11: Alam mo, mahal, fitness buff talaga yan si Ninang. Healthy living din. Kaya, tingnan mo yung mukha niya. Mas bata pa siyang tingnan sa atin.
12: Iba pa rin kapag mas bata, mas sariwa.
11: Oh, ay na din pala si Ninong, oh.
12: Hi, honey.
11: Oh. Maraming tao, ah. Kumong kayo hindi.
12: Eh, ano naman kung maraming tao? It's our 21st wedding anniversary trip. Mag-asawa naman tayo. Ang iba nga, in public places pa, naglalampungan. Hindi naman sila mag-asawa. Ang iba nga, kabit lang. Malakas pa ang loob mag-PDA in public.
11: Okay lang? Parang inumo ka.
10: Ayan, okay lang ako.
11: Sigurado ka, ha?
12: Baka nalamigan itong sa Liza. Malamig kasi ang aircon dun sa gym. Doon ako galing kanina. That's why I know. By the way, Liza, give me your number. Hindi na pala active ang dati mong contact number na nakasave sa phone ko eh.
11: Kasi Ninang, nag-print siya ng phone. Oh. Ninang ako kasi yung phone niya before. I'll send it to you now, Ninang.
12: Great. So we can all chat, text, and call each other like one big happy family.
11: Opo.
10: Pinapunta pa ako ni Luis dito. Di pa na siya sa nangyari sa amin sa dagat kanina. Bakit kasi kumupo siya ng extra kwarto para sa amin dalawa? Di na lang nag-intay na makauwi kami ng Manila. Ay, naku, nasaan ba yung Luis na yun? May nag-message na unknown number. Sabi dito, pabalik na ng kwarto ang fiancé mo. Shucks! Kailangan makabalik na ako ng kwarto namin. Sabi ko pa naman, masakit ang ulo ko. Akala ko kasi mamamasyal sila ng ninang niya. Okay, miss. Panira talaga ng plano.
11: Baby! Come on, ubod ka na. Init-init na ako. Namiss kita eh.
10: I have to go. Huh? Pabalik ng kwarto namin si Carlo.
11: Ha? Paano mo nalaman?
10: Basta mamaya na lang tayo magkita.
11: Eh, paisa muna. Ang ganda na itong suot mo. Oh, sexy.
10: Luis, ano ba?
11: Fine. Sige na. Bumalik ka na. Pupunta na lang din ako sa kwarto namin. Aandahin ko ang asawa ko kahit mas gusto ko sana sa'yo magpakaligaya.
10: Sige. Isang round lang, ha? Bilisan natin.
11: That's more I like it, ha? Mahal? Mahal, saan ka galing? Akala ko ba masakit ang ulo mo?
10: Nagpahangin lang ako sa labas.
12: Oh, you're back. Mukhang malakas ang hangin, ah. Ang gulo ng hair mo.
10: Mahal, ano palang nangyari sa pasyon nyo?
12: Actually, it's my fault. Sumama ang sikmura ko eh at naiwan ko ang hotel key card ko. Eh, hindi rin sumasagot si Luis. I guess he's busy with something else. Kaya dito muna ako sa room ninyo. I hope you don't mind.
10: Of course not po. Mahihiga lang ako. Masakit pa rin kasi yung ulo ko eh.
12: I'll go ahead na rin. Baka nasa room na rin namin ang asawa ko.
10: Salamat, Liza, for accommodating. See you both later.
11: Liza, baby, bakit ang tagal mo? Ay, na ba ako ready? Isang oras na ako rito.
10: Anong ginagawa natin dito sa hotel room na to? Hindi ba magigising ang asawa mo? Baka hangapin ka.
11: Masama raw ang pakiramdam niya. Uminom na ng gamot, kaya tulog yun magdama.
10: Si Carlo, baka makahalata niya. Paano kapag naghinala siya? Ano gagawin natin? Paano kapag nalaman ang asawa mo?
11: Ito naman, no, hindi mangyayari yan. Nag-iingat naman tayo eh. Tsaka isa pa, masyadong tiwala sa atin ng dalawang yun.
10: Pero iba pakiramdam ko. Parang may mali eh. Parang kinakabahan talaga ako, Luis.
11: Baby, huwag mo nang isipin yan. Basta hayaan mo na lang na palikayahin kita, ha? Sige na. Lisa?
10: Luis, si Carlo nasa labas.
11: Lisa, nasa loob ka ba, Lisa?
10: Uy, andiyan na siya sa labas. May nag-message na naman. Huwag akong lalabas ng kwarto. Mabas after 15 minutes? Sino kaya itong Itong nagtitext na to. Ito rin yung number na nagsabi sa akin kahapon na pabalik na ng kwarto si Carlo. Tapos ito rin yung nagme-message kanina pa na after an hour pa ako lababas at magpunta. Oh my God, sino ba to?
8: Lisa! Lisa! Honey! Hello!
10: Umalis na ba?
8: Oo. Wala na. Hindi ka lang ng ilang minuto. Tapos, bumalik tayo ng kwarto, ha?
7: Aba, mukhang may tumutulong kay Lisa. Sino kaya yun?
9: Sino to?
7: Misteryosong text messenger.
9: Bravo ba kayo?
7: Na gumagawa ng paraan. Nakasi pa naman ang mga loob nila na gumawa ng kababalagan sa isang lugar na naroon din ang kanya-kanyang mga kapareha nila. Tindi, no? Doon pa talaga sila naglaro ng apoy. Pero mga kapatid, kung anong mangyayari sa dalawang ito,
13: na
7: hindi na mapigilan ng lagablab ng mga katawan, yan po ang ating malalaman. Maya-maya lamang mga kapatid, magbabalik po ang sana, Lord, makalipas lamang ang ilang paalala.

0: FM on 105.9.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crown para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-is sa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters to perform,
4: to win,
3: to rise above challenges.
5: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak
4: with the right hydration,
3: with the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up. Rise to the summit!
3: Summit Natural Drinking Water.
0: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals. Ang oras, 4:43. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. At Hinebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng selyo o cap ng Hinebra products para sa chance manalo. Drink responsibly. Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico.
6: Amoy Chico!
0: Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala. Kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lord. Sa True FM. Sa 105.9.
7: Nasa huling bahagi na tayo natin kwento. Mga kapatid, nagbabalik po ang Sana Lord. At ang pinakikinggan po ninyong dula ay sinulat po ni Macris Magboo Orpilia. At ang direktor nito ay si Eric Galvez. Sino pa ba? Mga kapatid, ang mga artista natin, palakpakan natin silang dalawa.
8: Hello.
7: Ang gumaganap na Carlo at Luis ay wala iba kundi si Papa Yak. As in, bisikli ang siklistang Papa, si Raffy Miranda.
9: Isa ng tutok dyan.
7: At ang gumaganap na Maris at Liza ay si Miss Wendy Villacorta.
10: Para kang karinderyang buka sa lahat ng gustong kumain.
7: Bago tayo magpatuloy, mga kapatid, salamatan muna natin ang tatlong transmitter technicians natin, Ray Santos, Dino Panganiban, at Milan Gones. Ang ating program assistants, Nia Bogarin de Guzman at si Yuri Castor. Ang ating researcher ay si Ate Kathy B. Puliente. Ang ating technical director ay walang iba kundi si Trek Joey Perez. Ang ating studio technician ay ang kilabot ng Bulacan, si Aaron Tolentino. Ang nag-e-edit ng ating mga drama ay si Neil Patrick Manikis. Ang producer natin mga drama ay si John Christopher Lara. Ingatan ninyo ang inyong mga sinapupunan sa lahat ng babae dyan. Sa ating spinner na walang iba kundi si Erwin Ocania.
11: Ang ganda ng asawa ko!
7: At ang ating executive producer

0: At matagal din siyang pinaasa ni Luis, itong si Lisa, matagal siyang pinaasa ni Luis na iiwanan si Maris para habang buhay ay sila na ang magsasama.
1: Hoy, hoy, hoy! Tumigil ka, ha?
0: At para ipagdiwang ang 21st wedding anniversary ni Maris at Luis, aba nag-double date ang dalawang ito, ang dalawang pares. Nagpunta sila sa isang resort, nag-check-in ang mag-asawa at ang magnobyo at nobya. Pero imbis na kabahan dahil kasama nila ang kanya-kanyang mga nobyo at asawa, mukhang mas lalo pa yatang ginanahan ang mga hinayupak na yan na hindi na mapigil ang init ng katawan.
2: Ano ka nasisira, ulo?
0: Itong mga may lihim na ugnayan.
3: Two bitches in a tub.
0: Parang kailangan na yata na kumuha ng suka at isaboy sa kanilang katawan para mapaghiwalay. Asin. To aso. Hindi na maawat eh. Kung patuloy bang pagtatakpan o magagawa bang pagtakpan ang singaw ng katotohanan o wala bang sikreto na habang buhay ay mapaninindigan. Ito na ang huling bahagi ng kwentong sinulat ni Macris Magboo or Pilya. Mga kapatid, magsama-sama po tayo ulit bukas at huwag nang makulit. Ito na po ang huling bahagi ng kwentong pinamagatang Walang Katapusang Init.
4: Oh, Nilang, akala ko po ba masakit ang sigmura mo at masama ang pakiramdam mo? Eh, bakit nag-aya ka pa rito sa bar ng hotel?
5: I'm fine. Naglalambing lang talaga ako sa ninong mo, kaya kunwari, may sakit ako. Cheers!
4: Cheers. Wala si ninong sa kwarto?
5: He is, though I'm not sure which.
4: Huh?
5: Never mind.
4: Wala si Lisa sa kwarto namin. Parang nakita ko siyang pumasok sa isang hotel room sa isang mismong floor ng suite natin.
5: Baka napapraning ka lang.
4: Maybe. Hindi ko na rin po alam.
5: Sabi mo kanina sa akin, you think something is wrong, kaya babantayan mo si Lisa. Pero, matakasan ka pa rin.
4: Nakatulog na po kasi ako ninang eh. Alam niyo naman, pag alas 6 na, patulog na ako. Kung hindi man ako tulog, antok na antok na. Kaso nawala yung antok ko nang maramdaman kong umalis siya sa kama eh.
5: Uy, bakit hindi mo inabangang lumabas ng kwarto na yon? Kung sure ka na nakita mo nga siya.
4: Tumawag ka na kasi, Ninang. Sabi mo, kailangan mo ako. Eh, syempre, umunahin kita kaysa sa mga hinala ko.
5: You're such a good boy, Carl. Cheers!
4: Cheers!
6: May bagong text message. Huwag daw ako makikipagkita kay Luis dahil susundan ako ni Carlo. Pero paano nalaman ang unknown number na itong ang mga nangyayari?
4: Omal. Akala ko, aalis ka ngayon.
6: Hindi na. Napagod ako sa trip natin eh. Magpapahinga na lang muna ako dito.
4: Okay. Good. Manood tayo ng movie. May bagong movie sa Netflix eh.
6: Okay.
4: Maliligo lang ako ah. Join me if you feel like it.
6: Sige. Sino kaya itong unknown number na to? Ilang beses na kaming mantikang mahuli ni Carlo, pero dahil sa mga warning niya, hindi nangyayari yun.
4: Mahal? Invited pala tayo. May surprise si Ninong Luis ng renewal of vows proposal kay Ninang Maris. He just told me this morning lang kasi bukas ng gabi niya gagawin sa Manila Hotel. Ang romantic, no?
6: Renewal of vows?
4: Oo.
6: Magpapakasal sila ulit?
4: Siguro.
6: Kailangan ko makausap si Luis. Hindi ako papayag.
4: Oh, akala ko ba hindi ka darating? Bakit pinapunta mo ako rito? Nahirapan akong tumakas sa bahay. Dapat kasi kanina pa para nakapagdahilan ako.
6: Ano yung nabalitaan kung
4: ano?
6: Magpo-propose ka raw ng renewal of vows?
4: Ha?
6: Magpapakasal kayo ulit?

0: hiwalayin mo na yung asawa mo. Ay, bakit ngayon? Magpapakasal pa kayo ulit?
1: Tingnan mo to. Eh, di ba magpapakasal kayo naman kay Carlo? I'm just doing my duty as her husband.
0: Luis! Isang taon na tayo may relasyon. Hindi pa ba sapat na oras yun para naman ako na ang piliin mo?
1: Lisa, tanggapin mo na lang kung ano ang kaya kong ibigay. Huwag ka na maghangad pa ng higit pa. Eh, Carlo ka naman, ha?
0: Sino yun? May na-expect ka bang bisita?
1: Siyempre, wala. Love list natin to. Paano ako magkakabisita?
2: Lisa! Usan mo itong pinto! Alam kong nasa loob ka!
0: Si Carlo yun, ah. May nag-message na naman. Sabi dito, magtago dapat si Luis at makipaghiwalay na ako kay Carlo ngayon. Hindi dapat malaman ni Carlo ang affair ko kay Luis. Kapag hindi ako sumunod, kakalat ang affair ko kay Luis at masisira ang buhay naming lahat. Oh God, sino ba tulad ng message na to? Luis, magtago ka.
1: Huh?
0: Hindi niya dapat makita ka dito.
1: Lisa! Lisa, bakit nandito ka? Kaninong kondo to? May hindi ka ba sinasabi sa akin?
3: Huh? Oh, this condo is mine.
1: Ninang?
3: Lisa asked to borrow this place for a while kasi kailangan niya raw ng space. Tell him, Lisa. Tell him what you really want. Do it.
0: Ikaw ang nagme-message?
3: You mean you didn't save my number? Oh, you really don't know how to break my heart. Pero it's okay. We're done here.
0: Pero bakit? Bakit ayaw mo malaman ni Carlo? Bakit mo ako tinulungan?
3: Huwag kang assuming. I never helped you. Carlo's just too pure for a slut like you. Now tell him that you're leaving him. O baka gusto mong sumikat at mag-viral.
0: Carlo, maghiwalay na tayo. Ayoko magpakasal sa'yo. Hindi na ako masaya.
1: Dalo lang kadali lahat sa iyo to. Ha? Aminin mo na! May iba ka ba? Kaya mo ako sinasaktan ng ganito?
0: Ganun ka baka manhid? Hindi mo nararamdaman na hindi na ako masaya? Ayoko na sa'yo! Hindi na kita mahal, Carlo!
3: See? Hindi naman mahirap sabihin ang totoo, hindi ba? Okay, let's go, Carlo. She's not worth your tears. And if you are indeed having an affair, antayin nyo na lang ang karma nyo, mga immoral!
1: I'm sorry. Inakit lang ako ni Lisa. Hindi ko talaga siya mahal. Please, Han. Han, talk to me.
3: Lahat ng panluloko mo sa akin,
1: Han,
3: pinalampas ko, Luis. Pinatawad kita ng ilang beses noon. Pero hindi na ngayon. Hindi lang dahil sinaktan mo ko. Dahil pati si Carlo sinaktan mo. You ruined another relationship. Hindi lang sa atin, nandamay ka pa ng iba.
1: Honey, ang mga babaeng yun naman ang lumapit sa akin eh. Hindi naman ako tutuka kung walang panay, di ba?
3: Pwes, mag-araro ka na lang at magtanim ng palay. Because I'm going to see you in court. I have all the proof I need. Babawiin ko lahat ng naibigay ko sa'yo. Wala akong ititira!
1: Honey, sandali lang. Pag-usapan natin to. Wala naman akong balak na iwan ka eh. I love you. Alam mo yun, sabi ni Lisa, winawarningan mo raw siya tuwing mahuhuli kami ni Carlo, di ba? Alam kong mahal mo ako kaya mo ginawa yun. Dahil ayaw mo akong mapahamak.
3: Don't flatter yourself. Do you think that I'm stupid? Ano kala mo? Pinabayaan ko kayong maglandian dahil lang charitable ako. Kahit diring-diri ako sa'yo, nagtiis ako dahil I was gathering evidence. You had your fun. Now, it's my turn. At sabihan mo yung kabit mo na huwag siyang lalapit kay Carlo kung ayaw niyang masirain ko pa ang buhay niya!
4: isa na namang kwento ng buhay ang hinimay ni Lord De Vera. Sana Lord sa True FM sa 105.9.
5: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at mag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
6: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Regine Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Warning, baka mapaisip ka at mapatawa ka pa. Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis. Malalasing ka lang sa katotohanan. Kasama si Attorney Ed Chico. Amoy Chico! Usapang may tama pero walang hangover. May init na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala, kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
8: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
7: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
8: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
7: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
6: Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha, tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Gising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina, balikang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM.
9: Laging choose sa'yo, kapatid! Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Babala lang po ang lahat ng opinyon, side comments, hirit, panat at minsan ay hugot ni Attorney Ed Chico ay kanya lamang. Hindi ito otomatikong opinyon ng True FM, ng management, ng staff, ng guard, ng janitor, o kahit ng nagtitimpla ng kape sa opisina. Kung may matamaan, si Attorney na lang po ang kausapin. Huwag ang istasyon.
10: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tanong, amoy Chico na ba kayong lahat, ha? Alam mo, sa totoo lang po, tuwa po talaga ako kasi bukas Friday na. Pagkatapos ng Friday, ayun, makakapagpahinga na din ako. Kasi sa totoo lang po, napakahirap po kayo ng araw-araw. Akala niyo po ba madali yung ginagawa ko? Alam niyo po ba 5 oras ang ginugugol ko, ha? Para lang po, ika nga ako po ay makapaghatid sa inyo ng kasiyahan kada alas 5 ng hapon. Kasi po, ang preparasyon po dito, dahil alin nyo naman po yung oras ko, prime time, hindi ba? Pero uwian yung mga tao, yung papunta ko po dito, inabot ko na 1 oras at kalahati. O pagkatapos po, 1 oras at kalahati ang show. Pag umuwi po ako ng 6:30, nako, kung magkaminsan inaabot po ako ng 2 oras. Kaya sa totoo lang, napakahirap po talaga ng aking pinagdadaanan. Pero sulit. Oo, totoo, sulit. Kapag kayong alam nyo yon, yung mga, may mga nagko-comment, yung sila daw ay nasasayahan daw sa programa, dami daw nilang natututunan, yung iba daw natutuwa daw. Alam mo, laking bagay nun, nasa totoo lang. Pero syempre, dahil nga alam mo naman, meron tayong mga ano, parang loyal, mga kachikoholics. Yan, gusto ko si Doroteo Gerald ang may sabi niyan. So gusto ko batiin ating mga kachikoholics. Ang kapal naman ang mukha ako, sa akin pa talaga nang galing. Oh, anyway, Doroteo, sabi ni Doroteo Gerald, alas 5 na, amoy Chico na. Napansin ko lang, attorney, na hindi ata nakaregister sa intellectual property trademark ang amoy Chico. Baka magaya doon ng ibang programa, pinag-aagawan ang rights ng merchandise or gamitin sa paggagawa ng merchandise. Alam mo, natutuwa naman ako sa paghanga mo sa show na ito, Doroteo. Pero maging totoo naman tayo, ha? Mamaya pumasok sa isip ko yan. Ano ka, isipin ko talaga, sobrang big time ko. Hello? Kung may merchandise ba ako, bibili ka. Mag-text ka dito, Gerald, huwag ka masyadong mayabang. Pero, sabi naman dito ni ano, ng producer namin si Jeff, magkakaroon daw ng kulto ni attorney. Pwede, no? Kulto ni attorney. Oh, sabi niya, let's face it, numero uno na po ang amoy Chico. Wow! Salamat, Dorothea. Porkit nanonood ka, numero uno na. Ikaw, ha? Sana ma-register niyo na, at pag may trademark na gawa kayong merchandise, gawin niyo po akong reseller. Yan ang sinasabi ko na eh. Sinasabi ko na may vested interest. Kapolitiko ko siguro, Doroteo Gerald. Ganyan yung malintik ng politiko. Misa kakaibiganin ka. So magugulat ka na lang, gagamitin ka. Tapos pag ginamit ka, pag wala ka ng pakinabang, hindi iwan ka na. Tapos hindi ka na nila pinapansin. Tapos magkakasalubong sa'yo, huyo ka na. Alam mo yung gano'n, hindi ba? Pero Doroteo, hindi mangyayari sa atin yan. And of course, sabi naman po ni Mark Malorca, good afternoon, attorney from Olongapo City. Amoy Chico na kami. Done, like, and share. Alam mo, Mark, yung laging kinukomment po, parang puro ganito na lang. Kina-cut and paste mo ba to? Most likely, kina-cut and paste mo lang. Sabi naman ni Joe Andy Panganiban, yung busy ka, pero amoy Chico na. Oy, na-touch ako. Di ba? Yung busy ka, pero amoy Chico na. Ibig sabihin, marami kang ginagawa, hindi ka kagaya ni Doroteo Gerald, walang trabaho. Hindi ba? Pero ikaw, dami mo ginagawa, pero amoy Chico na. Joanne, ha? Sobrang na-touch din ako dyan. Joanne, mag-test ka nga dito. Membro ka rin ba ng Chicoholics? Wala mo nga ako, mga Chicoholics talaga tayo. Sabi naman ni Chidoro, Kalubag Francisco, good afternoon, attorney Ed Chico, watching and listening from Dasmariñas, Cavite. Cheers. Sabi naman ni Annalisa Zamora, good afternoon, attorney Ed Chico. Si Rowel Enrera, ito ang sabi niya, alas 5 na, attorney, oras na ng pakikinig ko ng radio. Maraming salamat. Alam niyo naman po, sa mga gusto kong mapanood ako, pagka po pagpatak ng 5:30. Tama, Jeff, ano? 5:30 po. Tama pa, Jeff, 5:30 tayo, no? O pagpatak po ng 5:30 ay mapapanood yun ako sa 1PH. Ayan, sabi naman ni Dan Roy Ambrosio, okay lang yan, attorney, gumugulong ka naman sa pera eh. Huya, loko lang yung sinasabi kung gumugulong ako sa pera. Baka mamaya bulin ako ng BIR, mga lintik kayo, ha? Oh, actually, hindi naman talaga, gumugulong nga ba ako sa pera? Oh, pinag-isipan ko pa. Parang slight. Wow! Hindi, pero ano, minamanifest ko lang yan. Sabi naman ni Marie Nescua, listener niyo po ako at ng Basta Batas, mabuhay po kayo. Oo, oy, malapit na ang Basta Batas, ha? Alas, sa Saturday, I think 2:30 p.m. Mapapanood yung ang Basta Batas. Kasama ko, of course, si Miss Jen Galvez at si DJ Rico. Sabi ni Ton Valera, Attorney Ed, nakakawala ng init ng ulo yung show mo kahit traffic. Bakit nag-iinit ang ulo mo? Para ka na bang si Respicio? Kahapon, di ba? Alam mo ba? Lahat kami ay nag-take ng Losartan. Matapos ang guesting ni Respicio kahapon. Diba? Sabi ko nga, attorney, bakit ganyan ka? Ang dating ni attorney yung parang naggagamot tapos nasobra ng dosage. Ganun yung dating niya. Ah, but in fairness ha, nilinaw niya siya daw ay nagpa-drug test pero lumalabas na siya ay negative. Hindi siya nagpositipo sa droga. Kaya alam mo ba, nakita ko yung post niya. Eh, nangihingi siya ng reimbursement kay John Vic. Si John Vic naman, oh, si John Vic hindi patatalo. Suot ang kanyang paboritong blue jacket, sabi niya. Padala mo ang GCash mo. Ito na ang latest. Nagpadala ang Respicio ng kanyang GCash account. Ang tanong, babayaran kaya ni John Vic? Abangan po natin yan, hindi ba? Sabi naman ni, sabi ni Dorothea Gerald, yes, oo, siya ay chicoholic. Sabi ni Ronald Bugarin, attorney, magandang hapon. Pwede ka sa talk show showbiz. Pwede ba minsan mag-guest ka ng artista? Hoy, anong tingin nyo kay ano? Ano yung tingin nyo kay Icy Guerra? Hindi artista yon? Ha? Huwag kang ganyan na minamaliit mo si Isa Siguera. Although maliit si Isa Siguera, parang ako, mas maliit lang siya. Pero, tandaan mo yung kasabihan, small but terrible. Totoo yan, hindi ba? Small but terrible. Pero ano ha, merong mga big and terrible. May mga politikong ganyan. Ayoko na sabihin kung sino. Hindi ba? Ito, sabi naman ni Ronald, ito, sabi ni Amy Lagasca di Makulangan. Ang haba naman ng pangalan mo. Siguro nung limang taong ka, hirap-hirap ka doon sa grade. Nung grade 1 ka, alam mo yun, sinusulat mo yung pangalan mo, ang haba. Alas 5 na, may chiko na, trending kayo kahapon, ha? Greetings from Dynaserve Global Corporation from Binyan, Laguna. Siyempre, lagi kami trending. Ito ang in fairness, ha? Lahat ng guest namin dito, pag dito nag-guesting, alam yan ni Jeffrey, ng producer namin, automatic kakargahin ng lahat ng news network. Pero ano ka? Yung mga lintik mo yan, hindi man lang kami inaano. Hindi man lang kami ina-acknowledge. Hindi man lang nila sinasabi galing sa programa namin. Diba? Hindi kami binibigyan ng credit. Lalo na yung Batas PH kayo, Batas PH, nagtatampo na ako ha. Kapag ka mayroong magandang quotable coach dito, kinukuha nyo. Tapos hindi nyo sinasabi galing sa Amoy Chico, ano to? Hindi nyo ba naisip kumikita ako dito? Wow, umamin na rin, hindi ba? O, pero kumikita ako dito, pero hindi importante ang bayad sa akin, ha? Marami akong pera. Sampalin ko pa kayo, di ba?
11: Sana,
10: oh. O, huwag kang mag-alala, darating din ang panahon ninyo, hindi ba? Pero marami mo yun ang nagsasabi ng sana all, walang nangyari sa buhay. Kaya huwag kayong magsasabi ng sana all, may pag-aaral na yan. Ang mga tao daw na mahilig mag-comment ng sana all, hindi natutupad ang pangarap. Sabi naman ni John Paul Akim Dilaw, attorney, pag nagtayo ka ng kulto, ano ang tatawag mo sa aming mga miyembro mo? Diba, chicoholics nga, hindi ba? O, ano gusto mo? Ikaw nga, mag-ano ka nga, John? Pwede ba mag-suggest ka, gamitin natin dito? Sabi ni Mark Malorca, bibili kami ng merchandise ng Amoy Chico pag available na. Totoo yan, ha? Jeffy, pag-usapan nga natin. Gagawa ko dito ng mga sombrero, t-shirts, hindi ba? Ng Amoy Chico na. Joan Di Panganiban, certified member ako ng Chicoholics Attorney. Ako ang sexy-tari sa tone of voice ni Attorney Bel Zamora. Ah, so Joan, tama bang sabihin na ganon kahaba ang beret?
12: Bastos!
10: Uy, bakit bastos? Sinasabi mo bastos si Kong Zamora na sinabi niya yan? Ikaw ha, ikaw na may sound effect na yan, masado kang misogynist. Tandaan mo, karapatan niya yun. Oh, lala. Ayan, oh. Kailangan na sigurong paputokin ang barrel. Ayan, di ba? Pero meron pag nagpangpuputok yung mga pulis. Kasi ang mga pulis, kahit nakadapa na, pinuputokan pa, di ba? Lalo na nung uso yung ano, nung uso yung mga extrajudicial killing. Buti wala na yan, di ba? Kaya mahirap sa mga pulis ganyan, hindi ba? So ang sabi naman ni Maria Luisa Encina, good afternoon, Attorney Ed Chico. Amoy Chico na, watching from Candelaria, Zambales. Sabi naman ni Viaje Manila, listening habang pauwi galing ng biyahe, more power. Nakakatawa yung mga guest nyo po dyan. No holds barred sa tanungan, sagutan. Ano to, biyahe? Ako hindi nakakatawa? Yung bang mga guests lang ang dahilan kung ba't ka nakikinig dito? Biyahe! Huwag mo kung ganyan yung biyahe. Ha? Tandaan mo. Yung music natin uli. Yung ating music. Tandaan mo, biyahe. Pag nakita mo ko, titik pa lang. Ulam na.
11: Patagal na ako din naligo eh.
10: Ito na, nire-reklamo na ako. Baka daw maka-KBP kami. Hindi tayo maka-KBP. Ano kayo? Bakit tayo maka-KBP? Walang masama sa sinasabi natin. Sabi ni Ronald Bagarin, tanong Attorney Chico, alam kaya ng Gen Z ano ang ibig sabihin ng amoy Chico? Alam kaya nila, ikaw lang ang napapag-iwanan. Ikaw, Ronald, ha? Ano ka ba, Ronald? Ikaw ba isang boomer? O pag yung boomer, yan yung pinaharap katapos ng giyera. Patatanda na yung mga yan. Alam mo ba, nag-show ako dati sa mga boomer? Ang pinakababatang edad, yung 70. Ang average nila, 76. Tuwing magpa-punchline ako, ang tanong nila, ano daw? Magtatanong talaga sila. Hindi ba? Kaya yung show ko, ganito na ako magsalita. Ano po ang tawag? Ganyan, hindi ba? Kasi nga hindi nila naiintindihan. Pero joke lang yan, ha? Hindi tayo ages dito. Wala pong kanalaman sa edad ang wisyo ng pagkatao. Sabi naman po ni Teresita Perfinia, hello po Attorney Chico, nakakatuwa po kayo, parang cool na cool kayo magsalita. Nakingiti ako kapag nagsasalita ka po eh. God bless po. Ay, salamat naman, Teresita. Alam mo, I'm so like flattered. Ang sagwa ko na gaganoon ako. Kaya pinagdibitingan nila ako. May mga nag-text sa akin, si Rosh, sa attorney, alam ko may asawa ka, pero pwede ba kitang tanungin, bading ka ba? Tinanong niya ako kung bakit bading ako. Sabi ko, bakit mo tinatanong? Kailangan mo ng tropa? Ayali, di ba? Hindi na sumagot. Yun lang ang problema. O, pero wala masama sa pagiging bakla. Ah. Kung ikaw ay tomboy, bakla, kahit anong gender identity mo, tanggap po natin yan. Sabi naman ni Mark Malorca, binayaran yata ni John Vick si Attorney Respicio. Ay, nagbayad rin. O kasi 20,000 din yun, ano? Bakit kaya yun sila, no? Parang ang dali-dali lang magbayad. Ako kasi yung 20,000, manghihinayang ako. Sa kanila, bakit parang easy lang? Ay, wala akong gustong ibig sabihin nun, ha? Sabi ko lang, mayaman lang sila. Sabi naman po ni Maria Lucinia Marjalino, good afternoon po, watching from Daraga, Albay. Amoy Chico t-shirt, gusto ko yan, Attorney Chico. Ayan. Huwag kayong mag-alala, magpapagawa po tayo. Tapos, ang sabi naman ni Teodoro Kalubag, Francisco Jr., nag-ala true confession ang peg ni Attorney Ed. Uy, hindi mo ba alam? Last week ba yun or 2 weeks ago, nag-guest host kaya ako dyan sa True Confession. Si DJ Labuching, ang dami niyang kinonfess sa akin, hindi ko lang pwedeng sabihin. Kasi, pangmamaya. Hindi ba? Ayun na naman yung tugtog. Hindi ito yung mag... Ano ba? Oh, lala. Yeba.
12: Go, huh?
10: Yikes! Hoy, tama na yan. Tigil-tigilan na yan. Sabi naman ni... Ang dami nang bumabati. Ang dami na nagtetext, naubos yung oras ko, kababati pa lang. Sabi ni Aleni Hunko, magandang hapon po, Sir Attorney Ed Chico, hindi ba? Okay. Sabi naman po ni Jovi Nabal, good afternoon, Attorney Ed Chico. Sabi ni Jeff Fernandez, magandang hapon, Idol. Salamat sa picture sa restaurant niyo po. Ay, oo. Sino ka nga ba doon, Jeff? Kasi in fairness, Ayoko na kumain sa restaurant namin. Hindi ako makakain. May nagpapapicture. Wow! Ang kapal naman ng mukha ko. Hindi ah. No, but seriously, sa mga nagpapapicture po, hindi nyo alam malaking bagay po sa akin yan. Kasi patunay po na nai-enjoy nyo po yung show namin. Sabi naman ni Miriam Pascal, watch you this morning and watching you now. Oh. Ay, napansin mo ito rin yung suit ko kaninang umaga dun sa guesting ko, hindi ba? So hindi na ako nagpalit. Ah, naka-blue po ako na polo shirt ngayon na medyo weird kasi kadalasan naka-jacket ako or ano tawag dito, yung may hood, hindi ba? Actually ko kasi yung mga jacket ko na yan, nandun lang yan sa kotse. Pinagpalit-palit ko lang kasi di ba nga, ang lamig-lamig dito sa studio. Pak, alam nyo ko ba't ang lamig sa studio? Nagtatapon ng pera ang TV5, masyado kaming mayaman. Pinag-iisipan na nga namin kung saan kaya kami pwedeng gumastos. Alam mo ba, lahat ng empleyado dito, gumugulong na sa kwarta. Ako na nga, nagkocontrol sa management, sir. Enough na ang sobrang bonus. Alam mo yung ganyan? Sobrang dami ng pera talaga dito. Sabi naman po ni Jovi Naval, Attorney Ed, hawig niyo po si Noel Cabangon. Lalo na pag nakita niyong nakabrief lang ako. Hawig na hawig ko talaga si Noel Cabangon. Asagawa, nakabrief talaga ako. But you know what, ha? Bago po ako naging stand-up comedian, I used to be a musician. Oh, kasi I was really so into it. In fairness, marami ako natutugtog ng mga musical instrument, eh, di ba? Lalo na pagdating sa music. Magaling din ako. So millions. Ow! Tama na ulit. Wow, Tatay Digong, nasa ICC ka na, manahimik ka. Nananahimik ako dito, masyadong pasmado bibig mo. Huwag kang comment ng comment dyan, ha? Show ko to. Tatay Digong, show ko to, ha? Huwag kang comment ng comment dyan.
12: Ikaw, ha?
10: Eh, ano ngayon kung ako, ano ako? Eto na. Huwag, gusto ko, inaway ko talaga si Tatay Digong. Baka mamaya magalit ang mga DDS dito. Sabi ng buwan ni Jeff Fernandez, close na po sa resto yung dinner. Kayong mag-asawa, yung gusto mag-open mic po. Kilala na nga kita, Jeff, hindi ba? Ito naman, Jeff, eh. Ikaw naman, no? Anyway, Jeff, may show pala ako bukas kung gusto mong manood sa Pier 1 habang nakikinig ka ngayon. Anyway, ang dami ng usapan. Dumako na tayo sa ating
13: Tagay o Tigil.
10: Ayan, ito na po ang ating poll of the day. Sa mga gusto pong mag-comment, alam niyo po ang gagawin niyo. You know the drill. Punta kayo ng Facebook, True FM, 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Maaari na po kayo, of course, pumunta sa YouTube. At maaari po kayong tumawag sa aming mga hotlines. Ito po ang aming mga hotlines po, ano? 868-9-3289 or 868-9-3290. O ang aming pong official text line hotline na cellphone din ng aming producer na si Jeffrey, 0926-530-7055. Ano ba, Jeffrey, true story, ha? Mga tatlo siguro yung nag-message sa akin kagabi. Sabi nila, sino po ba si Jeffrey? Anong itsura niya? Sabi ko lang, hindi ko masabi kung pogi si Jeffrey o ano, ang masasabi ko lang, ma-appeal. Oh, Jeffrey, binida kita. Ngayon, ang maganda dyan, huwag nyo nang kikitain sa personal. Ayun lang, baka mamaya eh. Alam mo, expectation versus reality, ganun ang mangyayari, hindi ba? Di ba? Pero biro lang yan, ha? Oo. Oh, sa mga nagmamahal po ng hindi legal, ha? Tandaan nyo, pinagbabawal ang extrajudicial feelings. Tandaan nyo po yan, hindi ba? Pero alam mo, na-realize ko, sa totoo, ito, natutunan ko to sa tanda kong ito, natutunan ko na walang bawal na ano, hindi masamang magmahal. Tandaan nyo po yan, hindi masamang magmahal. Diba? Meron lang mga bawal na relasyon. Ayun lang. So you can love from a distance, but do not act at that out kasi pwede kang madimanda. Anyway, kung ano-ano pinag-uusapan, eto na.
13: Tagay o Tigil!
10: Eto, ano ang saloobin mo sa paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial ni VP Sara Duterte? Mag-comment nga kayo. Ano po ang masasabi niyo po sa saloobin? Ano po ang saloobin niyo sa paglipat ni Senator Mark Villar sa majority block ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial ni VP Sara Duterte? Oo, magandang mapag-usapan yan kasi eto naman si Mark naman din kasi. Parang nagdahilan lang, lumipat na. Pati ba naman paglipat mo, tahimik ka? Linti ka, hindi ka man lang nagparamdam. Hindi ba? Marami kayang mga umaasa sa'yo na nagalit, ha? Bakit daw lumipat ka? Pero kung ako naman si Mark, bakit? Anong masama? Hindi ba ako pwedeng lumipat? Hindi ba? Sabi ni Jovi Naval, attorney, kailan yung mag-guest si attorney Bel Zamora? Jeffrey, pwede ba natin tawagan si attorney Bel? Kaya lang ang problema, mahirap siyang mag-guest lately, eh, no? Kasi nga may impeachment, medyo nakakaasiwa pagka tinanong po natin, eh baka po, alam niyo na, may sub-judice po, pero itatry pa din po natin. Kasi sa totoo lang, ako po, fan po talaga ako ni Attorney Zamora. Sa mga nagsasabi na masagwa yung ginawa niya, eto akin lang ha, naiintindihan ko yan, it's your opinion. Pero para sa akin, tandaan niyo po, karapatan ng isang babae na gawin ang gusto niyang gawin sa kanyang katawan, karapatan ng isang babae na sabihin ang gusto niyang sabihin. Kung meron pong sinasabi na nababastos sila, ino-objectify siya, problema po yan na nag-o-objectify, hindi po problema ng babae. Pero ako naman, opinion ko lang yan, ha? Hindi ba? Kung ayaw nyo naman yung sinasabi ko, eh tatanggapin ko naman. Wag mo kayong mag-alala, ako yung tipo ng tao na kahit kontra kayo ay pumapayag ako. Ang hirap kasi, di ba, right now ngayon, ayaw nang makukontra. Dati misis ko lang yan eh. Ngayon pati sa politika, yung mga kaibigan ko, ayaw na rin nila makontra. Naiinis na talaga ako, ha. Ayoko yung alam mo yan. Ayan, naiinis na. Pag naiinis ako, bigla na lang ako nawawala. Tapos magtataka kayo, ang commercial, ang tagal-tagal. Yan problema, hindi naman kami pwede mag-commercial na sobrang dami. Dahil konti lang naman ang sponsors namin. Ano kayo? Ayan. Sabi naman ni Mark Malorca, naiintindihan ko si Katukayo. Ikaw ba naman ang gipitin at kasuhan? So nag-comment na siya. Ang sabi niya, kaya daw lumipat pala si Mark Villar. Dahil daw ano? Dahil siya ay ginigipit at kakasuhan. Yan yata yung sa Prime Water eh, no? Iinom lang ako, ha? Kaya magkaka-dead air. Pero lalagyan natin ng magandang tunog ng... Ayan, nauhaw ba kayo? Di ba? So anyway, sabi naman ni Navaf Makaayan, hi attorney, it goes to show lang na merong panggigipit na nangyayari sa mga senador na kung hindi ka panig sa admin, magkakakaso ka. Kaya dapat yung threshold, dapat 2/3 of all the members. Oo. So ginipit daw si Mark, ha? Ito ang overwhelming opinions ng ating pong mga kapatid, hindi ba? So anyways, dito na po tayo sa ating...
12: Shot na!
10: Kaya para po sa ating unang shot ng ating balita, may bago na pong miyembro ang majority block sa Senado. Formal na kasing kumalas. Parang ang tono ko, para akong si Kong Toby doon, ano, formal. Formal. Kasi di ba ganun yung R ni ano, Senador ni Kong Toby. Ulitin ko yung balita, ha. Formal na pong kumalas sa minorya si Senator Mark Villar. Wow! Dahil diyan may 14 ng senador ang mayorya. Mismong si Senate Majority Leader Mig Zubiri ang formal na nag-anunsyo. Matatandaan si Senator Mark ang kaisa-isang senador sa minorya noon na bumotong pabor sa pagbabago ng 16-vote conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni Zubiri sa gitna ng plenary session ang paghalal kay Senator Mark bilang miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments kung saan pinalitan niya si Zubiri. Inahalal din bilang chairman ng Senate Committee on Public Works si Villar at pinalitan naman ito si Senate President pro tempore Tito Soto III. Naku, paboritong-paboritong pa naman ni Mark itong Committee on Public Works because unknown to many people, dati po siyang secretary ng DPWH. Yun nga lang, hindi siya nadamay ano, dito sa usapin ng flood control. Eh, lumipat na siya, lalo siyang hindi madadamay. Uy, joke lang yan ha. Baka mamaya, magalit na naman kayo. Diba? Dahil nga dito, diba, meron na nga talagang, yun na nga, 14 yung mayorya sa mataas ng kapulungan habang 10 naman ang minorya. O, at sa 10 na yan, yung 4 pa nawawala. Yung isa, nasa ibang bansa, na balita ko ay lilipat na rin daw sa majority. Yung isa naman ay yun, tama ba? Yung tatlo ba? Ay, yung isa nagtatago. Hindi ba? Yung si Senator Batungan na nagtatago. Pagkatapos, yung dalawa naman ay nakakulong. Si Senator Marcoleta
12: at si Senator Jinggoy, hindi ba? So kaya nga, alam mo, sa totoo lang, hindi ko rin maaalis sa mga taong bayan na iniisip nila na baka nagkakaroon nga ng panggigipit kung bakit lumilipat yung iba pong mga nasa minorya na senador dito sa mayorya. At wag ko kayong magagalit, hindi naman sobrang far-fetched yung pag-iisip na yan, kasi isipin mo nga si Senator, ano, di ba, si Senator Villanueva, si Joel, paano mo sasabihin na hinug na yung kaso nung lumipat, biglang naging okay. Sabi naman po ni, ano, sabi po uli ni Mark, okay, wala pong problema sa tono ng pananalita ni Congressman Zamora. Ah, doon pa rin siya. Ang problema ay walang katorya-torya yung direct examination niya. Kaya nga na-sustain yung objection ng defense. Ikaw naman, Mark. Siguro, Mark, ano ka, pro-Sara ka. Kaya ayaw mo kay Attorney Bell. Sabi ni Noemi D. Baring, wala kang ikakatakot na kasuhan ka kung di ka guilty. So sinasabi mo ba, guilty si Villar, kaya siya lumipat. Hindi ba pwedeng pag gusto kang kasuhan, pwede kang kasuhan? Di ba? Pwede din naman yon. Sabi naman po ni Magpusaw Ramos Roy, natauhan na yan si Villar, kaya lumipat kasi ayaw niya sa Maka-China or Maka-China. Oo. Iba-iba ang opinion ng mga tao sa paglipat ni Marka, pero itong problema. Ito ang problema natin. Halos lahat ng tao may nagsalita na. Halos lahat ng tao may paliwanag. Halos lahat ng tao may opinion at kuro-kuro tungkol sa paglipat ni Mark Villar from the minority to the majority. Pero si Mark Villar, tahimik pa rin. Ano ito? So wag po kayong aalis. Sa pagbalik po natin, kasama po natin si Professor Antonio Contreras and of course, ang paborito natin, Congressman, si Congressman Edgar Arise. Susunod na, wag kayong aalis. Excited na rin ako.

0: it. Rise up. The right hydration matters.
1: To perform.
2: To win.
0: To rise above challenges.
3: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
0: Fuel your peak.
2: With the right hydration.
0: With the right minerals.
4: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to Summit.
0: Summit Natural Drinking Water.
5: Rise or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
6: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
7: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
6: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
7: Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
6: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Totoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tagayan!
9: At muli po nagbabalik ang numero unong programa po sa Himpapawid, pagpatak ng alas 5 ng hapon. Bakit ba naman hindi? From 5 to 6.30, hatid namin sa inyo ay kaligayahan, kasiyahan, tawanan at mga seryosong usapin patungkol po sa mga buhay-buhay, lalo na po sa usaping politika. Kagaya po ng lagi kong sinasabi dito, no, hindi naman pwedeng lagi na lang ako nagsasarili. Hindi ba? Pagkatapos kong magsarili, gusto ko na po ng kasama. Kaya po wag po na tayo magpatumpik-tumpik pa. Kasama po natin ngayon ang political scientist ng UP Los Baños. Wala pong iba, kundi si Professor Antonio Contreras. Magandang-magandang hapon sa inyo, Prof. Ayan. Nakapasok na ba si Professor Antonio? Ayan. Magandang hapon po, Professor Antonio. Ayan, para yatang nag-lag. Ito si... Oo. Prof, nakamute pa po kayo. Paki-unmute po para po kayo po ay aming makausap. Pero parang nakalag din, parang ano sila. Anyway, kasama din po natin. Naayos lang po natin. No? Meron po tayong tinatawag na technical difficulty. At ngayon kasama na din po natin ang ating suki. Walang iba kundi ang Caloocan Congressman, ang idolo ng maraming mga tao. Walang iba kundi si Congressman Egay Erice. Magandang hapon po, Congressman.
10: Hi, magandang hapon, Attorney.
9: Kong.
10: Professor, at magandang hapon sa mga kikilig at nanonood sa program.
9: Kong Erice, gusto ko yung background mo halatang nasa Kongreso ka pa, ha? Tama ba nasa Congress ka pa?
10: Wala na. Wala kami yung session ngayon sa Monday ulit.
9: Ah, ganun, no?
10: Dito ako sa pickleball court dahil pagkatapos magpipickleball muna ako para may exercise ng konti.
9: Pero kung itong problema, nabasa ko lang naman ha, kumalat ito sa SOCMED, kapag daw ang lalaki nagpipickleball, dalawa lang daw yan. Either daw po bading o merong kabit. Asan kayo doon? Yun ang
10: pardon.
9: Teka, may echo. Nawala na yung echo. Sorry po, nag-echo. Di ba, Kong, tama po ba nasa pickleball court kayo ngayon? Hello, Kong? Ayun, teka, ala. Kakaproblema na naman tayo. Ano to, TV5? Maliit na bagay. Baka daw po yung monitor po ni Kong Erice na kaya nag... Kong, dapat siya po yata. Ano bang gagawin ni Kong dapat? Tanggalin niya yung ano? Para walang feedback? Tanggalan niya ng volume. Tama ba ako? Ayan. Kung naririnig niyo na po ako, Kong Erice?
10: Yes.
9: Ayan, tinanggal niya. Kong Erice, may tanong ako. Tama po masabihin na nasa pickleball court kayo ngayon?
10: Yes.
9: So, kailan pa po kayo nagpipickleball? Gano'n nakatagal?
10: 1 year pa lang.
9: Oo, etong problema, Kong, sabi po ng mga balibalita at nababasa ko sa SOCMED, ang nagpipickleball daw kapag lalaki, kundi daw bading ay may kabit. So ang tanong po, Kong, saan kayo doon?
10: Nagkataon na yung Ala ko yung may-ari ng Pical Corp. Kaya ako minsan, tagabantay pa ako.
9: Ay, wala tayong magagawa, tagabantay. Ang usay mo sa magot kong, hindi kita naipit, nakakainis ka. At syempre, nandito na rin po si Prof. Antonio Contreras. Magandang hapon po, Professor Antonio Contreras.
1: Magandang hapon din po sa inyo. At magandang hapon, Representative Erice. Magandang hapon po, sir.
9: Ayan.
1: Magandang hapon din sa iyo, Ginong. Ano nga ba tawag mo? Edward Chico?
9: O, hindi mo ako kilala, Prof. Ha? Nagtatambo ako sa iyo. Yeah,
1: kasi ano, amoy Chico ang pangalan ng programa mo eh.
9: Ito talaga si Prof. Ho, hindi ako kilala. Nagtampo na ako.
1: Akala ko nga first name mo, amoy eh. Sabi ko, parang...
9: Pwede rin, ho. Buti na lang Chico yung amoy. Mahirap yung amoy, iba yung kanugtong. Una lang pong, pwede ko po bang sabihin ito? Okay po ba ang no holds barred interview? Kasi ang aming pong mga loyal listeners, lagi pong may tanong. So pwede ko po bang itanong kung ano ang tinatanong nila at willing po ba kayong sagutin kahit ano? Okay lang po?
1: O depende ho, basta wag lang ako malibel.
9: Ah, hindi naman po kayo malalibel, pero...
1: Hindi naman ako sakop ng sub-judice, so...
9: pwede. Opo. Opo. Siguro unang tanong ko, siguro ikaw na mauna, no, Prof. Antonio Contreras. Ano magsasabi mo dito sa paglipat ni Mark Villar? Kasi nagulat daw ang taong bayan, they just woke up one day at part na siya ng majority.
1: Well, actually, inaasahan ko naman ng mga pagkilos sa Senado. Kasi may mga, alam naman naman, ang politika, alam naman yan ni Representative Egay. Binabantayan mo yung interest ng bayan at the same time binabantayan mo na ng interest mo. Binabalansi mo yan. So siguro sa puntong ito, may dahil lang malaki ang kagalang-galang na senador.
9: Ano tingin yung dahilan, Prof? Di ka iniipit?
1: For the lack of a better word, I think they came to a point where they think that they're also to protect their interest. And I think it's something that is not the first time. So tingin ko hindi the first it's not the first transfer. It's not going to be the last.
9: Hoy,
1: nakita naman natin na una na 'di ba si Senator Villanueva sa
9: si Escudero.
1: Ngayon itong si Mark Villar, yan kasunod na yan. So may susunod ba diyan mga lamang baka dalawa o tatlo pa sumunod diyan. Yan ang hula ko.
9: Prof, ikaw ha, masyado kang intrigero ha, may susunod pang tatlo. Sino yung inaasahan mong tatlo? Sige.
1: Actually, nagulat nga ako. Nagulat ako na si Mark Villar ang nauna. Akala ko may mauna sa kanya.
9: Sino yung mauna dapat sa kanya?
1: Well, ang nagpahaging kasi, although hindi man personal na nagsabi, pero si Loren Legarda, di ba, na balita, mismo si Senator Lacson nagsabi na ayon daw sa kanya, although hearsay kasi si Senator Lacson nagsabi na ayon sa kanyang kwentuhan kay Senator Loren, baka si Loren daw yata ang susunod.
9: So hindi po reliable?
1: Hindi naman, siguro nagkaroon dito ngayon. So si Mark ang nauna.
9: Akala ko po pag si Senator Ping ang nagsabi, hindi reliable, hearsay agad. Sino pa
1: wala
9: po?
1: Wala sinasabing ganun.
9: Joke lang po. Sino pa po yung dalawa sa tingin nyo?
1: Nalilipan. Sa tingin ko si Loren, susunod dyan. At saka yung kapatid ni Mark.
9: Siyempre, si Camille. Sino pa po yung isa? Sabi nyo hanggang
1: si Camille nga. Yun nga, yung tatlo.
9: Tatlo, oo.
1: Enough to become 16.
9: Pero tama ba yung ano? Kasi maraming mga political pundits ang nagsasabi na bagamat binaba na doon nila yung denominator to 20 para maging 14, ang sinasabi nila, as much as possible, they'd still try to get 16. So, para mas legitimate yung kanilang pagboto. Tingin mo ba tamang assessment yan?
1: Sa tingin ko, yun ang safe eh. Kasi sa tingin ko itong petisyon ni Bongo at saka ni Robin Padilla, hula ko lang ano, sa tingin ko with due respect to the others that may disagree with me, it's going to be, although they satisfied the requirement for standing, kasi senador sila, member sila ng impeachment court, it's still very premature. Kasi wala pa namang botohan na nangyayari, di ba? So baka malamang, pag maka-16 yung boto, mutin academic na yung petisyon. Kasi na-reach naman na yung 16. Although maaring pwede rin makialam ang Supreme Court at sabihin for a higher order, there, even if it's Motes are going to rule for suit for guidance of future impeachment.
9: Yung tinatawag na transcendental na, importance.
1: Transcendental importance para maging president. At hindi natin mag-away-away next time. Naklaruhin na talaga. 16 ba talaga yan? O yan, ay depende kung sino lang yung mga senador na physically and legally pwede mag-participate sa botohan.
9: Sa impeachment. Kong, ang tanong ko, Kong Irise, ano yung unang naging reaction mo? Nabigla ka ba? Biglang lumipat ito si Mark Villar o kagaya ni Prof. Contreras, inaasahan mo din to?
10: Well, liyan ang problema sa politika natin.
9: Mm.
10: Dynastic politics, oligarch.
9: Mm.
10: So, yung dalawang yun, yung mas mahalaga sa kanila, yung interest na nila, mas mahalaga yung interest nila kaysa interest ng hustisya. Wala naman akong, hindi naman ako nagpe-prejudge. Ibig sabihin, nakita naman natin na lumaski sila Senator Chi sa Senator Joel nung kakasuhan na sila, bigla sila lumipan. So, may pressure talaga sa senador administration. Kaya, siguro, patapangan kung sino yung mananatili sa kanyang prinsipyo bilang isang independent na senator judge, yun lang may iiwan. Pero napakalaki kasi ng stake para sa Villar family, hindi lang yung kanilang politika, hindi lang yung kanilang dinastiya, pero nakikita naman natin na bagsak na bagsak na yung negosyo nila.
9: Pero kung nabanggit mo kanina, no, sab, nabanggit mo yung mga oligarchs at saka yung mga political dynasties, ibig mo sabihin na kunchaba itong dalawang grupo na ito para magkaroon ng mga ganito?
10: Wala naman ako sinasabi na gano'n in particular.
9: Opo.
10: Pero in general, gano'n ang galit ang political dynasties sa kanilang mga oligarchs.
9: Pero sabi naman po dito ni Ronel Toquero, ano lang naman po ang opinion ninyo, no? Ang sabi niya, feeling niya daw lumipat lang yung iba dahil nakita na nila na may mga lumalabas talaga na ebidensya laban kay Sara Duterte. Anong take mo rito, Kong?
10: Mas maganda ron, hindi sila lumipat. Pumoto na lang sila na...
9: Pumoto na lang sila
10: kung ano yung tingin nila yung tama. Ba't kailangan, ano naman ang kinalaman ng majority at minority sa pakatarungan na pag-usya?
9: Prof, hindi kaya may pabuya din? Kasi di ba ganyan ang mga allegation? Naalala mo yung dating impeachment ni Corona? Di ba may pabuya daw sila na proyekto worth 50 million each? Sa tingin mo ba may pabuya kung sakaling boboto ka for conviction?
10: Well, as far as the Senate is concerned, ayaw mo naman magsalita.
9: Apa.
10: Pero as far as the House is concerned, kung sino yung bumoto ng for impeachment, yun ang malaki ang punto.
9: Asan napabuyaan o naniwardan?
10: Nag-abstain, o kaya ako nag-abstain ako at yung nagpumoto ng no, yun naman ang walang pondo, yun naman ang zero.
9: So at least sa mababang kapulungan, you can safely say may reward kapag ka ikaw ay nag-cooperate. Oo. Pero Prof. Contreras, sa tingin
10: kasi
9: mo...
10: Kasi ito naman, it's a matter of life and death to the Marcoses. Once na, alam naman, ang labanan naman dito, hindi naman para sa bayan.
9: Opo.
10: Ang labanan naman ito, yung pamilyang Marcos, kapakanan nila, at pamilyang Duterte, yung kapakanan nila. So,
9: opo.
10: Kung sino yung ano rito, kung sino yung mananaig, malamang makulong. Hindi makulong. Yun namang hindi mananaig, yun naman ang makukulong.
9: Opo. Professor Antonio Contreras, ano, Prof, sa tingin po ninyo, ano ang mangyayari sakaling makonvict si Sara at ma-disqualify? Ano yung sinabi na naisip nyo?
1: Kung makonvict si Sara at ma-disqualify, meron pa rin ilalaban ang mga Duterte supporters sa kanya.
9: But would it be the same?
1: It could be Duterte, another Duterte, na pino-float nila si Baste, si Mayor Baste, pwede yun,
9: opo.
1: Pwede si Bongo, anyone from the so-called DDS crowd. Now, and this is something that I would like to warn people who think na tapos na ang problema ng anti-Duterte. Kasi baka mangyari pa nga, maging mas marami pang maglakas loob ngayon na tumakbo. Kasi si Baste na lang naman yan, pwede nang talunin yan. So idadami na naman ng mga kandidato na basta mga also, na ang dami, mga 7-8. Basta marami yung tatakbo din dahil napakasolido ng suporta ng Duterte. Malamang baka Duterte pa rin ulit ang manalo or aliado nila, kaaliado nila. So yun ang sinasabi ko sa mga nakakausap ko. And you know, it is not just, if the objective is to eliminate or to make sure that the Dutertes will not have any more opposition. It's not just convicting and disqualifying Sara. It is making sure that the anti-Duterte forces will unify. Kasi kung ang gagawin nila, akala nila, dahil hindi na si Sara ang tatakbo, at kaya na nilang kahit sino na lang, mga 8, 7, 7, 6, nung sanayan na natin na the past election, napaka-solid ng base. Ayon sa surveys, it ranges from 30% to 40% ang solid base ng Duterte. Although di natin alam kung anong epekto nitong naglalabasan ng mga ebidensya ngayon na galing na sa talaga sa mga dokumento. Hindi na lang ito mga taong nagsasabi.
11: Opo.
1: Hindi na lang ito si Trillanes, kundi mismo mga dokumento na ng mga government agencies ang naglalabasan. So hindi ko alam anong epekto nito. Wala pa tayong nakitang survey. Mababawasan ba yung base? Hindi natin alam. But if I'm a political operator, I would first assume the worst scenario, which is hindi mababawasan. Maaring hindi managdagan, pero hindi mababawasan.
11: Ando pa rin, Pero Prof. Nabat,
1: ando pa rin yun. So malaking bloke yun ang boto. So kapag maraming lumakas sa loob, hindi na si Sara ang tatakbo, disqualified na. Yung kapatid na lang, kung sino man, lahat na yan magtatakbuhan, ay di mahahati mo yung remaining na 70% to 60%.
11: Nabanggit mo, Prof, na ano, hindi ba? Kung sakasakaling ma-disqualify si Sara at iba ang tatakbo, maaring maraming tatakbo. Pero sinasabi mo ba na kung sakaling ma-disqualify si Sara at halimbawa tumakbo si Mayor Baste bilang standard bearer ng grupo nila, kung isa lang ang ipantatapat sa kanya, mas malaki ba ang laban kaysa kung si Sara Duterte ang ipantatapat doon sa isa na yon?
1: Actually, kahit naman si Sara hindi ma-convict at hindi ma-disqualify, kung isa lang itatapat sa kanya, hindi siya sure winner. Kasi ang base naman niya, mga 40%. So, kung isa lang. Hindi nagmamatter. Ang importante dito, isa lang lumaban sa kanila o isa lang. Kasi kahit na hindi na siya ang tumakbo at patatakbuhin ng kapatid niya o kung sino man sa kanilang mga kaaliado,
11: hanggang 40 na lang yun.
1: Hudyat na free for all na dahil hindi na si Sara, that's going to be suicidal for the anti-Duterte forces.
11: Pero sinasabi mo sa akin, kung hanggang 40 lang sila at kung isa lang ipantatapat, hindi sila siguradong mananalo, tama bang sabihin na the Duterte group couldn't actually influence the undecided?
1: If you look at it kasi, there is based kasi sa survey, lumalabas na Sara is the highest block, although it's a plurality. And then ang sumusunod na dyan ay actually ang undecided. Tapos yung mga makaleni, mga pink, tapos Marcos. Napaka-polarized ang sistema ngayon. Ang hirap na ng isang pink na maging Sara. And vice versa. Ganun din na Marcos loyalist. Napaka-toxic ng divisions. So the one

0: tingin ko na they would swim break towards the anti-Duterte. Ang tanong ngayon, ano yung dynamics between the loyalists and the pinks and the yellows, di ba?
1: Yun ang problema. Speaking of yellow, Prof, tanungin natin si Kong Elise. Ikaw, Kong Elise, di lawang ka. Ano ang take mo?
0: Hindi naman yung typical na LP si Kong Elise.
1: Pero si...
2: LP ako, liberal.
1: Liberal party siya. Kong, anong take mo, Kong? Anyway, Kong, sakali, mangyari yan. Madisqualify si Sara. Sige.
2: After impeachment scenario, kung ma-acquit si VP Sara, panalo na yan.
1: Tingin mo, sure win yan. Bakit siya sure win kung ma-acquit siya? Bakit siya sure
2: win? Solidify yung forces. At marami nang babaliktad na politiko. Laban naman yung mga congressman, marami na dyan na kakampi sa kanya. Lalo na yun. At yung mga oligarchs, kakampi sa kanya. To protect their interests.
1: Kung ma-acquit siya, kung ma-convict.
2: Kung ma-convict naman siya, dalawa rin namang senaryo yan.
1: Ano ba?
2: Kung 14 lang, medyo magulo yan. Dahil meron pang Supreme Court, meron pang mga rallies, kung ano-ano pang...
1: Tsaka it leaves a bad taste in the mouth. Mas maganda 14, 16. 15,
2: yung problema yun. Pagdating sa pang 16 naman, mas magaan. Dahil whether it's political, whether it's legal, na-meet yung constitutional
1: nasunod, department. Ano mangyayari kung 16?
2: Pero, syempre, Mindanao, ang problema ko dyan, yung Mindanao, lalong mag-solidify yan. Kasi tingin nila, yung kanilang pambato. Alam mo naman, parang regionalistic yan. Yung mga Bisaya, Cebu, siguro yung Bohol, part of Leyte, yan, mag-solidify yan sa mga Duterte. At kung marunong lang ang operations ng mga Duterte, pipiliin nila kung sino yung pinaka-viable candidate na kanilang grupo na medyo acceptable sa Luzon at Metro Manila.
1: Sa tingin niyo, sino po yan?
2: Mahirap na talunin yun.
1: Sa tingin niyo pa, sino yun? Opo.
2: Tingin ko, hindi si Bastet. Kasi tingin ko, hindi mahanda yung mga Pilipino para sa maraming tato. Maraming tato. Pangalawa,
1: masanda sila doon sa maraming chicks. Okay na sa kanila yun. Eh. Opo.
2: Magkakamali siya sa kampanya. Sigurado ako niyan. Wala naman siyang wala siyang experience sa national campaign. Sasalita mo lang dyan na mali, maaaring
1: may backlash yun.
2: Kaya tingin ko, si Robin naman, malakas din, pero meron din siya, prone din siya na magkamali sa kanyang masalita.
1: Although wala siyang record ng corruption.
2: Wala siyang record. Ang tingin ko, ang pinakamalakas matatawid niya yung problema niya kay Pinsara, si Bongo.
1: Okay. Bakit po?
2: Kasi, alam mo, meron silang konting diferensya. Tapos, in-endorse siya ng mga Duterte, ni President Duterte. Pangalawa, consistently, number one siya sa vice presidential survey. Pangatlo, may malasakit siya na tanggap sa Luzon, sa Metro Manila. Nakakausap ko yung mga politiko dito.
1: Opo.
2: Medyo pagka-Bongo, medyo acceptable sa kanila.
1: Ngayon, sila. Opo.
2: Sino naman yung sa administration?
1: Yan, sino ang sa tingin mo pwedeng ipanlaban?
2: Sa Liberal Party, merong mga diehard, yung anti-Marcos. Meron din naman na talagang diehard Lenny. Tingin ko, ang problema, pagka nagsama President Marcos at si VP Lenny, magkakaroon ng damage sa base.
1: Kasi, bakit po?
2: Ang sama nung optics na sinabi ni VP Lenny nung campaign ng 2022, nanakaw, sinungaling. Bakit kasama mo ngayon?
1: So, ibig sabihin ba, Kong, maputol ko lang, pwedeng sumuporta si BBM pero behind the scene. Hindi siya magpapakita.
2: Alam mo lang, sa politika sa Pilipinas, wala naman behind the scene.
1: So,
2: yun yung problema.
1: Sino dapat?
2: At tingin ko, yun ang problema ni BBM. Baka mabawasan yung credibility niya kung didikit siya sa Marcos. Ngayon, tumiba, siguro si Tulpo, yan, isa sa mga pwedeng
1: ipantapan.
2: Dato. Sabi nga sa akin, nung kahapon, anong sa araw ni Deputy Speaker Ronnie Puno, wala namang iba. Sabi ko, wala namang iba. Wala namang iba dahil unang-una, yung mga magigaling, bawas, Ibo, si Mar Rojas,

0: lamang hindi binoboto.
1: Oh.
0: Ang mga tao,
1: so si Tulfo, ang, si Tulfo ang tingin mo, ang, ang si Tulfo would be the candidate that could possibly beat the standard bearer of the other group.
0: Although marami, sa bagay, lahat naman maraming issue. Kaya lang, talagang, ang problema dito,
1: opo,
0: hindi, parang nawawa naman yung bayan. Na talagang wala, wala na halos pagpilihan. Wala na halos pagpilihan. At sa tingin ko, malaki din ang problema ni Presidente Marcos. Kasi,
1: opo,
0: kahit sinong manalo na presidente, lalo na kung si BP Lenny manalo, mapipressure siya ng mga simbahan, ng civil society, para i-prosecute din yung mga problema sa flood control.
1: Opo. So, Kong, that's interesting. Gusto kong tanungin lang si Prof. Prof, tama ba yung assessment na yon na medyo flirting with disaster si si Bongbong Marcos? Kasi kahit sino naman ang manalo, not necessarily from the Duterte camp, may posibilidad na pwede rin siyang ipakulong given the history noong mga magiging kaalyado niya.
2: Well, yeah. Agree ako kay Rep. Risa tungkol doon sa kay Bongo na sa, siya ay isang viable candidate kasi hindi pwede mahirapan si Baste. At the same time, ang masasabi ko rin kasi kay Bongo, yun nga, yung accurate na na-point out ni Rep. Egay na may problema si Sara at si Bongo. And at the same time, Bongo, I think, is going to more willing and more pliable to compromise with the other side.
1: Si Bongo.
2: If he becomes president.
1: So kumbaga, mas, pala, mas palatable
2: to,
1: siya.
2: He is going to think beyond revenge.
1: Mm.
2: I think that's what's going to, I think Bongo will not go into a vengeance spree. So mas, ano siya, mas negotiable
1: Prof,
2: siya.
1: Putulin lang kita, if that would be the case at sabi mo, ganyan ang magiging demeanor nitong si Bongo, ibig mo sabihin, pwede niya rin ma-win yung ilang mga supporters ng kabilang grupo na perhaps na tignan siya at baka pwede tayong
2: gumipan. Precisely. We can even be surprised. Kasi kung ang mga yellow at ang mga pink ay ayaw kay BBM, baka nga masurprise pa tayo na ang mag-unite si BBM at si Bongo. That's possible.
1: Pwede. Right?
2: So anything is possible in politics in this country.
1: So ang

0: iwasan na lang yung kung sa inyo yung makukulong, hindi ba? The point is the country willing to go through this again? I think you have to go back to the voters. Are we going to be continuing wallowing in this narrative of revenge and toxic politics? I think there is also an element of that. That is why I'm not that kind of worried about Bongo. Because what I see in him is that he is a guy who is more of an accidental ally of the Dutertes in a way. Napunta siya sa Mindanao, andun siya, kakampi. But I think he has also a vision of what can become a president. Uh-huh. And so therefore, dun nga yung point ko dun, baka siya pa nga yung pwedeng mag-unite in a way. I see him in that way. Kasi unang-una, hindi naman siya gusto ni Sara eh. Mayroon silang malalim malimang hugot ng away ng dalawang yan. On the side naman, tungkol doon sa mga pink and yung kanilang threat na pag manalo si Lenny ay ang kanilang kondisyon ay kailang makulong si Marcos. Pero ang problema kasi sa electoral politics is numbers yan, numbers game. If Lenny alone and his and her pink and yellows and even some of the reds, hindi nila kayang talunin yung Davao Mindanao number.
1: At alam nila yon.
0: They would need an ally and the only ally that they can get that from is the solid North. Diba? So yun yung point na hindi naman papayag ang mga Marcoses na mag-throw sila ng support behind Lenny without getting concessions.
1: Oh, pero ang problema sa concessions na yun, tandaan mo yung unit team. Hindi naman din natin inakala na magkakaganyan. So anong guarantee ni BBM?
0: Pero ang pinakiaba naman dyan, sa kuko dyan, ibang-iba naman ugali ni Lenny at saka ni Sara. Magkaiba naman yung dalawa.
1: Paki-clarify po.
0: Ay, unang-una, Bicola na si Lenny. Bicola nung ako, kaya alam ko ang...
1: Grabe.
0: Ilan ko naman siya. You can say so many things about Lenny, but Lenny is not sad.
1: Totoo naman.
0: Far from it. So, sa tingin ko, hindi kung magkaroon ng agreement between the parties, it will be something that will hold. Kasi hindi very material yung suporta para manalo, kasi otherwise hindi mananalo si Lenny kung walang solid na block na
1: pero diba,
0: and you only get that from
1: pero ang nangyari kay BBM Prof eh hindi rin siya mananalo kung wala din yung suporta galing sa mga diehard Duterte supporters siya yung gumawa ng ganitong bagay
0: mababaligtad nga ang rule ngayon, hindi na siya nasa balota eh.
1: Nasa balota
0: si Lenny, so therefore yung support niya magmamatter.
2: Hindi pa nagigil ako ngayon.
1: Sige po Kong.
2: Kailangan talaga ang grupo ng Pink support ng Solid North para manalo. Problema lang ah.
1: Ano problema po?
2: Kung wala na si Bip Isaro, mag-iisip din si BBM. Dahil alam na ako bilang isang dilawan, alam na alam kami mga liberal, iba-iba kami mga pag-iisip na papayag ba si BBM na tuloy-tuloy makulong si Speaker Martin at Romualdez. Papayag ba na hindi pupursue yung 1 trillion na nawala sa flood control? Yan yung mga... Kasi di ba ang projection, meron kasi iba yung mga liberal karamihan, ang projection, holier than thou. Papayag ba sila na yung galit na galit sila sa daang milyon ni Sarah, pero hindi sila galit sa daang bilyon ni Marcos? Yan yung malalaking
1: issue.
2: Malalaking questions.
1: Hanggang
2: nanalo na si VP Sara, may pwersa ako, naniniwala ako na may mga pwersa sa P, sa Dilaw, sa civil society, na hahabulin yung kampo ni Presidente Marcos. Kaya nga, merong aligaw-ngaw dito sa House, usapan pa yan. Na payag ba kayo, wala na munang eleksyon, magkano mo na, CONAS, para na impeach si Bibi Sara, palitan na natin yung sistema muna. Hindi na mangyari itong mga
1: Sino Kailan makikinabang ko? Dyan, Kong, pagka tinuloy ang CONAS na yan?
2: Problema ko lang.
1: Ayun, o.
2: Problema ko lang. Siyempre, sino yung suspicion naman ng tao? Siyempre, mga congressman,
1: exactly.
2: Ilang termino, mga senador, papahaba ng termino, presidente lalo, baka magpahaba ng termino. Kasi kailangan talaga natin, ako naniniwala ako, kailangan natin ng system change. Kung ganito pa rin ang susunod, hindi pa para tayong ano, paano tayo asenso kung ganito pa rin yung sistema natin? Wala na, ganito na lang ng ganito to. Ano man, lahat ng ano, wala namang nangyari na eh. Diba? Kahit na yung mga pangako ng presidente na reforma, anyari. Wala, wala mangyari. Matal sabihin mo na lang, anyari. So, ang mangyayari lang, Duterte Marcos, para Vilma Santos, Nora Honor, Toyota, ang pinaglalabanan, yung interest nila, hindi yung interest ng sambayanan.
1: Oh.
2: Ngayon, ako, meron akong wild idea. Kung gusto naman yung Pipisara, parang Solomonic solution.
1: Ano? Paano ito?
2: Eh, kay, ang tutunay na problema, sige yung BBM sa si Sara eh. Bakit? Nangako sila, pinaniwala nila yung 31 milyong Pilipino na ang unity ang magpapaangat ng bayan. Naniwala yung mga Pilipino. Pagkatapos nun, ano nangyari? Hindi unity. Uni-away na, uni-nakaw pa. Di ba? So, Solomonic solution,
1: ano yun?
2: Malista muna kayong dalawa kaya. Malis muna kayong dalawa. Bigayin muna natin. Tapos saka tayo mag-system shift. Bigayin natin.
1: Oh, pero siyempre, diba, pero siyempre hindi sila
2: si Sherwin. Kasi Sherwin can possibly initiate a system shift.
1: Ayun. At least daw kay Gatchanyan palaging win. Pero siyempre, hindi naman sila papayag. Baka ito ha.
2: Hindi naman. Kung... Kaya hindi sila papayag. Dahil ang pinaglalaban nila, hindi sila magpapayag. Yung sarili-sarili lang.
1: Ayun lang.
2: Diba? Kaya nga yung mga dapat mga Pilipino, matuto kayo. Yung pa yung pangalawa natin yung problema, yung mga Pilipino, matuto kayo. Niloloko na tayo. Bakit
1: Eto.
2: Ayaw nyo na, Opo. Bakit nandiyan pa rin kayo, diehard Marcos, diehard Sara, diehard Dilawan. Tingnan natin, ano yung issue?
1: Yan, tama. Kaya, Opo, Kong. Kong.
2: Yung sistema.
1: Opo, Kong, sandali lang. Kailangan po muna namin kumita. Pagbalik po natin, babasahin ko po yung tanong ng ating mga netizens. At sana po handang sagutin ng ating po mga bisita. Short break lang po ito kasi alam niyo naman, numero uno yung programa ko, di ang daming commercials. Ano kayo? Mabilis lang po.

0: sports, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Fujidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fujidenzo? Just like families and companies trusting Fujidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD inverter appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Ang oras, 6:04. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo. At
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: Kasunod ng mga naitalang aksidente ng mga pedestrian na nasa tamang tawiran naman, ang Land Transportation Office o LTO mas pinahigpit ang parusa sa sinumang mapapatunayan lumalabag sa panuntunan ng pag-yield o paghinto sa pedestrian lane. Ano nga ba ang nakasaad sa pulisiyang yan? Pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
3: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
0: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
3: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
0: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Tagayan!
4: Ayan, muli po tayo nagbabalik sa ating programa. Ito na po, babasahin na po natin ang mga tanong po at ang mga komento ng ating mga netizens. Sabi po ni Enrol Grimares, magandang gabi. Kapag amoy Chico ka na with Attorney Chico. Sabi ni Rendel Tequero, VP Sara is still incapable of becoming a president. As a VP, she is not even aware of Pax Silica. Is she aware of what is happening in her country? Anong take mo dito, Prof. Contreras?
5: Well, nagulat din ako dun sa kanyang sagot dun eh. Hindi niya alam yung Pax Silica. Samantalang yun eh. Sa bagay, marami naman siyang hindi alam, di ba, sa kasalukuyan sa ngayon. Hindi niya alam
4: quotable
5: yung...
4: quote yan, ha?
5: Di ba? Maraming hindi siya alam pag titingin mo sa depensa niya sa kanyang impeachment, di ba? Hindi niya alam yung joint accounting na mag-ama na nung 2023, pinirmahan niya yung signature card, di ba? Tapos niya hindi niya alam. Marami siyang hindi alam. So, siguro...
4: So sinasabi mo ba hindi siya capable na maging presidente?
5: If that's well, I think if you are running for president and you are now the vice president and you are, it is in your best interest to study and learn and read. Ang dami naman yung oras bilang vice-presidente. Naghahanda ka bilang spare tire, so dapat inaalam mo lahat ang nangyayari sa bansa.
4: Sa bansa.
5: Not only, you're not there just to give gifts and ayuda. You are there to study and learn. The ropes, kasi ikaw yung pwedeng, pag may mangyari si presidente, ikaw yung mag-hit ng ground running. So dapat inaalam mo lahat yan. Dapat, in fact, kung ako nga vice-presidente, may mga shadow cabinet ako na kinukonsulta ko yan.
4: Dapat, diba? Ano?
5: Dapat inahanda mo, kasi anytime, pwede ka maging presidente. So, yung napakasi, anong panahon na yun, kasagsagan ng debate sa Paksilika, dapat inalam mo yan. Meron ka dapat mga group. Ano yan? Alam mo, baka ako'y tanungin dyan, hindi ko masagot, nakakahiya. Di, magpa-brief ka sa staff mo. So, doon na lang, makikita mo na hindi siya naghahanda.
4: Eto, sabi mo po ni Dandroid Ambrosio, makinig daw dapat kay Prof. Contreras na isa lang daw ang talagang ipanlaban para manalo. Leading advice na daw yan. Eto naman sabi naman ni Charles na tumawag naman, nag-text sa ating pong official hotline. Okay lang po ba to, Prof, sagutin nyo? Bakit daw po kayo ganyan magsalita? Daddy daw po kayong DDS. Ano po ba ito?
5: Alam mo, hindi ako naging DDS. Ako'y sumuporta lang. Linawin ko to. Ano?
4: Sige, linawin nyo nga po.
5: Ako'y sumuporta kay Rodrigo Duterte. Hindi ko siya binoto bilang presidente. But during the time, bilang isang critical thinker, man nagsasawa na ako sa elite politics. At nakita ko siya fresh. Sabi ko, hindi ko siya binoto, pero nanalo, igala mo ang desisyon ng tao. Andiyan naman, pumasok naman siya. Nung una mga buwan, gusto ko yung ginagawa niya. He's going to, you know, shake the political foundation of this country. Anti-elitist from Mindanao. Yung naratibong gano'n na...
4: So hindi ka DDS?
5: Hindi ako DDS. Patapos, nung makita ko, abay, dahan-dahan na nakikita ko na yung mga sinasabi niya, ginagawa niya, yung extrajudicial killing. But I have never been a supporter of the vice president. You know, I supported the president, but the vice president...
4: But not Sara Duterte.
5: But not Sara Duterte.
4: Ito, sabi naman po ni Ruel Enrera, Attorney Ed Tams, sa ko sa analysis ni Kong Egay Irise, God bless po. Sabi naman ni Robert, Kong Irise, ano ka ba talaga ang gulo-gulo mo? Sino ba talaga ang susuportahan mo? Tingin ni interview ka daw, pa iba-iba sinasabi mo. Ano pong masasabi niyo dito, Kong?
6: Wala naman akong sinasabing hindi ako Duterte, hindi ako Marcos. Hindi ako Duterte, hindi ako Marcos.
4: Dinawin natin.
6: Kasi parang namang, during the time of Duterte, I was the first congressman who spoke against extrajudicial killings. Nung panahon naman ni Marcos, pinagbigyan ko siya nung una, pero bandang uli, nakita ko naman na nakaw dito, nakaw doon, yung gobyerno niya. At yung Paksilika na yan, wala yan. Bola lang yan. Pinag-aralan ko, not in three years. Ang pangalawa, tingin ko, hindi magbubunga ng maganda yung Paksilika na yan dahil para i-develop mo yung 16,000 hectares sa park, kailangan mangutang ng bilyong-bilyong piso na naman ang Pilipinas. Tama-sama, parang nag-develop mo dyan ang subdivision. Tapos ibibenta ng Paksilika dun sa mga locators. Ngayon, yung mga locators naman, titingnan nila kung profitable, papasok sila. Kung hindi profitable, hindi sila papasok. Pero tayo ang nag-develop.
4: Pag-usapan,
6: EIS pa lang yan. Environmental impact assessment yan, mga 1 year. ECC yan, another 1 year. Tapos yung site development dyan, mahina dyan, 2 years.
4: Apo, Kong, pag-usapan so, natin ng Kong. Kung pag-usapan lang natin ng maikitong Paksilika, no? Kasi maraming mga pundits ang nagsasabi, we're not an attractive investment destination. In fact, yung Google supposedly was supposed to be here, pero napunta na sa Vietnam ngayon. Ano? At alam natin yan, ang dami natin problema patungkol sa investment. Sa tingin nyo, bakit parang dito ilalagay yan? Considering that other neighbors are supposedly friendlier and much more palatable as an investment destination. Sino ko unang gusto sumagot?
6: Walang predictability yung gobyerno natin.
4: Opo, sige po.
6: Yun ang problema. No?
4: Opo.
6: Halimbawa, Paksilika, paano yung mga locators? Paano manalo si BP Sano?
4: Opo.
6: Ang foreign policy natin ngayon, leaning towards America. Eh kung maging foreign policy naman ng pamanalo si BP Sano, China. O, hindi, paano yung investment nila? Walang predictability talaga dito sa... Wala namang continuation yung mga foreign policy natin.
4: Opo.
6: Wala, hindi maliwanag yung ating mga economic policies. Yan yung problem na.
4: Eh, pero yun na nga, Prof. Contreras, hindi nga maayos yung ating polisiya pagdating dyan. Eh, bakit dito sila sa atin babagsak? Hindi kaya wala na silang choice, walang options? Ano kaya to?
5: Actually, nung una kasi yung Paxilica, may kasama yan na parang ano, data centers.
4: Uh-huh.
5: Na mukhang ngayon ay mukhang nag-rewind sila dyan, nag-backtrack. Wala nang data center.
4: Wala na.
5: So basically, uh-huh, it's just an export processing zone.
4: Mm.
5: And we do have export processing zone. Except na ang magiging focus nito ay yung mga new materials, yung mga high, mga minerals na mga kailangan, uh-huh, kailangan ng, ng data processing sa ibang lugar. Ang alam mo, ako personally, ang tingin ambivalent ako pagdating sa Paxilica, kasi it has its advantages, it has also its disadvantages, and it is depends on how we are going to apply it. Ang concern ko lang dyan, environmental impacts niya. Kaya lang, dahil wala na nga ang data centers, so hindi na masyado nagmamatter yung masyado siyang magiging uhaw sa tubig at matakaw sa kuryente.
4: So hindi na kasi, problema.
5: Wala nang problema kasi wala naman data center na kasama na. So it's basically just another export processing zone. That's what we are having right now. But the main focus of this is that it's going to deal with activities that latch on this new information communication network. Kung saan nakaano na pagdating sa fourth industrial revolution. Ang gustong sinasabi ng bansa, gusto natin magkaroon ng lugar doon na tayo ngayon ay hindi na lamang nakikibagay kundi kasama tayo, player na tayo. Now, so whether we are capable, then that's the point. And I think we have to be very careful here kasi ayaw naman natin na nagbigbigay lang tayo, nag-develop tayo, tama si Sir Egay, na mag-develop tayo ng facility, wala namang mangyari, white elephant. O kaya, cheap labor lang ang ating ang i-offer natin. Dapat gandahan nila. Kasi ito ay ayoko din kasing lagi na lang tayong parang nasa margins. Lagi hindi tama yung sinabi mo, Vietnam ay attractive. May kaibigan akong Vietnamese, may kaibigan akong Thai. Ang sinasabi nga nila, tayo kasi puro tayo daw away. Lagi tayo may panahon ng debate, puro kontra ang lagi natin ginagawa. Samantala sa kanila, this, remember, Vietnam is a one-party state. Kung ano sabihin ng gobyerno, ito susundin.
4: Susundin nila,
5: So doon, walang debate doon. Kung kahit maraming ayaw, pag ginamit ng Vietnam, magawin ito, gagawin nila. Sa atin, kaya tayo may ganitong problema kasi lahat, mayroon tayong democratic space.
4: Opo.
5: Nagtatalo-talo tayo. Yun, maaring maganda yun sapagkat may demokrasya. Pero sa isang banda naman, yung mga investors ayaw ng ganun. Sila ay pupunta sa mga lugar na may certainty.
4: Ayan, so sang-ayon.
5: Kaya nga, marami mataas nga ang mataas ang korupsyon, marami pang debate. Ba't sila mag-invest sa atin?
4: Pero ito naman po, may ito, ibang topic naman. Kasi po yung portion na to, binabasa po natin yung mga tanong nila. Sabi ni Jonathan po, ano ang masasabi nyo ngayong papunta si BBM sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore gayong napakaraming problema sa Pilipinas? Parang ang hilig daw yata ni BBM maglakwat siya. Sino po nang sasagot?
5: Ako na lang sasagot. Yung mga ganyan dapat mga ganyang tanong, parte nila ng ingay ng politika. Tingnan na lang natin kung ano yung ma-achieve niya pagpunta doon. Meron ba siyang na-achieve na para sa bansa? Kung wala, therefore, yun ang point. What is the real intent why he is in Singapore? Is
4: hindi pa siya pwedeng mag-relax dahil alam mo naman may maging presidente.
5: Ang tanong ko, nandun lang ba siya para magmanood ng formula, something ng car race na yan at ginamit niya ba ang pera ng bansa? So let us, yun ang sinasabi ko na mayaman tayo sa mga debate, mayaman tayo sa mga meme at mayaman tayo sa mga pinagsasabihin puna ng puna. Na kuminsan isipin mo, maganda kasi may demokrasya, pero pagdating sa ano ba talaga na itutulungan ba nito, na isusulong ba nito ang ating interes? Naubos ang ating lakas. Kung inuubos ba natin yan sa pag-educate sa tao, pag-correct sa fake news,
4: mas malaking bagay.
5: Na parang hindi dapat tayo natatrap lang dito sa laban ng Duterte Marcos. Lagi na tayong ganoon. Dati Marcos Aquino, ngayon Marcos Duterte. Anong susunod? Kahit sa artist, kahit sa pelikula, Vilma Nora, Susan Amalia. Lagi na lang ganoon may awayan. Hindi ba tayo pwede mag-evolve out of that?
4: And
5: I think that's something that is we really have to think as a people. Naubos ang oras natin sa mga bagay-bagay na
4: nag-e-enjoy daw kasi ang mga Pilipino kapag ganyan.
5: Mahilig manood ng away.
6: Pati yung opisina ng Senado, pinag-aawayan. Yung mga Senado na pinag-aawayan, ideology.
4: dito opisina. Pero ito,
5: mga binakbak na tiles.
4: Pero Kong, sabi ni Ton Valera, ano masasabi mo? Kong, eh guy, pwede ka na sa Senado. Run, please,
5: dapat,
4: run.
5: Dapat si Kong Ege yung tumatakbo ko pagka-presidente.
4: Oh. Kong, Senado daw. Ito, comment dito, boboto ka daw niya.
6: Dapat nadagdagan pa yung mga hindi marunong daw.
4: Eto ko, sabi naman ni Randall, kung may mag-invite daw sa'yo to be their standard bearer po, takbo kang presidente, payag ka ba? Kung kami, marami kang fans dito ha. Eto kay Randall, oh, kung i-invite ka raw na tumakbo kang presidente, tatakbo ka daw ba?
6: Alam mo, pag naging presidente ka, dapat, ano ka, ready ka eh. Halimbawa, halimbawa si Lisa, si Benny, kasama ko. Dapat ready sila pag tinanong sila. Oh, pag naging presidente ba kayo, papakulong mo sila Chis Todero, sila Joel Villarreba, sila Martin, Malad Casana. Yan ang definite yung sagot mo. Pag sinabi mo yung due process, patay na.
4: Eh, ikaw, ano sagot mo?
6: Yan nga, iyong tumakbo.
4: Anyways, eto ha, meron po tayong portion dito ang...
7: Pulutan!
4: Dito po sa pulutan na po, magpapakita lang po kami ng mga pictures po ng mga... public officials po and other celebrities. Just think of one word po that would best describe this person. Una pong picture po natin, si VP Sara Duterte. What's the one word that would describe her, Prof? Yung picture ni VP, ayan.
5: Maraming walang alam. Maraming hindi alam.
4: Ayun, no. Hindi lang isang word dyan na napakadami, may gigil ka.
5: Kasi yung equivalent ng isang word ng walang alam, eh ayokong sabihin, baka ako ay malibel.
4: Kong?
6: Matapang pero kulang.
4: Yung kulang niya ba, malaki o konti lang?
6: Well, for a national position, hindi pa siya rin.
4: Ah, hindi pa sana ito. Si Senator for the presidency, okay. Si Senator Mark Villar. Ayan ang picture.
5: Lumipat,
4: oo. Yung paglipat niya sa tingin mo, is that a good thing para sa brand ng mga Villar?
5: Kung sa brand nila po, maganda. Mm. Pero kung sa politika, nagbago ba politika niya? Nag-improve ba? At ano ba ang magiging value added nun sa Pilipinas?
4: So wala ano? Eh, ikaw po, Kong?
6: Tahimik, malayo sa nanay.
4: Bakit yung nanay ba maingay? Kung ikaw sumagot, ha, ayokong ako. Ikaw ang iipiti ko.
6: Ikaw na lang.
4: Eh, sabi mo, tahimik, hindi ka malayo sa nanay eh.
5: Si Senator Cynthia Villar, galit sa research.
4: Yun alam ko. Pero alam mo, eto ha, kinikwento ko lang, mahirap din maging bilyonaryo na ganyan. Hindi mo na-enjoy ang bakasyon. Kasi ako, Kong, Prof, hindi ako mayaman. Pag nagpunta ako ng Boracay, na-enjoy ko scenery. Etong si Cynthia Villar, pag nagpunta ng Boracay, hindi niya na-enjoy na scenery. Alam niyo kung bakit? E paano? Nakatutok sa bakanting lote. Ano ito?
5: Gusto niyang bilhin lang.
4: Biro lang. Ito po, si Senator Camille Villar. Ayan, kasi ito hindi pa lumilipat. Ano po masasabi niyo, Akong?
6: Well, tahimik din siya, pero bilib ako siya.
4: Ah, bakit ka bilib? Kay Mark, hindi. Kay Mark, sabi mo tahimik lang, pero kay Camille, tahimik, pero bilib ka.
6: So far, yung mga sinasabi niya, yung line of thinking.
4: Maganda. Prof?
5: Mababaw ang luha, madaling umiyak.
4: So para namang hindi malalim ang yung description, ano ibig mo sabihin?
5: Hindi ba, yun lang kasi nakita ko sa kanya, sabi one word eh.
4: Wala ka masyadong alam sa kanya, oo. Ito naman, si Vice Mayor Harold Vespicio. Ayan. Kong Evise. Si Vespicio.
6: Well, ano, medyo lamang naman siya ngayon. Congressman Kiko Barsaga.
4: Medyo lamang siya. Talaga sila ang magkalaban pala. Grabe, is that a good thing or a bad thing, Kong? Ano to?
5: Sino yung si Respicio?
4: Si Respicio. Ikaw po, Prof.
5: May utang ng 28,000 sa kanya si DIRG Secretary.
4: Binayaran daw. In fairness.
5: Pinadala na ba ng GCash?
4: Suit pa daw ang blue jacket. Sabi niya, babayaran kita. Ayan, hindi ba? Eto, si DILG, speaking of the devil, DILG Secretary John Vic Remulla. Ikaw muna, Prof.
5: Magandang lalaki.
4: Eto, yung pagiging public official, ano?
5: Pagiging public official naman siya, siya ay, alam ko, masigasig. Masigasig.
4: Ibang masigasig ba, ibig sabihin effective?
5: Dami mo, di ba isang word lang naman, sabi
4: pwede,
5: mo?
4: Pwede magpaliwanag eh. Ay, hindi nga isang word ang sinabi mo, dami
5: well,
4: mong words.
5: Depende kung ano. Minsan kasi yung pagiging masigasig mo namin misinterpret. Minsan sa sobrang maging eager ka, meron kang di nagiging careless, ganun.
4: Satisfied ka ba sa kanya bilang DILG Secretary?
5: Ako ulit? Pasado naman. Teacher ako, pasado, ipapasa, pero hindi siguro makakauno.
4: Hindi mataas, hindi mataas. Kong!
6: Magaling naman si John D. Kaya lang, parang he's more of a local government secretary.
4: So mas bagay siyang bumalik sa Cavite, parang ganun.
6: Yes.
4: Pati diba, there was a time gusto niya din daw maging presidente. O sabi ni Kong Elise, mas bagay siya sa Cavite. Si Mayor Basse Duterte.
6: Hindi, kasi yung tayo naman niya, ni John D. Kung presidente din naman, kaya lang nga, siguro kulang mas experience.
4: Mas bagay siya talaga dun sa Cavite, hindi ba? Sa amin ng Cavite, sabi naman ni Villar, amin na rin niya sa susunod. Joke po yan, magagalit na naman sa akin si Cynthia Villar. Si Mayor Basse Duterte. Prof, yung picture niya ni Mayor Basse. Prof, sige po.
5: Maraming tato, maangas, pero parang kulang pa.
4: Saan siya, anong mga area siya kulang?
5: Kulang sa lahat. Kulang sa preparasyon, kulang sa aral, kulang sa kulang sa diskarte. Sa politika. Maliskarte sa angas, pero pagdating sa politika.
4: Pero sa tingin mo, pwede siyang manalo?
5: Tama yung sinabi kanina ni Kong Egay. Mataas ang chance na magkakamali siya.
4: So pwedeng mapwede.
5: Prone to error.
4: Prone to error. Kong, Elise.
6: Yan, hindi pa ready ang Pilipinas sa maraming tanong. Totoo, naniniwala.
4: Hindi talaga. Ito naman, si Congressman Pulong Duterte. Kong?
6: Kong well, ano eh. Ano naman siya, pan-local eh. Local ako. Hindi ko alam. Hindi ko naririnig ang kanyang mga opinion, mga views pagdating sa national.
4: Parang hindi siya interesado, ano? Oo.
6: Parang local. Oh. Parang more of local.
4: Ikaw, Prof.
6: And of course, parang pagkakul, yung ama, pwede
5: mo. Parang hindi ko siya nakikitang minsan. Dami ko, nanonood ako ng mga ng mga hearings sa Congress, committee hearings. Minsan hindi ko siya nakita magsalita o attend. Si Rep. Egay, dami kong pagkakataon nakikita, pero siya, minsan hindi ko siya nakita.
4: Sa tingin mo, bakit hindi siya mahilig magsalita?
5: Buti, okay lang sana hindi magsalita, pero at least nandun ka. Nakikita ko naman, marami ng congressman din nagsasalita, pero nakikita mo naman sila sa YouTube. Lalo na ngayon na ang mga hearings ay video stream.
4: Eto, Senator, I'm Representative Terry Ridon. Prof.
5: Kababayan ko yung Bicolano din yan. Madaldal.
4: Madaldal, oo. Is that a good thing?
5: Sabi ko nga, madaling magkamali pag madaldal ka. Pero madali din marami ka rin pwedeng ibigay na idea.
4: Yun lang. So, kailangan, yung problema na pag nagkamali ka, no? Kasi nga, prone to error. Kong Egay, si Rep. Terry Ridon, kasamahan mo ngayon yan.
6: No comment na lang ako, kapit-bahay ko yun, lagi yung nakikita.
4: No comment. Bakit no comment? Wala kang magandang sasabihin? Ano to? Bakit no comment?
6: Kasama ko na yan, kabataan party list ko.
4: Kasama niya. Okay.
6: Sabi ko sa kanya, kabataan party list. Terry, mas trapo ko pa sa akin ngayon, ha?
4: Ano sabi niya?
6: Wala.
4: Although ako kaibigan ko rin si Congressman Terry Ridon. Kung galit kayo kay Congressman Ridon, kung ma-meet mo siya as a person, he's actually a very nice young man.
5: I know. He's a very nice person.
4: He's a nice person. Senator Amy Marcos.
5: No comment.
4: Wow, talagang no comment. Bakit no comment? Tatatakot
5: kasi
4: kayo.
5: Ayoko magkasala.
4: Grabe, ang lalim niyan, ha? Kong Egay.
6: of Samuel's KB. Siya ang chairman namin. So, Bosya.
4: Bosya. Ito naman, kung Egay, Mayor Lenny Robredo.
6: Well, talaga naman, masasabi ko na kasi kaibigan ko the late Jesse Robredo. Talaga, makikita mo naman yung buong family nila ay maayos at isip.
4: Simple. At saka walang record talaga ng corruption si Lenny. Ano? Wala kang mabutas eh. Oo. Prof?
5: Kababayan ko siya. Alam naman ng mga tao na nagkaroon kami ng diferensyahan yan. Pero alam naman ng tao ngayon na diniklara ko na sa social media na pagtatakbo siya sa 2028, ipapangampanya ko siya.
4: Oh, with or without the Marcoses?
5: She will have my vote if she runs.
4: Ayun, oo. Maraming salamat po, Prof. Maraming salamat kong. Sana ma-invite ko kayo uling dalawa because it's been fun. At ang daming tanong dito ng mga netizens. Hindi ko na mabasa yung iba kasi yung iba naman kasi pasmado yung bibig kong mag-comment. Hindi ko na pwede basahin. But maraming salamat po sa inyo po. Sana po sa ulitin.
5: Salamat po.
4: At wag po kayong bibitaw mga kapatid dahil wala na po tayong time. Pero susunod na po ang pinakamagandang news program sa balat ng television. Ito po ang una sa lahat. Pero lagi kasi sabi, kami ang una. Pero ang una sa lahat ang the best. Pagkatapos yan ay Frontline. Philippinas. Bye-bye.

0: pala talaga kayo. Maraming salamat po at sinasamahan niyo kami sa 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.
1: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at pag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Health, your partner in health. Susunod na ang una sa lahat sa 105.9 True FM.
1: Sa boto para sa impeachment trial, yung pag-o-over, dabako ni Senator Mark Villar dyan sa mayorya. Pero kung tutusin, kung titignan mo ang numero ngayon ng mayorya, ay meron na silang 14 senators. Kani-kanina lamang nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap at ma-interview si Senate Majority Leader Mick Zubiri. At narito yung kanyang pahayag. Pakinggan natin.
2: Sen Mark, some people are thinking that it's because para makabuo na kayo ng numero for the booting ng impeachment trial. So something, does it have something to do with that?
3: No, not at all. You know, Senator Mark has always been with the majority anyways from the very beginning. Gusto niya talagang magtrabaho. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho.
2: Can you say it has nothing to do with...
3: Oh, nothing to do whatsoever.
2: 14 or 16 votes for a conviction?
3: No, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal.
1: Pero konting konteksta lang tayo, Jigen, no? Kung matatandaan natin, nung doon sa botohan ng impeachment court, kaugnay doon sa voting threshold, kaisa-isa yan sa Senator Mark Villar mula sa minority bloc na bumoto para suportahan na baguhin yung voting baseline sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Jiggy.
4: At may anong reaksyon ng mga dating kasamahan ni Senator Mark Villar? Kasi... Diba, alam naman natin at babasa natin sa balita, naririnig natin na yung kanilang pamilya rin mismo ay ipit na ipit sa kaliwat kanang mga kaso. At bukod pa, ano rin ang masasabi dyan ni Senator Camille?
1: Jiggy, yung nakausap natin ilang mga miyembro ng minority bloc, hindi na raw ikinagulat yung naging desisyon na yan ni Senator Mark Villar, ano, na lumipat nga sa majority bloc. Unahin lang muna natin si Senate Minority Leader Alan Cayetano. Ayon sa kanya, simula nung May 11, yung araw na napalitan siya bilang Senate President, nakarating sa kanya na ang Administrasyon Marcos gusto raw talaga na mapanatili sa loob ng mayorya yung kanilang mga kaalyado. Ano? Kaya pinagdadasal lamang doon niya si Senator Mark Villar. Habang si Senator Robin Padilla, sinabi na dati naman ang miyembro ng majority bloc sa Senator Mark, kaya hindi na raw yan ikinagulat at walang kailangang malaking reaksyon na ibigay dyan silang mga original na minority bloc. Habang si Senator Bongo, sinasabing dire-respeto niya yung desisyon na yan ni Senator Mark Villar. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Bongo. Panoorin natin.
5: Dire-respeto namin ang aming kapwa, Senator Villar. Ganun naman po talaga dito sa Senado. We respect each other. Kung ano po magiging decision mo.
1: Jiggy, sinubukan din natin na makapanaya, makahingi ng kahit konting statement ano, sa kanyang kapatid sa Senator Camille Villar, pero tumanggi na muna siyang magbigay ng pahayag. Pero kanina sa plenaryo, no, binigyan agad ng committee itong Senator Mark Villar na kanyang paumunuan. Ito yung Senate Committee on Public Works na dating kay Senate President Pro Tempore Tito Soto. So siya na ngayon ang mamumuno dyan, Senator Mark. And then binigyan din siya ng seat ano, sa makapangyarihang Commission on Appointments at nag-give up ng seat dyan si Senator Mick Zubiri para ibigay kay Senator Mark Villar.
4: At mayan yung majority, ano ang sabi dito sa pangyaring ito?
1: Nakausap natin kayina sa Senate President Pro Tempore Tito Soto at nagagalak siya, natutuwa siya na nadagdagan sila sa majority bloc kasi napakaraming araw talagang trabaho, no? Bukod sa impeachment trial, may legislation, may budget, so always yung plus one sa kanilang bloke ay malaking bagay daw na makakatulong para sa kanila. Narito yung bahagi ng pahayag ni Senate President Pro Tempore Tito Soto.
6: We're glad. Thank God, because we're all loaded with the work, eh. Because of the 3-in-1 para kaming kape. Impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees, eh.
4: At may nakikita pa ba ng mga senador na mag-o-over the backwood sa mga susunod na araw o linggo?
1: Yan talaga ang next na tanong, Jiggy. Meron pa bang susunod? Pero alam mo, Jiggy, sa kahit sino namang leader ng Senado, laging may alingas-ngas ng pag-o-over the backwood, papuntang majority man o papuntang minority. Ano? Pero si Senator Ping Lacson, sa kanyang interview nitong weekend, sinabi niya na kung sakasakali lang naman na maisip ni Senator Loren Legarda na nasa ibang bansa ngayon na lumipat ulit at bumalik sa majority block, ay welcome naman daw siya. Pero sa huling pag-uusap nila, sabi ni Senator Ping Lacson, nasabi sa kanya ni Senator Loren Loren Legarda na nagkamali nga daw siya na umanib doon sa minority block. Samantala, nung nakausap din natin si Senator Raffy Tulfo kanina, sinabi niya na hindi malayo yung posibilidad na baka meron talagang lumipat pa from minority to majority block, pero ayaw na niyang pangalanan kung sino yung posibleng senador na yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Raffy Tulfo.
7: Minority sa majority, mukhang meron siguro. I'm not gonna tell you, baka mo may magpiprem. Pero palagay ko meron siguro. Time will tell.
1: At yan muna ang latest, Jiggy. Hindi muna tayo impeachment trial. Yan ang latest sa kaganapan sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy.
4: Maraming salamat, Mian Los Baños. Sa ibang balita, hindi raw totoong inalok ng NBI ng pera at pabahay sa Forbes Park ang dating staff ni VP Sara na si Jeffrey Tupas. Sabi ni Director Melvin Matibag, hindi yan afford ng NBI kahit pag-asusin ang kanilang confidential funds. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguyon sa balita si mobile journalist Alexis Ebert. Alexis, anong paliwanag dito ni Matibag?
8: Jiggy, hindi pera at lalong hindi pabahay sa Forbes Park ang ipinangako ng NBI kay dating Davao Information Officer na si Jeffrey Tupas. Ang sabi ni NBI Director Melvin Matibag, ang ipinangako nila ay proteksyon. Nagsabi daw kasi si Jeffrey Tupas na natatakot siya dahil kaya naman inalok siya ng ahensya ng protective custody. Pakinggan natin ang pahayag ni Matibag.
9: Wala pong katotohanan yung sinasabi doon na patitirin sa Forbes Park kasi napaka-imposible naman po nun. Wala po tayong mga pinoproteksyon na witness na itinitira natin sa Forbes Park. Siguradong napakamahal yan. Baka po kung gagamitin namin yung confidential funds namin, Kate, DJ Chachem, wala pang 11 days, ubos na yung...
8: Dagdag pa ni Matibag, nag-request pa nga daw ito ng subpoena. Kaya yun naman yung ginawa ng NBI. Pero ngayon ginigiit nila na kailanman ay hindi sila nag-request ng subpoena. Naninindigan din sila na totoo na nag-alok sila ng pera at pabahay para ilaglag si Vice President Sara Duterte. Jiggy, sa ngayon, mismong legal counsel ni Jeffrey Tupas na si Attorney Cesar Europa ang nagsasabi na nagtatago ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
10: I make it a point na pag nag-uusap kami, hindi ko tinatanong kung nasan siya. With current technology, pwedeng matrack.
8: Kung matatandaan natin, Jiggy, si Jeffy ay naidawit simula nung lumabas o sumulpot itong si dating pulis na si Rodolfo Grasoso. Nagsumiti ito ng affidavit na nagpapadala daw siya ng mali-maletang pera kay Vice President Sara Duterte. At isa ang pangalan ni Jeffy Tupas na tumatanggap ng pera para kay Vice President Sara Duterte.
4: At Alexis, may bago bang mga ebidensyang iniharap ang kampo ni VP Sara kaugnay ng isyong ito? Kasi sinasabi ni Jeffrey Tupas na natatakot din siya na dukutin o makidnap. Kumbaga, may bago bang ebidensya sa ngayon?
8: Jiggy, pasado alas 10 ngayong umaga, nagpunta sa NBI ang abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Clifford Chua. Ayon sa abogado niya, marami-rami daw ang ebidensya na nakasaad doon sa affidavit. Mapapatunayan daw ito sa lahat ng kasinungalingan ni Grasoso. Pakinggan natin ang pahayag niya.
11: Marami kasing kasinungalingan doon by comparing them with the affidavit of Jeffrey Tupas and of course ni ma'am ng ating Vice Presidente.
8: Jiggy, yan mo ng latest. Balik sa'yo.
4: Maraming salamat, Alexis Ebwe. Susunod, 28,000 pesos sa drug test pinabayaran ni Vice Mayor Respicio kay Interior Secretary Remulla. Lasing na pickup driver, hinabol lang asagi niyang rider. Pinagbintangan pa nga ang biktima na binaril nito ang gulong niya. At magkalibin na natutulog lang na bulabog dahil sa ligaw na bala. Isa sa kanila, tinamaan sa kamay. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat.
0: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
12: Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash na, may raffle entry ka pa. Tama, at may over 22 million pesos in prizes to be given away. Bumili ng participating Leon, iscan ang QR code at pag-register sa Leon FB Messenger. Silipin ang ilalim ng crowd para makita ang instant GCash na napanalunan mo. I-enter ang code at may chance ka pang manalo ng 10,000 pesos cash weekly at 500,000 pesos cash sa grand prize. Leon Extra Strong Beer, pag-isa panalo GCash promo. Promo runs August 24 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 1085 series of 2026. Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, bangis sa panalo.
14: Gabi na, tahimik na ang mundo, pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
15: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
14: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
15: Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
14: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
16: Kasunod ng mga naitalang aksidente ng mga pedestrian na nasa tamang tawiran naman, ang Land Transportation Office o LTO mas pinahigpit ang parusa sa sino mang mapapatunayan lumalabag sa panuntunan ng pag-yield o paghinto sa pedestrian lane. Ano nga ba ang nakasaad sa pulisiyang yan? Pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Balik tayo sa Una sa Lahat sa True FM.
4: Hindi raw nagtatago pero basta-basta, hindi rin basta-basta uwi sa Pilipinas si Congressman Leandro Levice kahit na meron siyang arrest warrant. Uwi lang daw ng Pilipinas si Levice kung uuwi na rin ang kanyang nanay na si Senator Loren Legarda. Nasa France sila ngayon dahil sumasa ilalim muna sa medical treatment si Legarda. Git nila, harassment lang daw ang pagpapalabas ng arrest warrant kay Levice dahil sa manay paglabag sa Public Service Act kaugnay ng kanyang solar company.
17: I don't think he's a fugitive from justice kasi babalik din naman siya. Alam nyo naman kung saan siya, di ba?
4: Pinag-aaralan naman ng DOJ na hilinging makansela ang pasaporte ni Levice, kaya hirit nila sa kanya.
18: To submit himself to the jurisdiction of the court, we cannot ignore the rule of law. Dapat walang mas mataas sa batas.
4: Binayaran na ni Interior Secretary John Vicrimulya ang pinang drug test si Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio. 28,000 pesos ang ibinayad ng kalihim kay Respicio. Humingi kasi ng refund ang vice-alcalde matapos kumasa sa hamon ni Remulla. Negative siya sa drug test. Pero sabi ni Remulla, patunay daw ito na natural na may sayad si Respicio. Nag-viral ito Lunes ang vice mayor matapos igawan ang ilang barangay official habang nasa sesyon. Ngayon naman, ang vice mayor ang may hamon sa kalihim.
19: Negative ako sa drug, so may sayad pa rin ako? Hello sir, be logical sir, you're still going to test boss. Kasi parang may sila yung utak mo rin eh.
20: tawa ako, natatawa lang ako sa kanya, hindi ko lang sa kanya.
4: Susunod, Senadora Pia Cayetano kinumusta ang mga atletang Pinoy at gusto raw ipakulong ang mga basher. At friendly na aso sa Cebu, tinangay ng lalaki at nakarating daw ng Bohol. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat.
21: Maraming salamat po dahil saan man ang True FM, naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.

0: We late much.
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohang to?
2: Basahin mo kung ano yung nakaukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ka pa. O sige na, ito. Di ko kailangan yan.
2: Caitlin.
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan

0: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
1: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan, at asaran. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Warning! Baka mapaisip ka at mapatawa ka pa! Kung sawa ka na sa usapang puro bula, dito walang lasing sa chismis! Malalasing ka lang sa katotohanan! Kasama si Attorney Ed Chico.
2: Amoy Chico!
1: Usapang may tama pero walang hangover. Maiinip na balita, matitinding banat, legal na paliwanag at komentaryong may kurot at may kulit. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Huwag mag-alala. Kahit mapatamaan ka, libre ang reality check. Amoy Chico! Dito lang sa 105.9. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa una sa lahat sa True FM.
3: Pag-courtesy visit kay Naga City Mayor Lenny Robredo, si Israeli Ambassador Dana Kirsch. Nagkita ang dalawang opisyal sa City Hall ng Naga noong Lunes. Nagtungo rin ang ambassador sa Museo ni Jesse Robredo, ang namayapang dating alkalde ng Naga at DILG Secretary. Doon binigyan din ang pagtataguyod ng lungsod sa mabuting pamamahala at transparency. Wala pa namang bagong payag si Mayor Lenny sa nagipag-uusap nila ng Israeli Ambassador. Gustong ipakulong ni Senator Pia Cayetano ang basher sa mga atletang Pinoy.
4: The whole country rejoices when you win. And then may magbabash pa pag natalo. My God! Like, pwede bang pakulong na yung mga yan? I mean, you don't deserve it, really. Sumbong nyo sa akin. Isa-isahin ko sila.
3: Napanggit yan ng senadora sa pagdinig ng Senate Committee on Sports. Binalikan kasi ng Committee on Performance ang bansa sa nakaraang Asian Games. Sabi ni Cayetano, kukonti na nga raw ang pondo para sa mga atleta, abay dagdag pa sa problema ang mga nakikibash tuwing may natatalong manlalaro. Una nang nagreklamong ilang atleta nitong Asian Games dahil sa kakulangan ng pondo, pinaimbisigan na yan ng Malacanang. Narito na mga bumabanderang headlines. Cheryl Julius, kayo naman.
5: Salamat, Jiggy. Mga kapatid, narito na ang mga balitang hindi nyo dapat palagpasin.
6: Pilipinas, diretso tayo sa frontline.
1: Viral video.
7: Katanyan, laseng. Kasi paturay-turay.
1: Driver nakalatang nakainom, nakabangga sa C5 Road sa Taguig. Depensa niya, meron na mamaril sa kanya kahit wala naman. Sa Davao City naman, may karera ng mga motor. Merong nag-ala Superman at meron ding akala mo action star. Magkalibin na natutulog na sa kanilang bahay, nabulabog nang biglang tamaan ng ligaw na bala ang isa sa kanila. Mga gumagamit ng Peking PWD ID para maka-discount, pumalo sa halos 6 na milyon. Ito pang scam. Dalawang babaeng bumili ng 15 aircon unit at 7 flat screen TV, huli nang magbayad ng checking tumalbog. BIR Box na naglalaman ng mga tax returns ni Vice President Sara Duterte, binuksan na at binusisi. Nagdebate kung dapat ba itong ipakita sa publiko.
8: Huwag na po nating tigilan ng ebidensya, Your Honor. Magkano po ba talaga yung kinita ng ating Vice President?
9: What we are asking the court is the prohibition or restraint in publicly in flashing this tax return. There's no restraint on the presentation of these returns as evidence.
1: Ah, ito na nga. Hip-hop kings na SB19, may photobook na, may concert film ba? From big stage to big screen.

0: kaisuray na nagmaneho ang isang lasing na pickup driver sa Taguig. Sumampa ito sa gutter at nakasagi pa ng rider.
1: Nang komprontahin, pinagbintangan pa niya ang rider na binaril nito ang gulong niya. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
2: Lasing yan, lasing!

0: viral video na ito, pinukpok ng helmet ng isang rider ang pickup na yan sa C5 Road sa Kalayaan, Taguig. Sinundan niya at kanyang mga kasama ang sasakyan. Pilit nilang kinatatabi ang pasuray-suray na pickup at nang huminto. Kinumpronta ng rider ang driver na nakabangga umano sa kanya sa bahagi ng Guadalupe.
1: Pinumpong ako kaya! Tawagay ang police!
0: Ang driver na halatang nakainom, hindi pinansin ng rider. Sabay check sa na-flat na gulong ng kanyang sasakyan.
1: Bakit ako binaril? Wala namang maroon sa iya.
2: Kumama po kayo sa may kanto, nakakaiwas nyo. Hindi, binaril nyo ako.
0: Habang nakikipag-usap, bigla nitong inangat ang damit at binuksan ang pantalon at umihi sa tabi ng sasakyan. Maya-maya, dumating na ang traffic enforcer at inalaman nangyari. Dito na rin sa gilid ng elevated U-turn slot dito sa Kalayaan, inayos ang na-flat na sasakyan ng driver umanong lasing. Mabuti na lamang na mga oras na yon ay maraming tao rito sa lugar na andan tumulong at sumaklolo at humigit na sa pagitan ng rider at ng lalaking lasing. Sa investigasyon, nakumpirmang nasagi ng pickup ang motor.
3: Medyo nakainom po. Nakita po namin, flat na po yun, ano, dalawang gulong niya. Ang sabi naman kasi ng ano, sumadsad daw po yun. Yung gulong niya sumadsad sa gutter, kaya na-flat.
0: Nagtungo na sa tanggapan ng Public Safety Department ng Taguig ang dalawang panig para mag-usap at mag-areglo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, TV5 News.
4: Kasabay ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, naglipa na rin ang mga scam messages na nagpapanggap na MMDA. Ang iba pa ngang nakatanggap ng message, abay, wala namang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel.
5: Nakatanggap ka rin ba ng ganitong message? Nagpapanggap na MMDA at sinasabing may nilabag kang batas trapiko at kailangan mong bayaran. Naku, scam yan. Ang motoristang si Irish Diaz, kinabahan pero nagtaka nang makatanggap ng ganyang text.
6: Napaisip ako kasi alam ko naman wala akong ginagawa na violation. So nag-check ako sa ano sa mayhuni.com. Check ko naman, wala naman nag-appear doon. So sabi ng mga kagagrupo ko na ano yan, scam yan.
5: Maging ang security guard na si Johamin Bernardo, nakatanggap ng text message. Pero ang plot twist,
7: di naman ako nagmamaneho ng sasakyan o motor.
5: Pinaiimbestigahan na raw yan ng MMDA sa National Bureau of Investigation, maging sa Department of Information and Communications Technology o DICT.
8: Ang official clarification po ng MMDA is that we emphasize that ang legitimate text notification sent through our official MMDA ID, it never contains an external payment links or charge penalties for late payment.
5: Hindi rin daw nagcha-charge ang ahensya sa mga late payment. Mula raw sa mga text blasters ang scam messages na mahirap tukuyin kapag pinapatay na ang device at palipat-lipat pa ng lokasyon.
9: A more permanent solution that the DICT has implemented is to sunset the 2G and 3G technology doon sa mga cell towers natin. Kasi dito lang pwedeng maglagay ang IMSI catchers. But again, with the evolution of technology, we expect na parang magka-catch up na rin yung mga scammers sa technology.
5: Paalala naman ng MMDA, bukod sa lehitimong message mula sa kanila, maaari rin daw ma-check kung may NCAP violation ka sa may huli ka website o di kaya sa eGovPH app. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, TV5 News.
10: Arestado ang dalawang babaeng ng scam sa isang seller ng appliances sa Quezon City. Nabiso ng biktima na binibenta na online ang appliances na hindi

0: mga suspect mula sa isang seller. Agad nirelease ang biktima sa suspect ang 6 na aircon units na nagkakahalaga ng mahigit 374,000 pesos. Pero kinabukasan, nadiskubre ng biktima na tumalbog ang ibinayad na cheque. Hindi na rin daw nagparamdam sa kanila ang mga suspect.
1: Sinek po nung complainant yung kanyang bank account. At only to find out na wala pong pumasok na amount na as payment dun sa kanyang binili.
0: Makalipas ang ilang araw, nakita ng staff ng biktima sa internet na may nagbebenta ng mga appliances na kapareho sa mga ninakaw na units.
1: Yung mga batch number, serial number, and brand or model number nung mga items na yon na saktong magkamatch dun sa mga items na inirelease at binigay nila dun sa una nilang kausap na suspect.
0: Agad silang nakipag-transaksyon sa online seller. Nakipag-ugnayan din ang biktima sa Police Station 2, Masambong, Quezon City para maaresto ang mga suspect. Nakipagkita sila sa mga suspect para magpanggap na bibili ng appliances. Dito na sila nahuli. Na-recover mula sa kanila ang nasa 120,000 pesos na marked money at 6 na ninakaw na aircon units. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nakaharap sila sa reklamong anti-fencing law in relation to cybercrime. Nagbabalita mula sa frontline, Carol De Asa, TV5 News!
2: Abay, pati baterya ng truck ninakaw sa isang parking lot sa Baguio City. Habang sa Benguet, meron namang tumangay ng mga damit sa isang laundry shop. Narito ang frontline report.
3: Sa kuha ng CCTV, Martes ng madaling araw, makikita ang lalaking pila nagmamasid sa labas ng isang pay parking sa Barangay Pingat, Baguio City. Pumunta siya sa nakaparadang truck. Ilang sandali pa, lumabas ang lalaki at kanyang kasama. Bit-bit na ang dalawang baterya ng truck. Kinaumagahan na nadiskubre ng driver na nawawala ang mga baterya na nagkakahalaga ng 15,000.
4: Imbis na sa gulong sana ako mag-iipon, pilkalbo na nga Yan na nga, yung battery pa, kinuha. And magpupurdiya muna ako ng kwan sa karpintiro para may pangbili ng battery.
3: Hinala ng barangay, dayo ang mga suspect. Paalala nila?
5: Mag-ingat at walang magpaparada sana sa kalsada kasi maski battery, gulong, dinanakaw nila. At saka mga bahay ay kailangan i-lock ninyo lahat ng pintuan.
3: Sa isang laundry shop naman sa Barangay Buyagan, La Trinidad, Benguet, makikitang pumasok ang lalaking yan para kunwari kumuha ng mga damit na pinalaundry. Nagtanong ang lalaki sa bantay kung may barya ito sa 1,000 piso. Pinalitan naman ito ng staff ng 2,500 piso. Hindi na nakuna ng mga sumunod na nangyari. Pero ang lalaki, agad daw sumibat dala ang 1,000 piso, bit-bit din niya ang ilang damit na hindi naman pala sa kanya.
6: Pagpasok niya, sinabi niya sa akin, kunin ko yung laundry ko, sabi niya. Tapos, tinanong ko kung anong name and hindi niya masabi yung name. Pero, you know, yun yung laundry ko, sabi niya lang ng ganun.
3: Sa investigasyon ng mga otoridad, marami na palang kaso ng pagnanakaw ang suspect. Katunayan, sa isang clothing shop sa Kilometer 5, nakunan din ang lalaki na tinangay ang isang jacket na nagkakahalaga ng 400 pesos.
7: So sa ngayon naman is mayroon na tayong person of interest. Nakikikoordinate kami sa ibang impilan or sa ibang istasyon.
3: Nagbabalita mula sa frontline, Ana Cruz, TV5 News.
8: Sa ibang balita, may alingasgas na naman ng palasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sabi ng Malacanang, fake news daw yan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili.
9: Halos hindi pa nag-iinit sa pwesto ang ilang kalihim, may balibalita na namang panibagong balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa usap-usapan si DPWH Secretary Vince Tison, plano raw siyang tanggalin sa DPWH at ibalik bilang Secretary ng Department of Transportation. Pero mismo ang Malacanang na ang tumabla sa balibalitang yan.
10: Walang ganong permission. Wala.
9: Bukod kay Tison, lumutang din ang pangalan ni Secretary Henry Aguda. Nag-resign na raw ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Pero itinanggi rin niya ng palasyo.
10: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Arruda na katuloy at nabaho niya binisikita ng DESIC.
9: Nakarating na rin daw kay Aguda ang mga balibalita sa isang pahayag. Iginiit niyang nakafocus siya ngayon sa kanyang tungkulin. Pero igagalang daw niya anuman ang maging desisyon ng Pangulo ukol sa kanyang gabinete. Lumapag naman na sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos kagabi, araw ng Miyerkules. Sa kanyang departure statement, ibinahagi ng Pangulo ang kanyang mga lakad sa 5 araw na working visit.
11: I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. Our objective is not simply to attract investments today.
9: Sumakto rin sa working visit ang Formula One Grand Prix kung saan naimbitahan umano si PBBM. Pero wala pang kumpirmasyon kung manonood nga rito ang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, TV5 News.
2: Kumalang na sa impeachment trial ang testigong opisyal ng Bureau of Internal Revenue. Nagtalo pa ang prosekusyon at depensa kung dapat bang ipakita ang tax records ni VP Sara. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, saan sumentro ang testimonya ng BIR witness?
12: Cyril, hapon na nang magpatuloy ang day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Wala kasi kaninong umaga si Attorney Erwin Matib mula sa prosekusyon. Sumalang sa pag-usisa ng prosekusyon, si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Unang punto ng prosekusyon, hindi tugma ang sahod ni VP Sara at asawa sa kanilang declared net worth. Base raw sa record ng BIR, 85.4 million pesos ang kanilang kabuang net income mula 2007 hanggang 2025. Paano raw tumaas sa 98 million pesos ang net worth ng vice sa pinakahuli niyang sal-in? Gayun pa ng prosekusyon, meron umanong undeclared cash at iba pang assets si VP Sara. Base rin daw sa records ng BIR, nakatanggap ng professional legal fees at iba pang kita maliban sa kanyang sahod bilang vice-presidente si VP Sara. Sabi rin ng testigo, tumanggap si VP Sara ng sahod mula sa Davao City LGU noong 2023. Yan ay kahit pa nakasaad sa konstitusyon na una, bawal mag-practice ng anumang profession ang presidente o vice-presidente directly man o hindi. At ikalawa, tumanggap ng sahod mula sa iba pang ibang gobyerno o iba pa maliban sa kanilang salary. Bago ang lahat ng yan, nagkaroon muna ng baliktaktakan ang prosekusyon at depensa sa pag-flash ng BIR records ng mag-asawa. Panoorin natin ito.
13: Huwag na po nating tigilan ng ebidensya, Your Honor. Pagkano po ba talaga yung kinita ng ating Vice President?
14: What we are asking the court is the prohibition or restraint in publicly in flashing these tax returns. So there's no restraint on the presentation of these returns as evidence.
12: Cheryl, matatandaan, noong Hulyo, pinabalik ng impeachment court ang BIR box na may lamang tax records ni VP Sara. Dahil ito sa usapin ng confidentiality kaugnay ng National Internal Revenue Code. Sa huli, ang desisyon ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, tanging tables and summaries lang ang pwedeng ipakita sa screen. Yan muna ang latest mula rito sa Senado. Balik sa inyo.
2: Maraming salamat, Dave Abuel.
8: Hindi raw pugante at babalik din ng Pilipinas si Congressman Leandro Leviste ayon sa kanyang kampo. Pinapa-aresto siya ng korte dahil biguraw ang kanyang solar company na ipatupad ang mga obligasyon nito sa gobyerno. Narito ang Frontline Report.
15: Higit 2 buwan na mula nung umalis ng bansa, sina Batangas Congressman Leandro Leviste at kanyang inang si Senadora Loren Legarda. Ngayon, kinumpirma ng Department of Justice na may warrant of arrest na inilabas ang Makati Regional Trial Court laban sa kongresista. Dahil yan sa umunoy paglabag sa Public Service Act ng solar para sa Bayan Corporation na pag-aari ni Leviste.
16: The case was filed last September 29. The solar corporation of Congressman Leviste willfully neglected and intentionally failed to comply with its obligation under its legislative franchise.
15: 72,000 ang piyansa at nakabayad na ang dalawang kapwa-akusado ni Leviste. Pero ang mambabatas, missing in action pa rin. Ayon sa kanyang tagapagsalita, nasa France pa si Leviste at Ligarda. Pero hindi raw nagtatago sa batas ang kongresista.
17: Babalik naman si Congressman Leviste. Hinihintay lang matapos yung treatment ng kanyang nanay. I don't think he's a fugitive from justice.
15: Para sa kanila, harassment lang ang kaso. Totoo nga nilang hindi na ipatupad ang obligasyon sa prangkisa ng solar firm ni Leviste. Pero wala raw plunder na nangyari dahil wala namang perang nagastos mula sa gobyerno. Kaya walang ghost electricity.
17: So lang sinabi ko, sinabi niya rin, this is such a minor case, no? Ito pa kami pa, why the government even bothered to do this?
15: Sagot naman ng DOJ.
18: Malaki pong bagay. Bakit po? Ang hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Itinakda ang batas para magkaroon po ng kaayusan.
15: Pero aminado ang DOJ na hindi pa maituturing na pugante si Leviste. Kaya hinit nila sa kanya, igalang ang proseso.
18: To submit himself to the jurisdiction of the court. We cannot ignore the rule of law. Dapat walang mas mataas sa batas.
15: Itinakda ang arraignment sa October 26. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jazz Parades, TV5 News.
19: Weather update tayo mga kapatid at silipin na rin natin ang kalagayan o status ng ating El Nino. Sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakaka-apekto sa ating bansa. Unang-una, yan yung ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone na siya pong nagpapaulan dito sa katimugang bahagi ng ating bansa. Samantalang yung nating northeasterly wind flow naman ang nakaka-apekto dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Dahil pa rin sa ating Intertropical Convergence Zone, posible yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Kasama po dyan ang area ng Visayas, maging dito sa Negros, Central Visayas, kasama po dyan ang Cebu Bohol, at maging dito sa area ng Leyte. Posible rin yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan sa general area ng Palawan dahil sa epekto ng ating intertropical convergence zone. Samantalang, ang northeastern wind flow o yung pasimula ng ating amihan ay nagdudulot naman ng maulap na panahon at mga posibleng mahihinang pag-ulan sa mga areas ng extreme northern Luzon. Kasama po dyan ang eastern section ng Northern Luzon, ang Cagayan Isabela, at nag-extend pa yan dito sa area ng Aurora. Samantalang kanina, meron tayong pagsasanib ng hangin na tumatama dun sa ating tinatawag na easterlies, yung ating northeasterly wind flow, kaya naging maulap ang panahon natin. At meron tayong mga nararanasang pag-ulan dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabar Zone. Sa ngayon, bumababa pa po yan at nakaka-apekto naman sa mga areas ng Quezon at Bicol Region. Kaya may kataasan po ang ating chance ng pag-ulan dyan, maging dito sa area ng Marinduque at ilang bahagi ng Oriental Mindoro. Samantalang bukas, ang malaking bahagi po ng Luzon, particularly yung nasa kanlurang bahagi nito, kasama dyan ang Metro Manila, magpapatuloy ang maaliwalas at mainit na panahon. At kung meron tayong mga pag-ulan, ito yung mga isolated lamang ng mga pag-ulan o thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. Pero kapag wala po tayong pag-ulan, mainit at malinsangan ang panahon natin dahil na rin po yan sa epekto ng El Nino. Ngayon, tingnan natin kung nasa na yung status, kung ano na ang kalagayan ng ating El Nino. Pero bago yan, dapat alamin muna natin na ang El Nino ay ang pag-init ng karagatan, o abnormal na pag-init ng karagatan dito sa gitnang Pasipiko. Yan po ay may kinalaman sa ating klima. Hindi po yan lagay ng panahon. Yan po ay averages o pangkalahatan. Ibig sabihin po niyan, posible pa rin po tayong makaranas ng pag-ulan. Meron pa rin po tayong mga pagbaha. Lalong-lalo na kapag meron tayong mga malawakang weather system, gaya ng Intertropical Convergence Zone, shear line, at kapag malakas yung ating amihan. At posible rin tayong magka-low pressure area at bagyo. Pero dahil aktibo yung ating El Nino, mas kakaunti yung ating pag-ulan kapag sinumatotal po natin yan. Sa pangkalahatan, habang aktibo yung ating El Nino. Sa average po natin, mas mababa yung ating natatanggap na pag-ulan dahil dyan, maaari po yung magdulot ng mga drought o tagtuyot, lalong-lalo na sa tag-init sa susunod na taon. At ngayon nga, dito sinusukat yung ating El Nino. Dito sa tinatawag nating Nino 3.4 region. Abnormal po ang pag-init niyan at yan po ay tuloy ang pang-umiinit. At ngayon nga ay nasa tinatawag tayong very strong El Nino o super strong El Nino. Nasaan nga ba tayo dyan? Kapag yung temperatura natin dyan, yung average temperature natin dyan sa kalagitnaan ng Pasipiko, sa Nino 3.4 region, ay umabot na o lumagpas na sa 0.5 to 0.9, lagpas na po tayo dyan, yan po yung tinatawag natin weak El Nino. Nagtataas na po tayo ng active El Nino niyan. Kapag nasa 1 degrees hanggang 1.4 degrees yung ating tinaas ng temperatura, nasa moderate El Nino na po tayo dyan. At mula naman 1.5 to 1.9 degrees Celsius yung ating tinaas na temperatura, yan naman po yung ating strong El Nino. Pero sa ngayon, tayo ay nasa 2.72 degrees hanggang 3 degrees Celsius. na itinaas sa ating average temperature dyan sa kalagitan Pasipiko, na kung saan yan nga po yung tinatawag natin very strong o super strong El Nino. Kung titingnan nyo, parang napakaliit lang ng 2 degrees hanggang 3 degrees na temperatura. Pero yan po ay may kinalaman sa ating pangkalatang init ng temperatura sa karagatan. Yan po ay averages at sinukat po yan ng maraming panahon. Ibig sabihin po yan, malagiging malawak ang epekto niyan sa malaking bahagi ng ating mundo. Kasama na po dyan ang Metro Manila. Kaya yan po ay dapat nating pagtuunan ng pansin, pantayan at paghandaan sa mga susunod na buwan, lalong-lalo na sa susunod na taon. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ito po ang inyong Weather Frontline. Alvin Pura na lagi may panahon. Pops.
20: So, Biz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Webes. May photo book na, may concert film pa ang B-Pop Kings na SB19. Bukod sa grupo, abay kasama rin po dyan ang kanilang fandom na 18. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 or si TV5 News Entertainment Correspondent Bon Belinario.
21: Dinumog ng pagmamahal ang global premiere ng concert film ng Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale ng SB19. Kahit nga ang mga nanood mismo ng concert noon, present pa rin ngayon to feel it again.
22: Super califragilistic experience do.
23: Parang nandun ulit sa concert, ganun. Ganun yung experience. So parang naramdaman ko rin kung gaano ko kasaya ng concert.
21: Maging ang P-Pop Kings themselves, umaapaw raw ang emosyon nang mapanood ang kanilang sarili na mag-perform.
24: Parang 360 moment na parang, natapos na pala siya, nadaanan na pagdaanan natin siya. Yung kinakatakutan namin, finally, may maganda na siyang kinalabasan.
25: Pangarap ko talaga mapanood yung SB19 kasi laging sinasabi ng mga tao or ng 18 na ang galing dalin na namin. So, hindi ako naniniwala.
21: Bukod sa pelikula, ginawan din niya ng libro ng Mahalima, ang Wakas at Simula, A Visual Journey. Sa loob nito ay never-before-seen photos ng mga pinagdaanan ng grupo sa kanilang career. Laman ng photo book, ang two-album journey ng P-Pop Kings na may 96 pages ng full-color photographs. Mula sa kick-off ng Simula at Wakas concert hanggang sa Wakas at Simula, The Trilogy Concert Finale. At sa mga fans, baka makita nyo rin ang sarili nyo rito dahil included ang photos ng 18.
26: Kasama namin sila at mas lalo silang dumadami. So we're very thankful kasi hindi nila kami iniiwan.
21: Celebration din yan sa kanilang international success. From Lollapalooza, Summer Sonic, at ngayon, tatlong nominations sa Brazil Brectudo Awards 2026. Kahit dito pa lang sa bansa, panalo na sila. Nitong Martes lang, nagwagi sila sa Filipino Music Awards ng People's Choice for Song at Artist and Concert of the Year. Oh, diba? Tuloy-tuloy sa pag-arangkada ang grupo. Dahil sabi nga nila, yeah, we gonna go up. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, TV5 News.
2: Isang natutulog lang sa kanilang bahay sa Talisay, Cebu, sa Talisay, Cebu, biglang tinamaan ng ligaw na bala.
8: Mga biglang nawala ng internet connection, nagpalabas ng kanilang bahay o napalabas ng kanilang bahay. Doon nila natuklasan na meron pala mga magda-lockout at isang eksera sa Singapore pinag-uusapan dahil daw sa pamilyar na kumustahan.
2: Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
27: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang oras, 7:17.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
1: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: At PhilHealth, your partner in health.
3: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

0: Sugatan ang isang LGBT member sa Cebu matapos tamaan ng ligaw na bala habang natutulog. Paniwala niya, iniligtas siya ng Biblia na nasa ulunan niya. Nasa frontlining balita si John Arroa ng TV5 News Visayas.
1: Humahagulgol ang babaeng yan nang magising sa putok ng baril madaling araw kahapon.
2: Nasud lang may bala sa aming kwarto.
1: May basyo ng bala at bakas ng dugo sa kanilang kama. Natamaan pala ang kinakasama niyang si Joy. Kwento ni Joy, nagulat na lang sila nang makitang duguan ng kanyang kamay.
3: Bumi, asa nigikan ang...
4: Nagtataka kami kung saan ang galing yung sugat. Nung buksan namin yung ilaw, doon namin nakita na may bala pala sa unan. Kaya kap ako sa unan at ang ulo at kamay ko ay malapit. Sobrang lapit. Muntik nang tamaan ng ulo ko.
1: Kita pa sa kisame ang tinagusan ng bala. Paniwala ni Joy, iniligtas siya ng Biblia na nasa uluhan niya. Ganun na lang ang takot ang live-in partner ni Joy na si Sherlyn.
5: Trauma jud kay ko sir, grabe jud ka trauma.
6: Sobrang trauma ako. Hindi ako makatulog na maayos. Lagi akong nagdarasal kahit konting tunog sa bubong, nagugulat ako. Lagi kaming naglalagay ng Biblia malapit sa aming ulo.
1: Base sa investigasyon, mula sa kalibre 45 na baril ang balang tumama kay Joy. Hindi rin daw ito ang unang beses ng insidente ng ligaw na bala sa lugar, kaya panawagan ng pulisya.
7: Huwag tayong basta-basta nagpapaputok kahit saan, dahil kapag nagpaputok kayo, babagsak talaga ang bala at maaaring tumama sa tao o makapinsala ng ari-arian.
1: Isa na ilalim na sa ballistic examination ang na-recover na bala. Nagpapagaling naman ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, John Arroa, TV5 News, Visayas!
8: Humalo sa 6 milyon ang bilang ng gumagamit umano ng Peking ID para sa Person with Disability o PWD. Ayon sa Department of Justice, hindi lang business owners ang apektado niyan. Malaki rin daw ang epekto nito sa ekonomiya. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo.
9: Mano-mano kung mag-check ng discount cards ang resto cafe na ito. Kabilang dyan, ang mga senior citizen at PWD cards. Kailangan daw kasing busisiin ng maigi dahil marami na raw ang gumagamit ng mga peking card. Yun nga lang, pahirapan kapag maraming tao.
10: Mahihirapan pag maraming tao. Sine-check namin maigi po. Yung ID nila, sila ba talaga yon?
9: Kamakailan lang, nagbabala ang Department of Justice sa paglaganap ng mga peking PWD ID. Ayon kasi sa National Council on Disability Affairs o NCDA, nasa 2.8 million ang registered persons with disability sa bansa. Pero nasa 8.5 million ang tinatayang gumagamit ng PWD ID.
11: Alarming yung numbers. So 6 million na discrepancy there. And itong 6 million na unaccounted for results in serious economic loss, not only to the business owners but also to the government.
9: Ibig sabihin, nasa 6 milyon ang gumagamit ng peking PWD ID. Dahil sa mahigit 5 milyong discrepancy pagdating sa PWD cards, hindi tuloy maiwasang mangamba ng ilang mga negosyante sa mga naglipa ng peking ID. Pero ayon sa DOJ, may paraan naman daw para matukoy kung peke ba o lehitimo ang isang PWD ID. Yan daw ay sa pamamagitan ng pag-contact sa LGU kung saan ito nakarehistro. At kung sakaling masusumpong ang peke ang isang ID, pwede ring maghain ng reklamo laban sa gumagamit nito.
12: Ang business owner nga na si Kelsey, pinangangambahan ng ganitong klaseng pamimeke.
13: Actually, nasa sa inyo naman yun. Kasi may balik naman talaga eh. Kaya ano niya, may bad karma, may good karma. Pag small businesses, talagang malaki talaga epekto. Lalo na ngayon, nagtataasan yung mga bilihin, di ba? Hindi ka nung basta-basta mag-a-adjust ng price mo.
9: Nitong taon lang, inanunsyo ng National Council on Disability Affairs ang nakatakdang paglalabas ng Unified Persons with Disabilities Identification System. Yan daw ang magiging standardized na basehan ng mga PWD cards. Ang mga PWD na may permanent disabilities ay magkakaroon ng lifetime validity sa kanilang ID. Habang ang mga may non-apparent disabilities naman o mga disability na hindi nakikita sa panlabas na anyo,
12: kailangang iparevalidate ang ID kada 5 taon. May babala naman ng DOJ sa mga medical doctor at LGU na sangkot sa pag-i-issue ng mga peking PWD ID at bogus na medical certificate.
14: Papasok yan sa Republic Act 3019. No? Ano naman ang kasalanan nung ilan nating kapatid na doktor na pipirma na may disability, revised penal code, the falsified medical certificate.
12: Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, TV5 News.
0: Ilang oras na udlot ang impeachment trial kanina dahil may sakit umano ang magtatanong na prosecutor. Pero giit ng depensa, bakit parang kasalanan pa nila at sila pa ang mag-a-adjust? Nasa frontline na balitang yan, si Mean Los Baños.
15: If the BIR witness now is here, and there are, I will count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, at least 13 prosecutors, combined public prosecutors and counsel for the prosecution.
16: Bakit kami ang mag-a-adjust sa kakulangan nila? Yan ang tanong at iginiit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison sa prosekusyon. Imbis kasi na isa lang ngayong araw ang testigo mula sa BIR, may maliit daw na problema.
17: Presenting lawyer po for the BIR witness, mayroon pong maliit na sakit.
16: Ang tinutukoy dyan ng prosekusyon, si Attorney Erwin Matib na nakatakdang magtanong sa testigong taga BIR. Pero sabi ng defense team,
15: marami na rin po sa amin, no, who feel unwell. But nandito kami sapagkat may trabahong kailangan tapusin.
16: Sabi pa ni Attorney Sison, masyado naman daw delayed ang pasabi na mag-iiba pala ng isasalang na witness. Samantalang naghanda raw ng husto ang defense team para sa cross-examination ng testigo mula sa BIR.
15: We object to this switching at the last minute. We saw Attorney Matthew here yesterday. We don't know if this belated notice, ultra belated notice, will suffice to afford the respondent the opportunity to prepare for their supposed forensic financial analyst or.
16: Si Presiding Officer Jesus Cordero, pinayagan naman ang prosekusyon na ibang testigo muna ang isa lang. At kapag maayos na raw ang pakiramdam ng taga-prosekusyon, saka na lang isisingit ang testimonya ng BIR. Pero hindi talaga pumayag dyan ang defense team.
15: Ipapasa po sa amin yung nangyari ngayon na kami yung mag-a-adjust para dito, samantalang naririto po at mukha naman pong kompleto ang prosecution na pinagsanib ng mga public prosecutors at mga pribadong prosecutor. Kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same today, Your Honor.
16: Ang ilang senator judge gusto ring unahin ang testimonya ng BIR.
18: Ano man kaya sa biogesic yung kanilang abogado, dalawang biogesic lang na 500, ayos na, and he can present the witness this afternoon. But what is important is, ay talaga ilabas din yung BIR muna bago yung conclusion dito sa financial expert.
19: Tama naman po ay sinasabi ng defense na napakadami yung mga prosecutors po dito na hindi ba po pwede porket absent yung isa, hindi naman po, hindi na po pwede yung iba.
16: Pagdating ng hapon, nakarating naman si Attorney Matib at natuloy ang pag-usisa ng prosekusyon sa tax records na mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, TV5 News.
20: So, biz, eto na nga!
8: Mga kapatid, eto na nga. Natakot daw si Pia Katakutan matapos silang ulanin ng bala sa action series na Sigabo. Pero bakit naman daw wala man lang nangamusta sa kanya?
21: Wala man lang nangamusta sa akin? Takot na takot ako! Tingin sa inyo, wala man lang nangamusta!
22: Pasensya na po, Ma'am Pia. Kamusta ka ba?
8: Yung eksenang yan, abay kinatuwaan naman online. Say ng netizens, laro ka direk Coco Martin. Sa ilan naman, parang familiar daw ang line. Pero si Pia, played by Catherine Luna, hindi okay.
2: Feeling daw kasi nila ang mga Zafra ang tumarget sa kanila. Kaya naman, sabi ni Sebastian na ginagampanan ni Jay-Z De Vera, pagbabayari nila ang mga Zafra. Abangan ang kanilang paglaban sa Sigabo 8 p.m. pagkatapos ng Frontline Pilipinas. Ito pa nga, more and merrier ang weekend trip nating mga kapatid simula po ngayong Sabado. Bukod kasi sa kantahan at papremyo ng Vibe Plus at Deal or No Deal, makakasama na natin ang Mateo G Prime Time at MMK dito sa TV5. Aalawin tayo ng hit YouTube vlog ni Mateo Grichelli tuwing Sabado 9:30 p.m. Sa unang episode nga nito sa 5, special guests niya ang power couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Aanti naman ang puso natin mga kapatid dahil sa longest running drama anthology sa bansa, ang MMK Hugot From the Vault. Mapapanood na yan 8:30 p.m. simula po ngayong weekend.
8: Susunod, puting van na may sakay na bangkay sa Aklan na disgrasya.
0: Mga residenteng naputulan ng internet connection, sinugod ang mga nagpanggap na telco officer pero mga magnanakaw pala ng kable.
8: At boxing world champion Manny Pacquiao nag-training kasama ang presidente ng Poland.
0: Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
3: Ang True FM, totoong nasa kanan na po ng FM band sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
4: Celebrate the lives of your fallen family heroes at tahanan ng alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
23: Himalaya Pilipino.
24: Mga kapatid, halina sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw na October 7, 2026. Mega Lotto 645, Grand Lotto 655. Ilabas at tingnan na ang mga ticket para sa result ng Mega Lotto 645 na may price na 96,418,628 pesos and 55 centavos. Heto na ang winning number combination in any order. 32, 23, 28, 38, 26, 17. At sa mga naghihintay naman ng Grand Lotto 655 na may jackpot na 253,978,527 pesos and 8 centavos. At ang winning number combination in any order, 26, 31, 46, 23, 12, 6. Tutok lang lagi dito sa PCSO Daily Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
25: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2 p.m., 5 p.m. at 9 p.m. editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
26: Ako si Lady Nintamayo Reluya, isang health advocate and proud MX3 believer.
1: Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang oras, 7:35. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.
7: Pumutok ang Bulkang Taal ngayong alas 6 ng gabi. Ayon sa PBOX, ito ay panandali ang pagputok o short-lived phreatomagmatic eruption. Tumagal yan ng 5 minuto. Inaasahan naman ang ashfall sa ilang bayan sa Batangas, kabilang ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal. Nananatili namang nasa alert level 1 ang bulkan.
0: Nadisgrasyang sasakyang may dalang bangkay sa Aklan. Habang sa Pangasinan, patay ang estudyanteng nakamotor matapos mabangga ng tricycle. Yan at iba pa sa frontline report na ito.
10: Binabagtas ng tricycle na yan ang kahabaan ng National Highway sa Mangaldan, Pangasinan, Lunes ng hapon. Pakaliwa na sana ito nang biglang subukang mag-overtake ng humaharurot na motorsiklo. Nagbanggaan sila kaya tumilapon ng rider.
11: Mabilis ang takbo ng motorsiklo at ito pong tricycle naman mamamay nagsignal po siya kaya lang po bigla siyang nag-left turn. Kaya po nakakot and aware po itong nakamotor.
10: Nalaglag din ang tricycle driver. Nasawi ang 19-anyos na rider na walang helmet at wala ring lisensya. Sugutan naman ang angkas niya, pati ang senior citizen na tricycle driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Urdaneta City, Pangasinan, patay ang 20-anyos na rider na bumangga sa poste ng kuryente. Pauwi na raw ito ang Martes ng madaling araw nang bigla nitong sakupin ang kabilang linya at tumbukin ang poste. Walang helmet ang nakainom na rider, kaya napuruhan ang kanyang ulo. Sa Lezo, Aklan, makikitang maluwag ang intersection itong Miyerkules nang biglang sinalpok ng pick-up ang isang tumatawid na utility van. Tumagilid at dumausdos ang van. May dala pa namang bangkayang UV na sasakyan pala ng punerarya. Sugatan ang 4 na sakay nito. Nagkaareglo rin ang 2 panig. Sa Leyte, biglang nagliyab ang 10-wheeler truck na ito na nakaparada sa gilid ng highway. May kargayang construction materials. Tinatay ang nasa 90,000 pesos ang danyos. Iniimbestigahan pa ang sanhilang sunog. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen De La Cruz, TV5 News.
7: Huli ang 2 nagpanggap na telco officer pero mga tirador pala ng kable. Nabisto sila ng magsilabasa ng mga residente dahil nawalan sila ng internet connection. Nasa Frontline ng balitang yan, si Brian Castillo.
26: Napatingin ng ilang residente nang mapansing may 2 lalaking kumakalikot sa outdoor cabinet ng isang telco sa Barangay Balong Bato, San Juan City. Nawalan kasi ng internet connection ang ilang bahay. Maya-maya, makikita ang isa sa mga lalaki na may hawak ng mga putol-putol na kable. Ipinasok niya ito sa compartment ng motorsiklo. Kinumpronta naman ang mga residente, ang mga lalaki, at hinanapan ng permit. Pero wala raw na ipakita ang mga ito at nagtangka pang umalis. Doon na nabisto na mga kawatan pala ang 2 lalaki.
27: Nung una, hindi pa namin alam na, ano, na magnanakaw sila. Kasi wala silang ano eh. Wala silang mask eh. Tapos may walkie-talkie pa silang gamit. Pero hindi naman ano, wala nagre-response.
26: Naharang ng mga residente ang 2. Kaya naaresto sila ng mga responding pulis at barangay.
28: Sinasira nila yung outdoor cabinet. Sinira nila yung pinto kasi nandun sa loob yung mga ano. May mga layers sa parang rock siya. Doon yung nakalagay yung mga wires na talagang ano, medyo nagkamahalan din kaya pinag-interesan nila yun.
26: Nabawi mula sa mga suspect ang mga kable at iba pang tinangay na gamit na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Alas 2 ng hapon ay sinagawa ang krimen kung kailan maliwanag at maraming tao sa labas. Ayon sa mga pulis, sinadyaya ng mga suspect para hindi paghinalaan.
27: Para magmukhang legit po yung kanilang pagpapanggap na sila ay empleyado po ng isang telco natin, company.
26: Aminado naman ang 2 naarestong sospek sa nagawang krimen.
29: Pero lang po kami pagkakataon. Nananansulan po kami yung mga wire lang.
26: May mensahe rin sila sa mga residenteng kumuyog sa kanila.
9: Tao sa susunod, huwag po dapat ganun. Tao rin naman kami. Mga pasensya na lang sa telco na na-provisionan. Humingi ko kami ng pasensya ko. Hindi na namin ulitin pa.
26: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act at Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, TV5 News.
0: Inangunahan ni boxing legend Manny Pacquiao ang boxing training kasama ang Pangulo ng Poland na si Karol Nawrocki. Sa video na binahagi ni Pacquiao, bakas ang excitement ni Nawrocki kung saan nagpakawala ng malalakas na kanang suntok ang presidente. Handang-handa rin si Pacquiao na nag-ala-coach sa training session. Sa caption ni Pacquiao, sinabi niyang karangalang matrain ng leader ng Poland. Ngayon ang huling araw ng 4-day state visit ni Nawrocki sa Pilipinas. Paigtingin ng dalawang bansa ang defense, military education, cybersecurity, intelligence, exchange, logistics at defense industrial collaboration.
7: Susunod, friendly, tinangay ng isang lalaki saka ibinenta.
0: At sa ating kaalaman, Doomsday o katapusan na raw ng mundo sa November Friday the 13th. May paliwanag dyan ang mga eksperto.
7: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
3: Balita, impormasyon, serbisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid ka bond.
19: Huwag tayo'y may sakit. Gusto natin gumaling agad, pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
29: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
16: PhilHealth, your partner in health.
30: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MS3 capsule, cholesterol and fat-free. MS3 capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: It's time to fiesta with Bet88.
13: Come dance with me.
12: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
14: It's always a party at Bet88.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
3: Panahon na ng pwes. Isang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balik tayo sa Frontline Pilipinas sa True FM.

0: Mga kapatid, narinig o nabasa niyo na ba ang balita tungkol sa isang nakakatakot na research paper noong 1960? Ang sabi po dyan, sa November 13, 2026 na raw ang doomsday o katapusan ng mundo. Pero kalma lang, dahil hindi po ito hula, kundi mathematics. Noong 1960, naglabas sa Journal Science sina Heinz von Forster, Patricia Mora at Lawrence Amiot ng pag-aaral tungkol sa pagdami ng populasyon. Gumamit sila ng historical data para makita kung saan ito pwedeng humantong. Gumamit po sila ng model na tinatawag na hyperbolic growth. Sa simpleng salita, hindi lang dumadami ang tao, bumibilis din ang pagdami natin. At may isang punto sa model na tinawag na singularity, parang speed limit na hindi na kayang sundan ng mathematics. At ang lumabas na petsa, 2026.87. Kapag kinonvert sa calendar, bandang November 13, 2026 po yan. Pero sandali, doomsday ba talaga? Well, hindi sinabi sa research paper na sasabog ang Earth o mauubos ang tao sa November 13. Ang doomsday dito ay isang mathematical endpoint. Ibig sabihin, sa model, umabot sa puntong hindi na makapagbigay ng normal na population estimate ang equation. Kaya, hindi ito apocalypse. Ito pang mas malaking issue. Ang model noong 1960 ay nakabase sa assumption na magpapatuloy ang population sa parehong pattern. Pero ang tao, hindi naman tayo Excel spreadsheet. Nagbabago ang birth rate, death rate, fertility, migration, healthcare, education, at family planning. Kaya habang lumilipas po ang dekada, bumababa din ang fertility rate sa maraming bansa. Ibig sabihin, hindi na sumunod ang real-world population sa trajectory ng 1960 model. O ayan ha, huwag pong OA kapag nabasa nyo ang doomsday story sa November 13, 2026. Hindi yan deadline ng mundo at hindi yan hula, kundi usapang math. Isa lang po itong reminder na kapag nagbabago ang population, kailangan din nating magbago at magplano. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK.
1: Susunod! Sa pool sa CCTV, menor de edad na nakatambay lang, bigla na lang sinipa sa mukha dahil daw sa kanyang kasarian.
2: At asong lumapit sa lalaking naglalakad sa Cebu City, kinuhat saka tuluyang tinangay.
1: Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
3: Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat. True FM sa 105.9. Dito tayo sa totoo.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue.

0: Sinipa at sinampal ang biktimang wala namang kasalanan. Ayon daw sa lasing na suspect, gigil daw talaga siyang manakit ng kahit sinong miyembro ng LGBT. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon.
1: Nakatambay kasama ng kanyang mga kaibigan si Han sa Bikutan, Taguig. Nang huminto malapit sa kanila ang isang motorsiklo, dali-daling bumaba ang rider. Sabay sinipa sa mukha si Han. Napahawak na lang sa mukha ang bata sa gulat. Pero hindi pa rin siya tinigilan ng rider at sinampal pa. Umawat naman ang kasamang babae ng rider. Pero pati barkada ni Han, hinabol nito. Dito na, nagpulasan ang grupo ni Han.
2: Dito sa lugar na to, inabutan ng riding in tandem na mag-asawa ang 14 anyos na si alias Han. Walang kagatol-gatol na nilapitan at sinaktan ang biktima.
1: Inindan ni Han ang sakit ng ulo, dala ng malakas na sipa at pagkaumpog sa pader. Ang kanyang ina, takot na takot sa nangyari.
3: Ano niya, nahihilo nga daw po siya. Masakit daw po yung ano niya. Kaya pinursige po namin na makipag-sitil sila at pumunta sila at makipag-usap ng maayos dun sa Bausi.
1: Base sa investigasyon, sinugod dito ang grupo ni Han dahil naghahanap daw ito ng LGBT member na mapagbubuntungan ng galit. Meron daw kasing nanakit sa menor de edad nitong anak. Napagalaman ding lasing na lasing ang suspect.
3: Nambugbog po ng mga kabataan dun sa anak niya, dalawang tomboy at dalawang lalaki. Kaso, ang binalikan niya po ay maling bata.
1: Sa ngayon, nakipag-areglo na ang suspect sa kanila. Sinagot na rin ito ang gastusin sa pagpapagamot ni Han. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, TV5 News.
4: Sa karera ang ilang rider sa Davao City. Merong nag-ala Superman at merong nag-ala action star. Pero ang ending, disgrasya. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng TV5 News, Mindanao.
5: Sa pool sa video ang mga motor na tila nagkakarera sa kahabaan ng National Highway sa Turil, Davao City, Huwebes ng madaling araw. Ang isang rider nagpasikat at itinaas pa ang gulong. Meron ding nag-ala Superman. Sa isa pang video, kitang nag-counterflow ang isang motor at nasalpok ang kasalubong na motor. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Nagkalat ang mga parte ng motor sa kalsada. Tatlong individual ang isinugod sa ospital dahil sa insidente. Dito sa bahaging ito ng National Highway ng Turil, Davao City, nagsimula umano ang drag race ng mga motor kaninang madaling araw. Tinatayang nasa higit 1 kilometro ang haba ng kalsada mula dito hanggang doon sa dulo. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, walang dalang lisensya at walang rehistro ang motor ng rider na nakabangga.
6: May nag-counterflow lang doon sa kabila, that's why na nabangga. But andun pa kasi sa hospital yung mga nag-counterflow na motor and we will file a appropriate case

0: against that person.
1: Nagkataong fiesta sa lugar ng isagawa ang umano'y drag racing. Isa-isa namang kinumpiska ng otoridad ang mga motor at inisyuhan ng citation ticket ang mga sangkot. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang dalawang individual at ang nakabanggang rider. Mas pinaigting naman ang mga pulis ang pagpapatrolya sa mga kalsada tuwing gabi at madaling araw para hindi na maulit ang insidente. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, TV5 News, Mindanao.
2: Dahil sa sobrang friendly, ninakaw ang isang aso sa Cebu City. Naibenta pa ito sa halagang 2,000 piso. Kung paano nakabalik sa kanyang fur parent ang aso, alamin sa frontline report ni John Arroa ng TV5 News Visayas.
3: Kita sa CCTV na tumatakbo sa gitna ng kalsada ang Shih Tzu na ito sa San Nicolas proper, Cebu City. Bumalik ito sa gilid at nilapitan ng isang lalaki. Kinarga naman niya ito. Tuwang-tuwa ang lalaki. Pero yun pala, hindi siya ang may-ari ng aso. Sa ibang anggulo ng CCTV, makikita ang lalaki na tumawid ng kalsada palabas ng barangay.
4: Yung aso kasi talaga, parang very friendly. So, sumabay sa kanila. Hanggang sa may iskinita, siguro tanaw niya na hindi walang may-ari na nakita. Yun, kinuha. Yun ang kumuha talaga yung anong aso.
3: Agad namang hinanap ng may-ari ang aso na nakalabas daw sa kanilang bahay. Sa backtracking ng CCTV sa lugar, natunto ng mga otoridad ang lalaking dumampot sa aso. Dumiretso raw ito sa pantalan at ibinenta ang aso sa halagang 2,000 pesos. Isang pasahero papuntang Bohol ang nakabili nito at nakontak siya ng mga otoridad. Kaya sa huli, naisauli rin ang aso sa kanyang fur parent.
4: Awareness lang sa lahat na may-ari, huwag ninyong pabayaan yung aso nyo.
3: Sinubukan naming kunan ng panig ang may-ari ng aso, pero tumanggi na silang magpa-interview. Nagkaarigloa na rin ang dalawang panig. Nagbabalita mula sa frontline, John Arroa, TV5 News, Visayas!
5: Naniniwala si U.S. President Donald Trump na deserve niya ng Nobel Peace Prize ngayong taon. Ito yung isa sa mga pinakamahalagang international awards simula dekada 90. Ginagawa dito sa mga pinakamainfluensyang tao sa buong mundo. Sabi ni Trump, walang ibang presidente ng Amerika ang nakapigil ng 8 gyera. Tumulong din daw siyang takawalan ang maraming hostage sa iba't ibang bansa. Bukas, nakatakdang i-announce ang mga gagawaran ng Nobel Peace Prize ngayong 2026.
6: Not only should he get it for this year, but there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world.
7: So, Biz?
8: Eto na nga!
9: Mga kapatid, eto na nga. Hindi na rin down sa sali sa Grammys 2027 ang K-pop group na Stray Kids. Nauna nang umatras dyan ng BTS dahil sa bagong category nito na Asian Pop. Pero para kay Apple the App, ang kategoryang ito ay oportunidad para sa K-pop. Nasa frontline ang balitang yan, si MJ Murphy.
10: Noong Hulyo na, inanunsyo ng global superstar group na BTS na hindi sila sasali sa 2027 Grammy Awards. Matapos magdagdag ng panibagong categories ang Recording Academy, kabilang na ang Asian Pop Music. Ekis yan para sa BTS dahil ang kanilang wish, mapakinggan ang musika ng walang dibisyon sa rehiyon o wika. Ngayon naman, sumunod sa pagkilos na ito ang K-pop supergroup na Stray Kids. Sa panayam ng record label ng grupo na JYP, naninindigan silang hindi raw magsusumite ng kanta ang Stray Kids para sa annual awards. Pero para kay Grammy winner Apple the App,
11: we all deserve to be at the Grammys and the world stage. Sometimes you just need a space to be recognized. Sometimes we don't even get that opportunity.
10: Tulay rin daw kasi ang Asian Pop category para makatungtong ang talentong Pinoy sa malalaking entablado gaya ng Grammys. Di raw kasi gaya ng K-pop, malayo na ang narating ng K-pop dahil sa suporta na nakukuha nito sa kanilang gobyerno.
11: They put budget and capital and the whole country supports K-pop. Uh-huh. So we kind of need to do the same thing, right?
10: So, approve nga ba si Apple sa bagong kategorya?
11: Yeah. I mean it's about recognizing Asian artists, right? And we're all trying to get there. So.
10: Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, TV5 News.
9: Uy, tama yung sinabi ni Apple Diam. May chance na tayo sa Grammys because of that Asian category.
8: Mm-hmm. Ako sana, makasungkit tayo agad.
9: Oo.
8: Uy, mga kapatid, mag-ingat din ha. Yung scam nga na naman ngayon. Dahil nga dito sa pinapatupad na NCAP sa mas maraming syudad, may mga nakukuha tayong mga kung ano-anong text. Basta siguraduhin nyo po, don't click any link.
9: Yes.
8: Kung may violation, sinabing may violation kayo. At dapat yan, mag-check lamang kayo, kung may makuha man kayo, to double check doon sa myhulika.mmda.gov.ph. Doon matcha-check mo naman eh. Bago ka magbayad.
12: Yung tinatakot ka eh.
8: Oo.
12: Bigla kang kakabahan.
8: Nakakuha ako.
12: Iskip ko na mapipindot ko.
9: Yes. Ako din. Nakakuha ko ng MMDA text.
12: Uy, meron ako dyan.
9: Kinonfirm ko doon sa friend ko from MMDA. Hindi daw sila nagpapadala ng link.
8: Hindi lahat may friend sa MMDA. Ikaw na.
9: Don't click links.
8: Oo.
12: Tatakutin kayo. Kaya wag mag-click.
8: Doon na lang sa official website to double check, mga kapatid. Oh, tara na, mga kapatid. Dahil 78 days na lang, Pasko na. Ako po si Cheryl Cosim.
12: Ako po si Julius Baba.
9: Ako naman po si Jervy Wrightson.
8: Kapatid nyo sa Frontline, Pilipinas.
12: Susunod na, Singapore.
13: Sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Ang oras, 8 o'clock. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
14: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your

0: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat, at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapag liligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
2: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
1: Ito ang True Confessions. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat. Pag-uusapan.
2: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
1: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Gising pa rin. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: you. Mm. Look at you, look at you.
1: K.O.
2: SP19 wins.

0: sa paa, humiga.
1: Dito na pala, akala ko second song pa lang yun. Ito na pala tayo.
2: Ganun ang playlist natin.
1: Hello mga ka-true! Lampas alas 8 na, sexy time na. This is your kapatid sa kalokohan at katotohanan, DJ Labuching.
2: Woohoo! Sexy time ulit tayo for another episode sa pagbabalik. 8 PM ng pinaka-fresh, pinaka-hot, at pinaka-sexy show sa radio. I'm your kuya in love, life, and everything in between. Ako si DJ Tony Tony. This is
1: True Confessions. Ito pa rin sa 105.9 True FM.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
1: Yes, hello. Hello sa inyo. Kamusta? Parang medyo malamig-lamig na yung panahon ngayon. Hindi
2: today?
1: Umulan, pero yung simoy ng hangin malamig-lamig.
2: Umulan dito sa Mandaluyong. Mga 2 PM.
1: Mga 2 PM.
2: Tapos, mga ambon-ambon. Tapos, baksak siya. Tapos,
1: kaya pala, tumigil. Medyo malamig-lamig ngayong
2: after,
1: araw.
2: Sana
1: hindi na matuloy yung sinasabi nilang El Nino.
2: I know. I don't think we can avoid that. I think 6 months ba yon El Nino? Medyo mahaba yung El Nino daw eh. Mm-hmm. Delikado. That's why they said, lahat ng tao, if you notice your algorithm sa Facebook, at algorithm sa Facebook and Instagram, ang daming nagbibenta ng ano, portable charger sa kuryente. Kasi daw sa sobrang init at lack of water. So may tuyot season. I think 3, 4, 5 months eh.
1: Ah, okay. Nararanasan na para natin ang El Nino ngayon sa maraming lugar na naka-state of calamity na. As of now, more than 400,000 na from 5 probinsya.
2: Grabe.
1: Ang naapektuhan ng El Nino. Oy, maswerte pa pala tayo kung hindi natin nararamdaman pa dito masyado sa Metro Manila.
2: But ang kawawa dyan, yung mga farmers. Mm-hmm. Di ba? Yung mga nagtatanim ng ano, ano yun? Yung mga yung nagtatanim ng ano, rice fields, plantations, yung mga farmers, lahat ng farmers ang na-affect dito.
1: Okay. Sa Metro Manila, March 2027 pa mararamdaman yung sobrang tindi ng init. Drought, kamo, tagtuyot. Oh, hindi ako yan ah. March, oh, saktong-saktong jajapan ako.
2: Ako nag-start na ako tuyot season eh. Wala pang Bermuds. Tuyong-tuyo na ako eh. Wala. Boys.
1: Ba't nang susumbong ka?
2: Hindi, naka-focus ako. Naka-focus sa gym and True Confessions.
1: Susumbong ka ba?
2: Hindi naman
1: gusto
2: ako
1: mo subo. Drought daw siya. Subo mo yan.
2: Wala lang gusto mag-date sa akin dahil puro subo daw ako sa Facebook.
1: Sige, gawin mo. Tignan mo. Dahil dyan, nga nang dumi-date sa'yo?
2: Wala.
1: Subo mo to. Kala nila pa din ka na? So nasisira pa yung image mo dito sa True FM.
2: Ay, sirang-sira na. Mas lalo.
1: Oo. Hindi, anong balak mo ngayon?
2: Wala. Stay lang.
1: Plan, hindi rin work
2: ito, mahal ko tong show eh. Tsaka yung mga boys natin.
1: Grabe talaga ng mga linyan talaga.
2: Okay lang.
1: 7-8 days na lang. Pasko na!

0: Paisa-isa. Kasi nga, yung iba hindi makadecide. Ano bang tema natin ngayon ng Christmas tree natin? Ano bang kulay?
1: Kailan ba nag-ano ka mga ng Christmas lights?
0: Tapos na, October? Nakikabit na namin. Siyempre, pagpatak pala ng Setyembre, nilalagay na namin para sulit na sulit ang Christmas tree.
1: Oh, wow. So ano?
0: Yes. At saka pa ulit-ulit lang naman Christmas tree namin, hindi na masyado pinag-isipan.
1: Ito ba yung nakatayo na? O pinapaano pa?
0: Hindi, yung Christmas tree nakahiga.
1: Nakahiga. Ako maliit lang eh.
0: Ah, okay. Siyempre maliit lang yung ano.
1: So nasa box, tapos inaalis ko lang sa box tapos yun.
0: Tapos nakakabit na. Sa
1: nakakabit
0: table
1: na. May Christmas balls, may star, may ilaw. All in one na yun.
0: Ah, ready na.
1: But siguro ko pag may anak ako, kukuha ko ng ano, yung tree talaga na kinakabit.
0: Oh.
1: In-install.
0: Kasi tuwan-tuwa yung mga bata niya pag nagkakabit ng Christmas tree. Kasi yung mga sabit-sabit ng bola.
1: Ako, kinain ko yung bola eh. 1 year old.
0: Wow, ang dami. 1 year old.
1: 1 year old. Kinain ko yung Christmas. Yung, alam mo yung
0: ayan naman pala talagang tumanda kang bola.
1: Yung makintab na.
0: Kinain mo bola, lumaki ng bola.
1: Sabi ng mom ko, akala ko apple.
0: Mm.
1: Kinagat ko, yun, dugo.
0: Oh, very smart.
1: Sugod sa hospital.
0: Very smart. Ayan na nga. Kaya sa mga mag-ano dyan, mga uuwi galing Pasko, naku, mag-block na kayo ng ticket ninyo na mas mura-mura pa ng mga centavos, 10 centavos.
1: O, tanga, Pasko. Alam ko, alis ka eh.
0: Bakit sinabi ko ba sa'yo? Hindi ko ba sinabi?
1: Hindi, pag Pasko. Alam
0: pag Pasko, wala talaga.
1: Nangano kay?
0: Ano, Pasko yun eh.
1: Kami.
0: Pero baka this year, wala mo ng biyay kasi laki ng babayaran ko sa Pasko. Okay lang, maitatawid ko to. Katulad ng mga jowa ko na itawid ko. Ayan, sa mga katru nating nakikinig dyan, pwede kayo mag-send ng mga kwento ninyo sa aming official Facebook page. Live kami ngayon.
1: Mm.
0: That's True FM 105.9. Live yan sa Facebook. Search nyo lang True FM. O gusto nyo lagay nyo 105.9. Pas na lalabas kami dyan. Pag hindi lumabas yan, naku, ewan ko na lang sa inyo. Iba yung tinatype nyo. Nasa ibang site kayo. Yan. Kung gusto nyo i-share ang kwento nyo, pwede naman kayo hindi magsabi ng pangalan nyo. Hindi kayo pangalan. Ako na lang magpapangalan sa inyo. Pwede naman sikreto lang. Gusto nyo lang ilabas lahat ng mga sama ng loob gaya ng paglabas ko ng sama ng loob bago mag-umpisa. Ang sarap!
1: Good evening to our viewers and listeners. Unang-una, number one, Norman Ariola.
0: Hi, Norman.
1: Oy, hi, Norman. Neleg C. Naujed. Good evening, Glenn Diwan. Listening from Bohol. Yan. Kness Moreno and Rustihia. Don Moretti. Pa-shout out po. Idol DJ Labuching. Si Boss,
0: hi, Don.
1: Si Boss Talks from Red Scarlet here. Ah, si Talks.
0: Oy, Talkies.
1: Oy.
0: Boy Talkies, nanonood ka pa pala dyan, Boy Talkies. Boy Talkies, share mo to Boy Talkies para naman may ibang manood pa sa amin na mga ano dyan.
1: Yung photo.
0: Emo punk.
1: Ang dami kong kinuha photos kayong dalawa eh. Hindi pa na-post eh. I-post mo na, Talkies.
0: Bakit ba nangingialam ka? Ikaw na lang post mo. Ito talaga, pinapakala mo yung buhay ni Talkies. Mamaya may tinataguan yan.
1: Also to John Eric, and William Bernil. Good evening. Mahal pala, December. Sydney to Manila. Di ba may seat sale ba? Or tapos na yung seat sale?
0: Wala. Ewan ko, hindi ko alam.
1: Ano ka may seat sale minsan? Eh.
0: Tapos padagdag ng padagdag kada check-out.
1: Itong ganun October, din. Alam ko may, ano yung tawag yun? Yung travel fair? End of the month. Itong October sa World Trade. Alam ko, maraming mura na ticket eh. Kung may bala kayong bumiyahe during Christmas season, yan, travel fair. End of the month, yan.
0: Yun o, sa mga biyaheng-biyahe na dyan. Makabiyahe na nga. Gusto ko bumiyahe, kaso lang hindi ka magawa. Okay lang, dito na muna ako.
1: Okay, don't forget to like and share our content from TikTok, Instagram, Threads at X. Search and type at True Network PH. At kung gusto nyo namang magkwento at live naming makakumpisalan dito sa True Confessions, pwede nyo rin i-text sa 0969-246-5643. That's 0969-246-5643. Hello to Phil, all the way from Calgary. One of our active followers and community members sa True Confessions on Viber. Palagi siya nag-update sa sa show natin.
0: At mabuti naman na na-post mo na, Toki. Sabi niya, naka-post na sir, naka-mention na po kayo. Uy, nakakaya naman, baka sumikat kami dahil minention mo kami. Oh, ikaw talaga, Toki. So, lagi araw-araw dapat isi-share mo para mapunta ka sa ano sa heaven. Had to buy Wi-Fi in a flight. Ang yaman talaga nito ni Norman Arion.
1: Wow, so
0: honored. To listen to True Confetti.
1: Wow, 40,000 feet in the air?
0: True Confetti.
1: Sa lahat ng shows, True Confessions pa. Hi to Chidoro Francisco Jr. from Dasma, Cavite. Cheers daw. Cheers. Oh, beer mug.
0: Mm-hmm.
1: And Raw Dylan. Labot and mali yung spelling. Labuting.
0: Papauso to si Ro. Ro ba yan? Hilaw ba yan?
1: Hilaw.
0: Ayan, para sa mga ngayon palang makikinig sa atin, ano ba ang mga ganap natin dito sa True Confession?
1: Magpupusuan, magkukulitan, magtatawanan, at magharutan po tayo mga katru. Para naman bago tayo magsitulog, pipikit tayo may mga ngiti sa ating mga labi.
0: Mga ngiti. Pipikit tayo ng mga titi. Nangangiti sa labi. May ngiti sa labi. May ngiti sa labi. Iba yun na, may ngiti sa labi. Naiwan yung ano ng ngiti ng jowa mo sa labi mo. Oh yes, nandiyan ang ating ibabaon o huhugutin. Push and pull lang ang atake natin dito sa mga senaryo tungkol sa pag-ibig at relasyon. Ibabaon kung a-agree. At huhugutin naman kung disagree.
1: Meron din tayong SSS. Sagad sa sakit. Heartbreak stories ng mga katru natin online. Siyempre, magbibigay tayo ng advice after. Or pwede rin silang tumawag at humingi ng advice.
0: Yes.
1: Speaking of SSS, si friend ko, si Alexis. First time niya mag-listen sa show natin yesterday. At tinamaan siya sa SSS letter. Akala niya story niya.
0: Hey Alexis, may tama ka.
1: 8 years din. Parang yung story binasa ko yesterday. Same scenario.
0: Ay, nandiyan ang ating, eto naman. Ay, may mga bagong nanonood sa atin. Saktong-sakto. Sa mga bagong kakapasok lang sa ating Facebook Live, meron kami ditong segment kung saan
1: oy,
0: nananaig ang mga palauts. Dahil meron kaming bedtime stories, mga spicy o maharot na kwento online. Hindi ito gawa-gawa. Nakuha namin to lalo na sa Reddit, pampainit sa gabi, sabay-sabay tayo makipagbastusan sa mga kwentang yan.
1: Eto, kumpisalan tayo sa ating aminin mo. May katru tayong tatawag para gumawa ng kanilang confessions. Ano kaya ang aaminin tonight ng ating katru?
0: Ano kayo? Hoy, Annabella Pablo, happy Thursday po. Uy, sana lahat ng Thursday ay happy. Elizabeth Bunyales, Luz Santa, ganda ni DJ W. Ako lang to. Ganyan talaga kasi pinapaboran tayo ng camera kasi sabi ko kapag true confessions, dapat meron kami filter sa camera. Naka-filter kami dito. Yes, nagbabayad ako para sa filter natin.
1: Wow!
0: Yes. Wow. Hi, Carlito Valencia. Good PM sa imo. I used my mileage to pay for... Okay, ikaw na talaga normal.
1: 89,000 pesos one way, December, Sydney to Manila. Mm-hmm. One way lang yun. Wag na lang. I'll wait. Maghintay na lang ako. Na off-season. High season ngayon eh. Pag bare months eh. Diretso na tayo sa una nating paandar, Labuching.
0: Red flag or green flag, but make it sexier sa ating
1: ibabaon o huhugutin.
0: Ano sa imo? Itutulak natin o ihuhugot?
1: Right now?
0: Gusto mong turuan ang anak ninyo na maglinis ng sariling kwarto kahit yes, may tumutulong sa bahay. Ibabaon.
1: Oo natin yan. Kailangan yan. Kahit may katulong o kasimbahay, ano, hindi naman palagi si kasimbahay nandyan o yung katulong, di ba? So, tapos, ano yung magandang disiplina yan? Good for the kids.
0: Yeah, dapat may, ano.
1: Ano tawag? Chores, di ba? Chores?
0: Yes, yun chores yung nilalagay sa cookies. Chores.
1: No, s'mores yun, s'mores.
0: Ay, s'mores. Di ba pag s'mores yun yung ano, kabaliktaran ng less? S'mores!
1: So, okay yan.
0: So, baduy today.
1: Lahat dapat, kahit may katulong kayo sa bahay, Tapos nung maglinis ng sariling kwarto.
0: Mm-hmm. Ayan. Kumbaga sa English, teach them young, di ba?
1: Yeah, yeah. It adds discipline yan. Eh. And syempre, pag nag-solo yan, in the future, marunong sila mag-ayos ng kwarto. At ang may scientific fact daw eh, na yung mga kids na habang lumalaki, nag-aayos ng kama.
0: Ay, alam ko yun. Alinesis, maayosis ng kwarto, ng kama. Sis.
1: Magiging more chances of being successful.
0: Yeah.
1: May ginagawang choice.
0: Oo, diba? More chances of winning.
1: Adding discipline.
2: Let's go, go, go!
0: Kasi dyan nagsisimula yan. Kapag naano na nila, sa simpleng paglilipit lang ng hinigan nila, ay nagiging disiplinado sila. Na ginagawa nila yung mga responsibilidad nila, ma-apply nila yung pag nagtrabaho sila, nag-school na sila. Kasi sanay na silang maging disiplinado. Kumbaga, nasa pagdaloy na ng dugo nila na madisiplinado silang tao. Diba?
1: Okay. Next. Ayaw mong pumili ng career para sa anak ninyo kahit alam mo mas secure ang profession na gusto mong para sa kanya. Babaon natin yan. Mag-a-advise naman ako. But para sa akin, kung anong gusto ng anak ko, kung gusto niya sports, gusto niya maging doktor, lawyer, dancer, singer, okay lang yan. Full support. Kasi alam ko yung feeling na hindi suportado ang parents.
0: Mm-hmm.
1: Kasi gusto namin ng brother ko mag-excel in sports. Mm. Ayaw nila. Hinaharang pag out of the country, out of town. Ano na, sumasama kami pag provincial tournaments. Mm-hmm. Gusto nila local lang. So, hindi ako nakasama.
0: Sayang.
1: So, yes. Payag ako. Agree ako dyan. Ibabaw natin yan.
0: Mm-hmm.
1: Anong profession gusto ng mga anak ko?
0: Tama. Kung anong gusto nila. Kasi ako pa naman ay taong passion. Man of passion.
1: Oh, yeah.
0: Men ako eh.
1: Basta, academics. Tapusin nila yung academics nila.
0: Oo. Pero meron naman, iba talaga na sumobra talaga yung galing nila sa field nila. Kunyari, sa kahit anumang sports yan or kahit sa pagkanta or ano.
1: Diba,
0: hindi naman pwedeng pigilan natin yun kasi kung talagang nag-excel sila na todo-todo doon, talagang lagpas hanggang langit yung kagalingan nila.
1: Diba si yung nag-guess sa atin, si Kenanaya, nag-stop siya. I think 16 years old. Nag-focus siya sa music niya kasi self-taught siya piano, mag-gitara, mag-drums. So tinigil niya yung school niya. After I think 2-3 years, bumulik siya. Tinapos or actually still in school. So tinatapos niya yung diploma niya. So okay yan.
0: Uy, may anino. Parang lang tayo, tulpo dito. Baka mapicturan yung anino dyan, ha? Ayan, sabi ni Tokis, mas maganda yun sa personal si Idol Abuchik. Gikas kita mamaya, Tokis!
1: Tokis!
0: February and August ang low season, so I might play. Ang dami mo naman. Eto na nga. Gusto ng partner mong turuan ng anak ninyo ng second language kahit dagdag gastos sa school. Uy, babaon! Eh, gusto naman pala ng partner ko, di siya magbayad, di ba? Ikaw may gusto, ako naman, sayang naman yan kung di ba? Kung meron namang budget si partner. At saka mas gusto ko yan talaga.
1: Anong
0: mas okay sa batay na may second language.
1: Anong language na gusto nang ipaya ka sa...
0: Ano?
1: Pabor.
0: Anong paya ka?
1: Payag ka sa matuto yung anak mo.
0: Bisaya. Gusto ko matuto mag-Bisaya yung Bisaya. Anak ko.
1: So, ibang dialect?
0: At saka siguro, Hapon. Japanese. Madaming pera sa Japan. At saka mahal yung lagi silang kumukuha kasi ng mga interpreter.
1: Ano mas marami? Mandarin or
0: Ayoko ng Mandarin.
1: Mandarin, Fukien, yung isa?
0: Fukien,
1: Mandarin, Cantonese.
0: Fukien, Cantonese.
1: Mandarin. Papaya, Chinese, tsaka Tagalog, English. Yung tatlo na yan.
0: Ako, Tagalog, Bisaya, Japanese. Ayan. Yung English kasi parang lagi na yung ginagawa dito sa Pinas. Parang common na talaga yan eh.
1: Yeah, but tayo lang sa Southeast Asia na mahusay ha.
0: Wow, bakit hindi ako?
1: Punta ka sa,
0: ba't ako hindi?
1: Punta ka sa Thailand. Good luck. Mas okay ka pa eh.
0: We know English. I go Thailand. I make English.
1: Punta ka sa Bali, sa Indonesia. Wala. Konti lang. Yung mga Grab drivers lang. Other than that, ang hirap talaga.
0: Hirap.
1: Oh, hirap. Yung hindi sa main city ha, punta sa probinsya, at least dito sa Pinas, punta ka sa probinsya, yung basic English, alam nila, doon wala talaga. Tsaka...
0: Ako nga, mas nadadalian ako pag nasa Amerika kasi nga, naiintindihan din ako. Pag medyo hindi mo pinaproper, mas naiintindihan nila. Nagigets na nila kahit parang mali naman.
1: Kahit may accent?
0: Basta may accent lang.
1: Okay.
0: Nagigets na nila. Tsaka yung hindi masyadong maayos yung grammar.
1: Okay.
0: Lang sa katil. Ang mapanlait lang naman talaga yung mga kapwa natin Pilipino.
1: Tayo lang.
0: Ano ba naman yung English nito? Ano ba naman yung grammar nito? Lalo na kapag nag-aaway sa social media na yan, talagang nagpapansinan ng grammar. Tapos, pag sobrang ganda naman ang grammar nila, ate, sasabihin naman, magre-rebat, sasabihin, oh, magsama kayo ng best friend mong ChatGPT. Gaganon pa. Hindi ko na alam talaga sa mga Pilipino ko ano pag mas okay, maging ano, mag-ChatGPT o magbububuhan na lang. Diba? Yun lang naman na mapansin. Pero ang importante naman, may nakakaintindi sa'yo o kaya nasasabi mo yung gusto mong sabihin. Okay na yun kahit di ka magaling mag-English. Siguro kung kailangan sa profession mo, pwede. Pero kung yung normal na mag-usap lang kami sa English, wala namang pansinan. Wala namang sitahan. Kaya ako hindi na ako nag-i-English, lagi ako sisita eh. Tsaka wala rin naman ako masyadong
1: alam. Magaling ka naman mag-English eh. Ano ka ba?
0: No, I'm not...
1: Fluent?
0: I'm not fluent. I'm not fluent. Fluency.
1: No, but mas magaling ka.
0: No, I don't think so.
1: Yeah, see? Alam mo namang mag-answer back eh. Yun ba?
0: Grabe naman yung sumagot lang. Siyempre alam ko yun.
1: Yun hindi.
0: Kaya ko yung sumagot, kunyari, yung mga rebat lang na ano. Oh my God!
1: Ganun. Oh, yan, see?
0: Bing! Mga ganyan. Yan lang yung mga nalalaman ko sa English. What the hell? Gaganon pa.
1: What the hell?
0: Yun lang yung mga alam ko sa English. Yan.
1: Okay
0: na yun.
1: May kaibigan kang hindi mahilig sa birthday parties. Pero personal kang binibisita sa birthday mo.
0: Uy! Okay, Bobo, oy. Nakaka-touch naman yan. Touch by touch.
1: Okay. Mas importante nga yan eh.
0: Mas thoughtful yan kasi birthday mo mismo. Pinuntang ka pang personal. Diba? Personal kang binibisita sa birthday mo. Tapos lagi ka naman wala. Asan yung thought? De, pero ano yan, gusto
1: Ibabaw
0: ko yan.
1: Natin
0: iba yan. Yung ano yan, iba yung effort niyan. A for effort talaga.
1: Di, may tao na antisocial talaga. Kahit i-invite mo sa event, hindi pumupunta. Kahit birthday, kahit special event.
0: Tamad talaga. Pupunta pa, late pa nga.
1: Di, yun ibang barkada ko. Ayaw nila yun, ano, maraming tao. Kasi, pag maraming tao, they'll be forced to say hi. And yung mga iba, friends ko, ayaw mag-small talk.
0: Ay, ako kahit hindi ko pinuforce yung sarili ko.
1: Yung small, ayaw nila ng ganun. So,
0: tago na lang ako.
1: Hindi sila pumupunta. Kung pupunta sila,
0: pwede naman di pumansin eh. Kasi naman,
1: maaga sila pupunta.
0: Nagbabait-baitan pa kasi.
1: At maagang French exit.
0: Aalis.
1: Oo.
0: Pwede namang ano, hindi bumati. Sabihin mo na lang, sakit lalamunan ko sore throat. Oh, dip.
1: Kakain lang na mabilis, tapos alis na.
0: Yan, si Tony.
1: Hindi, ako, stay hanggang ano eh. Till the end ako eh.
0: Eh, syempre, hindi ka naman nalalasing. Hindi ka nainom. Uy, magpapadala daw si Norma ng pizza.
1: Oh!
0: Ang tinatanggap lang namin ng pizza dito ay SNR.
1: Okay.
0: Pwede naman shakies pero pepperoni. Thank you. Maraming salamat, Norman. Buti nakapagpadala ka na ulit.
1: Uy, Norman.
0: Tagal na kaming gutom. So walang RFID.
1: RFID pa. Norm.
0: Ano ba naman yung walang RFID? Naghihirap na ako. Wala na akong panggas. Tumaas na naman yung gas. Ano ba yun?
1: February.
0: Ay, maraming salamat.
1: Feb daw darating siya. Maglaro ng PAL Interclub. Ano yung golf tournament ba yun?
0: Oo, oh, golf tournament yun. At syempre, ano, birthday golf tournament ko yun, syempre. No? Dapat maging sponsor ka na, Norman, sa
1: kaya
0: tournament ko, ha? Hindi na pwedeng player-player ka lang, ha? Dapat mag-sponsor. 50k pinakamababa.
1: Wow! Bawat player?
0: Hindi, sponsor. Sponsorship, hindi player. Ang player, magkano lang yun. Depende sa golf course na ano mo, paglalaroan. Eto naman. May barkada kang nagdesisyong magtabi ng monthly fund para sa emergency ng kahit sinong member. Ay, nangingilam.
1: Ano yun? Barkada lang?
0: Well, sa opisina, pwede. Hindi, pero hindi eh. Para sa friends.
1: Oh, sa True FM, meron ba tayo?
0: Friend circle nila. Ay, nanggagamit. Sa, hindi na. Parang...
1: Dito sa True FM, wala ba tayong jar?
0: Ano, may hirap yan kasi sila Aaron, sila Rom nandyan, si Derek. Sino yung isang director na ano, yung laging gutom? Wala siya ngayon, wala siya dito.
1: Wala siya.
0: Wala, buti nga wala dito. Oh. Magkaka-pizza pa naman.
1: Ang umaga eh.
0: Sino ba yung laging gutom na yun? Si, ano, si Apolinario. Kahapon nandito yung gutom na yun eh. Walang tinanggihan yun. Kahit cheese bread. Kahit ano.
1: Cheese. Si Sugo. Direct Sugo.
0: Yun. Direct Sugo ba yun? Yung matangkad. Yung ano. Sugo mo to. Sugo mo to. Walang tinatanggihan yun. Kahit yung cheese bread lang na binili ko dyan sa 7-Eleven. Talagang ginangata niya pa.
1: Dinilaan niya pa yung wrapper eh.
2: Nakaano kay.
0: Pero okay lang naman. Kasi kaya naman namin ibigay. Basta sa Pasko walang manghihingi ng angpaw.
1: Yan. Queso de bola.
0: Yan.
1: Para kaya yan. Direk Subo.
0: Direk Sugo, hindi Sugo.
1: Sugo. Sugo. Ah! Direk Sugo pala.
0: Dapat meron ako dito. Uy! Dapat yung mga ganong effects. So, ayan. Ito naman.
1: May kaibigan kang ayaw tumanggap ng libre dahil gusto niyang pantay ang ambagan ninyo. Oh, wow.
0: Alam niyo nun? Ah, ugutin. Ayaw tumanggap ng libre. Ugutin ko yan. Sasabihin ko talaga, ayaw mo tumanggap ng libre. Eh di ikaw man libre.
1: Ayun.
0: Oo talaga, sasabihin ko yan. Kung ayaw mo tumanggap ng libre, bakit hindi ka na lang man libre?
1: Ayan.
0: Kung nahihiya ka, ako hindi ako nahihiya.
1: Oh, ano yan?
0: Ay, meron din ganyan si Bianca. Nililibre ko minsan. Tapos sabi niya, ay, wag na. Hindi na, sige na, ang arte mo, umorder ka na. Ay, tapos umorder nga kay Starbucks.
1: Kunyari?
0: Oo, kunyari sa una. Tapos pangalawang tanong mo na, nag-order talaga siya.
1: Sa 12 Monkeys nga, siya ang pinamalakas uminom eh.
0: Ay, ang dami pa palang nag-asas ni Tony sa'yo.
1: Ilang kalamansi? Ilang bote ng kalamansi na ubos niya?
0: Dalawang kalamansi? Acid, grabe naman yun.
1: Tsaka vodka, grabe yun.
0: Ay, di ba ngayon, ano, bukas iba aalis kayo?
1: Bukas ba?
0: Okay, oo, di ba ang nag-iya pa nga yung ano, laging gutom na Derek? Ito naman. Gusto ng parents mo na ikaw ang magdala sa kanila sa travel kahit gusto mong mag-travel silang sila lang. Sila lang. Ibabaon. Uhugutin kung wala akong budget. Siyempre kasi parents mo baka na nadyajay sila na ano na mag-travel na dalawa lang sila. Alam mo naman, yung mga matatanda ngayon, mga seniors na hindi na yan maalam masyado sa mga AI at kung ano-ano pang ways, di nila alam yan. Inilalam yung mga pa-QR, mga ganyan. So, kailangan, gusto nilang samahan sila. Lalo pa kaya kapag napunta sila sa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
0: So, challenge talaga kapag napupunta ka sa ibang bansa, ibang kultura, ibang way ng pamumuhay.
1: Ako, gusto ko talaga sumama. Ah, dinadala ko parents ko. Oo, di ba?
0: Buti habang, na lang, isa lang, nanay lang ako meron.
1: Habang kaya pa ng nanay, tatay ko mag-travel, ako palaging kasama nila. Kasi yung brother ko, wala talaga, ayaw niya mag-travel talaga. Ano siya, na, ayaw mo kung may, ano yun? Anong tawag doon sa takot sa ano, lumipad ng aeroplano?
0: Manananggal?
1: Hindi. Phobia.
0: Fear of heights.
1: Phobia siya eh. Ewan ko lang kung ganun katindi yung phobia niya.
0: Air phobia.
1: Hindi air phobia.
0: Aerophobia.
1: Basta yung fear of flights. Kasi ayaw niya talaga mag-fly.
0: Flightophobia.
1: Flights. Ang tawag dyan.
0: Flytobia.
1: Ah, tama ka. Aerophobia.
0: Galing! So galing! Alam mo, kung sumasali lang ako dun sa, kung sumali lang ako dun sa, ano bang palabas yung dati noon time show?
1: Want to be a millionaire.
0: Hindi. Anong scientific name ng mga ganito? Di ba yun hula-hula lang talaga yun? Kasi hindi alam ano bang ano yun noon time show.
1: Aviophobia.
0: San linggo na po
1: sila? Aerophobia. Yeah.
0: Ano ba yung noon time show? Magandang tanghali ba yan? MTV.
1: MTV?
0: Oo, si John Estrada, Willie Revillame, at si Randy Santiago.
1: Ganyan mo ng jahe! Meron.
0: Ang kala ko may hinagis talaga. Kukunin ko talaga.
1: Si Willie, ba, no, si Willie din, di ba, nandun?
0: Oo nga, Willie, Randy, at saka ano, di ba, John Estrada. Tapos si Ami Perez pa yung nag-host. Uy, nakakamiss naman yung mga noon time show. Namiss ko rin yung noon time show namin bago kami batalsikin. Ang ganda sana ng show.
1: Naubos ba fans? Naubos.
0: No? Ang daming fans. Di naubusan ng pera yun si ano. Si, ano, si Mayor Albie. Shout out, Mayor Albie. Kamusta na tayo? Eto, tapos na ba ito? Ay, hindi, tapos na pala.
1: Ayaw ng kapatid mo na gamitin ang pangalan niya bilang emergency contact mo dahil marami na siyang responsibilidad.
0: Iba ba, on? Okay lang naman kasi nga natutuliro na.
1: Emergency na nga eh. Yun ang priority eh, di ba? Ilalagay mo yung pinaka-importante na, well, pinaka-responsible na tao. Kasi syempre kung irresponsible, baka hindi sumagot ng phone eh.
0: Yung nanay ko nga, parang ano eh, lagi sinasabi, ako ilagay nyo dyan, ako ilagay nyo. Ending talaga, hindi ko siya nilalagay.
1: Bakit?
0: Kasi ayoko na pag may ganito, ganyan, nangyari, ganyan. Ayoko yung siya pa yung...
1: Siya.
0: Oo, diba? Kaya nilalagay ko yung kapatid ko kahit... Hindi ko siya inabisuhan. Basta sa lahat nilalagay ko yung kapatid ko. Para siya yung ma-stress.
1: Ako nilalagay ko si Boss Ian, Luminario.
2: Oh my God!
1: Ikaw yung ano, point of contact.
0: Boka nito. Kakakilala nyo lang eh.
1: Nasa office ako palagi. So at least alam niya.
0: Nasa office ka palagi. Dumadating ka nga dito. 8 o'clock palagi.
1: Oh, 7:50.
0: 200 days na. Nalagpasan na yung 120. Hindi pa nag-celebrate. 200 days na tayo mo nakilala. O, tinalo ka niya.
1: 200 days na?
0: Na magkakilala, hindi episode ata. Including yung weekend.
1: Yay!
0: Wow, ang galing naman. Binibilang talaga ni Ian para may rason. Nandiyan yung sa calendar.
1: Binibilang niya kasi alam niya, every 40th, may party.
0: Oo, di ba? Sabi nila, uy, magano daw.
1: So every 40th, 40th day, nilalagay niya sa calendar niya, no breakfast, no lunch, may dinner.
0: Hindi naman yan omad si ano eh. Tamad. Tamad kumain pero hindi yan omad si Ian. Hindi yan kailangan ng ganyan. Eto naman. Ano na sunod? Merong nag-comment. Pasok. Sobrang ganda siguro si DJ Labuching sa personal. Binabasa talaga yung mga ganyan.
1: Don Valera,
0: hello sa'yo. Sabi nyo, yung may utang number, laging may tatawag. Ayan, sabi nito, may utang daw. Oy, supportahan nyo yung ano, Red Scarlet, napakagaling nila. Bukod sa, hindi naman kumakanta tong Tokis na to, magaling yung vokalista nila.
1: Wala siya nga, ginawa eh. Ay, na, dapat may one-on-one siya eh. Guest, mag-solo siya guesting.
0: Hindi niya kasi dinala yung bass guitar niya eh.
1: Hindi, wala tayong ano eh.
0: Pero magaling siyang umakting. Umakting na akala mo may ginagawa, di ba?
1: Pasok ba siya sa Starworks?
0: Or... Starworks? Tayo nga hindi pumasok siya pa kaya.
1: So, ilang taong ka na ba, Talks?
0: Nandito na nga tayo, hindi natin maipilit eh.
1: Talks, ilang taong ka na? Kasi hanggang ano 14 to, I think, 23? 22. Ang,
0: 14 to 22. Ang bukang buta. Nakikita mo talagang nasa 20 lang siya. Oh. Plastic mo talaga. Okay mo makipag-plastika.
1: Ang liit niya
0: eh. Ang liit niya. Ang liit mo daw pala. Oh. Hi, hello Ricky Valderrama. Sa kaya nang galing tong mga bagong nagko-comment? Kasi hindi naman ako nag-share. So baka shinare ng ano, tinutulungan tayo ng ating True FM.
1: Nag-post na ako sa...
0: Ay, hindi. Si Jen ng True FM, di nyo kami, ano, tutulungan. Laka yung support sa programa namin. Okay lang.
1: Puro,
0: andito naman puro si Tobis.
1: Puro si Lord. Si Lord, Ted, DJ Chacha, Sir Ted Filon, si...
0: Ay, ang alam Miss mo ko sino yan? Si Atom Ang yan.
1: Kabal.
0: Si Atom Ang yan, yung hindi ka favorite, si Atom Ang. Siya kasi yung mga sa social media, di ba? Siya yung gumagawa ng mga... ng mga content. Di tayo ginagawa ni Atong ng ano, ng content.
1: Hindi. Gumagawa, hindi pinopost.
0: Oo. Alam mo na, sa Pasko ha, pag lumabot sa'yo si Atong Ang ha. Sabi ni Norman, ang ganda mo raw today, Labuching. Super thank you raw sa paghatid sa kanya nung last time.
1: Wow! Wow!
0: Wala ay, sa baba.
1: Tatagdagan baka tanang 5,000!
0: Alam mo ba, kasi magaling ako dyan. Pinat, di ba galing dito sa studio? Sabi ko, guys, atid natin si Norman.
1: Walang, oh, wow!
0: Big $50, si Bianca, tsaka si Tiday.
1: Si Ian, wala?
0: Sabi tuloy ni Yuri.
1: Okay.
0: Sabi ko, sasabay ako.
1: Next time, si Ian na lang mag, ano, maghatid hanggang bahay.
0: Oo, oh, oh. Ayan, Norman, pag umuwi ka sa February. Oo.
1: Oh. Oh. Hanggang, hanggang kama sa hotel.
0: Oh, diba? My God! At saka dahil natid ko siya, dahil natid ko siya, nahablot ko nga yung LV na sira. Di ba yung LV na sira? Kaya pala ready siyang ibigay.
1: Ano lang, yun monogram ang sira lang. But yung okay. Bag, okay pa.
0: Okay lang, bawi na lang ulit siya next time.
1: Matibay yung bag na yan, ha? Yung side. Ano siya? Satchel ba tawag doon?
0: Satchel on the floor.
1: Satchel.
0: Oh, ang ganda nga. Pero next time, Norman,
1: mahal yun, yung ha? Maganda.
0: Yung mas mahal naman dito sa coach. Ay, ito, shout out, Norman. Ang ganda ng bag ko, oh. Coach to. Coach Ansay. Oh, di ba? Oh, coach yan.
3: Sana all.
1: Sana all.
0: Walang amoy leather. Hindi.
1: Nangaano kay.
0: Peke na naman ang buhusit.
1: Oy, Norman, may... may partner ba yan? May home partner? Wala ba home
0: partner? At saka another, ano, sinelas ulit, ha? Balik ka na, I miss you na.
1: Oy!
0: Ayan na nga, ayan na nga. Mamaya naman mga ka-true, may mga kwento naman tayong aabot hanggang buto ang sakit.
1: Stay with us, this is Getting Real. Dito lang sa True Confessions.

0: tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malinaw, batikang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good morning, bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Alta Media Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha. Tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama si nga Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama si na DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Bago matapos ang gabi, baka may gusto ko pang ilabas. Message na. True Confessions.
2: Lumamamumahi.
3: Ay, nakatutok pa rin kayo. Ay, sa inyong late night kakumpisalan. Ay, this is True Confessions.
4: Si Gat Butch, kumusta? Nakita ka, nagkita kami sa, ano, sa Philippine Music Awards. Kinakamusta ka daw? Nag-text ba si, ano, yung partner niya? Sino ba yun? Yung tahimik?
3: Sleeky Deaky?
4: Tahimik eh. O, mga problema sa puso naman tayo sa ating SSS, Sagad sa Sakit.
1: Masakit, pero totoo. True Confessions presents Real Talk Lang, Less Lambing. Rawr.
3: Hi, Ricky Valderrama. Sabi muna ni, ano, ni Tokis, magkasing edad lang kami ni Idol Labuching.
4: Ay, oh, wow.
3: Talaga? Ba't parang mas maaga ka?
4: hi to Lawrence Arat. Shout out.
3: Ayun, taga Mindoro daw si Ricky. Hello. At eto na nga. Ito na, SSS. Heartbreak story natin for tonight's video. Sabi Old Dash Potato 1095. Hirap talaga akong makihalubido o makipag-socialize sa mga tao. Yan ang pinamagatang. Hindi ko alam pero kahit saan ako pumunta, parang hindi ako belong. Dati nung bata ako, nararamdaman ko naman na to, pero may mga nagiging kaibigan pa rin ako sa mga classmates. Sa mga classmates ko, kaya kahit papaano, may social life pa rin ako. Ayoko nagfo-force ng connection. Kapag nagkakaroon ako ng kaibigan, basta lang siyang nangyayari. Yung bigla lang kaming mag-uusap, tapos maramdaman mo lang

0: na palagay loob mo sa tao na yun. Tapos tuloy-tuloy na. Noong nagkaroon ng pandemic, lockdown, so sa bahay lang lahat, tapos sumabay pa na, nagkaroon ako ng mental health issues, disorder, at personality ko na rin na lumalayo talaga ako sa mga tao kapag hindi ako okay. Ayokong maging burden. Alex Burden. Mula rin nung nag-therapy at nag-take ako ng meds para ma-heal ako. Mahil ko yung mental health disorder ko. Hindi ko alam pero naging extra sensitive ako.
1: Yun.
0: Madali akong masaktan kasi mas napapansin ko na yung bawat kilos ng mga tao sa paligid ko. Ay, iba yan ah. Iba yung sinira mo dyan ah. Napapansin ko na yung mga low-key bullying at low-key panlalait na akala mo normal lang kasi minsan hinahide din siya as a joke. Pero binubuli ka na talaga. So pinilit ako na bumalik sa school at matapos ang pag-aaral dahil iyon lang ang pinakahiling sa akin ng mga magulang ko. Mula nung bumalik ako sa college, syempre mas bata yung mga naging kaklase ko. Mas nahirapan ako makipag-socialize kasi mas bata sila. Sa totoo lang, sobrang hirap mag-aral sa college na walang kaibigan dahil walang natatanungan tungkol sa school at yung schedule kasi minsan biglang binabago rin ng mga prof. At hindi ina-announce sa GC, so ikaw, wala kang kaalam-alam. Mahirap din walang nakakausap sa school. Pakiramdam ko, multo ako. Siguro ikaw yung nandun sa kabila. Hindi ko rin alam kung masyado lang ba talaga akong matanda kumpara sa mga kaklase ko ngayon. Pero isa rin sa rason kung bakit ayaw kong makisalumuha sa kanila ay dahil nakikita ko yung low-key pambubuli na ginagawa nila sa iba kong kaklase. Yung kunwari, kinakaibigan nila, pero pinapahiya lang naman talaga nila at pinagtatawanan. So pati yung mga sinasabi nila sa mga prof sa GC ng section namin, hindi ko masikmura. Minsan kasi nababasa ko doon na minumura nila yung mga prof at nilalait.
2: Oh no!
0: So may isang prof na mahilig siyang magbigay ng wisdom, life lessons, at sobrang helpful para sa akin ng mga sinasabi niya, pero tingin sa kanya ng mga kaklase ko ay nakakairita. Hindi ko talaga kayang makipagkaibigan sa ganitong nakita ko. At pero, ayoko nang pakiramdam na para akong multo. At hindi belong dahil nawawala na rin ako ng gana sa school ulit dahil dito.
1: Mm-hmm.
0: Para sa kanila, humor lang nila ito. At kung hindi ka makikisama eh, hindi ka nila ka-humor. Kaya lalo kang ia-outcast. So kailangan ko talagang makagraduate dahil sobrang hirap makahanap ng trabaho kapag wala kang diploma.
2: Let's go, go, go!
0: Pero hindi ko masikmura yung ganitong sistema. Mas gusto kong mag-isa kaysa sikmurain yung ganitong sistema. Pero ang hirap talaga ng walang kaibigan.
1: But introvert siya eh. Ayaw niya mag-ano eh.
0: Di naman daw siya introvert.
1: But anti-social eh.
0: Ano siya, nay na nga nakakaibigan naman siya, pero ito kasi dahil mas bata na sa kanya eh. Mas lalong yung, hindi niya na masakyan.
1: Tsaka yung jive, hindi siya nag-ano, hindi sila aligned sa mga yung humor.
0: Ako kung naging classmate ako niyan, ife-friend ko yan. Parang nung college ako, may mga classmate ako na matatanda na. Dami nilang naturo sa aming bisyo. The best! The best sila!
1: Yeah, but syempre pag bata, halos lahat ng barkada mo on the same wavelength. Isip bata ka eh. Or isip, let's say, mga Gen Z?
0: Mm.
1: Diba? Siguro siya old soul.
0: Oh, kasi mas nakakatanda naman talaga sa kanya eh.
1: So, feeling ko, yung hilig ng mga kaklase niya, hindi niya type talaga eh.
0: Pero ako rin naman kasi matuturn off ako. Ayoko maging kaibigan ng mga ganong klase ng lalaki na kaklase, na nanlalait. Tapos yung nang babackfight ba?
1: Yung bully?
0: Babackstab ng ano. Diba sa GC, minumura pa nila yung mga prof nila. Ang sagwa, ang pangit talaga. Lalo na mas nakakatanda sa inyo yung minumura nyo. Humor, hindi na humor yun. Yan yung mga ayaw ko sa mga, yung kunyari, nagpapatawa, tas nakakanakit ng tao. Hindi talaga ako natatawa.
1: O minsan
0: sa
1: yung mga
2: tama!
1: Two-faced.
0: Ay,
1: doble kara. Parang tao doon. Na sa harap mo, mabait. Pag wala ka, sinisiraan ka na.
3: Nangaano ka eh.
0: So hindi siya nakaka-humor kung meron kang nasasaktan na ibang tao. Kaya, bilisan mo na lang gumraduate kasi ang toxic ng ano mo, mga classmate mo. Pero meron din akong kaklase na talagang never siya nakipagkaibigan. Bumabati-bati siya sa amin. Pero hindi na yung para makipagtambay. Lumabas, kumain, sumama sa ganito. Talagang solo lang siya. Talagang tinatapos lang niya yung school niya. Pwede naman yun. Para hindi na nadadagdagan yung stress mo. Mas stress ka pa sa school, tas stress ka pa na wala kang kaibigan. Hindi mahirap ang walang kaibigan.
1: Ako,
0: di mo naman sila kailangan kaibiganin eh. Kasi classmate mo naman sila. Pwede mo silang tanungan. Pwede mong...
1: Ang mas marami kong barkada, high school. Tapos third, fourth year, nagtrabaho na ako. So, ang time ko with my friends, pag morning, home, yun na tawag dito, homeroom, yung first class ko, yun ang barkada ko. Tapos, tuwing recess or lunch break, doon lang. Kasi pagkatapos ng school, mapasok na ako eh. May trabaho na ako eh. So, diretso, after school, straight to work. So, wala akong tambay-tambay yung third, fourth year ko. Tapos college, wala na talaga. Naghiwalay-hiwalay kaming colleges. So, wala akong barkada unless classmate ko. Kasi after school, kasi iba-ibang oras yung class mo, di ba, pag college.
0: Oo.
1: So, ako naman, pagkatapos ng school ko o class ko, hiningi na mom ko yung ano, yung schedule kasi alam niya, ay, okay, papasok to after itong oras.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ano ko schedule ko, I think it was Tuesdays, maaga ko pumapasok. Like 4 p.m. Tapos, oh.
0: Madami na yung viewers, akala nila palautugan na.
1: malapit na.
3: Oh my God!
1: Malapit na. Bedtime God, story.
0: No! Ay, nako. Ako, marami akong tropa nung high school saka college. Ang mga tropa ko pa nga, yung mga ibang ano, yung mga higher levels pa nga eh. Kaya naman yung naging problema ko naman, nung nakagraduate ako hanggang ngayon, pag may mga bumabati sa akin, hindi ko naman makilala. Sa sobrang dami talaga nila. Hindi na store sa ano ko.
1: Sa
0: bagay talaga.
1: Sa CPU.
0: Wala naman talagang ano, wala namang memory card talaga.
1: Sa CPU mo.
0: CPU kung paalog-alog lang, walang kwenta. Ito naman. Tapusin na natin ang usapan na yan.
1: Grabe itong pangalan.
0: Ano yan? Sabi naman ni Dilim Jenny. Ay, dito maganda na may ilaw. Kung sabi na magatang MCA. Ano yung MCA? I'm dating someone who doesn't know I'm rich. Uy. So for clarification, hindi naman ako filthy rich.
1: Ay, okay.
0: But I'm rich. Na tipong kaya kong dalhin sa Japan ang pamangkin ko kasi very good siya sa school. Ayan. I can buy you, your friends, and this bar.
1: Anong Tagalog sa filthy rich?
0: Filthy rich. 50 lang yung pera niya. Take 50 yung pera niya.
1: Filthy is...
0: Filthy.
1: Dumi.
0: Hati. Ah, dirty rich. Parang
1: dirty
0: ganun.
1: Rich.
0: Filthy rich.
1: So, sobrang dami yung
0: so,
1: pera.
0: So, graming ano? So, galing sa money laundering?
1: Hindi naman. But filthy meanings, tinatapad niya lang yung pera. Ginagastos niya lang.
0: Filthy rich.
1: Hindi siya ganun.
0: Pala yun.
1: Rich siya, but hindi siya filthy.
0: Okay. So, anyway, we started dating 2 months ago. Organic encounter lang sa isang spa.
1: Nako. Uy,
0: organic pero spa.
1: A spa to spa daw.
0: Ay, naku, dami ko din. Ang nakakasunumunan, puro ex ka. So, we talk, and somehow, nag-click kami. To be honest, what I like about him is he's ambitious. Na-attract talaga ako when he talked about his life goal. Tapos, nakikita ko talagang pinagsusumikapan niya. Motivated siya mag-work. Kaya ako, I support him on small ways. Ganon ka small. So, I could think of gaya ng pinapadalhan ko siya ng lunch tuwing weekend, Tuesday, wow. Saturday, kasi ang pasok niya, tapos ako naman Monday to Friday. So, on Saturday, I always prepare a feast for him. Wow, feast! Wow, filthy! Why I didn't tell him I'm rich? Siguro dahil ayaw kong ma-intimidate siya sa akin. But at the same time, previous experience ko na rin kasi, I dated someone na parang ever since nadikit sa akin, naging complacent.
1: Yun.
0: Nawala yung bagay na nagustuhan ko sa kanya at naging palaasa sa akin.
4: Oh no!
0: I want him to stay motivated and not rely on me too much. Saktong-sakto rin naman kasi ang pagpapanggap ko. Noong lumipat ako ng work, nag-rent ako ng murang apartment nearby. May condo kasi ako sa Pasay, tapos ang nilipatan kong office ay sa Cubao.
1: Mm.
0: As someone na walang kotse, I don't like driving. Tumira na lang malapit sa office. So, mas convenient na lang talagang tumira.
1: Hindi mo tinapos.
0: Tumira na lang na malapit sa office. So, the story, I told him, I'm renting this. Tapos tuwing weekend, umuwi ako either sa province or sa kuya ko na nasa Pasay. So, I'm referring sa condo ko, ha. Okay, noted. I think he believes it naman. So, I'm not sure kung kailan ko sasabihin na mayaman.
1: Huwag mo na sabihin, please.
0: But for now, I like keeping it this way. I don't think I'm hurting him by omitting this detail naman, di ba? Oh, yes naman. Like, yeah.
1: Sino ba nagsasabi na mayaman?
0: Babae kasi yung mayaman. So, parang ang awkward.
1: Di ba dapat, hindi dapat, ano, yung, well, hayaan mo na lang makita niya na, oh, may kaya pala to. Well, huwag mo nang sabihin na, oh, I'm rich, ha? Or, may kaya kami.
0: Oo.
1: Diba?
0: Dapat sabihin niya.
1: Ha? Really?
0: Actually, para malaman niya na agad kung katulad nung ex niya. Parang guy din. So ano, filthy rich sila.
1: So guy din yung nagsulat. So guy to guy.
0: Ay, ganyan talaga yan. Kung guy to guy talaga mag-aasahan yan. So kailangan talaga sabihin niya kung guy siya. Para malaman niya kung perahan ba siya. Malaman niya na agad. Hindi na sila magkalulukuhan. O kaya para din dun sa lalaki. Para hindi na siya mangapa kung may mahihita ba siya sa'yo o wala. Diretsahan na. Dapat sumagot kayo ng tama kay Cleopatra.
1: Oo, sa spa sila nag-meet eh. Ang galing ni... Pwede ka maging investigator.
0: Mm-hmm.
1: Spa nga, tama. Tama si Boss Ian. So, feeling ko wag na lang. Kung ako yung letter sender, si Dilim Jenik, let him find out organically na may kaya ka. Kasi pag nalaman yan, baka mas lalo siyang humingi ng extra pera, not service. Extra money, di ba?
0: Mm.
1: At baka maging complacent din ng ex mo. Parang yung ex mo rin.
0: Dapat kasi kung rich ka, wag kang give ng give. Wag bading na bading. Di ba? Minsan, kailin talaga ang may problema di ba? Sorry ah.
1: Okay lang magsubo.
0: Hindi kasi, di ba, tulad ng mga babae, kapag sobrang giver talaga yung babae, sobrang generous, ang tawag sa kanila, ay, bading ako magmahal eh. Kasi ganyan talaga ang mga bading talaga.
1: Material.
0: Sobrang generous. Hindi sa materialistic ah. Generous talaga sila. Yeah. As in, gusto nila sila yung nag-aalaga. Gusto nila yung dumidepende rin sa kanila.
1: Yung ibang, gumigimik. Mm. Sponsored yan.
0: Sponsored
1: nino? Na mga boys. Hindi ba yung mga boys na walang pang inom, walang pat mahilig gumimik? Sponsored yan.
0: Siyempre, kami nga girls, sponsored . Sila pa.
1: Oh, yun.
0: Parehas lang naman. It's a tie lang naman. It's a tie lang sa boys and girls. Wala kong dinidiin. Kasi isa lang tayo ng takbo ng...
1: But wag mo lang sabihin.
0: Pares lang tayo ng blood type.
1: Dilimgenic. Dilimgenic, wag mo sabihin.
0: Ako sabihin mo para magkaalaman na agad kung anong pakay sa'yo ng lalaki.
1: No.
0: Baka ang pakay niya sa'yo ay magpalibre sa'yo every weekend sa spa. Diba? Tsaka paano mo malalaman na mayaman ng filthy rich ang isang lalaki kapag nasa spa? Ikaw, paano mo sisipatin?
1: Lalaki?
0: Oo, titignan mo ba kung may peklat yung ganon, may bala.
1: Hindi ako magsaspa ng maraming lalaki.
0: Hindi mo mapapansin kasi nakahubad.
1: Ayan.
0: Ano ka ba? Doon mo nga malalaman kapag yung...
1: Ha? Paano?
0: Pag nakahubad kasi malalaman mo rampeklat, ganon. Yun yung mayayaman.
1: Talaga? Meron naman may maalaga lang eh.
0: Uh-huh. Usually naman may mga...
1: May mga alaga, maalaga sa katawan. Hindi naman...

0: Ang oras, 9:25. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
1: Kasunod ng mga naitalang aksidente ng mga pedestrian na nasa tamang tawiran naman, ang Land Transportation Office o LTO mas pinahigpit ang parusa sa sino mang mapapatunayan lumalabag sa panuntunan ng pag-yield o paghinto sa pedestrian lane. Ano nga ba ang nakasaad sa pulisiyang yan? Pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Ruth Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib.
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
1: Hindi pa may tuturing na pugante si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ayon sa Department of Justice. Paliwanag ni Senior Deputy State Prosecutor Herbert Abugan, may kailangang sundin na proseso bago ideklarang pugante ang isang individual. Sa ngayon, bibigyan muna raw si Leviste ng pagkakataon na humarap sa korte bago malaman kung ano ang magiging sunod na hakbang sa kanyang kaso. Bago ito, tiniyak ng abogado ng mga legarda na si Attorney Tony Lavinia, nababalik ng bansa si Leviste. Sa huling impormasyon ng NBI, sa France o Germany lang nag-iikot ang mambabatas. Balitang malinaw, impormasyong mapagkakatiwalaan. Ito ang 105.9 True FM News Update. Ako po si Ruth Cabal. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ito ang True News Update. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako bilib.
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
0: Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo. At everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka. Ang tampalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang Best FM Radio Program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha. Tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
3: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
4: Sige, sabihin na nga po natin galing si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
3: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
0: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Gabi na. Bawal na ang pa-innocent. Ito ang True Confessions. Walang preno, walang filter. Dito lang sa True FM.
6: Naglalaro ng MLG. Nakasando lang. G. Lalabas ng bahay. Nakasando lang. Kasama mga tropa. Nakasando lang.
7: Umabeta be! Ito na ang Sando Gang!
8: Sando Gang!
9: Kaya mga katulong nakatutok pa rin kayo sa inyong mga paboritong mga patay gutom. True Confessions.
10: Thank you, Norman. Hot na kwentuhan pa tayo sa ating bedtime stories.
5: Bedtime stories.
9: Hi! Lalaglag na naman ang pante. Ito na nga ang ating kwentong bedtime stories para sa mga palauds.
10: Ay, nagpanty ka today.
9: Kaya nga eh, meron kasi ako ngayon eh.
10: Ay, wala.
9: Oh my God. Kung wala akong ano ngayon, regulars eh, hindi ako magpapanty.
11: Oh my God.
9: Imagine mo, hindi ako nakapanty, tapos nakamaong ako ngayon. Ano mo itsura nun, nakamaong, tapos walang panty? Alam mo ba itsura?
11: Nangaano kay?
9: Ano mo itsura pag nakamaong, tapos walang panty? Naiipit.
12: Aray ko!
9: Nakaganyan ah.
13: Swabbing.
9: Ay, salamat Norma. Napakasarap ng pizza. Sana sa susunod Army Navy naman. Sabi naman ni Mongcho994. Ayan. Sabi na magatang, first time makatikim ng Ayabab.
10: I know.
9: Character development ba to or straight trial card revoke? So, nangyari to last January lang, mga me. Purely out of curiosity lang talaga ang ante nyo. Ah! So, babae sa babae?
10: I think Becky to eh.
9: Becky siya.
10: Oh, Becky yung guy. First time niya maganang babae.
9: So, ako ay Becky. College pa lang. College pa lang kasi matindi na ang pagiging curious ko sa girls.
10: So
9: pag nanonood ako ng spicy videos, madalas straight ang peg ko kasi God, napakasarap panoorin ng boys.
11: Tama!
9: Lalo na kapag bumabayo. Yung kitang-kita mo yung pasok-labas ng talong sa petsay.
11: My goodness!
9: Gusto ko rin matry yung feeling na magpa-squirt! ng babae.
11: Oh my God!
9: Kaso matagal kong binimbin kasi laging nauunahan ng takot at hiya. So baka mamaya mag-back out. O baka ending, magmarehan lang kami sa kwarto. Sabay chikahan about skincare routine. So worst case, baka ma-offend pa si girl kaya hindi ko tinutuloy.
10: Bye.
9: Until ayun na nga, kakabasa at kakasawsaw ko sa mga confession threads. May nag-slide sa DM ko.
10: Mag-reddit nga ako.
9: Curious din daw siyang matry with someone like me. So surprisingly, nag-match ang wavelength namin. Nasustain ang usapan hanggang sa nagkasundo kaming mag-meet.
14: Let's go, go, go!
9: Araw ng paghuhukom. Meet up day. Pagkasundo ko sa kanya, diretso check-in agad sa motel.
10: Wow!
9: Upo saglit sa kama.
10: Oh!
9: Gan! Nanginginig ang tumbong ko sa kaba kasi legit. First time ko sa babae. Oy, yurip!
10: Mm.
9: Nung hinalikan niya ako, first kiss sa girl.
10: Mm.
9: Grabe.
10: Mm.
9: Napaisip ako, ganito pala umalik ng yabab. May soft touch at gentle lambing talaga.
10: Mm.
9: So sabay-sabak agad sa lapchukan. Lapchukan! Yan na. Naduraan ko yung mic. Sinubukan kong kapain at kalasin yung bra. Sinubukan kapain at kalasin yung bra.
10: Mm.
9: Sa likod. Sa likod daw. Sa likod. Tama yung ginawa ko. Sa likod.
10: Okay.
9: At ang but the plot twist, sa harap pala nakalak, mga me.
10: Uy, tinanggal. Uy, tinanggal yung bra.
9: Oh, unang hawak pa lang sa pakwan.
14: Oh my God!
12: Aray ko.
9: Hindi ka marunong. Eh, marunong ka ba magpaganon? Teka, baka may dumila. So, sa mga pakwa ng babae,
13: swabbing,
9: unang dila, unang gigil, shemas. Mm. Ganito pala yung kaplump at ka-squishy. Paano yung squishy? Ayan o.
10: Isa pa, isa pa.
9: Nasistress yung ipin ha. So mga labi niya for more four more intense lapsukan.
10: Mm.
9: Next up, going down on her.
10: Mm.
9: Hiniga ko si ate girl.
10: Oh,
9: hiniga. Ako na ang nagugbad ng andis niya. O, ikaw naman. Ubad! So, nag-insist pa siyang maghugas muna since galing biyahe. Pero sabi ng inner explorer ko, wag na sis. Gusto ko fresh from the source.
10: Gusto ko fresh from the source.
9: So, first time makakita, makahawak at makalanghap ng pechay in the flesh. First time ding maglaro ng mga daliri habang yung kabilang kamay ko nakahawak sa pakwan niya.
14: Spider-Man! Spider-Man!
9: Nag-duel ako sa kanyang petsay. Laro sa mani. Laro-laro. Nilaro! Dila sabay pasok ng daliri. Ganon. God! Ang sarap pakinggan ng mga impit ng daing niya. Dumukwang ako pataas para sa malalim na halik bago bumalik sa paglasap sa kanyang petsa. During this time, semi-erect pa lang ang talong ko. Semi-erect? Asan na siya semi-erect? Kaya ginalingan ko na lang talaga sa foreplay. Naisip ko kasi just in case hindi lumaban si Junjun ng buo, at least bawi ang lola nyo sa serbisyo. So hanggang sa siya naman ang nag-initiate na magkain talong. Iba talaga ang atake ng babae kumpara sa lalaki, mga men. Iba raw, iba, iba. Iba atake ng babae. Sumumoto, sumumoto. Kumpato ah. Sabi niya, ibang atake sa babae kasi may halong kahinhinan.
14: Oh my God!
9: Dahan-dahang lambing. Madahan-dahan daw kasi pag magkain talong or sa babae.
10: Mm.
9: Eh sa lalaki, Diyos wa, halimaw kung halimaw. Lalamunin ang talong mo ng buong buo. Tapos, umibabaw na si ate girl sa akin.
10: Eh sa Diyos, right? Ganyan.
9: Ang pangit mo. Ganyan yung mukha mo, kaya pala nagsasalamin ka. Tapos umibabaw na sa ate girl sa akin, ginalaw niya ang balakang niya. Nag-grind ng todo.
10: Oh, wow.
9: Kaya yung bukana ng petsay niya, ramdam na sa talong ko.
10: Oh.
9: So basang-basa na siya. Dito nagising ng todo si Junjun.
14: Sana all.
10: Sana all.
9: Kaya sabi ko sa kanya, tara.
14: Woo!
9: Tara, ano pimbangan na.
10: Tara, bimbangan na.
9: Iba ding eh, sabi niya, tara, bimbangan na.
14: Tutok dyan.
9: in my head. Sabi niya, shit! Eto na to.
15: Ako lasing.
9: Experience ko na ang wonders of nature, mga te. So siya na mismo ang nag-guide sa talong ko papasok sa petsa.
15: Kung akong lasing, nitit ko hindi na tayo.
9: Unti-unti nung dumikit yung ulo hanggang sa lumusot ang buong katawan. Sabi. Sa may mariing
16: putok dyan.
9: Pagbaba, pababa all in. Sa isip ko, pasok na yung talong ko sa lagusan. Legit. Bago siya kumending, ninamnam ko muna. Lapchukan saglit. Tapos nag-start na siyang mag-bounce, pataas, at pababa. Grabe. Ganito pala ang feeling. Ang init. Ang sikip. At ang dula.
17: Let's go, go, go!
9: So pero dahil baguhan ang ating nyo, pinatigil ko muna agad siya. After a few bounces,
10: Bounce.
9: Naramdaman kong baka maagang sumabog papuntang finish line. Kaya bumalik muna kami sa foreplay. Foreplay ulit. Pero ito na nga ang realization part, mga missis. Katok! Pagkatapos noon, nang magsusuot na ulit ako ng kapote para magbimbangan ulit, walay! Lumambot si talong. Nag-attempt na siyang magkain talong ulit para gisingin. Attempt pa lang. Pero antok na talaga ang alaga ko. Napatunayan kong kaya lang siyang tumigas kanina dahil overstimulated lang ang nerve endings ko sa bagong ganap.
10: Yeah.
9: So break time muna. Habang nakahiga at nagpapalipas ng oras, lumabas ang pagiging bakla ko, Mi. Nagtanong ako kung hindi ba sila nasasakal sa push-up bra. At ano ang feeling? So nabanggit ko pang ngang ultimate bucket list ko ang magkaroon ng sarili kong 6-inch platform heels.
10: Akala ko toy eh. Heels pala eh.
9: So sabi niya, hindi ko na sinabi sa kanya pero uminom pa ako ng herbal booster bago kami nagkita. Kaso dead ma. Hindi talaga umubra sa akin kasi labag sa nature ko ang eyabab.
17: Uy!
9: So binawi ko na lang sa lapchukan at paghima sa petsay niya. Tapos nag-masterclass pa ako sa kanya kung paano ako magkain talong sa lalaki.
10: Oh my gosh.
9: So lumipat ako sa upuan para i-demonstrate yung paborito kong posisyon. Yung nakasalampak ang guy sa armchair na parang drain na drain tapos ako nakaluhod.
10: Yun.
9: Mahal na ari. Mahal na ari. Tapos ako, kinuha ko yung daliri ni ate girl, sabay subo at dila with full eye contact para ipakita kung paano humigop ang professional. So after the lecture, balik kami sa kama. Kinailangan ko munang mag all by myself with lube para lang maipaglaban at magising ang nanlulumong talong. So nung sumigas na, suot agad ng kapote sabay missionary position. Ang visual pala panoorin kung nung pag-alog ng mga pakwan niya habang binabayo ko siya. Ay. So sinusubukan din namin ang doggy position. Siya na rin ang nag-guide sa talong ko kasi naligaw ako eh. Hindi ko na mahanap kung nasaan ang tamang lagusan. Balik kami sa missionary hanggang sa wakas. Tumawid din ako sa finish line. Sa isip ko, salamat naman at nakatayo si Junjun hanggang sa makaraos. Fortunately, hindi ko siya naparating sa sarili niyang finish line through penetration or foreplay. Sabi naman niya okay lang at gets niya namang against my natural habitat ang ganitong ganap. Pero God, nahiya pa rin ang auntie niyo. Tinulungan ko na lang siyang magpunas pagkatapos mag-freshen up. Bago magbihes, pinanggigilan ko na lang ulit yung mga pakwan niya. Doon ko na-confirm talong is life talaga for me. Period. Straight trial card expired immediately. Until now, mutuals pa rin kami sa IG at nag-chat minsan. Hindi ko lang sure kung mauulit pero nabanggit ko sa kanya na kapag nag-MMF threesome kami with another guy, baka doon mas mag-apoy ang performance ko kasi may boy na kasama. Hi sis, kung nandito ka man at binabasa mo to, message mo ako sa IG. Dali!
16: Kain ng kain ha. Masarap ang ulam natin.
9: Hi nako, hindi na dapat para mag-dwell sa kwento na yan. Pumunta na tayo sa ating kumpisalan sa Aminin Mo.
5: Aminin mo na. Hindi ka nag-iisa. Mga sekreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas.
10: May talks yun. At saka yung story, ha?
9: Hello?
10: Caller, good evening.
9: Ay, good evening.
10: Good evening.
9: Good evening.
10: Yes, good evening.
18: Yes, good evening po.
10: Hi, Jennifer.
18: Hi. Yes po.
10: Welcome sa True Confessions. Anong gusto mo i-confess?
18: I-confess ko yung story ko na I have a partner na name niya is Jay alias na lang. So, we've been together for 2 years na po. Almost 3 years na. So, female.
10: So, malapit na 3 years kayo ni Jay. Okay.
18: Yes, 2.5 na. So, si man siya, and ako naman, married before, pero annulled na, and may one kid.
9: Mm-hmm. Okay.
18: And yung partner ko po, he is very avoidant.
10: Avoidant?
18: Yung nagkakilala naman, avoidant siya, may pagka-crisis, and ay nahilig sa gaslight. You know, sa tagal namin, nag-give-in partner ko naman siya. Parang ang ano niya, lagi siyang nagagalit. Even mag-brought up pa lang ng malitang na bagay. Kahit mag-aan lang yung conversation, nagiging big deal sa kanya. Or nami-misinterpret niya agad. Because nga, ayaw niya ng mga conversation ng mga malalalim. So, ako naman na... yung deep talks na gusto ko or emotional mga security mga ganun. Kasi ang bilis niyang magalit. Pag may ma-brought up pa lang na feelings mo, diretso ka nang isa-shutdown. Hindi ka napapansinin, kaya ka nang hindi pansinin ng ilang araw. Tapos biglaan siya makikipag-break. Magbiglaan. So ako naman, as a high yung empathy and yung anxious attachment, ang anxiousness ko pa nag-arise. So, ako naman, habol ng habol, face ng chase, message dito, message doon. So, sa ngayon, yung status namin, naka-block talaga ako sa lahat ng socials niya. So, bigla siya nakipag-break nga na wala naman ang valid reason.
10: May iba siyang kadate, Jennifer, ngayon?
18: Wala naman po, wala. Timan siya eh, so nasa bar ko siya ngayon eh.
10: Ah, so LDR kayo.
18: Yes, LDR kami.
10: Ang hirap naman na situation mo kasi LDR na, avoidant pa siya, emotional ano siya, absent or avoidant sa emotions mo. So wala talaga, hindi siya emotional available eh. Parang lugi ka talaga eh. At tapos siya pa yung galit. Pag nagtatanong ka na how are you or anything to do with his emotions or feelings. I feel na you're on the losing end kasi ikaw humahabol eh.
18: Hindi ko nga po alam bakit. Kasi nag-hold pa rin naman ako sa kung pwede baka ma-change pa. Baka may time pa

0: kasi dati, nagpa-plan na kami. Actually, next year dapat ikakasal na kami. Tapos,
1: ah, may wedding plans na kayo?
0: Na, yes po. Next year sana.
2: Pero ngayon, avoidant na siya. Talagang kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, parang wala na siyang pakialam.
0: Actually, avoidant naman talaga siya ever since.
2: Ngayon, hindi na kayo nag-uusap.
0: Hindi talaga siya paramdam na. Kasi nga may conflict. May tingtampo lang naman ako sa kanya noon eh, nung time na yon, October 2. Nagtampo lang ako nung gabing yun na panay kasi sa school, habang nakikipag-usap ako sa kanya sa big call. Call lang sa nung school, tapos nakakaiglip siya. So, ako na may need ko din ng attention konti. Alam, gas ko naman na pagod. Ganun, di man siya eh, pagod sa makina.
2: Di mo ba na-try na mag-ano, mag-PT? Baka buntis ka, ha?
0: Kaya ka buntis.
2: Kailan yung huli kayong nag-ano, nagkasama?
0: Ay, nandun na siya mga ano na siya dun eh. 5 months na siya dun sa
2: Barto. 5 months na.
1: So matagal na hindi kayo nag-ano?
2: So wala talaga.
1: Walang...
2: Pero alam mo, October 2 lang yun eh. October 8 pa lang ngayon.
1: Oh.
2: So, ano pa yan? Ano lang yan? Kung nagtampo ka, nagtampo din siya.
1: So, 5-6 months.
2: Di pa yung final.
0: Pero ganito po, pwede pong pahingi ng ano, ganito. Kasi, nag-message siya sa akin October 5 na makikipag-break siya. Alam mo yung pinakamasakit dun sa pinantas niya. Kaya na, hindi niya na daw ako nakikita bilang...
2: Galit lang yun.
1: Oo, nagtatampo lang yun.
2: Oo, galit lang yun. Galit, ganyan talaga kahit naman sino, lalaki, babae, kapag galit eh, di ba? Ano nung nasasabi.
1: And alam mo naman, he's avoidant and not emotionally available eh. Parang, alam mo na yun eh, na mga guys na pinipilit mag-open up, I think lesson din yan sa kanya na hindi mo kinakausap kasi dapat matuto din siya if he's gonna be in a relationship. He has to understand.
0: Hindi ba yan nilang dapat, minimin? Kahit first, kasi nag-worry po talaga ako, promise. Kasi first time na ganito katagal na hindi siya nagparamdam. Tapos halos, ako naman, hindi ako taga dito sa amin. Mm-hmm. Hindi talaga ako taga dito. Kasi parang nagkakilala lang kami sa dating app. Tapos ayun, hanggang dito na ako nag-for good. So, nahulog na yung conversation is transaction na lang about, sa pera para makauwi ako or what sa amin. Hanggang doon na lang yun. Super nag-worry ako, may hold pa ba ako? Doon, tinari na itong ganitong pattern na ano, pero nag-worry ako kung babalik pa ba siya or what.
2: Alam mo, pag pinagtutulakan ka ng lalaki, tapos na ginawa mo na yung part mo, naghabol ka na, sinabi mo na hindi mo kaya na wala siya, basta ganun, nagmakaawa ka na, tapos pinagtabuyan ka pa rin niya, dapat hindi ka na mag-ano, hold on.
1: Oh, kawawa.
2: Minsan kasi yung mga lalaki, hindi naman yan sa ayaw ka na nila ngayon on the spot. Minsan talaga, kailangan talaga nila ng space. Tsaka kailangan malayo sila sa mga babae or sa mga mahal nila para ma-realize nila na, mahal ko pala talaga to. Hindi ko pala kaya na wala siya talaga sa akin. Mm-hmm. So, ibigay mo na sa kanya yung space na yun. Kung hindi kayo magbabalikan, siguro naman, yung panahon na wala na kayo, naka-move on ka na nun. Habang naghihintay ka sa sinasabi, naghihintay ka pa rin hanggang ngayon.
0: I'm still hoping.
2: Tsaka ayaw ng mga lalaki yan, yung kinukulit sila. Mas lalo mong kinukulit. Hindi sila katulad natin mga babae, mabilis masuyo eh. Utu-utu tayo, natural na utu-utu tayo sa lalaki pag nilambing lang tayo. Tsaka babae lang yung may ugali na mas lamang yung pagkamasokista natin. Yung okay lang tayo nasasaktan. Yung mga lalaki, pag ayaw talaga nila, ayaw. Lalo na kapag yung mga conversation na mag-aaway, ayaw nila
1: tungkol
2: yan.
1: Tungkol sa feelings. Feeling ko, lesson for both of you na kailangan niya mag-mature to be able to understand na yung feelings mo important to him. If he wants to keep you, he has to learn to open.

0: But at the same time, you have to also understand, hindi mo pwede i-force up. Tama sila Butching eh. Pag pinipilit isang lalaki mag-open up emotionally, verbally, lumalayo, ano yan, aalis na yan. Kasi hindi siya ready. Hindi pa siya, he needs to learn. Dapat matuto siya on his own na, shoot, miss ko tong si Jennifer. Sige, gagawin ko lahat na para lang mag-stay siya. Until that time, you have to learn to let go and give him the space. Kasi isang lalaki, pinipilit ng isang babae.
1: Hindi talaga yan, hindi.
0: Ano yan, ending na yan na maghanap ng ibang babae na
1: or hindi sa ending, basta ayaw nyo talaga mas lalo tayong nagmamakaawang babae, mas lalong hindi nila tayo nakikita ng ano, ng maganda. Anong, parang yung tingin nila sa atin nakakaawa. So hindi ka mahal-mahal ah. Yung mga lalaki hindi yan nagmamahal ng nakakaawa. Kapag sila, mahal nila, hindi mahal nila dahil nakakaawa. So mas lalo tayong kawawa, mas lalong iniiwan tayo ng lalaki. So dapat mas pinapakita natin sa mga lalaki na
0: kaya mag-isa.
1: Na kaya natin mag-isa, na worthy tayo, na ano tayo, deserve natin yung lalaki na okay.
0: Oh, sabihin mo, sabihin mo, gusto mo space, sige. I'll give you all the space. But you have to be strong, Jennifer. Kailangan mo maging mentally strong. Kasi alam ko yung 3 years na yun, masakit yun eh. 3 years yung in-invest mo na emotional, tinanggap mo siya na avoidant, tinanggap mo siya na emotionally unavailable. Ginusto mo yan eh. So now you have to learn to understand na he's not ready talaga. Kahit ipilit mo yan eh. So give him the space and learn to take a step back and focus on you.
1: Yeah, tama.
0: Magpa-ano ka, do the things that you want to do.
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag finors mo yan...
2: Eh, yan yung problema. Hindi ko kaya. Parang nalumpo ako na parang hindi ko alam.
1: Ay, Jennifer, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Ako magpapatibay ng loob mo. Sinasabi kasi maraming beses na akong dumaan sa part niya na hindi ko kaya. Na hindi na ako sanay na wala siya. Hindi yata ako makaka-move on. Hindi totoo yan, Jennifer. Ang daming nalugmok, ang daming naghiwalay, pero naka-move on. Nakakalima pa nga eh. So, wag mong masyadong ano, i-baby yung ano mo, yung nararamdaman mo yun. Okay lang na i-ano mo yan, i-validate mo or na nasasaktan ka, tanggapin mo na nasasaktan ka, pero wag mong masyadong idikdik na yung buhay ko, dapat nasasaktan lang ako.
0: You're worth something. Jennifer, yung
1: baka ka-move on ka.
0: At yung buhay mo, you have to realize, malalaman na kahit nandun siya, kahit wala, may value yung buhay mo. You're worth something.
1: Mm-mm.
0: And you have to learn to get that value back. Kasi binuhos mo lahat sa kanya eh. Now you feel, hindi mo na alam eh, anong gagawin mo na wala siya eh. In reality, he didn't give you his best eh. I don't think he gave you his best. Kasi sabi mo nga, avoidant, emotionally unavailable, tapos siya yung galit pag tinatanong mo. I feel like you're on the losing end when it comes to this relationship eh. Di ba, the relationship you're supposed to add value. Lalo kang happy, lalo kang masaya. Eto, parang miserable ka eh. Parang hiningi mo lang... Ang hiningi mo lang is to be emotionally open eh. Hindi niya mabigay eh. At galit pa siya. So I feel like if I look at all the things, LDR, emotionally unavailable, avoidant, may narcissistic qualities, sabi mo, bakit hindi, mahal mo siya? Okay, given. But sometimes you have to learn that the people you love, you also have to let go for you to grow. And for them to learn their own lesson. Kasi kung narcissist yan, hindi magbabago yan. Every pagbalik niya, ganun din eh. Same tunes. Parang sira na plaka, paulit-ulit. Iiyak ka, tapos magtatanong ka, tapos mag-ghost siya, mawawala siya. Ito, 6 months na, 5 months, magiging 6. Baka next time, 1 year. So, may pattern talaga siya eh. At hindi mo pwede, tama sila Butching, give him the space. But you have to be mentally tough. At ano yan, get a good set of friends. Mga barkada na bagong hobbies.
1: Okay na.
0: Oh my gosh.
1: Ito naman, alam mo Jennifer, masasabi ko lang, malalagpasan mo yan, naniniwala akong malalagpasan mo yan, at pag nalagpasan mo yan, ako, tatawanan mo na lang yan. Kaya kung nalulungkot ka man ngayon, sinasabi ko sa'yo, lilipas din yan. Magiging masaya ka rin, nasa'yo ang huling halakhak kasi nagwawagi ang mga inaapi.
0: Yeah. We believe in you, Jennifer.
1: Jennifer, nako, bigyan mo muna ng space. Yung ano, bigyan mo siya ng space at bigyan mo rin ng ano, chance yung sarili mo na mabuhay nang wala siya. Na, tumayo ka sa sarili mo. Jennifer,
0: kaya mo yan, kaya mo yan, Jennifer.
1: Yes, gawin mo lang yung mga, i-divert mo lang yung attention mo sa ibang bagay o kaya sa ibang tao, makaka-move on ka. Magugulat ka na lang tatlong araw, di mo na siya naiisip. Okay? Jennifer, salamat Jennifer sa pagtawag mo ha. Wish ko makamove on ka agad. Mga 2 days lang tapos na agad yung pag-move on mo. Ako yung mga lalaking yan talaga. Bugin natin yan. Bye-bye Jennifer. Good night.
2: Thank you. Good night.
0: Good night.
1: Ayan na nga. Bago pa magka-Jennifer ulit, mga ka-true at magsasalita pa ang kalbo kung may mga sekreto kayong gusto pang ilabas.
0: Kung may pag-ibig kang gustong ipaglaban.
1: O kung bet mo lang din talagang chumika.
0: We're here. Same time, same frequency.
1: Ito ang tambayan ng totoo.
0: Where your feelings are valid.
1: Confessions are welcome.
0: Hanggang bukas, mga kapatid.
1: This has been True Confessions dito lang sa 105.9 True FM.
0: Laging true sa'yo.

0: umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labuchin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mga kapatid, halina't sama-sama nating alamin ang latest results ng Lotto mula sa PCSO. Ang ating Lotto draw no October 8, 2026. Super Lotto 649, Lotto 642. Ilabas at tingnan na yung mga tiket para sa result ng Super Lotto 649 na may price na 40,173,383 pesos and 54 centavos. Head to now winning number combination in any order. 41, 19, 4, 1, 12, 22. At sa mga naghihintay naman ng Lotto 642 na may jackpot na 85,479,191 pesos and 17 centavos. At the winning number combination in any order, 19, 20, 1, 39, 23, 11. Tutok lang lagi dito sa PCSO Daily Draw Updates dahil sa bawat taya, may kawang gawa.
2: May bagong tahanan na ang Lotto. Simula December 31, 2024, mapapanood na ang 2pm, 5pm at 9pm editions ng PCSO Lottery Draw sa IBC 13 at DATV. Maaari ring ma-access ang live stream ng mga draws sa official PCSO website at FB pages, gayon din sa YouTube channels ng PCSO, IBC 13 at DWAN1206. Araw-araw, tumutok lang sa nag-iisang programang Lotto ng bayan. Mga kalaro, araw-araw, let's play Lotto!
3: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Susunod na ang Christy for Minute sa True FM sa 105.9.
4: Ngayong araw sa Christy for Minute. Zanjo Marudo at Ria Taide, may baby number 2 na. Pagpapaaral ni Alden Richard sa mga scholars. This is my vision until the day I die. That's my legacy. Angelica Yulo at Rovilin Baterbonya, dalawang nanay, magkaibang kwento ng mga anak. Oji Diaz, napuno na, napamura, magbayad kayo ng utang nyo.
5: Ang maiinit sa showbiz balita, narito na!
6: Alauna na po uli ng tanghali mga kapatid. Thankful first day na po tayo ngayon sa Christy for Minute. Totoo po mga kapatid, wala pong bayad ang pasasalamat sa kabila ng mga paghamon, problema, kalamidad. Napakarami po nating dapat ipagpasalamat sa buhay na ito. Maraming salamat sa mga biyaya at syempre mga CFMers dito sa ating bayan. Lalong-lalo na po magigiting nating OFW at mga CFMers sa iba't ibang dako ng buong mundo. Tayo po ay nakakarinigan na ngayon sa 105.9 True FM sa Mega Manila. Dito po tayo sa totoo. Heto, napakalinaw na po ng ating komunikasyon sa 1PH Signal Channel 1. Ganon din po sa Radio 5 FB Live at syempre meron din sa YouTube channel. Maingat na hapon po para sa ating lahat at eto na po ang aking partner, Romel, Romel, Romel. Pasok na, Romel. Romel, chika.
7: Eto ang maganda, masayang chikahan. Salamat sa Diyos. At syempre, para maging masaya din po tayong lahat, pakishare po ang ating MP at YouTube para sa mga pusi at comments. At huwag pong kalilimutan ang ating official hashtag, hashtag Christy per minute. Salamat
6: ayan,
7: po.
6: Sabi ko nga siya, thankful Thursday.
7: Tama.
6: Yes. Okay, ariyan na tayo sa una natin. Napakaganda nito. Mga bata pa sila, si Zanjo Marudo at saka si Ria Taide, nadagdagan na naman ang baby nila. Siyempre, a baby is always a blessing, di ba?
7: Ayan.
6: Napakaganda. Hindi pa nga natin nakikita ang itsura ng panganay nila. May kasunod na. Oh.
7: Correct. Talagang ayaw nila ipakita talaga eh. Pero ang maganda naman, naging ma-honest naman sila kahit ano inihag nila na nagdadalang tao ulit. Si diba, si Diata Ite. Yun ang naman maganda.
6: Hindi lang muna nila ano, sinasabi. Totoo naman yun eh, sa pagdadalang tao raw, hindi mo muna ina-announce yung first 3 months hanggang yes. Na maayos yung binhi sa iyong sinapupunan. At alam mo kung ano magiging kasunod nito. Mayroong kasunod yan. Kinasal si Congressman Arjo at saka si Maine Mendoza. Nakadalawa na si Sanjo at saka si Ria. Sila wala pa rin baby. Yan ang pressure dyan.
7: Correct.
6: Ganun talaga, diba?
7: Ako, at saka matutuwa ka na yun, no? Tutok talaga si Rana Siniya. Hindi na bumalik sa pagiging artista.
6: At saka si Sanjo, isang responsabling ama. Si Ria, isang dakilang ina ng tahanan. Kaya, alam mo, dapat lang silang biyayaan talaga ng mga supling. Kasi ginagawa nila ang mga responsibilidad nila para sa kanilang anak, di ba? Kaya nakakatuwa. Ang daming maligaya para sa kanila. Eto lang, sabi ni Juris Dr. Channel. Maganda po yan na habang bata pa si Zanjo at Ria, may mga anak na sila. Mas may energy pa sila sa paghahatid, pagsundo at pag-attend ng PTA meetings. At kapag malalaki na ang mga anak nila, parang magkakabarkada lang silang buong pamilya. Oo, totoo yun ano.
7: Totoo, yun ang pinakamaganda, yung kasabayan
6: mo lang. Kasabay mong lumalaki ang mga anak mo. Yung generation gap na sinasabi, hindi masyadong malaki yung agwat, di ba?
7: Totoo.
6: Ay, si Ching Bautista Silverio, inunahan mo lang ako. I see that you have the scarf I gifted you, love you. Now, congratulations to Ria and Zanjo. Another bundle of joy coming. Talagang sasabihin ko, John at Ching Bautista Silverio, 7 taon nang iniingatan ko sa puso ko itong scarf na ito na regalo nyo sa akin. Noon-noon pa to. Ang tagal na nito. Mga 5 years, ganun. Yun, thank you sa inyo. At eto pa, sabi ni Gaison, nay kahit panganak sila ng napakarami, walang problema kasi mga rich naman sila. Ha ha ha, pero congrats.

0: kanila. Oo, at saka alam mo guys, wala yan sa kung maraming pera o kakaunti lang ang mga magulang. Nasa responsibilidad at disiplina yan, di ba? Kahit kukunti ang pera, kung talagang alam ang trabaho at ang obligasyon, gagawin. Oh, diba?
1: Tutok pag, para sa pagiging magulang nila sa kanilang mga anak, yun ang maganda. Tutok
0: bakit
1: sila.
0: wala bang mayayaman na nagpapabaya ng anak? Meron din naman na. Oh, kaya wala diba yan sa estado sa buhay. Okay. Tapos sabi ni Wating-Wating, kung maganda ang jeans, humayo at magpakarami. Ipakalat ang beauty. Huwag lang magmamana kay auntie. Alam ko yan, huwag magmamana kay auntie. Di ba, mga pintor na Pilipino, kalalalaking tao, mga chismoso. Ayan na, nakaabang na. Jo Florendo, Jun Morondos, Louis Tolentino at Nick Masangkay. Kakatuwa naman. Sabi ni Marichu, Formation Espiritu, gusto ko po ang mag-asawa, nanay. Tahimik lang sila at hindi gumagawa ng mga issue para mapag-usapan lang. Ano na, main? Kilos-kilos pag may time. Ang lakas po ng ulan dito sa amin, nay. Sabi ko nga, bad weather talaga. Naku, mapag-imbita, Marichu, ang panahon. Diba? Nakakapag-imbita ng paghilata sa maghapon. Diba naman?
1: Alabanan mo lang talaga kung di wala kang magagawa kung inanong
0: yes,
1: yan.
0: Magpapahinood ka. Sabi ni Ms. Nags ng Belgium, isang napakagandang biyaya at magandang balita para sa kanilang pamilya ito. Wala nang mas tatamis pa sa pagpapalaki ng pamilyang puno ng pagmamahal at pagsuporta. Nako si Papa Art, parang nakikinita ko na. Abay, nadadagdagan na ang iyong pamilya, di ba?
1: Si Papa Art. Palaki ng palaki.
0: Totoo yan. Ito pa. Please don't mention my name. Oo nga, mas nauna pang ikinasal si Maine at si Congressman. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin silang baby? Ano kung minsan hindi natin mawawari, hindi natin malalaman kung ano ba talaga po pwedeng choice nila yan na hindi muna sila mag-anak. Unahin muna ang kanilang karera at sariling buhay. Or saka na isunod yan, yung baby, ano? Baka ganun ang kanila eh. Diba?
1: Oo. Maaari. Kasi di ba gusto, dati naman sabi, gusto lang muna nilang ma-enjoy na magkasama sila. Wala pa silang baby.
0: Kakasal nila, yun ang sinabi nila. Gusto diba? Muna namin i-enjoy ang buhay namin bilang mag-asawa. Ang panganganak nga naman, pagkakaroon ng anak nga naman, eh, it will come naturally, di ba? Yun yun. Ayan ang ano dyan. Okay, nako, dito na tayo sa isang napakagandang ginawa na naman ni Alden Richard. Sobra. Wala na ako, hindi na ako makakaapuha pa ng mga salita sa diksyonaryo kung paano ko ilalarawan ang kabutihan ng puso ni Alden Richards. Ang sabi niya, yung pagtulong sa mga scholars na pinag-aaral niya, sabi niya, this is my mission until the day I die. That's my legacy. Romel, saan tayo hahanap ng isang tao na punong-puno ng pagmamahal sa kanyang kapwa? Di ba? At alam natin ang pinag-uugatan nito. Si Alden Richards po ay hindi mula sa isang maalwang pamilya. Mapaghamon din ang kanilang kabataan sa pag-aaral. May mapagkakataon din na kapos sila. Kaya alam niya. Kaya sabi niya, I know how it feels. Di ba?
1: Yeah. Alam niya yan.
0: Oo.
1: At saka, tapos yun, napakaganda ng ginagawa ni Alden. Oo.
0: At saka sinabi niya, yung sinabi mo kanina nga na, wala kayong dapat tanawing utang na loob sa
1: utang
0: akin.
1: Na loob. Correct.
0: Dapat mag-aral kayong mabuti at kapag dumating ng panahon na kayo naman ang may kakayahan at kapasidad na magpa-aral, pay forward. Diba?
1: Yan ang maganda. Talagang iikot lang yan. Talagang parami ng parami ang bata makakapag-aral dahil sa gagawin ni Alding ito. At saka sana maging puwaran sa mga ibang
0: isa.
1: Mga maraming ipon. Ayun, ganun.
0: Kaya nang sabi ng buong mundo, kaya si Alden Richards, ang kanyang biyaya ay
1: exactly umaapaw.
0: Totoo yan. Sabi nga ni Wating-Wating, ang tunay na bituin, hindi kailangan magningning para sa sarili, kundi magningning para sa iba. Mabuhay ka, Alden Richards. Totoo naman, hindi makasarili, para sa kanya lang talaga. Hindi ganun, para sa kapwa. Dito po talaga ako naniniwala na there are saints among us, sabi ni Juris Dr. Channel. Tayo nga pong may dalawa o tatlong anak na sabay-sabay nagkokolehyo, halos mahilo na sa kaiisip ng pang-tuition kung saan hahanapin. Kaya kahanga-hanga po talaga ang commitment ni Alden sa mga scholars niya. Sana mas marami pang ma-inspire at tumulad sa magandang ginagawa niya. Totoo yun. No, sana nga no, matularan siya ng marami. Yun yun.
1: Yes.
0: Kasi tama yung sinabi ni Wating-Wating eh. Ang tunay na between hindi yung pagniningningin mo lang ang pangalan mo, kundi magseservisyo ka sa kapwa mo, tutulong ka ng kung ano ang kaya mo. Ganon. Kakatuwa. Kakatuwa lang talaga. Eto, pwede mong sabihin ang pangalan ko. Hindi ko ipatatago. Mula kay Melania Tenyak ng Russia. Oo. Matagal na ako dito sa Russia. Marami nang nagdatingan at nag-alisan ng mga artista. Pero dito ako kay Alden Richard sumasaludo. Ibang klase siya. Sana dagdagan pa ng Diyos ang mga biyaya niya. Dahil sa mga biyayang yan, ang dami rin niyang natutulungan at nabibiyayaan. Totoo naman. Melania, pag-ingatan mo yung dinadala mo. Ayan. Nagdadalang tao siya eh. Ayan. Tayo daw ang dahilan kung bakit ang buhay sa Russia sa kabila ng pagiging malungkot at pagiging malungkot lalo dahil sa yelo, tapit-tapiton, bundok-bundok, ay maganda ang kanyang pakiramdam. Tayo
1: ay, salamat naman.
0: Salamat, Melania. Ayan. Ito. Sabi ni Randy Balaguer, Nay, kung wala kami ni Marky, baka kami po ni Zanjo Marudo. Oh, crush niya si Zanjo eh. Crush ni Randy Balaguer.
1: In fairness naman,
0: oh, kung wala raw sila ni Marky, oy, dekada na kayo ni Marky ah. Huwag mo na ipagpapalit yung anak ko ah. Ayan. At eto pa, sabi naman ni Marichu, firma siya ng espiritu. Pareho po tayo, Nay. Grabe rin ang paghanga ko kay Alden kasi nga, 1 in 1,000,000 siya. Kulang na lang halo at anghel na siya. Snap salute para sa iyo, Alden. Tagalan mo anak, huwag snap. Tagalan mo pa, di ba? Ayun. Nakakatuwa. Ang dami-dami yung mahanga talaga kay Alden Richards. Ito yung please don't mention my name. Kaya yung mga bashers dyan na nagsasabi na ipinagpipilitan niya ang kanyang sarili kay Catherine Bernardo, maghunos dili nga kayo, kumain kayo ng tama. Uminom kayo ng mga bitamina at tamang pagkain para sa inyo. Sis, thank you. At eto pa, meron pang isa. Si Lara May Abrigo, of course. Wala na po akong masasabi pa kay Alden Nay. Siguro naman po sasang-ayo ng mga kapatid kong CFMers na walang perfect. Pero si Alden, yun na. Finish na. Go lang, Alden. God bless you more. True. Hindi niya pa tatalo ang kanyang manok. Diba? Hindi niya pa tatalo yung manok niya. At kahit hindi mo manok si Alden Richards, hindi mo patatalo sa kabutihan ng puso niya, di ba?
1: Oo, at saka nakikita mo si Alden sa kabila ng mga pagiging busy niya, nababalansi niya talaga ang ginagawa niya. Nakakapag-ersisyo, nakakatulong sa kapwa, nakakagawa. Mga ganun na,
0: pakamusay. Nagagawa dapat sa tamang panahon at tamang paraan. Si Randy Balaguer, nangiinggit. Nasa ano isang Japanese restaurant siya. Nay, wow. May mga kasama po kami yon na Japanese nationals. Palambing po, Nay, sina Heidi Katasaki and the Shinkai family. Konnichiwa! Domo arigato! Oh, diba? Ayan.
1: Arigato!
0: Heidi Takasaki at saka the Shinkai family. Or, Romel, kausapin mo yung mga kaibigan ni Randy. Kumustahin mo? Mga Japanese
1: nationals. Domo hajimemashite! Kumbawa! Ay, konnichiwa! Kwais kite, itsumo kwais kite, arigato. Ayon.
0: Ano ibig sabihin doon?
1: Dali mo, kamusta po kayo ba? Kamusta po kayo? Mag-ingat po kayo. Ayon. Salamat.
0: Ayon na. Sabi ni Lara May Abrigo, Hi, ang nanay namin na napakagaling magdala. Truly a thankful Thursday. Kasi alam niya yung naganap sa akin kahapon at kagabi. Salamat anak sa inyong mga panalangin. Ay maayos ang buhay. Ayan. Napanood ko po yung time na nasambit ni Alden about sa mission po niyang makapagpaaral ng mga bata. Sobrang emotional po niya. Naluluha siya. Makikita mo talaga na very sincere po siya. At very sincere po siya. At ano ba to? Kaya hindi na po tayo magtataka kung bakit po siya very blessed. God bless you more, Alden, para marami ka pang matulungan. Totoo yan. Oo. Saka walang pagpatanggap. Alam mo yun? Yung hindi ako galing ako sa isang maayos na pamilya. Hindi po. Sinasabi niya yung katotohanan kung saan siya nagmula. Di ba? Ayan.
1: Ayan, ano po maiintindihan yung hugot niya.
0: Maaano mo talaga, di ba? Eto. Ako, dalawang kamay, pati dalawang paa. Saludo ako kay Alden Richards. Sinusubaybayan ko na siya kahit noon pa. Napakabuti ng kanyang puso. More blessings para sa iyo, Alden. Thank you, sis. Ayan. At si Jamie Dasha, nahiwala akong masabi kay Alden. Humble, masinop, at higit sa lahat, mabait sa mga animals. Salamat at love you, Nay. Oo naman. Kapag kaya mo magmahal ng hayop, mas kaya mo magmahal ng kapwa mo. Di pa naman?
1: Yeah.
0: Ganun yun. At eto pa. Sabi ni Ching Bautista Silverio, he's a role model and a great person. Alden is someone who should be admired and copied for his attitude towards everyone. Totoo. Ito yung magandang halimbawa, si Alden. Thank you, Ching and John. Salamat sa inyo. Okay.
1: Nako, kaya nga, ang tanging dalangin na lang natin talaga kay Alden, sana makahanap na talaga siya ng kanyang iibigin naman. So, yun na lang talaga ang kulang talaga. Hindi talaga mibibigay lahat sabay-sabay. Unti-unti din yan.
0: Sana iinigalo sa kanya ng kapalaran ang tamang babae para sa kanya. Kasi sa bilyon-bilyong ipinanganganak sa mundo, huwag naman sabihin, meron. Sabi nga ni Alden, huwag naman sabihin kahit isa lang dyan, wala para sa akin. Di ba?
1: Totoo naman yun.
0: Sabi pa ni Randy, thanks po na sa pagbati. Naka-green po kayong tatlo ni na Kuya Romel at Alden sa screen. Oo nga, naka-green tayo nang hindi tayo nag-usap-usap. Tama, Randy Balaguer. Konnichiwa. Domo arigoto again. Meron akong gustong sabihin, pero censored. Alam na ni Romel yon. Sa Japanese, di ba? Yon. Eh, si Romel, pag sinasabi ko yun sa kanya, tawa na siya ng tawa, di ba? Alam mo rin yon, Randy. Di ba? Ano ba yung kain sa Japanese?
1: Taberu.
0: Ah, yun na nga. Eh, hindi ko sasabihin yung isang word. Naku, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng inyong magagandang mensahe. Paborable at hindi, panalo yan. Magbabalik pa rin po ang
1: Christy per minute.
0: Maraming salamat po. Maingat tayo lahat.
2: Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo. Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, maabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar. Lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christy Firm Minute sa True FM sa 105.9.

0: Yes.
1: Okay, maraming salamat, Richard Reynoso. Siya ang guest, ha, sa anniversary. Bukas na ito ng Marikina Valley right. Medical Center. Naku, masisiyahan po kayo kay Richard Reynoso. Napakagaling po niyang performer. At syempre naman, ano pa ba ninaabangan ngayong alas 4?
0: Ay naku, patuloy pa rin pong gumugulo ang showbiz. Now na.
1: Of course naman. Ay, at nasan po bang ating mga kamay? Huwag po tayong mapagod na ng heart na emoji para sa ating mga CFMers at mga kapatid sa iba't ibang dako ng buong mundo. Of course, kasama na rin yan ang mga miyembro ng NMA Ladies at Tingalingaling Angels at ang tatlo nating Tala Girls, Iram Lia, Lulu Malig at Rona Gabriel. At hindi maaaring kalimutan ang tulay ng mga CFMers at SNNers nagpapatid sa atin ng magagandang balita. Wating-wating ng London, lagi ka mag-iingat kayo ni Bahaw. Kailangan maayos ka rin, huwag puro kami ni Romel. At syempre, si Miss Nags ng Belgium, kayo ni Bubuit, dapat nag-iingat din kayo. Lagi-lagi. At salamat sa inyong masarap na suporta at pagmamahal. Idol Lourdes Vera and Ka-Earning, of course, Kuyang Ted Pailon and DJ Chacha, mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Napaka-informative ng inyong programa. Diyan na tayo, mga kapatid. Maraming salamat, Tita Dina Aquino. Happy birthday, Tita Dina Aquino. Nasa Canada siya ngayon. Tito Al Mendoza, Tita Sol Hubida, Marion Asley at Lana Honor. Ang mga hindi po nakalilimot mula sa Hainan, China. Jojo and Leslie Grace at Vincula and Jay Brothers, si Tito Boy Christopher Ramos at si Richard Reynoso. Salamat. Sarado pa. Saradong-sarado pa kanina. Kumatok na si Dean Signacio ng Singapore at si Ray Arreyes. At Romel, magtawid tayo ng pasasalamat kay Jamie Dasha sa sweetness na pinadala niya.
0: Salamat, maraming Jamie salamat.
1: Jamie, thank you. Ah, maraming salamat. Sobrang salamat. At syempre, ang ating mga Winnipeggers na mahal, Ray Arreyes, Isi Bartolome, Neil Sullivan and Fia, Loida Saginsin, Juvians, Mama Joey De Silva, Jenny Briones and Mr. Robinson ng Arizona. Nandito na ba si Jenny? Uuwi siya eh. Neneng Putot, Gensoli, Joseph and Dante Akailar, Arlene Andes and Chris ng Belgium, Ompong and Merle Ventura ng Sydney, ang Rampadora at Reina ng Sydney, Catherine Amos, Tito Jerry and Kenzo, at ganun din si Mami Christy Vlogs at si Yumi. At isang linggong pasasalamat to, walang patid, Liberty Beza, Alex Fuentes, Dave Signacio, Malubukid, Marikeza ng Japan, Andrea Jong, salamat sa mga text mo anak, Pixie Jude ng UK, Myla Taylor ng San Francisco, Rory Silayan, Will Marayes, and of course, ang hindi pakakabog kailanman.
0: Juris, Dr. Channel.
1: At si Papa Ayan. Marlon at si Mama Luisa, mag-iingat po kayo palagi. At syempre, mga kapatid, ito po ay kailangan natin suportahan. Kung naghahanap po kayo ng mga tutsang-tutsang at baby hair sa inyong buhok, eto na po ang sikreto. Gumamit po tayo lagi-lagi ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner dahil pinatitibay po nito ang bawat tibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. Binabantayan po sa totoo lang. Kaya iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Hello na po tayo sa matibay at makislap na buhok gamit ang Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner. Go na tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets at order na rin po tayo sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pag ang pinag-usapan naman natin ay food supplement, yung tunay na pampalakas at pampasigla ng katawan. Abay, huwag na po tayo mag-isip pa ng iba. Wala nang iba kundi ang mga produkto ng Sante Barley. Certified organic po ito ng BioGrow New Zealand. Wala po itong chemical. Walang pesticide. Walang artificial fertilizer at purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kaya naman kompleto sa zinc, magnesium, calcium, vitamins at minerals. At tama ang ating mga kapatid na may nararamdamang allergy. Gumuo na sila ng todo sa mga produkto ng Sante Barley dahil gluten-free po ito. Mahalaga pong malaman natin na 100% organic ang mga produkto ng Sante Barley. Thank you! Ayan, magbabasa muna ako. Wow, andito na, of course, ang mula sa Bulwagang Pambalitaan ng TV5 at 1PH, Jovi Francisco. At syempre,
0: hello, Sir Jovi.
1: Sino pa? Sino pa? Oh.
0: Si Mick Eleto, si Miss Mavic, Mavic Amarillo.
1: Mavic Amarillo.
0: Mavic Amarillo.
1: Mavic Amarillo. At si Edeletada. tahimik lang daw at masayang nakatutok. Nandon ang pusa, kaya ang mga daga hindi makagalaw. Ang mga mamananahain nating televiewers. Thank you, Eddie Letada. Ayan. Nakausaping ina na naman po ito. Itong ating susunod na tatalakayan.
0: Ay, ito
1: maraming
0: na.
1: Magiging emosyonal na naman. Siyempre po, nagkasama sa isang siguro chika-chika nila. Chika-chika blues, di ba? Si Mrs. Angelica Yulo at si Mami Rovelin
0: Batentonia.
1: Alam mo, dalawang nanay ito na may magkaibang kwento ng mga anak, no? Isang na mayapa na, na hanggang ngayon ay sugat na walang paggaling para kay Mami Rovelin. At si Mami Angelica naman, may anak nga na buhay pero wala sa kanilang piling. Romel, paano makakatiwaraan to?
0: Alam mo na, tignan mo ang buhay talaga, pinagtagpo pa sila. Diba? Ito na yun. Sinasabi mo, ah, paano makakarelate ka sa nararamdaman nila pami, na tumatawag, naghaharap ng pagmamahal. Naghaharap ng pagmamahal. Yung isa naman, sobrang pagmamahal. Yung isa naman, hindi maibigay ang pagmamahal. Ano mo yun, yung parang, ano gagawin natin dito na nakalulungkot? Pero ito
1: si
0: na
1: yun. Si Mami Rovelin, mas katanggap-tanggap yung dahilan kung bakit hindi na niya kasama ang kanyang anak.
0: Eh, yun.
1: Katanggap-tanggap yun.
0: Totoo.
1: Diba? Si Rene na wala na, na mayapa na. Pero yung kay Mami Angelica, napakasakit tanggapin na buhay ang anak mo, nandyan.
0: Yes.
1: Nakakakuha ng mga gintong medalya. Pareho naman ha, si Rene at saka si Caloy, may mga gintong medalya. Pero anong sabi ni Elma Muros, lahat ng medalyang ginto na nakuha ko sa pagiging sprinter, bali walang lahat. Ang tunay na medalyang ginto para sa akin, ang aking mga magulang. Ang sakit itong dalawa, di ba? Ang hirap, ano... Ang hirap-hirap katwiranan. Naipit daw sa traffic sa Belgium si Miss Dags, pero kasama naman tayo kaya okay lang. Pero ang sabi, eto, eto na, walang pare-parehong kwento ng pagiging ina. May mga pamilyang napagbubuklod ng tiwala at respeto, at meron din namang nasusubok ano, totoo to, ng ingay at pride. Sa huli, ang tunay na sukatan ng magandang pagpapalaki ay ang kapayapaan at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Tama naman yan, di ba? Okay. Meron pa siya nalampasan ko yata ito. Ang tunay na legacy ay hindi nasusukot sa kasikatan o sa dami ng parangal, kundi sa mga buhay na nababago mo sa pamamagitan ng edukasyon. Saludo sa iyo, Alden. Mula kay Miss Nags to. At sabi naman ni Wating-Wating, eto ang kanya ha. Siyempre, nanay, di ba? Makaka-relate. Okay. Eto ang kanyang sinabi ni Wating-Wating ng London. Eto, magkaiba yung kanyang ano eh. Magkaiba ang kanilang sugat. Magkaiba ang kanilang laban. Pero pareho ang pusong nasasaktan. Dalang isang ina, kahit ilang beses masaktan, mananatili pa ring magmamahal. Oo, ang mga anak nga, maraming anak nakatitiis sa magulang. Pero ang magulang, nagkamali man ang anak, pagka bumalik, dalawang kamay pa rin na tinatanggap. Diba? Sa totoo yes. lang. Sa totoo lang. Nakakalungkot yung ganito. Eto, you can mention my name again. Sabi ni Melania Peña. You can mention my name again. Hindi ko alam eh kung saan ang gagaling si Carlos Yulo. Nakakaiyak yung ganyan. Ako nga, nandito sa Russia, maayos ang buhay. Pero pag naaalala ko ang inang ko sa Batangas na nagpapakahirap, hindi ko na alam ang gagawin ko. Walang perang makatatakip sa kalungkutan ng anak kapag naaalala ang magulang. Oo, totoo yan ano. Walang makakakompensate ng ganyan. Magulang talaga ay magulang. Yun yun. Ay, nako.
0: Pero itong picture na to na yung nakakaloka lang, nakaka-intriga lang. Kasi nung pinost ito ni Aling Angelica, nakalagay doon na caption, Bashers, pasok, ay attack, Bashers,
1: attack. Yun ang sabi niya. Tapos, finally, sabi naman ng isang nanay, Mami, ano, Rovelin. Basta, sa larawan pa lang po, tatawid na tayo sa kanila. Larawan ni Mami Rovelin at saka ni Mami Angelica. Alam na po natin na sa kabila ng mga ngiti, yung ngiti na yan, may napakit-sakit pong sugat na nagnanaknak sa kanilang mga puso. Sa totoo lang.
0: Diba? Oo, dalawang ina ng dalawang mahuhusay na atleta. Alam mo yun?
1: Isang hindi na magbabalik kailanman, sabi nga niya, yakapin ko man, simyento na lang na yayakap ko. Yung puntod na lang ni Rene. Si Mami G, ano naman, Angelica, hintayin po natin yung pagbabalik ng anak niyo. Yung kwento ng the prodigal son, di ba? Tingnan natin, okay. Baka sakaling magising, di ba? Baka magising naman. Tingnan natin, pag wala na yung ingay, wala ng mga sulusol, wala ng kung ano-ano pang mga bagay na makaka-impluensya sa anak nyo, malay po natin, di ba? Si Mami Robin, tanggap na niya. Totoo yan. At kaya lang naiintriga si Mami Robin dahil sa pagbibenta ng mga memorabilia ni Rene, di ba?
0: Ayan.
1: Natural po yun. Ibig lang niyang sabihin, kahit na mayapa na ang kanyang anak, hindi pa rin sila iniiwan. Sinusubaybayan pa rin sila. At siguro po, kung tayo ang nasa kanyang kalagayan, ganun din ang ating gagawin. Bubuhayin natin ang alaala ng ating anak kapag wala na siya. Ito lang kay Mami Angelica. Ano ba ang bubuhayin? Eh, buhay naman. Di ba? Buhay naman. Kaya lang.
0: Wala siyang bubuhayin. Hihintayin. Hihintayin meron siya.
1: Hintayin mo na lang. Hintayin mo na lang, Mami Angelica. Okay, ang dami-dami dito. Hindi ko na po mababasa. Dito na po tayo sa mga online messages natin. Bilang pagpupugay sa mga CFMers, pero bago lahat, sa mga taga-gitnang silangan, Lilian Menjola, Nina Chupapi, May Lelis, Maylin Destura, Dansky, Iram Lian ng Qatar, Donna Karandang, Phil Kirk at Isay Gonzalez ng Qatar. Kumusta na kayo? Ang ating mga Tokmani Boys, si Pinilakan Lakbay at saka si Tokmani Boy ng Finland. Kumusta na kayo? At ang ating mga magigiting na nurses ng Oslo, Norway. Mag-iingat kayo palagi. Pag nanonood ako, yung mga nagaganap na flash flood sa iba't ibang bansa, nalulungkot ako, may iba ako naiisip, Romel. Parang ito na yun, ano? Parang ito na yun. Mm-mm. Na, yan kasi si Gasolito, nasa peak ng fame at high in love, chuchu, kaya dead man sa magulang, may balik naman lagi yan. Wait na lang natin, sabi ni Dimas Ignacio. Tama, di ba? Okay, ayan na.
0: Ito na, si Yvette Rubinos. Hello, Nanay Christy and Romel Chica. Happy Throwback Thursday. Watching live po sa YT while working. Salamat sa palaging pagbate.
1: Yvette Rubinos with Estromel. Yvette Rubinos, Ferd Santos, and Dimas Ignacio. Itong armas nyo. Maraming salamat. Di natin kailangan ng baril.
0: Diba? Yes. Okay. Tikula ng vlogger SP. Happy Throwback Thursday po, Nanay Christy, Chikamel, and Sia Peppers. Happy lang po while watching po. Salamat po lagi, Nanay Christy, Chikamel. I love you po.
1: Of
0: ingat
1: course
0: po
1: naman, Ana de Guzman. At si Hedrick at si Teresita Roser ng Seattle, Washington. Nakaabang na siyempre pa. Okay?
0: Oh, ito na si Shiro Kansaki siguro ito. Shiro Kumasyo.
1: Di ba marunong ka magbasa
0: na? Ay, ito na yung mahirap itong basahin ito, itong kanji niyan. Yung ko, 20th like. Uy, hello na ni Chrissy and Romel Chica. Ayan.
1: Shiro Kansaki. Thank you, anak. Salamat.
0: Shiro Kumasyo.
1: Parehong ina na atleta po ang mga anak. Ang isa namatayan ng anak. Ang isang ina naman ay pinatay na ng anak sa puso niya. Napaka-ironic. Ibang-iba po si EJ Obiena at si Rene Baterbonya na sobrang mapagmahal sa mga magulang. Thank you, Dan Clavesillas. Totoo. At si EJ Obiena, mapagmahal sa pamilya, sa mga magulang. Sa totoo lang. Mm-mm.
0: Ayan. Ito na lang si Teresita. Sir, hello and happy Thursday po sa inyo, Nay Christy and Robin. Sana po ay okay na pakiramdam nyo, Nay Christy. Take care.
1: Tama. Tama. Anak, kinakaya natin ang lahat. Sabi ni Rene De Leon, generally lahat ng ina ay mapagmahal and mapagkalinga sa mga anak. Ang kanilang laging dasal ay mapabuti, magtagumpay sila sa buhay, pero hindi rin may kakaila na may mga magulang na iilan na kabaligtaran. Baka si Aling Angelica ang naiiba, kaya gaon noon na lang naramdaman ni Kaloy sa kanya. Hindi ko pinagtatanggol si Kaloy, pero hindi natin talaga alam ang tunay niyang dahilan. Totoo to, totoo naman itong sinabi ni Rene. May mga magulang din pong nagkakamali, hindi anak lang. Totoo yan. Thank you, Rene.
0: At si Salvador Valde, gandang hapon po Nanay Chrissy at Sir Romel. Happy Thursday po. Watching po ako dito sa Bagumbong, Caloocan City. Maraming salamat po.
1: siya yung gumagawa ng furniture, si Salvador Valde. Pinakamagandang furniture ay gawa ng isang karpinterong hindi naiinip at nagmamahal sa trabaho. Ito sabi ni Joey Francisco, honor your father and your mother that your days may be long in the land is the fifth commandment. Okay lang naman di makasundo ang magulang. Huwag na lang isa publiko, lalo na if hindi naman ikaw ang anak. Ang anak at mas maingay ka pa. Naku, kilala ko to. Kung sino yung hindi ka na nga anak, maingay ka pa. You know, hindi na nga ikaw yung anak. Di ba, Jovi? Alam ko yan. Si Blandina. Okay, ayan na.
0: Si Ruth Castaneda, happy Thursday po, Nay, Rommel, everyone, and MMA ladies. Ingat po lagi sa lahat. Watching with my partner, May Lelis.
1: Thank you, Ruth Castaneda. Si Kirina Katuray, kaibig-ibig, wala pa, no?
0: Oo, namimisa natin sa si Joseph Gagliardo. Present Joseph, na po, Nay.
1: Joseph Gagliardo, maraming salamat sa'yo. Ayan, ako, ang dami-dami ditong nag-ano tungkol sa mga nanay. Hindi lang ka kabasa-basa. Hindi ka basa-basa talaga. Okay, sige pa, magbasa pa tayo. Ilang minuto pa tayo, Rebo? Ah, may 2 minuto pa. Okay, Cathy Baby! Sige lang.
0: Si Nico Cabales, narito rin. Hi, Nay and Rommel and Direk Bo. Happy 16th anniversary sa CFM.
1: Sa November 10 yan, Nico Cabales. Oh, thank you so
0: 16.
1: Much. Sa Saudi Arabia siya, di ba, si Nico?
0: Si Nico, mag-iingat ka lagi dyan.
1: Salamat. Ingat.
0: Sa pagtutok mo lagi, maraming salamat. At si Angel Ferrer. Ayan, good afternoon po, Nanay Chrissy Rabel Chica. Pa-shoutout po, Sampaloc, Manila, Barangay 531.
1: O, saan yung Arnel? 531, Arnel?
0: Sampaloc.
1: Sa Sampaloc. Romel, saan? Oh. Ang alam ko sa yung Barangay 554 sa Calabash. Yun ang alam
0: ayan.
1: Ko.
0: Ayan. Kila Junardo.
1: Thank you.
0: Joshua Tagle, thankful Thursday, Nanay Chrissy Rommel.
1: Tama ka, Joshua Tagle, sa kabila ng lahat. Ang dami nating dapat ipagpasalamat, anak. Thank you.
0: Mm-hmm. At si Monina Lulu, hello, Nanay Chrissy and Rommel Chica. Happy watching from Bataan.
1: Monina Lulu, mag-ingat sa Bataan. Alam mo naman, paborito tayo ng bagyo dyan. Diba, tabi-tabi tayo, Nueva Ecija, Bulacan. Ayan, Tapampanga, tapos yung inyo sa Bataan. Paborito tayo ng bagyo eh. Ba't alam niya yung daan papunta sa atin? No. Ay, Monina Lulu, maraming salamat. Naku, nakakatuwa itong mga CFMers natin. Okay.
0: At si Evelyn Aveno, watching from Real Quezon, magulang hapon. Magandang hapon po, Nay and Kuya Mel. God bless po. Ayan.
1: Evelyn Aveno, thank you so much. Mag-iingat lagi. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating programa. Nakakatuwa pa si FMers. Okay.
0: Ay, ito si Joseph Gagliardo. Naulit. Nanay Kuya Romel, dito lang ako sa Gidley habang nakikinig.
1: Sa Gidley lang siya si Joseph Gagliardo. Nasa Gidley lang. Tapwe, Etneb. Oh, di ba?
0: Ayun.
1: Si Mayor ito. Sa Gidley lang, di ba? Okay, sa lahat po na nagpadala ng inyong mga pangungmusta, pagbati at mensahe, sobrang salamat po mula sa puso. Ang mga hindi namin nabasa, nandito po kayo sa aming puso ni Rommel. Magbabalik pa rin po ang
0: Christy per minute. Wah, wah, wah.
1: Maraming salamat po. Thank you.
2: Ang true

0: lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang kasama mo sa bawat umaga, waging-wagi, Ted Filon and DJ Chacha. Ang best FM radio program sa 6th Altamedia Icon Awards. Sa paghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan at tunay na serbisyo, salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala. Samahan sila Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga sa 105.9 True FM. Ted Filon and DJ Chacha. Tapat sa balita, tunay na serbisyo, laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Christopher Minute sa True FM sa 105.9.
1: At paalala lang po mga kapatid, hindi lang po ang ating katawan na dapat nating binibigyan ng bitamina ang ating buhok. Kaya ganun din. Kaya ugaliin na po natin ang paggamit ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner dahil pinatitibay po nito at binabantayan ang bawat ibla ng ating buhok, pinakakapal at pinalulusog. At yan po ang dahilan kung bakit iiwanan na po natin ang manipis at dry hair. Go na po tayo sa Mercury, sa mga leading supermarkets. Order na po tayo ng Black Beauty Gold Shampoo and Conditioner sa Shopee, Lazada at sa TikTok. At pagdating naman po mga kapatid sa food supplement, napaka-epektibo po nitong hawak kong powder na ito. Sa umaga, paggising nyo po, yung wala pang laman ng inyong tiyan, itimpla po natin ito sa napakalamig na tubig at napakasarap. Epektibo po ito, makakaramdam kayo sa maghapon ng sigla. At ito po ay mag-aalis ng inyong pagod, ng inyong stress. Wala, epektibo talaga. At 100% organic po ang mga produkto ng Sante Barley. Wala po itong pesticide, walang artificial fertilizer, purong-purong malinis na organic barley grass po ang sangkap nito. Kompleto po ito sa vitamina, sa mineral, sa calcium, sa magnesium, sa zinc. Basta dito po tayo sa mga produkto ng Sante Barley. Okay? Romel, sabi ni Dan Clavesillas, ako po, Batang Barangay 534 po ako, Calabash, balik-balik. Di ba ito yung salikot ng UDMC? Di ba? Ano?
2: Yeah, aba, ako 573 dati.
1: Okay.
2: 573 naman ako dati.
1: Ako naman, nung kuleyo, nag-dorm naman kami sa Laonlaan, corner Dapitan. Laonlaan, corner Antonio Maceda, ang kabilaan Dapitan. Ayun, okay. Nay, speaking of benta, totoo po kaya yung peanut butter bon niya? Sorry po, pero tawang-tawa po ako nung marinig ko yon. Ang witty. Eh, okay. Ano yun eh? Laramay, ano nila yon? Atake nila yon. Atake nila yon. Yun. Ang pinagtatakahan ko doon, yung gumaling dahil niyakap yung ano, yung rebulto. Huwag po nating ibigay sa tao ang pagganda ng ating katawan at ang ating pananampalataya sa Diyos lamang po galing yan. Yun lang naman ang akin. Okay, ito maganda to kay OG. Napamura si OG. Punong-puno. Bakit ba, Romel?
2: Ay, naku. Siyempre naman. Ikaw yung nagpautang ka na in good faith. Ito naman, hindi man lang makaalala kung kailan ka magbabayad. Ayaw mo. Di ba sabi niya na nga, magbayad naman kayo kahit unti-unti. Okay lang naman yun. Magparamdam kayo. Hindi yung makikita ko kayo, nagpo-post kayo ng gastusan nyo.
1: Ang nakakainis kasi, mangungutang. Mangangako na sa ganito ay magbabayad. Hindi na nga nagbabayad. Binablock pa siya. Pangalawa, wala man lang pasintabi na Oj, wala pa akong pambayad. Sana maghintay-hintay ka lang muna.

0: talaga na kapag umuutang, dead man na pagbayaran. Diba? Dapat lang talaga.
1: Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Pag nangungutang, napakaamong tupa. Diba?
0: Sabi ni Wating-Wating, huwag mong pahirapang maningil ang mga taong hindi ka pinahirapang pautangin. Mga animal, kayo, magbayad kayo ng utang nyo, sabi ni Wating-Wating. Mga animal. Makakaloka, ha? Ang utang ay utang, pero kung hindi makapagbayad agad, magpasintabi man lang at hindi yung nawawala na lang na parang bula, sabi ni Miss Nags, di ba? Makakaloka, ha? Makakaloka kayo. Mangungutang kayo, tapos utang na loob pa, no? Nagpa-utang, na pinautang kayo. Yung ano ba naman yung magpasintabi? Pasensya na po.
1: Pusa. Oo.
0: Ganun lang yun. Magka-respeto ka sa inutangan mo. Dahil unang-una, hindi ka pinadala ng imbitasyon para mangutang ka. Yun. Diba? Ikaw ang lumapit. Pinautang ka, pinagkatiwalaan ka, tapos de-deadmine mo. Abe, mapapamura ka na lang talaga, lalo pag nakikita mo na, ang bubongga ko, ano-ano ba yung bibibili?
1: Oh,
0: tapos yung utang, nakalimutan na. Naku, boy, si Karagay na nga tayo.
1: Maraming salamat, boy, si Karagay. Marito po. To Direct Pratis, ako rin, Direct Joey Nombres, Direct Chops, Manansala.
0: At syempre, ang nagmamalaki na kung wala sa buhay niya si Marky Valencia, dapat ay silang dalawa na ni Zanjo Marudo. Randy Balaguer, maraming salamat. Dalawin po natin ang 16-cent coffee sa Silang Cavite at babalikan po natin. Mama Lidia naming mahal, taya ka po ng malayuan. Ganun din kay Mama Anel Yaguno at Teacher N.L. Landaragalbay at si Tito Manny Garcia and Tita Norski. Nasa Hong Kong pa kayo. Magliwali muna kayo dyan. Pagbalik nyo dito, eto na naman tayo sa realidad. Salamat sa suporta. Mahal namin kayo.
1: John and Jim Bautista Silverio, Louis Florentino, and Fern Hernandez, Jun Morondos, Joe Florendo, Ars Magtats, Tita Rexy Chanco, Tito Rinente, Tito Sabia Agles, Tito Marin, Tito Norski Garcia, Tito Abel, and Tita Nene Olanday, Chan Chan Torres, Sean Sebastian, Nestor Nanos, Judy Paras, Dim sa Ignacio Nori, Corneo, Arne Guzman, Abit Spilajit, Len Cabrera, Jimia Carion, Reggie Colombo, Pong Gris, Toby Moraben, Mama Ana, Dan Clevesillas, and Mama Sel, Eddie Litata, Jamie Dasha, Sir Oxoracion, Randy Guevara, Pilipino Nueva, at Lara May Abdico, maraming salamat po. Ayan.
0: May text si Direk Joey Perez, ang director natin. Marami po niyan dito sa TV5. Nakakaawa habang nangungutang, pero dead man na sa bayaran. Ikaw na ang magmumukhang kawawa. Direk Joey, sino ba yan?
1: Direk Joey, mukhang victim ka rin na. Victim ka din.
0: Oo. Ay naku, maraming salamat James Vincent Navarrete and Mama Dan, Tita Flora Estrada, Alvin and Filipina magtalas ng Hunter Valley Plantation episode. Sa Kalbuka, bonito ang si Telo kay Beaver. Reliable Pest Control and Falcone, Tito Henry and Tita Lily Chua. Tito Henry and Letlet Kukabo, mga anak kong pinakamamahal. Mag-iingat kayo palagi. Nandito kayo sa puso ko. Salamat din sa inyong pagmamahal. At syempre, Tito Elmer Ngon and Cherry Loom. Kaya Tito Elmer nga, mag-bekenemen tayo, no?
1: Diba? Oo nga, bekenemen.
0: Tito Elmer Ngon and Cherry Loom, ang yerong may aluminum na, may pintura pa mula po ito sa Mileage Asia Corporation. Yero lang ba ang kukunin natin kay Tito Elmer? Oh.
1: Ay, naman pwede bang pajigas naman?
0: Oh, ano sasabihin mo? Sabi ni Gaison.
1: Ay, rain or shine, dapat ang bubong po natin maasahan yung makapal para hindi na po natin alintana ano mang uri ng panahon ang mapunta dito sa Pilipinas, dumadaw sa atin.
0: Ayan.
1: Wala tayong alinlangan.
0: Maraming salamat sa iyong tiwala at pagmamahal. Mayor Enrico Roque ng Pandibulacan at ng Amaro Water Park, anak ang katawan, usong-uso sakit, alagaan mong mabuti ang kalusugan mo. Siyempre, mga anak kong mahal sa Amerika, Rene at Roma de Leon, Ferdy and Jojo de Leon, Helen Pongatal, mag-iingat kayo palagi, ah. At Tita Weng Jamaji, magparamdam ka naman. Doktora Joan Barcelona Bigan at Doktora Elvi Almasan Padlan. Mabait kasi si OG na eh. Madaling lapitan. Parang ikaw kaya naaabuso kayo. Wala na akong maipauutang. Noon yun, Gaison. Si OG na lang uutangan natin. Okay. Romel, maraming salamat. At syempre, gumugulong pa rin po ang SNN. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan, 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Hanggang bukas pong muli, dito pa rin sa ating
1: Christy per minute.
0: Maingat na maghapon po para sa ating.
1: Salamat po.
0: Salamat. Ingat. Maraming salamat.
2: Dito ka na sa totoo, True FM.

0: 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Rathy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Susunod na ang STL sa totoo lang sa 105.9 True FM.
1: Mr. President, pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments, Vice Senator Juan Miguel Zubiri. That's myself. I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
2: God, because we're all loaded with work, eh? Because of the 3-in-1, para kaming kape. Impeachment, legislation, and then budget. Bigat, dami namin mga committees, eh. And bagay siya ron.
3: Walang nakabalik.
4: Sir, wala na ibang lilipat pa from ibang bansa na uwi.
5: Meron ka naman. Medyo balibalita ata sa press ko na ako, eh. Minority sa majority, mukhang meron siguro.
4: When,
5: so,
4: sir?
5: So, kung nakita niyo man, when? Time will tell.
6: Nirespeto naman po namin ang decision na po. Dira naman po talaga dito sa Senado. Nirespeto sa amin kung ano po magiging decision nila.
1: You know, Senator Mark has always been with the majority anyways from the very beginning. Gusto niya talagang magtrabaho. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho, makaikot, and be a productive member of the Senate. Yeah, siya na, nakiusap sa amin na sama na lang siya sa, he wants to join the majority to be more productive. And so, we welcome him. No politics involved. Being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
0: Sa balitang walang dagdag bawas.
7: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
0: at sa komentaryong hindi bias.
8: Sabi ko, andyan na tayo sa pagkakas.
0: Buo ang kwento. Balitang may konteksto.
9: By June 30,
0: yung dahil dito, bawal ang fake news.
10: Ano mga issues sa bansa, no? Yung bill.
0: Kasama si na Jovi Francisco, Marisol Halili at Jiki Verhel. Dito tayo sa totoo lang.
7: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha.
10: Iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunto ng totoo? Ako si Chiki Verhel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Ako po si Marisol Halina.
7: At ako naman po si Jovi Francisco. At kayo po ay nakatutok ngayon sa STL, sa iba't ibang mga platforms namin. One News, One PH, True FM, Satellite Channel 1. At syempre sa Facebook at YouTube po ng One News at One PH. Ay, nako, mga kapatid. Tinitignan ko, ha? May pruweba ako. Napasa ko na sa inyo yung ano, pang-dinner natin ngayon.
10: Chinek ko yung,
7: sa Gika. Baya Maya.
3: Hindi ko pala check. Tinan ko, sa Maya, no?
10: Code.
3: Sa Maya.
10: Teka lang, ha, tinitignan ko. Magkano yung pinasa mo? 28,000.
7: Grabe.
3: Grabe, 28,000.
10: Ang laki-laki naman ang pinasa mo. 28,000 pa to.
3: May 10 centavos pa.
7: Three, ano yan? Three steak dinners.
10: Panalo to, ha?
7: Uso yan eh, no?
10: Oo.
7: Pasahan na. Ipasa mo na lang sa akin via GCash or Maya.
3: Maya ako.
10: Nako, na QR code. Kaya pala ganun yung nangyari kanina. May proof si Interior Secretary John Vic Remulla na naipasa na niya yung 28,000 pesos na reimbursement para doon sa drug test.
3: Ni Reyna Mercedes, Vice Mayor Respicio, Harold Respicio.
10: Yes.
3: Eh, namahalan kasi siya kahapon, diba? Sabi niya, dapat bayaran daw siya dahil mahal
10: drug test.
7: Pakita natin ulit para mabasa natin yung a little bit doon sa ano, no? Chiki, tingnan mo.
3: Oo, eto na, happy? Nag-komento si Interior Secretary John Vic Remulla ng screenshot na tila binayaran niya ang 28,000 na drug test ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio. Nauna na nag-post ng e-wallet QR code si Respicio para hilingin kay Remulla ito. Ayan, eto, ano to? Yes, I don't have GCash, so I use my assistant's account, but it's paid. John Vic. Ah, so ito yung text message o mensahe ni John Vic kay Harold Respicio.
10: Oh.
7: Ano
10: so
7: kaya?
10: Wala pala siyang e-wallet.
3: Oo.
7: Baka Apple Pay kasi siya eh.
10: So at least bayad na.
7: Bayad
10: na. Na-reimburse na. Kasi kung matatandaan ninyo mga kapatid, ang backstory nito, nag-viral kasi itong si Vice Mayor Respicio dahil po doon sa kanyang paninigaw. Doon sa mga barangay officials dyan sa Isabela. Kaya nag-react itong si Secretary Remulla na parang addict naman to. Ayan, nakikita ninyo yung galit na galit eh.
3: Ang issue po kasi
7: nag-viral
3: dyan.
7: Nag-viral yan, ha?
3: Yung tobacco and excise tax na pinagtatalunan nila. O dinidiscuss nila, no? Tinawag ni Vice Mayor yung isang barangay captain na kawatan, which is magnanakaw. So tinawag naman siya nung barangay captain na tinawag niyang kawatan na bastos. So nagsagutan sila, nagsigawan.
10: Oo. Ang ending, ayan, bumigay naman siya sa drug test. Kaya lang nga sabi, ang mahal, 28,000 pesos pala yung drug test. Pero na-reimburse na.
7: Congratulations
10: daw kasi negative.
7: Mabuti naman.
3: Kaya siya pinag-drug test. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, hindi normal yung ganyan. Yung naninigaw ka ng ganyan sa meeting nyo with your barangay captain. So baka daw, yun. Gumagamit.
7: Okay. Sige. Ayan po ang isa sa mga talk of the town. Ilang araw na. Nagpunta pa nga dyan sa kabilang studio natin isang araw.
3: Nakita ko. Kahapon.
7: Oo. So, okay na po yun. Ano? At least, nagka-reimbursan na.
10: Oo. Reimbursed at saka nakitang negative
3: pala. Malinaw
10: na. Di naman pala addict. Di nagsasabu.
7: Yeah.
3: So, yan? Personality niya lang? Mainit lang yung ulo?
10: Baka kailangan lang ng anger management.
7: Oh, ito po. Meron pang isang malaking story eh. Nausap-usapan, naglabasan tuloy lahat ng mga bagong chart eh.
10: Ay, nakita ko yung mga chart ng TV5 kanina. Ng 1PH, One News.
3: Ano ba yung chart na yan?
7: Yung chart ito ng ano, ng kung ano yung bagong itsura ng mayorya at ng minorya.
10: Sa Senate.
7: Diba? dahil nga po, una pa simple pa eh.
3: Ayan
7: na. Nakikita nyo po yan.
3: Oo.
7: Ilan na sila, Chiki?
3: 3, 6, 9, 10, 12, 14.
7: 14 na sila. Mamaya we'll talk about the implication of that number, ha, Chiki? Pakita lang na, sasabihin lang natin kung paano ba nangyari ito. Kung tutuusin, talaga namang dapat impeachment yung umaga. No, tas hanggang maghapon. Tas parang magta 30 minutes lang talaga na actual session. Ang Senado, pero kailangan kasi nila isara dahil nga magwi-weekend eh.
10: Yes.
7: Baka ngayon yung last day na dapat sila ay nagsisession. Ano? Nung nagsisession na, buti na lang sabi ko nga sa mga producer natin sa One News, the news channel sa naka-ere.
10: Naka-live.
7: Naka-live tayo doon kanina. So doon sa live na yon, nung una, hindi mo talaga isipin na may nangyaring, ang bilis sa mga pangyayari. Kasi parang sinabi lang doon na sa CA na daw mapupunta, isa sa mga mapupunta sa CA, si Senator Mark Villar.
11: Okay.
7: Para teka muna.
11: Commission appointment.
7: Parang the fact na binigyan ng ano ng posisyon.
11: Mm.
7: Anong implikasyon mo sa tanong na at sa GC kanina? O, buti lang na doon si Merrimon. So, naipaliwanag na agad ni Merrimon kanina na officially nga, pumunta na ng, ng mayorya.
11: Ay, akalain mo yan. So, totoong naghating kapatid na. Kasi naiwan si Senator Camille Villar doon sa minority, tapos si Senator Mark Villar nandoon na sa majority.
7: Yes.
11: So, may mga political strategies na dito.
7: Correct.
3: Tama
7: so,
3: si
7: ito,
3: Tito
7: ha,
3: Ronald.
7: Before usisain ni Chiki tsaka ni Mase itong si Merrimon na nakasaksi nung pasimpleng pagbibigay ng committee chairman.
11: Mm-hmm.
7: Tsaka hindi lang committee chairman siya, pati yung CA, powerful CA, binigyan ng position doon. Eh, ito po yung nangyari, ha, mga kapatid. Lumipat na nga po si Senator Mark Villar sa majority block doon sa Senado. Kasunod po niyan ay inihalal din si Villar bilang chairman po ng Senate Committee on Public Works and member rin po siya ng Commission on Appointments. Matapos magbigay daan ang mga bagong kaalyadong sina Senator Tito Soto at Senator Migs Zubiri. Dahil po dyan ay umakit na sa 14 yung bilang ng mga senador doon sa mayorya. Ay kay Zubiri, nakiusap daw itong si Villar sa kanila dahil gusto daw nito maging mas productive or produktibo.
11: Produktibo.
7: Mm-hmm. Wala rin daw kinalaman yung paglipat ni Villar sa politika.
11: Ay.
7: Oh, supposedly. Charm. At o maski doon sa botohan na pwede mangyari kapag botohan na dyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ikinatuwa rin ni Soto ang naging desisyon ng kapwa senador na bumalik sa majority block para naman kay Senator Robin Padilla. Walang malaking reaksyon ng original minority dahil dati namang taga-mayorya itong si Villar. Naintindihan naman daw ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pagbabago sa koalisyon doon sa Senado. Nirespeto din ni Senator Bongo ang desisyon ng kapwa niya senador. Sabi naman ni Senator Raffy Tulfo na wala raw kapalit ang naging paglipat bakod ni Villar sa majority. Kung meron din daw na iba pang senador na lilipat bukod kay Villar, oras lang daw makapagsasabi. Okay. Malalandaan pong sinabi kamakailan ng tapagsalita ni Senator Loren Legarda na si Attorney Tony Lavinia na bukas din daw po ang Senadora Loren Legarda na magbalik sa mayorya. Or actually, ang eksakto doon ay nagsisisi sana sa ay sumali
3: yes,
7: sa kapila.
3: Yes, may pagsisisi. Yes.
11: Sinabi ni Senator Pinglac na may pagsisising nangyayari.
7: Correct, correct.
11: Pero syempre, nariyan yung tanong natin na ito bang numero ng majority magta-translate ba ito doon sa botohan sa impeachment?
7: Oh. Teka muna. Sasabihin ko lang din sa'yo before natin kausapin yung pwedeng sumagot niya.
11: Yes.
7: Ang balita natin, may tatlo pa.
11: Ay! Ha? Natatalon sa majority?
3: Tatlo pa. So, 14 plus 3, 17.
11: Teka lang ha.
3: Ganon.
11: Iniisip ko, paano naging tatlo? Eh, ang nasa isip ko lang yung posible, eh yung nagsisisi.
7: Oh, di isa na.
11: Oh, isa. Oh,
3: so, 15.
11: May nagsisisi.
7: Ba't naman kailangan magkaroon ng hatian yung kapatid kung pwede namang sharing ng kapatid?
11: Okay. Oh,
3: so, 16.
11: So, dalawa.
3: Sino pang isa?
11: Naka-16 na tayo.
7: Yung isa na tumawag.
11: Tumawag
7: para sabihin na sige na pala yon.
3: So secret itong isa.
11: May naiisip ako na kaya lang wag na muna.
7: Oo. Sana pa sa tatlo.
3: Okay.
7: Pero ipasok mo na kahit sandali lang si Merrimon.
11: Sige Merrimon, kamusta dyan? Narinig mo ba yung ating chikahan? Anong balita dyan? Bakit biglang natalon dun sa majority si Senator Mark Villar? Totoo bang walang kapalit?
12: Masaya, wala raw. Pero ang nangyari lang dito is itong sina Senator Migs Zubiri binigay kay Senator Mark Villar yung pagiging miyembro sa Commission on Appointments. Senator Tito Soto naman, isinuko na rin yung committee chairmanship sa Senate Committee on Public Works na last time ay nahawakan na rin naman ni Senator Mark Villar. So walang negotiation. Kumbaga si Senator Mark daw mismo ang nakiusap. Nagka heart-to-heart talk daw sila ni Senator Migs Zubiri. Ayun nga, gusto niya raw maging productive.
7: Correct. Merrimon, punta na tayo dun sa mga naobserbahan mo kanina. Dahil pare-pareho tayong kami nasa GC lang, pero ikaw nandiyan ka mismo. Yung body language sila, kasi parang pasimple talaga kung tutuusin na nai-anunso kung saan ilalagay na komite, pero wala pa talaga nung super announcement na lilipat. Pero kamusta yung body language nila nung sila yung nagsibalikan dun sa floor kanina?
12: Ruby, kanina kasi nung nag-open yung plenary session, magkatabi, nakita namin magkatabi si Senator Camille Villar tsaka si Senator Mark Villar. And then nung sinabi na ni Senator ni Majority Leader Migs na i-elect itong Senator Mark doon sa committee, sinagundahan naman yan ni Senator Tito Soto. And after no, congratulatory moment, pero hindi nagsalita si Senator Mark mismo sa isa sa mga podium. Nakita natin nakipagkamay si Senator Rizal Ontiveros, si Senator Tito Soto, yung iba pang majority senators na present doon. Si Senator Robin Padilla, nakita natin na tinapik sa balikat si Senator Mark. Baga may smiles pa rin naman daw here and there. And pero nakaupo pa rin si Senator Mark doon sa side ng minority kasi parang bitin na yung upuan.
7: Correct.
12: Sa side ng majority.
7: O, teka ang muna.
12: Ni Senator Robin,
7: sabihin ko lang, Mary Mon, na may joke yung isa nating STL na si Gigi Victa. Ang ganda ng joke niya eh.
3: Ayan sabi.
7: Sabi niya, kahit yung paglipat ni Senator Mark, tahimik din.
11: Totoo naman.
7: Totoo naman, totoo naman. So, pero nakita mo ba na merong interaction si Senator Mark doon sa mga iniwan niyang partido?
3: Yeah, sa minoriya.
12: Tama, nung time na yon, yun nga, natapik siya ni Senator Robin Padilla, tapos parang nagkatinginan sila ni na Senator Camille. Pero kasi hindi lahat ng minority senators nakita nating present sa loob ng plenary session. And then Senator Bongo nandoon sa may likuran na sinabi nila respeto niya naman daw yung desisyon ng kapwa niya minority senator. Actually, noong una ayaw ni Senator Bongo na magbigay ng komento, pero kinulit lang din natin. Pero hindi siya nagsalita sa ano ba yung pwedeng maging implikasyon nito pagdating naman sa usapin ng impeachment trial.
11: So may pagtapik.
3: Oo. Hindi present sina Cayetano, Amy Marcos?
12: Wala. Hindi natin sila nahagilap kanina. Si Senator Robin pala, dagdag natin, meron din siya sa isang mensahe, sinabi niya na parang since then din naman, parte naman daw ng majority talaga itong si Senator Mark. Kaya wala raw masyadong malaking reaction mula sa parte ng minority.
7: Yeah. Okay, so yung implikasyon nito sa sinasagawang impeachment trial at yung mga posibilidad ng boto, mamaya ating tatanungin yan kay Mary Mon. Dahil ibabalik natin si Mary Mon later dahil marami pa nagaganap din sa Senado to sa impeachment para doon natin yan pag-usapan. So sa ngayon, Mary Mon, monitor ka muna ulit dyan. Thank you.
3: Thanks, Mary Mon.
7: Okay, mga kapatid, again, well, tapos na tayo doon.
11: Ina. Oh. Ay, akala ko hindi pa matutuloy. Oh, uso kasi yung trangkaso.
7: Natrangkaso eh.
11: Oy, pag dumating yung prosecutor, may mask. Si Attorney Irwin.
3: Mahirap kasi kung pagpalitin mo yung mag-handle ng article. Eh. Exactly. Na, master na niya yun eh. Paano yung iba, di ba?
7: Yeah. So, babalikan natin yung mga nangyari po sa impeachment trial maya-maya po sa atin pong... Ay, meron pa. Siyempre, meron kaming ulat tungkol doon sa Russia.
11: Ay, parang hindi kayo masyadong
7: magpanik. Eh, kailangan nyo po hintayin yung ulat namin tungkol dyan.
11: Kaya, tsaka yung golden boy natin. Umikot kanina.
7: Si EJ.
11: Nakita ko dun sa mga live feed ng Senate. Pinagkaguluhan ng mga staff.
7: At balita ko, may sapalus din si ano eh.
11: Sino?
7: Si Yape.
11: Ay.
7: Nalusutan ng mga reporter. Di sana interview eh.
3: Si
7: Jeyus. So mamaya po, lahat yan ay amin pong i-discuss sa pagbabalik po ng Sarutol. Hello mga kapatid. Hello kay Barbie, kay Tita Honey, at saka kay Jet Limbo, at kay Jojit Arcega. Hello!
11: Magandang gabi kay Alex Fuentes, Edwin Adapon, kay Linith Roses, Ralph Domingo, RJ Sefoy, hello.
3: Gigi Victa, Deng Peralta, Lolita Mendez, Monsolivan, and of course, Mendoza family from Antipolo.
7: Alam mo kung sino may birthday ngayon?
3: Sino?
7: Si Rose.
11: Rose Novenario! Happy birthday!
7: Happy birthday, Rose! Happy birthday!
11: Na-message ko agad yan kanina.
7: Ako din.
11: Kasi sabi ko, abay, bumi-birthday! Michael Ang! Magandang gabi, Michael Ang!
3: Hello! Hello, Kiko and Emmy Villarosa and buong barangay ni Ignacio Lagos. Hello din kay Carlo Constantino, RJ Abrea, Karen Bacarizas.
11: Okay, Alex Beltran, Avelino Navarro, kay Deng Peralta, hello!
7: Hello kay Monsolivan, Cristino Makoto Cruz, Julio Madriaga, Monsolivan, sino pa? Jojo Tuason Cruz, at si Deng, nabati mo na, di ba? Mm-hmm. Nandiyan lagi, tsaka si Gigi Victa na nag-joke mga kanina.
11: Mm. Oh, si, ano okay. to? Tarshish Daily.
3: Okay, Marlon sa pangalan
11: Calanza, na. Nico Cabales, magandang gabi sa'yo.
7: Alam mo kasi yun nandito.
3: Sino pa?
7: From Japan.
3: Oh, Sakura, si Sakura.
11: Yeah, oh. Hi, Sakura.
3: Hi, Fernando Cahigan, hello sa'yo. Renato Zamora, hello din kay Leo Pamposa and Jerry Nebria.
7: Naku, lahat sila yung nagulat sa 28,000.
11: Ay, ang mahal pa na ano. Si Ryan, natatawa. Bakit kaya? Amando Abelia, sabi niya, nagulat ba kayo sa pagbabalik ni Senator Mark sa majority?
7: Hindi.
11: Sabi niya. Thanks, kamahalan.
7: Pero baka magulat kayo doon sa mga ilan doon sa tatlo.
11: We, ako nga, nagulat eh.
7: May tatlo pa eh. Oh.
3: Lalo na yung pang 17.
7: Oo, grabe yon.
11: Eh di pag nagkataon pala, di na kailangan talaga baguhin yung threshold.
3: Norma Batoon, good evening sa'yo. Tsaka Julius Zamayla.
7: Yeah.
11: George Tapia, magandang gabi sa'yo. Kay Almer Ver. Yan, hello.
3: Hi, Romel Medina and Sergio Pasia.
7: Ang gusto ni Abelino Navarro, i-reveal na ko sa inyo yung tatlo. Naku, baka kasi mawala yung credibilidad namin pagka umurong yung tatlo eh. Okay. Oh.
11: Sabi ni Almer Ver, hindi po addict si Vice Mayor Respicio. Wag na. Okay. Ren, magandang gabi.
7: Maria Sander, hello.
11: Of course, si Lynette Roses.
3: Hi, Neri Javier. Hello din kay Angie Orlandez.
7: Alex Fuentes, hello.
11: Emil Frank Kainhog, magandang gabi sa'yo.
3: Soji Gaday, Jose Joe Sumbi, good evening.
7: Yeah.
11: Nagtatanong si Dada, susunod na raw ba si Camille? Abangan, ang susunod na kabanata. Well, di rin namin well. Alam. Pogi viewer.
13: So, magkano ang lumalabas na net income? Income net of tax from 2007 hanggang 2025. And this is for spouses Manasseh Scarpio and Sara Duterte.
14: Based po dito sa summary, ang total po is 85,343,803.23 pesos po.
13: At bakit walang value itong column na ito para kina Attorney Sara Duterte at Attorney Carpio?
14: Based po sa annual income tax return, wala pong naka-report na any amount on this particular line item po.
13: Magkano ang nireport na other income ni VP Sara?
7: Nasa boses
13: for 2025.
14: Oh. Ang na-report po na other income ay 1,082,800 pesos po. Sa mata po ng BIR, this other income pertains to that practice of law profession, Your Honor.
13: Ang vice-presidente ba ay pwedeng mag-practice ng kanyang profession at tumanggap ng professional fees at iba pang kita bukod sa kanyang sahod bilang vice president?
15: Objection.
16: Complete the ground.
15: Competence,
13: kahit na illegal na kita, taxable. So, ang halimbawa ko, ang public funds like confidential funds na unliquidated at binulsa, ito po ba ay taxable din?
15: Objection, Your Honor.
16: What's the ground, Attorney?
15: Speculative.
14: Based po dito sa BIR records, mas malaki po yung sa practice of profession. Okay. Or yung nakalagay sa sales revenues receipts fees.
13: So, mas malaki pa yung sideline ni VP Sara sa practice of profession kaysa sa kanyang compensation income as the mayor of Davao City.
14: Not received during their tenure any other emolument from the government or any other source.
13: Okay, so based dyan, bawal ang ibang kita ng Vice President, tama ba?
15: Objection. Objection.
11: Day 36 ng impeachment trial. Pogi viewer, may request lang kami. Padala ka naman ng picture mo.
7: Resibo lang.
3: Gusto namin yung pangalan mo eh. Oh.
7: Okay, so.
11: Biro lang.
3: Thank you for watching, Pogi viewer.
7: Punta na tayo sa impeachment. At ibabalik natin si Mary Mo. Because we want to know, ang angulo since kainang hapon is yung hardship na maipalabas yung mga dokumento. Eh.
11: Yes.
7: No? Parang yung
11: pinagdebatehan eh.
7: Paghingi natin ng resibo kay Pogi.
11: Pogi viewer.
7: Pahirapan. Naging mahirap pa rin bang mailabas lahat ng mga dokumento kanina, Merrimon?
12: Jovi, sa parte ng depensa kasi ang objection nila dito ay tungkol sa pagpa-flash sa screen nitong mga dokumento. Yung mga audited financial statements, annual income tax returns, at yung iba pang mga dokumentong bahagi sana ng testimonya nitong BIR witness na prosecution. Pero ang naging decision dito ni Presiding Officer Chief Escudero is itong mga record, kumbaga hindi siya pwedeng ma-flash sa screen, pero kinikilala niya yung summaries na ginawa nitong BIR witness na nakabase dito sa mga dokumentong ito. Ang isang na naging parang binalikan ni Presiding Officer Chis yung naging impeachment ni CJ Corona, kung saan during that time daw may mga camera kasi, pero yung camera mismo ang nakatutok dito sa mga dokumento. Pero iba raw kasi usapin na yan sa ngayon na may flashing daw mismo sa screen nung mga nilalaman ng dokumento. Kaya ang nangyayari kanina, pag may tinatanong yung prosek o kaya naman yung depensa dito sa testigo, hawak nila yung mga papeles. At kung ano lang yung mga bahagi pwedeng ipakita doon sa summary, yun lang yung pinapayagan na ma-flash sa screen.
11: So, hindi automatic.
7: Teka muna ha, baka kasi sabihin walang collection yata 'to pinapakita natin na na images sa inyong screen po ngayon, yung mga bank statements kahapon. Ang pinag-uusapan po namin with Merrimon ngayon ay yung BIR records, pero bawal ipakita yung mga detalyado ng mga resibo o dokumento, pero yung summary pwede. Ganun ba?
12: Tama, Jovi. Ang concern kasi dito ng depensa, sa cloud daw yan na naman ng confident ng data privacy law, yung mga batas on confidentiality na dapat daw napoprotektahan sa mga dokumentong ito.
7: In all fairness, tayo rin naman yung mga 231 something something natin. Bawal kumakita yung kay Mase at saka bawal kumakita
3: yung mga BIR form natin.
7: Pero kasi sabi nga nila, impeachment trial to eh. Sila iba naman yung kanilang role at mission at hindi na ba mapipilit o mababago yung desisyon na yun, Merrimon? Lalo kung talagang gusto nilang mahalungkat yung dapat mahalungkat.
12: Sa ngayon, Jovi, yun pa yung tumatayong kailangang sundin sa impeachment trial. Pero yun yung pinupunto kanina ni Attorney Erwin Matip ng prosekusyon. Paano raw maiintindihan kung hindi raw maisa sa publiko itong mga record? Pero hanggang sa natapos itong araw na ito, hindi talaga na-flash itong mga dokumento sa screen.
11: Oo, pero ngayon, Merrimon, na-delay ano, yung pagsisimula ng impeachment dahil nga doon sa hiling kanina ng prosekusyon dahil ano ba nangyari kay Attorney Erwin? Although, trangkaso ba yon?
7: Kita naman sa surat saka boses, pero ano ba talaga nangyari?
12: Ang sinabi kasi kanina umaga ni Congressman Terry dito na prosekusyon, parang under the weather daw, iba yung mas may pakiramdam na itong abogado na hindi naman daw nila ini-expect na mangyayari. Kaya ang naging request doon, baka pwera muna sa BIR witness na present dito pero wala kasi yung prosecutor na magsasagawa ng direct exam, ang gawin po muna natin, i-present yung financial forensic analyst. Pero dito, mariin na nag-o-object yung depensa kasi ang punto na naman nila, ilang beses na naman, last minute, binabago daw yung testigo, walang sapat na oras para mag-prepare yung depensa sa cross-exam. Kaya nag-a-appeal at tinututulan ng depensa yung unang openness ni Presiding Officer Chis. Sige, ganun yung gawin natin. Kaya ang rule, ang naging call ngayon, kailangan mamayang hapon, nandyan si Attorney Matip. Kung wala siya dyan at walang makakapag-presenta mula sa prosekusyon, walang magiging witness for this day, bukas na lang daw yun. Kung kunwari, bukas, wala pa rin si Attorney Matip, sabi ni Chis, finish or not, pass your paper, ibang abogado na raw ang magsasagawa ng direct exam. Pero nakita naman natin ngayong hapon si Attorney Matip na humihingi lang ng pasensya pero walang binigay na pagpapaliwanag sa kung kumusta na nga ba siya nung hapon.
3: Siguro nag-SOS na sila, punta ka na dito kasi ikaw yung may alam dito. Yeah. Ano kasi dangerous rin kasi, no? Kasi pwede siyang mag-set ng precedent later on na delay natin, may sakit ako or under the weather ako. So, hindi pa pwedeng sumalang.
7: So, alam ko rin sa ngayon, Merrimon, na tumigil na muna yung impeachment for today dahil nakita ko na nagpe-presko na yung bawat kampo, prosec, defense, at saka si Attorney Tonggol. Anong mangyayari tomorrow? Magpapatuloy ba sila dito sa BIR?
12: Tama, Jovi. Yung cross-exam ng depensa kasi dito kay Attorney Marquez ng BIR, hindi pa natatapos. Kaya ang nasabi ni Attorney Christine Ferra, tansya niya raw bukas pang sa pagpapatuloy ng cross-exam, mga bandang tanghali raw, matatapos na sila dito sa BIR witness. At susundan naman yan ng clarificatory questions or interjections, o di kaya bago yan, baka magkaroon pa ng redirect or recross exam.
11: Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, Mary Mon Reyes.
3: Thank you, Mary Mon.
7: Ay, nandiyan na yung ano natin, Suki.
11: Para himay-himay na po natin ang nangyari ngayong day 36 sa impeachment. Kausapin na po natin ang ating Suki, Attorney Jen. Magandang gabi.
3: Hi, Attorney.
17: Hi, magandang gabi po, Miss Marisol, Miss Chiki, and Sir Jovi.
7: Yes,
17: hi,
7: Attorney Jen Reyes.
11: Attorney, bago natin himayin yun sa impeachment, pag-usapan natin yung juicy ngayong araw na to. Kasi may tumalun na senator doon po sa majority. Pinag-uusapan nga namin tatlo dito kanina, pwede ba yung ma-equate doon sa impeachment kung sabihin natin na sa kasalukuyan, 14 yung members ng majority? Dapat ba natin, maaasahan ba natin na mag-i-equate ito doon sa botohan pagdating sa impeachment?
17: Pwede din po nating maging interpretation, no? Pwedeng maging perception natin or ng ilan nating kababayan na glimpse na po ba ito ng magiging botohan? Or meron na ba nung required na threshold or at least 14 kung magbobotohan na either for conviction or acquittal? But of course, you know naman po, politics. Kailangan lagi tayong vigilant because anything can happen kahit isang araw lang yung pagitan. But then again, it can be a valid perception.
7: Yeah, pero habang, kasi nga, kung tutuusin, timing is everything, di ba? Parang, maski yung isinampa na, well, may isa binasura na ng Korte Suprema, meron na namang nag-file, ano, yung dalawang senador, senator judges, na kine-question yung naging desisyon ng impeachment court na yung threshold ay hindi ma-relax, kundi baguhin na. Diba? So, ang ano doon ay, ang haka-haka ngayon, Attorney Jen, ay baka hindi na rin nga kailangan pa na baguhin yung 16 kung papunta na sa 16
11: ayun
7: yung
11: number
17: nila. Pwede. Kasi po kung ganun ang mangyayari, for example lang po, hypothetically, yeah, maging 16 ang majority, right? Yeah. Yung pong pending na petition na finile sa Korte Suprema, baka i-dismiss outright ng Korte Suprema because it will just become moot and academic.
7: Correct. At saka yun nga, diba sinasabi din ng ibang nakausap natin na lawyers ano, sa, na hindi si Attorney Jen, ano, na totoo na yung personality-wise, parang okay naman yung dalawang yun na sila na nag-file, ano, dahil sila involved dito sa issue na ito. Mm. Pero yung timing, parang kasi hindi pa naman natin madedetermine kung ano talaga premature yung threshold, di ba?
3: Until voting day.
7: So parang baka premature pa rin, ano, Attorney Jen.
17: Yes, it can also be premature. They may have the legal standing or locus standi, but the Supreme Court may also say that it is still premature and dismiss it also outright.
11: Pero ngayon, Attorney Jen, na parang may lumilipat doon sa majority, nakikita natin mukhang ongoing pa yung ligawan eh, no?
17: Yes, and gaya po ng naturan ko kanina, anything can happen. And as to the Villar siblings, I was not surprised na lumipat si Senator Villar because that is actually a good strategy, di ba? Nilang magkapatid, politically speaking, na dun sila sa parehong kampo. So may isang Villar sa majority, may isang Villar sa minority. In other words, naninigurado siguro yung magkapatid.
7: May president ah, dahil ganyan din naman si Pia at saka si Alan noong early days of Congress. Yeah.
17: Oh. Yes.
3: Oh, Attorney Jen, dun ako sa impeachment.
11: Ay, ba't wala si Attorney Jen?
3: Ay, nawala. Oo nga.
11: Asan siya punta?
17: Ayan, nag-reaction lang ang aking camera.
3: Biglang naglaho.
17: Ayan, I'm back.
3: Sige, pero anyway, naririnig naman ako ni Attorney Jen. Attorney Jen, kanina sabi niya prosecution advisor Ace Barbers, eto I'll quote him, ito kasing mga undeclared assets daw ni VP Sara. Sabi niya, willful and deliberate attempt to conceal material information. Ito ba ay na-prove today sa impeachment court?
17: Yes po, no? Naging may bloodbath nga po na nangyari. Naging madugo. Yun nga lamang po, naging duguan yung sa side ni VP Duterte. And most people will agree that, of course, the documents and the testimony of the BIR representative, Attorney Marquez, if I'm not mistaken, has so much probative value. Ano pong mga kumpirmasyon na nalaman natin sa BIR today na nakatanggap pala ng compensation income si Vice President Duterte in 2023 from the Davao Local Government Unit. E pinagbabawal po sa saligang batas under Article 7, Section 13. Nakalagay po doon that the President, the Vice President, and the Cabinet members or their assistants or deputies shall not hold any other office or employment. At bawal din po ang Vice Presidente directly or indirectly to practice any other profession or even participate in any business or be financially interested sa kahit anumang kontrata or espesyal na pribilehiyo na ginagrant ng ating gobyerno. On that score alone, there is a violation already of an explicit constitutional provision. Mayroon din po sa under Article 7, Section 6, that the Vice President should not receive any emolument from other government source or income. Napatunayan po ito ng BIR dahil si Vice President Duterte mismo ang nag-submit ng BIR Form 2316 na nagpapatunay na nakatanggap siya ng income from the Davao Local Government Unit while she is already a Vice President. At isa pa pong napatunayan ng BIR, kahit nung mayor pa po si Vice President Duterte ay tumatanggap siya ng legal fees from her profession as a lawyer and pinagbabawal po kasi ng Section 90 ng Local Government Code. Sabi po doon sa batas na yon, kapag ikaw ay mayor, it is a full-time job. Pinagbabawalan ka na magkaroon ng any other office employment and you cannot practice your other profession. So, makikita po natin na maraming constitutional violations and legal violations based sa mga ITRs na sinubmit ni Vice President Duterte.
11: Opo, pero Attorney Jen, bagamat malinaw nga po yung sinasabi ninyo na na-establish yung mga violations dito sa Constitution ni Vice President Sara Duterte, paano natin i-connect yun doon sa unexplained wealth? Kasi clearly, sinabi naman po na ito ay nanggaling doon sa Davao LGU. Tapos tumanggap din siya ng professional fee. So paano natin siya itatahi doon sa Article of Impeachment?
17: Itatahi po natin ito dahil under the law, minamandato po ang public officials na ilahad or i-itemize sa kanilang mga salin ang lahat ng kanilang ari-arian or kabuoang yaman. Gaya nga po ng sinabi kanina ng prosecution and na-established through the documents or the ITRs, kung pagsasama-samahin yung mga cash on hand or in banks ng mag-asawang Duterte and Carpio from 2022 up to 2025, may kabuuan silang 78.3 or more than 78 million na cash on hand or in bank. Pero ang dineklara nila noong 2025 ay more than 98 million. So doon pa lamang ay may discrepancy. Hindi na truthful yung nalahad doon sa salin. And hindi pa po natin pinag-uusapan dito yung mga undeclared na mga kaperahan like yung joint account nila ni former President Duterte, yung Calle 88 na di umano ay nakatanggap ng more than 319 million pesos from China and Hong Kong, and yung winidraw di umano ng kanyang asawa na 41 million pesos cash in one day at ilan pa na mga hindi dineklara na kaperahan at ari-arian.
3: Pero how strong po yung evidence dun sa minention po ninyo na joint account no ni VP Sara tsaka ni former President Rodrigo Duterte? Yan yung 40 million and 55 million joint time deposits, tama po ba? Yan yung tinutukoy po ninyo. Kasi ang sabi ng prosecution, it reached 96 million, hindi nga na-deklara dun sa salin ni VP Sara. Sabi naman ng depensa, wala namang pirma yan ni VP Sara. So how strong is that of an evidence?
17: It's strong because first of all po, tayo po ay nagpupunta sa bangko, no? Nakikipag-transact tayo sa bangko at hindi naman lingid sa kaalaman natin na kahit ikaw ay mag-o-open ng joint account, kahit end or pa yan, sa initial opening po, eh kailangan present doon yung dalawang tao na magiging co-owners ng nasabing joint account. So, I find it hard to believe, if I remember correctly, Attorney Poa or the defense stated that according to VP Duterte, she has no knowledge that she has a joint bank account with her father, former President Duterte. Eh, SOP po yan sa mga bangko na nandoon at pumirma ng mga specimen signature cards at iba pang dokumento ang isang co-depositor or owner.
7: Attorney Jen, yung mga ganung reasoning na hindi alam, ay yung ba ay acceptable para sa korte or sa impeachment court?
17: That is the weakest defense. Mm-hmm. Denial is the weakest defense kung wala pong mapepresentang counter-argument or counter-evidence rather, not just a counter-argument, but kailangan ay may konkretong ebidensya na maipapakita ka para pasinungalingan mo na ikaw ay co-depositor or co-owner ng naturang joint account. Kung denial lamang po, hindi yan tinatanggap sa korte, and in an impeachment court, hindi rin yan dapat tanggapin.
3: At this point po, Attorney Jen, sabi niyo na dapat talaga may pruweba o may ebidensya apart from or counter-argument apart from dun sa denial. At this point, pwede na ba silang mag-present ng evidence para pasinungalingan yung mga allegation na yan? Or do we have to wait sa turn ng defense mag-present?
17: They have to wait. I believe on the defense's side, they have to wait for the prosecution to rest its case and to proffer all the evidence para mapaghandaan din nila at malaman nila kung ano-ano yung mga ebidensya na kailangan nilang pasinungalingan or banggain. So it's actually interesting and at the same time, exciting kung ano yung mga ebidensya or counter-arguments na ipepresenta ng kampo ni VP Duterte.
11: Okay. Attorney Jen, marami pong salamat ha for once again helping us understand kung ano po yung nangyayari dito sa impeachment trial. Thank you, Attorney.
3: Thank you, Attorney.
17: Always welcome po. Ingat kayo.
3: In fairness, naging mas malinaw talaga after natin nakausap si Attorney Jen.
11: Okay. Eto naman mga kapatid ha, hindi muna tayo bibitaw doon sa usapin kay Vice President Sara Duterte, pero sa pagkakataong ito, yun namang kaso niya sa NBI. Sumiti na po ng sworn affidavit o sinumpaang salaysay ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng National Bureau of Investigation kaninang umaga. Kaugnayan ng mga paratang ng dating pulis at tauhan ni former Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na inutusan siya ni Velasco na magdala ng pera kay VP Sara. Ayon sa abogado ng Bise na si Attorney Clifford Chua, marami silang ebidensya at nakitang kasinungalingan sa sinumpaang salaysay ni Gracioso. Nakadepende pa raw sa Bise kung magsasampa ito ng kasong perjury o libel kay Gracioso. Pinabulaan na naman ni NBI Director Melvin Matibag ang mga naging pahayag ng abogadong si Cesar Europa sa naging panayam ni Matibag sa programang Ted Filon DJ Chacha. Itinanggi niyang may pinoprotektahan silang witness sa Forbes Park. Dahil masyado raw itong mahal, hindi rin daw sila nagkausap sa telepono ni Jeffrey Tupas. Dahil ahente nito ang nakausap ni Matibag. Pero pag amin ni Matibag, nag-alok sila ng protective custody kay Tupas nang sabihin itong natatakot siya para sa kanyang seguridad. Matatanda ang sinabi ni Attorney Europa na inalok si Tupas ng pera at bahay sa Forbes Park para pagtaguan ito sa ilalim ng protective custody ng NBI.
3: Sa ibang balita, handang umuwi si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa isang kondisyon kung kasama ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Kinumpirma yan ang abogado ni Leviste na si Attorney Tony Lavinia sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Dagdag niya na sa France ang mag-ina dahil nagpapagamot pa rin si Legarda dahil sa iniindang sakit sa baga. Inalmahan naman ang kampo ni Leviste sa pagturing ng National Bureau of Investigation sa kongresista bilang pugante. Maging si Department of Justice Secretary Frederick Vida, sinabing hindi maituturing na pugante si Leviste. May proseso raw kasi na sinusunod bago matawag na fugitive from justice ang isang individual. Ipinaaresto si Leviste dahil sa paglabag umano sa Public Service Act. Paglilinaw ni Vida, kailangang personal na magpiansa ang kongresista na nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Nakatakda sa October 26 ang arraignment o pagbasa ng sakdal. Mga kapatid, kahapon siguro narinig ninyo na nakapagpiansa na si Leviste sa ibang news outlets, pero yun nga, binawi naman kaagad kasi kailangan
7: clarify ni Matibag mismo.
3: Yes.
7: Nag-guess nga siya sa story ko kanina para ulitin yung kanyang clarification po. Ano mga kapatid? Okay, so talk ako na to ha, Chiki, dahil medyo kagabi pa ako hindi makatulog dito. Pero gusto ko, hindi kayo kasing panic ko tungkol dito, no? Dahil tungkol sa ano to, no? Yung kumakalat po na mga impormasyon tungkol sa plague daw na kumakalat sa Russia. Mabuti po ay i-discuss natin yan na hindi kayo natatakot, pero mabuting handa rin tayo.
11: Yun naman ang importante. Ha?
7: Dahil ginigit nga po ng Russian health authorities na walang anumang risk ng isang epidemic outbreak na mangyayari doon sa Siberia matapos pumanaw ang isang laboratory worker sa isang anti-plague research institute dahil sa sakit po na severe pneumonia. Yan ang paglilinaw ng mga otoridad kahapon na unti-unti na nilang tinatapos yung precautionary measures tulad ng pag-quarantine doon po sa 200 na mga katao na nakasalamuha dito pong pumanaw na scientist. Ano po? Wala raw kasing kaso ng plague na na-detect sa mga tao na nagkaroon ng physical contact doon sa namatay na laboratory worker. Ang sabi naman po ni pulmonologist Dr. Maricar Limpin sa programang One Balita Pilipinas, pwedeng maipasa via airborne ng isang pneumonic plague at pwede raw ito maging isang full-blown pandemic. Mabilis raw kasi maka-apekto sa tao ang mga sintomas ito, lalo na sa respiratory system. Kaya importante raw na palakasin at panatilihin ang resistensya para mabawasan ang epekto nito. Okay, so sinasabi namin na wala pa naman yan dito at hindi pa naman napapabalita na lumabas na po yan ng Russia. No, dahil hanggang ngayon ay ito iniimbestigahan pa. Yung WHO po kagabi ay nagkaroon ng press briefing para nga sabihin at panawagan, magbigay pa ng panawagan sa Russia na i-offer lahat ng impormasyon na may alam sila para matulungan ng WHO at saka ng lahat ng eksperto kung kinakailangan. Kung baka natuto na tayo from what happened during the COVID pandemic na it was kind of too late for all of us to do something about it. Kasi nga, matagal siyang itinako. Hindi na ibigay yung impormasyon. So, pero ngayon, maski ang Amerika, ang White House, humihingi na ng impormasyon from Russia, pero wala pang binibigay, kundi kalma, para sinasabi ng Russia, kalma po kayong lahat, under control. Kahit na may kumakalat na may second daw na namatay or nagkaroon ng karamdaman na connected dun sa namatay. Pero lahat yon ay speculation pa dahil hindi kinukumpirma ng Russia.
11: Pero ang assurance naman coming from the Department of Health dito po sa atin, they are closely monitoring the situation to ensure din naman na safe tayo dito. Yun din naman yung assurance na gusto natin na marinig mula sa DOH. Pero gaya nga na sinabi ni Jovi, wala namang ganong kaso sa atin dito.
7: Kasi
11: sa ngayon,
7: ang dami ng hysteria kind of articles na yung mga malapit dun sa border ng Russia, nagsasarang na daw sila. Lahat po yan ay usap-usapan pa lang po ngayon yon. Pero mabuti na nga po na handa po tayo. Dahil kung naalala nyo, dati matagal tayo before tayo nag-close ng mga
11: borders,
7: ng borders natin. Ano, or nung entry points natin. Ano po? Pero lahat po yan, ang problema dyan ay yung dapat kasi after COVID-19, mabilis pong naipasa yung tinatawag na pandemic agreement with all the nation. Lahat ng bansa sa mundo ay merong ganun. Pero ang problema, hindi pa ito napapasa hanggang ngayon ay nakabinbin or in limbo after adoption sa WHO. Kasi kapag kaya naipasa, walang rason ang kahit anong bansa na hindi ibigay ang detalye sa WHO.
11: Iyon ang maganda sana.
7: Para alam nila kung may outbreak, outbreak na talaga yan.
11: Oo, tsaka makapag-decision ka mismo kung ano yung naayon dun sa bansa mo to protect your people also.
7: Exactly, exactly. Ang bagal natin eh, para tayo natutunan eh, yung buong mundo eh, pulong ng pulong, hindi muna ipasa yun eh, napaka-importante niya. Mm. No? Okay, so mga kapatid, yan po ang ating update dyan. We'll keep you posted. Isipin mo, tinawagan na natin si Dr. Limpin sa mga programa natin. So, nandiyan na tayo sa puntong yun. Uh-huh. Para handa po tayong lahat.
11: Pero ang hindi natin maikakaila, uso yung trangkaso ngayon, ha?
3: Ayun, naglabas ang dami dyan sa control room, oh.
7: Naglabas sila ng WHO na mismo, ha? Ang naglabas po ng advisory para hindi tayo magpanik. Uso.
11: Uso siya. So, kailangan nating mag-ingat po talaga. Ano, kasi madaling makahawa yan. Yeah. Iniisip ko nga, alam mo, pinakamagandang panangga talaga yan. Meron tayong enough na tulog na kung minsan napakahirap po talaga
3: gawin. Oo,
11: pero yun nga talaga yun.
3: At yun nga, kung may extra vitamins po tayo, si Juvie, tatad ng vitamins. Tiyan mo, hindi nagkakasakit, mga kapatid. In fairness, gumagana, yes, nakunod.
7: Basawaga, yan, yan. O yung mga kailangan shots, lalo yung mga anak.
3: Oo.
11: Naku ako kompleto ako ng shots pero kung minsan natatrangkaso pa rin kahit meron akong flu vaccine eh.
7: Yung sabihin lumaban pa rin katawan.
11: Oo.
7: Okay mga kapatid, speaking of borders. Okay, so ito kasi nag-trending ulit ito. Actually, noong 2025 pa ito, unang naging modus na.
3: Oo, may mga ganyan nga dati.
7: Oo,
3: yes.
7: Noong 2025. Pero parang natigil kasi nga parang na-expose nga sa social media. Pero magpapaalala po kami ulit dahil marami na ulit na mga nagpo-post ng kanila pong experience. So bibigay tayo ng paalala sa mga bumabiyahe po. Na i-check niyo po maigi yung inyo po mga pasaporte pagbabiyahe po kayo, no? Viral po kasi sa social media yung kwento ng isang turista na papuntang Thailand na nakitaan ng punit o sira ang kanyang passport. Ayon sa nag-upload po nung post, ano, nagulat siya nang sabihan during check-in na hindi siya pwedeng bumiyahe dahil mahigpit daw sa Bangkok pagdating sa sira nga po o may punit na passport. Umabot na daw sa punto na nakausap niya ang isang supervisor bago siya pinayagang sumakay. Kaya bago bumiyahe, tignan po ang kondisyon ng inyong passport at kuhanan ito ng picture. Hindi po yung picture na kukuhanan nyo pag nasa bahay kayo, ha. Ang payo po nila, kuhanan nyo pag malapit na kayo dun sa inspection.
3: Mm.
7: Sa IO.
3: May timestamp naman yun sa telepono.
7: Para may timestamp na kakacheck mo lang at wala naman sampu before inspection. So ugaliin din po na kayo mismo personal na magbigay nito sa counter, lalo na kung babiyahe po kayo as a group. Pagkabalik ng passport, i-check ulit kung may damage o tampered ng passport. Kung may makita, agad po ninyong i-report iyan kasi baka naman magka-problema kayo. Pag lumipat nga kayo at nakalusot, doon naman sa pupuntahan nyo kayo.
11: Baka hindi kayo makabalik. Mas mahirap yun.
7: So, inspect it well. Ano po? Minsan, yan iniisip yun kasi nagmamadali tayo kasi makapalipat na yung aeroplano o mag-close na yung gate. Pero check po mga kapatid, ha. Para po hindi kayo mabulilyaso ang inyong biyahe. Lalo na kung hindi kayo kumuha ng insurance na pwede niyong kubrahin kapag hindi natuloy yung biyahe niyo.
3: Yeah.
7: Okay? Ayan. Anong atleta nakita mo kanina?
11: Ay, oo, nakita ko. Sa TV lang naman.
3: Sa TV lang.
11: Sa personal kasi napapanood ko doon sa live stream.
7: Correct.
11: Mga kapatid, nagtungo po kasi sa Senado ang ilang atletang Pilipino na lumaban sa 20th Asian Games sa Nagoya, dyan po sa Japan. Kabilang dyan ang gold medalists na sina EJ Obiena at Jeyus Yape, head coach ng Gilas Pilipinas men's basketball team na si Team Cone, silver medalist at MMA fighter na si Jean Claude Saclag at ilang miyembro ng Philippine paddle team. Humarap sa sesyon ng Senado ang mga atleta kung saan pinag-usapan ng post-evaluation ng Pilipinas sa Asian Games at pagpapalakas ng suporta ng bansa para sa mga Pilipinong atleta. Pero bago to, di ba nagpunta pa si EJ Obiena doon sa Chiang Kai-shek sa kanyang paaralan. Meron siyang mga post dun sa Facebook na kasama niya yung kanyang mga former teachers. Pero ano yan, si EJ talaga, hindi niya nakakalimutan na bumisita doon sa mga pinasukan niya.
3: In alma mater
11: niya, di ba?
7: Parang last time kasi USC pinuntahan niya.
11: Yes.
7: So parang ngayon, binisita naman niya yung kanyang high school naman.
11: Sa Chiang Kai-shek.
7: Dito, EJ, hindi ka mababalik sa studio namin.
11: Welcome ka lagi. Mababalik ka rin dito. Lagi kang welcome dito, EJ. Sama mo ulit yung iyong parents,
7: correct,
11: mga kapatid at girlfriend.
3: Buong pamilya mo na.
11: Kasama buong pamilya. Kaya napaupo natin on air.
7: Yeah. Yung meeting, hindi mo meeting, kundi yung session with the senators kanina, hindi lang po yun doon sa mga nanalo, ha? Maski ibang sport na gusto nilang ma-boost yung kanilang chances, ay nagpunta rin doon kanina para pumiling ng tulong sa mga senador. Mm.
11: Oo. Nakakatuwa si EJ kanina kasi pinagkaguluhan ng mga staff ng Senado.
7: Totoo.
11: Nagpapapicture sa kanya. Tapos napansin namin, habang nagpapapicture, meron siyang bit-bit na paper bag.
3: Ano daw yun?
11: Hindi ko alam. Meron siyang baon-baon na ganun. Tinulungan na nga siya ng isang security kasi ang dami nagpapapicture sa kanya. Tapos nilalapag niya lang yung paper bag na saan-saan.
7: Okay, EJ, we'll see you soon.
3: See you soon, dito sa studio.
7: Kasa pa yan.
11: Sana.
7: Kasa pa yung item ni Gigi.
3: O eto, Christmas prank calls. Naku, mga scam na naman to, mga kapatid.
11: Ingat.
3: Umaabot na raw sa 12,000 prank calls ang na-receive ng 911 emergency hotline. Ayon sa

0: Nakakainis. Alam mo, kanina lang, pinag-uusapan natin yan. Nakatanggap ako kanina, dalawang text.
1: Oh.
0: Dalawang telepono ko. Violation ko daw sa NCAP with link.
2: Usong-uso yan, yung NCAP na yan.
0: Kaya,
2: pati PhilHealth.
0: Ay, pati PhilHealth.
2: Meron ako kanina.
1: So, wag niyo po ikiklik kasi nga, hindi yan yung paraan para malaman niyo kung may violation kayo. May ibang paraan.
0: Correct. Ako dinilig ko, tapos report as spam.
1: Correct.
0: Sabi ko, para lang sure.
1: Okay, so habang nag-roll ang ating credits, maseka mo sa presidente ng nandoon sa F1 o sa Singapore.
0: Easy.
2: Manonood ba ng Grand Prix?
0: Mukhang ang Grand Prix ay sa linggo pa.
1: Sa linggo
0: so
1: pa.
0: Sa linggo natin malalaman kung idederetso niya yung panonood ng F1. Pero kanina, humarap siya doon sa Forbes CEO Forum kung saan nagkaroon ng question and answer kasama yung mga business, mga investors.
1: Mm.
0: Mukhang natalakay niya dyan yung tungkol sa Pax Silica. Sa West Philippine Sea.
1: Yan
0: yung kanyang mga tinalakay. Pero,
1: sa mga investment ito.
0: Sa mga investment. Okay. Pero kahapon, dininay naman ng Malacanang yung tungkol doon sa balasahan sa gabinete. Yeah. Kanina, na-interview mismo si DPWH Secretary Vince Tisio sa Valenzuela. Sabi niya, chismis lang yon.
2: Ayun naman pala. Okay, malinaw.
1: Malinaw. Okay. O mga kapatid, kami po ay magbababay lang at least for tonight. Pero meron pa tayo
2: edition
1: tomorrow.
2: Pa.
1: Ano?
0: Impeachment ulit.
1: Oh. Impeachment tayo. Tignan natin kung paanong sasalagin ng depensa yung mga naibunyag for today. Ano? Tukod sa BIR submissions po ni Vice President Sara Duterte. At magbabalik po ang sa totoong bukas. Thank you for watching.
3: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

Tawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo, ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Ngayong umaga, galaw-galaw para gising-gising sa True FM.

0: ito. Gising, gising sa True FM.
1: Kasunod ng mga naitalang aksidente ng mga pedestrian na nasa tamang tawiran naman, ang Land Transportation Office o LTO mas pinahigpit ang parusa sa sino mang mapapatunayang lumalabag sa panuntunan ng pag-yield o paghinto sa pedestrian lane. Ano nga ba ang nakasaad sa pulisiyang yan? Pag-usapan natin yan kasama ang inyong lingkod, Bruce Cabal, sa Good Morning Bayan, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Panahon na ng pagiging true. Broadcasting on 105.9 Mega Manila, 106.7 Davao, 101.9 Cebu, and 101.5 Cagayan de Oro. True news, information, public service, entertainment, and inspiration. Kami ang True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Gising, gising sa True FM.

ng morning coffee ng Morning Moves. Gising-gising sa True FM. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is live. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.

0: Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! May tandem na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malinaw, batikang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo, rinig na rinig, at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Laging sisi ka talaga. Araw. Dahil bawat umaga, bagong simula. Good Morning Ruth Cabal, kasama si Reggie Malinaw. Good Morning Bayan sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Bayan!
1: Araw ng Biyernes! Yay! October 9, 2026. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Bayan! Hayin namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Ruth Cabal.
2: At ako naman po, si Reggie Malinaw. Kasama pong buong pwersa ng Good Morning Bayan ang inyo pong kaagahan sa balitaan. Tuwing alas 4 hanggang alas 6 po ng umaga sa TFM 105.9 sa baliputan na papanood sa 1PH. Ganyan din po sa social media pages po ng 105.9 True FM.
1: Oras po natin, 4:03, umpisa na natin ang programang tatalakay sa mga isyong pambayan, magbibigay boses sa ordinaryong mamamayan at gigising sa inyong paninindigan.
0: Tanong sa bayan, ano ang pulso ng sambayanan? Pakinggan at makibahagi sa usapan.
1: Nako, nagulat ba kayo kahapon sa nangyari dyan sa Senado dahil nga po dito sa paglipat ni Senator Mark Villar sa Majority Block mula nga po sa minorya. Ano po ang reaksyon nyo o komento nyo tungkol dyan? Tingin nyo ba meron niyang epekto dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Dahil syempre very crucial yung bilang, ha, na pag-uusapan yung bilang ng mga boboto dyan sa impeachment trial. So i-share nyo po sa amin ang reaksyon nyo o komento nyo tungkol dyan.
2: Ano po bang inyo pong komento sa ating pong tanong sa bayan nyo yung pong araw po ng Biyernes, mga kapatid? Ito nga po talagang pinag-uusapan na nung nakaraang buwan at linggo pa, pero mukhang kahapon nangyari na nga po. Maaari nyo pong ipadala sa ating pong official live streaming sa 105.9 at True FM. O din naman po kayo tumawag sa ating pong linya 8689-3289 at 8689-3290 at babasahin po natin ang inyong mga komento at mga reaksyon.
1: Oras po natin, 4:04. Simulan na natin ang buhos ng may init na balita.
0: GMB Headlines. Mga tampok na balita ngayong araw.
1: International Criminal Court nakitang fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity.
2: Sa gitna po ng tensyon sa Senado, dating Minority Senator Mark Villar lumipat na po sa Majority Block. Miyembro po ng mayorya, 14 na.
1: Laki ng kinita ni Vice President Sara Duterte kabilang sa naungkat sa pagpapatuloy ng impeachment trial, pero bise at tumanggap pa rin daw ng sahod ng Davao City LGU base yan sa tax records na kinumpirma naman ng testigong taga BIR.
2: National Council on Disability Affairs or NCDA kinumpirma pong nasa 6 milyon na ang bilang ng mga gumagamit umano ng Peking ID para po sa Persons with Disability or PWD.
1: Volcano Taal sa Batangas, muling pumutok kagabi ilang lugar sa paligid ng Taal Lake. Pinalikas ng mga otoridad kasunod ng epekto ng ashfall.
2: LGBT member sugatan matapos tamaan po ng ligaw na bala habang natutulog sa lalawigan ng Cebu.
1: Grupo ng mga rider nagkarerahan, 3 sa kanila na disgrasya.
2: Balita sa Metro, lasing na driver sinubukan pong tumakas matapos makasagi ng rider sa Taguig.
1: 2 scammer arestado matapos ibenta online ang mga nakaw na appliances sa Quezon City.
2: Sa ating pong balita abroad, US President Donald Trump naniniwala pong deserve niya raw na magkaroon ng prestaryosong Nobel Peace Prize ang ngayon pong taon.
1: Good morning, good news. Aso sa Cebu City, viral sa social media. Matapos makitang nakikinig sa sermon ng pari habang nagsasagawa ng misa, ang ilang netizens na antig sa post na yan.
2: Dating pong sports balita ngayon pong Biyernes, sa Pinay Tennis Ace Alex Ayala hindi na po papatawan ng sanction ng WTA kahit hindi siya sumali sa Beijing Open para po magbigay sa kampanya o kanyang kampanya sa Asian Games.
1: At sa entertainment news, kilalanin ang winners ngayong taon sa Gawad Urian. Narito na ang mga pangunahing balitang dapat niyong malaman sa umagang ito.
0: Headline News.
1: Ilang oras pong naudlot ang impeachment trial kahapon dahil may sakit raw ang magtatanong na prosecutor. Pero gitnang depensa, bakit parang kasalanan pa nila at silang mag-a-adjust? Narito po ang report ni Mayan Los Baños.
3: If the PIR witness now is here, and there are, I will count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, at least 13 prosecutors, combined public prosecutors and counsel for the prosecution.
4: Bakit kami ang mag-a-adjust sa kakulangan nila? Yan ang tanong at iginiit ni Defense Lead Counsel Sheila Sison sa prosekusyon. Imbis kasi na isa lang ngayong araw ang testigo mula sa BIR, may maliit daw na problema.
5: Presenting lawyer po for the BIR witness, mayroon pong maliit na sakit.
4: Ang tinutukoy dyan ng prosekusyon, si Attorney Erwin Matib na nakatakdang magtanong sa testigong taga BIR. Pero sabi ng defense team,
3: marami na rin po sa amin, no, who feel unwell. But nandito kami sapagkat may trabahong kailangan tapusin.
4: Sabi pa ni Attorney Sison, masyado naman daw delayed ang pasabi na mag-iiba pala ng isasalang na witness. Samantalang naghanda raw ng husto ang defense team para sa cross-examination ng testigo mula sa BIR.
3: We object to this switching at the last minute. We saw Attorney Matthew here yesterday. We don't know if this belated notice, ultra belated notice, will suffice to afford the respondent the opportunity to prepare for their supposed forensic financial analyst or.
4: Si Presiding Officer Jesus Cordero, pinayagan naman ang prosekusyon na ibang testigo muna ang isa lang. At kapag maayos na raw ang pakiramdam ng taga-prosekusyon, saka na lang isisingit ang testimonya ng BIR. Pero hindi talaga pumayag dyan ang defense team.
3: Ipapasa po sa amin yung nangyari ngayon na kami yung mag-a-adjust para dito, samantalang naririto po at mukha naman pong kompleto ang prosecution na pinagsanib ng mga public prosecutors at mga pribadong prosecutor. Kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same today, Your Honor.
4: Ang ilang senator judge gusto ring unahin ang testimonya ng BIR.
6: Ano man kaya sa biogesic yung kanilang abogado, dalawang biogesic lang na 500, ayos na, and he can present the witness this afternoon. But what is important is, ay talagang ilabas din yung BIR muna bago yung conclusion dito sa financial expert.
7: Tama naman po ay sinasabi ng defense na napakadami yung mga prosecutors po dito na hindi ba po pwede porket absent yung isa, hindi naman po, hindi na po pwede yung iba.
4: Pagdating ng hapon, nakarating naman si Attorney Matib at natuloy ang pag-usisa ng prosekusyon sa tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, TV5 News.
2: Bukod po sa kanyang sahod bilang Vice Presidente, tumanggap pa rin pa daw po ng sahod si Vice President Sara Duterte sa Davao City LGU. Yan po ay kahit na ipinagbabawal po yan ng ating saligang batas. Ayon po yan sa tax records ng Vice na kinumpirma mismo ng testigo na mula po sa Bureau of Internal Revenue or BIR. Noong pong 2023, kung kailan po Vice Presidente na po si itong si Vice President Sara Duterte, tumanggap daw po siya ng compensation income sa Davao City. Hindi po sinabi kung magkano po ito. Pero bukod daw po diyan ay nakatanggap din daw po si Vice President Asaro Duterte ng professional legal fees. Sa dalim po ng Article 7, Section 13 ng 1987 Philippine Constitution, hindi po pwedeng mag-practice ng alamang profesyon ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Bawal din po silang tumanggap ng alamang sahod mula po sa gobyerno o iba pang source maliban po sa kanilang sweldo.
8: Sa BIR Form 2316, ang employer's name po ay City Government of Davao.
9: At pirmado ba yung 2316 form na yan?
8: Yes po, pirmado po.
9: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
8: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vangeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.
9: Okay, so ibig sabihin, si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
8: Tama po, since it is signed po.
2: Pinusisi rin po ang hindi nagatutugmang tax records ng mag-asawang Sara Duterte at Man Scarpio. Pati po sa datos ng BIR, nasa 85.3 million peso lang po ang kabuang sahod ni Vice President Sara at itong si Attorney Man Scarpio matapos pong ibawas ang tax mula po 2007 hanggang 2025. Kaya tanong po ng prosekusyon, paano umakyat sa higit sa 90 milyones pesos ang halaga ng ari-ariang diniklara po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang sell-in noong pong 2025? Pero bumalag dyan po ang depensa.
9: Declared net worth in respondents 2025 sell-in is 98,656,131 pesos and 20 centavos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
10: Your Honor, we have to cut the good counsel, Your Honor, because the sell-in has not yet been testified. And this witness has no personal knowledge of the entries of the sell-in and its total.
11: So, the sell-in indeed has been testified but not by this witness.
10: Correct,
11: the witness would be incompetent. Kindly avoid that, Attorney Irwin, and kindly avoid testifying for the witness.
2: Bago po yan, kinontra rin po ng depensa ang pag-flash sa screen ng BIR records ng mag-asawang Vice President Sara at itong si Attorney Man Scarpio. Kinwestiyon din po yan ni Senator Judge Pia Cayetano.
12: To remind counsel and the prosecution and their technical person to wait because this was an issue. Tapos dinisplay ng what? 20 seconds, 30 seconds?
9: Huwag na po nating tigilan ng ebidensya, Your Honor. Doon natin malalaman kung meron pong unexplained wealth or ill-gotten wealth. At I'm sure, ang dami pong interested na taxpayers na malaman kung ang kanila pang mga taxes ay naibulsa. Dahil kung meron pong unexplained wealth, ang ibig sabihin nito, pag hindi na ipaliwanag, ito ay ill-gotten wealth.
10: What we are asking the court is the prohibition or restraint in public flashing these tax returns. There's no restraint on the presentation of these returns as evidence.
2: Yan po ang sinurang tinig na Senator Judge Pia Cayetano, Private Prosecutor Attorney Erwin Matib at itong si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer.
1: Samantala, umanib na nga po sa majority itong si Senator Mark Villar. Inanunsyo po yan kahapon ni Senate Majority Leader Migs Zubiri. Dahil dyan, may 14 na miyembro na po ang mayorya sa Senado. Ayon kay Zubiri, walang kinalaman sa impeachment voting threshold ang pag-over the bakod ni Villar. Gusto lang daw ni Senator Mark na magtrabaho at para sa kanya mas magagawa niya yan pag nasa mayorya. Kaya agad naman pong binigay sa kanya ang chairmanship ng Senate Committee on Public Works na dating hawak ni Senator Tito Soto. Ginawa rin po si Villar na miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Matatanda ang noong nagbutuhan para sa issue ng voting threshold para nga dito sa pag-convict sa impeachment trial. Nag-iisa po si Senator Mark Villar mula sa minorya na bumoto na pabor sa pagbabago sa pag-determine ng voting baseline. Tila hindi na raw kinagulat naman ng ilang minority members ang paglipat ni Senator Villar. Si Minority Leader Alan Peter Cayetano alam na simula pa noong May 11 kung kailan siya napatalsik bilang Senate President. Mahalaga raw sa Administrasyon Marcos na mapanatili sa mayorya ang kanilang mga kaalyado. Pinagdarasal na lang daw niya si Senator Mark at kanyang mga kasamahan. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senator Robin Padilla na dati naman ang majority member si Villar. Habang si Senator Bongo, bagamat inaasahan na raw niya ang pag-over the bakod, nire-respeto naman daw niya ang desisyon ng kapwa senador. Sabi naman ni Senate President Pro Tempore Tito Soto, malaking tulong ang paglipat ni Senator Mark sa majority. Tambak daw kasi sila sa trabaho ngayon. Tingin naman ni Senator Rafi Tulfo, meron pang susunod kay Senator Mark na lilipat sa mayorya. Pero kung sino yan at kung kailan lilipat, tikom muna ang kanyang bibig.
2: Yan ang kabang-abang mga kapatid. Sino pa po yung mga lilipat ng bakod. Sa iba pang balita, hindi na po pugante at babalik din po ng bansa itong si Congressman Leandro Leviste ayon po sa kanyang kampo. Ipinapa-aresto na po siya ng korte dahil bigura po ang kanyang solar company na ipatupad ang mga obligasyon nito sa ating pamahalaan. Narito ang report.
13: Higit 2 buwan na mula nung umalis ng bansa, sina Batangas Congressman Leandro Leviste at kanyang inang si Senadora Loren Ligarda. Ngayon, kinumpirma ng Department of Justice na may warrant of arrest na inilabas ang Makati Regional Trial Court laban sa kongresista. Dahil yan sa umunoy paglabag sa Public Service Act ng solar para sa Bayan Corporation na pag-aari ni Leviste.
14: The case was filed last September 29. The solar corporation of Congressman Leviste willfully neglected and intentionally failed to comply with its obligation under its legislative franchise.
13: 72,000 ang piyansa at nakabayad na ang 2 kapwa-akusado ni Leviste. Pero ang mambabatas, missing in action pa rin. Ayon sa kanyang tagapagsalita, nasa France pa si Leviste at Ligarda. Pero hindi raw nagtatago sa batas ang kongresista.
15: Babalik naman si Congressman Leviste. Hingin tayo lang matapos yung treatment ng kanyang nanay. I don't think he's a fugitive from justice.
13: Para sa kanila, harassment lang ang kaso. Totoo nga nilang hindi na ipatupad ang obligasyon sa prangkisa ng solar firm ni Leviste. Pero wala raw plunder na nangyari dahil wala namang perang nagastos mula sa gobyerno. Kaya walang ghost electricity.
15: Tulad ng sinabi ko, sinabi niya rin, this is such a minor case, no? Ito pa kasi kami pa, why the government even bothered to do this?
13: Sagot naman ng DOJ.
16: Malaki pong bagay. Bakit po? Ang hindi pagsunod o pagtupdan sa batas ay malaking bagay. Itinakda ang batas para magkaroon po ng kaayusan.
13: Pero aminado ang DOJ na hindi pa maituturing na pugante si Leviste. Kaya hinit nila sa kanya, igalang ang proseso.
16: To submit himself to the jurisdiction of the court. We cannot ignore the rule of law. Dapat walang mas mataas sa batas.
13: Itinakda ang arraignment sa October 26. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal, Jazz Parades, TV5 News.
1: Binayaran na po ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pinang drug test ni Reyna Mercedes Vice Mayor Harold Respicio. 28,000 pesos ang binayad ng kalihim kay Respicio. Humingi kasi ng refund ang Vice Alcalde matapos kumasa sa hamon ni Remulla para sa drug test. Ayon sa ibinahagi ni Respicio sa kanyang social media account, negatibo naman daw ang resulta ng drug test. Pero sabi ni Remulla, patunay daw yan na natural na may sayad si Respicio. Nag-viral po nitong Lunes ang Vice Mayor matapos sigawan ng ilang barangay official habang nasa sesyon. Ngayon naman, ang Vice Mayor ang may hamon sa kalihim.
17: So negative ako sa drug, so may sayad pa rin ako? Hello sir, biological sir, yung sino kayo magpadrug test mo? Kasi parang may sira yung utang mo rin eh.
18: Tama ako, natatawa lang ako sa kanya, hindi ko lang sa kanya.
1: Yan po ang sunurang tinig ni Vice Mayor Harold Respicio at DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Sa iba pang balita mga kapatid, fit to stand trial po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, personal po siya na haharap sa paglilitis ng International Criminal Court or ICC. At ayon po sa ICC, kaya po ni Duterte na unawain ang mga kaso laban sa kanya. Kaya niya po raw po o kaya niya rin pong sundan ang paglilitis. Intindihin ang mga ebidensya at makipag-ugnayan sa kanya pong mga abogado para po sa depensa. Pati po ito sa unanimous findings ng mga eksperto na nagsuri sa kanyang kalagayan. May lampong hakbang din pong ipatutupad para pumatulungan ang dating pangulo para po makasabay siya sa paglilitis. Kabilang na po riyan ang regular na pahinga at patuloy na pagbabantay sa estado ng kanyang kalusugan. Nakatakda pong magsimulang trial sa Nobyembre at 30, mga kapatid.
1: Bumaba ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa SWS survey sa datos. Negative 11% ang mga nasisiyahan sa trabaho ng Pangulo ng ginawang survey nitong Setyembre. Nasa poor classification na po yan mula sa negative 7 noong Hunyo na nasa neutral classification. Ginawa po ang survey sa 1,500 respondents nitong Setyembre na may margin of error na plus negative 3.
2: Samantala, may alingasingas naman po sa balasahan o balasahan sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero sabi po ng Malacanang, fake news po iyan. May detalye si Marisol Halili.
19: Halos hindi pa nag-iinit sa pwesto ang ilang kalihim, may balibalita na namang panibagong balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa usap-usapan si DPWH Secretary Vince Tison, plano raw siyang tanggalin sa DPWH at ibalik bilang Secretary ng Department of Transportation. Pero mismo ang Malacanang na ang tumabla sa balibalitang yan.
20: Walang ganun information. Wala.
19: Kahit sa Secretary Tison, itinanggi ang balita.
21: Kayo naman, puro kayo chismis eh. Hindi totoo yan. Basta tayo, trabaho lang tayo. Hindi totoo yan. Huwag kayo maniwaga.
19: Bukod kay Tison, lumutang din ang pangalan ni Secretary Henry Aguda. Nag-resign na raw ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Pero itinanggi rin niya ng palasyo.
20: Wala rin ganung impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Aguda na katuloy at nabaho niya binisikita ng DICT.
19: Nakarating na rin daw kay Aguda ang mga balibalita sa isang pahayag. Iginiit niyang nakafocus siya ngayon sa kanyang tungkulin. Pero igagalang daw niya anuman ang maging desisyon ng Pangulo ukol sa kanyang gabinete. Lumapag naman na sa Singapore si Pangulong Bongbong Marcos kagabi, araw ng Miyerkules. Sa kanyang departure statement, ibinahagi ng Pangulo ang kanyang mga lakad sa 5 araw na working visit.
22: I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. Our objective is not simply to attract investments today.
19: Sumakto rin sa working visit ang Formula One Grand Prix kung saan naimbitahan umano si PBBM. Pero wala pang kumpirmasyon kung manonood nga rito ang Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, TV5 News.
1: Kasabay nga po ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP, naglipa na rin ang scam messages na nagpapanggap na MMDA. Ang iba pang ang nakatanggap ng message, wala namang sasakyan. Ay naku, parang sa'yo partner. Narito po ang report ni Dave Abuel.
23: Nakatanggap ka rin ba ng ganitong message? Nagpapanggap na MMDA at sinasabing may nilabag kang batas trapiko at kailangan mong bayaran. Naku, scam yan. Ang motoristang si Irish Diaz, kinabahan pero nagtaka nang makatanggap ng ganyang text.
24: Napaisip ako kasi alam ko naman wala akong ginagawa na violation. So nag-check ako sa mayhuni.com. Check ko naman, wala naman nag-appear doon. So sabi ng mga kagagrupo ko na ano yan, scam yan.
23: Maging ang security guard na si Johamin Bernardo, nakatanggap ng text message. Pero ang plot twist,
25: hindi naman ako nagmamaneho ng sasakyan o motor.
23: Pinaiimbestigahan na raw yan ng MMDA sa National Bureau of Investigation, maging sa Department of Information and Communications Technology o DICT.
26: Ang official clarification po ng MMDA is that we emphasize that ang legitimate text notification sent through our official MMDA ID, it never contains an external payment links or charge penalties for late payment.
23: Hindi rin daw nagcha-charge ang ahensya sa mga late payment. Mula raw sa mga text blasters ang scam messages na mahirap tukuyin kapag pinapatay na ang device at palipat-lipat pa ng lokasyon.
27: A more permanent solution that the DICT has implemented is to sunset the 2G and 3G technology doon sa mga cell towers natin. No? Kasi dito lang pwedeng maglagay ang IMSI catchers. But again, with the evolution of technology, Dave, we expect na parang magka-catch up na rin yung mga scammers sa technology.
23: Paalala naman ng MMDA, bukod sa lehitimong message mula sa kanila, maaari rin daw ma-check kung may ENCA violation ka sa may huli ka website o di kaya sa eGovPH app. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, TV5 News.
2: Oh, di kayo nag-iisa. Pati ako, eh, pinapadalan niyan eh. Nag-violate ka daw. Lumabag ka daw sa patakaran nila dahil sa pagte-text habang nagmamaneho. Obo, eh wala nga akong sasakyan eh.
1: Maganda yung ginawa nung ano nung na-interview, no? Mm-hmm. I-double check niyo po doon sa website ng MMDA.
2: Sa patuloy po nating balitaan, gusto pong ipakulong ni Senadora Pia Cayetano ang mga bashers ng mga atletang Pinoy.
0: Country rejoices when you win. And then may magbabash pa pag natalo. My God! Like, pwede bang pakulong na yung mga yan? I mean, you don't deserve it, really. Sumbong nyo sa akin. Isa-isahin ko sila.
2: Nabanggit po yan ang senadora sa pagdinig po ng Senate Committee on Sports. Binalikan po kasi ng komite ang performance po ng bansa sa nakaraang Asian Games. Ayon po sa senadora, kakaunti ng araw po ang pondo para po sa mga atleta. Abay, dagdag pa po sa problema itong mga nakikibash tuwi pong may natatalong manlalaro. Una na pong nagreklamo ang ilang mga atleta nito pong Asian Games dahil po sa kakulangan sa pondo. Pinaiimbestigahan na po yan ng Malacanang.
1: Nag-courtesy visit kay Naga City Mayor Lenny Robredo si Israeli Ambassador Dana Kirsch. Nakita po ang dalawang opisyal sa City Hall ng Naga nitong Lunes. Nagtungo rin ang ambassador sa museo ni dating DILG Secretary Jesse Robredo, ang asawa po ni dating VP at Mayor Lenny Robredo. Doon po binigyang diin ang pagtaguyod ng lungsod sa mabuting pamamahala at transparency. Wala naman pong bagong pahayag si Mayor Lenny sa naging pag-uusap nila ng Israeli ambassador.
2: Umano naman po sa 6 milyon ang bilang ng mga gumagamit umano ng Peking ID o identification na cards para po sa persons with a disability or PWD. Ayon po sa Department of Justice, hindi lang po business owners ang apektado dyan. Malaki rin po ang epekto nito sa ating ekonomiya. May detalye si Ian Suyo.
3: Mano-mano kung mag-check ng discount cards ang Resto Cafe na ito. Kabilang dyan ang mga senior citizen at PWD cards. Kailangan daw kasing busisiin ng maigi dahil marami na raw ang gumagamit ng mga peking card. Yun nga lang, pahirapan kapag maraming tao.
4: Mahihirapan pag maraming tao. Sine-check namin maigi po. Yung ID nila, sila ba talaga yun?
3: Kamakailan lang, nagbabala ang Department of Justice sa paglaganap ng mga peking PWD ID. Ayon kasi sa National Council on Disability Affairs o NCDA, nasa 2.8 million ang registered persons with disability sa bansa. Pero nasa 8.5 million ang tinatayang gumagamit ng PWD ID.
5: Alarming yung numbers. So merong mga around 6 million na discrepancy there. And itong 6 million na unaccounted for results in serious economic loss, not only to the business owners but also to the government.
3: Ibig sabihin, nasa 6 na milyon ang gumagamit ng peking PWD ID.
6: Dahil sa mahigit 5 milyong discrepancy pagdating sa PWD cards, hindi tuloy maiwasang mangamba ng ilang mga negosyante sa mga naglipa ng peking ID. Pero ayon sa DOJ, may paraan naman daw para matukoy kung peke ba o lehitimo ang isang PWD ID. Yan daw ay sa pamamagitan ng pag-contact sa LGU kung saan ito nakarehistro. At kung sakaling masusumpong ang peke ang isang ID, pwede ring maghain ng reklamo laban sa gumagamit nito.
3: Ang business owner nga na si Kelsey, anong ganitong klaseng pamimeke?
7: Actually, nasa sa inyo naman yun. Kasi may balik naman talaga eh. Kaya, ano niya, may bad karma, may good karma. Pag small businesses, talagang malaki talaga epekto. Lalo na ngayon, nagtataasan yung mga bilyen, di ba? Hindi ka nung basta-basta mag-a-adjust ng price mo.
3: Nitong taon lang, inanunsyo ng National Council on Disability Affairs ang nakatakdang paglalabas ng Unified Persons with Disabilities Identification System. Yan daw ang magiging standardized na basehan ng mga PWD cards. Ang mga PWD na may permanent disabilities ay magkakaroon ng lifetime validity sa kanilang ID. Habang ang mga may non-apparent disabilities naman o mga disability na hindi nakikita sa panlabas na anyo, kailangang iparevalidate ang ID kada 5 taon. May babala naman ng DOJ sa mga medical doctor at LGU na sangkot sa pag-i-issue ng mga peking PWD ID at bogus na medical certificate.
8: Papasok yan sa Republic Act 3019. No? Ano naman ang kasalanan nung ilan nating kapatid na doktor na pipirma na may disability, revised penal code, na falsified medical certificate?
3: Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, TV5 News.
1: Nakatakda pong desisyonan ng Sandigan Bayan 3rd Division kung papayagan nilang magpiansa si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang plunder cases na nanatili po sa New Quezon City Jail si Marcoleta dahil sa pandarambong na nag-ugat sa milyong-milyong pisong natanggap niya na hindi raw dineklarang campaign donation. Inaasahang sa October 19 maghaharap po ng ebidensya ang kampo ni Marcoleta. Pwede pong unavailable po itong plunder, pero kung sakali makita ang mahina po ang ebidensya, pinapayagan naman po yan ng korte.
2: Samantala, mga kapatid, nag-alboroto po na naman ang Bulkang Taal. Pumutok po yan pasado alas 6 po kagabi. Makapal po na plume ang ibinuga po ng Bulkang Taal. Paliwanag po ng P-Box sa minor preotomagmatic eruption itong nangyari o panandali ang pong pagputok. Tumagal po yan ng halos 5 minuto. Umabot po sa 4,000 meters itong plume na ibinuga po nito. Pinangangambahan din po ang epekto ng pagbagsak ng abo sa ilang pong bahagi ng Agoncillo, Lemery, kundi po sa San Nicolas, Taal at sa Batangas City. Nananatili po nga sa Alert Level 1 ang Taal Volcano, mga kapatid.
1: Binuntutan at binomba ng tubig ng China Coast Guard vessel ang barko ng Philippine Coast Guard na nagsasagawa ng medical evacuation operation sa may Ayungin Shoal. Papunta po sana ang PCG vessel sa BRP Sierra Madre dahil sa emergency sa isang personnel. Ayon sa PCG, na-delay ang operasyon ng 10 oras. Dahil po sa nangyari na yan, kinundilan ng militar ang pag-water cannon dahil delikado daw po yan sa mga tauhan na nasa naka-duty sa karagatan.
2: Isa pa po sa posibleng maapektuhan kapag nagka-problema po sa tubig dahil po sa El Nino, itong mga laundry shop. Kaya ngayon pa lamang po, pinaplano na po nila kung ano po ang kanilang mga susunod na mga hakbang. May detalye ng ating mobile journal si Francis Rivera.
9: Ilang labada kundi schedule ng mga tauhan ang inahanda ng laundry shop owner na si Karen sakaling magkaroon ng water interruption dahil sa El Nino. Kumawalan daw kasi ng supply, rotation na muna ang magiging duty.
10: Isa lang yung papatauhin ko na tao para magtanggap ng mga customer at magtiklop. Then sa gabi naman, kung saan magkakaroon kami ng tubig dito, doon ko na lang din sila pajujutihin para naman maglaba ng mga damit.
9: Ang amo naman ni Sally sa isa pang laundry shop, nagpagawa na raw ng deep well pang backup sa supply. Ang inaalala raw kasi talaga nila, malugi kapag walang nagpalaba.
11: Mas lalo kami tumumal kasi syempre, masyadong mainit, magtitipid ang mga tao. Maglalaba na lang siguro silang sarili para maisampay, syempre, kaysa naman magbayad.
9: Sa ngayon, mapatak ang 7 kilos na labahin sa 70 to 85 pesos na wash. At 80 to 95 pesos naman kapag may dry. Kung 9 to 11 kilos naman, aabot ng 115 to 125 pesos ang presyo. Pero ang full service na may kasama ng tupi, 180 to 200 pesos. Habang 270 to 280 ang 9 hanggang 11 kilos kapag sa mga maong, jacket at ilang mabibigat na damit.
12: Ayon sa ilang nakausap nating owner ng laundry shop, malaki ang posibilidad na gumalaw ang presyo ng palaba per kilo kung matuloy ang krisis sa tubig. At ang iba, makatuluyan na raw na magsara.
9: Sina Karen na gumagamit ng LPG sa kanilang laundry, hindi raw muna magtataas ng presyo.
10: Pinagdadaanan po talaga ng bawat negosyo yan. Basta kami po is consistent sa quality and sa price naman po namin, consistent pa rin po kami na ganun lang yung price namin talaga sa mga customers namin. Kailangan affordable po yung ating service para sa mga kababayan natin.
9: Kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita.
1: Oras po natin, 4:35. Good morning, bayan. Yung atin pong tanong sa bayan, ano po ang reaksyon o komento nyo dito sa paglipat ni Senator Mark Villar sa mayoriya? So, ibig sabihin, 14 na po sila, no? Ang tanong ko kahapon kay Mean nga, doon sa reporter natin sa Senate, paano yung kapatid? Senadora Camille Villar, no? Sabi niya hindi pa nga daw nila nakakausap, hindi daw nagpapa-interview. So tingnan natin kung pwede rin naman kasi na magkahiwalay talaga yung magkapatid, ano, isa na sa mayorya, isa na sa minorya. So titingnan natin. At may sinasabi pa itong si Senator Tulfo na posibleng may isa pang mag-over the backwood. So titingnan natin 'yan. Oh, ito isa sa mga nag-komento na dito si Mixer Chell, sabi niya, ibig sabihin, totoo na corrupt daw siya, kaya siya lumipat para di makasuhan, sabi ganun ni Mixer. Parang si Senator Villanueva lang daw, kaya takot makasuhan. Kung wala kayong tinatago, Villar, tumindig ka sa sarili mong paa. Tinakot ka lang siguro, kaya lumipat ka, sabi ni Mixer Chell. Si Renato Ebitlaca, good morning from GMA Cavite. Isidro Reyes, happy birthday daw to Ate Clarice Reyes, October 9 today po ito. Happy birthday, Clarice. Olive Enriquez, good morning. Si Mother Ana Marie Macapanas Matlanggao. Ito namang si Ricardo Lino, listening while preparing for work. Beth Alvar from Quezon Province, Lukban. Makinig na lang daw muna siya kung ano man ang pahayag ni Senator Mark para patas.
2: Speaking of birthday partner, kahapon mukhang happy naman sa Senado. Sa kabila ng balasahan, nandun si Senadora Camille sa birthday ni Senator Cheese kahapon. Good morning po kay Baldasar Acuesa, kay Ma'am Cherry Cazar, kay Sir Jose Ampon. Sabi po ni Sardante Bonyol, nakikinig po at nakatutok dito po sa may Hernandez Catmon, Malabon City. Good morning.
1: Etong si Garcia Vincent, sabi niya, karapatan ng bawat senadorang lumipat sa minority or majority. Karapatan din po nila na bumalik naman sa araw ng botohan para sa impeachment. O pwede rin naman mangyari yan, ano? Si Vincent. Michael Ang, good morning din po sa inyo, Nanay Beth Velasquez. Hindi na nakapagtataka yan. Uso kasi ang balimbingan from Nanay Beth. Ganun din itong si Ruben Chan, sabi niya, kaya siya lumipat para maprotektahan niya ang kanyang malalaking negosyo at infrastructure, lalo na nakakaranas daw ng legal na pagsisiyasat ang kanilang mga kumpanya. Jerry Palomer Tarala, good morning from Taguig City.
2: Sabi po ni Sir Dante, baka tumanggap din po ng maleta itong si Villar at kumampi po sa administrasyon. Michael Ang, good morning po. Happy Friday po sa inyo at sa ating mga listeners dyan po sa Kamuning, sa Quezon City. Maganda morning po sa mga kapatid po natin sina Ma'am Helen Dizon, Ma'am Lynette Rosas, Ma'am Sakura Javier, Ma'am Lidia Aquino, Ma'am Eleni Junco, at Ma'am Adele Ahonen, at Ma'am Remedio Semenyano. Good morning!
1: Kuha muna tayo ng update na ko dito sa pagputok ng Volcang Taal kagabi.
13: Maagang talakayan, GMB Interview.
1: Nasa linya po natin si June France De Villa, ang MDRRMO mula sa Agoncillo, Batangas. Good morning po sa inyo. Kamusta po ang sitwasyon dyan, sir?
2: Morning, sir.
14: Magandang umaga po. So, ngayon naman po ay maayos naman po yung sitwasyon amin pong bayan po.
1: Mm-mm. Pero so ibig sabihin tahimik na po ulit ang Taal, ang Bulkang Taal?
14: Yes po. Yung pong nangyari po kagabi, dulot nga po nung mabilis ang pagputok ng bulkan ay meron nga lang po tayo naapektuhan ng barangay, kaya nag-evacuate po sila.
1: When you say naapektuhan, ito po ba ay ash fall? Ano po yung naging epekto at ilan po kaya yung kinailangang ilikas?
14: Nangyari po kagabi ay dulot nga po sa pagputok ay parang may umulan na puti at masangsang na amoy ng sulfur dioxide po.
1: Ilan po yung kinailangan ilikas?
14: Ang meron na po kami na sa kabuuan po na 107 individuals po na evacuee. At sa ngayon naman po ay ginagather pa po namin yung mga in-house evacuees po namin. Yung data po na ito ay ito po yung nasa inside evacuation center po.
2: Mm-hmm. Sir Jun, nakapagpulong na po ba ang inyo pong MDRRM Council? At ano na po ba ang plano? Sunod po na bang ng LGU po ninyo, sir?
26: Sa ngayon naman po ay ang amin pong council ay naka on standby at ganyan din po ang aming municipal mayor na agara naman pong tumugon sa rescue operation, lalo-lalo na po kagabi. At ngayon pong atin naman pong sa camp coordination and camp management, ganun din po, nakatutok din po sa ating evacuation center upang maibigay po yung mga pangunahing pangangailangan po ng ating mga kababayan.
2: Mm-hmm. Nabanggit po ninyo, Sir Jun, na kagabi itong bukol po dun sa pagputok po, talagang naamoy po ninyo yung masangsang na amoy at yung pumputik mula po dito sa bulkan. Ilang barangays po ba ang malapit sa lugar na iyan, ang apektado? At ilang mga evacuation centers po ba ang nakahanda just in case na may mga kapatid po tayong kinakailangan ilikas, sir?
26: Ang aming pong barangay within 7 kilometer radius danger zone ay meron po kami tatlong barangay.
2: Mm-hmm.
26: At dito po ng yung pong pagtihit ng amin ay naapektuhan po yung aming isang barangay, yung barangay Banyaga. Gayun din po yung meron pong isang sitio ng barangay Subic Ilaya, yung lumigas na which is yung katabi mismo ng barangay Binibinuang po. Yung Binibinuang po.
1: Mm-hmm. Yung sinasabi niyo po na na effect po dyan sa inyo yung yun na nga, yung sa ashfall din. Ngayon po ba, sa mga oras na ito, hindi nyo na po yan ramdam? At yung next question ko po kasi, kung kakailanganin, ano ba ang kailangan nyo? Baka kakailanganin po ng mga mask or may iba pa po ba?
26: Sa ngayon naman po, maayos na po yung kalagayan. At pagdating po sa pangangailangan po ng mask, ay agaran din naman pong dumating yung atin pong Batangas PDRRMO para magpabot po ng mga mask.
1: Mm-hmm.
26: Gayun din po yung Philippine Red Cross. Nagpadala na rin po ng face mask para po sa mga barangay na malapit po sa Tal Bulgino.
1: Mm. So at this point po, sa mga oras na ito, hindi na po kayo kailangan mag-evacuate pa ng dagdag na mga residente?
26: Opo, opo.
1: Mm.
26: Ngayon po ay maayos naman po.
1: Okay. So ito po ay 107 na individuals po yung inyong evacuees. Kung sakali na lang po ang gagawin dyan, parang magki-clean up na lang po ba sila para makabalik sa kanilang mga tahanan? Wala naman po bang iba pang epekto?
26: Sa ngayon naman po ay magsasayos na nga lang po sila pag balik po sa kanilang tahanan. At ang magiging aspang na nga lang po ng aming konseho ay muling isa-ayos po uli yung barangay. Bagamat hindi naman malaki yung naging hindi naman nag-cost ng damage sa ating pong barangay ay tutulungan pa rin natin kung mag-isa-ayos din yung agad yung nangyari.
1: Okay. Okay, marami pong salamat sa inyong ibinahaging impormasyon. Si June Franz de Villa, ang MDRRMO po ng Agoncillo, Batangas. Good morning po at ingat po kayo dyan.
26: Good morning po. Thank you po.
1: Ayan, sinabi ni doon sa kanilang bayan pala ay umabot sa mayigit 100 individual. Yung kinailangang evacuate kagabi po kasi nagkaroon po ng pagsabog na minor eruption itong Bulkang Taal. No? So mabuti naman at ngayon medyo tahimik na. Sabi niya yung naging effect lang parang di ba parang yun nga umala ng tubig o putik ba yan at nagkaroon ng masangsang na amoy. Ayan, buti naman may mga mask na rin. No? Ready na rin yung kanilang mga mask doon. Balikan natin yung inyong iba pang sagot dito sa ating tanong sa bayan, yung reaksyon nyo po sa pag-over the backod ni Senator Mark Villar dito po sa majority. Good morning kanila Chels Akar Susmena. Ito ding si sina Tito. Ay, nabanggit ko na itong hindi. Si Tito Ibañez, sabi niya, malaki na siya. Alam na niya ang kanyang ginagawa. Yun lang ang comment ni Tito Ibañez. Good morning, Alex Fuentes.
2: Ito naman pong si Ma'am Labna, no? Good morning po. Again din po kay Sir kay Sir Alex Buentes, good morning. Ito pong si Sir Rolando Gasco, good morning po. Naawa po ako kay Vice President Sara Duterte. Mukhang mai-impeach na po talaga, sabi mo ni Rolando Gasco. Bangong Otuan, good morning po. Gayun din po kay Tinker in the Dark. Grabe naman po yung mga taong namimake po ng mga PWD IDs. Maawa naman po kayo. Sana po makatulong. Mm-hmm. Para naman po malaman po ninyo itong mga pinagdadaanan po namin, sabi po ni Tinker in the Dark.
1: Olive Enriquez, inaasahan ng paglipat ni Senator Mark. Susunod na daw po dyan si ang kanyang kapatid na si Senadora Camille June Sutacio Jr. Good morning po sa inyo, Michael Ang. Mukhang hindi na rin mahahatulan si VP Sara ng conviction. Hanggang hindi pa na-convict si VP Sara. Nako, i-analyze ko muna yung sagot ni Michael Ang. Hindi ko alam kung anong side niya dito.
2: Ayusin niyo lamang po yung latag niyo, mga kapatid. Ako rin minsan, pag medyo duda ako dun sa latag, hindi ko rin po minsan nababasa. Luna Artemis, good morning po. Kay Bangong Otuan, nakikinig, nanonood po sa South San Francisco, California sa mga oras na ito.
1: Jean Payumo, good morning. Adela Ahonen, sabi niya kaka-out pa lang daw niya sa work. At maraming salamat din daw ulit sa pagbati. Ito araw-araw si Adela na nakikinig sa atin. Nasa Europe din ito eh, no? Oo, si Ruben Chan, na paglipat niya ay political strategy para maprotektahan ang interest daw ng kanilang mga pamilya. Para mas may impluensya daw siya paglipat niya sa mayorya.
2: Greener pasture daw po yan, sabi po ni Tinker in the Dark. Talagang kung iisipin mo yung interest daw ng negosyo niya, sabi po ni Tinker.
1: Pareho sila ni Ruben. Mm. O magpadala pa po kayo ng inyong mga komento at reaksyon sa ating Tanong sa Bayan. Babasahin natin mamaya yan. Magbabalik pa ang Good Morning Bayan sa 105.9
2: QFM. Logging through sa'yo, kapatid!
15: Informasyon, servisyo sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha, sa True FM. So 105.9, laging true sa'yo, kapatid. True to life ba?
16: Welcome home.
17: Welcome home? Welcome home? Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Yun pala, ako ang masusupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
15: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
18: Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Bayan! Sa True FM, sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Good morning!
1: Dako na tayo sa mga balitang dapat niyo malaman sa iba't ibang probinsya.
18: Regional News, mga kwentong mahalaga sa bawat rehiyon ng Pilipinas.
1: Pati baterya ng truck dinakaw sa isang parking lot sa Baguio City habang sa Benguet, meron namang tumangay ng mga damit sa isang laundry shop. Narito ang report.
19: Sa kuha ng CCTV, Martes ng madaling araw, makikita ang lalaking pila nagmamasid sa labas ng isang pay parking sa Barangay Pingat, Baguio City. Pumunta siya sa nakaparadang truck. Ilang sandali pa, lumabas ang lalaki at kanyang kasama. Bit-bit na ang dalawang baterya ng truck. Kinaumagahan na nadiskubre ng driver na nawawala ang mga baterya na nagkakahalaga ng 15,000.
20: Imbis na sa gulong sana ako mag-iipon, pilkalbo na nga eh. Yan na nga yung baterya pa, kinuha. And magpupurdiya muna ako ng kwan sa karpintero. para may pangbili ng battery.
19: Inala ng barangay, dayo ang mga suspect. Paalala nila?
0: Mag-ingat at walang magpaparada sana sa kalsada kasi maski battery, gulong, ninanakaw nila. At saka mga bahay ay kailangan i-lock ninyo lahat ng pintuan.
19: Sa isang laundry shop naman sa Barangay Buyagan, La Trinidad, Benguet, makikitang pumasok ang lalaking yan para kunwari kumuha ng mga damit na pinalaundry. Nagtanong ang lalaki sa bantay kung may barya ito sa 1,000 piso. Pinalitan naman ito ng staff ng 2,500 piso. Hindi na nakuna ng mga sumunod na nangyari. Pero ang lalaki, agad daw sumibat dala ang 1,000 piso. Bit-bit din niya ang ilang damit na hindi naman pala sa kanya.
16: Pagpasok niya, sinabi niya sa akin, kunin ko yung laundry ko, sabi niya. Tapos, tinanong ko kung anong name and hindi niya masabi yung name. Pero, yun yung laundry ko, sabi niya lang ng ganun.
19: Sa investigasyon ng mga otoridad, marami na palang kaso ng pagnanakaw ang suspect. Katunayan, sa isang clothing shop sa kilometer 5, nakunan din ng lalaki na tinangayang isang jacket na nagkakahalaga ng 400 pesos.
21: So sa ngayon naman is mayroon na tayong person of interest. Kiki-coordinate kami sa ibang impilan or sa ibang istasyon.
19: Nagbabalita mula sa frontline, Ana Cruz, TV5 News.
2: Sugat na naman po mga kapatid ang isang miyembro po ng LGBT sa Cebu matapos pong tamaan ng ligaw na bala habang natutulog. Paniwala niya, iniligtas siya ng Biblia na nasa unan niya. Narito pong report ni John Arroa.
22: Humahagulgol ang babaeng yan nang magising sa putok ng baril madaling araw kahapon na. May basyo ng bala at bakas ng dugo sa kanilang kama. Natamaan pala ang kinakasama niyang si Joy.
23: Ang kamot niyo ay nalang kayong dugo.
22: Kwento ni Joy, nagulat na lang sila nang makitang duguan ng kanyang kamay.
24: Nagtataka kami kung saan ang galing yung sugat. Buksan namin yung ilaw, doon namin nakita na may bala pala sa unan. Kaya kapag ko sa unan at ang ulo at kamay ko ay malapit. Sobrang lapit, muntik nang tamaan ng ulo ko.
22: Kita pa sa kisame ang tinagusan ng bala. Paniwala ni Joy, iniligtas siya ng Biblia na nasa uluhan niya. Ganun na lang ang takot ang live-in partner ni Joy na si Sherlina.
25: Trauma, jugay ko sir. Grabe yung ka-trauma.
27: Sobrang trauma ako. Hindi ako makatulog na maayos. Lagi ako nagdarasal. Kahit konting tunog sa bubong, nagugulat ako. Lagi kaming naglalaga ng Biblia malapit sa aming ulo.
22: Base sa investigasyon, mula sa kalibre 45 na baril ang balang tumama kay Joy. Hindi rin daw ito ang unang beses ng insidente ng ligaw na bala sa lugar, kaya panawagan ng pulisya.
28: Huwag tayong basta-basta nagpapaputok kahit saan, dahil kapag nagpaputok kayo, babagsak talaga ang bala at maaaring tumama sa tao o makapinsala ng ari-arian.
22: Isa na ilalim na sa ballistic examination ang na-recover na bala. Nagpapagaling naman ang biktima. Nagbabalita mula sa

0: nagdadaan sila, kaya tumila po ng rider.
1: Mabilis ang takbo ng motorsiklo at ito pong tricycle naman mamamay nagsignal po siya, kaya lang po bigla siyang nag-left turn. Kaya po naka-caught and aware po itong nakamotor.
0: Nalaglag din ang tricycle driver. Nasawi ang 19-anyos na rider na walang helmet at wala rin lisensya. Sugutan naman ang angkas niya, pati ang senior citizen na tricycle driver na nahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Urdaneta City, Pangasinan, patay ang 20-anyos na rider na bumangga sa poste ng kuryente. Pauwi na raw ito ang Martes ng madaling araw nang bigla nitong sakupin ang kabilang linya at tumbukin ang poste. Walang helmet ang nakainom na rider, kaya napuruhan ang kanyang ulo. Sa Lezo, Aklan, makikitang maluwag ang intersection nitong Miyerkules nang biglang sinalpok ng pick-up ang isang tumatawid na utility van. Magilid at dumausdos ang van. May dala pa namang bangkayang UV na sasakyan pala ng punerarya. Sugatan ng apat na sakay nito. Nagkaareglo rin ang dalawang panig. Sa Leyte, biglang nagliyab ang 10-wheeler truck na ito na nakaparada sa gilid ng highway. May kargayang construction materials. Tinapay ang nasa 90,000 pesos ang danyos. Iniimbestigahan pa ang sinhilang sunog. Nagbabalita mula sa Frontline. Sa Eileen De La Cruz, TV5 News.
2: Nagpasikat sa karera ang ilang rangider sa Davao City. Meron pong nag-ala Superman at meron naman pong nag-ala Action Star. Pero ang ending, disgrasya. May detalye si Bril Montalvo.
3: Sa pulsa video ang mga motor na tila nagkakarera sa kahabaan ng National Highway sa Turil, Davao City, Huwebes ng madaling araw. Ang isang rider nagpasikat at itinaas pa ang gulong. Meron ding nag-ala Superman. Sa isa pang video, kitang nag-counterflow ang isang motor at nasalpok ang kasalubong na motor. Sa lakas ng impact, tumilapon ang rider. Nagkalat ang mga parte ng motor sa kalsada. Tatlong individual ang isinugod sa ospital dahil sa insidente. Dito sa bahaging ito ng National Highway ng Turil, Davao City, nagsimula umano ang drag race ng mga motor kaninang madaling araw. Tinatayang nasa higit 1 kilometro ang haba ng kalsada mula dito hanggang doon sa dulo. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, walang dalang lisensya at walang rehistro ang motor ng rider na nakabangga.
4: May nag-counterflow lang doon sa kabila, that's why na nabangga. But andun pa kasi sa hospital yung mga nag-counterflow na motor, and we will file appropriate case against that person.
3: Nagkataong fiesta sa lugar ng isagawa ang umano'y drag racing. Isa-isa namang kinumpiska ng otoridad ang mga motor at inisyuhan ng citation ticket ang mga sangkot. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang dalawang individual at ang nakabanggang rider. Mas pinaigting naman ang mga pulis ang pagpapatrolya sa mga kalsada tuwing gabi at madaling araw para hindi na maulit ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, TV5 News, Mindanao.
5: Dahil po sa sobrang friendly, ninakaw ang isang aso sa Cebu City. Muntik pang araw yan makarating sa Bohol at naibenta pa sa halagang 2,000 piso kung paano po nakabalik sa kanyang fur parent. Alamin sa report ni John Arroa.
6: Kita sa CCTV na tumatakbo sa gitna ng kalsada ang Shih Tzu na ito sa Nicolas Proper, Cebu City. Bumalik ito sa gilid at nilapitan ng isang lalaki. Kinarga naman niya ito. Tuwang-tuwa ang lalaki. Pero yun pala, hindi siya ang may-ari ng aso. Sa ibang anggulo ng CCTV, makikita ang lalaki na tumawid ng kalsada palabas ng barangay.
7: Yung aso kasi talaga, parang very friendly. So, sumabay sa kanila. Hanggang sa may iskinita, siguro tanaw na yan na hindi walang may-ari na nakita. Yun, kinuha. Yun ang kumuha talaga yung aso.
6: Agad namang hinanap ng may-ari ang aso na nakalabas daw sa kanilang bahay. Sa backtracking ng CCTV sa lugar, natuntun ng mga otoridad ang lalaking dumampot sa aso. Dumiretso raw ito sa pantalan at ibinenta ang aso sa halagang 2,000 pesos. Isang pasahero papuntang Bohol ang nakabili nito at nakontak siya ng mga otoridad. Kaya sa huli, naisauli rin ang aso sa kanyang fur parent.
7: Awareness lang sa lahat na may-ari, huwag ninyong pabayaan yung aso nyo.
6: Sinubukan naming kunan ng panig ang may-ari ng aso, pero tumanggi na silang magpa-interview. Nagkaarigluan na rin ang dalawang panig. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arroa,

0: Amplified News. The Sayas!
1: Oras po natin, 4:59. Dako na tayo sa mga balitang dapat mong malaman sa Metro Manila.
2: Metro News.
1: So, suray-suray na nagmamaneho ang isang lasing na pickup driver sa may bahagi po ng Taguig. Sumampa pa po yan sa gutter at nakasagi ng isang rider. Nang kumprontahin, pinagbintangan pa ang rider na binaril daw nito ang gulong niya. Narito po ang report ni Gary De Leon.
3: Lasing yan, lasing!
4: Lasing ka?
3: Lasing yan, feeling ko kasi pasuray-suray.
5: Sa viral video na ito, pinukpok ng helmet ng isang rider ang pickup na yan sa C5 Road sa Kalayaan, Taguig. Sinundan niya at kanyang mga kasama ang sasakyan. Pilit nilang pinatatabi ang pasuray-suray na pickup at nang huminto. Kinumpronta ng rider ang driver na nakabangga umano sa kanya sa bahagi ng Guadalupe.
4: Pinunggo nga kaya! Trabe ang police! Trabe ang police!
5: Ang driver na halatang nakainom, hindi pinansin ng rider. Sabay check sa na-flat na gulong ng kanyang sasakyan.
6: Ba't ako binaril? Ba't nila ako binaril?
4: Wala naman ako rin sa iya.
3: Ano na ba? Sumampak sa gutter. Mataas ka.
6: Bakit ako ng flat?
3: Ha?
6: Bakit ako ng flat?
3: Kumama po kayo sa may kanto. Nakakaiwas nyo.
6: Hindi, binaril nyo ako.
5: Habang nakikipag-usap, bigla nitong inangat ang damit at binuksan ang pantalon. At umihi sa tabi ng sasakyan. Maya-maya, dumating na ang traffic enforcer at inalaman nangyari.
7: Dito na rin sa gilid ng elevated U-turn slot dito sa Kalayaan, inayos ang na-flat na sasakyan ng driver umanong lasing. Mabuti na lamang na mga oras na yon ay maraming tao rito sa lugar na andan tumulong at sumaklolo at humigit na sa pagitan ng rider at ng lalaking lasing.
5: Sa investigasyon, nakumpirmang nasagi ng pick-up ang motor.
6: Medyo nakainom po. Nakita po namin, flat na po yun, dalawang gulong niya. Ang sabi naman kasi ng sumadsad daw po yung gulong niya sumadsad sa gutter, kaya na flat.
5: Nagtungo na sa tanggapan ng Public Safety Department ng Taguig ang dalawang panig para mag-usap at mag-areglo. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, TV5 News.
8: Ayos lang to, Moma, mga kapatid.
1: Nga,
8: pero magtitira ng pang-uwi. Lagi yan, mga kapatid. O yan, pinagbibintangan pa yung rider na namaril dun sa gulong niya. Aristado po ang dalawang babaeng ng scam sa isang seller ng appliances sa Quezon City. Nabisto po ang biktima na ibinibenta po. Nabisto po ng biktima na ibinibenta online ang mga appliances na ito na hindi naman talaga nabayaran sa kanya ng mga suspect. May report si Carol Diaza.
9: Walang kawala sa entrapment operation ang dalawang babaeng ito na nagbabuy and sell umano ng mga nakaw na appliances sa Quezon City. Nahuli sina alias Mina, 36 anyos, at alias May, 24 anyos. Sa investigasyon ng mga pulis, bumili raw ng 15 aircon units at 7 flat screen TV ang mga suspect mula sa isang seller. Agad nirelease ang biktima sa suspect ang 6 na aircon units na nagkakahalaga ng mahigit 374,000 pesos. Pero kinabukasan, nadiskubre ng biktima na tumalbog ang ibinayad na cheque. Hindi na rin daw nagparamdam sa kanila ang mga suspect.
10: Sinek po nung complainant yung kanyang bank account. At only to find out na wala pong pumasok na amount na as payment doon sa kanyang binili.
9: Makalipas ang ilang araw, nakita ng staff ng biktima sa internet na may nagbebenta ng mga appliances na kapareho sa mga ninakaw na units.
10: Yung mga batch number, serial number, and brand or model number nung mga items na yon na saktong magkamatch doon sa mga items na inirelease at binigay nila doon sa una nilang kausap na suspect.
9: Agad silang nakipag-transaction sa online seller. Nakipag-ugnayan din ang biktima sa Police Station 2, Masambong, Quezon City para maaresto ang mga suspect. Nakipagkita sila sa mga suspect para magpanggap na bibili ng appliances. Dito na sila nahuli. Na-recover mula sa kanila ang nasa 120,000 pesos na marked money at 6 na ninakaw na aircon units. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nakaharap sila sa reklamong anti-fencing law in relation to cybercrime. Nagbabalita mula sa frontline, Carol Diaza, TV5.
1: saan umabot yung news ni ano?
8: Bago na
1: ni Carol eh. Nagpanggap ng telco officer pero tirador pala ng kable. Nabisto po sila nang magsilabasan ng mga residente dahil nawala ng internet connection. Narito po ang report ni Brian Castillo.
2: Napatingin ng ilang residente nang mapansing may dalawang lalaking kumakalikot sa outdoor cabinet ng isang telco sa barangay Balong Bato, San Juan City. Nawalan kasi ng internet connection ang ilang bahay. Maya-maya, makikita ang isa sa mga lalaki na may hawak na mga putol-putol na kable. Ipinasok niya ito sa compartment ng motorsiklo. Kinumpronta naman ang mga residente, ang mga lalaki, at hinanapan ng permit. Pero wala raw na ipakita ang mga ito at nagtangka pang umalis. Doon na nabisto na mga kawatan pala ang dalawang lalaki.
11: Nung una, hindi pa namin alam na, no, na magnanako sila. Kasi wala silang ano eh. Wala silang mask eh. Tapos may walkie-talkie pa silang gamit. Pero hindi naman ano, wala nagre-response.
2: Naharang ng mga residente ang dalawa. Kaya naaresto sila ng mga responding police at barangay.
12: Sinasira nila yung outdoor cabinet. Sinira nila yung pinto kasi nandun sa loob yung mga ano yun. May mga layers sa parang rock siya. Doon yung nakalagay yung mga wires na talagang ano, medyo may kamahalan din kaya pinag-interesan nila yun.
2: Nabawi mula sa mga suspect ang mga kable at iba pang tinangay na gamit na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos. Alas dos ng hapon isinagawa ang krimen kung kailan maliwanag at maraming tao sa labas. Ayon sa mga polis, sinadyaya ng mga suspect para hindi paghinalaan.
13: Para magmukhang legit po yung kanilang pagpapanggap na sila ay empleyado po ng isang telco natin, company.
2: Aminado naman ang dalawang naarestong suspect sa nagawang krimen.
14: Pero lang po kami pagkakataon. Nananansulan po kami yung mga wire lang.
2: May mensahe rin sila sa mga residenteng kumuyog sa kanila.
14: Sa susunod, huwag po dapat ganun. Tao rin naman po kami. Pasensya na lang sa telco na na-provisionahan. Humingi ko kami ng pasensya ko. Hindi na namin ulitin pa.
2: Nahaharap ang mga suspect sa reklamong theft at paglabag sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act at Motorcycle Crime Prevention Act. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, TV5 News.
15: Sinipa at sinampal ang biktimang wala naman pong kasalanan. Ayon daw po sa lasing na suspect, gigil daw po talaga siyang malakit ng kahit sino man pong miyembro ng LGBT. May report si Gary De Leon.
16: Nakatambay kasama ng kanyang mga kaibigan si Han sa Bikutan, Taguig. Nang huminto malapit sa kanila ang isang motorsiklo, dali-daling bumaba ang rider. Sabay sinipa sa mukha si Han. Napahawak na lang sa mukha ang bata sa gulat. Pero hindi pa rin siya tinigilan ng rider at sinampal pa. Umawat naman ang kasamang babae ng rider. Pero pati barkada ni Han, hinabol nito. Dito na, nagpulasan ang grupo ni Han.
17: Dito sa lugar na to, inabutan ng riding in tandem na mag-asawa ang 14 anyos na si alias Han. Walang kagatol-gatol na nilapitan at sinaktan ang biktima.
16: Inindan ni Han ang sakit ng ulo, dala ng malakas na sipa at pagkaumpog sa pader. Ang kanyang ina, takot na takot sa nangyari.
18: Ano niya, nahihilo nga daw po siya. Masakit daw po yung ano niya. Kaya pinursige po namin na makipag-settle sila at pumunta sila at makipag-usap ng maayos dun sa Bausi.
16: Base sa investigasyon, sinugod dito ang grupo ni Han dahil naghahanap daw ito ng LGBT member na mapagbubuntungan ng galit. Meron daw kasing nanakit sa menor de edad nitong anak. Napagalaman ding lasing na lasing ang suspect.
18: Ang nambugbog po ng mga kabataan dun sa anak niya, dalawang tomboy at dalawang lalaki. Kaso, ang binalikan niya po, imaling bata.
16: Sa ngayon, nakipag-areglo na ang suspect sa kanila. Sinagot na rin ito ang gastusin sa pagpapagamot ni Han. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, TV5 News.
1: Pinatawag na po ng LTO ang driver ng van na bumangga sa isang motorista sa Quezon City. Sinubukan itong pigilan pero nagpumilit daw ang driver na tumakas. Narito po ang report ni Ian Suyu.
19: Sakuha ng dashcam, kitang nakahazard ang sasakyang ito sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City noong Huwebes ng gabi. Lumitaw ang isang lalaki at nilapitan ang driver ng sasakyan. Maya-maya, biglang umatras ang sasakyan at paalis na sana. Pero hinarangan yan ng lalaking may-ari ng dashcam. Ilang minuto lang din, nagpumilit nang umalis ang van. Sinubukan ulit itong pigilan ng lalaking nakaitim na sando. Hindi na nakita pa ang mga sumunod na pangyayari, pero tuluyang binangga ang lalaking nakasando. Ang video na yan, ipinost ng content creator na si James Deakin. Kwento niya, humingi umano ng tulong ang biktima sa kanya para mabigyan ng aksyon ang nangyari.
20: The L300 driver was very uncooperative and he had to chase him down all the way through several streets and several municipalities before eventually catching up with him. The authorities, according to him, again, didn't actually do anything.
19: Humarap sa TV5 News ang biktima sa video na si Francis Makaspa. Kwento niya, una na raw tinamaan ng van ang kanyang sasakyan habang binabagtas ang Eastwood. Hinabol niya raw ito hanggang sa E. Rodriguez kung saan nangyari na nga ang pananagasa.
21: Dire-diretso po kami hanggang sa gitna ng kalsada. Then bago ko po tuloy, like naramdaman na tuluyan siyang, or bago ko bumagsak ng tuluyan, doon na lang ako nakapag-isip na tumalon na lang. Instead na tuluyan po akong magulungan.
19: Hindi naman nasugatan si Francis. Nakarating kagad ang viral video na yan sa LTO. Naglabas ng show cause order ang ahensya at ipinaflag na ang naturang sasakyan. Pinatawan din ng 90-day suspension ang driver at posible pang makasuhan.
22: Walang disiplina yung nasa L300. Di siya dapat nagda-drive kasi wala siyang pakialam na makasakit siya ng ibang tao.
19: Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Quezon City Police District Traffic na umano'y hindi kagad umaksyon. Wala pa silang tugon.
23: Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, TV5 News.
1: Oras po natin, 5:11. Ito pa yung inyong ibang mga komento sa ating tanong sa bayan. Tungkol nga po doon sa paglipat ni Senator Mark Villar, no, sa mayorya. Sabi niya, Elmer Abayan Tampos, politikong nakakapagod. Sabi nga ni Manong Ted. Oo, yun lang ang comment niya. Itong si Michael, ang comment niya naman yung tungkol doon sa PWD cards, ha. Sabi niya, maraming ang gumagamit niyan sa Maynila. At makikita mo, mayayaman pa. Katulad daw nung pamangkin niya, lahat sila PWD, pati anak niya, nakakakuha ng bigas. Tapos super yaman na Manila. Yung mga ganyan po, wag na po nating anuhin. Iwan na lang po natin doon sa mga tunay na nangangailangan ng mga PWDs. Lalo na yung mga nangangailangan po ng ayuda or yung mga serbisyo talaga na dedicated para mas mapadali din yung ibang mga pangangailangan ng ating mga kapatid na PWDs.
15: Etong si Love na, may mga tao daw po talaga na hindi po talaga nakikita yung mga kurakot po ng malala sa gobyerno.
1: Mm-hmm.
15: Alin po bang mas mahusay, tanong niya. Si Junior ba o yung nasa Davao? Sabi po ni Love na. Good morning po kay Tinker in the Dark. Siyempre po kay Mama Maria Teresa Cardenas. Good morning po dyan po sa Gumaca, Quezon. Sir Michael Montero, good morning. At ito pong si Ziva Doblas sa Cebu na katutok po sa atin. Good morning.
1: Marcelo Arañas Vlog, sabi niya, dapat hindi na lang siya lumipat si Senator Villar para hindi siya paghinalaan na corrupt, sabi ganon. Si John Evardo nagpadala lang ng emoji na nagkakapi ata ito, no? Si Ruben Chan, shout out sa kanyang apo na si Yun Chen Gu na magbo-birthday daw na 2 years old. Ay, happy birthday sa iyo, si Yun Chen Gu. Si Princess Wilson, sagot niya lang, siguro namulat siya. Oo.
15: Pag malapit ka sa kalan, tiyak po na mabibigyan ka ng ID. Hmm. Kaya po ng ibang tauhan po ng DSWD. Sabi po ni Luna Artemis, hindi na po sila maawa sa tunay po na PWD kung sino pang tunay po na may kapansanan. Hindi po mabibigyan ng ganyan po. Sabi po ni Luna Artemis, ito po ay ibang kaso naman. Yung binabanggit ni Sir Luna kasi doon yata sa pagbibigay ng ID mula sa ahensya. Iba ito sa Luna doon sa issue din po ng may mga gumagawa ng peking ID para magamit yung mga privileges, partner.
1: Aside from the fake ones, meron nga ganun din naman yung mga kumbaga corruption na nang hihingi. Kasi dati, kasi LGU itong itong paghingi ng PWD. So yan nga yung ginagawa ng ng National Disability Council na sana eh, i-standardize. So magkakaroon sila ng database. Yan ang proyekto nila. So sana nga maayos yan. Rogelio Diesto Tavaro Jr. sabi niya, mga politiko talaga ngayon hindi na maaasahan. Villegas Katunaw Josephine, good morning daw sa kanyang dalawang alaga, pabati na rin, dalawang alagang pogi, sabi niya.
15: Ang ating po mga listeners, dyan po sa Tagum City sa Davao del Norte, maayong buntag. Siyempre po, uso na naman po ngayon ang balimbingan. Nagbabakasakali po, baka po hindi na makasuhan sa issue po ng crime este, prime water. Maligtas po sa mga balimbing, sabi po ni Sir Luna Artemis.
1: Esteban Kakanindin ang sabi lang niya, duwag, mahinang nilalang team kagaya ni Villanueva at Zubiri. Yan ang comment ni Esteban. Leia Villamor, good morning. Bobby San Juan, Maria Sander, etong si Josephine Infante Enigo. Ay, maulan daw sa Pasig. Oo, si Nanay Josie from Pasig. Yak Acto watching from Japan. Sabi ni Alanario, dapat lumipat na din si Senator Camille Villar sa majority. Nakakatakot kapag Duterte ang mamuno sa atin. Yan ang sabi ni Alan.
15: Itong si Chris Gutierrez, pinagpalang Biyernes po, nagpapa-shoutout. Itong si Manong Pablo, dyan po sa Sampaloc, Maynila. Ibang account po ang gamit niya. Bangungot Juan, good morning. Kay Mami Netroses, good morning din po kay Michael Ang, kay Alex Fuentes, Abilino Navarro, Jojo Tuason, at kay Yoba Marasigan, at Mon Sullivan. Ingat po kayo lagi.
1: Sumaong Leonard, nakakasawa na kayo dyan sa Senado. Imbis na solusyonan nyo ang pagbahal ng bilihin, puro away ang ginagawa nyo. Hirap na kaming mahihirap, sabi ni Leonard.
15: Good vibes lamang po, Sir Alfie Alfonso. Agay din po kay Lino Marañon at kay Manong Pedrito Perez, maupay nga aga.
1: Les De Tosan, good morning po sa iyo. Alan Daban, sabi niya kung gusto ni Senator Mark magtrabaho sa Public Works at CA, karapatan niya yan. Ang importante sa dulo, bumoto siya base sa konsensya at ebidensya, hindi kung saang block siya o kung minority o majority siya. Si Manong Pablo, sabi niya dito, nakapila po ako sa LTO for registration para matapos na agad. O yan, no? Ano siguro ito, yung para sa kanyang taxi, ano? Kung ikaw may ari, di ba, diretso ka na ba, siguro mag, wala namang operator, ano?
15: Sarili
1: diretso
15: taxi
1: na siguro siya. Okay. Kasi kung siya yung nakapila for ano? For registration. Magpusaw Ramos Roy, ang masasabi ko, good job, Boss Manny. Pumanig ka sa kabutihan para sa ating bayan. Si Manny ay yung dating Senator Manny Villar. Ito po ay si Senator Mark Villar. Menchi, Escritor Mayanggao. Oo.
15: Oo. At siyempre po, sa iba pang mga nakatutok sa YouTube ano, at Facebook, mag-share pa rin po kayo ng aming live streaming, mga kapatid.
1: Magbabalik pa po ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
15: Laging true sa'yo, kapatid!
0: Wake up! Maraming salamat po dahil sa anman ng True FM. Naroon din kayo sa 105.9 na tayo. Dito tayo sa totoo. Mas kumpleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama sina DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico. Alas 6:30, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama sina DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute at alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Nagpapakatotoo sa balita, kwento, serbisyo. Ito ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Bantay panahon. Uulan o aaraw? Heto ang lagay ng panahon sa buong bansa.
1: Nasa linya po natin si Lian Loreto mula sa Pag-asa. Good morning, Lian.
3: Good morning, ma'am.
4: Good morning po, Ma'am Ruth, and sa lahat po ng ating mga tigas. Bye-bye. Ngayon po ay may panibago tayong low pressure area na nabuo po sa labas ng ating area of responsibility. May mababang chance naman po ito na maging bagyo at hindi natin inaasahan na papasok ng ating area of responsibility. Yung trough lamang nito, yung extension, ang maaaring magdala ng mga makulimlim na panahon, mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region, Eastern Visayas, Quezon, Marinduque at Romblon. Samantala, patuloy pa rin po yung epekto nitong intertropical convergence zone dito sa Mindanao sa nalalabing bahagi ng Visayas at Palawan. So mataas din po yung mga chance ng pag-ulan dyan. Other than that po, meron din po tayong isa pang weather system, itong northeasterly wind flow o yung hangin galing sa Hilagang Silangan na magdadala rin ng maulap na panahon at pag-ulan sa Cagayan Valley, some parts ng Cordilleras maging sa Aurora. So magdala pa rin po tayo ng mga payong panangga sa pag-ulan. Other parts naman po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, mainit at malinsangan sa umaga hanggang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang gabi ay possible yung mga localized thunderstorms. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, maganda umaga.
1: Lian, itong LPA, nasa ang bahagi ba ito? Ito ulit, ano? At ano to? Hindi naman papasok yun ang binabanggit mo, ano?
4: Yes po, tama po. Nasa labas po ito ng PAR, mahigit 2,000 kilometers silangan po ng southeastern Luzon. Ang expectation natin, kikilos pa ito papalayo ng bansa and pahilagang silangan. And possible po ay malusaw o sumama sa mas malaking sirkulasyon po na malayo sa bansa.
1: Mm-mm. Yung gusto ko na lang din malaman yung dyan sa may bahagi halimbawa ng Batangas, Cavite, dahil nga po yung may ashfall po pala galing dun sa Bulkang Taal kagabi, para lang kung may epekto pa kaya yan?
4: Sa ngayon, ang nakikita natin no, ay generally ang maaaring magdala ng mga pag-ulan sa Batangas and yung karatig probinsya po nito ay mga localized thunderstorms po. So sa hapon hanggang gabi po ito.
1: Pero yung hangin kaya pag ganyan?
4: Yung hangin po ay galing po sa Hilagang Silangan. So generally po, hindi naman po masyadong maulan ngayong umaga.
1: Mm-mm. Okay, maraming salamat kay Lian Loreto mula sa Pag-asa. Balikan po natin ang buhos ng may init na balita.
0: Recap ng mga balita.
1: International Criminal Court nakitang fit to stand trial ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na nahaharap po sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kanyang drug war.
15: Sa gitna po ng tensyon sa Senado, dating Minority Senator Mark Villar lumipat na po sa Majority Block. Miyembro po ng mayorya, 14 na.
1: Laki ng kinita ni Vice President Sara Duterte kabilang sa naungkat sa pagpapatuloy ng impeachment trial. At kahit busy na, si VP Sara daw ay tumatanggap pa rin ng sahod mula sa Davao LGU. Base yan sa tax records ng busy na kinumpirma ng testigong taga-BIR.
15: National Council on Disability Affairs or NCDA kinumpirma po nasa 6 na milyon na po ang bilang ng mga gumagamit umano ng Peking ID para po sa Persons with Disability or PWD.
1: Bulkang Taal sa Batangas muling pumutok kagabi. Ilang residente sa mga barangay sa paligid ng Taal Lake pinalikas kasunod nga po ng epekto ng ashfall.
15: Balita sa lalawigan, LGBT members sugatan matapos pong tamaan ng ligaw na bala habang natutulog sa Cebu.
1: Grupo ng mga rider nagkarerahan, tatlo sa kanila na disgrasya sa Davao po ito.
15: Lasing na driver, sinubukan pong tumakas matapos makasagi ng rider sa Taguig.
1: Dalawang scammer arestado matapos ibenta online ang mga nakaw na appliances sa Quezon City.
15: Sa ating pong balita abroad, U.S. President Donald Trump naniniwala pong deserve niya raw pong magkaroon ng prestaryosong Nobel Peace Prize ngayon pong taon.
1: Sa Good Morning Good News, aso sa Cebu City viral sa social media matapos makitang nakikinig sa sermo ng pari sa misa ang ilang netizens na antig sa post na yan.
15: Pinay Tennis Ace Alex Ayala, hindi na po papatawan ng sanctions ng WTA kahit po hindi siya sumali sa Beijing Open para po magbigay sa kanya pong kampanya sa Asian Games.
1: At sa entertainment news, kilalanin po ang mga winner ngayong taon sa Gawad Orian Film Awards. Dako na tayo sa mga balitang dapat niyong malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Foreign News.
1: Naniniwala si US President Donald Trump na deserve niya ang Nobel Peace Prize. Ngayong taon, ito po ay isa sa pinakamahalaga at prestiyosong pagkilala sa buong mundo pa ito mula pa noong dekada 90. Ginagawad po ang Nobel Peace Prize sa pinakamaimpluwensyang tao sa buong mundo. Sabi ni Trump, wala naman daw ibang presidente ng Amerika ang nakapigil sa aabot sa walong gera. Tumulong din daw siyang pakawala ng maraming hostage mula sa iba't ibang bansa. Ngayong araw, nakatakdang i-anunsyo ang mga gagawara ng Nobel Peace Prize ngayong taon. Pakinggan po natin ito.
5: Not only should he get it for this year, but there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world.
1: Yan po ang tinig ni US President Donald Trump.
15: Inihikayat po ng World Health Organization or WHO itong mga bansa o nga bansang Russia na maglabas po ng paliwanag o magbigay ng impormasyon kaugnay po sa pagkamatay ng isang laboratory worker sa Siberia sa gitna po ng mga haka-hakang sanhi po ito ng pneumonic plague. Pero batay sa unang pahayag na inilabas po ng Russia, wala pong kaugnayan ang pagkasawi ng lab worker na si Daria Sepelova sa sinasabing pneumonic plague. Sinabi rin po ng Russia na hindi pa matukoy ang sanhi po ng pneumonia na ikinamatay po ng naturang biktima. Bukod pa rito, sinabi rin po ng Russia na wala pong ebidensyang nagtuturong may kaugnayan sa pagkamatay nitong biktima sa pathogens na kasangkapan rin po sa Irkutsk Anti-Plague Research Institute sa Siberia and the Far East, mga kapatid.
1: Dalawa po ang kumpirmadong patay habang tatlong iba pa ang na-trap matapos gumuho ang gusali, isang gusali sa Turkiye. Nangyari po yan sa Istanbul nitong Webes. Ayon sa report, tatlong palapag ng 7 floors ng gusali ang napinsala sa pagguho. Puspusa naman pong kinakasaang search and rescue efforts sa mga apektadong biktima. Patuloy pa rin pong inaalam ang sanhi ng pagguho. Oras po natin, 5:26. Good morning dun sa iba pang kasama natin. Dito sa ating Facebook Live, itong sina Menchi Escritor Mayangao. Sabi naman niya, magpusaw Ramos Roy. Ang masasabi ko, good job. Ay, ito pala kanina yung akala niya si Senator Manny Villano. No? Si Pedrito Perez, sabi niya, maraming dahilan ang paglipat ni Senator Mark sa majority. Kung ano man yun, malaking tulong yan para sa conviction ni VP Sara. Watching from Isabel Leyte. Happy Friday din daw. Yan ang bati ni Pedrito. Happy Friday!
15: Yan po, talagang sabi niya rin po, kung ano man po ang dahilan ng paglipat po sa majority ni Mark, talagang malaking tulong daw po yan sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Maupay nga aga, didahe Isabel, ngan ha. Tanawan, Leyte, maupay nga aga. Sigurado naman po, lahat ng balak kasuhan, lilipat po yan. Kaya po, believe ako sa paninindigan ni Jinggoy at ni Marculeta, sabi po ni Sir Lino Marañon.
1: Mark Hill Molina, dito mo makikita na pansariling interes ang kanilang ginagawa, hindi para sa bayan. Ganon din si Jasmine Del Rosario Lazarte. Good morning, Jason. Good morning. Ang shoko, mabigat ang pressure kay Senator Mark Villar. Ginaya lang niya si Senator Villanueva, hinog na ang kaso, pero laya pa rin.
15: Pero hindi pa rin, partner, sinasabi na hindi garantiya yun. Kasi yung iba, itutuloy pa rin daw yung kaso kahit si Senator Chis Cudero, di ba?
1: Yes,
15: oo. Sa Samuel Galua, magandang umaga po. Karapatan lang po nila yan kung kailangan po, saludo po ang tao. Kung kaya, kailangan po, saludo po ang taong bayan sa pamilya po ni Mark Villar.
1: John Ong, 77 days before Christmas. Uy, salamat sa iyong pa-countdown. Happy Christmas weekend daw. Ella, sabi niyang gano'n, I may she rest impeach daw, impeach with emoji, with ano siya, laughing emoji. Aaron Jacob Lunas, magandang umaga din po sa inyo. Kim Rubinesha, tabing from Biringan City, Samar. Kilala mo ba itong si Kim? Oo.
8: Kim, wala pong lugar ng Biringan dyan ah. So yung Biringan partner, ito ay parang ano siya, kwentong bayan na may existing na magandang lungsod sa Samar.
1: Okay, oo.
8: So yun po yung Biringan. Pero lumalabas sa pag-aaral kay MG, ha, may isang researcher ng Samar State University ang nakatukoy na nag-exist talaga yung Biringan as sityo dati.
1: So ano siya ngayon? Wala na, hindi na ginagamit yung pangalan na Biringan. So ano kaya ang talagang town, pangalan ng town ni ano?
8: Ni Kimchi.
1: Oh, so mga taga-Samar nang pala ang nakakaalam niyang ano yung kwento na yan. Ano? Si Ray Bebit, good morning din sa inyo. Sabi niya, basta si VP Sara 80 ang grado sa bar exam. Rosalina Dalangin, good morning po, Dado Villa. Ito rin sina ano, go ahead. Dapatin na natin yung iba.
8: Kawawang Pilipino, puro politika po ang alam. Inflation rate po natin 7.2. Grabe na po ang taasan ng bilihin. Gasolina, kuryente, pagkain, kalakal pa rin po ang gobyerno. Budol, sabi po ni Danilo Ibasco.
1: Benjamin Gutierrez, good morning din po sa inyo. At magbabalik pa ang Good Morning Bayan sa 105.9 True FM.
8: Longing true sa'yo, kapatid!
6: Good morning! Good morning! News, public service, entertainment on 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, maabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
7: Mata.
1: Mata lang.
7: Ang pinapakita.
1: Mata
7: pa ng pigsa.
6: Tara na sa Heart to Heart. Kasama si na DJ Popoy at DJ Maki Rena.
1: Grabe ang lalim ng dimples ni Popoy sa personal.
7: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
6: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan. Tawanan, kulitan at asaran. Relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Panahon na ng pwersang nagpapakatotoo. Ito ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Ruth Cabal. Good morning, Reggie Malinaw. Good morning, Bayan. Sa 105.9 True FM. Recap ng mga balita.
1: Fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, kaya niya po na personal na humarap sa paglilitis ng International Criminal Court. Ayon sa ICC, kaya ni Duterte na unawain ang mga kaso laban sa kanya. Kaya niya rin daw pong sundan ang paglilitis, intindihin ang mga ebidensya at makipag-ugnayan sa kanyang mga abogado para sa depensa. Batay ito sa unanimous findings ng mga eksperto na nagsuri sa kanyang kalagayan. Pero dito rin po sa inilabas nga po ng ICC, no, sa kanilang kautusan o itong kanilang tinitingnan ko yung observations. Ayan, ang tawag din na ICC observations ng Trial Chamber 3 published nitong October 7. Sinabi rin naman nila na may ilang hakbang na dapat ipatupad para matulungan ang dating Pangulo na makasabay sa paglilitis. Kabilang na dyan, ang regular na pahinga at patuloy na pagbabantay sa kanyang kalusugan. Nakatakda na pong magsimula ang formal trial sa ICC sa The Hague sa November 30.
8: Pag
15: Bukod po sa kanyang sahod bilang vice-presidente, tumanggap daw po ng sahod din itong si Vice President Sara Duterte mula sa lokal na pamahalaan ng Davao. Yan po ay kahit po ipinagbabawal po yan ng ating saligang batas. Ayon po yan sa tax records ng vice na kinumpirma po ng testigong taga BIR. Noong pong 2023, kung kailan po vice-presidente na po siya ay tumanggap daw po itong si VP Saram ng compensation income sa Davao City. Hindi po sinabi kung magkano po ito. Pero bukod po dyan ay nakatanggap din daw po si Vice President Sara Duterte ng professional legal fees. Sa dalim po ng Article 7, Section 13 po ng 1987 Philippine Constitution, hindi po po pwedeng mag-practice ng anumang pong profesyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Bawal din po silang tumanggap ng anumang pong sahod mula po sa gobyerno o iba pang mga source maliban na lamang po sa kanilang sahod. Binobosisin na rin po ang hindi po nagtutugmang tax records po ng makasawang Sara Duterte at Mansa Carpio. Pati po sa datos ng BIR, nasa 85.3 million pesos lang po ang kabuang sahod ni Vice President Duterte at Attorney Carpio matapos ibawas ang tax mula po sa taong 2007 hanggang 2025. Kaya ang tanong ng prosekusyon, paano umakyat sa higit sa 90 million pesos ang halaga ng ari-ari ang idiniklara ni Vice President Duterte sa kanyang SALM noong buong 2025? Pero pumalag po dyan ang depensa. Bago po yan, kinontra rin po ng depensa ang pag-flash sa screen ng BIR records sa mag-asawang Duterte at Carpio. Kinwestiyon din po yan ni Senator Judge Pia Cayetano.
1: Nag-alboroto na naman po ang Bulkang Taal. Pasado alas 6 kagabi, makapal na abo ang ibinuga ng bulkan. Paliwanag po ng FIVOX, minor phreato magmatic eruption ang nangyari o panandali ang pagputok. Tumagal po yan ng 5 minuto. Umabot sa 4,000 meters ang plume na ibinuga nito. Ayon sa panayam po dito sa ating programa ni June France de Villa, ang MDRRMO ng Agoncillo, Batangas, nasa higit 100 individual po ang inilika sa kanilang bayan simula kagabi. Dagdag pa niya, patuloy naman pong nakikipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente na mahagi na rin daw sila, no? At maging yung ilang lugar, ilang grupo katulad ng Red Cross ng mga face mask para doon sa kanilang mga residente. Kabilang din po sa apektado ng ashfall, ang ilan pang bayan katulad ng Lemery, San Nicolas, Taal at Batangas City. Nananatili naman po sa Alert Level 1 ang Taal Volcano.
15: Samantala, bumaba po ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon po sa pinakabago at pinakahuling SWS survey. Pati po sa datos, negative 11% po ang mga nasisiyahan sa trabaho ng Pangulo nung ginawa po itong survey noong pong buwan ng Setyembre. Nasa poor and ito pong classification po niyan. Mula po yan sa negative 7 noong pong buwan ng Hunyo na nasa neutral classification. Ginawa po ang survey na meron pong 1,500 respondents noong pong Setyembre kung saan may margin of error na plus negative 3, mga kapatid.
1: Sa gitna nga po ng pagpapatuloy pa rin itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang paglipat sa kanila ni Senator Mark Villar mula po sa minorya. Dahil dyan, may 14 na miyembro na ngayon ang mayorya sa Senado. Ayon kay Zubiri, walang kinalaman sa impeachment voting threshold ang pag-over the backot ni Villar. Gusto lang daw ni Senator Mark na magtrabaho at para sa kanya mas magagampanan niya yan pag nasa mayorya. Agad naman pong binigay sa kanya ang chairmanship ng Senate Committee on Public Works na dating na kay Senator Tito Soto. Ginawa rin po siyang miyembro ng makapangyarihang Commission on Appointments. Sabi pa ni Senator Miggs, majority naman na raw talaga si Senator Mark, dahil kung inyong matatandaan nung nagbotohan po para sa issue ng voting threshold, nag-iisa si Senator Mark mula sa minorya na bumoto ng pabor sa pagbabago sa pagdetermine ng voting baseline na dapat po ay iba silang doon sa mga present na members ng Senator Judges sa panahon po ng botohan. Tila hindi naman na raw ikinagulat ng ilang minority members ang pag-over the backod ni Senator Mark. Dako na tayo sa mga balitang public service.
9: Anunsyong Bayan.
1: Ito po para sa mga kapatid nating motorista sa Quezon City, pinapayuhan kayong dumaan muna sa mga alternatibong ruta dahil sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod. Magkakaroon po kasi ng recorrido o prosesyon ng imahe ng La Naval de Manila mula sa Our Lady of Miraculous Metal Parish hanggang sa Quezon City Hall patungo sa Santo Domingo Church. Kaya asahan po ang traffic ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi po yan. Ang mga blessing stations para sa recorrido ay dyan sa St. Joseph Parish Church, Nativity of Our Lord Parish, Holy Family Parish sa Kamyas, Immaculate Heart of Mary Parish, Parish of the Lord of Divine Mercy, San Isidro Labrador Church, Sacred Heart Parish, Christ the King Parish, Holy Family Church sa Rojas, St. Paul the Apostle Parish. Pilapayuhan po ang mga motorista na dumaan muna sa alternatibong ruta.
15: May paanyaya po mga kapatid itong JCW Outsourcing and Management Services Incorporated sa mga kapatid po nating naghahanap ng trabaho. Magkakaroon po ng job fair ngayon pong araw po na ito ng Biyernes, Oktubre 9 na magsisimula po ngayon pong alas 9 po ng umaga sa Walter Mart sa Carmona Activity Area. At sa mga interesado, tandaan lamang po itong mga sumusunod. Magdala po ng inyo pong updated resume at ito pong ballpen. Magsuot po ng inyo pong corporate attire at humanda po sa posibleng panayam sa inyo.
1: Bukas po, Sabado, October 10, magdiriwang ng kanilang Loyalty Day ang University of the Philippines Los Baños. O makinig po kayo dahil may abiso ang organizers ng event para sa mga motorista dyan. Sarado po mula alas 5 ng umaga bukas ang sumusunod na kalsada. Muli ito po ay sa Los Baños sa UP. Jose B. Juliano Avenue, General Romeo C. Espino Street, Harold Kuzner Royal Palm Avenue, 1 V. Pancho Street. Para po sa kompletong listahan ng mga maapektuhan, bisitahin po ang Facebook page ng UP Los Baños.
15: At sa iba pa ang mga impormasyon ngayon pong araw po ng Biyernes sa mga kapatid. No? Huwag po kayong titigil, ano? Mag-komento, mag-share po ng inyo pong mga ating pong komento sa ating pong tanong sa bayan. 68th founding anniversary na po ng Baguio Benguet Community Credit Cooperative para po o kaya po may handog po sila bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ngayong taon. Magkakaroon po ng ang Baguio Benguet Community Credit Cooperative ng free medical mission sa pakipagtulungan po ng SLU Medical Outreach Mission Fellowship Initiative. Ito po ay gaganapin sa darating po na linggo, Oktubre 11, mula po alas 9 po ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali sa BBCCC Building 1 Parking Area. Bukas po ang free medical mission na ito sa mga miyembro at mga hindi miyembro po ng kooperatiba, mga kapatid.
1: O, pag-usapan muna natin itong mga bagong panuntunan o pinaigting na panuntunan ng LTO.
9: Maagang talakayan, GMB Interviews.
1: Nasa linya po natin si Land Transportation Office Chief Marcos Lacanilao. ASEC Lacanilao, good morning po sa inyo.
10: Good morning po, Ma'am Ruth. Good morning po sa lahat po ng nakikinig na nanonood sa inyong programa.
1: Sir, unahin po muna itong pinaigting no na ano niyo na panuntunan niyo sa pedestrian related cases kasi nga po nako nitong mga nakaraang araw talagang naalala ko lang no isang araw yung lola na nabundol po diyan sa Naga no sa Naga City at may ilan po kayong mga binabanggit nga na cases na mga ganyan. Paki-explain po sa amin itong mas pinaigting na patakaran. Ano po ang ibig sabihin nito dahil naglabas po pala kayo ng memo ano?
10: Opo. Yun ho kasing mga pedestrian lane ho natin, tumataas po yung mga aksidenteng nangyayari sa pedestrian lane. Dito po ngayon pa lang hong taon na to, sa second quarter, ang dami na pong namatay. Nabanggit nga ho ninyo yung sanaga ho na yan. Sa loob ho ng isang buwan, dalawa ho yung magkasunod na sa mismong pedestrian lane po sila binabangga. So, yung ating mga karamihan sa mga drivers natin, ay hindi na ho nirirespeto yung pedestrian lane. So, imbis na dapat silang huminto o magminor, mas lalo pa nilang binibilisan. Kaya kami sa LTO, base na rin sa RA 4136, naglabas kami ng memo regarding dito. So, mas pinaigting namin na yung mga masasangkot sa mga aksidente sa pedestrian lane ay tatanggalan namin ng lisensya or i-revoke namin ng driver's license.
1: Agad-agad na po ito. Ngayon po ba anong difference nito? Multa lang po ba ngayon?
10: Yung nauna po kasi ang nangyayari, matagal na po kasi yung batas natin sa 4136, no? Ang nagiging ano lang po, hindi masyado pong napagtuunan ng mga nauna po sa aking opisyal, yung mga hinggil dito, ang nangyayari, nagkakaroon lang ng multa, hindi masyado nabibigyan ng ngipin o ng pangil yung mga ganito upang disiplinahin yung mga driver natin. So agad kami naglabas ng memo nga dito. So yung pagka ikaw ay na-involve sa aksidente, kung ikaw ay makapatay sa pedestrian lane, kagaya ng mga unang nangyayari, nakakasagasa sila, perpetual revocation yun o habang buhay na silang walang lisensya.
1: Mm-hmm.
10: Pag sila naman ay na-involve sa yung aksidente at hindi naman, kumbaga, na maalmaan o natamaan niya yung tao, revocation pa rin po yun ang bagpak niya.
1: Oh, pero linawin ko lang po, ibig sabihin hindi na ito yung nagpapadala pa kayo ng show cause order, kumbaga automatic na po ito. Ganun po ba?
10: Ano po yan? Ganito po, no? Depende po kasi sa sitwasyon, lalong-lalo na sa probinsya, hindi naman po lahat ng mga pedestrian, may tao po kami. Ang mangyayari po nito, pagka po na-involve dun sa mga aksidente, automatic po yun na pinapadala ng show cause. Pero ang nilabas po kasi naming memo para magkaroon ng guide na yung lahat ng mga regional offices namin na kung paano i-handle to, na alam nila na hindi lang basta multa kung hindi revocation ang bagsak.
1: Mm-hmm.
15: Asik, ito pong mas pinagding po ninyong patakaran, ano, ay talagang maigpit po ninyong pinapaalala na talagang dapat po huminto at magbigay daan po ang mga motorista sa mga tumatawid. Sakop po nito, Asik, yung pong aside sa mga PWDs, lahat po ng mga tumatawid mula sa bata, gumagamit po ng wheelchairs. Paano po kaya natin mas mapapaigting ito? Kasi binanggit nyo po ngayon sa mga probinsya, kulang tayo ng tao doon. Paano po kaya makakatulong yung paglalagay po ng mga CCTV doon po sa mga malalaking kalsada na of course para po mamomonitor man lang natin at least yung mga ganitong kaganapan sa mga lansangan, sir?
10: Opo, lahat po ang sakop niya, no? Lahat po ng mga kababayan natin na tumatawid, bata, matanda, mayaman, mahirap, lahat po ng antas ng buhay ay sakop po niyan. Kung may lalong-lalo na po yung mga senior natin at may mga kapansana na mas dapat nating inaalagaan. Ngayon po sa atin, kung yan po ay nakuhanan, no? Kung halimbawa dun sa isang area, kagaya ho nung nangyari dun sa Oriental Mindoro na nabangga yung bata, pagka po may mga ganyang area na ano, kunan nila ng litrato or picturean nila, at itong memo na to ay magiging basihan para po tuluyan tanggalan ng lisensya yung mga driver po natin na kulang po sa disiplina sa pagmamaneho.
15: Bukod po dun sa license revocation, ASIC, yung pagbawi po ng lisensya ng mga driver na mga masasangkot bilang mabigat na kaparusahan, kung papagpapaliwanagin, mga ilang araw po ba sila po pwede magpaliwanag sa inyong opisina, sir?
10: Depende po sa ano po, no, sa tagal ho ng hearing. Usually sa akin sa central office tumatagal lang po na isang linggo yan, pero merong 90 days po na temporary na suspension muna. Ibig sabihin po, hindi yung 90 days, hindi na ho yung parusa niya yon, na kasi iniimbestigahan po eh. Lahat po kasi binibigyan ng due process. Bibigyan sila ng due process, magpaliwanag sila. Pero ang yung basihan po ng memo, kung ano yung magiging hatol pagdating po sa mga pangyayaring mga ganito.
1: Yung ASIC, isa po yung ngayong ligo rin po pinatupad yung NCAP doon sa ilang mga lungsod. Ano po ba ang role ngayon ng LTO dito? Naalala ko lang din po kasi nung pinatupad ito early this year, no, nung binalik ito ng MMDA, may mga ang inyong hinuhuli ay yung mga nagpapalusot na may tampered plates. 'Di ba? Ano po ba ang bahagi niyo dito?
10: Kami naman po sa LTO, syempre yung mga huli lang po nila, nare-record lang, na-alarm po sa amin. Yan pong programa na yan ay sa MMDA at sa LGU. Sa amin naman po, Ang maganda naman ang mga programang ganyan, lalong-lalo na walang human intervention. So anong ibig sabihin? Wala akong mga, alam niyo naman, may mga enforcers minsan na nanggigipit, nangungotong. So yun ang kinagandahan nito. Pero ang ano lang po nito, yung siyempre yung disiplina. Alam po ninyo, tayo, napansin ko po, no, marami tayong maayos na driver, pero marami po tayong hindi disiplinadong driver.
1: Mm-mm.
10: Kaya po nangyayari yan.
1: Pero itong...
10: Kung wala naman po kasing mga violation, wala naman pong problema.
1: Pero itong yung naalala ko lang po kasi, ano ba yung nakita niyong parang mga modus para makaiwas dyan sa NCAP? Katulad nga po nitong binanggit ko na mga, yung na-monitor niyo in the past at ano po yung mga pwedeng violations sa ganyan?
10: Okay. Pagka po yung mga NCAP, no, yung mga nahuli po namin na nagpapalit po ng plaka, bumibili ng mga peki na plaka, pag po sa amin sa LTO, mahuli po namin yan. Impound po yan, ma'am.
1: Mm-mm. Ah, oo. Kaya, at bawal po yan, syempre. Oo.
10: Opo, bawal po yan. Kaya po namin sila mai-impound. Kasi, ano eh, marami pong, hindi lang po ngayong NCAP, no? Marami po dahil nga may color coding. Marami tayong mga kababayan. Yun nga po yung sinasabi ko, eh, wala akong disiplina, mga pasaway. Ang ginagawa, papalitan po yung plaka nila para makaiwas sa color coding. Nakikita po yan, and sa expressway na lang po, hindi nagmamatch yung kanilang RFID dun sa plaka, kaya ho na
1: huhuli.
8: Siguro, meron ka pa.
1: Yes. Ano, hindi. Pero iiba na ako ng ano, mag-iiba na ako ng topic. Nakita ko lang din po kasi ito maganda tong nakita kong ano, announcement nyo na pwedeng mag-register in advance or Metro Manila lang po ba ito mag-register ng kotse or ng ano to, ng car license, ay ng lisensya. Pwede pag mag-renew in advance. Ganun po ba? Oo.
10: Opo. Ganito po yan. 1 month before po, meron pong 30 days kung kailan po yung due. Pwede na po silang mag-renew ng kanilang mga driver's license. Opo.
1: Kasi ngayon po, ang nangyayari, kung kailan lang yung buwan mo, or kung kailan lang minsan yung iba, ganun po ba? Hindi po ba pwedeng, ano po ba ang sistema sa ngayon?
10: Ang sistema po kasi, na yung inyong sasakyan, for example, yung plaka mo, so August yung, ano mo, yung... ngayong October. So, meron po, pwede na po nilang i-renew yan 1 month before. For example, ngayong zero ang plaka mo, mas maaga, September, pwede mo nang i-renew yung registration mo, and also, yun namang driver's license mo bago sumapit yung inyong
1: birthday, one
10: month before, pwede po yun.
1: Mm-mm. Kasi parang ako lagi ko rin nasa isip pag ako March ako eh. So parang doon lang tutungtong yung pag-register mo, no? Yun ang lagi ko nasa isip eh. Oo, pero ngayon, 1 month advance lang po ba? Akala ko mas matagal pa.
10: Hindi po, one month lang po.
1: One month lang. Paalala na lang siguro sa... Ang dami niyong nilalabas sa show, cause order, at least kahit pa paano, no? Medyo na ire-report ito at nakakatulong din na paalala yung disiplina. Paalala na lang din po sa ating mga motorista.
10: Opo. Paalala lang po sa mga kababayan po natin, no? Yung mga motorista. Hindi po layunin ng LTO na kayo po ay gipitin. Pero ang layunin lang po namin at yung aming mandato ay upang maisaayos natin yung ating mga batas sa lansangan. Ang LTO po kasi ang nagpapatupad po niyan. Kami po ang nagbibigay ng driver's license at kami rin po ang may karapatan na bawiin yung inyong mga lisensya. Wala po kaming ibang hinihingi kundi mas maging maayos na driver ang mga kababayan po natin. Yun lamang po.
1: Ayan, maraming pong salamat kay Asik Marcos Lacanilaw ng LTO.
10: Salamat.
1: Good morning po sa inyo.
10: Good morning po. Salamat po.
1: Dako na tayo sa mga balitang pampa-good vibes.
11: Good morning. Good news.
1: Agaw pansin ang isang asong nakunang nasa isang school stage habang nagmimisa po ang isang pari sa Cebu. Sa ilang kuha, kitang tahimik lang ang aso na nagngangalang si Francis o Iko. Sa gitna yan ng sermon ni Father sa Hilario Davide Senior National High School po sa bayan ng Argao. Ayan pala ay aso mismo ni Father Marlo. na kaya laging nandyan lang po siya sa tabi ni Father, no, habang nagmimisa, ayon po sa uploader na si Kathleen Lou Flores. Ibinahagi niya yan sa social media para patunayan na hindi naman daw nakakaabala ang mga tulad ni Iko na habang nasa misa ay talagang tahimik lang. Akala mo eh talagang banal din na nakikinig, no? Dagdag pa ng uploader, may ibang aso rin daw na nandun at mukhang nakikinig rin daw sa misa. Patunay daw talaga na si Iko ay man's best friend dahil lagi din siyang nandoon kung nasaan po ang kanyang fur parent na si Father Marlo.
15: God bless you, Iko. At sa atin naman po ang sports balita.
2: Sports News.
15: Good news na naman po para po sa ating Pinay tennis ace na si Alex Iala. Wala na pong sanction o multa mula po sa Women's Tennis Association or WTA itong si Alex sa pagsali niya po sa 2026 Asian Games. Sinabi po yan ang kinatuwam ng Philippine Tennis Association sa pagdinig po ng Senate Committee on Sports. Maglalabas din daw po ng bagong panuntunan ng WTA para po sa mga manlalarong gusto na kumatawan para po sa sariling bansa. Pati po sa kasalukuyang patakaran ng WTA, obligasyon pong lumahok ang mga tennis players sa kanila pong mga tournament. Matatandaan na mas pinili po ni Alex na maglaro para po sa Pilipinas

0: uri an awards best actress po si Sunshine Star Maris Racal na umani rin ang parangal mula sa iba't ibang international award giving bodies. Wagi rin po ang co-star niya sa Sunshine na si Jenica Garcia. Siya po ang tinanghal na best supporting actress. Best actor naman po si Carlo Aquino sa pelikulang Bar Boys After School. Best supporting actor ang co-star niyang si Will Ashley. Best actress din po ang cast itong si Odette Khan. Nagtayo po sila ni Maris Racal. Katay din naman ni Carlo Aquino si Jericho Rosales na best actor din para sa pagganap niya bilang Quezon. Muli, congratulations po sa mga winners ngayong taon. Oh, bago tayo magpaalam, happy birthday kay Mami Jonisha Toledo ng Bulacan. Ang mami po ng ating direct ni Direct Grace. Happy birthday po, Mami Jonisha.
1: Good morning din po kay Tita Michelle Prime na dyan po sa Bacoor, Cavite. Good morning.
0: Roel Enrera, Yami Sukihiro, Lani Conservado, Generalia. Gayun din si Leon Ebonia at ito pang sina ano, Starella Mills, Pop Earth, Teresita Songkuan, Nerissa Abelia, Tristan Wyatt, Gulay, SPO, Edlab, Dado Villa, CSSP, Anthony Guerrero. Ayan, sorry, hindi na namin nabati yung hindi. Sabi niya, pabati daw sa kanilang, maganda daw yung, ayusin daw sana ng LTO yung kanilang system. Dako, late natin, hindi natin nasabi kanina, ano. Ayan na, at sumayin nyo, ang Good Morning Bayan sa 105.92 FM. Hatid namin ang mga balitang dapat yung malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po, si Ruth Cabal.
1: Fairness na mga kapatid! Ako naman po si Reggie Malinaw, ang inyo pong gagaan sa balitaan. Nasamahan nyo po kami sa Lunes na mga kapatid dito po sa 105.92 FM at sa 1 PM. So susunod na po ang tambalan Ted Filon at DJ Chacha.
0: Good morning, Bayan. Happy weekend.
2: Nagsisimula pa lang ang umaga. Lunes ulit. Good morning, Bayan. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
3: With Technogas Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technogas Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technogas Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: Mas kompleto ang weekday lineup ng True FM. Alas 4 ng umaga, balita at good vibes kasama si nga Ruth Cabal at Reggie Malinaw sa Good Morning Bayan. Pagdating ng alas 6, matapang na balita, talakayan at kwentuhan with Ted Filon and DJ Chacha. Alas 10, mga kwentong kapupulutan ng aral sa radio drama ni Lord De Vera sa Sana Lure. Alas 11, usapang puso at buhay sa Heart to Heart kasama si na DJ Popoy at DJ Makirena. Alauna, hottest showbiz updates sa Christopher Minute. Alas 2, aksyon at serbisyo kasama si Senator Raffy Tulfo sa Wanted sa Radyo. Nagbabalik si Lord sa Sana Lord pagsapit ng alas 4 ng hapon. Alas 5, balita, komentaryo at payong legal with Attorney Ed Chico sa Amoy Chico's Imedia, Frontline Pilipinas. Alas 8, True Confessions kasama si na DJ Tony Tony at DJ Labuching. Alas 10, Christopher Minute. At alas 11, sa totoo lang. Balita, serbisyo, entertainment at totoong kwentuhan buong araw. True FM, laging true sa'yo, kapatid. Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, maabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon.

DJ Chacha sa True FM. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.

lalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.

0: make me over by Sibyl.
1: Talaga namang ang tugtugan natin ay pang Biyernes na Biyernes. Mapapaindak ka naman talaga.
0: Yes, looking forward po muli ang mga uring manggagawa ng araw po ng pagpapahinga. Good morning!
1: Good morning, mga kapatid! Ilang araw na lang before Christmas, 77 days to go bago po ang Kapaskuhan. Pero wala, nasa linya na ngayon, Christmas. Partner.
0: Ha?
1: Oo, nasa linya na.
0: Ah, sino may sabi dyan? Joke lang.
1: Nagulat ang lahat. Ikaw, nanlaki mata namin eh.
0: Joke lang. Kasi nga weekend
1: sabay-sabay kaming nanlaki mata eh.
0: Joke lang. Kasi nga po weekend ngayon. Gusto natin malaman kung makakapaglaba dapat makakapagkula si Aaron Tolentino.
1: Yan ang importante.
0: Si Dan Villamil ng Pag-asa para po sa ating lagay ng weather. Whether you like it or not. Good morning, Dan.
2: Yes po, good morning Manong Ted, DJ Chat sa ating mga taga-subaybay. Ilang bahagi na ating bansa ngayong araw makakaranas ng mga pag-ulan. Una sa lahat dahil sa epekto nitong ITCZ at yung isang low pressure area sa labas ng PAR, makakaranas po tayo ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat ng pag-ulan, pagkulog at pagkinlat dito sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, Visayas at sa Mindanao. Samantala, dito naman sa may northern Luzon, dahil sa epekto ng northeasterly wind flow, ito yung panimulang hangin o yung transitionary winds ng Amihan, ay makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa Aurora. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Northern and Central Luzon dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Manong Ted?
0: Yan, sige. So, itong ating mga pag-uulan, pabugso-bugso, mangyayari ito until when kaya? Kasi di ba tapos na yung habagat season?
2: Actually, Manong Ted, itong localized thunderstorms for the whole of October, posible pa rin. Saka lang natin mararanasan yung mababawasan yung pamumunong thunderstorms ay pag malakas po yung bugso ng Amihan. So usually kasi dahil sa malamig na hangin na nadala nito ay napipigilan yung pamumunong mga thunderstorms.
0: Oh, sige. So doon sa mga may mga pagawaan na mga kung ano-ano na kinakailangan ng sikat ng araw, ganito lang yun, ano? Pabugso-bugso lang ito, hindi naman siya malalakas pa for Metro Manila.
2: Ayos po, for Metro Manila, no, yung mga pag-ulan nating nararanasan sa mga nakarang araw, most likely ganong weather pang ating inaasahan for the coming days. Generally fair weather for throughout the day, pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms.
0: Oh, sige, salamat na marami, Dan, at have a good weekend. Thank you. Mabuhay ang mga taga-Pag-asa. Thank you. Yun. Pabugso-bugso pa rin po ng mga pag-uulan, kaya nga po pabago-bago pa rin po ang klima.
1: Oo, so ibig sabihin, tayo po yung makakapagpaaraw bukas. Oo, salamat naman Lord.
0: Salamat po na marami. Thank you Lord sa biyaya po ng pahiram na buhay na naman. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo nakatindig pa sa lahat ng mga uri manggagawa. Muli ang ating pong panalangin, Lord, salamat po sa biyaya ng araw na ito. Higit sa lahat po ang biyaya ng buhay, ang biyaya po ng aming mga mahal sa buhay kung ba't kung kami nagpapagal araw-araw sa aming paggawa. At biyaya pa rin po ng aming pong hanap buhay. Muli, Lord, salamat po ah, at aming naitawid ang linggong ito ng paggawa. Gabayan niyo po kami na aming pong lubos na maggampanan, ang aming pong mga tungkulin. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa biyayang ito ng aming pong trabaho. Pagpalain pa rin po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa. Mga obligado pong gumising, mga obligado pong magtrabaho ng lubos para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, biyayaan niyo po kaming lahat ng lakas po ng aming pong pangangatawan at haba pa po ng pangunawa sa aming pong kapwa. Alagaan pa rin po ninyo ang mga taong nakikinig sa aming palatuntunan at mga taong tumutulong sa mga nangangailangan ng hindi humihingi na naman pong pagkilala. Lord, kaya na pong bahala muli sa mga leader po ng aming bayan. Madalas po kami po inawawala na po ng pag-asa, pero alam po namin na ang aming pong inaasam-asam na pagbabago tungo po sa maayos na pamangangasiwa sa aming pong gobyerno ay mangyayari at mangyayari din sa inyong takdang panahon. Lord, muli, kami po'y lumalapit sa inyo para sa mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniinda sa katawan. Pawiin niyo po ito, Panginoon. Awiin niyo po ang aming mga karamdaman. And Lord, muli kami po'y lumalapit sa inyo at humihingi ng kahinahunan at tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen.
0: FM. Thank you, Lord. Sa araw na ito, amen. Handa na ba kayo? Kahapon pa meron tayong winner sa atin pong pabida. Hindi natawagan kasi po si Chacha na overtime na naman. Ano ang ating, sinong ating winner kahapon? Tatawagan natin siya today, ha? Ano ang pangalan ng ating motorista? Alright, yung natawagan natin yung Alan.
1: Oo, yung babae ang hindi natin natawagan.
0: Okay, ngayon mga kapatid, kami nangangako na tatawagan natin siya para po sa kanya pong papremyo today, araw po ng Friday, ikasyam sa buwan ng Oktubre. Si Heidi Benedicto ng Batangas City. Nakikinig siya sa atin sa True FM, so thank you very much. Abangan mo, Heidi, ha, ang aming tawag sa iyo this morning. Siguradong ikay aming makakapanayam at sigurado na ikay makakatanggap ng ating papremyo. Tuloy pong ating pong pabida today. Ang ating pong hinahanap ay ang sino man pong nanonood sa 1PH gamit ang Signal TV kahit nasa ampung panig ng ating pong bansa. Kung kayo po'y makapagpapadala po ng entry, kung kayo po'y nando doon sa Northern Luzon, Luzon, Visayas, kung kayo po'y nasa Iloilo, kayo po'y nasa Guimaras, nasa Tacloban, Visayas at Mindanao. Okay, kung kayo po'y nasa Hulosulu, kung kayo po'y nasa Sambuanga, Sibugay, kung kayo po'y nasa Mindanao, bukas po ang aming pong palatuntunan sa inyo pong pagpaparamdam para po sa ating pabida. Pabida sa True FM, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nanonood po ng 1PH, kung saan po naman carried po ang ating program sa pamamagitan po ng 105.9 True FM.
1: Paano po pwedeng manalo ng 2,000 piso, mga kapatid? Mag-send lamang po kayo ng video. Nakita nga po na nanonood kayo sa Facebook page ng 105.9 True FM. O di kaya po sa Viber number 0921-822-290. Kasama po ang inyong name, location, huwag kalimutan, contact number.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng 16 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Thank you, Boss Max. Ay, nako, salamat na marami. Ang ganda ng ating Friday morning kasi ang sarap ng ating kape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. At habang kayo po'y nagkakape ng Boss Max at nanonood po sa ating palatuntun, dating Pangulong Rodrigo Duterte fit to stand trial, ayon po yan sa ikatlong trial chamber ng International Criminal Court. Nakadakda po magsimula ang paglilitis kay Duterte sa Nobyembre at 30.
1: Pagtanggap daw ni Vice President Sara Duterte ng sweldo sa Davao City LGU na ipinagbabawal ng batas. Naungkat sa impeachment trial kahapon.
0: Kampo po naman ni Vice President Sara Duterte plano pong questionin sa kataas-taasang hukuman ang kautusan ng COA na ibalik ang 73 million pesos na confidential fund.
1: Paano ka lang magbabawal sa paggamit ng social media sa mga edad 18 pababa? Pasado na po sa Senado.
0: DOJ giliwanag na hindi pa rin po itinuturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Leviste.
1: Samantala, binayarang buwis at idineklarang SAL NVP Sara Duterte hindi daw tugma. Ayon sa testigo ng prosecution, mula po yan sa Bureau of Internal Revenue.
0: Mga kapatid, ha? Itong ating inabangan kahapon, yung sinasabing explosive. Net satisfaction rating ni Pangulong Marcos the Jr. bagsak sa ikatlong quarter ng taon ayon sa ginawang survey ng Social Weather Stations. 46% ng mga Pilipino hindi umano masaya sa pagpapatakbo ng Pangulo sa bansang Pilipinas.
1: Naku, kasama ka ba dyan, kapatid na nakikinig? Pangulong Marcos Jr. na hot seat naman matapos tanungin ang global investor sa Singapore. Kaugnay po ng investigasyon ng administrasyon sa mga kaso ng korupsyon sa bansa. Kabilang po ang iskandalong idinulot ng flood control.
0: Mga kapatid, yan nga po hanggang Singapore siya po hinahabol ang katanungan. Anyanyari na sa corruption issue sa Pilipinas. Samantala po naman, ingat sa mga nagpapapayat ha, higit 6 na milyong pisong halaga ng Peking Slimming Coffee nasabat sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan.
1: Kalusugan naman ng isang sundalong nakapwesto sa BRP Sierra Madre, tinututukan ng AFP Western Command. Posibleng paglilipat sa ospital, inaayos sa po ng militar.
0: Mga kapatid, Senador Mark Villar, tumalon ho ng bakod. Mula sa minority, nagtungo na po siya ng majority. Ang binabanggit ko dito ng iba, May Kapalit Ba!
1: Nakubuti sa pagtalon sa bakod ay hindi nasugatan. Samantala, Mark Villar, uupo naman bilang bagong miyembro. Uy ha, sa dami po dyan ang commission. Dito siya uupo. Commission on Appointments at Chairman ng Committee on Public Works.
0: El Nino, titindi pa hanggang sa Disyembre ayon sa World Meteorological Organization ng United Nations.
1: Justice Department, alarma po sa higit 6 na milyong peke daw na PWDID.
0: Status of Visiting Forces Agreement o SOFA sa pagitan po ng bansa at ng France, pinagtibay na po ng Senado. 17 mga senador bumoto pabor sa resolusyon.
1: Pilipinong pasahero ng Learjet flight na nakitaan ng mali-maletang shabu. Wala raw dalang carry-on baggage nang sumakay sa Subang, Malaysia. Ayon po yan sa pamunuan ng private chartered plane.
0: Higit 121 milyon pesos halaga po ng NASCAM. Wala sa mga Pinoy, ito po ay 121 billion pesos. Halaga po na na-scam mula sa mga Pinoy noong po nagdaan taon ayon sa Global Anti-Scam Alliance.
1: Samantala, balita po sa Metro Manila. 14 anyos sa batang babae, kauna-unahang pasyente na sumailalim sa pediatric deep brain stimulation surgery sa bansa. Operasyon po'y ginawa sa Philippine Children's Medical Center.
0: Operasyon, mga kapatid po naman, ng surgical at cosmetic clinic ng The Icon Clinic. Pinahihinto po ng Labor Department. Pagsunod umano sa safety at operating standards, hindi daw po nasusunod.
1: Samantala, DOTR planong magtatan ng 3 pang busway corridors sa Metro Manila.
0: Sa mga lalawigan po naman sa Luzon, level ng tubig sa Laguna de Bay, unti-unting bumababa dahil sa pagsingaw ng tubig dulot ng matinding init ang panahon ayon sa Laguna Lake Development Authority.
1: Boti-boting pagbibenta at pag-iimbak daw ng gasolina sa bayan po ng Lamut sa Ifugao, ipinagbabawal na ng lokal na pamahalaan.
0: Sa Baguio City po naman, arestado sa isang bypass operation ang 7 empleyado ng talyer na ginagawang front upang makapagbenta ng shabu.
1: Bugang Taal, nagbuga ng makapal na usok at abo sa isang short-lived Prieto magmatic eruption. Mga residente sa kalapit na bayan ng Agoncillo nagsilikas.
0: Samantala po naman, fish kills sa Ojongan Romblon, San Humano ng El Nino.
1: At estudyanteng nakamotorsiklo patay matapos mabangga ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan.
0: At doon po naman sa Kabisayaan, sa Capiz. Mga pari po ng Capiz, Romblon at Calibo kinokontra ang pagbubukas ng casino hub sa Boracay. Coming in late na naman sila dito. Sinayagan na po ito ng LGU. Ito pong casino dyan po sa Boracay na ang sinasabing ang pinanggagalingan ng ay labada.
1: Naku po.
0: Paglalabada. Okay.
1: Samantala, tubig dagat naman po sa Summer at Leyte nagpositibo sa red tide. Babala ng BFAR, wag na munang mangulekta, magbenta at kumain ng tahong, halahan at talaba mula po sa nasabing mga lugar.
0: Sugatan ng isang LGBTQ member sa Cebu matapos tamaan po naman ng ligaw na bala habang natutulog lamang.
1: Pamahalaan ng Iloilo, kinukonsidera na magdeklara po ng state of calamity dahil sa pinsala ng mga peste na tinatawag na Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI sa mga taliman ng tubo.
0: At doon po naman sa Mindanao, isa pang 6.4 magnitude na lindol tumama sa Sarangani Province, Ramdam, ang naturang pagyanik sa iba't ibang lugar sa katimugang bahagi ng Mindanao.
1: Ibang parte ng Mindanao, nakararanas po ng matinding ulan na dala po ng intertropical convergence zone.
0: Samantala, patay ang dalawang babaeng agila na aksidente pong nakuryente sa magkakahiwalay pong insidente sa Misamis Oriental at maging sa North Cotabato.
1: Nasa 7 sundalo at 2 civilian sugatan matapos tambangan ng armadong grupo ang truck ng militar sa lungsod po ng Lamitan sa Basilan.
0: Hindi matigil-tigil po ito, no? Ito hong gulo doon. Samantala, nasamsam po ng pulis ang higit sa 20 milyong pisong halaga ng Shabu mula sa isang dealer sa Zamboanga City. Huli rin sa makakahiwalay pong entrambit operation ang mga ang walupang mga kasabwat.
1: Magnitude 6.4 na lindol na itala po sa katubigang sakop ng Davao Occidental, banda ng tsunami, binawi ng FIVOS.
0: Samantala po naman, mga leader sa BARM nangangakong popondohan daw ang pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Whoa! Nang nasa 1,000 mahihirap na mga Bangsamoro pilgrims.
1: Sa iba pang balita, tatlo sugatan matapos pong madisgrasya sa karera ng mga motorsiklo sa Davao City.
0: At balita po na pangkalakalan, hindi lang ratings ng Pangulo Marcos the Jr. ang bagsak dahil ang piso dumikit na sa halos 63 pesos kontra US dollar.
1: Samantala mga kapatid, kaugnay ng balita, sabay rin po ang pagsadsad ng foreign exchange reserves ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pinakamababang level sa loob po yan ng 3 taon.
0: Samantala po naman, Pangulong Junior, ibinida po ang planong pagtatayo ng Paxilica Hub sa bansa sa ginagalang pong 24th Forbes Global CEO Conference of Singapore.
1: Kagawaran ng agrikultura, pinag-aaralan na mabigyan muna ng ibang pansamantalang trabaho ang mga maaapektuhan ng Super El Nino.
0: Samantala po naman sa balita po sa Bayong Dagat, Sri Lanka, inaresto po si dating First Lady Shiranti Rajapaksa dahil sa paglulustay umano ng perang donasyon para sa isang children's hospital.
1: Kalahating tonelada ng sabu na patungo sa ng Maynila na sabat ng pinagsanib na puwersa ng Malaysia Laotian Authority sa loob po ng isang private plane sa Lao o private plane sa Lao. 4 na individual kabilang ang may-ari ng eroplano timbog.
0: Samantala po naman, pamahalaan ng Thailand, nagbabala 5 araw ng malakas na pag-uulan, kulog at kidlat na asahan daw sa kanilang bansa.
1: Kahit walang bahay, mga sinalanta po ng matinding mudslide sa Nepal. Nakatatanggap pa rin ang electric bill na mayroong disconnection notice.
0: Samantala po naman, US President Donald Trump, kumana na naman. Dapat daw siyang tumanggap ng Nobel Peace Prize matapos daw pumagitna sa 8 mga sigalot na nangyayari sa mundo mula nang siya ay maupo.
1: Lakas
0: ang dahilan ng gulo dyan.
1: Lakas.
0: Talaga naman. May something.
1: May lakas ng something. Ito naman mga kapatid sa Sports 5. Tennis ace Alex Ayala absuelto po sa WTA penalties dahil sa pagliban sa China Open para makalahok sa Asian Games.
0: Samantala pa rin, aasahan mo naman papasok sa number 13 seed si Ayala sa Wuhan Open kasunod ng pag-urong ng ibang player sa torneo.
1: Justin Brownlee, may issue sa puso at blood pressure kaya hindi po nakalaro ng Asian Games ayon kay Gilas Pilipinas coach Team Co.
0: Boxing legend at anti-poverty czar Manny Pacquiao nakipag-sparring kay Polish President Carol Nawrocki kasunod po ng kanyang state visit sa bansa.
1: Tennis legend Serena Williams, bagong model ng Barbie.
0: At sa ating pong balitang entertainment, dearest gentle reader, love story ho naman ni Violet at Viscount Edmund.
1: Oh my gosh,
0: ang aabangan sa bagong season ng period romance drama series na Bridgerton.
1: Exciting! Biba Doobie magbabalik sa bansa sa susunod na Abril para po sa kanyang The Power Lines Tour.
0: Viral ang post naman ng voice talent na si Inka Magnaye. Nawalan daw ng racket ang kanyang ina na isa ring voice talent dahil sa AI.
1: Nirelease naman na po ng OPM band of Four of Space ang bago nilang single na Roller Coaster.
0: At mga kapatid, yan po ang isang iglap ng mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ang mga detalye sa ilan sa mga balitang ito, abangan sa
1: News 5!
3: Kayo na ang nangunguna.
4: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig Funds! Solid Gaban!
8: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Cha, cheese ring ba yan? Di ka nagsishare, ha?
11: Naku, baby boy. Sarap talaga ng cheese ring eh. Paborito ko talaga to, bata pa lang ako.
10: Oo naman, iba talaga ang cheese ring. Yung sobrang cheesy na may tamang tamis.
11: Parang ikaw lang, baby.
10: Ang sarap talagang balik-balikan.
11: Naku, ubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
10: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
12: True FM.
1: Mga kapatid, 6:29 ang tamang oras po natin. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ultabio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Pwede rin po sa website na www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Available na rin po ang Ultabio sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Batiin ko lang, partner, ng mabilis na mabilis yung ating kasamahan dito sa TV5. Si Sir Yuvin, meron siyang pinababati na isa ng senior citizen. Lagi daw nakatutok sa atin. Mula sa BF North Caloocan, si Mommy LV Austria. Good morning po, Mommy LV Austria. Thank you so much for tuning in. Maraming salamat.
0: Thank you so much.
1: Salamat.
0: At ngayon, handa na ba sila? At handa na ba kayo? Narito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyo malaman. Ako po si Ted Finlon.
1: Ako naman po si Zarina Devan.
0: At unang-una po sa ating mga balita ngayong pong Friday, ikasyam sa buwan, Oktubre 2026. Naungkat po sa impeachment trial kahapon ang pagtanggap umano ni Vice President Sara Duterte ng sahod sa Davao City LGU kahit na ito'y ipinagbabawal ng batas. Ayon po sa tax records ng bise na hawak po ng BIR, lumabas na tumanggap pa rin po siya ng compensation income sa Davao City kahit na siya po ay vice presidente na ng bansa. Hindi sinabi kung magkano, pero bukod dyan ay nakatanggap din daw si VP Sara ng professional legal fees. Bate po sa Article 7, Section 13 ng ating pong 1987 Constitution, hindi maaaring mag-practice ng anumang pong profesyon ang Pangulo at ang Vice Presidente. Bawal din silang tumanggap ng anumang pong sahod mula sa pamahalaan at ilang pang source maliban po sa kanilang mga sweldo sa gobyerno.
13: Dito sa BIR Form 2316, ang employer's name po ay City Government of Davao.
14: At pirmado ba yung 2316 form na yan?
13: Yes po, pirmado po.
14: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
13: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vangeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.
14: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
13: Tama po, since it is signed po.
0: Yan po ang bahagi ng paglilitis kahapon. Samantala po naman, binusisi rin ang hindi nagtutugmang tax records na mag-asawang Duterte at Manscarpio sa paglilitis kahapon. Ayon sa BIR, nasa 85.3 milyong piso ang kabuuang sahod na mag-asawa matapos ibawas ang tax mula 2007 hanggang 2025. Kaya tanong ng prosekusyon, paano umabot na higit sa 90 milyong pesos ang ari-arian na mag-asawa sa sal ni VP Sara noong 2025, bagay na pinalagan naman ng depensa.
14: Their declared net worth in respondents 2025 SALN is 98,656,131 pesos and 20 centavos. So dito pa lang po may gap na may difference.
7: Your Honor, we have to cut our the good counsel, Your Honor, because the SALN has not yet been testified and this witness has no personal knowledge of the entries of the SALN and its total.
15: So, the SALN indeed has been testified but not by this witness.
7: Correct,
15: and the witness would be incompetent. Kindly avoid that, Attorney Irwin, and kindly avoid testifying for the witness.
0: Yan po ang tinig ni Attorney Erwin Matib at Christine Ferrer, Ferrer ng prosecution at din ng ng defense team at maging ng presiding officer.
16: Samantala, plano namang kwestiyonin ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang utos ng Commission on Audit na ibalik po ang 73 million pesos na confidential funds. Ayon sa kampo ng Vice, maghahain sila ng petition for certiorari para ipareview sa kataas-taasang hukuman ang hakbang ng COA. Matatanda ang pinagtibay at idineklarang final na ng COA ang ibinaba nitong notice of disallowance sa 73 million pesos na ginasta ng OVP noong taong 2022. Hindi raw naaayon ng pondo sa guidelines sa paggamit ng confidential fund. Sa ngayon ay hindi pa raw natatanggap ng OVP ang kopya ng nasabing desisyon.
0: Nadagdagan po naman ang bilang ng mga senador sa majority sa pagtalon ng bakod ni Senador Mark Villar. Mismong si Senate Majority Leader Miguel Zubiri ang nagkumpirma sa pag-anib sa kanila ni Villar kahapon. Niliwanag ni Zubiri na wala daw kinalaman daw sa impeachment trial o impeachment voting threshold ang pagtalon ng bakod ni Villar. Gusto lang daw ng senador na magtrabaho daw. Kaya ibinigay sa kanya ang chairmanship ng Committee on Public Works na dati po namang hawak ni Senador Tito Soto. Ginawa rin siyang miyembro ng Commission on Appointments. Dahil dyan, meron na pong 14 na miyembro ang majority sa Senado habang 10 na lang ang natitira sa minority.
17: Number na to, Paul. You know, Senator Marcos always been with the majority anyways from the very beginning. Gusto niya talagang magtatao. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho.
18: Can you say it has nothing to do with...
17: No, nothing to do with whatsoever.
18: 14 or 16 votes for a conviction?
17: No, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal.
0: Yan po ang tinig ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri. Abangan din po ninyo mamaya ang diskusyon natin tungkol sa isyong ito.
16: Sa kaugnay na balita, binatikos ni Bayan President Renato Reyes ang paglilipat bakod ni Senator Mark Villar sa mayorya. Pangamba ni Reyes, baka ilaglag ang mga kaso ng katiwalian laban sa mga Villar kapalit po ng paglipat niya sa mayorya at pag-convict kay VP Sara. Ang giit po ng grupong bayan, dapat ay ginagamit sa politika ang...
0: Hindi dapat
16: ginagamit sa politika ang botohan sa impeachment para po makonvict ang bise. Pero ang kapalit ay maabswelto naman sa kaso ang ibang tiwaling opisyal kagaya po ni Mark Villar. Yun ang sabi po ni Kanato Reyes ng bayan. Sa iba pang balita mga kapatid, nilinaw naman po ng Department of Justice na hindi pa itinuturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Leviste. Sa kabila po niyan, inilabas na po ng arrest warrant ng korte sa Makati kaugnay ng isinampang kaso sa kanya laban sa paglabag sa Public Service Act. Kaugnay umano yan nang hindi na po ng obligasyon sa ilalim ng prangkisa ng kanyang solar energy company. Sa kabila naman ito, sinabi ng DOJ na posibleng ipakansela ang passport ng kongresista at ipa-red notice ito sa Interpol.
19: Pag hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Itinakda ang batas para magkaroon po ng kaayusan. Diba? Kaya nagpapasa ang Kongreso. Diba? Kaya tayo nag-e-elect ng congressman at senador para ipasa to. At alam natin, kasi si Congressman Leviste ay mambabatas din. Ang kanyang ina ay mambabatas din. At tayo ay sumusunod lamang doon sa mga batas na ipinasa nila.
16: Yan nga po ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Ayon naman sa kampo ni Leviste, hinihintay niya lang na maging maayos ang kondisyon ng kanyang ina bago makabalik ng bansa. Plano raw nilang maghain ng piyansa, pero tingin ang kampo ng mambabatas, harassment ang kasong isinampa laban sa kanya.
20: This case is really a form of harassment. Yung solar ng bayan franchise, totoong hindi siya na-implement. That's true. But dahil yan, hindi na-implement yan. Dahil, hindi naglabas ng ng rules and regulations and Department of Energy na required under the law, required in this franchise, hindi rin siya nag-identify ng area.
16: Yan nga po ang tinig ni Attorney Tony Lavinia, ang tagapagsalita ni Congressman Leandro Leviste.
0: Sa ilang pang balita, pasado na po sa Senado ang panukalang nagbabawal sa paggamit po ng social media sa mga below 18 years old. Sa botong 16, 1 and 0, ipinasa sa ikatot huling pagbasa ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill. Layunin itong pagbawalan po ang mga menor de edad o yung kung wala pang 18 years old na magkaroon ng account at gumamit ng social media. Pero hindi yan sakop ang email, private messaging apps na wala pong public o group features, school platform, news sites, at ang paglalaro ng online games. Tanging si Senador Risa Ontiveros po lamang ang tumutol sa panukala dahil naniniwala siyang hindi ang online ban sa kabataan ang sagot sa problema, kundi mas mahigpit na proteksyon at gabay mula daw sa mga nakatatanda.
2: Naniniwala po ako na imbes na tuluyang ipagbawal ang social media sa mga minors, mas magiging epektibo ang pag-implement ng tiered restrictions for adolescents. For younger adolescents, we should require stronger default privacy and data settings, tighter restrictions on adult contact, limits on targeted advertising and profiling, and stronger parental and educational safeguards.
0: Yan po ang tinig ni Senador Risa Ontiveros. Samantala, mga kapatid, mamaya rin ating Osteo Guard, ha? Alright! Sa mga nakatatanda din po, good morning sa inyong lahat. Ang importante po sa atin din, nagtatanda po tayo. At hindi nga natin po sinasayang ang biyaya ng buhay, ang blessing ng buhay. Huwag kang papalya sa panahon na pangangailangan. Baka sabihan ka ng, excuse me, palyado ka na naman. E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito, todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo.
21: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Katanaga.
0: Well, dapat hindi ka papalya. Secretary Manoy Lopez, ha? Anong balita sa'yo? Totoo bang may mangyayaring lipatan?
16: Wala naman daw, sabi ni Sec Vince.
0: Eh kung kahit saan ka pa lumipat, importante, nakabravo ka. Bravo, mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo ay di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga balita agad-agad, susunod na!
22: Everyday panalo sa Cebuana Luwalier. Araw-araw, goods ka!
23: Sabi.

0: Play Group.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang oras, 6:42. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet88.ph, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: It's time to fiesta with Bet88.
6: Come dance with me.
5: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
7: It's always a party at Bet88.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-95. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sign up at bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. True FM.
9: True FM. Ngayon sa ilang pang mga importanteng balita.
10: Mga kapatid, sa balita po sa mga lalawigan, sugatan po ang isang LGBTQIA+ member sa Cebu matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayon po sa biktima, natutulog lamang siya nang biglang makitang duguan ang kanyang kamay. Kita rin sa kisame ang tinagusan ng bala. Sa inisyal pong investigasyon, mula sa kalibre 45 na baril ang balang tumama. Hindi rin daw ito ang unang beses ng insidente ng ligaw na bala sa lugar. Isinailalim na sa ballistic exam ang na-recover na bala. Nagpapagaling na po sa ngayon ang biktima.
9: Habang pinagbabarili po naman, hindi pa nakikilala ang mga salarin ang dalawang magkapatid sa tulunan sa Cotabato. Bate sa maunang investigasyon, sakay ng mini truck ang mga biktima at patungo sana sa lugar po para kumuha ng mga kahon ng saging. Bigla ho silang hinarang ng mga suspect na nakasuot ng itim na jacket at saka pinagbabaril. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga biktima habang sugatan ang nakababata niyang kapatid. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa naturang pananambang.
10: Samantala, patay po ang estudyanteng nakamotorsiklo matapos mabangga ng tricycle sa Mangalden, Pangasinan. Pakaliwanas sana ang tricycle nang biglang subukang mag-overtake ang humaharurot ng motorsiklo. Nagkabanggaan sila kaya po tumila po ng rider. Nalaglag din ang tricycle driver. Nasawi ang rider na walang helmet at wala ring lisensya. Sugatan po ang angkas nito. Maging ang senior citizen na tricycle driver na ngayon po'y nahaharap sa kaukulang reklamo.
9: Tatlo ang sugatan matapos po namang madisgrasya sa karera ng mga motorsiklo sa lungsod ng Davao. Nangyari po ang karirahan sa kahabaan ng National Highway. Naunan po ng video ang ilan sa mga riders na gumagawa ng delikadong stunt. Sa isang video ay kita pong nag-counter flow ang isang motorsiklo at nasalpok ang kasalubong na motor. Napag-alamang walang dalang lisensya at walang rehistro ang motor ng rider na nakabangga. Pinaitingnan ho ng mga pulis ang magpapatrolya sa mga kalsada tuwing gabi at madaling araw para hindi na maulit ang nangyayaring karerahan.
10: Pumutok naman po ang Bulkang Taal kagabi. Nangyari po yan bandang alas 6 kagabi. Ayon po sa FIVOX, ito po'y panandali ang pagputok o short-lived Prieto magmatic eruption. Tumagal po yan ng ilang minuto o 5 minuto. Inaasahan po ang ashfall sa ilang bayan po sa Batangas, kabilang ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas sa Taal. Nananatili namang nasa alert level 1 ang bulkan.
9: Mga kapatid, ngayon nga po may panawagan na ha, ang nasa industriya po ng mga bakal. Nasangkaterba ang mga substandard na mga bakal sa merkado, kaya mag-iingat tayo. Dahil baka sobrang mura yung binibili mo, akala mo nakatipid ka, yung pala substandard yan, babaksak ang gusali ninyo. Hello! Kapag ang pinag-uusapan po natin ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa Jaya Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Yung kanyang quality at safety, maaasahan. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding, Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. Jaya Max Light Steel Frames, tanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, yung may PS mark. Ang gusto ko, Jaya Max Light Steel Frames, available yan sa RJ Construction Supply, dyan po naman sa Tandag City, Surigao del Sur. Yun o RJ Construction Supply, Tandag City, Surigao del Sur. Salamat! At ang JMAX ay available din sa Babs Construction Supply, dyan po naman sa Tangub City, Misamis Occidental. Hanggang Tangub City tayo, syempre, Babs Construction Supply sa Tangub City, Misamis Occidental. At available din yan in all leading Deep Well Hardware stores nationwide. Muli po, salamat na marami sa DN Group of Companies, ha, sa inyo pong patuloy na pagbibigay po ng dekalidad na produkto sa merkado. Mabuhay! At ngayon sa ating mga balita ng Bangkonsumer at Kalakalan, balak po ng DOTR na magtatag ng tatlo pang busway corridor sa Metro Manila. Kasama sa mga ikinukonsiderang pagtatayuan ay ang C5 corridor na maaari daw pong magkaroon ng halos 90 bus stop. Pinag-iisipan din daw yung kahabaan ng Quezon Avenue at Ortigas Aurora Corridor na maaari po magkaroon ng tig-anim na pong bus stop. Layo nitong palawakin pa ang sistema po ng busway sa Metro Manila at ikonekta sa mga linya ng tren sa iba't ibang mga at ilang pang mga sasakyan. Sa ngayon po'y isinasapinal na po ng DOTR ang detalye ng isang foreign grant para po sa feasibility study. Ang tanong nga din, ipopondohan ba ito ng ating mga magugulang na mambabatas?
10: Naku po, ang laki pa naman ng binawas. Sorry po, magagalang. Ikaw naman po. Nandulas lang. Naalala mo lang siguro ang mga magulang mo.
9: Hindi, mamaya budget to, pag-uusapan natin.
10: Naku, ang laki ng binawas sila sa DOTR partner.
9: Hindi, tsaka doon sa mga counterpart natin yung ating equity sa mga foreign funded projects.
10: Ayun pa ang isa.
9: Binawasan nila, dinagdag nila sa kanilang distrito.
10: Banggitin mo sino yung mga nagbawas na yan. Sino yan?
9: Bakit?
10: Gusto ko malaman eh.
9: Bakit?
10: Bawal ko bang malaman kung sino-sino yung mga nangangalikot ng budget?
9: Bakit?
10: Sino? Bakit? Sabi nga ng t-shirt mo. Ang sabi naman ng t-shirt ko, lahat ng sangkot dapat managot.
9: Ay, ang tanong nga, sino?
10: Mamaya, malalaman.
9: Si Mark Villar ba kasama dyan?
10: Ay, hindi ko sure.
9: Ha?
10: Wala pa yata sa Senado. Yung
9: mga Villar kasama dyan?
10: Kung totoo.
9: Nagtatanong lang naman kami.
10: Oo naman.
9: Sige.
10: Dito na ako, ikaw talaga. Hmm. Pinag-aaralan naman po ng Agriculture Department na mabigyan muna ng ibang trabaho pansamantala ang mga maapektuhan po ng Super El Nino. Ang paliwanag po ng DA, hindi naman tuluyang mawawala ng tubig ang sektor ng agrikultura. Pero may mga lugar sa bansa kung saan mas lubos mararamdaman ang epekto ng tagtuyot. Dahil po dito, kinokonsidera ng DA ang pagpasok sa mga apektadong magsasaka sa tupad program ng DOLE. Kinokonsidera rin ang ahensya na bigyan po ng alternatibong kabuhayan ng mga magsasaka ng palay. Nauna nang natukoy ng DA ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Western Visayas bilang mga lugar na labis pong maapektuhan ng tagtuyot.
9: Nakatakda daw pong bumili ho naman ang Pilipinas ng 200,000 metriko toneladang bigas mula sa Amerika kada taon, import pa more. Yan nga daw po para maging stable daw ang supply ng bigas sa gitna po ng banta ng El Nino sa food security ng bansa. Sa lalim po ng nilagdaang kasunduan ng USA Rice Federation at Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, sisimulan muna ito ng Pilipinas sa 100,000 metriko tonelada sa susunod na taon. Pagsapit daw po ng 2028 ay tataas na ito sa 200,000 tonelada.
10: Samantala, kinokonsidera po ng pamahalaan ng Iloilo na magdeklara naman ng state of calamity dahil sa pinsala po ng mga peste sa mga taniman ng sugarcane. Sa datos po ng lokal na pamahalaan, umaabot sa 1.18 billion pesos ang halaga po ng pinsala na tinatawag na Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Kumalat po ang peste sa higit 10,000 hektarya sa 27 sa mga LGU ng Iloilo. Lagpas 9,000 mga magtutubo na po ang apektado. Sa ngayon, mayroon ang 3 LGU na nagdeklara po ng state of calamity. Yan po yung Pasig City, San Enrique at Dueñas sa Iloilo.
9: Iimbestigahan po naman daw ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga power generation companies sa gitna po ng manipis na supply sa Kabisayaan at maging sa Mindanao. Layo ng ERC na malaman daw ang dahilan ng mga outage o pagpalya ng mga planta na isa po sa malaking dahilan ng ilang pung buwan ng power disruption. Pabala po ng ERC, papatawan daw po ng multa ang mga kumpanyang na patunayan nagkaroon ng pagkukulang upang matiyak na hindi mauulit ang gantong sitwasyon. Sa ngayon po, bumabalik na puro sa normal ang sitwasyon at inaasahan daw po magtutuloy-tuloy ang pag-aayos ng supply ng kuryente. Ngayon, nagtuturuan ang DOE at ang NGCP. Sino ba ang dapat kong tumugon at gumawa ng kaparaanan para doon sa baseload requirement ng Visayas at Mindanao grid? Turuan pa more. Samantala po naman, tamang oras ngayong ganap ng alas 6:52. Yung ating taga-sign language nila siya.
10: Hindi, sabi, hindi kasi siya, hindi humihinga eh, no? Oh. Kuya, si Manong Ted, taga-sign, dire-diretso, hindi humihinga. Oh,
9: hindi na siya nagsinesenyas eh. Kapag sinasabi na,
10: yung pagkatuturuan,
9: turuan pa more.
10: Turuan pa more. Paano po yun? Ah, ganun din ako. Madali pala.
9: Oh, sige. Good morning, sir.
10: Nagbabalik si sir. Wala si ma'am today.
9: Oh, nakaitim din siya.
10: Correct. Bakit sila nakaitim?
9: Nagluluksa po siya sa kinakahinatnan po ng ating inang bayan.
10: Oh, approve ba siya? Nagluluksa ka nga.
9: Hindi, joke
10: oo
9: lang.
10: Oo daw.
9: Mga kapatid, mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
10: Nabulaga po ang paliparan at ilang oil facility sa Saudi Arabia kasunod po ng panibagong serya ng pag-atake ng militante grupong Houthi. Sa ilang kuha, kita po ang kapal ng usok sa bahaging yan ng King Khalid Airport sa Riyadh nitong Huwebes. Ang mga otoridad nagbabala sa mga sibilyan, gayon din sa ilang manggagawa na umiwas na sa napinsalang istruktura. Dahil po dyan, sinuspindi na muna ang operasyon ng airline company sa Air India, gayon din ng Lufthansa. Wala pa namang detalye kung ilan ang bilang ng mga nasaktan sa nasabing pag-atake.
9: Ito na po yun, ha? Samantala po naman, aabot sa 30 ang kumpirmadong patay. Bunsod po naman ang panibagong seri na pag-atake sa ilang lugar sa Ukraine. Ikinasa ang malagim na pangyayaring ito sa bayan ng Kramatorsk. Matapos sumabog ang isang bomba mula sa Russia. Dalawa sa mga bus ang napinsala ng pag-atake ito. Wala pang nilalabas na pahayag ang Kremlin sa naturang pambobomba.
10: Samantala, lalo pang tumitindi ang kaliwatkan ng protesta sa ilang lugar sa France. Kasunod po yan ang reforma sa sektor ng edukasyon. Ang protesta na uwi sa pambobomba ng tear gas ng French authorities sa mga nakiisa sa protestang yan sa Paris nitong Huwebes. Ito na pong ikatlong linggo ng protesta kasunod nga ng kawalan daw sa pagtugon sa panawagan ng mga estudyante at guro sa apektadong sektor.
9: Nahanap ko lagi sa video dyan sa Paris itong si Saldico.
10: Imiiwas yun sa gulo.
9: Sarap ng buhay ni Saldico.
10: Oo.
9: Hindi po ba tahimik na siya ngayon at tahimik na rin po ang lahat?
10: Oo naman.
9: Mukhang nag Sa ibang balita po naman, puspusan po ang paghahanda ng mga residente sa inaasahan pong pagtama ng Hurricane Isaias sa ilang lugar sa Amerika. Sa huli nga pong monitoring ng U.S. National Hurricane Center, patuloy po na nagpapalakas ang bagyo sa U.S. Gulf Coast bago po salantahin ang ilang mga lugar doon sa Florida. Dahil dyan, nagpatupad na po ng paglilikas ang mga otoridad sa mga nakatira po, particular dyan sa Alabama dahil sa banta ng storm surge o daluyong.
10: Samantala, dalawa pong kumpirmadong patay habang tatlong iba pa ang natrasya.

0: kay Wating Wating sa UK.
1: Bumati ka na rin naman sa ibang bansa. Babati na rin ako. May mga nakatutok sa atin sa YouTube. Diyan sa may Australia. Batihin daw natin silang lahat. Nanonood sila sa YouTube. Si Bernstan, Candy Lee, Big Ferreria. Ito po yung mga participant ng Women's Age Group sa Gravel World Championship. Nagaganapin po dyan sa may Western Australia. Good luck po sa ating mga Pinoy athletes.
0: Good morning.
1: Dyan po sa Australia. Magandang umaga sa inyo.
0: At dyan po naman sa Canada, si Ate Dina Aquino. Enjoy ka lang dyan, ate, ha?
1: Happy birthday
0: sa iyo. Alright, ngayon mga kapatid, ibigay mo na yan.
1: Eto na nga pong balitang entertainment, natakot daw ang karakter na si Pia Katakutan.
0: Mm-hmm.
1: Naku, trending ito ngayon, nakita ko sa action series na si Gabo. Matapos silang paulanan ng bala. Ang sabi ni Pia, na karakter nga po sa si Gabo, bakit naman daw walang nangamusta sa kanya? Naku, pinagkatuwaan niya ng mga netizens.
0: Walang nangamusta sa kanya,
1: ipinaulanan sila ng bala.
0: O meron bang ano?
1: Meron bang soundbite ba siya? Meron, alam mo, sana meron. Dapat nilagyan niya.
0: Lagyan
1: nating audio.
0: Pakinggan natin yung soundbite niya,
1: big
0: boy.
1: From the top, please.
2: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
1: Hindi yan. Ano ba? Yun sa teleserye ang sinasabi ko, Ipaso.
0: Tuloy mo lang. Sige, paano, ano sabi?
2: And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
0: Oh.
1: Yung ba yun? Hindi, iba yun.
0: Iba
1: tong sa Sigabo. Ito nga po mga kapatid, mamaya ipatunood ko sa ito, partner. Pero pag nahalungkat ninyo yung audio, parinig nyo kay Manong Ted. Ay, meron daw. Ito, pakinggan mo. Sige. Pakinggan mo lang. Ito.
3: Sa inyo, wala pa na kamusta.
4: Pasensya na po, Ma'am Pia. Kamusta ka ba?
5: Sir, ang sabihin niya, random shoot to, tinarget pala.
1: Ayun nga.
3: Tinarget tayo.
1: Oo. Tinarget sila. So nakita mo?
3: Takot ako. Tingin sa inyo, wala pa na nakamusta.
4: Pasensya na po, Ma'am Pia. Kamusta ka ba?
1: Yung nagpanalo, yung maliit.
5: Sir, ang sabihin niya, random shoot to, tinarget talaga tayo.
1: Ayun.
3: Tinarget tayo. Mga safra. Mga safra ang may kagagawa nito.
1: Oo.
6: Kailangan matigil
1: okay
6: to.
1: Okay na po.
6: Hindi na dapat tayo malagasan ng dahil sa mga
7: hindi,
6: sa
7: but I don't think there's any question. The Senate is under attack.
1: Ay, wala yung character na yan doon. Iba yan. Wala. Wala pa siya dyan. Baka sakaling lumabas. So, nakamusta naman siya doon. Pero si Pia nga po, ginagampanan ng napakaganda pa rin na si Catherine Luna at napakahusay pa rin umarte. Pakiramdam daw kasi nila, ang mga Zafra nga ang tumarget sa kanila. Kaya naman si ni Sebastian na ginagampanan ni Jay-Z De Vera, pagbabayari ng mga Zafra. Naku, trending talaga itong video na to. Abangan nyo po ang Sigabo. Tuwing alas 8 ng gabi, ang galing nung writer sa TV5.
0: Meron ba nakatakas habang tinatarget sila?
1: Ay, nahanap ko rin.
0: Ah? Meron ba nakatakas, Aaron?
7: Wow.
0: Habang...
7: kung ako'y absent, tinahanap ko rin nyo.
1: Ay, sinakay sa puting sasakyan, ano?
0: Ah?
1: Oo. Oh,
7: ay, kasi na to, Mr.
1: Hindi ko sure. Pero pagka mga ganyang eksena, alam mo naman, siguradong may tatakas.
0: Oh.
3: Hindi na ito normal. Ala, pumapasok na silang lahat.
1: Ayun din, wala rin yung character na yun doon kahapon eh. So, sorry, wala po. Iba po yan.
3: Ano ba naman
1: to? Yan.
3: Talaga bang dadakipin na kami lahat?
0: Oo nga. Mm-hmm. O sige, magpaalam ko na sa TV5 kasi mag-aalas 7 na baka tayo mapagalitan.
1: O sige mga kapatid.
0: May kinasuhan ba ng obstruction of justice?
1: Doon sa serye? Wala pa eh. Oh, pero maraming action star doon. O sige, 6:59. May nagahanap sa'yo. Tingnan mo.
8: Nasaan si Ted Pailon?
1: Yun nga. Oo. Hayaan ka lang sanang bumarik. Oy mga kapatid, isang minuto bago po mag-alas 7 ng umaga. Tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni ng mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, dito sa TV5 ang hinahanap po natin ngayong araw na ito para po sa ating pabida sa True FM na may chance manalo ng 2,000 pesos ay yung mga nanonood po sa ating programa sa Signal TV. Ayan, yung mga nasa 1PH po. Paramdam kayo sa amin mamaya ha, mga kapatid, hanggang 10 in the morning pa po kami ni Manong Ted. Pero para sa mga kapatid natin dito sa frontline sa umaga, ibalik na natin sa kanila. Happy weekend mga kapatid. See you all on Monday.
0: Samantala po naman, viral daw po yung post ng voice talent na si Inka Magnaye na walang doho ng racket ang kanyang ina na voice talent.

0: Allen dahil po sa AI. Hinala nila posibleng issue po sa budget kung bakit AI na lamang ang ginamit ng brand na kumuha po sa kanilang mama. Sabi nga ni Inka, naintindihan niya naman daw ang desisyon ng brand. Isang tool daw ang AI pero hindi raw ito dapat gamitin pamalit sa human talent.
1: Samantala mga kapatid, inilabas na po ng OPM band na Four of Spades ang bago nilang single na Roller Coaster. Kasabay po nito, inilabas din ng banda ang official music video nito. Magkahalong reggae, indie, rock at Manila sound ang maririnig sa Roller Coaster. Uy, exciting! Very laid back din daw ang groove nito. Uy, bago po nito nanalo ang Four of Spades ang Alternative Song of the Year Awards sa Filipino Music Awards para po sa awiting Bistado.
0: Na-meet po naman daw ni Julia Barreto ang Formula One rider na si Charles Leclerc. Ibinahagi ni Julia ang larawan nilang dalawa ni Charles sa event ng isang sportswear brand. Tinawag ko namang super lucky ng fans si Julia. Sa ngayon po ay showing pa rin sa mga sinehan ang kanyang pinikula kasama si Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine.
1: Sa iba pang balita, umaasa po si film singer Olivia Rodrigo na makapag-aaral po ng kolehiyo balang araw sa kabila po ng napaka-busy na music career. Sabi ni Olivia, gusto niyang makabalik sa studies. Gusto niya raw ma-experience na makadalo sa lectures. Kung hindi raw sumikat noon ang kanta niyang driver's license, ay malamang nasa college na siya ngayon.
0: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:02 in the morning, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng Mangosteen with Santo. Available po sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Dami nga pong OA-OA ngayon, oh. Talaga naman. Yung OA kapag nagkakaedad, OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay yan o ay OA, eh baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka nang magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, salamat na marami. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas ng pangangatawan. Yan po ang ating supplement para po sa ating pangangatawan. Salamat, OsteoGuard. Ngayon sa ating Sports 5, walang ipapataw po na kaparusahan kay Pinay tennis star Alex Iyala matapos nga pong maglaro sa 20th Asian Games sa Japan. Ito ang inanunsyo ng Philippine Tennis Association sa pagdinig po ng Senado tungkol sa naging performance ng Team Pilipinas sa ASEAN. Bago ito'y napabalitang posibleng maharap nga po sa multa at ilang pang mga penalty si Iyala. Bumangga ang Asian Games campaign ng World No. 18 sa China Open, isang WTA 1000 tournament. Sa ilalim po ng WTA rules, required ang mga top players na maglaro sa mga gantong kalaking torneo. Gate po ni PhilTA Executive Director Tonet Mendoza, sarili pong desisyon ni Ayala ang kumatawan sa bansa. Ito rin po ang itinugon ng kanilang grupo sa mga katanungan ng WTA kung bakit nag-pull out sa China Open si Alex. Kasunod niyan, magpapatupad daw po ng bagong mga patakaran ng WTA para sa mga kamukhang kaso po ni Ayala simula sa susunod na taon. Nakakuha ng bronze si Ayala sa Asia.
1: Samantala, isiniwalat po ni Gilas Pilipinas Head Coach Team Co na may iniindang issues sa puso si naturalized player Justin Brownlee. Bukod sa puso, may blood pressure issue rin daw po si JB. Halaka! Ito po ang paliwanag ni Cone kung bakit hindi nakalaro si Brownlee para sa Gilas sa pinakahuling window ng FIBA World Cup qualifiers at sa 20th Asian Games sa Japan. Yan din daw ang dahilan kung bakit wala rin siya sa Barangay Ginebra ngayong PBA Governor's Cup kung saan siya resident import. Humarap si Cone at iba pang opisyales ng Team Pilipinas sa pagdinig ng Senado tungkol sa naging kampanya Espanya ng bansa sa ASEAN. Isa sa mga tinalakay ang mga naging dahilan ng masalimuot na kampanya po ng Gilas Pilipinas sa palaro. Dagdag pa ni Coach Team, hindi lang naman si Brownlee ang option na naturalized player. Nagkataon lang din daw na hindi libre si Ange Kouame dahil nakakontrata nga daw po sa France at hindi na ihabol ang papeles ng kaka-naturalized lamang na si Benny Boatride. Bigong madepensahan ng Gilas ang Ginto matapos po malaglag sa prelims. Pawang mga PBA player ang lumaban sa bansa sa torneo.
0: Sa NCAA po naman, pinutol ng Letran Knights ang 2-game losing streak nito matapos nga pong patakubin ang Lyceum Pirates 96-86. Lumobo sa 20 ang kalamangan ng Letran sa pangunguna po ni Titing Manalili. Pero maagang umexit si Manalili matapos nga pong magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Inaalam pa ang tindi nito. Umakit po naman sa 4 wins at 2 losses ang record ng Letran habang ikalimang talo ito ng Pirates sa 6 na laro. Nakuha po naman ng San Beda Red Lions ang ikatlong sunod na panalo sa isa pang laro. Kanilang tinalo ang Perpetual Health Altas sa 71-63 na score. Umakit na sa 5 wins at 2 losses ang record ng San Beda habang 2-4 naman ang standing ng Altas matapos ang ikatlong sunod na pagkabigo. Top scorer ngayon si Jomel Puno matapos ang 15 puntos.
1: Tuloy-tuloy naman po ang aksyon sa crossover round ng NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament. Ngayong Biyernes po yan, target ng JRU Heavy Bombers ang ikatlong sunod na panalo. Kontra po sa San Sebastian Stags na wala pa rin panalo ngayong season. Mamayang alas 3 po ng hapon mangyayari ang laro. Bakbakan ng top teams ng Group A at Group B ang nakatakda mamayang alas 5 ng hapon. Susubukang makuha ng CSB Blazers ang ikaapat na sunod na panalo kontra po sa Arellano Chiefs na matapos ang init na simula, dalawang sunod na beses nga po ang pagkatalo. Gaganapin ang mga laro sa PhilSports Arena sa Pasig. Pero mapapanood po yan sa live sa NCAA Next, Signal Play App at sa YouTube channel ng One Sports.
0: Naniniwala po naman si PLDT High Speed Heater star Savy Davison na mayroon pong unfinished business ang koponan ngayon pong PVL All-Filipino Conference. Gate ni Davison, mas tumibay ang kumpiyansa nila para sa isa pang title push ngayon pong conference. Galing po ang PLDT sa magkasunod pong bronze finishes noong pong PVL Invitationals at nakaraang All-Filipino Conference. Isa ang high-speed hitter sa mga pinakamalalakas na koponan sa liga pero lagi silang kinakapos sa dulo. Bit-bit ang mga aral ng nakaraang mga pagkabigo. Excited na po raw silang magpakitang gila sa darating po na All-Pinite Tournament. Bubuksan po ng PLDT ang bagong konferensya kontra Next Led Chameleons October 13, araw po ng Martes. FM. At ang ating nga pong panawagan din sa lahat, ha, ingat po tayo ngayon sa napakarami pong mga ubo-ubo, sakit-sakit, rangkas-rangkaso, hindi mo na maintindihan. Yan daw po din ay dahil po sa klima. Ngayon pong pabago-bago ang panahon, mag-ingat po tayo, paalala sa atin lagi yan ng Unilab. Doon pa lang po sa pagpili at pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective but safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid. Ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang ating paalala na nanggagaling lagi sa ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you very much. It is now 7:09 in the morning. Kami po ay magbabalik kasama po ang ilang pang mga importanting balita sa
2: News 5 FM.
3: Good morning.

0: I grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans. For insurance, healthcare, and pre-need plans. Ang oras, 7:10. Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: T-Stocks PH is offered by AB Capital Securities Incorporated. Go to the GCash app, tap Invest, and select T-Stocks PH to get started. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 2882-GLOBE-TM-02-7213-9999. Globe Landline or Internet call through the Help Center. AB Capital Securities Incorporated is regulated by the Securities and Exchange Commission. G Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
3: Baby, gusto ko ng hipon. Ay, ano yan? Parang ang lutong naman.
4: Ito, Chacha, o oh, sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
3: Mmm, satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede akong magtempura. Easy to get in supermarkets.
4: Teka, Jack, for sharing yan, ha?
3: Baby, nasolo ko na.
4: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
5: Mga kapatid, ang tamang oras ngayon, ganap ng 11 minutes after 7 o'clock in the morning.
6: Yung masaya.
5: Ako, yung ating lalamunan ay meron namang iritasyon. Kaya po ang ating paalala lagi, kapag po may iritasyon ng ating lalamunan, merong Camosil Throat Spray na siyang solusyon. Camosil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation ng ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camosil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, at bergamot oil is the generic name of Camosil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, Camosil. Thank you. Pilipinas, may reseta ka ba?
7: Naku, kung oo ang sagot dyan, dalhin niyo po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim, at Bayer.
5: Mga kapatid, gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class.
7: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor.
5: Piliin po lamang ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na
7: world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat din po ng marami ha, sa
7: yan
5: ating mga kaibigan.
7: Yan ang maintenance ng nanay at tatay ko sa Rhea Generics.
5: Salamat po ng marami sa ating pong mga kaibigan sa Rhea Generics. Nagbibigay pugay po sa mga uring manggagawa na world-class. Ngayon, atin munang balikan ang mga tampok na balitang inyong napakinggan kanina.
7: Senator Mark Villar nag-oberda bakod sa Senate Majority Block. Paglipat ni Mark, hindi na raw ikinagulat ng ilang minority senators.
5: Laki po ng kinikita ni VP Sara Duterte inungkat kahapon sa impeachment trial. Tumanggap pa rin daw ang Vice Presidente ng sweldo sa Davao City LGU kahit na siya ay Vice Presidente na.
7: Samantala, panukalang ipagbawal ang social media sa mga minor de edad, lumusok sa Senado.
5: At Taal Volcano, pumutok kagabi pero bulkan na natin pa rin sa alert level number 1.
7: Tatlo pang busway planong itayo sa iba pang major highways sa Metro Manila.
5: At mga kapatid, sa ating Sports 5, Justin Brownlee hindi raw po makapaglaro o makakapaglaro hanggang ngayon sa Gilas, Pilipinas at Barangay Ginebra dahil meron siyang pinoproblema sa kanyang puso at blood pressure ayon kay Coach Tim Cone.
7: Sa balitang entertainment, bandang Four of Spades, inilabas na po ang bagong single na Roller Coaster.
5: Mga kapatid, narito ay kalawang yugto sa ating mga tampok na balita sa News 5.
7: Sa mga balitang pambansa, Handa na rin daw pong magpresenta ng kanilang mga testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po ito ng depensa kasunod ng pahayag ng prosecution na tatlong testigo na lamang ang plano nilang iharap sa paglilitis. Kasama po sa tatlong yan ang forensic analyst na si Alexander Cabrera, BIR Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez at isa pang witness. Matatanda ang muntik hindi makasala ang testigo ng prosecution matapos malate si Prosecutor Erwin Matib kahapon dahil may sakit nga ito. Plano sana ng prosecution na palitan na lang muna ang testigo pero hinarang ito ng depensa. Samantala, kinumpirma po ng tagapagsalita ni Senator Loren Legarda na nasa France siya at ang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, nagpapagamot si Legarda sa France. Hindi naman sigurado kung kailan siya uuwi sa bansa sa kabila po ng reklamong plunder na kinakaharap nito. Gayunman, nilinaw ni Lavinia na hindi naman nape-pressure ng senadora na maglipat bako dahil lang sa kinakaharap ng mga reklamo.
0: Hindi problema si Ma'am Loren. Problema siya doon nagagalit kay Ma'am Loren even if he did transfer, di ba? Kinikipitag lang siya.
7: Yan nga po ang tinig ni Attorney Tony Lavinia, ang tagapagsalita po ni Senator Loren Legarda. Itinanggi naman po ni NBI Director Melvin Matibag ang sinasabing alok na bahay sa Forbes Park ng kanilang ahensya sa dating information officer ng Davao City na si Jeffrey Tupas. Ayon po kay Matibag, nakausap mismo ng kanilang mga ahente si Tupas at sinabing maaaring bigyan ito ng seguridad kung nangangamba sa kaniyang kaligtasan. Si Tupas din daw ang nagpumilit na maipasabina siya. Matatanda ang sasalaysay po ng nagpakilalang bagman ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Tinuro niya si Tupas na isa sa mga tumanggap noon ng maletang pera para sa vice presidente.
6: Ang sabi po ni Tupas is natatakot na siya. Kumbaga may iniisip siya na yung seguridad niya. Kaya nagkaroon po ng kasagutan na kung ang problema yung seguridad, trabaho ng National Bureau of Investigation na bigyang seguridad yung mga tao na may interes sa isang usapin. Wala pong katotohanan yung sinasabi doon na patitirin sa Forbes Park kasi napaka-imposible naman po lang. Siguradong napakamahal niyan. Baka po kung gagamitin namin yung confidential funds namin, Kate, DJ Chachel, wala pang 11 days, ubos na yung confidential fund.
7: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa iba pang balita, bumaba po ang net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ikatlong quarter po ng taon. Sa huling SWS survey, bumaba sa 35% ang mga nagpahayag ng satisfaction sa performance ng Pangulong Marcos. 46% ang dissatisfied o hindi kontento, habang 20% ang undecided. Sumatotal, pumalo po sa negative 11% o classified bilang poor ang satisfaction ratings ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Mas mababa po yan kumpara sa neutral rating niya noong huling quarter ng taon. Samantala mga kapatid, sa oras po na 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. Anong umaga? Anong gabi? 7:18 po ng umaga mga kapatid. Oo, pa-weekend na kasi. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng FastCAD. Uy, level up ang biyahe with FastCAD. Biyaheng roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa FastCAD. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen ha. Kung nakikita niyo po yan ngayon, gamitin nyo. If you're a passenger or ang ibubook nyo po ay rolling cargo, 10% discount po kayo mga kapatid. Dahil sa FastCAD, very safe, very fast, very convenient, FastCAD. At mga kapatid, wala pong maglilipad. Magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat nyong malaman ngayong araw po ng Biyernes, October 9. Dito pa rin po yan sa bago mong paboritong FM radio station. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
8: Laging true sa'yo, kapatid.
9: It's time to fiesta with Bet88.
10: Come dance with me.
9: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
11: It's always a party at Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground. Ang oras, 7:20.
10: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
14: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, at Super.

0: Roca, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sabah.

0: and grew.
1: Phil First, Phil Life, Phil Care, Phil Plans for insurance, healthcare, and pre-need plans. Congratulations, True FM, sa 29th KBP Golden Dove Awards. Kinilala ang Ted Filon at DJ Chacha sa True FM bilang Best Magazine Program at Best Public Affairs Program. Kinanghal namang Best News Program ang Good Morning Bayan. Mga pagkilalang inspirasyon para patuloy na maghatid ng mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang usapan at tunay na serbisyo. Ted Filon, DJ Chacha, Ruth Cabal, Reggie Malinaw at buong True FM team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Nerd. Mga kapatid, sa oras naman po na 22 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayat de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin niyo po ang kanilang website para makita ang mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayat de la Rosa. It's www.mayatdelarosa.ph. Ang Facebook page po nila, it's Mayet de la Rosa, mga kapatid. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. May branch po sila dyan, mga kapatid, sa may 168 Mall. Dyan po yan sa Maynila. O so, paano mga kapatid, ha? Bisitahin nyo po ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Binabati na rin natin ang good morning habang sila po yung nanonood sa atin habang nag-aagahan si Mama Mayet at si Sir Richard de la Rosa. At ulitin ko lang yung ating pagbati kanina. Nakalimutan ko yung nag-send mismo ng pagbati. Kathleen Estrabo, good morning to you. And once again, good morning po sa mga nanonood sa atin dyan sa may Busselton, Western Australia, si Bernstein, Candy Lee, Big Ferreria. Ito nga po yung mga participants ng Women's Age Group sa Gravel World Championship na gaganapin po dyan sa Australia. Good luck, good luck. Bring home the trophy, mga kapatid. At sa lahat din po ng lalahok dito sa cycling event na ito. Ingat po kayo dyan sa Land Down Under. Balikan po natin, mga kapatid, ang balita sa Metro Manila. Arestado pong dalawang babaeng ng scam sa ilang o sa isang seller po ng appliances sa Quezon City. Sa investigasyon po ng mga pulis, bumili raw ng 15 aircon units at 7 flat screen TV ang mga suspek. Agad namang inilabas ng biktima sa suspek ang 6 na aircon units na nagkakahalaga po ng 374,000 pesos. Pero nadiskubre ng biktima na talbog ang ibinayad na tseke. Hindi rin daw nagparamdam sa kanila ang mga suspek. Makalipas pong ilang araw, nakita ng staff ng biktima online na may nagbebenta po ng mga appliances na kapareho sa mga ninakaw na units. Doon na po ikinasang entrapment operation para mahuli ang mga suspek. Naharap po sila sa reklamong paglabag sa anti-fencing law in relation to cybercrime. Sa iba pa pong balita, sa Pulsa Video, ang pananakit sa isang menor de edad na LGBT member sa Bikutan sa Taguig. Biglang lumapit sa grupo ng biktima ang motorsiklo. Bumaba po ang rider at doon na sinipa at sinampal ang biktima. Sa investigasyon, isinugod nito ang grupo ng biktima dahil naghahanap daw ito ng LGBT member na mapagbubunto na ng kanyang galit. Meron daw kasing nanakit sa menor de edad niyang anak. Napag-alaman ding lasing ang suspek. Sa ngayon po'y nakipag-areglo ng suspect sa kanila at sinagot na rin ito ang gastusin sa pagpapagamot. Sumiklab naman po ang sunog sa isang residential area sa Purok 4, Alabang Muntinlupa, pasado alas 6 kagabi. Agad po itong itiraas sa ikalawang alarma makalipas lamang ang ilang minuto. Tumagal po ng nasa 2 oras bago ito naapula. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP kung may mga nasaktan sa insidente at kung ano ang mitsa ng apoy. Hindi naman bababa sa 29 na pamilya ang inilikas. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:25. Ang tamang oras, atin naman yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles po dyan, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik din ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada, at meron din po sa TikTok. At visit their website din, mga kapatid. It's www.ultabio. It's ULTABIO phil.shop. At pwede rin po kayong umorder sa number na ito. Huwag kayong makipag-textmate ha. Order kayo ng Ultaflex at Ultabio. It's 0931-033-2871. At katuwang po ng Ultaflex para sa masarap at mahimbing na tulog. Walang iba kundi ang Ultabio. Available po yan mga kapatid sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Ang Ultabio Trial Pack. Balikan naman po natin ang balita sa lalawigan, sa pool, sa CCTV. Ang pagnanakaw po sa isang laundry shop sa La Trinidad sa Benguet. Makikita pang pumasok ang lalaki sa shop para kunwari kumuha ng mga damit na pinalaundry. Nagtanong naman ang lalaki sa bantay kung may barya ito na 1,000 piso. Pinalitan ito ng staff ng 2,500 piso. Hindi na nakuhanan ang sumunod na nangyari. Pero ang lalaki agad daw sumibat, dala po ang 1,000 piso. Bitbit din niya ang ilang damit na hindi naman pala sa kanya. Sa investigasyon ng mga otoridad, marami ng kaso ng pagnanakaw ang suspect. Tinutugis na po ang suspect sa ngayon. Nadisgrasya po ang van na may dalang bangkay. Diyan po yan sa Aklan. Maluwag pong intersection nang biglang sinalpok ng pick-up ang isang tumatawid na utility van. Sugatan po ang 4 na sakay nito. Nagkaaregluhan na rin ang 2 pani. Sa Kapooka naman po sa Leyte, biglang naglayab ang 10-wheeler truck na nakaparada po sa gilid ng highway. May karga itong construction materials. Tinatayang nasa 90,000 pesos ang pinsala. Inimbestigahan din po ang sanhi ng apoy. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sumadsad na naman po sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsara po yan kahapon, aguy ang sakit, 62.9 kontra US dollar. Kahapon nga po yan, araw ng Webes. Mas mahina po ito ng 21 sentimo kumpara sa pagsasara noong Miyerkules. Ito na ang 26 na pagkakataong naitala pong all-time low ng piso ngayong taon. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, humina ang piso dahil sa pagtaas po ng appeal ng US dollar. Naku po, eto na. Sigurado na yan next week, ano? At sa mga susunod pa pong buwan na mas tataas pa po yung presyo, lalo na ng gasolina at ng mga bilihin po na ini-imports natin. Pagka hindi umayos itong palitan po ng piso kontra US dollar. Samantala mga kapatid, sapat naman ang supply ng karneng manok sa bansa. Sa kabila po yan ang banta ng matinding Super El Nino. Yan nga po ang sinasabi ng DA o Agriculture Department matapos sabihin ng isang grupo na tumaas ng 10 piso ang presyo ng manok dahil po sa issue ng palay o ng supply. Sabi naman ni DA Secretary Francisco Churo Laurel Jr., maituturing pang healthy ang supply ng manok sa bansa. Sapat daw po yan para sa higit 100 araw. Anya, tinataya talagang bababa ang produksyon. Pero basta't napapanatili ang supply ng manok ay wala daw dapat alalahanin. Kahit pa bumaba ito ng pang-80 araw na supply. Plano naman po ng gobyernong palawakin pa ang international market para sa niyog. Tinitignan po ng pamahalaan ang posibilidad na mag-export ng niyog sa Middle East, partikular sa UAE. Iminungkahi raw ito bilang paraan para mapalakas ang coconut industry sa bansa. Sinusuri na raw sa ngayon ang mga coconut manufacturers sa bansa para malaman kung ilan ang handa para sa exportation. Mga kapatid, sa oras naman po na 7:30, ang tamang oras. At din naman po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyad, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, kalidad safe at pumasa sa international standards. Batiin muna natin si Mama Eileen Choigo. Nakabalik ka na po ba dito ng Pilipinas, Madam, from your Japan trip. And good morning na rin kay Sir Jerry Telan. Ito kahapon, ako nakalimutan ko, pasensya na. Pinababati ni Riza Gonzaga Pronk. Ito po mga listeners natin sa may Holy Spirit Cubao in Quezon City. Lalong-lalo na po si Ma'am Beatrice Reyes Reyes na birthday kahapon. Belated happy birthday po, Miss Beatriz Reyes, at ang pabati po ni Nanay Teresa Sarmiento Reyes ng happy 34th wedding anniversary nila ng kanyang asawa na si Sir Rico Reyes. Next naman, 34 years of love. Happy 34th anniversary po, Miss Teresa and Sir Rico. Samantala mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang balita sa labas ng bansa. Dalawa po ang naaresto sa tangkang pagpasok sa pasilidad ng Royal Air Force Base sa United Kingdom. Pawang dalawang kalalakihan po ng Latvian national ang sangkot sa hindi pa matukoy na motibo sa krimen. Nangyari po yan ilang linggo kasunod ng banta ng posibleng pag-atake sa mga base militar ng UK na ginagamit po ngayon ng US forces. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng insidente. Nauwi naman po sa malagim na karahasan ang nangyaring protesta sa ilang lugar po sa South Africa. Nagugat naman yan kasunod ng insidente ng pamamaril sa gitna po yan ng panawagang pagpapabilis sa aplikasyon sa asylum sa isang refugee center sa Johannesburg nito pong Webes. Bukod po dyan, ilang sasakyan din ang sinunog kasunod po ng insidente. Blanco pa ang South Africa Authority sa likod po ng gulo. Wala pa namang naitatalang nasaktan sa insidente. Samantala, matapos ang 8 buwan sa kalawakan, nakabalik na po dito sa Earth ang SpaceX crew members ng NASA. Lulan po ng SpaceX Dragon capsule ang nasa 12 astronauts na nagsasagawa po ng space routine na nagsimula po last February. Nitong Webes, bumagsak po ang kanilang capsule sa karagatang sakop ng California. Galing ano, katuwang ng space mission na yan, ang European Space Agency. At eto na. 33 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, puntahan natin ang Sports 5. Magpapatuloy po ngayong Biyernes ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Maghaharap po ang Blackwater Bossing at Magnolia Hotshots, 5:15 ng hapon. Parehong galing sa panalo ang dalawang koponan bago po ang napakahabang break. Sunod naman po ang tapatan ng Barangay Ginebra San Miguel at Rain or Shine last two painters, 7:30 ng gabi. Gaganapin po ang mga laro sa Ninoy Aquino o Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Pero mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. May chance naman pong hindi maglaro ngayong PBA Governor's Cup si TNT tropang 5G veteran Kelly Williams. Ayon kay head coach Chot Reyes, umuwi po ng Amerika si Williams itong PBA break para makasama nga ang pamilya. Huling naglaro po para sa tropa ang dating MVP noong Game 7 ng Commissioner's Cup Finals kung saan talo sila sa Ginebra. Ang gipo ni Reyes, pinaghandaan nilang kasalukuyang conference sa parang hindi na babalik si Williams. Kaya handa raw sila sa possibility na baka hindi na bumalik ang 10-time PBA champion. Sa gitna po nito, pinuri ni Coach Chot si Big Man Henry Galinato na nag-step up sa kawalan po ni Kelly at ang isa pang malaki na si Poy Eram. 5 wins at 4 losses po sa ngayon ng TNT at may matibay na chance ang makapasok sa quarterfinals. Sunod po nilang lalabanan ng San Miguel Beermen sa Sabado, October 10. Kampiyon naman muli sa China Open ang tennis superstar na si Novak Djokovic. Nanalo siya via walkover sa Australianong si Alex Minaur, 7-6, love 1. Napilitang magretiro sa laro si Minaur matapos pong magtamo ng groin at left adductor injuries. Ito na po ang 7th title ng 39-anyos na Serbian at 102 namang kampiyonato overall sa kanya pong karera. Ang dami! Unang beses niya rin nagkampiyon sa tournament 15. Hindi pa rin natatalo sa Beijing si Djokovic matapos maipanalo ang 34 matches. Good morning, Nanay Christy Vermin. Napapakinggan niyo po ang programa niya dito rin sa True FM pagkatapos bago ang programa po ni Idol Raffy Tulfo kasama nga si Romel Chica. At batiin na rin natin ang good morning. Lagi daw nakikinig sa atin habang naghahatid ng kanyang mga anak si Sir Ryan Wego. Good morning po, Sir Ryan. Sa balitang entertainment, big winners ang mga pelikulang naku deserve sunshine at Bar Boys After School sa 2026. Gawad Urian Awards deserve ang ganda ng pelikula. At napakahusay naman talaga ni Maris Racal dito. Best Actress is Sunshine Star Maris Racal na umani rin ng parangal mula po sa iba't ibang international award-giving bodies. Pagirin po ang kanyang co-star na si Jenica Garcia bilang Best Supporting Actress. Best Actor naman si Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Best Supporting Actor ang co-star niyang si Will Ashley. Best Actress din po si Odette Can. Nag-tie po sila ni Maris Racal. Katay din ni Carlo Aquino, si, naku, isa pang deserve ang husay niya dun sa pelikula, Jericho Rosales, para po sa kanyang pagganap sa pelikulang Quezon. At napapanood niyo rin po ang The Loyalty Game, mga kapatid, dito sa TV5. Gabi-gabi po yan. Napakahusay din ni Eko dyan. The more and merrier naman ang weekend trip natin, mga kapatid, simula po ngayong Sabado. Bakit ba? Kasi bukod po sa kantahan at papremyo ng Vibe Plus at Deal or No Deal, nakamakakasama na rin natin every Saturday ang Mateo G Primetime at MMK. Wow! Mapapanood nyo na po dito sa TV5! Nakung gandang lineup naman nito. Aaliwin tayo ng hit YouTube vlog ni Mateo Garicelli tuwing Sabado 9:30. At sa unang episode dito sa 5, special guest po niya ang power couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Aantig naman po ang puso natin, mga kapatid, dahil sa longest running drama anthology sa bansa, ang MMK Hugot from the Vault. Mapapanood po yan 8:30 simula po ngayong weekend na rin, Sabado. Dito po yan sa TV5. Hindi na rin daw sasali. Ako naman, sa Grammys talaga. Oo. Ang K-pop group na Stray Kids. Nauna nang umatras din po dyan ang BTS. Noong Hulyo nga po nang i-anunsyo ng BTS na hindi sila sasali sa 2027 Grammy Awards, matapos pong magdagdag ng panibagong categories ang Recording Academy, kabilang na po ang Asian Pop Music. Ay, oo nga. X po yan para sa BTS dahil gusto nilang mapakinggan ang musika nila nang walang division ng rehiyon o wika. May point. Dahil po dyan, hindi na rin sasali ang Stray Kids sa Grammys. Pero para kay Grammy winner Apple D. App, opportunity ito para sa P-pop groups. Tulay rin daw kasi ang Asian Pop category para makatungtong ang talentong Pinoy sa malalaking entablado katulad ng Grammys. Kumbaga ang gusto ng BTS, sabay-sabay tayo dyan. Diba? Huwag nyo kami bigyan ng sarili naming kategoring mga Asian dahil kaya naming talunin yung mga Hollywood, yung mga international stars from Western countries naman. Baka yun ang kanilang point. Tama, totoo. Pero mga kapatid, sa oras nga po na 7:39. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ha? Dito po sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao, sa 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. At sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. Maging sa mga nasa Tacloban, good morning sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pa rin po kayong makinig. At syempre manood din sa atin sa mga nasa Signal TV sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Napapakinggan po dito sa 105.9 True FM.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Alas 7:40 na po ang ating tamang oras ngayon. Ang ating hinahanap sa ating pabida sa True FM ay sino man pong nanonood sa 1PH. Gamit po ang signal, ha? Signal. Yung pong may mga satellite dish yan. Yung pong mga may mga box. Kapag nanonood kayo sa 1PH ngayon, chance to win 2,000 pesos minimum. Luzon, Visayas, Mindanao. Padala kayo ng inyong entry sa papanong para ang baby girl.
2: Nako, simpleng-simple lamang po mga kapatid para sa mga nanonood sa atin at naka-Signal TV. Pakitaan niyo po kami ng Pruweba na nanonood kayo. Pakita niyo po yung signal box ninyo at yung TV na nakatutok po dito sa 1PH. Isend po ang video na yan sa Facebook page po ng 105.9 True FM at sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, contact information for a chance to win 2,000 pesos or more. Pwede rin po kayo magpadala ng entries sa ating Viber number 0921-822-2290.
3: Thank you! Salamat na marami sa ating mga mahal na mahal na mga seniors at super seniors. Kayo po ang ating hinahanap. Sana po magpabida kayo, ha? Thank you! Samantala, bibida rin ngayon. Sigurado ako si Mike Lee ng Toyota dyan sa Alabang. Good morning, Mike! Bossing, good morning. Ganda umaga rin kay Buboy at magiging kay Vincent Fajarillo. Good morning, ha? Itong ating tropang kailanman ay hindi pumapalya. Pumalya na ang mga minamanehong auto. Huwag lang sila. At baka sabihan ng excuse me, bigo ka na naman. Sandali lang. Ito ang para sa'yo. Pagsikto. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa, bravo, katalaga.
3: O diba, bravo mga kabravo, mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, Leo Go. Leo, good morning. At kay parang Ray Del Pozo at kay William, good morning sa inyo. Ang bravo ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala nga, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Doc Rolly Esteban, good morning, Doc. Alam kong lagi kang nakabravo, kaya lagi kang kondisyon at hindi pumapalya. Abangan din po ng ating pong ilang pang importanteng panayam diskusyon sa mga isyong pambayan and definitely po ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita, ang The Daily Brad.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
4: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
6: It's always a party at Bet88.
7: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
9: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang MediFacts para sa Rhea Generics.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Nako, eto na si Pastor Jeff for the Daily Brad. Good morning, Pastor. Are you there? Nasa NLEX ka ba ulit ngayon?
12: Good morning. Good morning, Your Honor. Good morning.
2: Nako, ay hindi ospital to. Nararamdaman ko wala ka sa ospital. Mukhang ikaw ay attorney. Yes. May impeachment trial ka bumamaya.
12: Mr. Presiding Officer, mamaya na.
2: Magandang
12: meron tayo mamaya.
2: Meron kang ganap dyan.
12: Meron tayong ganap dito ngayon sa Baguio City. Kaya mahalaga to eh. Hindi to makakancel, cha. Kaya...
2: Pastor, kakagaling mo lang ha. Kalma-kalmahan mo lang sa trabaho. Oh. Pero sige, alam ko naman di ka papaawat sa paghatid ng magandang balita. Kasi last time nga, no, nasa ospital ka, tuloy ka pa rin sa pag-share ng wisdom sa mga listeners and viewers natin. So ito, nakaabang na silang lahat sa'yo ngayon, Pastor, dahil weekend na, Friday na. Anong magandang balita?
12: Ito, yun nga yung paalala sa akin ni Manong Ted kahap, isang araw, no, kanya, kausap ko siya. May mga event lang po talaga na hindi pwede i-cancel dahil one year advance po ito na book. So anyway, batiin ko lang ano, kasi nandito ko ngayon sa Baguio City for convention. Ayan, ng District 3790 ng Rotary Club. Ako po yung kanilang plenary speaker. District Governor Ronald D. saka wife niya si Sheila. Thank you for having me. District Learning Facilitator Bok Bonifacio. Okay, si Secretary Lorna Regala. Okay, Roger Santos. Saka si Mary Jane Noble. Maraming po salamat. At si Ali Morales at Chris Pilinar. Ngayon po, pag-uusapan natin, napakaganda. And this is in line sa aking topic mamaya doon sa talk ko. What are you building your life for? Para kanino ka ba nabubuhay? Kasi po, maganda tong tema na to, yung parable of the rich fool. Maraming pong tao may goal sa buhay. Eh, wala po masama dyan. Mag-ipon, makabili ng bahay, magnegosyo, mag-retire, mag-comfortable. And there's nothing wrong. Sabi ko nga, dahil si Lord din, is a God of order. Pero may danger po kapag ang buong buhay natin, umiikot na lang sa tanong na paano ko magkakaroon ng mas marami? Paano ko magkakaroon ng, magkakamal ka na ng sobrang dami para isecure lang yung future mo? Kaya po itong si Jesus na kwento sa Luke 12, itong isang mayamang lalaki na sobrang successful yung harvest niya at tinawag niyang rich fool. Okay? Kasi sabi niya, sobrang dami kong ani ngayong taon, pero wala na akong mapaglagyan, gigibain ko yung luma kong bodega, gagawa ko ng mas malaki. At tinawag siya ni Jesus na, you fool. Kasi this very night, mamamatay ka, kukunin yung buhay mo. Ang dami mong pinlano, wala yung eternity sa plano mo. So pag tinignan po natin, ba't naging hangal? Eh, ang ganda-ganda naman ng plano niya. Ang problema po kasi, yung kayamanan niya naging sentro ng buhay niya. Kaya sabi po sa Marcos 8:36, ano ba mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Ang ganda ng tanong na to. Ang sagot dyan, ano mapapala? Wala. Even mali-maleta pera mo, pero binenta mo kaluluwa mo kay Satanas, wala rin yan. Marami siyang ipon sa lupa pero wala na ipon towards God. Nag-prepare ng retirement pero hindi nag-prepare for eternity. At yan po ang warning para sa atin lahat. Posible pala na financially stable ka, pero spiritually empty ta. Posible lumalaki yung bank account habang lumiliit naman yung dependence kay God. Kaya again po, this is how it will be, sabi dun sa Bible. We do ever store up things for themselves but is not rich toward God. Lagi po natin isama yung eternity sa ating mga plano. Lagi po tayo maging generous sa mga gawain na may eternal factor. Pagtulong sa kapwa, pagtulong sa gawain ng Diyos, pagbibigay sa Diyos at gawain ng Diyos. Kaya po, again, kung ikaw ngayon ay nag-iipon, kung ikaw ngayon ay nagkakamal na salapi, ang prayer ko naman sa iyo, isama mo ang Diyos at eternity sa iyong mga plano. Dahil at the end of the day, yung kayamanan na yan, mawawala, iiwanan mo lang yan dito, pero yung naimpok mo ay hindi kung ito inimpok mo sa langit. Kung mawala ka man today sa lahat ng achievement mo, ano matitira sa buhay mo na may eternal value? Magandang tanong yan. Kaya tanda natin, Marcos 8:36. Ano ba mapapala ng isang tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Tayo po'y manalangin. Panginoon, ito po'y reminder sa amin, hindi lang sa mga nagkakamal na politiko, Lord God. Kasi one way or the other, kami rin, Lord, may tendency. Maaaring wala lang kami oportunidad, pero baka may tendency rin kami kung kami may oportunidad. Turuan mo yung puso namin ang lagi sinasabi ni Manong Ted ng contentment. Magkaroon kami, Lord, ng kasiyahan kung ano meron kami. At huwag kami tumingin sa mga bagay na wala kami. Salamat, Lord, sa kaligayang bibigay mo sa amin kung ano man na meron kami. In Jesus' name, amen.
3: Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa biyaya po ng aral na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. Bless his mission today and keep him safe and protected and healthy. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Amen. Thank you, Brad. And good luck sa iyong mission today. Ano ba ang weather ngayon dyan? Malamig-lamig na ba yung klima?
12: Sobrang araw.
3: Mataas ang araw.
2: Oo, naputol.
12: Mataas ang araw. Yeah.
2: Oo nga. Mainit-init. Yeah.
12: Mataas.
2: Oo.
12: Mainit.
3: Sige, so magbabalik ang kalamba o bukas na ang baba mo?
12: Balikan din, Brad Ted. Alam mo naman tayo ay may gawain bukas ng alas 4.
2: Oo nga pala, yung preaching mo, correct.
3: Sige. So you take care and good luck sa iyo, Brad Jeff. Salamat na marami sa aral na aming napakinggan today. Habang ang iba ho siguro ang sagot dyan sa aral mo ay we will cross the bridge when we get there.
2: Yun ang mahirap dun.
3: Sorry.
2: Habang ang iba naman ay pumasok lang sa kanan at lumabas sa kaliwa.
3: Kumbaga eh.
12: Yeah. Oh,
3: di na bali, magkakamal na muna kami ngayon. Tsaka natin po problemahin yeah. Yan.
2: Yun lang.
12: Yeah.
3: Sorry, joke lang ha. Joke lang po.
2: May mga tatamaan dyan, yung mga hindi nag-iisip ng consequence.
3: Ang ganda-ganda ng aral natin. Okay, Brad, sige. So, good luck sa'yo. Yeah. We'll catch you on Monday, alright?
12: Brad Ted, sorry. Last na lang to dahil sa church na pinuntahan kahapon. Happy 60th birthday, Raul Mangon, anak ka ni Mamo Angie, Bishop Jimmy Moises. Salamat po sa True Life Ministry, sa Plaridel Bulacan po, Pastora Rabel, at Narsing Perez ng Galilee Bustos. Galing naman kasi kung Bulacan kahapon. Maraming salamat sa misyon na binigay niyo sa akin kahapon. Yan.
3: Thank you. Salamat na marami. Mukhang dahil din sa iyo, marami na nakikinig din sa ating programa. Kaya thank you, Brad Jeff. Sa mga suki po ni Brad Jeff, thank you at maganda umaga po. Okay, Brad?
12: Ito pong yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration.
3: Mga kapatid,
12: we'll see you.
3: Thank you, Pilipinas. May reseta ka ba?
2: Kung oo po ang sagot nyo dyan, mga kapatid, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Raya Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Beringer Engelheim at Bayer.
3: Mga kapatid, mga senior, super seniors at kahit na pa mga uri manggagawa, gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
2: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor,
3: piliin po lamang yung world class, piliin ang Raya Generics.
2: Raya Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salamat po na marami sa ating mga kaibigan sa Raya Generics, tunay na world class. At nabibigay po guys sa world class sa mga uring manggagawang Pilipino worldwide. Si Heidi Benedicto po ng Batangas ay ating kakausapin. Last siya po yung ating winner kahapon sa ating pabida. Ito po ang patunay na kapag po nagpapabida ay talaga namang binibigyan na pakakataon na magpabida at mag-uwi po ng papremyo, girl.
2: Eto na! Eto na nga po yung nabanggit natin pangalang kahapon. Siya po ay nasa Batangas City, isang private motorist at araw-araw nakatutok sa programa. Tatlong taon na, panoorin muna natin ang video na ipinadala po sa atin ni Heidi Benedicto. Narito mga kapatid. Yun o. Naku po, delikado yan ate.
5: Para po maiawan ng lalaki. Sa investigasyon, tumayo sa lugar ng lalaki para po
2: maiawan. Mabilis ang video lang naman daw. Ayan siya, nagdadrive siya sa Batangas. Ayun, dinutok sa radyo. Ay, ang ganda-ganda naman ni Heidi. So pretty. Heidi, good morning!
13: Hello po, good morning po, DJ Chacha Manong Ted.
2: Gandang umaga. Bagets pa.
3: Yano ay, ha? Heidi, good morning. Talaga taga-Batangas ka?
13: Yes po, sa Lipa City po.
2: Lipa. Taga dyan si DJ Onse sa Lipa.
3: Okay, so Heidi Benedicto. Yung Benedicto mo, Batangas yan o si Mister mo?
13: Sa Mister ko na po.
3: Taga saan si Mister?
13: Sila po ay tubong. Tatay niya po Nueva Ecija and then nanay niya po is Bulacan.
3: Okay. Maganda magising mo ngayon?
2: Hindi. Baka kinakabahan. Heidi.
3: Hindi. Joke lang.
13: Opo, kinakabahan po ako.
2: Hindi siya makapaniwala.
3: Anong trabaho mo, Heidi? Anong trabaho mo, Heidi?
13: Ako po ay junior associate po dito po sa Honda Philippines. Wherein nga po, yun nga po, sabi ko po kay DJ Chacha eh. Parang twice na po siya na-invite po dito.
2: Ay oo, nag-host na ako dyan.
13: Opo. Sa Honda. Philippines po. Hello po, DJ Chacha.
2: Ng Christmas party nila.
3: Dali, Heidi.
13: Opo.
3: Heidi. Magkano binayo?
13: Wala. Hindi ko po alam niya.
2: Pangkapi lang. Oo. Nagtampo nga ako last year, hindi ako ang pinag-host nila.
13: Masarap po kapi dito. Katimbara ako.
2: Oo nga, true. Oy, ang dami nanonood at nakikinig sa atin dyan.
3: Binabago mo usapan eh. Layo-layo ng binyahe mo, walang bayan.
2: Partner, kapi-kapi lang ito.
3: Hindi, bale.
2: Oo, ito.
3: Okay lang naman yun eh. May konsensya ka naman eh.
2: Wala nga last year eh. Heidi, sana naman ngayong taon.

0: Intindihan natin. Sige, yung 2,000 piso na premium mo, sa mabalak gamitin?
1: Actually, ngayon, ang sabi ko natin po sa interview po is insulin po. Kasi kailangan ko na forever, kasi ako insulin dependent na po ako. Diagnosed po ako last May, just this year lang po. So yun, continuous na po kasi yun. Tapos yun yung main purpose po yun. Bukod po sa mga gatas at diaper po ng aking mga chikiting. Ayun.
2: Pareho pang bata ito. 2 years old and 10 months, ano?
1: Oo po.
2: Sino nagbabantay sa kanila?
1: Ngayon po, isi Mr. po.
2: Oh, okay.
1: Sa po ang toka sa bata.
0: Yung bang diabetes mo, nasa lahi ninyo?
1: Parang wala po eh, kasi nag-trace back na po ako sa history. Parang ako lang po ang merong type 1 pa po nga siya.
0: Oo.
1: Siguro po sabi baka nga po sa pagbubuntis ko po sa pangalawa ko pong baby.
2: Posible nga.
0: Magkano ang maintenance mo sa insulin, kumbaga buwan-buwan?
1: Sa buwan-buwan po, siguro po around 5,000 po. Bukod pa po dun yung strip na ginagamit. Hindi pa po kasi, strip pa lang po ako, hindi po kasi maka-avail ng CGM kasi medyo mahal din po siya.
0: Talaga namang ang hirap niyan, no?
1: Kaya turok.
0: Oo.
1: Mahirap po.
0: Five
1: times a day po ako nagtuturok po ng checking ng ano po. Pati po insulin.
2: Five times a day?
0: Doon pa lang sa strip, mahal na yun. Mahal na.
1: Mahal nga po.
0: Intindihan natin, Heidi, kalusugan nga ito.
1: Okay.
0: At pag-aalaga yan sa iyong kidneys. Anyway, yung diaper mo ka, makakatulong dyan si Tita Chacha mo.
2: Kukuhanin natin yung address mo. Papadala namin sa'yo. Kung kailangan nung 2 years old or nung 10 months old, bigay mo lang yung mismong size nila, ha?
0: Okay, sige.
1: Okay, thank you po.
0: Pagkatapos...
1: Milk po, ay joke lang.
2: milk daw ba?
0: Hindi, ito.
2: Sige, ito na.
0: Ito, sige, ganito. Yung premium mo, sa halip na 2,000, gagawin natin 4,000 na dodoblehin natin.
1: Thank you po.
0: All right. Hindi sa amin galing ito. Hindi na importante yung pasalamat mo sa ating Happy Anonymous. Ang importante, ikay amin nakilala dahil isa ka sa mga inspirasyon namin. Ang tulad mo na nakikinig. Ba't ka naman nakikinig sa amin sa dinami-dami ng programa?
1: Kasi po, mas gusto ko po yung the way po explain. Mahilig po sa mga makinig ng balita. So, wala na po kasi akong time sa bahay, sa panonood ng TV, ganyan. Kaya po, habang nagda-drive po ako, yun.
2: Gusto niya updated siya sa mga nangyayari.
1: Opo. Maganda po kasi yung paghimay-himay niyo po kasi ng mga balita, lalo na yung ngayon. Ayun nga.
0: Sige.
1: Yung mga nangyayari po kasi ngayon sa natin.
0: Sa bayan natin.
2: May hugot si Heidi.
0: Sige. So Heidi.
1: Kasama po sa umuhugot.
0: importante Heidi, sa gitna ng lahat ng hirap sa mundo, hindi nagpapatukso at ang galaw pa rin sa mundo ay patas. Yan ang importante. Mabuhay ka.
1: Yes po. And more prayers nga po.
0: Amen. Heidi, salamat na marami. Ha? Abangan mo yung tawag ng aming staff and you're going to receive 4,000 today. Thank you, Heidi.
2: Thank you so much, Heidi Benedicto ng Liba City, Batangas.
0: Alatin pong 4,000 yung manggagaling kay Happy K 1,000, kay Happy Man 1,000, Happy Daddy 1,000, kay Happy Classmate 1,000. 4,000 piso yan set, ha? Para sa ating papremyo kay Heidi Benedicto. Ang ating pong pabida today ay tuloy pa rin po yan. Kami naghahanap po sa mga nanonood sa 1PH. Gamit po ang signal. Alright, 1PH chance to win minimum 2,000 pesos. Okay, ngayon mga kapatid, sa oras na empunto, alas 8 ng umaga, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Salamat na marami. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, di ba? Quality coffee beans at puno yan ng Zanto na nanggagaling po sa Mangosteen. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Abangan na po ang ating unang diskusyon at palayam sa ating pong palatuntunan sa True FM. Tambalang Ted Filon.
2: At DJ Chacha.
0: At live po tayo sa 1PH on Signal. True
3: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot-kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer.